liban sa kamalian at maling haka-haka. At sinabi ni Paraon, "Hayaan ninyong patayin ko si Moises at hayaan ninyo na tumawag siya sa kanyang Panginoon. Ang aking pinangangambahan ay baka baguhin niya ang inyong paniniwala o pananampalataya o baka siya ay magdulot ng katiwalian dito sa kalupaan." At si Moises ay nagsabi, "Katotohanan ako ay humanap ng kaligtasan sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Bilang pananggalang sa bawat palalo na hindi sumasampalataya sa araw ng pagsusulit. At isang tao mula sa pamayanan ni Paraon na naglilingid ng kanyang pananampalataya ang nagsabi, inyo bang papatayin ang isang tao dahilan sa siya ay nagsasabi ng aking Panginoon ay si Allah? Samantalang siya ay nagdala sa inyo ng malinaw na mga tanda o katibayan mula sa inyong Panginoon. At kung siya man ay maging sinungaling, sa kanya ang kasalanan ng kanyang kasinungalingan. Datapat kung siya ay nagsasabi ng katotohanan, kung gayon ay sasapit sa inyo. Kung gayon ay sasapit sa inyo ang ilan sa mga kapinsalaan, kung saan kayo ay kanyang pinaalalahanan. Katotohanan si Allah ay hindi namamatnubay sa musrif, isang nagmamalabi sa pagsuway sa lahat ng hangganan, at isang sinungaling. O aking pamayanan, nasa sa inyo ngayon ang kapamahalaan sa araw na ito, dahilan sa kayo, ang nakapangyayari sa kalupaan, datapot sino ang tutulong sa atin, sa kaparusahan ni Allah, kung ito ay dumatal sa atin. Si Paraon ay nagsabi, hindi ko ipinakikita sa inyo ang anuman, maliban na ito ay aking nakikita. Hindi ko kayo pinapatnubayan sa anuman, maliban sa landas ng mabuting pag-uugali. At nangusap ang tao na sumasampalataya, o aking pamayanan, katotohanan ako ay nangangamba para sa inyo. Sa isang kasasapitan na katulad ng araw, ng magkakapangkat, alalaong baga, ang maaraw kung kailan ipinadala ni Allah ang kanyang kaparusahan sa mga nagtatakwil. Alalaong baga, ang maaraw kung kailan ipinadala ni Allah ang kanyang kaparusahan sa mga nagtakwil sa kanilang mga propeta, noong panahong sinauna. Nakatulad ng kinasapitan ng pamayanan ni Noah o pamayanan ng Aad at pamayanan ng Thamud at yaong mga sumunod na pamayanan pagkaraan nila. Datapat si Allah hindi kailanman naghangad ng kawalang katarungan sa kanyang maalipin. Gayun din, o aking pamayanan, pinangangambahan ko sa inyo ang araw na magkakaroon ng sabay na pagtatawagan sa pagitan ng mga tao ng impyerno at paraiso, sa araw na kayo ay tatalikod at tatalilis, walang sinumang tagapagtanggol ang maasahan ninyo mula kay Allah, sinumang naisin ni Allah na mapaligaw, walang sinuman ang sa kanya, ay makapamamatnubay. At katotohanan, sa inyo ay dumatal si Josep nung nakalipas na panahon na may dalang maliwanag na mga tanda o katibayan. Datapot na natili kayo sa pag-aalinlangan tungkol sa mensahe na kanyang dinala sa inyo. At sa kalaunan nang siya ay mamatay, kayo ay nagsabi, wala nang iba pang sugo na ipapadala ni Allah pagkatapos niya. Sa ganito ay hinahayaan ni Allah na maligaw ang isang nagmamalabis sa pagsuway sa lahat ng hangganan at isang lagi nang may pag-aalinlangan sa mensahe at kaisahan ni Allah. Sila na nagsisipagtalo tungkol sa mga tanda ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang iginawad sa kanila, nangunguna ang pagkapuot sa kanila sa paningin ni Allah at sa paningin ng mga sumasampalataya. Sa ganito ay pinipinid ni Allah ang puso ng bawat mapagpaimbabaw at mapaniil upang hindi nila mapatnubayan ang kanilang sarili sa tamang landas. Si Paraon ay nagsabi, O Haman, itindig mo sa akin ang isang matayog na palasyo upang aking marating ang mga daan. Ang mga daan upang maabot ko ang kalangitan at doon ay aking makita ang Diyos ni Moises. Datapot katiyakang inaakala ko na siya ay sinungaling kahit sa ganito ay ginawang kalugod-lugod sa paningin ni Paraon ang kasamaan ng kanyang mga gawa
at siya ay hinadlangan sa tamang landas. At ang pakanan ni Paraon ay wala ng iba maliban sa pagkawasak at kapinsalaan sa kanya. Ang isang tao na sumasampalataya ay muling nagsalita, "O aking pamayanan, inyong sundin ako at aking papatnubayan kayo sa tumpak na landas. Alalaong baga, aking papatnubayan kayo sa relihiyon ni Allah, ang kaisahan ni Allah at sa Islam na rito ay sinugo si Moises. O aking pamayanan, ang pangkasalukuyang buhay dito sa mundo ay isa lamang pansamantalang kasiyahan at ang kabilang buhay ay siyang tahanan na magtatagal. Sino man ang gumawa ng kasamaan ay hindi babayaran maliban sa katumbas nito. At sino man ang gumawa ng matutuwid na gawa, lalaki man o babae, at isang mananampalataya, sila ay magsisipasok sa halamanan ng kaligayahan. Dito ay gagawad sa kanila ang kanilang kabubuhay ng walang pagbibilang. Gayun din, o aking pamayanan, lubhang pambihira na kayo ay nanyayahan ko para sa inyong kaligtasan, habang ako ay nanyayahan ninyo sa apoy. Ako ay nanyayahan ninyo na huwag manampalataya kay Allah at mag-akibat sa kanya ng mga katambal. Narito ay wala akong kaalaman. Kayo ay aking nanyayahan sa kanya na sukdol sa kapangyarihan at lagi nang nagpapatawad ng paulit-ulit sa mga kasalanan. Walang alinlangan na sa mga Diyos-Diyosan na ko ay inyong inanyayahan ay tunay na walang kasagutan ang isang pagdalangin sa mundong ito o sa kabilang buhay. Katiyakan, ang ating pagbabalik ay kay Allah. At katiyakan na ang mga tampalasan o palaswai ay magiging mga kasamahan ng apoy. Hindi magtatagal ay inyong maaalala kung ano ang aking sinasabi sa inyo ngayon. Ang aking sariling pangyayari o kahahantungan ay nilalaan ko kay Allah sapagkat si Allah ay lagi nang nagmamasid sa kanyang maalipin. Kaya't pinangalagaan siya ni Allah sa mga kasamaan na kanilang binalak habang ang masamang kaparusahan ay bumalot sa pamayanan ni Paraon. Sa apoy, sila ay nakalantad dito sa umaga at hapon mula sa oras ng kanilang kamatayan hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. At sa araw na ang takdang oras ay lilitaw, ang maanghel ay pagsasabihan, hayaan ang pamayanan ni Paraon ay pumasok sa pinakamatinding kaparusahan at banggitin ang sandali na sila ay makikipagtalo sa gitna ng apoy. Ang mamahihina na sumunod ay magsasabi sa mga palalo, "Katotohanan kami ay inyo lamang tagasunod. Mangyaring kunin ninyo sa amin ang ilang bahagi ng apoy." Sila ng mga palalo ay magsasabi, "Tayong lahat ay sama-sama sa apoy na ito. Katotohanan si Allah ay humatol na sa pagitan ng kanyang maalipin o nilikha." Sila na nasa apoy ay magsasabi sa mga tagapagbantay ng impyerno, "Manalangin kayo sa inyong Panginoon na pag-aanin sa amin ang kaparusahan ng apoy kahit na sa isang araw lamang." Sila ay mangungusap, "Hindi baga nakarating sa inyo ang mga sugo na may dalang maliwanag na mga katibayan?" Sila ay magsasabi, "Tunay nga." Sila ay sasagot, "Kung gayon, manalangin kayo sa mga nais ninyo, datapot ang panalangin ng mga walang pananampalataya ay walang saysay, maliban sa kamalian, alalaong baga, walang silbi. Katotohanan na walang pagsala na aming susuportahan ang aming mga sugo at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, sa Islam, sa buhay sa mundong ito, at sa araw na ang mga saksi ay magsisitambad sa araw ng muling pagkabuhay. Sa araw na ang kanilang katwiran ay walang magiging kapakinabangan sa zalimun, mga tampalasan, buktot, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Sa kanila ang sumpa at ang tahanan ng kapighatian o kaparusahan sa impyerno. At katiyakang aming ibinigay kay Moises ang patnubay at hinayaan namin ang angka ng Israel ay magmana sa kasulatan, alalaong baga, ang tura o mga batas. Isang patnubay at paalaala sa mga tao na may pangunawa.
Kaya't maging matiyaga ka o Muhammad, katotohanan, ang pangako ni Allah ay tunay. At humingi ka ng kapatawaran sa inyong pagkakasala, alalaong baga, pagkukulang o kamalian sa paghahatol at pagpapasya. At luwalhatiin mo sa pagpupuri ang iyong Panginoon sa dapit hapon at sa umaga. Katotohanan, sila na nagsisipagtalo. Sa ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan ni Allah na walang anumang kapamahalaan ang iginawad sa kanila, wala nang iba pang laman ang kanilang dibdib maliban sa kapalaluan o ayaw tumanggap kay Propeta Muhammad bilang isang sugo ni Allah. Hindi nila ito makakamit ang pagiging propeta na ipinagkaloob ni Allah sa iyo. Kahit humanap ka o Muhammad ng kandungan kay Allah laban sa mga palalo, katotohanan siya ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakamamasid ang lahat ng bagay. Katotohanan, ang pagkalikha sa mga kalangitan at kalupaan ay higit na mataas na bagay kaysa sa pagkalikha ng tao, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman. Hindi magkapantay ang mga bulag at mga nakakakita. Ganyan din naman, hindi magkatulad ang mga gumagawa ng kabutihan at mga gumagawa ng kabuktutan. Kakarampot lamang ang inyong naaalaala. Katotohanan, ang huling oras o katapusan ng mundo ay walang pagsalang daratal. Ito ay walang alinlangan, datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala. At ang inyong Panginoon ay nagwika, dumalangin kayo sa akin. Diringgin ko ang inyong panalangin. Katiyakang sila na lubhang palalo na sumamba sa akin ay walang pagsala na papasok sa impyerno na hindi magbabawa ng apoy. Si Allah ang lumikha ng gabi sa inyo upang kayo ay makapaghingalay at ng araw upang mabigyan kayo ng liwanag. Katotohanan si Allah ay tigib ng biyaya sa mga tao, datapot ang karamihan sa mga tao ay walang pasasalamat. Siya si Allah ang inyong Panginoon, ang lumikha ng lahat ng bagay. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Paano kayo kung gayon nalinlang sa katotohanan sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah? Sa ganito namin itinataboy ang mga tao na nagtatakwil sa ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at iba pa ni Allah. Si Allah ang gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang isang lugar ng pananahanan at ng alapap o kalangitan bilang isang kulandong at kanyang binigyan kayo ng hubog at ginawa niya ang inyong mga hugis na maganda at naggawad siya sa inyo ng ikabubuhay ng mga bagay na dalisay at mabuti. Siya si Allah ang inyong Panginoon, kaya't luwalhatiin si Allah ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ang walang hanggang buhay. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Kaya't manalangin kayo sa Kanya at ibigay niyo sa Kanya ang inyong matapat na debosyon at ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ipagbadya o Muhammad, ako ay pinagbawalan na sambahin ang anumang inyong sinasamba, tangi pa kay Allah. Matapos na ang malinaw na mga tanda, katibayan, ay dumatal sa akin mula sa aking Panginoon at ako ay pinag-uutusan na tumalima o sumuko sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa alabok o kay Adan. At pagkatapos ay mula sa nutufa o magkahalong patak ng similya ng lalaki at babae, alalaong baga, mga supling ni Adan. At pagkatapos ay naging tila lintang kipal ng laman. At pagkatapos ay inilabas kayo sa liwanag bilang isang sanggol. At kanyang hinayaan kayo na lumaki sa hustong gulang na puno ng lakas. At pagkatapos ay kanyang hinayaan kayo sa pagtanda, bagamat ang iba sa inyo ay namatay ng maaga. At hinayaan niya na marating ninyo ang natataningang panahon upang kayo ay makaunawa. Siya si Allah ang naggagawa ng buhay at kamatayan. At kung siya ay magpasya sa isang pangyayari, siya ay magwika lamang ng
mangyari nga at ito ay magaganap. Hindi mo ba namamasdan sila na nagsisipagtalo tungkol sa ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral at iba pa ni Allah? Tingnan kung paano sila lumalayo. Sa katotohanan, alalaong baga ang kaisahan ni Allah laban sa kabulaanan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila na nagtatakwil sa ayat, ang Quran at kapahayagan na aming ipinadala sa aming mga sugo, alalaong baga ang sumamba lamang kay Allah at magtakwil sa lahat ng mahuhuwad na Diyos-Diyosan at magpahayag ng muling pagkabuhay matapos ang kamatayan, hindi maglalaon ay kanilang mapag-aalaman kung sila ay hahagis na sa apoy ng impyerno, kung ang kwelyong bakal ay pupulupot na sa kanilang liig, at ang kadina, sila ay hahataking kasama nito sa kumukulong tubig na maanta, at pagkatapos sa apoy sila susunugin. At sa kanila ay pagbabadya. Nasaan ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na inyong binibigyan ng inyong pagsamba at iniakibat bilang mga katambal, maliban pa kay Allah? Sila ay magsisisagot, sila ay lumayo sa amin, bagkus pa nga kami ay hindi nanawagan sa pagsamba. Sa ano pa man maging noong una, kahit sa ganito inaakay ni Allah ang mga hindi sumasampalataya sa pagkaligaw. At ang mga anghel ay magsasabi, ito'y sa dahilan kayo ay nangangagalak dito sa kalupaan nang walang karapatan at kayo ay nahirati ng mag-asal ng kapusungan. Magsipasok kayo sa mga tarangkahan ng impyerno upang dito manahan at kasamaan. At kasamaan ang tirahan ng mga mapagpalalo. Kahit maging matyaga ka o Muhammad, katotohanan ang pangako ni Allah ay tunay. At kahit na ang ipamalas sa iyo sa buhay na ito, ang ilang bahagi ng aming ipinangako sa kanila o pahintulutan namin na ikaw ay mamatay sa aming habag, magkagayonman, sa amin pa rin ang kanilang pagbabalik. At katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo ng una pa sa iyo o Muhammad. Ang iba ay aming inilahad sa iyo, ang kanilang kasisayan, at ang iba ay hindi namin inilahad sa iyo. At hindi namin binigyan ng kapamahalaan ang sinumang sugo na magdala siya ng tanda maliban na pahintulutan ni Allah. Datapat kung ang pag-utos ni Allah ay naipalabas na. Ito ay pagtitibayin, alalaong baga, pagpapasyahan o hahatulan sa katotohanan, at ang mga mapagsinungaling o mapandaya ay magiging talunan na lahat. Si Allah ang lumikha ng hayop, pakahan at kauri nito para sa inyo upang kayo ay makasakay sa ilan sa kanila at ang iba ay bilang inyong pagkain. At para sa inyo, sa kanila ay mayroon pa kayong ibang kapakinabangan, gayon din sa pamagitan nila ay inyong maabot ang inyong naisin na nasa inyong dibdib o magdala ng mga paninda, dalahin at iba pa sa pamagitan nila. At sa mga barko kayo ay dinadala o isinasakay. At ipinamamalas niya sa inyo ng palagian ng kanyang mga tanda at katibayan ng kanyang kaisahan sa lahat ng mga binanggit sa itaas. Kung gayon, alin sa mga tanda at katibayan ni Allah ang inyong itinatatwa? Hindi baga sila nagsisipaglakbay sa kalupaan? At napagmamalas kung ano ang kinasapitan ng mga nanguna sa kanila? Sila ay higit na marami kaysa sa kanila at higit na malakas at sa mga bakas na kanilang naiwan sa kalupaan. Gayunman ang lahat ng kanilang nakamtan ay walang kapakinabangan sa kanila. At nang dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may maliwanag ng katibayan, sila ay masaya at nagmamalaki sa mga bagay na sila ay may kaalaman sa makamundong bagay. At ang bagay na lagi nang tinutuyan nila noon ay nakapaligid sa kanila, alalaong baga ang kaparusahan. Kahit nang kanilang mapagmalas ang aming kaparusahan, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya lamang kay Allah at kami ay nagtatakwil sa lahat ng ano paman na aming iniakibat sa kanya bilang kanyang katambal. Datapat ang pagsasabi nila ng kanilang pananampalataya sa Islam at sa kaisahan ni Allah
sa sandaling makita nila ang aming kaparusahan ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanila. Ito, noon pa, ang paraan ng pakikitungo ni Allah sa kanyang maalipin. At dito ang mga hindi sumasampalataya ay naging mga talunan lahat. Surat Fussilat. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Isang kapahayagan mula kay Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Isang aklat na ang mga talata ay ginawang masusi. Isang Quran na wikang Arabic para sa mga tao na may pangunawa, na nagbibigay ng magandang balita ng paraiso sa mga nananalig sa kaisahan ni Allah at sa Islam, at babala ng kaparusahan sa apoy ng impyerno sa mga hindi nananalig sa kaisahan ni Allah. Datapot ang karamihan sa kanila ay tumatalikod kaya't sila hindi nakakarinig. Sila ay nagsasabi, ang aming puso ay natatakpan hinggil sa mga bagay na kami ay inyong inanyayahan, at sa aming mga tainga ay kabingihan, at sa pagitan mo at namin ay may isang lambong. Kahit gawin mo ang gusto mong gawin, gagawin namin ang nais naming gawin. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay isa lamang tao na katulad ninyo. Ito ay pinahayag sa akin sa inspirasyon na ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang, si Allah. Kaya tahakin ninyo ang tuwid na landas tungo sa Kanya at maging masunurin sa Kanya. At humingi kayo ng Kanyang pagpapatawad at kasawian sa al-mushrikun, mga pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Sila na nagtatambal sa pagsamba sa Kanya at nag-aakibat ng karibal sa Kanya. Sila na hindi nagbabayad ng zaka o katungkulang kawanggawa at nagtatatuwa sa kabilang buhay, katotohanan. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa Kanyang sugo at gumagawa ng katwiran ay mayroong gantimpala na hindi magmamalyos sa paraiso. Ipagbadya, O Muhammad, tunay bang hindi kayo sumasampalataya sa Kanya na lumikha ng kalupaan sa dalawang araw at kayo ay nag-aakibat ng kapantay sa pagsamba sa Kanya? Siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Inalagay niya sa kalupaan ang mga bundok na nakatindig ng matatag sa ibabaw nito at nagkaloob siya ng mga biyaya sa kalupaan at tinyak niya ang laang ikabubuhay ng mga nilalang sa apat na araw nang walang pagtatangi-tangi. Alalaong baga, ang apat na araw na ito ay magkakatulad sa haba ng panahon para sa kaalaman niya ang mga nagtatanong tungkol sa pagkalikha nito. At pagkaraan siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kalangitan, wala pap, sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan nang ito ay isang pang-usok at siya ay nagwika rito at sa kalupaan. Magsipa rito kayo kapwa sa akin, maging sa nais ninyo o sa ayaw ninyo. Sila ay nagsasabi, kami ay pumapa rito sa aming kagustuhan. At naganap niyang malikha ang mga ito bilang pitong kalangitan, wala pap, sa dalawang araw, at itinakda niya sa bawat kalangitan, wala pap, ang kanilang tungkulin at kautusan, at aming pinalamutihan ang pinakamababang kalangitan, wala pap, ng mga ilaw, bituin, at ginawaran ito ng tagapagbantay laban sa mga demonyo. Ito ang pagpapasyan niya, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Datapot kung sila ay magsitalikod, iyong ipagbadya, O Muhammad, aking binigyan kayo ng babala ng isang sa'iqa o matinding pagkidlat na katulad ng sa'iqa o matinding pagkidlat na nagwasak sa pamayanan ng Ad at Thamud. Pagmalasin, ang mga sugo ay dumatag sa kanila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran na nanangangaral. Huwag kayong sumamba sa iba, maliban pa kay Allah. Sila ay sumagot, huwag ang aming Panginoon ay magnais. Walang pagsala na kanyang susuguin ang mga anghel. Katotohanan kami ay hindi sumasampalataya sa bagay o mensahe kung saan ka isinugo. At ang angka ng Aad ay kumilos ng may kapalaluan sa kalupaan, nang walang anumang karapatan
at sila ay nagsabi, "Sino ang higit na makapangyarihan sa amin? Pangyarihan sa amin sa lakas." Hindi ba kanila na pagmamalas na si Allah na siyang

at sila hindi matutulungan. At sa angkan ng Thamud, sila ay aming pinatnubayan, datapat pinili niya ang pagiging bulag ng kanilang puso kaysa patnubay. Kahit ang kidlat ng kaporsahan o mapaminsalang sigaw ng pagkaaba ang sumakmal sa kanila dahilan sa kanilang ginawa, at aming iniligtas siya ang mga sumasampalataya at laging nang nangangamba kay Allah. At alalahanin ang araw na ang mga kaaway ni Allah ay titipunin ng sama-sama sa apoy na nakapila sa mga hanay hanggang sa kanilang sapitin ng apoy, ang kanilang pandinig, ang kanilang paningin at ang kanilang balat ay magbibigay patotoo laban sa kanila sa lahat nilang mga ginawa. Sila ay magsasabi sa kanilang balat, "Bakit kayo nagbibigay patotoo laban sa amin?" Sila, ang kanilang balat ay magsasabi, Si Allah ay nagpapangyari sa amin na makapangusap. Siya na nagbigay sa lahat na makapangusap at siya ang lumikha sa inyo noong una at sa kanya rin kayo magbabalik. At hindi ninyo binabalutan, alalaong baga, pinangangalagaan ang inyong sarili sa pamamagitan ng kabanalan at pagkatakot kay Allah, baka mangyari ang inyong pandinig, ang inyong paningin at ang inyong balat ay magbigay saksi laban sa inyo. Datapat inyong napag-akala na si Allah ay hindi nakababatid sa karamihan ng inyong mga ginagawa. Datapat ang pag-aakala ninyong ito na inyong iniisip tungkol sa inyong Panginoon ay naghantong sa inyo sa pagkawasak. At ngayon sa araw na ito, kayo ay napabilang sa mga tandisang talunan. Kahit na sila ay matiyaga, ang apo ay isang tahanan para sa kanila. At kung sila ay magmakaawa sa kapatawaran, ang kanilang pakiusap ay hindi pagbibigyan. Kahit aming itinalaga sa kanila ang mga kasama sa mundong ito, ang mga masasamang jin at tao na gumawa na maging kaakit-akit sa kanila ang anumang nasa harapan nila, kasamaan sa buhay na ito at anumang nasa likuran nila, pagtanggi sa katotohanan ng kabilang buhay at ang salita o pag-uutos ng kaparusahan ay pinairal sa kanila sa lipon ng mga bansa o henerasyon ng mga jin at tao na pumanaw na noong una pa sa kanila, katotohanan silang lahat ay talunan. At ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, "Huwag kayong makinig sa Quran at mangusap kayo ng may kaingayan. Huwag basahin ng malinaw o gumawa ng kaguluhan sa gitna ng pagbasa nito. Marahil ito ay inyong mapapangibabawan. Mananaig ang di pagkaunawa. Datapot walang pagsala na aming hahayaan. Ang mga hindi sumasampalataya na kanilang lasapin ang matinding kaparusahan at katiyakan na aming gagantihan sila para sa pinakamasama na kanilang ginagawa. Ito ang kabayaran sa mga kaaway ni Allah, ang apoy. Dito sila ay mananahan ng walang hanggan. Isang angkop na kabayaran sa ginawa nilang pagtatakwil sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan at aral." At ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, "O aming Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang mga jin at tao na nagligaw sa amin. Aming ipapailalim sila sa aming mga paa sa pinakamababang antas ng impyerno upang sila ay maging pinakamababa sa kaabahan. Katotohanan, sila na nagsasabi, ang aming Panginoon ay si Allah lamang at higit pa rito ay tunay na sumusunod sa relihiyon ng Islam at matimtiman sa kabutihan. Ang maanghel ay papanawag sa kanila sa sandali ng kanilang kamatayan na nagsasabi, huwag kayong mangamba, gayon din ang malumbay. Datapot inyong tanggapin ang magandang balita ng halamanan o paraiso na sa inyo ay pinangako. Kami ang inyong naging kapanalig sa buhay sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay. Dito ay isa sa inyo ang lahat ninyong hihilingin. Isang mabiyayang gantimpala mula sa nag-iisang si Allah, ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Sino kaya baga ang higit na mabuti sa pagsasalita maliban sa kanya na nanawagan sa mga tao tungkol kay Allah at gumagawa ng kabutihan at nagsasabi, ako ay isa sa mga Muslim na sumusuko.

0: ko kay Allah. Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. Itaboy o kasuklaman ang masama sa pamamagitan ng gawa na mabuti. Kung magkakagayon, siya na sa pagitan mo at niya ay may pagkagalit sa isa't isa ay mangyayari na tila ba siya ay dati ng malapit na kaibigan at walang bibigyan nito ng katangiang nabanggit sa itaas. Maliban sa mga matsitsaga at walang sinuman ang bibigyan nito maliban sa nagmamayari ng malaking bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay, alalaong baga sa paraiso at sa buhay na ito ng isang mataas na pag-ugali. At kung may dumatal sa iyo, O Muhammad, na masamang bulong o mungkahi mula kay Satanas, kung gayon, ikaw ay humanap ng pagkalinga kay Allah, katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang gabi at liwanag o maghapon, ang araw at buwan. Huwag kayong magpatira pa sa araw, gayon din sa buwan. Datapot magpatira pa lamang kayo kay Allah na siyang lumikha sa kanila kung kayo ay tunay na sumasamba sa kanya. Datapot kung sila ay lubhang palalo na isagawa ito kung gayon ay mayroong maanghel na nasa paligid ng inyong Panginoon na lumuluwalhati sa kanya sa gabi at araw at sila kailanman ay hindi na napapagal. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ito na inyong napagmamasdan ang kalupaan na tuyot. Datapot ang magpamalisbis kami ng tubig o ulan sa mga ito. Ito ay sumigla sa pagkabuhay at nagpatubo sa mga halaman. Katotohanan siya na nagbigay dito ng buhay o walang pagsala. Siya ay makapagbibigay ng buhay sa patay. Sa araw ng pagbangon, katotohanan, siya ay makagagawa ng lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagtatanim ng kalihisan sa aming ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral, ay hindi nalilingid sa amin. Siya kaya na ihahagis sa apoy ay higit na mainam o siya kaya ay darating na ligtas sa araw ng pagkabuhay. Gawin ninyo ang inyong nais, katotohanan. Siya ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. Ito ay isang matinding babala sa mga hindi sumasampalataya. Katotohanan, sila na hindi nananalig sa paalaala ang Quran nang ito ay dumatal sa kanila ay tatanggap ng kaparusahan at katiyakan na ito ay pinakapangunahing aklat. Alalaong baga, ito ay hindi mapapantayan sapagkat ito ay pahayag ni Allah at kanyang pinangalagaan ito sa anumang pagbabago at kamalian. Ang kasinungalingan o kabulaanan ay hindi sasanib dito sa Quran. Maging sa harap o likuran nito, ito ay pinadala ng isang tigib ng karunungan, ng isang karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. Wala nang iba pa ang sinabi sa iyo ng mga tao, O Muhammad, maliban sa nasabi na noon ng mga tao sa mga sugo na nauna sa iyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang nagmamay-ari ng pagpapatawad, gayon din ang naghahawak ng kasakit-sakit na kaparusahan. At kung aming ipinadala ang Quran na ito sa ibang wika na iba sa Arabic, ay kanilang sasabihin, bakit ang mga talata nito ay hindi pinaliwanag ng puspusan sa aming wika? Ano? Isang aklat na hindi sa wikang Arabic. At ang sugo ay isang Arabo. Ipagbadya, ito ay para sa mga sumasampalataya, isang patnubay at lunas. At sa mga hindi sumasampalataya, ay mayroong kabigatan o pagkabingi sa kanilang mga tainga. At ito ang Quran ay isang pagkabulag sa kanilang mga mata. Sila ay waribang tinatawag sa isang malayong lugar kahit sila hindi nakikinig o nakakaunawa. At katiyakang ibinigay namin kay Moises ang kasulatan noong panguna. Datapot ito ay humantong sa di pagkakasundo at kung hindi lamang sa salita, itinadhana o pag-uutos na ipinangusap noong una mula sa iyong Panginoon. Ang kanilang pagkakahidwa ay malaon ng nalutas sa pagitan nila. Datapot katotohanan sila ay nasa malaking alinlangan dito. Sinuman ang gumawa ng kabutihan, ito ay para sa kapakinabangan ng kanyang sariling kaluluwa. Sinumang gumawa ng kabuktutan, ito ay laban sa kanyang sariling kaluluwa. ang iyong Panginoon ay hindi kailanman naging di makatarungan, kahit nakatiting sa kanyang maalipin.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala al mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, nandito naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral patungkol sa ating pananampalataya. Patungkol sa ating pananampalataya. At ito ay 20 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin ngayon, mga kapatid sa Islam, at ito ang aking huling tatalakayin, ito po ay patungkol sa alituntunin ng pagsasagawa ng i'tikaf at ang mga kaasalan nito. Ang i'tikaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay nangangahulugan ng pananatili sa masjid. Ito po ay nangangahulugan ng pananatili sa loob ng masjid at pagsakripisyo. At pagsakripisyo upang mas mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang i'tikaf o ang pananatili sa loob ng masjid, ito po ay hindi obligado. Ito po ay hindi obligado bagkos ito ay isa sa mga voluntaryong gawaing lamang. Ayon sa hadis ni Ibn Umar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan. Ayon kay Ibn Umar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa siya ng i'tikaf sa huling 10 araw sa buwan mula sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang i'tikaf ay isang sa mga voluntaryong gawain na kung saan ay ipinapahintulot sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsasagawa ng i'tikaf, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay may kaasalan na dapat natin ito malaman. Una, mga kapatid sa Islam, ay ang pagkaroon ng dalisay na taos puso ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala at paghahangad ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa ay ang pag-unawa sa wisdom o karunungan ng pagsasagawa ng i'tikaf na kung saan ito po ay pagtigil o paghinto mula sa mga makamundong gawain upang mag-alay lamang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. At pangatlo, mga kapatid sa Islam, ito po hindi maari sa isang nagsasagawa ng i'tikaf, hindi siya maaring lumabas o umalis mula sa masjid maliban na lamang kung may kinakailangan. O dapat ito tugunan. Katulad ng tawag ng kalikasan o kaya kung may kinakailangan siya na kunin sa bahay. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang pag-aalaga o pagbabantay ng lahat ng mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbabantay o pag-aalaga sa lahat ng anumang uring pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng pagsasagawa ng sala, mga voluntaryong sala, salatul duha, salatul nawafil, at pagbabasa ng Quran. So dapat ito ay pagsikapan natin, pagsikapan ng isang nag-i-etikaf ang pagsagawa ng anumang uring pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng masjid upang makamit ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya, nanatili siya sa moske upang sa ganon, ay maisagawa niya ang mga kabutihan, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang mga araw na ito ay minsan lamang ito. So kaya naman ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya sa huling 10 araw ay talagang pinagsisikapan niya at alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadar. Alang-alang din sa pagsalubong ng Laylatul Qadar na kung saan hindi ito tinutukoy sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi rin ito tinutukoy ng ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang sa ganon ay mapahalagahan natin ang mga gawaing kabutihan o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, o upang mas mapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang malapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ipaalala ko sa aking sarili at sa inyong lahat na pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya. Ay pahalagahan natin ang gawain na ito sa halos ng ating makakaya, sapagkat yun na nga ay minsan lang ito. So kaya naman ay nararapat lamang sa atin na isakripisyo ang ating sarili dito, sapagkat lalong-lalo na ito ay nasa buwan ng Ramadan. Ito ay nasa buwan ng Ramadan na kung saan ang mga kabutihan dito ay tutungbasan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na sinabi, nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kabutihan dito ay dadagdagan o tungbasan ito ng 700 at higit pa rito. At lalong-lalo na, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagbabasa ng Quran, sapagkat katulad na nabanggit natin sa nakaraang topic natin na kung sino man nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad SAW, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa Quran ay mapasa kanya ang isang kabutihan, at ang kabutihan na ito ay katumbas ng 10 kabutihan. So ibig sabihin iyon ay sa mga normal na buwan, mga kapatid sa Islam. So what more kaya, paano pa kaya kung ginagawa natin ito sa buwan ng Ramadan. So sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sa buwan ng Ramadan kung saan ay binaba dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. So kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang pagsasagawa ng itikaf, ito ay ipinahintulot sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay masakripisyo natin ang ating sarili sa paggawa ng mga ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggawa ng mga gawaing kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway kapulutan natin ng aral. Ipanalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na asallahu subhanahu wa ta'ala yaj'al hadzal amal khalisan liwajhihi al-karim. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nandito naman tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tatalakay ng mga katuruan sa pananampalatayang Islam o mga hadith mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan o kagandahan ng dalawang aya o talata mula sa huling bahagi ng Sura Al-Baqarah. Huling bahagi ng Sura Al-Baqarah. Ito'y ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan isinalaysay ni Abu Mas'ud radiyallahu an wa arda. Sabi niya, man qara'a bil ayatini min akhir suratil Baqarah fi laylatin kafatahu. Rawahu Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alayh. Ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito, sabi niya, ang sinumang bumasa ng dalawang talata sa huling bahagi ng Suratul Baqara, alam natin yung Suratul Baqara, ito yung pinakamahabang sura sa Quran. Ito yung pangalawang sura pagkatapos ng Suratul Fatiha. Ang una, Suratul Fatiha, and then Suratul Baqara. Yung huling dalawang aya sa Suratul Baqara, ang sinumang bumasa nito sa gabi, ito ay sasapat na sa kanya. So, anong ibig sabihin ng sasapat na sa kanya? Ang ibig sabihin ng sasapat na sa kanya ay ibig sabihin dahil doon sa pagbasa niya ay magkakaroon siya ng kasiyahan at kaligtasan sa lahat ng kasamaan at kamalasan. Sa gabi na yon. Ibig sabihin mga kapatid, once na binasa mo yung dalawang huling bahagi, dalawang aya sa huling surat al-Baqarah sa gabi, ay sapat na sa'yo upang maging dahilan ng iyong kasiyahan at kaligtasan sa lahat ng kasamaan at kamalasan sa gabing iyon. Ganon kadakila, ganon kaganda ang Suratul Baqarah. Kaya nga sa ibang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi nilalapitan ng demonyo, hindi nilalapitan ng shaytan ang bahay kung saan binabasa doon ang Suratul Baqarah. Ganong kaganda, ganong kadakila ang Sura Al-Baqarah. Ang pagbasa ng dalawang talata na ito sa bawat gabi ay nagpapalakas ng tiwala ng isang Muslim sa kanyang Panginoong Allah. Once na binasa mo ito, ibig sabihin meron kang tiwala doon sa aya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ka lang nagtitiwala sa kanya at hindi ka nagtitiwala sa demonyo, hindi ka nagtitiwala sa anumang paniniwala dyan, bagos, yun ay nagpapalakas sa'yo ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing iyon. Dahil yun ang iyong panangga mula sa kasamaan at kamalasan. Yung huling dalawang aya sa Suratul Baqarah. Ganon kaganda ang Suratul Baqarah. Kabilang sa aral sa hadith na ito ay nararapat si isang Muslim na isaulo ang talata na ito. So, maaaring kung sino ang nakakabasa ng Quran, marunong bumasa ng Quran, ay i-memorize niya dahil napakagandang basahin ito sa gabi, gabi-gabi, dahil yun nga, yung kanyang panangga mula sa kasamaan at kamalasan. Para naman sa ating mga kapatid na mga Muslim na hindi pa marunong, ay sikapin nilang matutunan kung paano babasahin ito. Maghanap sila ng mga marunong sa Quran, babasahin sa kanila, ituturo sa kanila, upang sa ganun ay either na kaya nilang basahin o maisasaulo nila, and then gabi-gabi, regular na yon na babasahin nila. Dahil maliban doon sa hindi lalapit yung demonyo at iblis sa iyong bahay, pag binasa mong Suratul Baqarah,
Iyon ang magiging pananggamo mula sa kamalasan at kasamaan. Siyempre, alam natin na may mga tao na ibang kanilang paniniwala. May mga paniniwala silang labag sa paniniwala ng Islam. Na kung pag ginawa nila ito, ganito mangyayari, ito yung gagawin nilang panangga, yung mga gumagawa ng mga black magic. So, tayo mga Muslim, mayroon tayong sariling katuruan na tinuro ng Propeta Muhammad SAW. Ito na yung Quran. Ito na yung panangga natin sa kasamaan, kamalasan. Ito na yung Quran na panlaban natin sa demonyo, panlaban natin sa kasamaan. Kaya tinatagubil natin sa bawat isa na panghawakan ng Quran, basahin, isaulo, at pag-aralan, at napakahalagang isasagawa, isakatuparan kung ano ang nilalaman nito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay patungkol sa Fadlu Tawhid o kabutihan ng Tawhid. Ano ang ibig sabihin ng Tawhid? Ang Tawhid ay wikang Arabic. Sa madaling salita, ang kahulugan nito sa Tagalog ay pagsasaisa sa Allah, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, pagka-Panginoon at kanyang mga pangalan at katangian. Paksang ating tatalakayin tungkol sa kabutihan ng Tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah, may sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul An'am. Sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul aman wahum muhtadun. Sabi ng Panginoong Allah, silang yaong mga naniwala. Walam yalbisu imanahum bidhulm. At hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala, pananampalataya ng pandaraya o kamalian. Sila yaong magkakaroon ng katiwasayan, kaligtasan, at sila ang mga pinapatnubayan. Ang ayah na ito nung dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balisang-balisa yung marami o yung maraming sahaba o karamihan sa sahaba o yung mga sahaba o mga kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakarinig nung ayah, dahil ang sabi dito ay yung mga taong hindi na haluan ng kamalian ang kanilang paniniwala o pandaraya. So syempre sinasabi ng mga sahaba na sino ba sa atin ang hindi nakapandaraya o sino ba sa atin hindi nagkakamali. So ibig nilang sabihin, dahil tayo talo at tao lamang, minsan nagkakamali tayo, hindi tayo perfecto. So yun ay nagiging problema sa kanila, yung ayah na yun. Ngayon, ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tinutukoy na zulm sa ayah na ito ay shirk o pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, silang mga hindi hinahaluan o hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon sila ng kaligtasan at katiwasayan at sila ang mga taong napapatnubayan. Kaya, ang shirk ang siyang pinakamalaking kamalian, pinakamalaking pandaraya ayon doon sa ibang ayah na sinabi ng Panginoong Allah sa Quran. Sabi niya, inna shirka la zulmun azim. Katotohanan, ang pagtatambal sa Allah ay siyang pinakamalaking kamalian o pandaraya. Ayon naman sa hadith ni Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammad wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannata haqq wal nara haqq adakhalahu allah al jannata ala ma kana min al amal. Sa hadith na ito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino ang sumaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang at walang katambal? At saksihan niya na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo. At saksihan niya na si Jesus ay sugo ng Allah, alingkod ng Allah at kanyang sugo. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at kanyang salita na iginawag kay Maria, wa ruhum min, at kaluluwa na mula sa kanya or mula sa mga kaluluwang nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Allah ang nagmamay-ari ng mga kaluluwa, kanyang nilikha. Wal jannata haq, at ang paraiso ay totoo, at ang impyerno, apoy sa impyerno ay totoo. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal,
Ang pangungusap na ito ay maaring may dalawang kahulugan. Unang kahulugan ay adakhalahu Allahul Jannah ala ma kana minal amal, papasukin siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso na kahit meron pa siyang kasalanan, basta hindi lang pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat lahat ng kasalanan ay maaring tatanggapin, patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pagtatambal sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa ibang ayah sa Quran, sabi na inna allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ang Allah ay patatawarin, hindi niya patatawarin ang pagtatambal sa Kanya. Samantalang patatawarin niya ang mga kasalanan maliban sa pagtatambal sa Kanya, sa sinumang naisin niya. Ang pangalawang kahulugan na maaaring kahulugan ng huling pangungusap sa hadith ay papasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ayon doon sa kanyang gawain o pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon kahalaga ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sa ibang hadith naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ipinaggait ni Allah sa apoy ng impyerno ang sinumang magsabi nang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang, na ang kanyang layunin o hangarin sa kanyang pagsabi na yon ay ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa iba pang hadith na nagtumutukoy rin sa kahalagahan ng la ilaha illallah, which is ang la ilaha illallah ay tumutukoy sa kaisahan o tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng propeta na si Musa ay humiling sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, alimni shay'an adhkuruk wa ad'uka bihi. Ipaalam mo sa akin, turuan mo ako ng isang bagay o isang panalangin na sa pamamagitan nito ay manalangin ako sa iyo at hihiling ako sa iyo sa pamamagitan ng bagay na ito. So, ang tinutukoy niya, gusto niya ng panalangin na special para lamang sa kanya. Sinabi ng Panginoong Allah, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Sabihin mo, O Musa, O Moises, la ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Qala ya Rab, kullu ibadik yaquluna hadha. Ang sagot ni Moises o si Musa, O aking Panginoon, lahat ng iyong lingkod ay sinasabi nila. Bawat lingkod mo ay sinasabi nila ang katagang ito. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, law anna samawati saba wa amirahunna ghayri wal aradina saba fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Sabi ng Panginoong Allah, O Musa, kung ang pitong palapag ng kalangitan at lahat ng mga na laman ng kalangitan, lahat ng naroon sa kalangitan bukod sa akin, maliban sa akin, at yung lupa, yung mga kalupaan ay ilalagay sa timbangan, yung syempre yung balikat ng timbangan sa kabila, tapos sa kabila naman ilalagay yung la ilaha illallah, ay mananaig pa rin sa kanila ang la ilaha illallah. Mananaig at mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. So, ganun kadakila ang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, kung saan tumutukoy sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa hadith Qudsi, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah, Ya Bani Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Sabi ng Panginoong Allah, o angkan ni Adan, kung dumating ka sa akin na ang iyong daladala ay
maraming kasalanan, katulad ng lupa na kasalanan. At pagkatapos, dumating ka sa akin na hindi ka nagtatambal at hindi ka nagtambal sa akin kahit bahagya, kahit konti, la'ataytu ka bikurabiha magfira, igagawag ko sa iyo ang kasing dami nito na kapatawaran. Allahu Akbar. So ganun kahalaga ang tauhid o paniniwala at pagsunod sa Allah lamang, pagsamba lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at pag-iwas sa pagtatambal sa kanyang kaisahan. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin tayo ay nananatili sa tauhid o kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sabi niya, ya ayuhal ladina amanu, doon sa kasunod nung ayah na yun, sabi niya, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Illa wa antum muslimun. Kumbagay, huwag niyong hayaang mamamatay kayo maliban na kayo ay mga Muslim. Ibig sabihin, kayo ay nananatili sa pananampalatayang Islam na kung saan naniniwala sa kaisahan lamang ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat sa lahat ng mga manonood, naway nagkaroon tayo ng maraming aral sa ating paksa ngayon na kabutihan ng Tauhid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura al-Bayyina, ang katibayan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Silang kafirun, tumanggi sa katotohanan, mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at sa mushrikun. Mushrikun, silang mga pagano o taong sumasamba sa mga diyus-diyusan, tulad halimbawa ng mga rebulto, santo, santa, propeta, mga anghel, mga larawan o mga bagay na nasa kalawakan tulad ng araw, bituin at planeta. Sila ay hindi magsisitigil sa pagtakwil hanggat hindi dumarating sa kanila ang malinaw na katibayan. Sa isang sugo mula sa ala na bumibigkas ng mga pahinang mula sa aklat na dalisay, na naglalaman ng mga tama at matuwid na mga batas mula sa ala, at yaong napagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ay hindi sila mahati sa kani-kanilang pananampalataya pagkaraan lamang ng dumating sa kanila ang malinaw na katibayan. Katotohanan, ang mga Hudyo ay nagkaiba hanggang sila ay naging 71 sekta, at katotohanan, ang mga Kristiyano ay nagkaiba hanggang sila ay naging 72 sekta. At itong Umma, pamayanan ng Muslim, ay magkakahati-hati sa 73 sekta, at ang lahat ng ito ay mapupunta sa apoy ng impyerno maliban sa isa. Ang mga kasamahan ng propeta ay nagtanong, sino sila o sugo ng Allah? Siya ay sumagot, yaong mga sumusunod kung ano ang aking suna, ginagawa at ng aking mga sahaba, kasamahan, at tirmidhi. At sila ay hindi inutusan maliban na sila ay sumamba lamang sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, maging matuwid at magsagawa ng salaah, pagdarasal, at magbigay ng zakat, kawang gawa. Ito ang tunay at tuwid na pananampalataya. Katotohanan, silang kafirun mula sa mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at sa mushrikum. Sila ay namamalagi roon sa impyerno. Sila ang pinakamasama sa mga nilikha. Katotohanan, silang naniniwala at gumagawa ng mabuti. Sila ang pinakamabuti sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab ay ang paraisong Eden. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos na kung saan sila ay mananahan magpakailanman. Ang ala ay lubos na masisiyahan sa kanya. Ito ay gantimpala para sa kanya na may takot sa kanyang Rab.
1: An Uthman ibn Affan رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري isa na namang hadith ang nais nating mabigyan ng paglilinaw na siyang naiulat ni Uthman ibn Affan. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Sinabi niya nga, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamainam sa inyo ay ang sino mga pinag-aralan ang Quran at kanyang itinuro ito. Isinilasay ni Al-Bukhari. Napakaigsing pahayag ng propeta Muhammad SAW, subalit punong-puno ng aral. Kaya ito ang nais nating isalaysay dito, ang mga ilang kapakinabangan sa hadith na ito. Unang-una, ang kahalagan ng kaalaman. Bilang Muslim, tayo ay pinag-uutusan na kinakailangan natin magsaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran, sa surat Taha, sinabi niya nga, Rabbi zidni ilma. Pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sallallahu alaihi wasallam na lagi nang magsaliksik at magpalago ng kanyang kaalaman. Batay dito sa isang panalangin ng propeta na dapat niyang sabihin ang talatang ito, Rabbi zidni ilma, nang ibig sabihin, Panginoon ko, dagdagan mo ako ng kaalaman. Hindi pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anumang pagdadagdag sa mga bagay-bagay maliban sa kaalaman. Dahil ito ang malaking sandigan ng isang mananampalataya upang maging matatag ang kanyang pananampalataya. Ang iba pang mga kahalagaan o kapakinabangan ng hadith na ito ay ang kahalagaan ng banal na Quran na siya ang pinakapangunahing dapat pag-aralan ng isang mananampalataya. Dahil ang Quran, salita ng Allah, at ang pagbasa ng Quran ay ibada. Kaiba sa mga ibang babasahin, dahil hindi maituturin na tuwirang ibada, pagsamba. Kaya nga naman na itinuturo na kapag ka nais ng tao, ng isang Muslim, na magbasa ng Quran, mas mainam na siya ay nasa wudu. Ang pag-aaral sa naturang hadith na tinutukoy niya hindi lamang sa pamagitan ng pagbabasa kung paano pag-aralan ang mga alituntunin ng pagbasa sa banal na Quran, kundi ito ay napakalawak ang dapat pag-aralan ng tao dito. Hindi lamang pagbasa kundi pag-aralan ang mga katuruan o pahayag patungkol sa kaisaan ng Allah. Pag-aralan ang mga alituntunin, panuntunan ng buhay dito sa mundo at lalo-lalo na sa kabilang buhay. Ito ang siyang sinasabi nating kahalagahan ng banal na Quran sa hadith na ito, na isaalang-alang natin at isabuhay ang lahat ng maaari natin mapakinabangan sa banal na Quran. Hindi nabibigyan ng katuparan ang kabutiang sinabi sa hadith kung ang tao ay magsasapat lamang sa pag-aaral. Sinabi niya dito, Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ang sino mang pinag-aralan ng Quran at kanyang itinuro. Sa sinabi niyang pinag-aralan, may mga taong nag-aaral ng Quran, subalit hanggang doon lang, hindi niya itinuturo. Kaya, sa bahaging ito, hindi niya nakakamit ang kaganapan ng kabutihan na nabanggit sa hadith na ito. Hindi niya ibinabahagi ang kabutihan ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Kaya hindi niya makakamit ang kaganapan na kabutihan na siyang ipinagkakaloob ng Allah. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Magiging ganap ang kabutihan na sinasabi sa hadith na ito kapag ka itinuro ng tao ang anumang natutunan niya, na pag-aralan niya sa banal na Quran. Upang makamit niya ang ganap na kabutihan. At ang ilang pang maaring kapakinabangan sa hadith nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagtuturo sa mga napag-aralan sa Islam ay bagay na hindi nagtatapos. Kahit na sumakabilang buhay na ang isang mananampalataya. Dahil sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka namatay na ang anak ni Adan, ang lahat ng kanyang gawain ay magtatapos maliban sa tatlo. Una, yung sinabi niya nga ang tuloy-tuloy na kawanggawa. Pangalawa, ang kaalamang nga na ibahagi niya na napapakinabangan. Pangatlo, ang naiwan ng anak na mabuti, makadiyos, na nananalangin sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Ang gusto nating linawin dito yung sinabi niya nga, yung kaalaman na napapakinabangan ay hindi magtatapos maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Isang napakalaking karangalan na kahit na sumakabilang buhay ang isang Muslim ay tuloy-tuloy pa rin dumarating sa kanya ang kabutihan dahil sa mga kaalamang itinuro niya. Itong sinasabing dakilang kabutihan, ganap na kabutihan, hindi lamang dito sa mundo, maging sa kabila ng kamatayan, lalong-lalo sa kabilang buhay, ay makakamit ng isang Muslim na pinag-aralan ang Quran at itinuro, makakamit ang ganap na kabutihan. Ang ilang pang mga kabutihan at kapakinabangan ng hadis na ito ay ang kabutihan ng pag-aaral sa wikang Arabic. Dahil sinabi niya, "Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Alam natin na ang Quran ay ipinahayag sa wikang Arabic. At gayon din naman ang mga sunna, mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa wikang Arabic. Kaya ang sinumang nag-aral ng wikang Arabic, madali niyang maintindihan ang mga batas, mga alituntunin, mga aral, kapakinabangan na nasa banal na Quran. Napakaraming kabutihan na maaring kapulutan ng aral ng isang tao kung siya ay marunong mag-Arabic at lalo na kung isa sa bihasa sa pag-Arabic. Kaya, punong-puno ng aral ang napakaigsing hadith nito ng propeta sa Islam. Ang lahat ng ating nabanggit ay kinakailangang isaalang-alang natin bilang mga Muslim upang sa gayon ay makamit natin ang ganap na kabutihan na sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo, sa kabila ng kamatayan hanggang sa kabilang buhay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga pamamaraan at magagandang asal sa paglilingkod. Paglilingkod. Adabul khidma. Usually, ito ay ibinibigyan nating payo at bilin para sa mga nagtatrabaho, naglilingkod. Halimbawa, yung mga katulong or yung mga driver at lahat ng mga iba pang trabaho na sila ay naglilingkod, meron silang mga among pinaglilingkuran. Ang katulong ay may karapatan at meron din siyang mga bagay na dapat gampanan. May mga obligasyon na dapat gampanan. So sa pamamagitan nito, sa pamamagitan na ating pagtatalakay dito, tatalakay natin yung mga bagay, buod lang, yung mga bagay na dapat gawin ng taong naglilingkod, taong mananampalataya na naglilingkod, o yung mga katulong. Una, dapat sa katulong o sino mang naglilingkod ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, salihim, maging salihim man o hayag. Mangamba sa kanya maging nakatago man o lantad. Ikalawa, ang pagtaguyod at pagsasaayos ng mga gawain, gawain pambahay ayon sa pinag-uutos. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, o kung ikaw ay kasambahay, ayusin mo ang iyong obligasyon bilang isang kasambahay. Dahil ito ang katuruan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang katuruan sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Batay sa sinabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, katotohanan nais ng Allah na kapag ang isa sa inyo ay tumupad ng gawain, o tumupad ng isang gawain, kanya itong pinahuhusay. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum ay yutqinahu. Idha amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Katotohanan nais ng Allah na kapag ang isa sa inyo ay tumupad ng isang gawain, kanya itong pinahuhusay. Okay? So ito yung katuruan sa atin ng pananampalatayang Islam. At ikatlo, panatilihin ang ganap at wastong pagtatakip para sa mga babaeng, mga sister ng mga Muslim, para sa mga katulong, mga kasambahay, panatilihin nakatakip.

Hindi mo naman tatay, hindi mo naman asawa. So yun ay pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ang pangangalaga sa pagsasagawa ng mga sala. Pagdarasal mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga taong nagsisilbi sa kanilang mga amo, yung mga kasambahay, mga katulong, napaka-importante rin ang napaka-importante sa ating gawain na huwag natin kalimutan yung pagdarasal. Kahit sabihin pa natin tayo ay busy, abala sa mga gawain na pinag-utos ng amo, pagdating ng pagdarasal, hindi mo yan pwedeng ipagbalit or hindi mo pwedeng ipagpaliban yung sala and then tatapusin yung pagtatrabaho mo. Marami tayong natatanggap na mga reklamo sa mga amo na ang mga kanilang mga katulong, which is mga Muslim naman, ay hindi raw nagsasala. So, sana ito ay kaunti lamang na sitwasyon o pangyayari dahil bilang isang Muslim, napaka-importante ang pagdarasal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ito yung katangian ng mga mananampalataya na itong dapat nating tularan. At yaong sila sa kanilang pagdarasal ay pinangangalagaan. So, pinangangalagaan ang kanilang pagdarasal. Ibig sabihin ng pangangalaga sa pagdarasal ay kung ang limang beses na sala, eh kailangan magsala ka. Ha? Kailangan magsala ka. Ang panahon lamang na hindi ka pwede magsala, eh kapag ikaw ay bagong panganak, hanggang sa matapos ang yung 40 days ng nifas mo, or kung ikaw ay may regla, pag natapos ng regla mo, maliligo ka, hindi, magsasala ka. So maliban doon ay kailangan mong magdasal habang ikaw ay nasa tamang pag-iisip at ikaw ay nabubuhay pa. So ang pagsasala ay habang nabubuhay ang isang tao. Kaya napaka-importante ang pagdarasal ang ating mga kapatid, para sa ating mga kapatid na manonood na mga may pinaglilingkuran o yung mga katulong o mga kasambahay. Number 5, huwag makihalabilo ng sarilihan sa anumang sa sinumang lalaki na di kaano-ano. Maging sino man sila at huwag makikiupo sa kanila. Batay sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pansarilihang pakikiupo ng isang lalaki sa isang babae kasama ng isang babae, kundi ang pangatlo nila ay ang demonyo, ang syaitan o ang iblis. Ika-anim ang pag-iwas sa paglalantad ng kagandahan. So, huwag mong ilantad yung kagandahan dahil hindi yan pwedeng makita ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pananamit at maging sa katawan at ang paglayo sa mga pinagsisimulaan nito tulad ng pabango, pamahid sa mata at ang katulad nito upang maiwasan ang tukso para hindi maakit at hindi matukso ang iyong mga pinaglilingkuran. Ang pag-iwas, ika-pito, ang pag-iwas sa pagmamanman ng sekreto, panakaw na pakikinig, paggalat ng mga sekreto ng iba, at panghihimasok sa mga bagay-bagay na hindi dapat paghimasukan. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum ba'da, at huwag maniktik ng lihim, at huwag siraan ng puri ng bawat isa sa inyo, ang isa't isa. Sinabi pa rin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kagandahan ng pagka-Muslim ng isang tao ay kanyang iwan ang bagay na wala siyang kinalaman. Yung bagay na hindi niya dapat panghimasukan, dapat iwan niya yun. Hindi niya pakialaman yun. Ikawalo, ang kagandahan ng pag-ugali at pakikitungo sa iba tulad ng nais mong gawin nila ang pakikitungo sa iyo. At ang pagka-maaliwalas na mukha at pagiging mahinahon sa kabutihan. Ikasyam, ang pagiging makatotohanan at mapagkatiwala. Hindi tayo pwedeng meron kang pinaglilingkuran, hindi ka pwedeng magsinungaling. Masama yun, dapat mapagkatiwalaan ka at hindi ka dapat gumawa ng bagay na mawawala ang tiwala ng mga amo mo sa iyo. At hindi pakikialam sa mga ari-arian ng iba maliban ayon sa kanilang kapahintulutan. At ang pag-iingat sa pagnanakaw at pagpipigil ng paningin sa mga masisilang bahagi ng katawan na sadyang ipinagbabawal na masilayan ng iba. So wag tayong magnakaw dahil yun ay isang malaking kasalanan. Ikasampo, ang pagpapasensya, pagka maawain at pagkahabag, lalong-lalo na
sa mga kabataan at matatanda.

at ang pagiging matiisin at kawalan ng reklamo at paghangad ng pagpapala, iyon ay isang mabuting gawain ng isang mananampalataya. Ikalabing isa ang pagiging masigasig sa kalinisan at pagpuputol ng mga kuko, anupat ito ay nagpapanatili sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga taong pinaglilingkuran mo. Ikalabing dalawa, dalasan ang paggunita sa Allah, lalong-lalo na ang mga zikr sa umaga at hapon, or sa umaga at hapon, sa pagtulog at mga zikr sa pagkain. Ikalabing tatlo, ang pagtakwil sa gayuma. Ah, maraming dumarating dito sa ano na meron silang kaalaman sa gayuma. Salamangka at mga agimat na makashirk. Walang makapagbibigay ng mga kabutihan kundi ang Allah lamang, at walang makapipigil ng mga kasamaan kundi ang Allah lamang. Sinabi ng Allah, "Umay yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu," sinamang iukol ang pagtitiwala sa Allah, sa makatuwid siya ay makasapat sa kanya. Surat At-Talaq. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga kapatid nating may pinaglilingkuran, yung mga driver halimbawa, yung mga katulong, kasambahay, at iba pang trabaho na may pinaglilingkuran, dapat tayo maging matuwid sa ating mga obligasyon. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid na sa pananampalatayang Islam, ngayon ay ipapaliwanag natin sa maikling panahon o ipapaliwanag natin kung paano ang pagpapakumbaba ng mga salaf o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagpapakumbaba, lalong-lalo sa pananampalataya, ito'y napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At mayroong isang hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito o ukol dito na ang taong nagpapakumbaba ay iniaangat ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganito ang katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon tunghayan natin ang mga ayaw taludod na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kung saan ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay matatagpuan natin sa Suratul Mu'minun sa verse 57 hanggang 61. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Katotohanan, sila yaong mga nababagabag sa takot mula sa kanilang Panginoon. Walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. At silang mga naniniwala sa kapahayagan ng kanilang Panginoon. Walladina bi rabbihim, walladina hum bi rabbihim la yushrikun. At sila yaong mga taong hindi nagtatambal ng ano pa man sa kanilang Panginoon. Walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. At silang mga nagbibigay at naghahandog sa kawang gawa samantalang ang kanilang puso ay may takot, may pangamba sa kanilang mga puso at katotohanan na sila'y babalik sa kanilang Panginoon, o katotohanan sila'y babalik sa kanilang Panginoon. Ulay kayo sariuna fil khairat, sila yung mga taong maagap sa mga kabutihan, maagap sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Wahum laha sabiqun, at sila'y nag-uunahan dito o sa mga kabutihang bagay. Sa ayan na ito o sa mga taludod na ito na binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mu'minun, makikita natin kung gaano pagpapakumbaba ng mga sahaba o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ganun pa man ang taas ng antas ng kanilang pananampalataya, pero hindi, kumbaga, hindi maiwasang mayroon sa kanilang puso ang pangamba at takot na hindi tanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mabubuting gawain. Ngayon, si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa isa sa mga ayan na ating nabanggit. Sinabi ni Aisha, sabi niya, o suko ng Allah, ang ayah ba na ito, yung walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, silang mga taong nagbibigay sa kawang gawa samantalang may pangamba sa kanilang mga puso, may takot sa kanilang puso, sila ba yung mga taong umiinom ng alak o nagnanakaw? Sapagkat mga kapatid, ang mga taong sumusuway sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga umiinom ng alak o nagnanakaw, dapat lang na mangamba sila, mayroon silang takot sapagkat sinusuway nila ang Panginoon. Ngayon, yun ang naitanong ni Aisha radiyallahu anha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, sabi niya, hindi. So balit, yun yung mga taong yasumun, nag-aayuno sila, wayusallun, nagdarasal o yatasaddaqun at nagbibigay ng kawang gawa, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, samantalang sila'y nangangamba at natatakot na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun ka tindi yung takot nila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapakumbaba na rin sa kanilang mga nagagawang mabuting bagay. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat, sila yung mga taong maagap sa paggawa ng mga kabutihan. Maagap sila sa mga paggawa ng mga kabutihan o sa mga bagay na siyang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng kanilang pagsisikap na may sakatuparan ang mga kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at may sagawa ang mga mabubuting bagay, nandoon pa rin sa kanila yung takot. Hindi sila nagmamataas. Hindi sila nagmamayabang dahil nagagawa nila ang kautusan ng Panginoong Allah. Bagkos nandoon pa rin takot nila na hindi tatanggapin sa kanila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. So ganun sila. Kaya isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pangalan ay si Abu Darda. Si Abu Darda radiyallahu anhu, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la'in a'lam anna Allah taqabbala minni rak'atayn ahabbu ilayya min ad-dunya ma fiha. Sabi ni Abu Darda, kung alam ko lang, kung sigurado lang ako, batid ko lang 100%, siguradong-sigurado na tinanggap ng Panginoong Allah mula sa akin ang dalawang raka'a lamang, dalawang unit lamang ng pagdarasal, ay iyon ay mas mainam, mas kaaya-aya sa akin kaysa mundo at sa mga nilalaman nito. Sapagkat sabi niya, sapagkat kala Allah subhanahu wa ta'ala, kala innama yatakabbalullahu minal muttaqin, sapagkat sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, tinatanggap lamang ng Panginoong Allah mula sa mga taong matatakutin. So ganun yung pagpapakumbaba ng mga salaf at ang kanilang takot mula sa kanilang Panginoon, mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ayon kay Ibn al-Qayyim, yung komentaryo ni Ibn al-Qayyim sa ayan na ito, sabi niya, ito'y taliwas sa ibang tao, ibang mga kapatid na Muslim, na kapag binigyan mo siya ng payo, pag pinayuhan mo siya, kapag pinayuhan mo siya tungkol sa mga mabubuting bagay, sasabihin na parang sasabihin sa iyo na walang problema dahil kami naman ay mas mainam sa kanila, nagdarasal kami, gumagawa kami ng kabutihan. Yung pagsabi niya ng ganon, na para bagang ipinagmamayabang niya na siya ay gumagawa ng kabutihan, nagdarasal, nagpa-fasting, samantalang ang ibang tao ay gumagawa ng kasalanan. So, hindi po ganon, dahil parang lumalabas na sigurado ka na lahat ng mga mabuting gawain ay tinatanggap na sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat nandoon pa rin sa atin yung pagpapakumbaba kahit na nagawa natin at naisakatuparan natin ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan siya rin katangian, tulad ng sinabi natin, at tulad din ng binanggit ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na katangian ng mga salaf, mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkos ng mismong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinaka mainam, pinaka mataas, may mataas na antas sa sangkatauhan, mismo siya nandun sa kanya yung pagpapakumbaba. Isang araw, may isang lalaki na dumating sa propeta at tinawag ang propeta. Sabi niya, ya khairal bariyah. Sabi niya, ikaw na pinakamainam na tao sa sangkatauhan. Anong sagot ng propeta? Sabi niya, Zaka Ibrahim alayhis salam. Sabi niya, ang pinakamainam na tao ay si Abraham, sa kanya nawa ang kapayapaan. So, which is alam natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamainam sa sangkatauhan, subalit nandun sa kanya yung pagpapakumbaba. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa Pananampalatayang Islam, pinapanalangin natin sa Panginoong Allah na biyayaan tayo ng pagpapakumbaba at tunay na takot sa kanya. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura Al-Jumu'ah, ang araw ng Biyernes. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumuwalhati sa Ala, ang tanging hari, ang banal, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagsugo mula sa mangmang ng isang sugo ng kanilang lahi upang bigkasin sa kanila ang kanyang mga ayat. Ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita ng ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makantam ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan. At ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. Ginawa silang dalisay mula sa batik ng kawalang pananampalataya at pagtatambal, at tinuruan sila ng aklat, ang Quran, at hikma, karunungan ng suna, at katotohanan sila noon ay dating nasa hayag na pagkaligaw at kamangmangan. At siya ng propeta Muhammad ay isinugurin niya sa ibang kasamahan nila, mga Muslim na, hindi pa nakikianib sa kanila, ngunit sila ay patungo na sa pagyakap, at siya, ang Ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Yaon ang pagpapala ng Ala na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang naisin, at ang Ala ang nagmamay-ari ng dakilang biyaya. Ang kahalintulad ng mga taong pinagkakatiwalaan ng Torah, subalit hindi sila isinakatuparan, ito ay isang asno na pumasan ng mabibigat na aklat, subalit walang naunawaan sa mga ito. Tunay na napakasamang halimbawa ng mga taong pinagsinungalingan ng mga ayat ng Ala at hindi pinapatnubayan ng Ala ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sabihin, o kayong mga Hudyo, kung inakala niyo na kayo ang pinakatanging kaibigan ng Ala, na walang puwang ang ibang sangkatauhan, sa mga katuwid, hangarin niyo ang kamatayan kung kayo nga ang tunay na makatotohanan. Subalit, kailanman ay hindi nila hahangarin ito,
sanhi ng mga kabuktutang ginawa noon ng kanilang mga kamay. Ang ganap na nagbabatid ng ala, ang zalimum. Sabihin, katotohanan, ang kamatayan ng inyong tinatakasan ay katiyakang inyong mararanasan at pagkaraan. Kayo ay muling ibabalik sa ala, ang lubos na maalam ng lahat, lingid man at hayag, at kanyang ipababatid sa inyo kung anuman ang inyong ginawa. Yeah.

o kayong mananampalataya kung ang adhan, hudyat ng pagdarasal sa araw ng Biyernes ay itinatawag na magmadali sa pagbibigay alaala sa ala at lisanin ang mga gawaing kalakalan at iba pang bagay na nakakaabala. Iyan ang higit na nakabubuti sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. At kung natapos na ang pagdarasal ng Jumu'a, araw ng Biyernes, magsihayo kayo at lumakad sa lupain at hanapin ang kasaganaan ng ala sa pamamagitan ng paghahanap buhay at lagi ninyong alalahanin ang ala upang kayo ay magsipag tagumpay. Ngunit nang kanilang matanaw ang mga kabuhayan at ibang libangan, sila ay nagmamadaling lumisan at ikaw, O Muhammad, ay iniwan nilang nakatindig pa habang nagbibigay ng pangaral. Kutba. Kung gayon, sabihin sa kanila, yaong nasa ala ang higit na mabuti kaysa alingmang kabuhayan o libangang aliwan at ang ala ang pinakamahusay na tagapanustos.

0: Sura al-Mutaffifin. Ang mga mandaraya. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kasawian sa Mutaffifin, mga mandaraya. Si An-Nasai at Ibn Majah ay kapwa nagtala mula kay Ibn Abbas na sinabi niya na nang dumating ang propeta sa Madina, ang mga mamamayan ng Madina ay mga taong laging nandaraya sa pagbibigay ng sukat o pagtimbang. Ngunit nang ang Allah ay nagpahayag ng kasawian sa mga Mutaffifin, sila ay nagsimulang magbigay ng maayos na sukat o tamang timbang o pagtakal. Ang ibig sabihin ng katagang tafif dito ay pagiging tuso o mapanlamang sa pagsukat at pagtimbang. Sa pamamagitan ng pagdagdag nito, kung ito ay utang ng iba o di kaya pagbabawas ng sukat o timbang, kung ito ay sariling pagkakautang. Kaya ang Allah ay nagsabi na ang Mutaffifin ay yaong binigyan ng babala ng kapahamakan at kawalan o pagkalugi. An-Nasai sa Al-Kubra, versikulo 6, kapitulo 508, at Ibn Majah, versikulo 2, kapitulo 748. Sila na kung tumanggap ng pagsukat sa ibang tao ay humihingi ng tamang sukat. At kung magbigay ng pagsukat o timbang sa ibang tao, sila ay nagbibigay ng kulang. Hindi ba nila napag-iisipan na sila ay bubuhayin muli sa isang mahalagang araw? Sa araw na ang lahat sang katauhan na magsisitayo sa harap ng Rab ng lahat ng mga nilikha. Si Imam Malik ay nagsalaysay mula kay Nafi naman mula kay Ibn Umar na ang sugo ng Allah ay nagsabi, ito ang araw na ang sangkatauhan ay tatayo sa harap ng Panginoon ng lahat ng mga nilikha hanggang ang isa sa kanila ay lulubog sa gitna ng kanyang mga tainga nang dahil sa kanyang pawis. Hinango sa Fat al-Bari, versikulo 8, kapitulo 565, at itinalari nito ni Muslim. Versikulo 4, mga kapitulong 2,195, 2,196. Walang pagsala. Katotohanan ang mga talaan ng mga makasalanan ay nasa Sijin. Ito ay katagang Arabic na hinango sa salitang bilangguan. Sijin. Ito ay salitang walang hanggang bilangguan at sadyang napakahirap na parusa. Ang ilang Muslim scholar ay nagsabi na ito ay nasa kailaliman ng 7 kalupaan. At Tiwal ng At-Tabarani, 238. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 402. At ano nga ba ang maipapaliwanag sa iyo kung ano ang Sijin? Isang ganap na talaang nakasulat. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagsisipag takwil, sila na nagtatakwil sa araw ng pagbabayad, at walang sinumang magtatakwil nito maliban sa bawat lapastangan at makasalanan. Na kung ang aming ayat ay bigkasin sa kanya, siya ay nagsasabi, mga kwento ng kasinungalingan lamang ng panahong lumipas. Katotohanang hindi mga ganoon sapagkat may batik ran ang kanilang puso sanhi ng mga kasalanang gawa. Si Ibn Jarir at Tirmidhi, An-Nasai at Ibn Majah ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng Allah ay nagsabi, katotohanan, kung ang isang alipin ay nagkasala, may isang itim na batik ang lilitaw sa kanyang puso, ngunit kung siya ay nagsisi mula sa kasalanan, ang kanyang puso ay magiging malinis muli, ngunit kung siya ay patuloy sa paggawa ng mga kasalanan, ang batik ay patuloy ring nadadagdagan. Kaya ito ang salita ng Allah na, Ngunit sa kanilang mga puso ay mayran, hubli, na siyang palagian nilang natatamo. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 287, An-Nasay sa Kubra. Versikulo 6, kapitulo 500, Syam. At Ibn Majah, versikulo 2, kapitulo 1418. Katotohanan, tiyak sa araw na yaon, sila, mga kasalanan, ay tatabingan mula sa pagsulyap sa kanilang Rab. Pagkaraan, katiyakang sila ay tunay na papasukin at susunugin sa nag-aapoy na impyerno. Pagkaraan, sasabihin sa kanila, ito ang kaganapan, palagian ninyong pagtanggi. Tiyak at katotohanan, ang talaan ng mga abrar, matutuwid, ay nasa pag-iingat ng ililin. Isinalaysay mula kay Hilal bin Yasaf na si Ibn Abbas ay nagtanong kay Kaab tungkol sa Sijin. Habang siya ay naroroon at si Kaab ay nagsabi, ito ay ang ikapitong kalupaan at naririto ang kaluluwa ng walang pananampalataya. Pagkaraan, si Ibn Abbas ay nagtanong tungkol sa ililin. Kaya sinabi niya, ito ang ikapitong kalangitan at naririto ang kaluluwa ng mga tunay na mananampalataya. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 271. Ang kahulugan ng ililin ay hinango mula sa salitang ulul na ang ibig sabihin sa kaitaas-taasan. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 408. At ano nga ba ang maipapaliwanag sa iyo kung ano ang ililin? Isang ganap na talaang nakasulat na sasaksihan ng mga anghel na malalapit sa ala. Katotohanan, ang abrar, mga matutuwid, ay nasa katayuan ng lubos na kagalakan. Nasa mga luklukan habang sila ay nakamasid sa lahat ng biyayang nakamtan. Iyong mababanaag sa kanilang mga mukha ang ningning ng kaligayahan. Sila ay paiinumin ng inuming dalisay na arrahik, isang uri ng alak sa paraiso na mahigpit na nakasara, na nilakipan ng must, amoy ng pabango, at para rito, hayaang magsumikap, yaong nagnanasang magsumikap sa matapat na pagtalima sa ala. At sila'y bibigyan ng hinaluang sangkap ng tubig ng tasnim. Tasnim, ang isang alak sa paraiso na ang tawag ay rahik, ay hahaluan ng isa pang inumin na kung tawagin ay tasnim. Ito ay isang inumin na lubang nakasisiya sapagkat ito ang pangunahing inumin ng mga mamamayan ng paraiso. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 301. Isang bukal na inuman ng mga malalapit sa ala. Katotohanan, ang mga makasalanan ay lagi nang nangungutya, humahalakhak sa mga mananampalataya dito sa daigdig. At sa tuwi ng kanilang nadaraanan ang mga nananampalataya, sila ay nagkikindatan sa isa't isa ng may pang aalipusta. At kung sila ay bumalik sa kanilang mga sariling angkan, sila ay nagsisibalik na nangagkakatuwaan. At kung kanilang masulyapan ang mga mananampalataya, sila ay nagsisipagsabi. Katotohanan, sila ay sadyang nangaligaw. At sila, ang mga kafir, ay hindi ipinadala bilang tagabagmasid sa mga mananampalataya. Subalit sa araw na yaon, sila namang mga mananampalataya ang hahalakhak sa mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun. Sila ay nasa mga luklukan ng karangalan, nagmamasid sa lahat ng bagay, pati na ang hamak na kalagayan ng kafirun. Hindi nga ba binayaran silang mga nagtakwil ng pananampalataya sa anumang kanilang palagi ang ginagawa?
1: Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang mga seri ng mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay pagpapatuloy at bilang ito po ay bilang pito. Ika-pitong aralin na ang pamagat po nito ay ang kondisyon o mga kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Sa Islam ay mahalagang mahalaga na malaman ng bawat Muslim na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain maliban na lamang kung kompleto at napapaloob dito ang mga kondisyon upang tanggapin niya ang gawain ng isang Muslim. At hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim na hindi na pinapahalagahan ang mga kondisyon na ito ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos, may mga ginagawa ang mga tao na wala silang nakukuha kundi pagod at hirap lamang. Kaya marapat po sa atin na siguraduhin natin ang mga kondisyon na ito na nakakamit natin, na nakukuha natin upang hindi maging walang saysay ang ating mga gagawin. Unang-una po, ang kondisyon para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ay yung tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay ng ating mga gawain. Ang pagiging dalisay ng ating mga gawain, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na popular na hadith, ang sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ay alinsunod sa kung ano ang kanyang nilayon dito. Itong hadith na ito ay napaka-popular at halos kapag tinignan natin ang mga libro ng ating mga pantas ay inuuna nila itong hadith na ito dahil sa kahalagahan. Bakit? Kapag ang isang tao gumawa ng isang gawain na hindi dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas, hindi dalisay, hindi puro. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagpapakita ang tao halimbawa o mayroong mga espesyal o di kaya mga nakatagong mga dahilan, maaaring hindi tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang gawa ay katulad halimbawa na ang isang tao magdarasal, na kinakailangan sa pagdarasal nang yan, ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan, ay para lamang sa kanya. Dahil kung magkakaroon pa ng ibang intensyon, katulad halimbawa ng pagpapakitang tao, ang isang tao, kaya ito gagawin, ang pagdarasal, tunay po na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon, ang unang kondisyon ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung ikhlas, ang kadalisayan, pagiging sinsiro ng isang tao sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa po ang tinatawag na al-mutaba'ah. Ang ibig sabihin ng al-mutaba'ah, ito po yung pagsunod sa kung anuman ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa po natin kanina ay ang sala. Kapag ang isang tao nagsala na ayon di kay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, well, nakuha niya yung unang kondisyon. Ngunit yung pangalawang kondisyon na ayon sa o alinsunod sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titingnan natin ano ba ang salang kanyang gagawin o kailan niya gagawin yung sala o ano yung pamamaraan na gagawin niya. Kung ito ay alinsunod, katulad halimbawa ng pagdarasal natin ng 5 beses sa loob ng isang araw, kapag tayo ay nagsagawa ng sala na sa loob ng isang beses ng 5 beses sa loob ng isang araw, ayon sa ginawa ng Propeta Muhammad, halimbawa yung Fajr, yung Dhuhr, Asr, Maghrib at Isha, kung paano ginawa sa oras at paano ginawa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, tanggap po yung ating gagawing sala sapagkat para kay Allah at ayon sunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun pong ibig sabihin nito. Ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon na rin kay Aisha radhiyallahu ta'ala an, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ito po ang katibayan o dalil ng mutaba'a na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad na ayon kay Aisha, sino man ang gumawa ng isang gawain na ang gawaing ito ay hindi kabilang sa amin, ibig sabihin hindi kabilang sa Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin ng rad, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap. Sa isang hadith din na kakahalintulad ng kahulugan nito, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gumawa ng mga bagong gawain na wala ito sa mga gawain namin sa Islam, fahuwa rad. Ang gawain niyang yan ay hindi tanggap, hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya naman, ang unang batayan natin sa mga gawain ay ang puso ng isang tao. At ang ating batayan ay ang ikhlas. Kumbaga ito yung timbangan. Timbangan ng mga naunang gawain natin na ang gagawin mo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung lingid. Samantalang ang timbangan naman natin para sa mga bagay na lantad ay yung mutaba'a. Kung papaano ito ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya din ng sinabi natin kanina na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay nakadepende ang ibibigay sa kanyang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito nilayon at kung siya ba ay sumunod sa mga ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, pilitin po natin o pagsikapan po natin na sa bawat gawain natin ay nasusunod po natin ang dalawang kondisyon na ito na kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. At uulitin kong muli, ang dalawang kondisyon na ito ang al-ikhlas at al-mutaba'a. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat at subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng ating mga aralin sa Ramadan. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, kay sumasaksi ng Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayong araw ay patungkol sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya. Mga kapatid, ang Panginoong Allah ay hindi katulad ng tao o hindi katulad ng ilan sa mga tao na napapako ang kanilang mga pangako. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng mga tao na sinisira ang kanilang mga pangako. Maaring mga ngako ngayon, bukas, hindi natutuparin ang kanyang pangako. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, once na kanyang ipinangako, ay sigurado at tiyak na kanya itong gagawin o kanya itong tutuparin. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tiyak na ito ay mangyayari at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya nga sinabi sa Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi sa Quran, walay yukhlifullahu wa'dahu. Katunayan, tiyak na hindi magpakailanman o hindi kailanman, sorry, hindi kailanman sisirain ng Panginoong Allah ang kanyang pangako. So ngayon, bababanggitin natin ang ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah. Alam natin na napakarami ang pangako ng Panginoong Allah sa Quran at yung mga binanggit pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. So, kung alin lang ang kaya natin ngayon na ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay insha'Allah babanggitin natin na may kasamang katibayan mula sa Quran. Una, o ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah o isa sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya ay ang Jannah o paraiso. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبَلٍ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ibalita mo ang magandang balita sa kanila o sa mga taong naniwala at gumawa ng matuwid na gawain. Gawain matuwid. Nakatotohanan mapapa sa kanila, ipagkakaloob sa kanila ang mga hardin sa paraiso na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog. Kullama ruziqu minha. Sa tuwing sila'y bibigyan doon ng biyaya bilang panustos mula sa mga bunga, kanilang sasabihin, hadal ladhi ruziqna min qabl. Ito ang ganito, or ito ang ibinigay sa atin nung una pa, o ganito ang ibinigay, ibiniyaya, ipinaggaloob sa atin nung una pa. Wa tubihi mutashabiha, at si ibinibigay, ipinagkakaloob sa kanila ito nang may pagkakahawig lamang. Ibig sabihin, kung ano yung na ipaggaloob sa kanila dito sa mundo, maaring may pagkakahawig sa anumang ibibigay o pagkakaloob sa kanila doon sa paraiso, subalit maaring magkahawig lamang sa pangalan at sa anyo, sa kulay, subalit ang lasa ay magkaiba. Mas masarap ang lasa ng anumang kanilang matitikman doon sa paraiso. Walahum fiha azwajun mutahhara, at ipagkakaloob sa kanila doon sa paraiso ang mga dalisay na asawa. Allahu Akbar. Walahum fiha khalidun, sila ay mananahanan lagi, mananahanan sila doon sa paraiso nang walang hanggan. Walang hanggan, walang kamatayan ang kanilang
pamamalagi doon sa para. Kabilang pa rin sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya, ay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay pumapanig at kasama niya ang kanyang mga alipin na pananampalataya. Sa mga mu'min, pumapanig ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha ma'al mu'minin. Katotohanan, si Allah ay pumapanig o nasa panig kasama ng mga mu'min, kasama ng mga mananampalataya. At isa pa rin o kabilang pa rin sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, kanyang biyaya sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu dhu fadlin alal mu'minin. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang may tangan ng biyaya para sa mga mananampalataya. At ang pang-apat or pang-ikatlo na mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya na niniwala sa kanya ay pagkakaloob ng Panginoong Allah ang kanyang habag sa kanila. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. At silang mga taong naniwala, nananampalataya, at gumawa ng mga matuwid na gawain, ay ipapasok sila ng kanilang Panginoon, fi rahmatihi, sa kanyang habag. Dhalika huwal fawzul mubin. Ito ang siyang malinaw na tagumpay. Isa pa rin sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya ay pinangako niya ang pananaig ng mananampalataya. Ibig sabihin dito sa mundo, mananaig ang mananampalataya. Kahit anong mangyari, sa ayaw at sa gusto natin, pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katotohanan, pananaigin namin. Pananaigin namin ang aming mga sugo. Walladhina amanu, at silang mga nananampalataya. At silang naniniwala. Fil hayatid dunya, dito sa mundo. Wa yawma yaqumul ashhad, at pagdating ng araw ng paghukom, sa araw na tatayo ang mga saksi, magsisitayo ang mga saksi at maninindigan. Kaya ito ay isang napakalaking biyaya at pangako. Magandang balita mula sa Allah para sa mga taong mga mu'min, para sa mga taong mananampalataya. Isa pa rin sa napakagandang pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mananampalataya ay patatawarin ni Allah ang mga kasamaan, ang mga kasalanan ng mga taong mga mu'min, mga taong mananampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ

kasalanan. Walanajziyannahum ahsanal ladhi kanu ya'malun. At gagantimpalaan sila ayon sa mabuting gawain na kanilang ginawa. At ang pinakahuling pangako na babanggitin natin, hindi lang ito ang pangako ng Panginoon, pero itong pinakahuling babanggitin natin dito ay ang pagkakaloob ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahalan sa pagitan ng mga mu'min. Pagmamahalan sa pagitan ng mga taong mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat Maryam, sabi niya, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Katotohanan, silang mga naniwala, silang mga nanampalataya at gumawa ng gawaing mabuti, matuwid na gawain, ay igagawad, maggagawad sa kanila ang Panginoong Allah, igagawad sa kanila ng mahabagin ang pagmamahalan. Allahu Akbar. So ito ang mga pangako sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami, pero ilan lamang ito sa mga pangako sa ating mga mananampalataya ni pinangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa itong napakagandang balita para sa ating mga mananampalataya, naway mananatili at lagi ang patnubay sa ating ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas, at tayo ay laging mapabilang sa mga taong ang mananampalataya na pinangakuan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magandang mensahe mula sa tagapaglikha natin. So, ang tinutukoy ko ay isa ring dating Kristiyano na nagbalik Islam din. No? So, kung ano man ang ibibigay niya sa atin, matutunghayan natin sa gabing ito at tatawagin ko si Brother Ismael Cacharo.
1: Una-una, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo sa ating Olympic, Filipino Olympic na ito. At naway mag-enjoy kayo at makakuha kayo ng hindi lang kaalaman, kundi sana kung po pwede nga lang kayong bigyan ng siguro ng tag-iisang Samsung Galaxy, siguro gagawin nila, pero hindi nila ata kaya eh. No? Ihilingin natin sa kanila na sana sa susunod, mas marami pang ipamigay na papremyo. Okay, ang topic ko ngayon, dahil nga ang sabi sa akin eh, mga aliw ata ako ng kaluluwa, kasi aaliwin natin ngayon yung ating kaluluwa. Ganun ba man, mga kababayan, mga kaibigan? Ako si Brother Ismael Cacharo, taga Tacloban, Leyte, Waray. Nag-Muslim po ako, para konting background sa aking pagkatao. Nag-Muslim ako, siguro sa Pilipinas pa, 14 years ago. Di masyadong matagal. Sa Saudi Arabia, mga 7 years dito sa Saudi. Sa Riyadh po ako, bisita lang po ako dito. Kaya nakakatuwa. Narinig nyo kanina ang sinabi ni tatay natin, si Brother Isa. Sabi niya, pagpunta daw niya dito sa tigang na lupang to, ha? Sa Jizan, wala daw Pilipino. Pero tingnan nyo ngayon, wala bang Pilipino rito? Napakaraming Pilipino. Kaya mabuhay kayo, mga kabayan. Ngayon, dati akong Romano Katoliko. Sino po ba ang Romano Katoliko dito dati? Marami siguro. Eh, okay lang. Kahit hindi nyo sabihin kung anong sekta ng relihiyon ninyo, walang problema. Nag-Muslim ako, bata pa. Siguro mga 14 years. 14 years old ako. Ngayon, mga... Ilan sa tingin niyo ang taong ilang taon na ako sa tingin niyo? Yung tatama eh walang premyo ata. Ha? Grabe naman kayo, 25. Ang bata ko naman.

0: 18 grabe. Ah. 35 grabe naman sa front tanda no. 28 lang po ako. Kaya ipagpaumanhin niyo po kung medyo mas bata ako sa inyo. Pero sana pakinggan niyo yung sasabihin ko. Ito pong pauna kong salita, medyo hindi seryoso, pero ang pag-uusapan mo talaga natin ay seryoso. Totoo lang. Una-una, naging Muslim ako dahil gaya ng kwento ng mga naunang mga narinig ninyo, o di kaya mayroon kayong narinig ng mga tapes o CD o sa telebisyon, naging Muslim ako dahil talagang nakita ko yung katotohanan sa Islam. Anong klaseng katotohanan yon? Yun ang gusto kong ibahagi sa inyo at ibigay sa inyo. Una-una, sino sa inyo ang naniniwala dito sa paraiso? Meron ba? Paraiso. Kasi kanina, napakarami kong impormasyon talagang binigay ang ating kapatid na si Brother Omar Pinalber. Subhanallah. Kung yung lahat ng yun na-absorb ng inyong utak, ayos. Pero ngayon, magpo-focus ako sa isang topic lang. Tungkol sa paraiso at tungkol sa impyerno. Diba? Lumabas naman tayo ng konti dito sa ano, medyo mag-imagine naman tayo ng mga ibang bagay. Ha? Imagine lang, kasi hindi na, wala namang nakapunta sa inyo rito sa impyerno na bumalik dito at sinabing ganito ang impyerno. Meron na ba, bro? May kabayan, meron bang galing sa impyerno sa inyo rito? Eh baka ako meron eh. Ma-interview natin dito para sa paraiso, meron bang nakapasok dito at nagsalita at bumalik dito? Meron? Wala pa. Ngayon, tungkol sa paraiso at tungkol sa impyerno ang pag-uusapan natin. Bakit yon? Kasi kakaibang topic yun eh. Medyo interesting na topic kasi bakit? Sa aming mga Muslim, masyadong dinitalye ng aming tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ang impormasyon hinggil sa paraiso at sa impyerno. Tingnan ninyo, nakabasa na kayo ng Quran? Hindi pa. Hindi pa. Inshallah, pag nag-Muslim kayo ngayon, o mamaya, o bukas, o susunod na araw, o next week, inshallah, makabasa kayo ng Quran. Sa Quran, napakadami pong mga impormasyon na ibinigay si Allah sa amin na kung saan nagbabanggit tungkol sa paraiso. At tungkol din naman sa impyerno. Na kung saan, sa ibang pananampalataya, sa mga libro nila, may binabanggit din. Kagaya halimbawa ng Biblia, Kristiyano, Romano, Katoliko, depende kung anong klaseng Biblia ang gamit mo, meron din, pakonti-konti. Pero yung detalyeng pagpapaliwanag tungkol sa paraiso, nang gaya ng pinapaliwanag sa Quran, wala po siguro. Di ba? Anong gusto ko yung paliwanag muna? Paraiso o impyerno? Batunahin yung ano, paraiso. Impyerno muna para ang huli ay maganda. Di ba? Impyerno. Sa amin, sa Islam, ang impyerno na ipinapaliwanag namin, i-imaginin mo pa lang, matatakot ka na. Bakit? Ano bang meron sa impyerno? Una, sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, sa impyerno, kapag ang tao nakapasok sa impyerno at sinunog siya, hindi yung papasuin, susunugin siya, lilitsunin siya ron. Kapag nasunog yung balat niya, ay babalik ulit yung panibagong, pag sunog na, tostado na, ay babalik ulit yung balat niya na parang hindi nasunog. Para saan? Para maramdaman niya yung sakit ng pagkasunog. Kasi ang tao, nakakaramdam siya ng sakit kapag nasa balat. Nakaramdam na kayo ng ano, ng injection, in-injection na kayo. Ang unang sakit, yung pagturok sa balat. Pero pag nakapasok na sa laman, masakit pa ba? Hindi na. Hindi na. Kasi ang sakit nararamdaman dito sa balat. Sa impyerno may pagkain. Ayon sa aming katuruan, may pagkain, may inumin, may damit, pero lahat ng 'yon ay galing sa impyerno. Pagkain na kung saan yung pagkain na 'yon, hindi makakalutas ng iyong gutom. Mas lalo ka lang gugutumin. Inumin na kapag ininom mo, galing yun sa tinatawag nilang, ang dinescribe ng propeta, galing sa nana, ng dugo ng, alam nyo yung nana, na kumukulo na lang galing sa, alam nyo yung mga sakit na nakukuha. Alam nyo yun? na kapag ininom ng isang tao sa para sa impyerno, iinumin niya pa lang, maglalagasan na yung kanyang ngalin. Yung mga ano niya, hindi niya butas-butas, nabubutas ang kanyang lahat. Hindi pa makakarating sa ano, butas na yan lahat. Bakit? Kasi ganun katindi. Damit na saan galing? Galing sa impyerno. Ang iba kasi nag-iisip, sabi nila, filosofo eh, okay lang, mapunta ako sa impyerno. Okay lang. Diba? Akala nila sa impyerno ay, kasi sabi nila, sa langit wala ang bir. Baka nasa impyerno ang bir, kasi sa langit wala ang bir. Hindi. Kapag binarusahan ka ng Diyos, wala kang kasama. Tandaan yan, wala kang kasama. Ano pa? Sa impyerno, napakaraming parusa. Ang apoy sa impyerno ay 1,000, yung nakikita niyo apoy dito sa mundong ito, ay 1% lamang. Ha? 1% lamang. Ang sabi ng ibang mga pantas sa amin, hindi 1%, kundi singaw lang. Ha? Singaw nga lang eh. Pero kung natin yung 1%, ang apoy dito, nakakita na kayo ng asitilin. Yung asitilin, iturok dito sa ulo ninyo. Ano mangyari? Bakal, butas eh. Ikaw baka hindi ka mabutas. Yung asitilin, nakikita natin yung tindi ng apoy na yon, ay 1% lang po yon ng 70% ng apoy ng impyerno. Nakukuha nyo ba? Napipicture out nyo, mga kabayan? Gano'ng katindi yon? Kung yon 1% lang yung asitilin na yon, papaano pang hininda ng Diyos sa atin? Sa sino mang sumuway sa kanya, yung 69% na nag-aantay sa inyo saan? Sa impyerno. Hindi mo napaka kumbaga, ikaw ba kaya mong pasuin sarili mo sigarilyo? Punta ka sa bahay mo, magsindi ka ng kalat, ganun mo, kaya mo? Hindi mo kaya yun. E paano pa kaya kung hindi lang daliri mo ang susunugin, kundi buong katawan mo? Ano mangyari sa'yo? Nakakatakot, di ba? Ito iinan lang sa mga katangian ng impyerno. 1,000 pinainit ang impyerno hanggang sa maging kulay pula. 1,000 taon hanggang sa maging kulay pula. Kasi ang impyerno sa kabilang buhay, ayon sa turo ng Islam, ay iba't ibang klase. May kulay pula, 1,000 taon naging kulay pula. At 1,000 taon ulit na pinainit hanggang maging kulay puti. At 1,000 taon ulit hanggang sa maging kulay itim. Ang itim ang pinakamatinding kulay ng apoy. Nakakita lang kayo kulay itim na apoy? Hindi pa siguro. Ano? Yun ang description sa amin, sa turo sa amin sa Islam. Kaya kapag ang isang Muslim, katulad ko, subhanallah, siguro sa inyo ngayon, sa ngayon, mga kababayan, ngayon lang siguro kayo nakarinig, di ba? Nakarinig na kayo ng ganitong klase ng pagpapaliwanag tungkol sa impyerno? Nakarinig na kayo? Siguro sa mga palabas, meron kayo nakikita. Pero pagpapaliwanag tungkol sa religious aspect, parang hindi pa. Iyon ang impyerno. Sa impyerno, ang tao habang buhay. Tandaan yan. Habang buhay, eternal. Habang buhay. Kung mapupunta ka sa impyerno, maasalam. Kabayan, wala ka ng kaligtasan. Kaya naman, binigyan ka ng Diyos ng lahat ng pamamaraan dito sa mundong ito para maiwasan mo ang impyerno sa kabilang buhay. Lahat ng pamamaraan. Sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, na ang lahat ng nandito sa mundo, nilikha niya para sa kapakanan mo. Para saan? Para makaiwas ka sa impyerno. Binigyan kanya ng utak na hindi ibinigay sa ibang nilikha. Binigyan kanya ng kalayaan na hindi binigay sa ibang mga nilikha. Isipin mo kung meron tayong kalayaan. Di ba? Kagaya halimbawa ng mga nilikha ng Diyos, ang mga anghel. Alam niyo ba ang mga anghel kahit nilikha sila ng Diyos? Oo, hindi sila sumusuway, pero wala silang kalayaan. Tayo may kalayaan. Di ba? Tayo may kalayaan. Binigyan ka ng Diyos, di ba? Ng sabihin, talino para iwasan mo yung tinatawag na impyerno. Isipan mo, nagpababa siya ng mga propeta, nagpababa ng mga libro, yung mga propeta may mga milagrong dala-dala, yung mga propeta may mga ano sila, may mga, may, kita nyo, yung mga propeta ang sinasabi ni Ustad kanina, Ustad Omar Pinalbert, may mga milagro silang ginawa para lang maniwala kayo, nakapagbuhay ng patay, si Jesus Christ. Sa aming mga Muslim, maniniwala kami na si Jesus Christ nag-exist, pero hindi siya Diyos o anak ng Diyos, kundi siya lang ay isang sugo. Maliwanag naman yun eh. Kahit sa inyong mga sarili, mga kabayan, alam niyo yun, na si Jesus Christ hindi Diyos. Mas madali ninyong paniwalaan, ako dating Romano Katoliko, mas madali ninyong paniniwalaan at mas madali ninyong hahanapan ng ebidensya sa Biblia na si Jesus Christ ay sugo kesa hanapan ninyo ng ebidensya na si Jesus Christ ay Diyos o anak ng Diyos. Napakarami. Katangian ng Diyos, si Jesus Christ kumakain. Jesus Christ ay natutulog, napapagod, nakakalimot. Katangian ba ng Diyos yun? Hindi. Hindi katangian ng Diyos yun. Kaya kami mga Muslim, naniniwala si Jesus Christ ay isang propeta lang. Tingnan ninyo si Jesus Christ, nakabuhay ng patay. Hinimas lang, nakabuhay ng patay. Milagro na kung nandoon ka sa panahon niya siguro, maniniwala ka sa kanya. Kasi bakit? Patunay ng Diyos na siya ay makapangyarihan. Para maniwala ka sa kanya, sumunod ka kay Jesus Christ. Para maiwasan mo ang impyerno. Kasi ang mga sugo, sila ang nagdadala sa atin papunta sa paraiso. Ang mga sugo. Si Moises! Si Jesus Christ, nakapagpapagaling ng bulag. Yung may keto, napagaling niya. Si Moises! Anong ginawa ni Moises? Milagro! Nahati ang dagat! Di ba? Sa tingin ninyo, meron bang taong stick lang kung hawakan niya, ipalo niya sa dagat, mahatin dagat? Wala. Kapangyarihan galing sa Diyos. Para saan? Para sa'yo, kabayan. Para maniwala ka na may nag-iisang Diyos. At winawarningan ka niya sa pamamagitan ng propeta na ingat kayo sa impyerno. Kasi bakit? Yun ang hinihanda. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil kafirin. Ang apoy ng impyerno, hinanda ni Allah sa sino mang hindi naniwala sa Kanya. At hindi naniwala sa Kanya, ang hindi naniwala sa Kanya. Tandaan niyo yan. Ang paniniwala ay mapupunta lamang, ang paraiso ay mapupunta lamang sa isang taong naniniwala. At ang hindi naniniwala ay inihanda yun, ang hindi naniniwala ay hinandaan ni Allah ng impyerno. Mga kababayan, gusto ko pong maintindihan ninyo na sa amin sa Islam, kumpleto ang aming katuruan, lalong-lalo na pagdating sa paraiso at saka sa impyerno. Naintindihan nyo siguro ng maayos yung tungkol sa impyerno. Kaya hindi pa huli ang lahat, mga panaliwanag kanina ni Brother Omar Pinalbert, hindi pa huli ang lahat, bro, para iligtas ninyo ang inyong mga sarili laban sa naglalagablab na apoy. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa kayo ngayon, bukas sa susunod na araw. Hanggat hindi pa lumulubog ang araw sa sa silangan, meron pa kayong pag-asa. Diba? Kaya nga lang, kailan nyo marirealize yun? Ngayon, bukas, net na lang. Diba? Yun ay ang isang masamang side na ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan iwasan ninyo yun. Nilikha kayo ng Diyos at binigyan kayo ng kakayanan para iwasan ng impyerno. Tingnan ninyo. Ang kalangitan, ang kalupaan, ang tao, ang karagatan, 'di ba? Ang kabundukan, ang mga hayop, lahat lang 'yan nilikha ng Diyos para sa tao. Walakad karam na bani Adam. Tunay na binigyan namin ng parangal ang mga angkan ni Adan. Mararangal tayo eh. Mararangal tayo at binigyan tayo ng gantimpala ng Diyos. Ibinigay sa atin ang kalayaan at binigyan tayo ng talino. Kaya gamitin po natin yun. Dako naman tayo saan? Saan tayo pupunta? Kasi seryoso kayo ngayon eh. Ganun pala ang impyerno sa Islam. Ganun ang impyerno bro. Binabalaan ko kayo. Punta naman tayo saan? Sa paraiso naman tayo. Para ngumiti naman kayo. Paraiso naman tayo ngayon. Alam nyo ba na yung kanta na sa langit wala ang beer ay kasalungat sa turo sa Islam? Hindi lang beer ang meron sa paraiso. By the way, Ulitin ko yung impyerno. Ang impyerno naman, sa paniniwalang Islam, ay meron siyang baitang. Ganong ka-exacto, ganong ka-detalyado ang turo ng Islam sa impyerno. Baitang, pitong baitang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Kaso yung baitang na yung pababa. Pababa naman siya. Ha? Pababa. Ang pinakamasidhing na pupunta sa pinakababa, nako, masidhing masidhi. Sa paraiso naman, balikan natin, umpisa natin ang paraiso sa pamamagitan ng pagsabi na ang paraiso naman ay inihanda ng Diyos. Ha? U'iddat lil muttaqin. Ito naman, ang paraiso naman ay inihanda ni Allah ng Diyos ng makapangyarihan para sa isang taong naniniwala sa Kanya at natatakot para sa Kanya at umiilag na magkasala para lamang sa Kanya. Kung kanina ang impyerno inihanda ng Diyos para siya ay sa mga hindi naniniwala, kabaliktaran nun, ang paraiso ay inihanda ng Diyos para sa mga naniniwala sa Kanya. Ang paraiso ay may baitang din. Tingnan ninyo kung gaano ang biyaya ng Diyos sa atin. Ang impyerno, pito lang. Samantalang ang paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na sa paraiso ay naghanda si Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong mga nakikidigma. Ha? Sa paraiso ay inihanda niya ang 100 level. 100 level ng paraiso. Ang pinakamataas dito, ang pangalan, tingnan niyo ha, ganun kadetalyado ang Islam sa paraiso, may pangalan pa yung 100. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Allah, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pinakagitna dito at ang pinakamataas dito, ang pangalan niya, Firdausul A'la. Firdausul A'la, ang pinakamataas. Kaya kung hihiling kayo sa Diyos, yung tamang Diyos ang paghihilingan ninyo, inshallah, ibigay sa inyo. Pero kung sa hindi tamang Diyos kayo hihiling, baka hindi ibigay sa inyo. Sa tamang Diyos kayo mananalangin. Alin yun, sabi ni Propeta Muhammad, kaya kung mananalangin kayo sa Diyos, ng paraiso ay hilingin ninyo sa Kanya ang pinakamataas. O Diyos ko po, ibigay mo po sa akin ang pinakamataas na paraiso. Ha? Yung paraisong yon sa taas nun, yung trono na ng Diyos. Ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ay nakalukluk doon. Nasa baba noon, sa pagitan ng paraiso na yon, sa bubuan ng paraiso at ng trono ng Diyos, ay dumadalay po ang dalawang batis. Di ba, naglalakbay yung ating, di ba? Nai-imagine nyo ba kung paano? Naglalakbay ang dalawang batis. 100, kumpara mo sa tatlong, sa pitong, baitang. Hindi ba ganun kabait ang Diyos? Ganun kabait ang Diyos sa Islam. Subhanallah. 100 kumpara sa pito. Wag na nating banggitin, sabihin, anong katangi, anong ika-100. Kasi bakit? Napaka, subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala kalbi bashar. Sa paraiso, ang meron dito ay mala aynun ra'at. Wala pang matang nakakita sa sobrang ganda. Kumpara ninyo, lahat ng nakita ninyo, wala pang matang nakakita. Wala pang tengang nakarinig. Pinakamagandang narinig ninyo, kumpara ninyo, wala yan. Wala khatara ala kalbi bashar. At hindi man lang sumagi ang kagandahan nito sa puso ni numan. Kahit sino, wala pa. Sa sobrang ganda. Dito sa paraiso, sa 100, nandito yung mga pious person, ha? Yung mga martir, yung mga propeta, yung mga scholar, nandito lahat sa pinakamaitaas. Bigyan ko lang sa inyo ng halimbawa, yung di kaya ng description, yung pinakamababa. Gusto niyo yung pinakamababa, gusto niyo yung gitna. Mababa na lang, kasi pag nakita mo yung mababa, okay na yun. Pag nakita mo yung mababa, nung narinig ko nga ito sa Islam, nung narinig ko ito, sabi ko, Ya Allah, kahit man lang doon ako sa pinakamababa, basta nakapasok ako sa paraiso. Kahit na sa mababa na lang ako, okay na. Kasi bakit? Alam niyo ba na ang meron sa paraiso na pinakamababa, alin yon? Ang huling taong papasok sa paraiso ay bibigyan siya ng pinakamababa. huling taong papasok sa paraiso, bibigyan siya pinakamababa. Sasabihin sa kanya ng Diyos, ikaw ba gusto mo ba ng pagmamay-ari sa mundo na kagaya ng pagmamay-ari ng mga hari? Ikaw bro, gusto mo ba 'yon, kabayan? Gusto mo ba ng bigyan ka ng pagkakataon, pagmamay-ari ni King Abdullah? Gusto mo? Parang ayaw mo ata. Sino? Ikaw bro, gusto mo na pagmamay-ari gaya ng pagmamay-ari ni King Abdullah? Pwede. Pwede. Bakit hindi? Di ba? Sasabihin ng tao na yon na huling papasok sa paraiso, opo, Diyos ko, gusto ko. Sabi niya, ano pa? Humiling ka. Sasabihin ng Diyos sa kanya. Sabi sa kanya ni Allah, humiling ka pa. O Diyos ko, o Allah, ito po ang gusto ko. Sige pa, ano pa? Ito po ang gusto ko. Basta lahat ng kanyang gusto. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon, bro. Sige, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ano hihingin mo? Hihingin mo, Samsung Galaxy lang. Bigyan ka ng pagkakataon. Ano gagawin mo? Diyos ang kaharap mo. Halimbawa, si Allah sa kabilang buhay. iPhone lang. Naku po. Simpleng pangarap. Kahit yung si Brother Isa, kayang-kaya ibigay sa'yo iPhone dito. Ha? 5? Wala pa yun ata. Hindi bro. Ang tao, siyempre, gusto niya lahat. Sabi niya, Diyos ko, ito. Gusto ko. Sa'yo yan. Ito, gusto ko pa to. Oh. Hanggang sa hiling siya lang, hiling ng hiling ng hiling ng hiling. Hanggang sa mawala na siya ng ano. Wala na yung, wala lang memory, wala na siyang hiling. Sabi niya, ano pa ba hilingin ko? Tingnan niyo ang awa ng Diyos. Sabi niya, aking alipin. Gusto mo ba ng ganito? Kumbaga, siya ay pinapaalalahanan. Diyos ko, aking alipin, gusto mo ba ng ganito? Sabi niya, gusto ko yan. Baka gusto mo ng ganito. Nakalimot kasi na. Wala na, ubus na. Pinapaalalahanan siya. Sabi ng Diyos sa kabilang sa araw ng paghukom, sabi niya, gusto mo ba ng pagmamay-ari ng mundo at ng nilalaman nito? Ikaw naman bro, kasi kanina King Abdullah tayo. Gusto mo ba ang pagmamay-ari mo, mundo at ng nilalaman nito? Gusto mo? Ano gagawin ko sa mundo? Ang liit-liit ko. Ang laki ng mundo. Isipin mo? Hindi, kasi sa kabilang buhay, sa paraiso, ang tao napakalaki. Sa impyerno, ang tao, ang isang ngipin niya, sa impyerno ha, ang isang ngipin niya, alin? Kasing laki ng bundok. Ganun ka detalye, pati yung taong papasok sa impyerno, dinitalye na ang kanyang ngipin kasing laki ng bundok. At ang tao, dinitalye sa Islam, na kapag papasok ng paraiso ay kasing laki ni Adan. Alam niyo kung gano'ng kalaki si Adan? Hindi nyo alam. Ganong kadetalyado ang turo ng Islam. Nagpapatunay na ang Islam ay tamang relihiyon. Si Adan ay 60 feet. May 60 feet ba rin nyo dito? 60 footer dito? 60 feet at 8 feet ang kanyang. Ay, salamat kung papasok ako. Napagkaitan kasi ako ng tangkad dito sa mundo. Ay, salamat kung sa paraiso. Hindi pala ako. Walang papasok sa paraiso na? Nalin? Nauna-ano? Walang papasok. Alhamdulillah! Papasok ako sa paraiso. Hindi ako una-ano. Kasi bakit walang papasok doon na gano'n? Tingnan ninyo. Ganong gadetalyado ang pagpasok ng tao sa Islam. Sa paraiso. Sabi ng Diyos, gusto mo ba aking alipin? Mundo at ng nilalaman nito? Gusto mo? Gusto mo bro? Siyempre naman, gusto ko. Oo, sabihin sa'yo, ako gusto ko yun eh. Sabi ng Diyos, sa'yo yan. Sino yung taong yun? Huling papasok sa paraiso yun eh. Huling papasok sa paraiso. Sabi niya, gusto ko. Sabi ng Diyos, sa'yo yan. At hindi lang yan. 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Allahu Akbar. 10 times ng buong mundo at ng nilalaman nito. Yun ang mapapasayo kapag ikaw ay nakapasok saan? Nakapasok sa paraiso. Ini-imagine nyo siguro 10 times ng buong mundo at ng nilalaman ito. Paano ko kaya uubusin lahat yun? Ang kayamanan na yon. Sa kabilang buhay, walang imposible. Sa kabilang buhay, may babae. Sa kabilang buhay, may alak. Sa kabilang buhay, ikwento ko lang sa inyo yung tungkol sa batis. May 3 uri ng batis sa kabilang buhay. Ilog, batis. Nasa inyo lahat yon. Bawat isa sa inyo meron kapag insya Allah nakapasok kayo sa paraiso. Alin yon? Tubig, na napakasarap? Sa'yo lang yun. Batis mula sa gatas? Sa'yo lahat yung gusto mo, mag-dive ka ron? Uminom ka doon, sa'yo lahat yun. Apat kasi sa'yo, sa kabilang buhay. Tubig na napakasarap, gatas na napakatamis, na napakasarap, ano pa? Ha? Batis na mula sa pulukpukyutan, yung honey, alam yung honey? Ang gusto mo, magpapabeauty ano ka doon, batis sa'yo yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Wa anharun min asalin musaffa, at yung pinakahuli alak. Ngayon kung gusto niyo, kung tunggero kayo at medyo masyado kayong ano dito, adik sa ha, sa alak, sa kabilang buhay may alak. Hindi lang isang galon, bro. Hindi yung sadiki lang na sadiki na binibili niyo mahal. Alam niyo sadiki, di ba? Kunwari pa kayo, eh. Alam ko 'yan eh. Sadiki, ha? Alam nila kung ano yung sadiki. Yun po ang tawag dito sa mga sikreto ng mga ano, ha? Sa kabilang buhay, hindi. Ibibigay sa'yo ng Diyos yung pang-apat na batis sa'yo, alak. Batis. Hindi isang galon, batis. Kaso yung alak na yun, alak na hindi nakakabangag at nakakawala ng ulo. Dito, kapag nalasing ka, hangover ka, sakit ng ulo mo. Sa kabilang buhay, alak na hindi nakakabangag ng ulo. Yun po ang aking panawagan sa inyo. Uulitin ko. Impyerno at paraiso. Ikaw, Kristiyano, ako Muslim. Bakit nagkaganon? Kung naniniwala ka sa paraiso at naniniwala ako sa paraiso, naniniwala ka sa impyerno at naniniwala sa impyerno, bakit ka naging Kristiyano at bakit ako naging Muslim? At bakit nandiyan ka ngayon at matatindi dito ako? Panawagan ko sa inyong lahat yun, mga kabayan, na pag-isipan ninyong mabuti ang inyong kinalalagyang relihiyon ngayon. Ang Romano Katoliko, sad to say, ang Romano Katoliko na pinanggalingan ko, ayon sa pag-aaral ko, ang pinakamahinang sekta ng relihiyon ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Anong palatandaan? Anong ebidensya? Napakarami pong lumilipat ng ibang relihiyon mula sa Romano Katoliko. Pero Iglesia ni Cristo, Born Again, ang dating daan, JIL, Mormons, minsan nahihilan sila, hindi sila masyadong lumilipat. Pero dito, sa mga nagmusdin na nasa paligid ninyo, ang karamihan dyan, Roman Catholic. Kung Roman Catholic kayo, o ano man ang kinabibilangan ninyong sekta, pag-isipan nyo yun, sapagkat totoo lang kabayan, may paglalagyan kayo. Kung hindi kayo sigurado ngayon sa inyong pananampalataya, may paglalagyan kayo. It's either paraiso, o di kaya, impyerno. Mamamatay tayong lahat. At magwawakas tayong lahat. Ang pagiging Muslim ng isang tao ay napakadali lamang. Hindi kayo mahihirapan. Meron lang kayo sasabihin dalawang salita. Sasabihin nyo lang ganito sa Arabic. Sa Tagalog, ganito. Ako ay sumasaksing walang ibang Diyos kundi si Allah. Ang makapangyarihan. Lahat naman siguro kayo naniniwala sa nag-iisang Diyos. Yung kabayan niya kanina rito eh. Sabi niya, sino ang Diyos? Yung sinabi niya si Allah, naniniwala siya eh. Yun ang sasabihin nyo. Naniniwala ko kay Allah sa Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, ay hindi nangalak, hindi ipinanganak, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Alas, pag naniwala kayo sa Kanya at naniwala kayo sa mga propeta, kay Noah, kay Abraham, kay Solomon, hanggang sa pinakahuling propetang si Muhammad, sasabihin nyo lang sa Arabic ganito, susundan nyo lang ako. Uli kaya sino man dito mag-Muslim, sasabihin lang ganito, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Bro, ano ba yun? May magic ba ron? Ano ba yun? Latin ba yun? Hindi. Ganito yun. Hindi mo kailangan kambisaduhin. Pag sinabi ko, ashado, sabihin mo ashado. An la ilaha. Illallah. Ganito lang yun. Pag natapos yun, sasabihin natin, ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Kundi si Allah. Sa pamamagitan ng pagsaksi na yun, bro, tinatanggal mo sa balikat mong dalawa mong balikat ngayon ang kasalanan na kapag namatay ka dyan, wala kang kapatawaran at impyerno ka. Anong kasalanan yun sa Islam? Ang kasalanan na yun ay tinatawag na pagtatambal. Ang sumamba ka, kumilala ka sa ibang Diyos bukod kay Allah at bukod sa nag-iisang Diyos. Madali lang yun. Kung iniisip mo mahirap ang Islam, hindi mahirap yun. Nakayanan nga ng ibang tao, ba't hindi mo makakayanan? Huwag mong isipin yun. Isipin mo ang sarili mo. Ya ayuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Diba? Isalba mo ang sarili mo. Huwag mo isipin ibang tao. Sarili mo. Kasi sa kabilang buhay, pag pinarusahan ka lang Diyos, mag-isa ka lang, makakala mo, hindi mo mapakilabakan ang mga pamilya mo. Tandaan yan. Kaya naman, medyo napahaba na ata ako, at insya'Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang panawagan ko sa inyo, kabayan. Mga kabayan, meron pa tayo hanggang bukas. Mag-isip kayo mabuti. Hindi lang material na bagay ang kailangan natin. Mga papremyo, ang makakakuha niyan ay nakatakda na. Tandaan niyan. Ang mga papremyo diyan ay nakatakda na kung sino makakakuha diyan. Tandaan niyan. Pero isipin niyo rin na may araw ng paghukom at merong paraiso at merong impyerno. Ngayon, magbalik Islam kayo, gaya ng sinabi ng ating kapatid kanina. Magbalik Islam kayo. Isang bukas na pa sa inyo at hindi pilit. Para maisalba ninyo ang inyong mga sarili laban sa naglalagablab na apoy at makapasok kayo sa paraiso na inihanda ng Diyos sa mga taong naniwala sa Kanya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat at pasensya na kung medyo mahaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi sa inyong lahat mga kabayan.
1: Khair, Brother Ismail, sa maganda mong pagpapaliwanag tungkol sa paraiso at sa impyerno. So ngayon,
2: medyo nag-i-imagine na tayo. No? Itigil yung pag-i-imagine na yan. Kasi mauwian yan, tatawa ka lang mag-isa. Okay? So, inshallah. Actually, mga kapatid, mga kababayan, katulad na nasabi ng brother natin, sa paraiso, walang pangit doon. Kaya kung pangit ka, huwag ka na mangarap. Ganun ba yun? Hindi, kasi sa, alam nyo, sa paraiso, wala ring matanda doon. Puro bata. Okay? Kaya naman, kawawa yung mga matatanda dito. Yes. Doon kasi sa paraiso, ang edad ng tao doon, pari-pariwa tayo. Ano sa palagay niyo? Ilang taon kaya? Ha? Huwag namang isang buwan. 16? Hindi. Doon tayo sa medyo katamtaman na, kumbaga pa, malakas tayo. Ano? Yun ang edad, itong edad natin na to, yun ang edad kung saan itinaas ng Allah si Propeta Jesus sa langit. Ilang taon siya noon? 30? 33. Pag sinabi mo 35, lalampas ka sa langit. 33 lang. Diba? At bakit nasabi natin walang pangit doon? Eh? Alam niyo ba sino pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa?
3: Ako.
2: Ha? Tama ka po yun. Diba? Yes, si Propeta Joseph. Si Yusuf. Yung kapangalan ko lang, hindi ako yun.
3: Nagbigay ka ng prize.
2: Yung si Propeta Yusuf. Alam nyo, ang mukha ni Propeta Yusuf, kalahati sa mukha ni Adan. Pero ang lahat ng mukha natin, katulad na sinabi ng kapatid natin, kamukha ni Propeta Adan. So, ibig sabihin, yung mukha ni Propeta Yusuf, kalahati sa mukha ni Propeta Adan. Yung kalahati, saan napunta? Sa atin lahat. Ibig sabihin, dinistribute. Kaya naman, merong pangit sobra na. Di ba? Meron namang katamtaman lang. Di ba? Pero sa pagka namatay tayo, pari-pariyo na tayo, mga pogi na tayong lahat. Huwag lang kung napunta ka sa impyerno. Katulad ng sinabi niya, iba ang mga mukha sa impyerno, nakakatakot. Ngayon, sino sa inyo ang gustong pumasok sa impyerno? Taas ang kamay. May papremyo pa ako. Ba't ayaw nyo?
3: Impyerno eh.
2: Ha? Ano bang meron doon? Apoy? Bakit? Sino nakapunta sa inyo doon? Wala? Okay. Pangalan pa lang impyerno, nakakatakot na. Mainit. Dalangan tayo yung fire extinguisher doon. Ha? Mainit na. Lahat tayo gusto natin ng paraiso. Di ba? Sino gusto ng paraiso? Walang price niyan. Doon na lang sa paraiso. Okay? So lahat tayo, pakiulog niya. Sino gusto sa inyo ng paraiso? Taas ang kamay. Napakaraming gusto sa atin. Pero paano natin mapapasukan itong paraiso na to kung hindi natin sinasambang nagmamayari ng paraiso? Di ba? Sino pang nagmamayari ng paraiso? Allah! Kay Jesus ba yun? Kay Jesus ba ang paraiso? Hindi. Sa Allah ang mayari ng paraiso. Di ba? Oh, ito na. Kabahagi ng paraiso. So, ang nagmamayari ang Allah. Hindi si Jesus. Ngayon, dahil gusto natin ng paraiso, sino sa inyong dito ang gusto ng susi ng paraiso? Pakitaas ang kamay. Susi ng paraiso! Taas ang kamay! Ay, ang dami ng gusto ng susi. Alam nyo ba kung anong susi yan? Hindi? Gusto nyo malaman? Okay. Ang susi ng paraiso, mga kapatid, ay yung binanggit ng ating kapatid kanina. Ano yun sabi? Ashhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Sinong gusto ng susi na yan? Taas ang kamay. Ngayon, ganun lang ba? Dapat nating banggitin dito sa harap? So final question, sinong gusto sa inyo at pumunta dito sa harap? Wag lang yung kailangan patunayan natin. Sinong gusto sa inyo? Punta dito sa harap. Dito kayo. Allahu Akbar. Kaya, yan mga kapatid, hindi lamang sa salita, kundi patunayan natin sa gawa na gusto nga natin ng paraiso. So dito sa Islam, mga kapatid, inuulit ko, walang sapilitan. Wala kang makikitang pananampalataya na ipinapaliwanag muna. Bago ito, tatanungin ng tao kung gusto niya. Dahil kapag ka tinanong mong tao gusto ng ganito na hindi niya alam, ibig sabihin napipilitan lang siya. Diba? Suma sa Allah. Ito na ba ang gusto ng susi ng paraiso? So medyo atras-atras kayo doon. Baka mahulog tayo sa impyerno. Kayo ba itapat sa inyong mga sarili na gusto ng susi ng paraiso? Sigurado kayo? Inuulit ko sabi ng Allah, la ikraha fid din, walang sapilitan sa pananampalataya. Pero dahil gusto ninyo, hindi kayo mabibigo. Sa inyong tinuran ngayon, na iligtas ang ating sarili sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Okay? So, sana ba yung magpapasyahadas sa nila?
4: Tinawagan pa niya.
2: Ah, tinatawagan
4: pa. Baka mayroon pa eh.
2: So, kung sino sa inyo ang gusto pa dyan, maaari siyang humabol.
4: Mahiya kamo.
2: Huwag kayong mahiya. Doon tayong mahiya sa Allah na siyang lumikha sa atin. So habang inintay natin, Masya Allah, habang inintay natin yung magpapasyahada dito sa harapan ko, lahat ba kayo'y hindi pa Muslim? Sinong hindi pa Muslim dito? Taas ang kamay. Okay. Taas ulit ang kamay, sino hindi pa Muslim? Okay. Tanong ko, sinong ipinanganak sa inyo na Kristiyano dito? Taas ang kamay. Okay. Ngayon mga kapatid, patutunayan natin, hindi kayo mga Kristiyano. Dahil lahat tayo ay Muslim. Ano sabi ni Propeta Muhammad? Sabi niya, kullu mauludun yuladu alal fitra. Lahat ng ipinanganak na bata, ipinanganak siya sa likas na pananampalataya niya. Ano yun? Ang naniniwala sa nag-iisang Diyos. Kaya walang Kristiyano na kapag ka tinanong mo, naniniwala ka ba sa nag-isang Diyos? Walang Kristiyano na sasagot na hindi, lahat tayo naniniwala. Pero bakit mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? So sabi ng propeta, lahat ng ipinanganak na bata, ipinanganak siya sa likas ng pananampalataya, maniniwala niya ang naniniwala sa nag-isang Diyos. Ngayon bakit tayo nagiging Kristiyano, nagiging Hudyo, Magyan? Dahil sabi ng propeta, fa'abawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumadisani, ang kanyang mga magulang na gumagawa sa kanya, magiging Kristiyano, Hudyo, at Magyan. Tingnan natin anong patunay sa atin sa Pilipinas. Kapag ka may bagong silang na bata, saan kaagad-agad dinadala itong bata? Saan?
5: Simbahan.
2: Doon po gusto ko marinig sa mga hindi pa Muslim. Saan idinadala yung bata? Para ano? Binyagan. Narinig ba rin yung sinasabi ng pari kapag kasi nagbibinyag? Di ba sinasabi ng pari? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Simula ngayon, ikaw ay isang ganap na na-Kristiyano. Sa makatuwid, mga kababayan, hindi ka Kristiyano. Dahil kung ipinanganak kang Kristiyano, hindi na marapat sa isang pari na sabihin, simula sa araw na to, sa araw ng binyag mo, ikaw ay ganap na na-Kristiyano. Ibig sabihin, nung ipinanganak ka, hindi ka Kristiyano. Tama yung sinabi ni Propeta Muhammad na lahat na ipinanganak na bata ay pinanganak siya na Muslim. Ngayon ang tanong ko ngayon, sinong ipinanganak na Kristiyano sa inyo dito? Ay, wala na. Sa makatuwid mga kapatid, bumalik tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Kaya naman ito mga kapatid natin dito, kapag ka nagsihada sila, pansamantala tayong tinatawag na balik Islam. Bakit? Dahil nanumbalik lang tayo sa pinag-ugatan nating pananampalataya. Kaya kung sino pa sa inyo dyan ang nagnanais na bumalik sa pinag-ugatan nating pananampalataya, sumama na kayo dito sa ating mga kapatid. At walang mawawala sa inyo ni Kusing Isang. So saan na ba yung magpapasyahada sa atin?
6: Tatawag pa daw yung kinakamulit.
2: So, pangalawang tanong ko, kayo ba ay tapat sa inyong sarili? Walang pumilit sa inyo, ha? Good, alhamdulillah. So ngayon mga kapatid, ang tangi lamang ninyong sasabihin ngayon ay yung panunumpa na ito ang sinasabi kong susi ng paraiso. Anong kahulugan niya sa Tagalog para hindi tayo ma-mismarize? Ibig sabihin, parang minamagic-magic tayo. Kailangan na malaman natin kung anong kahulugan niya. Kasi babanggitin niyo ito sa wikang Aramaik. Anong kahulugan niya? Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad alipin huling sugo ng Allah. At ako'y sumasaksi na si Jesus alipin sugo ng Allah. Nilikha siya ng Allah sa pamamagitan ni Birheng Maria sa salita lamang. At inshallah, doon mag-uumpisa na naman ang ating malinis na talaan. So kapag kanabanggit natin yun, inshallah lahat ng inyong kasalanan ay patatawarin ng Allah at para kayong bahong silang na bata na walang bahid na kasalanan. Ito yung sinasabi ni Brother Omar kanina na true born again, not burn again. Okay? So inshallah, nandito ng ating tagapag ngayon dahil sa marami kayo, ilang ba sila mga kapatid? Ilang kayo?
7: 36?
2: Kung ngayon, kung sino pang gustong umabot sa inyo mga brother, dito na kayo. Huwag kayong mahiya, please. Dito na kayo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya, brother. No? Ito ay sa kapakanan nating lahat. No? Ito ay sa kapakanan nating lahat. Kayo dyan, brother. Okay, mahiya. Pati kayo dito. Sige na. Yan. Tayo kayo. Oo, minsan lang ito sa isang taon kami makakabalik dito.
8: Susi sa paraiso
2: ang pinag-uusapan natin. Halina kayo. So, inshallah. Ngayon, dahil sa dami nyo, sabay-sabay nyong susundin ang sasabihin ng ating chef. Maliwanag? So, wala na ba sa inyo dyan na hahabol pa? inshallah, kung hindi man ngayon, baka bukas, baka lawa, o hindi natin alam kung kailan.
5: Pastor, mag-isip pa sila.
2: Ha?
5: Pastor, mag-isip pa sila,
2: brother. Inshallah.
7: Bro, wahid-wahid daw.
2: Marami. So, sundin lang ninyo, ha? Lakasan nyo.
9: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
10: الله اكبر
11: الله
2: pagpapatirapan ng pasasalamat yan. So nakikita niyo yan ay pagpapatirapan ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil meron na naman tayong mga kababayan na nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matubid na landas. Ibig sabihin nun, no? Inahon ng Allah sa naglalagablab na apoy.
11: Okay?
2: So dahil sa tuwa niya, siya ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yes, siya?
12: Okay. Ngayon sumunog kayo sa kanya. Kaliya siya kala.
13: Okay.
14: Yung kamay, brad. Hindi na kailangan yung...
15: Ashhadu an la ilaha illa Allah. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر
2: Masha'Allah, ngayon kayo ay ganap ng mga Muslim ulit. Masha'Allah. So, welcome mga kapatid.
16: Batiin natin kamo.
17: Yeah. Masha'Allah. Group
2: hug. Yung mga brothers nating Muslim, babi po kayo. At hayakapin natin yung mga bago nating kapananampalataya. Alhamdulillah. Para welcome po natin sila. Mamaya po pagkatapos kayong anunin, yakapin at itong congratulate, huwag po kayong aalis dyan at pupunta po kayo sa isang lugar lamang. Isang lugar lang. Kayo lang naman ang shahada.
18: Ngayon ay habang welcome natin yung ating mga kapatid dito sa mga hindi pa nagmumuslim, ay magkakaroon pa rin tayo ng palaro. No? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Meron dyan. Kanya nga lang, kailangan paalisin muna natin sila dito sa harapan.
2: Ganun lang po kasimple ang magbalik loob sa ating tagapaglikha. No? Kapag ka nabanggit natin ngayon, kung sa pagbabanggit nila kanina ay sumasabay ang inyong mga puso, ituring nyo na kayo ay mga Muslim. Okay?
19: Hindi nagugustuhan ni Allah ang pagsasalita ng masamang salita sa harap ng mga tao maliban sa kanya na ginawaran ng kawalang katarungan at si Allah ay lalagi ng ganap na nakakarinig ang ganap na maalam. Kung kayo ay gagawa ng kabutihan sa hayag o di kaya ay salihim o magpapatawad sa isang kasamaan, katotohanan si Allah ay lalagi ng nagpapatawad, ang pinakamakapangyarihan. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo at nagnanais na gumawa ng pagtatangi-tangi sa pagitan ni Allah at ng kanyang mga sugo na nagsasabi, kami ay nananampalataya sa iba, subalit kami rin ay nagtatakwil sa iba. At nagnanais na magpatibay ng isang daan sa pagitan ng paniniwala at di paniniwala. Sa katotohanan, sila ay mga tunay na hindi nananampalataya at aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya ang kaaba-abang kaparusahan. At sa mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang mga sugo at hindi nagbibigay ng pagtatangi-tangi sa pagitan ng sinuman sa kanila, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang kanilang gantimpala at si Allah ay lalagi ng nagpapatawad, ang pinakamaawain. Ang angke ng kasulatan ay humihiling sa iyo na mangyaring ipananawag sa kanila ang isang aklat mula sa langit. Katotohanang siya ay humiling kay Moises nang higit pang dakila rito nang kanilang sabihin, ipakita mo sa amin si Allah ng lantaran. Datapwat sila ay sinakmal ng dagundong ng kulog at kidlat dahil sa kanilang kabuktutan. Pagkaraan ay kanilang sinamba ang batang baka. Kahit na pagkaraang dumatal ang maliwanag ng mga katibayan at tanda sa kanila, gayon paman ay aming pinatawad sila at binigyan namin si Moises ng maliwanag na katibayan. At para sa kanilang kasunduan ay aming itinaas sa ibabaw nila ang bundok ng Tur sa Sinai at sa ibang pangyayari ay aming winika. Magsipasok kayo sa tarangkahan ng nagpapatira pa ng may kapakumbabaan at sila ay aming pinag-utusan, huwag kayong lumabag kung sa araw ng Sabado. At nakikipagkasundo kami sa kanila ng isang matibay na kasunduan at dahilan sa kanilang pagsira sa kasunduan at kanilang pagtatakwil sa ayat ni Allah at sa kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan at sa kanilang pagsasabi, ang aming puso ay nababalutan. Datapot si Allah ay naglagay ng sagka sa kanilang puso dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya, kaya't sila ay hindi nananampalataya maliban sa konti lamang. At dahilan sa kanilang mga Hudyo, hindi nananampalataya, at dahilan sa kanilang hindi pananampalataya, at sa kanilang pagsasabi ng laban kay Maria ng isang mabigat at walang katotohanang paratang, at sa kanilang pagsasabi, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah, datapot siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa krus. Datapot ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinusunod maliban sa haka-haka sapagkat katotohanan siya ay hindi nila napatay. Datapot itinaas siya ni Allah sa kanyang piling at si Allah ay lalagi ng makapangyarihan ang tigib ng karunungan. At walang sinuman sa angkan ng kasulatan ang maliliban o mangyayari na hindi mananalig sa kanya. Kay Jesus, ang anak ni Maria, bilang isang sugo lamang ni Allah at isang tao bago dumatal ang kanyang kamatayan at sa araw ng muling pagkabuhay, siya, si Jesus, ay magiging saksi laban sa kanila. At dahil sa katampalasanan ng mga Hudyo, ay aming ginawa na bawal sa kanila ang ilang piling pagkain na noon ay hindi bawal sa kanila at sa kanilang paghadlang sa marami sa landas ni Allah. At sa kanilang pagtanggap ng riba o interest, bagamat sila ay pinagbawalan, at sa kanilang pagkamkam ng walang katarungan sa yaman ng mga tao. At aming inihanda sa mga hindi sumasampalataya sa lipon nila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Datapot ang mga iba sa kanilang lipon na may matatag na karunungan at mga sumasampalataya ay nananalig sa ipinanawag sa iyo, O Muhammad, at sa ipinanawag sa kapahayagan ng Tura at Injil nung una pa sa iyo. At ang mga nag-aalay ng salah o takdang panalangin ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka at sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ang aming bibigyan ng malaking gantimpala. Katotohanang ikaw, O Muhammad, ay binigyan namin ng inspirasyon o kapahayagan kung paano rin namin binigyan ng inspirasyon si Nuh at ang mga propeta na sumunod sa kanya. Amin ding binigyan ng inspirasyon si Ibrahim, Ismail, Ishaq, si Jacob at Al-Asbat, ang 12 anak ni Jacob, si Isa, si Ayub, si Yunus, si Harun at si Sulaiman, at kay Dawud ay aming iginawad ang Zabur o Salmo. At sa mga sugo na aming binanggit sa iyo noong una, at sa mga sugo na hindi namin nabanggit sa iyo, at kay Moises, si Allah ay tuwirang nakipag-usap.

matuturin at si Allah ay sapat na bilang isang saksi. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at humadlang sa sangkatauhan tungo sa landas ni Allah o pagiging tunay na isa ni Allah, katiyakang sila ay napaligaw ng malayo. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya at nagsisigawa ng kabuhungan, si Allah hindi nagpapatawad sa kanila. Gayun din naman sila ay hindi niya papatnubayan sa anumang landas tungo sa kaligtasan. Maliban sa daan ng impyerno upang sila'y manahan dito magpakailanman. At ito ay lubhang magaan kay Allah. O sangkatauhan, tunay ngang dumatal sa inyo ang sugo na si Muhammad na may katotohanan mula sa inyong Panginoon, kaya't manalig kayo sa Kanya. Ito ay higit na mainam sa inyo, datapwat kung kayo ay hindi sumasampalataya. Kung gayon, kay Allah ang ganap na pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. At si Allah ay lalagi ng ganap na maalam ang tigib ng karunungan. O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maryam, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita, mangyari nga at ito ay magaganap. Na kanyang iginawad kay Maria at isang roh o espiritu na kanyang nilikha, kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang masugo. Huwag kayong mangusap ng Trinidad o ang Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo sapagkat si Allah ang nag-iisang Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siyang mataas kaysa lahat upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Ang Mesiyas ay hindi magwawalang bahala na maging tagapaglingkod ni Allah. Gayun din ang mga anghel na pinakamalapit sa Kanya at sinumang magtakwil sa pagsamba sa Kanya at maging palalo, sila ay Kanyang titipuning lahat ng sama-sama sa Kanya upang magsulit. Datapot ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan. Sa kanila ay Kanyang ipagkakaloob ang kanilang nakalaang gantimpala at higit pa Niyang pagkakalooban sila mula sa Kanyang kasaganaan. Datapot sila na nagwawalang bahala at mapagpalalo, sila ay Kanyang parurusahan ng kasakit-sakit na kaparusahan at sila ay hindi makakatagpo para sa kanilang sarili maliban pa kay Allah ng anumang tagapangalaga o tagatangkili. O sangkatauhan, katotohanang dumatal sa inyo ang isang nakapanghihikayat na katibayan mula sa inyong Panginoon at aming ipinanawag sa inyo ang lantad na liwanag, ang Quran. At sa mga sumasampalataya kay Allah at nananangan sa pagtitiwala sa Kanya, sila ay Kanyang tatanggapin sa Kanyang habag at biyaya at Kanyang papatnubayan sila sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng tuwid na landas. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa legal na pasya. Ipagbadya, si Allah ay nagbibigay sa inyo ng kapasyahan tungkol sa al-kalala. Kung ang isang lalaki ay namatay na walang anak, ngunit nakaiwan ng isang kapatid na babae mula sa kanyang ama, siya, ang kapatid na babae bilang tagapagmana, ay magtatamo ng kalahati ng pamana. At kung ang namatay ay isang babae na walang anak at walang ama, ang kanyang kapatid na lalaki mula sa kanyang ama ang magtatamo ng lahat ng pamana. Kung mayroong dalawang kapatid na babae o higit pa, sila ay magtatamo ng dalawang katlo o two-third ng pamana. Kung mayroong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae mula sa ama, ang isang lalaki ay magtatamo ng dalawang bahagi o doble ng parte ng babae. Sa ganito ay ginawang maliwanag ni Allah sa inyo ang kanyang batas upang sa gayon kayo ay hindi maligaw o magkamali. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay.

0: Surah Al-Ma'idah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kontrata. Sa inyo ay pinahihintulutan bilang pagkain ang lahat ng mga hayop na bakahan, maliban na lamang kung ano ang sa inyo ay ipapahayag. Ang pangangaso o pamamaril ng mga hayop ay hindi pinahihintulutan kung kayo ay nagsasagawa ng Hajj o pilgrimahe o Umrah o maigsing pilgrimahe. Katotohanan si Allah ay nag-uutos ng kanyang maibigan o kayong nagsisisampalataya. Huwag ninyong labagin ang kabanalan ng ritual ni Allah. Alalaong baga, huwag gumawa ng mga ipinagbabawal ni Allah habang kayo ay nasa kalagyan ng ihram o kasuotang pangpilgrimahe, katulad ng pagpatay o pakikipaglaban at iba pa. Gayun din ang banal na buwan, ang buwan ng Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram at Rajab. Gayun din ang mga hayop na dinala bilang alay o sakripisyo. Gayun din ang mga itinalaga o inilaan na mga hayop na minarkahan sa pamamagitan ng mga kulyar o labagin ang kaligtasan niyaong pumaparoon sa sagradong tahanan na humahanap mula sa kanilang Panginoon ng kasaganaan at kanyang pagtanggap. Datapwat kong inyo nang natapos ang ihram, maaari na kayong mangaso at huwag hayaang ang pagkamuhi ng ilang tao na pumigil sa inyo na makapasok sa Masjid al-Haram, bahay dalanginan sa Makkah, ay magbulit sa inyo na lumabag. Magtulungan kayo sa isa't isa sa al-bir, al-at-taqwa o sa kagandahang asal, katuwiran at kabanalan. Datapwat huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at pagsuway at pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang ipinagbawal sa inyo bilang pagkain ay may mga maita, ang patay na hayop na hindi kinatay, ang dugo, ang laman ng baboy, at ang karne, mga hayop na kinatay bilang alay o sakripisyo sa iba maliban pa kay Allah, o ang mga kinatay na hayop patungkol sa Diyos-Diyosan at iba pa, o sa mga hayop na hindi binanggit ang ngalan ni Allah habang kinatay, at ang mga pinatay sa pagkabigti o sa pamamagitan ng matinding hampas o sa pagkahulog sa bangin o sa pagkasila sa pamamagitan ng sungay, at ang mga nakain na ang bahagi ng mababagsik o maiilap na hayop, maliban na lamang kung nakuha pa ninyo nakatayin ito bago mamatay, at ang mga inialay o kinatay sa an-nusub o sa mga altar na bato. Ipinagbabawal din ang paggamit ng busog o palaso upang humanap ng swerte o kapasyahan. Ang lahat ng ito ay fiskon, pagsuway kay Allah at kasalanan. Sa araw na ito, ang lahat ng mga hindi sumampalataya ay nawalan na ng lahat ng pag-asa sa inyong relihiyon. Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan, datapot ako ay inyong pangambahan. Sa araw na ito, pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo, at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo, at aking tinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Datapot siya na napilitan dahil sa matinding pagkagutom, na walang pagnanais na magkasala, at katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, kung ano ang pinahihintulutan sa kanila. Ipagbadya, sa inyo ay pinahihintulutan ang mga tayyibat, ang lahat ng mga halal o matuwid at tumpak na pagkain na ginawa ni Allah, at pinahihintulutan ang laman ng mga kinatay at maaaring kainin na hayop, mga produktong mula sa gatas, mga taba, gulay, prutas at iba pa, at mga hayop at mga ibon na naninila ng inyong tinuruan upang makapangaso na sila ay sinasanay at tinuturuan upang humuli sa paraan ng pinag-utos sa inyo ni Allah, kaya't inyong kainin ang mga nahuli nila para sa inyo. Datapat inyong banggitin ang ngalan ni Allah sa harapan nila at inyong pangambahan si Allah. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. Ginawang tumpak at matuwid sa inyo sa araw na ito ang mga tayyibat, lahat ng halal na pagkain, ang pagkain ng mga tao ng kasulatan ay pinahintulutan din sa inyo at ang sa inyo ay pinahintulutan din sa kanila. Ang pinahintulutan sa inyo sa pag-aasawa ay malilinis na babae mula sa mga nananampalataya at malinis na babae ng mga ginawaran ng kasulatan nang una sa inyong panahon kung inyo nang naibigay sa kanila ang katampatang mahar na naghahangad ng kalinisan at hindi pangangalunya at hindi nagtuturing sa kanila bilang kalaguyo. At sinuman ang hindi sumampalataya sa kaisahan ni Allah at sa pananampalatayang Islam, kung gayon walang saysay ang kanyang ginagawa, at sa kabilang buhay siya ay mapapabilang sa mga talunan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nagnanais na mag-alay ng sala, hugasan ang inyong mukha at inyong mga kamay hanggang sa siko. Pahirin ang inyong ulo at hugasan ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, alalaong baga, may lumabas na similya sa masilang bahagi ng katawan, dalisayin ninyo ang inyong sarili sa paliligo ng buong katawan. Datapwat kung kayo ay may sakit o naglalakbay o kung sino man sa inyo ay kagagaling lamang sa pananabi o pag-ihi o pagdumi. O kung kayo ay nakikipagniig sa mga babae, alalaong baga, nakipagtalik sa inyong asawa at kayo ay hindi makatagpo ng tubig, kung gayon, magsagawa kayo ng tayammum, ang pagpapadalisay sa pamamagitan ng malinis na lupa at ihaplos ito sa inyong mukha at mga kamay. Si Allah ay hindi naghahangad na ilagay kayo sa kahirapan, datapwat nais niya na kayo ay dalisayin. At upang mapaging ganap niya ang kanyang paglingap sa inyo upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo at sa kanyang kasunduan. Alalaong baga, ang pagsampalataya sa kanya at paniniwala sa kanyang sugo, narito kayo ay may katungkulan ng kayo ay magsabi, kami ay nakakarinig at kami ay tumatalima. At pangambahan si Allah, katotohanan si Allah, ang ganap na nakakaalam ng lahat ng mga lihim ng inyong dibdib. O kayong nagsisisampalataya, manindigan kayo ng matatag kay Allah at maging makatarungang mga saksi at huhaghayaan ang galit at pagkamuhi ng mga iba ay makagawa sa inyo na umiwas sa katarungan. Maging makatarungan kayo, ito ay higit na malapit sa kabanalan. At pangambahan si Allah, katotohanan si Allah ay ganap na nakababatid ng anumang inyong ginagawa. Si Allah ay nangako sa mga sumasampalataya at gumawa ng kabutihan para sa kanila ay mayroong pagpapatawad at isang malaking gantimpala. Sila na hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa aming ayat ay magsisitahan sa apoy ng impyerno. O kayong nagsisisampalataya, alalahanin ang kagandahang loob ni Allah sa inyo nang ang ilang tao ay magnais na iunat ang kanilang mga kamay laban sa inyo, datapwat si Allah ang pumigil sa kanilang mga kamay tungo sa inyo. Kaya't pangambahan si Allah at hayaan ang mga sumasampalataya ay maglagay ng kanilang pagtitiwala kay Allah. Katotohanan si Allah ay kumuha ng kasunduan mula sa angkan ng Israel. At kami ay nagtalaga ng 12 pinuno sa kanilang lipon, at si Allah ay nagwika, ako ay nasa inyo kung kayo ay nag-aalay ng dasal ng mahinusay, at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawanggawa, at nananalig sa aking mga sugo na nagbibigay dangal at tumutulong sa kanila. at nagpapautang kay Allah ng mabuting pautang. Katotohanan ako ay magpapatawad ng inyong mga kasalanan at kayo ay aking tatanggapin sa halamanan na nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Datapwat sinuman sa inyo ang tumanggi sa pananampalataya makaraan nito. Katiyakang siya ay naligaw ng malayo sa tuwid na landas. Kaya't dahilan sa kanilang hindi pagtupad ng kanilang kasunduan, sila ay aming isinumpa at hinayaan namin ang kanilang puso ay tumigas. Na hindi naniniwala, sila ay nagbabago ng mga salita ni Allah na kanyang ipinahayag kay Moises sa tama nitong kahulugan at lubha nilang iniwan ang magandang bahagi ng kapahayagan na ipinadala sa kanila. At kayo ay hindi matitigil na makatuklas ng pandaraya sa kanila, maliban lamang sa ilan sa kanila, datapwat sila ay inyong patawarin at kalimutan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa al-muhsinun, mga gumagawa ng kabutihan, ang mga nagbibigay ng kagandahang loob sa mga karapat-dapat. At sa mga tumatawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano, kami ay kumuha ng kanilang kasunduan datapwat iniwan nila ang magandang bahagi ng kapahayagan na ipinadala sa kanila. Kaya't magtanim kami sa lipon nila ng galit at pagkamuhi hanggang sa araw ng muling pagkabuhay ng kanilang ipagwalang bahala ang aklat ni Allah, sumuway sa mga sugo ni Allah at kanyang kautusan at lumabag sa lahat ng hangganan ng pagsuway. At si Allah ang magpapahayag sa kanila kung ano ang nakahiratihan na nilang ginagawa. O ang kanang kasulatan, ngayon ay dumatal sa inyo ang aming sugo na si Muhammad na nagpapaliwanag na mabuti sa inyo ng mga bagay na inyong itinatago mula sa kasulatan at ito ay inyong lubhang dinadaan-daanan lamang. Katotohanang dumatal sa inyo mula kay Allah ang isang liwanag, si Propeta Muhammad at isang maliwanag na aklat, ang Quran. Sa pamamagitan ng aklat na ito, si Allah ay namamatnubay sa mga naghahanap ng kanyang mabuting kaluguran, sa mga paraan ng kapayapaan at sila ay kanyang iniahon mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sa kanyang kapahintulutan at kanyang pinatubayan sila sa matuwid na landas, katotohanang naging kafir o walang pananampalataya ang mga nagsasabi na si Allah ay ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ipagbadya o Muhammad. Sino kaya baga ang may pinakamaliit na kapangyarihan laban kay Allah? Kung kanyang naisin na wasakin ang Mesiyas, ang anak ni Maria, at ang kanyang ina, at lahat ng nasa kalupaan ng magkakasama. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito. Lumilikha siya ng kanyang naisin, at si Allah ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay nagsasabi, kami ang mga anak ni Allah at kanyang minamahal. Ipagbadya, kung gayon, bakit kayo ay kanyang pinarurusahan sa inyong mga kasalanan, datapwat kayo ay mga tao lamang na kabilang sa kanyang mga nilikha? Pinatatawad niya ang kanyang maibigan at pinarurusahan niya ang kanyang maibigan. At si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. At sa Kanya ang pagbabalik ng lahat. O ang kanang kasulatan, ngayon ay dumatal sa inyo ang aming sugo na si Muhammad na gumagawa na maging maliwanag sa inyo ang katotohanan matapos na mauntol ang sunod-sunod na mga sugo. Kung hindi, maaari ninyong sabihin, walang dumatal sa amin na isang sugo na nagdala ng mabuting balita at tagapagbabala. Datapot ngayon ay dumatal sa inyo ang isang sugo na nagdala ng mabuting balita at tagapagbabala. At si Allah ay may kapangyarihan gawin ang lahat ng bagay. At nang sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan, alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo. Nang siya ay humirang ng mga propeta sa lipon ninyo at kayo ay kanyang ginawang mga hari, makaraan na kayo ay maging alipin ni Paraon at ipinagkaloob niya sa inyo ang mga bagay na hindi niya ipinagkaloob sa iba pa, na bunton ng lahat ng mga nilalang ng inyong kapanahunan.
1: O aking pamayanan, pumasok kayo sa banal na lupa, ang Palestina na siyang itinalaga sa inyo ni Allah, at huwag kayong tumalikod, sapagkat kung magkakagayon, kayo ay magsisibalik ng mga talunan. Sila ay nagsabi, O Moises, naririto ang mga taong malalakas at kami ay hindi kailanman papasok dito hanggang sa iwan nila ito. Kung sila ay umalis, kung gayon, kami ay papasok. Ang dalawa sa mga tao na nangamba kay Allah na pinagkalooban ni Allah ng kanyang biyaya ay nagsabi, sila ay inyong salakayin sa tarangkahan sapagkat kung kayo ay makapasok na, ang tagumpay ay isa sa inyo. At inyong ibigay ang pagtitiwala kay Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. Sila ay nagsabi, O Moises, hindi kami kailanman papasok dito habang sila ay nandirito. Kaya't ikaw ay pumaroon, nakasama ang iyong Panginoon, at makipaglaban kayong dalawa, kami ay mauupo lamang dito. Si Moises ay nagsabi, O aking Panginoon, hindi ko kontrolado o angkin ang kanilang sarili maliban sa aking sarili at aking kapatid na lalaki, kaya't kami ay hiwalay ninyo sa mga tao na fasikun, mga mapaghimaksik at sumusuway kay Allah. Si Allah ay nagwika, kung gayon, ito ay pinagbawal sa kanila sa loob ng 40 taon, sa pagkataranta sila ay magsisigala sa buong kalupaan. Kaya't huwag kayong malumbay sa mga tao na fasikun, mga mapaghimaksik at sumusuway kay Allah. At iyong dalitin, O Muhammad, sa kanila, sa katotohanan ang kasaysayan ng dalawang anak na lalaki ni Adam, na sina Abel at Cain, nang ang bawat isa sa kanila ay maghandog ng alay o sakripisyo kay Allah. Ito ay tinanggap ni Allah mula sa isa sa kanila, ngunit hindi tinanggap sa isa pa. Ang huli na si Cain ay nagsabi sa una na si Abel, katiyakang ikaw ay aking papatayin. Ang una si Abel ay nagsabi, katotohanan si Allah ay tumatanggap lamang mula sa al-muttaqun, mga matimtiman, matuwid at mabuting tao. Kung iyong iunat ang kamay mo laban sa akin upang ako ay patayin, hindi ko kailanman iuunat ang aking kamay laban sa iyo upang ikaw ay patayin. Sapagkat ako ay nangangamba kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Katotohanang higit kong mamatamisin na ikaw ay magpasan o umako sa bigat ng aking kasalanan at iyong kasalanan. Kung magkakagayon, ikaw ay isa sa mga mananahan sa apoy at ito ay kabayaran o kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't ang kanyang kaluluwa ang nagsulsol o nag-udyok sa kanya na patayin ang kanyang kapatid, at kanyang napatay siya, at siya si Cain ay naging isa sa mga talunan. Pagkaraan si Allah ay nagpadala ng uwak na kumakahig sa lupa upang ipakita sa kanya na itago o ilibing niya ang patay na katawan ng kanyang kapatid. Siya na sa larin ay nagsabi, kasawian sa akin, hindi man lang ako nagkaroon ng kakayahan na tulad ng uwak na ito upang aking itago ang patay na katawan ng aking kapatid. At siya ay naging isa sa mga nagsisisi. At dahilan dito, aming ipinag-utos sa angkan ng Israel na ang sinumang pumatay ng isang tao, maliban na lamang kung ito ay isang pagganti o sa pagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan, ito ay tuturing na katulad ng isa na pumatay ng buong sangkatauhan. At kung sinuman ang magligtas ng isang buhay, ito ay tuturing na katulad ng isa na nagligtas sa buhay ng buong sangkatauhan. At katotohanang dumatal sa kanila ang aming sugo na may maliliwanag na katibayan at mga tanda. Gayunpaman, makaraan ito, marami sa kanila ang nagpatuloy na lumagpas sa hangganan dito sa kalupaan. Katotohanan ang kabayaran o kaparusahan ng mga naghamon ng digmaan laban kay Allah at sa kanyang sugo at gumagawa ng kalukuhan o kabuktutan sa buong kalupaan, ayawang sila ay marapat na patayin o ibayubay sa krus, o ang kanilang mga kamay at paa ay putulin sa magkasalungat na banig, o sila ay marapat na palisin o ipatapon sa kalupaan. Ito ang pagkaaba para sa kanila sa mundong ito, at sa kabilang buhay ay naghihintay para sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Maliban sa kanila na nagsisi, bago ka magkaroon ng kapangyarihan sa kanila, kaya't inyong maalaman na si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. O kayong nagsisisampalataya, inyong ganapin ang inyong katungkulan kay Allah at pangambahan siya. Hanapin ninyo ang paraan upang mapalapit sa Kanya at magsikap kayo ng mataman tungo sa Kanyang kapakanan upang kayo ay maging matagumpay. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya kung sila ay mayroon ng lahat ng naririto sa kalupaan at katulad nito at pagsamahin upang ibigay na pantubos sa kanila sa kaparusahan ng araw ng muling pagkabuhay. Ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanila at sasa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila ay magnanais na makaalpas sa apoy, datapwat kailanman ay hindi sila makakaalis dito. At sasa kanila ang kaparusahan na hindi magmamaliw. Ang magnanakaw na lalaki at ang magnanakaw na babae, putulin ang kanilang kamay o kanang kamay hanggang sa galang-galangan bilang kabayaran sa kanilang ginawa at bilang isang huwarang kaparusahan mula kay Allah. At si Allah ay lagi ng sukdul sa kapangyarihan ang pinakamaawain. Datapot sinuman ang magtika o magbalik loob sa pagsisisi matapos ang kanyang krimen o pagkakasala at gumawa ng kabutihan. Kung gayon, katotohanan si Allah ay magpapatawad sa kanya. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Hindi ba kaninyo nababatid na kay Allah lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan sa kalangitan at kalupaan? Siya ang nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan at siya ang nagpapatawad sa sinumang kanyang mapusuan. At si Allah ay may kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. O sugo, huwag hayaang magbigay ng pighati sa inyo ang mga nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya. Kabilang ang mga mapagkunwari na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa kanilang bibig, datapot ang kanilang puso ay walang pananalig. At sa mga Hudyo na lubhang nakikinig ng masigasig sa kasinungalingan, nakikinig sa mga ibang tao na hindi pa lumapit sa iyo, kanilang binabago ang salita sa tamang lugar o kahulugan, sila ay nagsasabi, kung kayo ay binigyan nito, inyo itong kunin. Subalit kung kayo ay hindi binigyan nito, kung gayon, kayo ay tumanggi rito. At sinuman ang naisin ni Allah na ilagay sa al-fitna o kamalian dahilan sa kanyang pagtatakwil sa pananampalataya, ikaw ay walang magagawa para sa kanya laban kay Allah. Sila ang mga tao na ang kanilang puso ay hindi ninanais ni Allah na dalisayin mula sa kawalan ng pananampalataya at pagkukunwari. Sasa kanila ang kaparusahan na kahihiyan sa mundong ito at sa kabilang buhay ay may malaking kaparusahan. Sila ay nalulugod sa pakikinig sa kasinungalingan at kanilang pinagpapasasaan ang hindi marapat na ipinagbabawal. Kaya't kung sila ay lumapit sa iyo, O Muhammad, maaari mo silang hatulan sa pagitan nila o iyong talikuran sila. Kung sila ay inyong talikuran, kailanman kayo ay hindi nila may papahamak kahit nakatiting. At kung ikaw ay humatol sa kanila, iyong hatulan sila ng may katarungan sa pagitan nila. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. At papaano ito na sila ay lumalapit sa iyo para sa kahatulan, samantalang nasa sa kanila ang tura, mga batas, na naroroon ng pagpapasya o kahatulan ni Allah. At sila ay tumalikod sa iyong hatol o pagpapasya. Sa katotohanan, sila ay mga hindi nananampalataya. Katotohanang aming ipinanawag ang tura, ang mga batas na ibinigay kay Moises. Naririto ang patnubay at liwanag. Sa pamamagitan nito, ang mga propeta na nagsuko ng kanilang sarili sa kalooban ni Allah ay humatol sa mga Hudyo. At ang mga Rabbi at mga pare, sapagkat sa kanila ay pinagkatiwala ang pangangalaga sa aklat ni Allah, ang Torah, at sila ay mga saksi rito. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan sa pagpapatupad ng aking batas, datapot ako ay inyong pangambahan at huwag ninyong ipagbili ng aking ayat sa murang halaga. At sinuman ang hindi humatol o magpatupad ng batas ayon sa kapahayagan ni Allah, sila ang kafirun, mga hindi sumasampalataya. At aming ipinag-utos dito para sa kanila, buhay sa buhay, mata sa mata, ilong sa ilong, tainga sa tainga, ngipin sa ngipin, at para sa mga sugat, ay legal na ganti o kaparusahan. Datapwat sinuman ang magparaya ng kanyang karapatan bilang kawang gawa, ito ay magiging kabayaran mula sa kanya. At sinuman ang hindi humatol lang ayon sa ipinahayag ni Allah, sila ang zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at tampalasan. At sa kanilang yapak ay aming isinugo si Jesus, ang anak ni Maria, na nagpapatotoo sa tura o mga batas na dumatal ng una pa sa kanya, ang aming ipinagkaloob sa kanya, ang Injil o Ebanghelyo, ay naririto ang patnubay at liwanag at pagpapatotoo sa tura na dumatal bago pa rito. Isang patnubay at paalaala sa al-muttaqun, mga matimtiman, matutuwid na mananampalataya. Hayaan ang mga tao na pinagkalooban ng Ebanghelyo ay humatol ng ayon sa ipinahayag ni Allah dito, at sinuman ang hindi humatol ng ayon sa ipinahayag ni Allah, kung gayon sila ay fasiqun, mga mapaghimaksik, palasuway kay Allah. At aming ipinanawag sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran, sa katotohanan na nagpapatotoo sa kasulatan na dumatal ng una pa rito, at Muhaiminan bilang isang pamantayan na nakasasakop dito, kaya't iyong hatulan sila ng ayon sa ipinahayag ni Allah, at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais na magliligaw sa iyo sa katotohanan na dumatal sa iyo. Sa bawat isang bansa sa inyo, kami ay nagtalaga ng isang batas at isang paraan ng buhay. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na kayo ay maging isang bansa, datapot nais niya na masubukan kayo sa mga bagay ng kanyang ipinagkaloob sa inyo. Kaya't magpaligsahan kayo sa paggawa ng mabubuting gawa, kayong lahat ay magbabalik kay Allah. At ipapaalam niya sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At humatol ka, O Muhammad, sa pagitan nila ng ayon sa ipinahayag ni Allah, at huwag mong sundin ang kanilang walang saysay na pagnanais. At maging maingat sa kanila na ikaw ay mailihis nila sa pagtupad sa ilang kautusan na ipinahayag ni Allah sa iyo. At kung sila ay magsitalikod, iyong maalaman na ang ninais ni Allah ay maparusahan sila dahilan sa kanilang mga kasalanan. At katotohanan, ang karamihan sa mga tao ay fasiqun, mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Yaon bagang kautusan o kahatulan ng panahon ng kamangmangan ang kanilang ninanais, datapot sino ang higit na mahusay kay isa kay Allah sa paghatol sa mga tao na may katiyakan sa kanilang pananampalataya. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin ang mga Hudyo at Kristiyano bilang awliya. Sila ay awliya lamang sa bawat isa sa kanilang lipon, at sinuman sa inyo ang kumuha sa kanila bilang awliya, kung gayon, siya ay isa sa kanila. Katotohanan si Allah ay hindi namamatdubay sa mga tao na zolimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan o walang katarungan. At inyong napagmamalas, sila na sa kanilang puso ay may kararamdaman. Sila ay nagmamadali sa kanilang pagkaibigan na nagsasabi, kami ay nangangamba, baka ang ilang kasawian ng kapahamakan ay sumapit sa amin. Maaring si Allah ay maghatid sa kanila ng mga Muslim ng isang tagumpay na malupig ang Makka o isang pasya ayon sa kanyang kalooban at sila ay magsisisi sa mga bagay na kanilang itinatago bilang lihim sa kanilang sarili. At ang mga sumasampalataya ay magsasabi, sila ba ang mga tao na mapagkunwari na sumusumpa ng kanilang pinakamatibay na pangako kay Allah na sila ay nasa panig ninyo, ang lahat ng kanilang ginawa ay nawalan ng saysay at sila ay naging talunan. O kayong nagsisisampalataya, sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya, si Allah ay magdadala ng mga tao na ipapalit sa kanila na kanyang mamahalin at magmamahal sa kanya, na mapagkumbaba sa mga sumasampalataya, na matataglaban sa hindi sumasampalataya, na nakikipaglaban sa landas ni Allah, at hindi kailanman nangangamba sa paratang ng mga nagpaparatang. Ito ang biyaya ni Allah na kanyang ipinagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ay sukdol sa kagandahang loob ang ganap na maalam. Katotohanan ang inyong wali, tagapangalaga o tagapagtangkilik ay si Allah, ang kanyang sugo at ang mga sumasampalataya na nag-aalay ng solah o takdang pagdarasal ng mahinusay, ang nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sila ay umuyukod sa pagdarasal. At sinuman ang tumangkilik kay Allah sa kanyang sugo at sa mga sumasampalataya bilang wali, kung gayon, ang pangkat ni Allah ay magiging matagumpay. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya o tagapangalaga at tagapagtangkilik ang mga nagtuturing sa inyong pananampalataya bilang isang panunuya at katatawanan mula sa lipon ng mga nakatanggap ng kasulatan nang una pa sa inyo, gayon din ang mga hindi sumasampalataya at inyong pangambahan si Allah kung kayo ay tunay na nananampalataya. At kung inyong ipinahahayag ang pagtawag sa dasal o adhan, ito ay kanilang itinuturing panunuya at katatawanan. Ito'y sa dahilang sila ay mga tao na hindi nakakaunawa. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, kayo ba ay namimintas sa amin ng walang ibang dahilan, maliban lamang na kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan na ipinanaog sa amin at sa mga ipinanaog ng una pa sa amin, at ang karamihan sa inyo ay fasikun, mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Ipagbadya, O Muhammad, ipapaalam ko ba sa inyo ang higit na masamang ganti mula kay Allah kaysa rito? Sila na nagkamit ng sumpa ni Allah at kanyang puot at kanyang pinagpanibagong hugis na tulad ng mga unggoy at baboy, sumasamba sa tawagut o Diyos-Diyosan, sila ang higit na masama ang antas araw ng muling pagkabuhay at higit na napaligaw ng malayo sa tuwid na landas sa mundong ito. At nang sila ay nagtungo sa inyo, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, at katotohanan sila ay pumasok na may saloobin ng kawalan ng pananampalataya, at sila ay lumabas na may gayunding damdamin, at si Allah ang nakakaalam ng lahat ng kanilang ikinukubli. At inyong napagmamalas ang marami sa kanila na nagmamadali sa kasalanan at paglabag at pagkain ng mga bawal na bagay tulad ng suhol at riba o tubo sa pira o pautang, tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Bakit kaya ang Rabbaniyun at mga relihiyon pantas ay hindi pumipigil sa kanila sa pagsasalita ng mga makasalanang salita o kasinungalingan at sa mga pagkain ng mga ipinagbabawal na bagay, tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Ang mga Hudyo ay nagsabi, ang kamay ni Allah ay nakagapos. Dapat ang kanilang mga kamay ay matalian at sila ay sumpain sa kanilang mga sinabi. Datapwat ang kanyang mga kamay ay nakaunat ng malapad. Siya ay gumugugol sa kanyang maibigan. Katotohanan, ang kapahayagan na ipinanawag sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon, ay nakapagdagdag sa karamihan sa kanila, ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik at kawalan ng pananampalataya. Naglagay kami ng galit at pagkamuhi sa pagitan nila hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Sa bawat sandali na kanilang pinapagliyab ang apoy ng digmaan, si Allah ang pumapawi nito at sila ay lagi nang nagsusumikap na makagawa ng kabuktutan sa kalupaan at si Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kalukuhan. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad at umiwas sa kasamaan, katotohanan ang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan o sa paraiso. At kung sila lamang ay gumawa ng ayon sa tura o mga batas, sa Injil o ibang ihilyo, at sa ipinanaog sa kanila mula sa kanilang Panginoon, ang Quran, katotohanan sila sana ay nakapagtamo ng kasaganaan at ikabubuhay mula sa itaas nila. At mula sa ilalim ng kanilang mga paa, mayroong mga tao sa lipon nila ang nasa tamang landas. Datapwat marami sa kanila ang gumagawa ng kasamaan. O sugo, ipamahagi mo ang ipinanaog sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung ito ay hindi mo gawin, kung gayon, hindi mo na iparating ang kanyang mensahe, si Allah ang mangangalaga sa iyo sa sangkatauhan. Katotohanan si Allah hindi namamatnubay sa mga tao na hindi sumasampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, O angkan ng kasulatan, kayo ay walang masasabing angkin hangkat kayo ay hindi gumagawa ng ayon sa tura o mga batas, sa ebanghelyo at sa ipinanaog sa inyo mula sa inyong Panginoon, ang Quran. Katotohanan, ang kapahayagan na ipinanaog sa iyo, O Muhammad, mula sa iyong Panginoon, ay nakapagdagdag sa karamihan sa kanila ng katigasan ng kanilang ulo, ng paghihimagsik, at kawalan ng pananampalataya. Kaya't huwag kang malumbay hinggil sa mga tao na hindi sumasampalataya. Katotohanan ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, sa kanyang sugong si Muhammad, at sa lahat ng ipinahayag sa kanya mula kay Allah, ang mga Hudyo at mga Sabyano at mga Kristiyano, sinumang manampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsigawa ng kabutihan at naniwala kay Propeta Muhammad, sa kanila ay walang pangangamba, gayon din naman sila ay hindi mahahapis. Katotohanan aming kinuha ang kasunduan ng angkan ng Israel at nagsugo sa kanila ng mga sugo. Sa bawat panahon na may dumaratal sa kanila na isang sugo na hindi naayon ang kanyang mensahe sa kanilang sariling kagustuhan, ang ilan sa mga sugo ay tinawag nilang mga sinungaling at ang iba naman ay kanilang pinapatay. At sila ay nag-aakala na hindi magdudulot sa kanila ng kaparusahan at kapahamakan ang kanilang paglabag, kaya't sila ay naging bulag at bingi. Makaraan nito, sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan at si Allah ay bumaling sa kanila nang may pagpapatawad. Datapwat muli, marami sa kanila ang naging bulag at bingi at si Allah ang ganap na nakamamasid ng kanilang ginagawa. Katotohanan ang hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Datapwat ang Mesiyas ay nagsabi, O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan ang sinumang nagbibigay ng katambal sa pagsamba kay Allah. Kung gayon, si Allah ay magkakait sa kanya ng paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. At sa zalimun, sila ay walang magiging tagapagtangkilik. Katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ay isa sa tatlo, datapot wala ng iba pang Diyos, maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan, ang isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanila. Hindi baga sila magbabalik loob kay Allah at hihingi ng kanyang kapatawaran sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Ang Mesiyas, ang anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina ay isang siddiqo. Siya ay nananampalataya kay Allah nang may ganap ng pagtitiwala sa kanya at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang maaklat. Sila ay kapwa kumakain ng pagkain. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang ayat na maliwanag sa kanila, magkagayon man, pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo. Ipagbadya o Muhammad sa kanila na mga hindi sumasampalataya, paano ninyo sinasamba maliban pa kay Allah ang isang bagay na walang kapangyarihan, na makagawa ng kapinsalaan, gayon din ng kapakinabangan para sa inyo. Datapwat si Allah ang siyang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Ipagbadya, O Muhammad, o angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabi sa hangganan ng inyong pananampalataya tungkol kay Jesus, na naiiba sa katotohanan. At huwag ninyong sundin ang walang kapararakang pagnanais ng mga tao na napaligaw noong una at naglihis sa marami at nagligaw sa tamang landas. Ang mga nasa lipon ng angkan ng Israel na hindi sumasampalataya ay isinumpa ni Allah sa pamamagitan ng dila ni David at Jesus, ang anak ni Maria. Ito'y sa dahilang sila ay sumuway kay Allah at sa sugo, at patuloy na lumalabag ng lagpas sa lahat ng hangganan. Sila ay nahirati na hindi nagbabawal sa isa't isa sa mungkar o kamalian o kasamaan o kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan o kawalan ng pananalig at iba pa na kanilang ginagawa. Tunay na kabuktutan ang kanilang laging ginagawa, na pagmamalas mo ang karamihan sa kanila, na tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang kanilang awliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa, at sa gayong dahilan, ang puot ni Allah ay sumapit sa kanila, at sa kaparusahan, sila ay mananahan magpakailanman. At kung sila lamang mga Hudyo ay nananampalataya kay Allah at naniwala sa propeta na si Muhammad at sa anumang ipinahayag sa kanya, kailanman ay hindi nila tatangkilikin sila bilang awliya o mga tagapangalaga o tagapagtangkilig, datapot marami sa kanila ang fasiqun, mga mapaghimaksik at palasway kay Allah. Katotohanan, inyong matatagpuan sa lipon ng mga tao na ang may pinakamatinding pagkapuot sa mga sumasampalataya o mga Muslim ay ang mga Hudyo at mga Mushrik o mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At inyong matatagpuan na ang may pinakamalapit na pagmamahal sa mga sumasampalataya ay sila na nagsasabi, kami ay mga Kristiyano na sumusunod sa relihiyon ng Mesiyas at sa mga turo ng kanyang Injil. Ito'y sa dahilang kabilang sa kanila ay mga pari at munako, at sila ay hindi palalo. Amen.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maiksing paksa ngayon ay patungkol sa ta'limat qabla al-hajj. Ibig sabihin, mga paalaala bago magsasagawa ng hajj. Ngayon ay napakalapit na buwang panahon ng pagsasagawa ng hajj. Kaya nararapat lamang na magbigay tayo ng mga paalaala sa mga brother, mga sister, mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nais magsagawa ng hajj sa taong ito. Nararapat sa nagsasagawa ng hajj bago maglakbay o bumiyahe patungo sa sagradong tahanan o Kaaba sa Makkah, na isagawa muna ang mga bagay na siyang kaganapan ng kanyang Hajj at Umrah, at upang sa ganun ay maging katanggap-tanggap ang kanyang gawain sa kapahintulutan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, al-istikhara. Ang ibig sabihin ng istikhara ay panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagpapasya. At al-istishara o sa ibang katawagan, musyawara o ang paghingi ng opinyon mula sa ibang tao o pagsasanggunian ng isa't isa sa opinyon. Sa makatuwid, walang lugi o hindi walang kalugihan ang sinumang humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagpapasya, at walang pagsisisi ang sinumang nagkipagsanggunian sa isa't isa, kaya laging humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tamang pagpapasya sa kanyang paglalakbay, kung ano ang tamang oras, kung ano ang magandang biyahe, mabuting kasamahan at tumpak na daan kung marami ang daan. At pagkatapos ay makipagsanggunian sa mga taong may karanasan sa ganung mga gawain at mga mabubuting tao o maka-Diyos. Ang paraan ng istikhara ay pagsasagawa ng dalawang raka'a na pagdarasal, katulad ng regular na sunnah na dalawang raka'a. And then pagkatapos nun ay manalangin siya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala magsagawa ng dua. Mula sa mga mapapanaligang dua, kung mismo may mismong dua o panalangin para sa istikhara, at kung hindi mo man ito alam, hindi mo ito memorize, ay pwede kang magdua ng kahit anong panalangin, basta hilingin mo na lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ano ang tama at wastong pagpapasya sa naturang gawain. Ang ikalawa ay ang kawagasan ng gawain ito para sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wagas ang layunin mo para sa Panginoong Allah, o ang tinatawag na al-ikhlas. Ang al-ikhlas ay napakahalaga sa lahat ng gawain. Sa lahat ng gawain o pagsamba. Gawain pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat kapag natanggal o nawala ang ikhlas sa gawain, ay hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya isa sa puso ang pagsasagawa ng Hajj at Umrah, at kailangan isasagawa mo ito alang-alang lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ginawa mo ito, ang Hajj na ito o Umrah, na bilang pakitang tao lamang para matawag ka lang na Hajj, o para malaman lang ng mga tao nakapunta ka ng Umrah o Hajj sa Makkah, yun lang layunin mo para sumikat ka, yun ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ikatlo ay ang pag-aaral sa mga lituntunin, mga pamamaraan ng Hajj at Umrah. Sa makatuwid, narapat sa taong may layunin magsagawa ng Hajj na pag-aralan niya muna ang mga tamang pamamaraan, wastong pamamaraan para sa pagsasagawa ng Hajj, upang sa ganun ay magiging wasto at tumpak ang kanyang gawain at kanyang Hajj o Umrah katanggap-tanggap sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat alam niya kung anong mga kondisyon, mga obligado, saligan at mga kanais-nais mga sunna sa pagsasagawa ng Hajj. Ang mga scholar o mga pantas ng Islam, noon pa man at mga bago, sa panahon ngayon marami silang naisulat na mga aklat patungkol sa paksang ito, kaya narapat lamang na saliksikin natin or magtanong mismo sa mga taong may sapat na kaalaman tungkol sa Hajj at Umrah. At ang panghuli ay paghanda sa mga kakailanganin ng pamilya. Kung ikaw ay pupunta ng Hajj, kailangan bago ka bumiyahe, bago ka maglakbay, ay ihanda mo muna ang mga bagay na kinakailangan ng iyong pamilya sa panahon na wala ka sa kanila dahil ikaw ay nasa Hajj. Tulad ng pera, pagkain, inumin at iba pa. Upang sa ganun ay hindi na ito puproblemahin ng ibang tao. So, narapat na meron kang sapat na bagay na or pera o gastusin na makakasapat sa kanila sa panahon na wala ka. At ganun din, narapat din na bigyan mo sila ng payo, payuhan mo sila, ang pamilya mo, ng pagkatakot o kabanalan ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ng kabanalan ng pagkatakot sa Allah ay pagsasagawa ng mga gawaing ipinag-uutos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas sa mga bagay na ipinagbabawal niya o sa mga kabawalan. Kaya ang kabanalan ng takot ang siyang pinakamainam na maging baon ng taong naglalakbay, baon ng Muslim kung saan man siya naroroon at sa kanyang paglalakbay. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب sa suratul Baqarah. Sabi ng Panginoon, sabi ni Allah, sa makatuwid, maghanda kayo ng baon at ang pinaka mainam na baon ay ang takot sa Allah. واتقوني kaya matakot kayo sa akin o mga tao na may pangunawa. So, napaka-importante ang ating natalakay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na para sa mga taong nais magsagawa ng Hajj sa taong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang aking tatalakayin sa ngayon ay patungkol sa sala, pagdarasal, kung ano ang ibig sabihin ng sala at kung gaano ito kahalaga sa buhay ng isang Muslim. Ang sala ay wikang Arabic na ang literal na kahulugan nito ay ad-dua o panalangin, paghiling. Ad-dua, siyang literal na kahulugan ng sala. Ang Islamikong kahulugan naman ng salitang sala ay ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na binubuo ng mga natatanging salita at gawa. Nagsisimula sa takbir o yung pagsabi natin ng Allahu Akbar at nagtatapos sa taslim o ang pagsabi natin ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pagdarasal ay napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Ito ang pangalawa o ikalawang halik

sa lima na ng limang beses sa loob ng isang araw. Ang pagdarasal ay ginawang obligado ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay pumunta sa kalangitan, pumanhik sa langit sa gabi ng Mi'raj o sa gabi ng kanyang pag-akyat sa kalangitan. Ito isang patunay lamang sa kahalagahan ng pagdarasal sa buhay ng isang Muslim. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon, kapag tinamaan siya ng isang bagay, isang nakakabahalang bagay, isang suliranin, problema, o ano pa mang bagay na mahalaga, siya ay agad na pumupunta sa pagdarasal. Pupunta siya sa masjid at siya ay nagdarasal o nagsasagawa ng sala. Maraming hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tumutukoy sa kabutihan, kahalagahan, kahigitan ng pagdarasal. Maaring ilan lamang dito ang ating babanggitin. Isa na ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na naisalaysay ni Imam Muslim. Sabi ng propeta, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay'un?" Qalu, "La yabqa min daranihi shay'." Qal, "Fadhalika mathalu as-salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya." Rawah Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, kanyang mga sahaba, sabi niya, ano sa palagay ninyo na katotohanan may isang ilog na malapit sa inyong pintuan at ang isa sa inyo ay naliligo dito o sa ilog na ito araw-araw ng limang beses. Limang beses siya naliligo sa ilog na ito. Meron pa ba kayang matitirang libag o marumi? Maruming bagay sa kanyang katawan. Sabi ng kanyang mga kasamahan, "La yabqa min daranihi shay." Wala nang matitirang marumi sa kanyang katawan. Sabi ng propeta, "Fadhalika mathalu salawatil khams." Ito ay kahalintulad lamang ng limang beses na pagdarasal. Yamhullahu bihinnal khataya. Pinapawi, pinapatawad, binubura, pinapawi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pagdarasal na ito. Allahu Akbar. So ganun kahalaga ang pagdarasal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagdarasal, katulad ng sinabi ko kanina, isa sa mga obligadong bagay sa pananampalatayang Islam, at ang mga nagpapatunay nito ay mula mismo sa Quran at hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ijma, kung saan nagpagkaisahan ng mga Muslim na obligado ang pagdarasal. Ang katulad lamang ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah verse 43, sabi niya, "Wa aqimus salah," at itaguyod ninyo at isagawa ninyo ang pagdarasal. "Wa aqimus salah," ito ay fi'l amr, command, pag-uutos, ibig sabihin ito ay obligado sa mga Muslim. At ganun din sa sunnah o hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tanungin siya ng isa sa kanyang mga kasamahan kung ano ang bagay na obligadong gawain. Isa sa mga sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaking ito na nagtatanong ng mga obligasyon sa pananampalatayang Islam, sabi niya, "Khamsu salawatin fil yawmi wal layla." Ibig sabihin, limang beses na pagdarasal sa loob ng 24 hours, sa araw at gabi. Kala sa'il, ayon sa nagtanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal alayya ghayruhunna?" Meron pa bang obligado sa akin maliban sa limang pagdarasal na ito? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La,

Wala na, sabi ng propeta. Yun lamang yung obligadong pagdarasal. Maliban illa ang tatatawa. Maliban kung ikaw ay nais magsagawa ng voluntaryong pagdarasal at ito ay may gantimpala. Ang pagdarasal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay obligado sa lahat ng Muslim, babae man o lalaki, albalig, at yung Muslim na umabot sa wastong edad at nasa tamang pag-iisip, akil. Kaya hindi ito obligado sa kafir o yung hindi Muslim. Hanggat hindi siya nagiging Muslim, hindi siya obligado magdarasal. Ganon din ang batang maliit. Hindi rin obligado hanggang sa pagsapit niya sa wastong edad. At ganon din ang taong baliw. Hindi siya obligado magsala hanggang sa siya ay manumbalik sa tamang pag-iisip. Ganun pa man, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mabatang maliliit o yung mga bata, yung mga kabataan na hindi pa umabot ng wastong edad, bagkos ang kanilang edad ay umabot na sa 7 taong gulang, sila ay uutusan. Karapat-dapat na pag-utusan sila ng kanilang mga magulang na sanay ng sarili sa pagdarasal. وَيُدْرَبُونَ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشِرْ. At sila ay papaluin kapag sumapit sila sa 10 taong gulang kapag hindi nila isasagawa ang pagdarasal. Kaya ganun na lamang ang kahalaga ng pagdarasal sa ating buhay. Sino man ang magtakwil at tuluyang talikuran, ang pagdarasal ay tunay na tumalikod sa pananampalatayang Islam. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Muttafaqun alay, ang bagay na namamagitan sa ating mga Muslim, sa aming mga Muslim, sabi ng propeta. At silang mga hindi mga mananampalataya, as-salah ay ang pagdarasal, pagsasagawa ng pagdarasal. Pagsasagawa ng salah. Faman tarakaha faqad kafar. Ang sinumang talikuran ang pagdarasal, tunay na tumalikod sa pananampalataya. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Naway marami tayong napulot na magagandang aral sa ating mahalagang paksa sa araw na ito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan at mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po ang pangalawang o ikalawang aralin mula sa seri ng ating mga aralin sa Ramadan. At ang pamagat po nito ang mga alituntunin ng pag-aayuno. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ito po ay matatagpuan natin sa Suratul Baqarah, verse 183. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, kutiba alaykumus siyam, inubliga sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno gaya ng pag-uubliga niya nito sa mga taong nauna sa inyo. Kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Ito pong ayang ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na katibayan na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno para sa mga taong mananampalataya. At ang dahilan kung bakit niya ito inubliga ay hari naway magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mapagtatanto rin natin sa ayang ito na inubliga din ni Allah ang pag-aayuno hindi lamang sa atin, sa umma natin ngayon, kundi sa umma rin na mga nauna sa atin. Ang pag-aayuno ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay walang pagdududa na kinakailangang sundin at gampanan ng isang taong siya ay nag-aangking isang Muslim. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Bunyal Islam ala khams. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinayo o na itatag ang Islam sa pamamagitan ng lima na limang halige. Ang una dito ay ang syahada na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nag-iisang Diyos at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At ang pagsasagawa ng dasal, pagdarasal, ang pagbibigay ng zaka at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pagsasagawa ng hajj sa sinumang may kakayanan nito. Dito sa hadith na ito ay makikita natin na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkos ito ay kabilang sa limang haligi ng Islam. Limang haligi ng Islam na hindi tatayo ang ating pananampalataya maliban na lamang kung sasagawa natin at gagampanan natin itong limang ito. At kabilang dito ang pang-apat ay ang pagsasagawa ng ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado mula sa Quran at Sunnah at napagkasunduan ng ating ummah na ito ay kinakailangang gampanan ng isang tao. Sa isang taong nag-aayuno ay masisira lamang ang kanyang pag-aayuno kung magagawa niya o di kaya makukuha sa kanya ang tatlong kondisyon na ito. Ang unang kondisyon na magiging sira ang kanyang pag-aayuno kapag siya ay nakagawa nito, ay kung halimbawa, unang kondisyon ay alam niya. Alam niya na ang gawain ito kapag kanyang ginawa ay makakasira. Ang ibig sabihin, kapag ang isang nag-aayuno, nakagawa siya ng isang bagay na nakakasira nito ng pag-aayuno at hindi naman niya pala alam na ito ay nakakasira, sa pagkakataong ito, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. So kinakailangan ng kaalaman, yun ang una. Para masabi nating sira ang pag-aayuno ng isang tao, kinakailangan alam niya. Pangalawa, meron siyang tinatawag na kamalayan. Ibig sabihin siya ay alam niya yung ginagawa niya sa pagkakataon na yun, sapagkat kapag ang isang tao nakalimot, alam niya pero nakalimot siya, katulad halimbawa magsasagawa siya ng uminom siya o hindi kaya siya ay kumain ng ang pagkain na yun. Alam niya nakakasira, ngunit
wala siyang kamalayan at nakalimutan niyang nakainom siya, dito rin po ay hindi magiging sira ang kanyang pag-aayuno. So ito yung pangalawa. Ang pangalawa ay ang kamalayan. Kinakailangan, alam niya na ang ginawa ng niyaon sa pagkakataong yun ay nakakasira at batid niya sa pagkakataong yaon at hindi siya nakalimot. Pangatlo ay yung may kalayaan. Ang ibig sabihin ng kalayaan at hindi siya pinilit dito at hindi siya ibig sabihin ipinagawa sa kanya ng pilit sapagkat ang isang taong pinilit sa kanya ang makagawa ng isang bagay na makakasira sa pag-aayuno ay hindi siya inuobliga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na bayaran niya ito ulit o di kaya ito ay kanyang pag-ayunuhan ulit sapagkat siya ay pinilit. So ito yung tatlo. Kinakailangan yung kaalaman, kondisyon para masira, kung halimbawa para masira ang isang taong ang pag-aayuno ng isang tao, una diyan ay alam niya, pangalawa, siya ay may kamalayan, pangatlo, siya ay may kalayaan. Ito mong tatlong ito kapag nakita ng isang tao sa kanyang ginawa na nakakasira ng pag-aayuno ay nasisira po ang kanyang pag-aayuno at kinakailangan niya po itong palitan. Ang ibig sabihin, kapag ang isang tao nakagawa ng isang gawain na nakakasira ng pag-aayuno, ay kinakailangan niyang pag-ayunuhan ito pagkatapos ng Ramadan. Sapagkat ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ang pag-sira ng pag-aayuno ng sadya ay hindi katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sino man sa inyo makainom ng hindi niya sadya ay ipagpatuloy niya ang kanyang isinagawang pag-aayuno sapagkat tunay na hindi nasira ang kanyang pag-aayuno bagkos magpasalamat siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung halimbawa pag inom niya ng tubig hindi niya alam na nagpa-fasting pala siya sapagkat siya ay pinainom ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, maging maingat ang isa sa atin sa ating gagawing pag-aayuno sapagkat ang pag-aayuno natin ay ang nakakaalam lamang nito ay tayo sa ating mga sarili at ang siyempre si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya anumang mga bagay na makakasira dito ay kinakailangan nating layuan at dapat natin na pagsumikapan sa abot ng ating makakaya kasi ang pag-aayuno ay hindi lamang sa pamamagitan ng paglayo natin sa mga makakain o maiinom. Magkos ang isa sa mga wisdom ng pag-aayuno ay lumayo rin tayo sa mga makakasama sa atin. Katulad halimbawa kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan nung hindi pa buwan ng Ramadan, o siyempre ang paggawa ng kasamaan ay hindi lamang dapat tigilan o pagsisihan ng isang tao sa buwan ng Ramadan, bagkos ay sa lahat ng pagkakataon. Pero sa buwan ng Ramadan ay mas lalong pinapaigting dapat ang paggawa ng kabutihan ng isang taong mananampalataya sapagkat sa buwan na ito hindi niya alam kung siya ay makakarating pa sa susunod pang buwan. Kaya inshallah Subhanahu wa Ta'ala, pagsumikapan po ulit natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na magampanan natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay tanggap na tinatanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya marami pong salamat. Hanggang dito na lang inshallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura Al-Qawriyah, ang araw ng matinding pagkabalisa. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ang maawain. Ang Qawriyah, ang araw ng matinding pagkabalisa. Al-Qawriyah, ito ay isa sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom tulad ng Al-Haq at Tama at Sakha at Al-Gaysiha at iba pang pangalan. Ano ang Qawriyah? Ang araw ng matinding pagkakabalisa? At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang Qawriyah, matinding pagkabalisa? Ito ang araw na ang tao ay katulad ng mga gamugamong nangagkalat o naglipana, at ang mga bundok ay tulad ng himulmol na lana. Kaya't sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay mabigat. Magkakaroon siya ng buhay na kasiyasiya sa paraiso. Ngunit sino mang matagpuan, ang timbang ng kabutihan ay magaang. Ang kanyang kanlungan ay ang Hawiyah. Hawiyah, isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano pa ito? Ito ang apoy ng Hamiyah, nagbabaga sa labis nitong init. Hamiyah, ito ay apoy na nagbabaga sa labis nitong init. Ayon kay Bukhari at Muslim, si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala, ang apoy na pinaninigas ng anak ni Adan ay isa lamang bahagi sa 70 bahagi ng apoy sa impyerno. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraira na sinabi ng propeta, katotohanan ang taong makatatanggap ng pinakamagaang parusa ng apoy ng impyerno ay yaong tao na mayroong dalawang kasuotang pangpaa na nagiging sanhi ng pagkulo ng kanyang utak. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 432 at versikulo 3, kapitulo 313.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pag-usapan natin ngayon o aking paksa sa araw na ito ay patungkol sa patnubay ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung saan ang patnubay ay nanggagaling lamang sa Kanya, nanggagaling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayong mga nagpapalaganap ng Islam, ang tanging kakayahan lamang natin ay ituro sa mga tao kung ano ang tamang paraan ng pananampalataya at kung ano ang tamang daan tungo sa tamang pananampalataya at tamang relihiyon ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa usaping ito, may sinabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qasas. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, innaka la tahdi man ahbab, walakin allaha yahdi man yasha. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng aya na ito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, katotohanan, ikaw o Muhammad, ay hindi mo kayang patnubayan ang sinumang nais mo. Hindi mo kayang patnubayan ang sinumang kalulugdan mo o nais mong gabayan. Walakin Allah yahdi may yasha, ngunit si Allah lamang ang may kakayahang patnubayan ang sinumang nais niyang patnubayan. So ibig sabihin, si Allah ay kaya niyang gabayan o patnubayan, mapapatnubayan niya ang sinumang nais niyang patnubayan. Sa usaping ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong napakahalagang hadith na nabanggit ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Si Abu Talib ay kapatid ng ama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay ama ni Ali bin Abi Talib, isa sa mga kasamahan ng Propeta radiyallahu anhu, si Ali bin Abi Talib. Si Abu Talib, isa siya sa mga tumulong sa mga Muslim. Isa siya sa mga dumidepensa sa mga Muslim. Kahit na siya ay hindi pumasok sa Islam, dinidepensahan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim. Nang ang kamatayan ay dumating sa kay Abu Talib, ibig sabihin nung naghihingalo na siya o nung mamamatay na siya, dumating sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang propeta kay Abu Talib nung mamamatay na siya, at maliban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating din ang mga kapatid ni Abu Talib, si Abdullah bin Abi Umayya at si Abu Jahl. Mga tiyuhin din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit sila ay mga mushrik o mapagtanggol sa Allah, hindi sila mga Muslim. So, nung dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the same time nandoon din yung mga tiyuhin niya, si Abu Jahl at si Abdullah bin Abi Umayya. Sinabi ng propeta kay Abu Talib, sabi niya, "Ya am, qul la ilaha illallah wa hajju laka bihi aw biha 'inda Allah. Qul la ilaha illallah wa hajju laka biha 'inda Allah." Sinabi ng propeta kay Abu Talib, sabi niya, "O tito, o uncle, sabihin mo ang la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah na salita na siyang gagawin kong katibayan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ikaw ay tumanggap ng kaisahan ng Panginoong Allah. Tinanggap mo ang kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pumasok ka sa Islam." So, habang sinasabi ito ng propeta, which is inulit-ulit niya kay Abu Talib,
bilang kumagay umaasa, na may pag-asang baka sakali na mabanggit ng propeta o mabanggit ni Abu Talib ang la ilaha illallah sa huling huling buhay niya, sa huling oras o huling panahon ng kanyang buhay, at siya ay magkaroon ng pag-asa na makapasok sa paraiso at patawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon sinasabi rin ang kanyang mga kapatid ni Abu Talib. Sabi niya, atargabu am millati Abdul Muttalib. Sabi ni Abu Jahl at si Abdullah bin Abi Umayya, sabi niya, Abu Talib, ayaw mo ba? O tinatalikuran mo ba ang pananampalataya o relihiyon ng ating ama na si Abdul Muttalib na siyang kinagisnan natin? So, inuulit-ulit din ng propeta yung sinasabi niya na sabihin mo ang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin, karapat dapat sambahin maliban sa Allah, na siyang salita na gagawin kong katibayan sa Allah na ikaw patawarin dahil siyang nagpapatibay o nagpapatunay na tinanggap mo ang kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa dumating yung time na mamamatay na si Abu Talib, at ang pinakahuling nabanggit niya, nakakalungkot, ng pinakahuling nabanggit niya ay siya ay mananatili sa pananampalataya ng kanilang ama na kanilang nakagisnan na si Abdul Muttalib, kung saan ang kanilang pananampalataya ay pagtatambal sa Panginoon o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga ribulto. So, hindi niya nabanggit ang La ilaha illallah. So, pagkatapos nun, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, La astaghfiranna laka ma lam unha ang. So, sabi niya, hihingi kita ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ito man ay, o kung ito ay hindi pinagbabawal sa akin. So, nung sabihin niya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang revelasyon, dumating ang ayah mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasabi, sabi niya, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sabi ng Panginoong Allah, hindi maaari sa isang propeta at silang mga mananampalataya, hindi maaari sa propeta, tinutukoy ay si propeta Muhammad, hindi maaari sa propeta at sa kanilang mga mananampalataya na ihingi nila ng kapatawaran ang mga musyrik, ang mga taong mapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga taong hindi Muslim, hindi maaari ihingi ng kapatawaran sa Allah kahit na sila ay kamag-anak mo pa. Kahit na sila ay kamag-anak, hindi sila pwedeng o hindi sila maaaring ihingi ng kapatawaran. At sa nangyari kay Abu Talib, dumating ang revelation o aya na binanggit natin sa una na sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Qasas, sabi niya, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan o Muhammad, hindi mo kayang patnubayan ang sinumang nais mong patnubayan. O subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatnubayan niya ang sinumang nais niyang patnubayan. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong hindi pa nagagabayan sa tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam, na siya lamang tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating paksa ngayon ay patungkol sa Ashura. Ano ang Ashura? Ang Ashura ay wikang Arabic hango sa salitang Asher o ikasampu. Ang tinutukoy sa salitang Ashura ay ang ikasampung araw ng sa araw ikasampung araw ng buwan ng Muharram sa Hijra calendar ng mga Muslim. So ito ang tinutukoy sa salitang Ashura, ikasampung araw ng Muharram, buwan ng Muharram sa Hijra calendar. Ang Ashura ay isang dakilang araw at taglay nito ang mataas na antas sa pananampalatayang Islam at pagpapahalaga para sa mga Muslim. Ang Ashura ay ito ang araw kung saan iniligtas ng Panginoong Allah si Propeta Musa o si Moises kasama ang mga angkan ng Israel, kanyang mga tagasunod na sa mula sa angkan ng Israel laban sa kamay ni Firaun kasama ang kanyang mga kawal. So nung habulin ni Firaun pati ang kanyang mga kawal si Musa pati kasama ang kanyang mga tagasunod na angkan ng Israel ay nanalangin siya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na iligtas sila mula kay Firaun. Kaya ang nangyari ay naligtas sila, iniligtas sila ng Panginoong Allah at nalunod si Firaun kasama ang kanyang mga kawal. So ito ay nangyari sa ikasampung araw ng Muharram sa Ashura. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating niya sa Medina na isa ito sa natuklasan niya or isa ito sa nakita niya sa mga Hudyo na kanilang ginagawa, sila ay nag-aayuno. So nung nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Hudyo na nag-aayuno sa Medina, ay siya'y nagtanong kung ano ba ito, bakit ang mga Hudyo ay nag-aayuno sa araw na ito. So ang naisagot nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi nila, ito ay isang dakilang araw. Ito ang araw kung saan iniligtas ng Panginoong Allah si Musa, si Moises, pati ang mga angkan ng Israel mula sa kamay ni Firaun kasama ang kanyang mga kawal. Ito'y nangyari sa Ashura. Kaya nag-ayuno si Propeta Musa alayhi salam bilang pasasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kami ay nag-aayuno. So nung malaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyong gawain ng mga Hudyo, ay kanyang sinabi, ako ang mas karapat dapat kay Musa. O ang tinutukoy niya, ibig niya sabihin, siya ang karapat dapat na sumunod sa pamamaraan ni Propeta Musa dahil pareha silang propeta ng Panginoon. Pareha sila ng mensahe, ang pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoon kesa mga Hudyo. Kaya nag-ayuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ashura at ito'y sinabi sa kanyang mga kasama sa mga Muslim na pag-ayunuhan ito. Okay, so ang Ashura ay pinag-aayunuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, wala akong nakitang araw na mas pinahalagahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa araw na ito, at wala akong nakitang buwan na pinahalagahan ng Propeta maliban sa buwan na ito. So ang tinutukoy niya ba Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay ang araw ng Ashura at ang buwan ng Ramadan, sapagkat talagang hinihintay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang araw na ito upang siya ay mag-ayuno, magsagawa ng pag-ayuno dahil sa
gantimpala ang ibinibigay at ginagawad ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nag-aayuno sa araw nito. At ang gantimpalang ibinibigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa taong mag-aayuno sa araw ng Ashura ay papawiin niya ang kasalanan ng taong yaon, ang kanyang mga nakaraang kasalanan sa nakaraang taon. Ang kanyang kasalanan sa loob ng isang taon ay papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu lillahi ay yukaffira sana allati qablahu," rawahu Muslim. Sabi niya, at ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay aking inaasahan mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na papawiin ang kasalanan sa nakaraang taon. So, ganun kalaki ang gantimpala ng taong mag-aayuno sa araw na ito. Ang paraan ng pag-aayuno sa araw na ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pag-aayunuhan natin ang araw na bago ang Ashura, bago ang kasampu at pagkatapos nito. Yawmun ba'qablahu o yawmun ba'dahu. Ibig sabihin ay pag-aayunuhan mo ang ikasampung araw kasama yung ikasiyam. Ikasiyam at ikasampu ang pag-aayunuhan mo. O pag-aayunuhan mo ang ikasampung araw ng Muharram, yung Ashura, kasama ang ikalabing isa. Kasama ang ikalabing isa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lain bakitu ila kabilin, ila suman natasit." Sabi niya, kapag sa susunod na taon, abutin ko pa, buhay pa ako, sa susunod na taon ay aking pag-aayunuhan ang ikasiyam. So dahil ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay salungatin, sasalungatin ang paraan ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, kanilang pinag-aayunuhan ay ang ikasampung araw lamang ng Muharram. Kaya gusto ng propeta na masalungat, iba ang paraan ng ating pananampalataya kaysa mga Hudyo. Or ayon din sa mga scholar, pwede mong pag-aayunuhan yung tatlong araw. Ikasiyam, ikasampu, at ikalabing isa. At yun ang pinakamalaking gantimpala, inshallah. At kung sakali na ang tao ay ang kanyang kayang gawin lamang, ang kanyang kayang pag-aayunuhan lamang ay kasampung araw ng Muharram, yung mismong Ashura lamang, inshallah, tatanggapin pa rin sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, makakamit pa rin niya ang gantimpalang pagpapawi ng kanyang kasalanan sa loob ng isang taon sa nakaraang taon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito kahalaga ang araw ng Ashura. Kaya huwag nating palampasin at samantalahin natin ang napakagandang pagkakataon na ito upang sa ganun ay patawarin sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga nakaraan sa nakaraang taon. Sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpapatawad ng mga kasalanan, ang tinutukoy dito yung mga maliliit na kasalanan lamang. Hindi kasama o hindi saklaw nito ang mga mortal na kasalanan o mga major sin. Sapagkat ang mga malalaking kasalanan, mga mortal na kasalanan, mga major sin, ay nangangailangan ng tauba o pagbabalik loob mismo, pagbabago. Pagbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Alimbawa, kung ikaw ay hindi nagsasala, hindi ka nagsasala. So, malaking kasalanan po yun. So, ngayon, hindi yung kaya ng pag-aayuno ng Ashura. Kahit tuwing Ashura, mag-aayuno ka, kung hindi ka naman nagsasala. So, hindi yon saklaw ng sinasabi natin pagpapawi ng kasalanan. Kailangan mong magbago, kailangan mong magtauba, kailangan mong magdasal. Magsagawa ng pagdarasal ng ganap, kumpleto, 5 beses sa isang araw. At ang pinakahuli dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay kabilang sa sunnah, kanais-nais na gawin ng Muslim. Hanggang dito lamang, maraming salamat naway nagkaroon tayo. Meron tayong maraming aaral na napulot sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

pagsamba sa tanging nag-iisang Allah ang dahilan kung bakit tayo nandito sa lupang ito, sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit nilikha ang mga kalangitan at kalupaan. Ang dahilan kung bakit ipinadala ang mga sugo, ipinahayag ang mga kasulatan, itinatago, itinatuyo ang mga masjid. Ito ang siyang nag-iisang dahilan kung bakit tayo ay nilikha ng ating Panginoong Allah. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Adh-Dhariyat, sinabi niyang, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At hindi ko nilikha ang jin at ang tao kundi upang ako ay kanilang sambahin. Kaya napaka liwanag sa talatang ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsamba lamang sa Kanya. Ngayon, bibigyan natin ng linaw kung ano nga ba ang sinasabing pagsamba. Sa Arabic, ibada. May mga tao kasing akala nilang pagsamba ay itong sala lamang o ang pagdarasal. Hindi. Dahil bibigyan natin dito ng masusi at magaan na kahulugan ayon na rin sa naisalaysay ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, marami ang nagsalaysay at nagpaliwanag sa kahulugan ng ibada. Subalit ito ang pinili natin dahil nga sa maikli at malinaw ang pagkakapaliwanag. Sinabi ni Ibn Taymiyyah, Sheikhul Islam, ng ibada o ang pagsamba sa wikang Arabic, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Nang ibig sabihin ito, ito ay pangkalahatang katawagan na sumasaklaw sa lahat na naiibigan at kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga salita at gawa, maging ito ay lantad o nakatago. Kung susuriin natin ang sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ang ibig sabihin ng ibada o ng pagsamba ay sumasaklaw sa lahat ng nasasabi at nagagawa ng tao, maging ito ay panloob o panlabas. Ang ibig sabihin, nagawa niya man o hindi, basta't na isa puso niya na sasabihin niya ito o di kaya gagawin niya ito, ito ay may ituturing na ibada. Kung ang kadahilanan ay isinaalang-alang ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ibada ang siyang dahilan kung paano natin makamit ang tunay na kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Ang pagsabi mo ng mabuti ay ibada. Napakarami ang ibada. Ang pagharap mo sa kapwa ng maaliwalas na mukha, ibada, pagsamba. Hindi lamang yung pagdarasal, pagkakawanggawa, zakat, pag-aayuno, siyam, o hajj, o ano pa man, pagbasa ng Quran, pagtaguyod ng mga kusang loob ng pagdarasal, hindi lamang ito ang sinasabing ibada. Bagkos, ang lahat ng salita na mabuti at ang lahat ng gawa batay sa kabutihan, gaano man kaliit, kalaki, ito ay may nakalaan, nagantimpala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara."
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maging ito man ay maliit, malaki, mabuti, masama, may nakalaan, nagantimpala. Kaya, sadyang napakalawak ang kahulugan ng sinasabing ibada. Sa madaling salita, halos lahat ng kilos gawa salita ng isang Muslim ay maituturing na ibada. Liban na lamang kung ito ay nasasagla sa kasalanan. Tulad na imbawa, kapag siya nakagawa ng kasalanan, ito ay magsisilbing kawalan ng pananampalataya. Dahil sinabi ng propeta sa Islam, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Ang isang taong nagsasanay sa pangangalun niya, habang siya ay nagsasanay nito, wala sa kanya ang pananampalataya. Nasa madaling sabi, ang gawa ng isang Muslim ay tuloy-tuloy ang kabutihan hanggat hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Ang nais ko pang gustong linawin dito, ang sinasabing ibada ay may dalawang kondisyon upang ito ay maging katanggap-tanggap. Dahil kapag ka hindi na isalang-alang ang dalawang kondisyon na ito, hindi may matanggap ang isang gawain o isang ibada. Una, ang sinasabing katapatan. Ano mang gawain na nakabatay sa katapatan, ito ay matatanggap. Pangalawa, ang pagiging alinsunod sa katuruan ng propeta S.A.W. Ano mang gawain na alinsunod sa katuruan ng propeta S.A.W., ito ay matatanggap. Kaya, kinakailangang isaalang-alang natin ang dalawang kondisyon ito. Dahil kung isa lamang ang isa buhay natin dito, isaalang-alang, hindi matatanggap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَوْدِينَ Surat Al-Bayyinah. Nang ibig sabihin ito, at walang ipinagutos sa kanila, kundi upang sambahin ang Allah ng buong katapatan. At batay naman doon sa pagkaalinsunod sa propeta S.A.W., sinabi ng propeta S.A.W., Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Rawahu Muslim. Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Kaya kinakailangan may isaalang-alang ang dalawang kondisyon ito. Dahil kung isa lamang dito ay hindi matatanggap. Tulad halimbawa ng katapatan, maaring ang isang tao ay ibinabaling sa Allah ang kanyang gawain ng ganap na katapatan, subalit hindi alinsunod sa katuruan ng propeta sa Islam. Magbigay tayo ng mga ilang halimbawa lamang. Ang pagsasabuhay ng karamihan sa mga Muslim, ito ay nakakalungkot. Kahit napakaliwanag na ang kabawalan nito sa Islam, napakarami pa rin isinasabuhay nila ang araw ng kanilang kapanganakan. Ito ay matinding ipinagbabawal sa Islam dahil hindi ginawa ng propeta, hindi ginawa ng kanyang mga kasamahan, ng mga khulafa ar-rashidun, ng sambayan ng Muslim, mga sinaunang ninuno, dahil ito ay wala sa Islam. Subalit nakakalungkot na isipin na napakarami pa rin mga Muslim na gumagawa nito. Ito ay wala sa Islam. Kahit pa man ang isang tao maging tapat sa Allah na ginagawa niya ito, pero hindi matatanggap dahil hindi nakabatay sa katuruan ng propeta sa Islam. Hindi ginawa ng propeta sa Islam. At yun naman sa pagiging alinsunod sa propeta, tulad halimbawa ng pagdarasal, isasagawa niya ito sa tamang pamamaraan, batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, isagawa niyo ang pagdarasal nang tulad na nakita niyo ang pagsasagawa ko, kaya isasagawa ito sa tamang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya lang ito ay may halong pagpapakitang tao. Hindi tapat sa Allah, kaya ito ay hindi matatanggap. Sana
maisalang-alang natin sa lahat ng ating mga ginagawa ang dalawang kondisyon na ito upang maging katanggap-tanggap ang ating mga isinasabuhay na ibada at makamit natin ang kaligtasan.

0: Al-Qarib.
1: Sura Al-Alaq. Ang namuong dugo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ikra, basahin mo. Sa ngalan ng iyong Rab, Panginoong lumikha. Ito ang simula ng pagiging propeta ni Muhammad at ang una sa mga kapahayagan ng Quran. Si Imam Ahmad ay nagtala sa sinabi ni Aisha, ang unang bagay na nangyari sa sugo ng Allah tungkol sa kapahayagan ay nasa anyo ng panaginip na kanyang nakikita sa kanyang pagtulog at nagkatotoo. Hindi niya nakikita ang isang panaginip maliban na ito ay nagkakatotoo tulad ng liwanag ng pagbubukang liwayway. Pagkaraan nito, ang pagiging mapag-isa ay kinagiliwan niya, kaya siya ay lagi nang nagtutungo sa yungib ng Hira at inilalaan ang panalangin doon sa maraming bilang ng gabi at magdadala siya ng pagkain at nagbabalik lamang sa kanyang asawang si Khadija upang muling kumuha ng pagkain para sa gayon ding pananatili sa yungib. Ito ay nagpatuloy hanggang kapahayagan ay dumating sa kanya habang siya ay nasa loob ng yungib ng Hira. Ang anghel ay dumating sa kanya at nagsabi, basahin ang sugo ng Allah. Ay nagsabi, ako ay sumagot sa kanya, hindi ako ang isang marunong magbasa. Kaya ako ay hinablot ng anghel at idiniin ako hanggang hindi ko na ito matagalan. Pagkaraan, ako ay kanyang binitawan at sinabi, basahin. Kaya ako ay sumagot, ako ay hindi marunong magbasa. Kaya idiniin akong muli hanggang hindi ko na ito matagalan. Pagkaraan, binitawan niya ako at sinabi, basahin. Kaya ako ay sumagot, ako ay hindi marunong magbasa. Kaya idiniin ako sa ikatlong pagkakataon hanggang hindi ko na ito matagalan. Muli niya akong binitawan at sinabi, basahin mo sa ngalan ng iyong Rab na lumikha hanggang sa umabot sa aya na hindi niya nalalaman. Nang siya, Propeta Muhammad, ay bumalik kay Khadija, siya ay nanginginig at nagsabi, balutin mo ako, balutin mo ako. Kaya siya ay binalot ng kumot hanggang ang takot ay naglaho. Pagkaraan, isinalaysay niya ang lahat ng nangyari kay Khadija at sinabi, ako ay nangangamba na may isang bagay ang maaring mangyari sa akin. Si Khadija ay sumagot, sa pamamagitan ng Allah, hindi ito mangyayari. Hindi ka pababayaan ng Allah. Maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga kamag-anakan. Ikaw ay nagsalita ng katotohanan, tumutulong ka sa mga may hirap at kapuspalad. Inaasikaso mo ang iyong panauhin ng maayos. Pagkaraan nito, sinamahan ni Khadija si Propeta Muhammad sa kanyang pinsang si Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusay. Nasa panahong yaon, ito ay isang Kristiyano na palaging nasusulat tungkol sa mga banal na kasulatan sa wikang Arabic. Siya ay matanda na at bulag ang kanyang mga mata. Si Khadija ay nagsabi sa kanya, o aking pinsan, pakinggan mo ang salaysay ng iyong pamangkin. Si Waraka ay nagtanong, o aking pamangkin, ano ba ang iyong nakita? Ang sugo ng Allah ay nagsalaysay kung ano ang kanyang nakita. Si Waraka ay nagsabi, ito ay An-Namus, ang tagapagtago ng lihim, ang Anghel Jibril, Gabriel, na siya ring ipinadala kay Propeta Moises. Sana ako ay bata pa at nabuhay pa ng matagal hanggang ang iyong mamamayan ay ipagtabuyang ka. Ang sugo ng Allah ay nagtanong, ako ba ay itataboy nila? Si Waraka ay sumagot, oo, sino man ang dumating na may katulad ng dala mo ay pakikitunguhan ng may karahasan at kalupitan at kung ako ay mananatiling buhay pa sa araw na yaon, ikaw ay aking ipagtatanggol. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Ngunit si Waraka ay hindi nagtagal at namatay. Ang kapahayagan ay huminto pansumandali at ang sugo ng ala ay nakaramdam ng kalungkutan. Dahil sa kalungkutan, siya ay nagtangkang magtungo sa kaitaasan ng bundok na may layong ihagis ang sarili. Subalit tuwing kanyang tatangkaing gawin ito, ang Anghel Jibril ay nagpapakita sa kanya at nagsasabi, "O Muhammad, ikaw ay tunay na sugo ng ala." Kaya ang kanyang pangamba ay napawi at ang kanyang kaluluwa ay mananahimik at siya ay babalik sa kanyang tahanan. At kung ang kapahayagan ay hindi dumating sa kanya, muli niyang tatangkaing umakyat sa tuktok ng bundok at kung siya ay nasa kaitaasan na ng bundok, ang Anghel Jibril ay biglang lilitaw sa kanya at nagsasabi ng gayon ding salita. Ang hadith na ito ay itinala sa dalawang sahi sa pamamagitan ni Al-Zuhri, kaya ang unang bagay na ipinahayag ng Quran ay ang mga dakila at marangal na aya na ito. Ito ang unang awa o habag ng Allah na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alipin at unang biyaya ng Allah na ipinagkaloob sa kanila. Nilikha niya ang tao mula sa isang namuong kimpal ng dugo.

Sinusdan mo ba siya na humahad lang sa isang alipin ng ala sa panahong siya'y humarap sa pagdarasan? Napagmasdan mo ba na kung siya ay nasa tamang patnubay ng ala? O di kaya ay ipag-utos niya ang takwa, pagiging makatarungan laban sa kasamaan? Napagmasdan mo ba ang isang humahad lang kung siya ba ay nagtakwil sa patnubay ng ala at tumatalikod? Hindi ba niya nababatid na ang ala ay ganap na nakatingin? Walang pagsala kung hindi siya magtitigil, siya ay aming kakalad ka rin sa kanyang noo. May-ari ng isang sinungaling ang makasala ng noo. Kaya't hayaan mo siyang manawagan ng tulong mula sa kanyang mga kasamahan. Amin namang tatawagin ang mga anghel na tagapagparusa upang harapin siya. Hindi, huwag kang sumunod sa kanya sa pagtakwil, bagkus ikaw ay magpatirapa sa pagdarasal at maging malapit sa ala. Sa mapa na naligang salaysay ni Abu Sali na nagsabi mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, nasa kalagayan ng pagpapatirapa ng isang alipin kung saan siya ay pinakamalapit sa kanyang Rab. Sa makatuwid, ikaw ay sumambit ng maraming ulit na pagdalangin habang nasa kalagayan ng pagpapatirapa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang hadith kung saan kanyang sinabi sa wikang Arabic, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Rawahu al-Imam Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Ayon sa propeta, pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, ang sino mang manggaya sa isang sambayanan, siya ay kabilang sa kanila o mapabilang sa kanila. Mapapabilang sa sambayanan ito. Ang hadith na ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaka lawak, maiksing hadith siya, subalit malawak na usapin. Maraming usapin, maraming bagay ang sinasaklawan nito. Sapagkat ito ay maraming bagay sa buhay ng Muslim na nasasaklawan, kung saan ang isang Muslim hindi siya maaring manggagaya or manggaya ng ibang pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya isang kumpletong ating pananampalataya, ginawang kumpleto at ganap ng Allah ang pananampalataya Islam. Kaya pinagbabawal sa atin na gayahin natin ang ibang pananampalataya, ang ibang taong iba ang kanilang pananampalataya. Ganun pa man, magbigay tayo ng konting halimbawa, isa o dalawa lamang, sapagkat dahil maiksi lamang ang oras natin. Ang halimbawa nito ay katulad ng sa panahong ito. Ngayon ay sa buwan ng December. Sa mga Kristiyano, ipinagdiriwang nila ang Christmas. Kung saan ang kahulugan ng Christmas ay araw ng kapanganakan ni Jesus. Yung pagdiriwang ng Pasko sa mga Kristiyano, ito ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Dahil araw ng kapanganakan ng kanilang Diyos, kanilang Panginoon na si Jesus daw, ayon sa kanilang paniniwala, o anak ng Diyos na si Jesus ayon sa kanilang paniniwala. Ngayon, para malinaw yung hadith na ito,

mga Muslim na ginagaya nila ang mga kuffar. Ginagaya nila ang mga Kristiyano. O nakikisali sila sa mga gawain ng Kristiyano sa Pasko. Napakaraming gawain na ginagaya nila. Halimbawa nito ay yung kanilang pakikiisa sa gawain ng mga Kristiyano sa ituman ay pagdiriwang, pagsasaya, pagpapaputok ng mga paputok dahil Pasko daw, at selebrasyon kung saan may mga Muslim na ginagaya nila ang mga Kristiyano. Yung iba hindi lang ginagaya, talagang ginagawa nila, nakikisali sila sa gawain ng mga Kristiyanong ito. So ito ay pinagbawal sa pananampalatayang Islam, at ang basihan ay ang ating binanggit na hadith na man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, at marami pang basihan, marami pang dalil na tumutukoy sa kabawalan ng pakikisali o panggagaya sa ibang pananampalataya sa kanilang mga selebrasyon, sa kanilang mga pananampalataya. Okay. So, ibig sabihin, ang isang Muslim, hindi niya maaring gayahin ang iba, ang mga, halimbawa sa Kristyanismo, mga Kristiyano. Hindi siya pwedeng lumahok. Hindi siya pwedeng magsagawa ng may kinalaman sa Pasko, sapagkat ito ay selebrasyon ng mga Katoliko or Kristiyano na pinagdiriwang nilang araw ng kapanganakan daw ni Jesus. So ngayon, may tatlong usapin tungkol sa Pasko kung saan malimit na nagagawa ng mga Muslim. Kaya madalas din na itatanong kung ano ang hatol ng Islam ukol dito. Una, yung pagbati. Either na ikaw na Muslim, yung babati, sasabihin mo sa kanya na maligayang Pasko o Merry Christmas halimbawa sa isang Kristiyano, tapos ikaw Muslim ka, babatiin mo siya ng Merry Christmas o maligayang Pasko. Ano ang hukam o anong hatol ng usaping ito? Mga kapatid, doon sa binanggit nating dalil at marami pang dalil, napakalinaw na ito ay hindi maaaring gawin ng isang Muslim. Hindi mo pwedeng batiin ang sino man ng maligayang Pasko o Merry Christmas, sapagkat ito, kumbaga, once na binati mo siya, nakikiisa ka sa kanyang pananampalataya. So, nakikiisa ka sa kanyang paniniwala na anak ng Diyos, si Jesus. Well, iyad billah. Nakikiisa ka sa kanyang paniniwala na si Jesus daw ay Diyos o Panginoon. Which is, ikaw Muslim ka, sa Islam, hindi ganun ang pananampalataya dahil walang anak at walang magulang ang Diyos. Nag-iisa lamang ang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang pagbati ay hindi maaring gawin ng isang Muslim. At kung ikaw ang binati, hindi mo kailangan o hindi mo maaring sagutin ang pagbati. Kung tutusin, dapat sabihin mo sa kanya na ako ay Muslim. Pasensya na po dahil hindi po kami maaring makiisa sa inyo dahil bawal sa aming pananampalataya. Ipaliwanag natin. Okay, pangalawa ay yung pagbati, tulad din ng sinabi ko, magkalapit lang, yung pagbati ng Muslim sa kanila nagpapatunay na ikaw ay nakikiisa sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Parang sinasabi mo rin na maligayang kapanganakan ng anak ng Diyos. Wal iyad billah. Hindi mo man diretsahang sinabi naniniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos o Diyos na nagkataong tao, pero nakiisa ka sa kanila. So ang Muslim hindi pwedeng makiisa sa paniniwalang ganun. Dahil iyon ay shirk. Itinuturing na shirk. Malaking kasalanan. Ibig sabihin ng shirk, pagtambal sa kaisahan ng nag-iisang Panginoon. Na mismo si Jesus, ang kanyang tunay na katuruan ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikatlong usapin na malimit na itatanong ng mga kapatid natin, mga brothers, ijabatu da'watihim. Ibig sabihin,
kapag inimbitahan ka ng iyong kaibigan, may kaibigan halimbawa Kristiyano, inimbitahan ka nila, meron silang party, meron silang celebration ng Pasko o Christmas, inimbitahan ka ngayon. So, naitatanong ng mga Muslim kung anong hatol, kung anong hukom, anong gagawin ko kapag inimbitahan ako ng aking kaibigan na Kristiyano. Okay, mga kapatid, ganun din. Bilang isang Muslim, hindi ka pwedeng makiisa at hindi mo pwedeng tugunin. Hindi mo pwedeng pagbigyan. Hindi mo pwedeng pagbigyan ang kanilang imbitasyon na makisali sa kanilang programang Christmas. Yung kainan para sa Christmas, hindi mo pwedeng daluhan yon. Either na, kahit nasasabihin mong, sa puso ko naman, hindi man naman ako naniniwala. Gusto ko lang mapalapit siya sa akin, pakikisama, wala. Kahit anong, hindi mo pwedeng gawin. Okay? Hindi mo pwedeng sagutin ang kanilang imbitasyon sapagkat ito ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya at isa itong maituturing na malaking kasalanan. Napakaraming scholar na nagpaliwanag at nagbigay ng fatwa tungkol dito, kabilang na si Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na isang scholar ng Saudi Arabia na malalim at malawak ang kanyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakakalungkot, may mga Muslim na nagbibigay pa sila ng rason, kesyo, ginagawa daw nila dahil nakikiisa lamang, di naman sila naniniwala daw na anak ng Diyos si Jesus or Diyos na nagkatawang tao, ginagawa lang lamang nila dahil mujamala. Ibig sabihin ng mujamala, yung parang pakisama lang para lang hindi ma-offend o hindi mapasubo yung kaibigan. So, sa pananampalatayang Islam, wala pong ganun. Hindi natin maaring labagin ang pananampalatayang Islam dahil lamang sa pakikisama mo sa iyong kaibigan. Maraming paraan na upang hindi ma-offend ang kaibigan mong Kristiyano. Di sabihin mo sa kanya, ipagtapat mo sa kanya na bro or friend, pare, ako isang Muslim, hindi kita pwedeng pagbigyan, pasensya na po. Dahil sa pananampalataya namin, ito'y ipinagbabawal. So bakit siya masasaktan? Kung totoong magkaibigan kayo, kung totoong kinakaibigan kanya, bakit siya masasaktan? Eh, wala ka namang ginagawang masama, ipinapaliwanag mo lang, ginagawa mo lamang ang obligasyon mo sa iyong pananampalataya. Kaya mga Muslim, mga kapatid na mga Muslim, lalaki man o babae, iwasan natin ng ganito mga pangyayari, yung pakikisama sa kanila, dahil yun nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kabilang sa kanila. So ibig sabihin, mapapabilang ka sa mga Kristiyano. So ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga scholar, magiging kasama kanila dito sa mundo at kahit sa kabilang buhay. So ibig sabihin, impyerno. A'udhu billah. So napaka bigat na usapin ito mga kapatid, dahil marami tayong nakikita mga Muslim na gumagawa nito. Ganito rin ang usapin sa pagdiriwang na talakayan natin dati, yung pagdiriwang sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan panggagaya rin sa mga Kristiyano sa pagkataon-taon pinagdiriwang nila ang kanilang araw ng kapanganakan ng kinikilala nilang anak ng Diyos o tagapagligtas nila. So ganoon din ang ginagawa ng mga Muslim na pinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so panggagaya rin yun sa kanila. Okay, so mga kapatid, naway gabayan tayo, nawa lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga taong mga hindi pa nagagabayan sa pananampalatayang Islam ay naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam, at ang mga Muslim na hindi pa masyadong na alam yung mga kulang pa ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, ipinapayo namin na mag-aral, magsaliksik sa pananampalatayang Islam. Dahil ang pananampalatayang Islam, pinag-aaralan po ito. Hindi po ito namamana sa magulang na kesyo, Muslim na magulang mo, okay na, okay ka na kahit hindi ka na mag-aral. Hindi, kailangan itong pinag-aaralan. Pag-aaralan dapat ang pananampalatayang natin, dahil doon natin makikita at doon natin may isa sa buhay ng tama ang ating obligasyon
sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pag-alala at paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakahalaga ang paksang ito, kaya kahit papaano, kahit sa maikling pagpapaliwanag, ay ipapaliwanag natin kung gaano kahalaga ang paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paggunita at pag-alala sa Kanya, ito ay katangian ng mga mananampalataya, mga mu'min. Katangian ng mga salaf, yung mga naunang mga mabubuting Muslim, mga nauna sa atin. Ito ay nabanggit din sa maraming hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa na rito ang hadith na mula kay Abdullah bin Busir, an Abdullah bin Busir radiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajul, la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah. وعند ابن حبان وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له أي الأعمال خير وأقرب إلى الله قال أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, sabi ni Abdullah bin Busir, isa sa mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah bin Busir radiyallahu anhu, sabi niya, sinabi ng sugo ng Allah sa isang lalaki, sabi niya, la yazalu lisanu karataba min zikrillah. Sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, sabi niya, mananatili ang iyong dila nabasa dahil sa paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, mananatiling nag-aalala, bumabanggit, bumibigkas ng zikr, paggunita, pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong dila. Ayon naman sa pangalawang hadith na ating binanggit, ito ay ang nagsalaysay o nagulat ay si Mu'adh bin Jabal, isa rin sa mga kasamahan ng propeta radiyallahu an. Sabi niya, isa sa mga pinakahuling na itanong ko sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aking sinabi ay itinanong ko sa kanya kung ano o alin sa mga mabubuting gawain ang pinakamainam at pinakamalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sagot ng propeta, sabi niya, antamuta walisanuka rataban min zikrillah. Ibig sabihin, sabi niya, mananatili ka hanggang sa iyong kamatayan na ikaw ay laging nag-alala, gumugunita sa Allah. Basa ang iyong dila sa paggunita at pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kahit sa iyong kamatayan na. Ibig sabihin, mananatili hanggang kamatayan, lagi tayo dapat gumugunita at nag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ipinag-utos niya sa mga mananampalataya, mga mu'min, na madalas siyang gunitain, madalas siyang alalahanin o gunitain. At pinuri ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga taong laging gumugunita sa Kanya. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab sa verse 41 hanggang 42, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O kayong mga mananampalataya, gunitain ninyo nang madalas si Allah Subhanahu wa Ta'ala at luwalhatiin niyo siya sa umaga at hapon. Sa umaga at hapon, luwalhatiin ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi pa sa ibang verse, sabi niya, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
sa Suratul Ahzab din, verse 35, sabi niya, at silang yaong mga gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala na kalalakihan at mga kababaihan na gumugunita ng madalas sa Allah, a'addallahu lahum, inihanda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran wa ajran azima at dakila at maraming gantimpala dahil doon sa kanilang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Bilal, kung kilala niyo si Bilal, nung mag-Muslim siya, si Bilal ay isa sa mga alipin na mga isa sa mga Quraysh, sa mga musyrikun. Nung mag-Muslim siya, ay pinarusahan siya ng kanyang amo sa mainit sa ilalim ng mainit na araw. So, tuwing pinaparusahan siya, sinasabi niya na ahadun ahad. Ibig sabihin, isa, isa. Nag-iisa lamang ang kanyang tinutukoy ay nag-iisa lamang ang Diyos. Nag-iisa lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kapag sinasabi sa kanya, فَإِذَا قَالُوا لَهُ قُلْ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى. Pag sinasabi sa kanya ng kanyang amo o yung mga taong nagpaparusa sa kanya, sabi niya, sabihin mo, O Bilal, وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى, sumpaman sa Lat at kay Uzza, ito ay pangalan ng mga ributo, sasabihin niya, kala la uhsinuhu, hindi ko kayang gawin. So ganun, naging matatag ang kanilang pananampalataya, kaya kahit sa mga mahihirap na sitwasyon ay nagagawa pa nilang gunitain ang Allahu subhanahu wa ta'ala. At isa rin sa mga taong makakasilong sa silong ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom, kung saan walang silong sa araw na yaon maliban sa silong ng Allah, which is that time, napakainit ang araw, pitong uri ng tao ang binanggit ng propeta. Isa rito ang isang lalaki, rajulun zakarallaha khalian, ang tao o isang lalaki na naalala niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa siya at naalala niya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at tumulo ang kanyang luha. So ang kanyang gantimpala ay isa siya sa makakasilong pagdating ng araw ng paghukom sa mainit na araw, which is walang silong sa panahon na yon, kundi ang silong lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paggunita sa Allah ay dito nalalasap ng mga taong mananampalataya sa kanilang puso. Kaya sinabi ng Panginoong Allah, alladhina amanu watatma'innu qulubuhum bidhikrillah, at silang mga mananampalataya at nagiging panatag ang kanilang puso, mga puso, dahil sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, tunay at tandaan na ang sa paggunita sa Allah ang kapanatagan ng mga puso. Mga ating kapatid, aming mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nanonood, naway ibilang tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalatayang laging nag-aalala, gumugunita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at gabi, upang sa ganon ay makamit natin ang kapatawaran at maraming gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam mga kapatid na manonood ang ating paksa ngayon ay patungkol sa aniya ang ibig sabihin ng aniya ito wikang Arabi kung saan ang tinutukoy dito ay yung mga sisidlan mga gamit na doon itinatago, pinangangalagaan, yung tubig, pagkain at iba pa. Katulad halimbawa ng baso, sisidlan, palanggana, plato at iba pang mga gamit. Ito ay tinatawag sa wikang Arabic na aniya o awiya. Ang mga gamit na ito ay either gawa sa ginto, pilak, bakal o anumang bagay. Ngayon, ang mga ganitong gamit ay pinapahintulutan ang mga mananampalataya na gamitin. Maliban lamang sa mga exceptions na kung saan may mga talagang hindi pwedeng gamitin. Tatalakayin natin yan mamaya. Okay, yung origin na pangkalahatang magay hatol ng pananampalatayang Islam sa paggamit ng ganitong mga gamit ay pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqara sa verse 29, sabi niya, "Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Siya, si Allah, siya ang lumikha para sa inyo ang anumang nasa kalupaan. So, karamihan sa mga bagay, ang asal nito ay pinapahintulutan tayo. Maliban sa mga ibang bagay na ipinagbabawal sa mga Muslim, na yun ang dapat nating malamang kung ano ang mga yaon. Okay, ang unang usapin tungkol sa aniya o yung mga sisidlan, mga gamit na nilalagyan ng tubig, pagkain at iba pa, ay isti'mal aniyat al-dhahab wal-fidda o gayrihima fit tahara. Kung ano ang hatol ng Islam sa paggamit ng sisidlan, baso, tabo or palanggana at iba pang bagay na gawa sa ginto or pilak, kung ito ba ay pwedeng gamitin ng mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay pinahintulutan tayo ng Panginoong Allah, pinahintulutan tayo ng Islam na gamitin halimbawa sa pagwudo o sa paglilinis paglilinis o pagkain ng iba't ibang bagay o iba't ibang uri ng maliban sa sisidlan na yari o gawa sa ginto o pilak. Sapagkat hindi tayo pwedeng kumain. Halimbawa, bibigyan natin ng halimbawa. Sa plato, kapag ang plato ay gawa sa ginto o pilak, sa makatwid, ang plato mo ay ginto o pilak, hindi mo ito pwedeng gamitin. Dahil pinagbabawal sa iyo bilang isang mananampalatayang Muslim. O rin baso mo ay pila kurginto, hindi mo pwedeng gamitin sa pag-inom. Hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo. So, ito ay khas para lamang sa pagkain at pag-inom. Maliban sa pagkain at pag-inom, yung paglilinis, pag-udo, walang problema. Pwede natin gawin yon o pwede natin gamitin. Ang katibay natin dito, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sabi niya, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid-dunya wa lakum fil-akhirah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang kahulugan ng hadith na ito, mga kapatid, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong uminom sa sisidlan o sa baso na ginto at pilak.
wala ta'kulu fi sahafiha at huwag kayong kumain sa mga pinggan nito. Ibig sabihin yung pinggan na pilak at ginto or ginto, huwag natin gamitin. Ha? Huwag natin gamitin sa pagkain. Fa innaha lahum fil akhirah, lahum fid dunya. Sapagkat sabi ng propeta, isa sa mga reason dahil ito ay gamit para lamang sa mga hindi mga Muslim, para sa mga kuffar dito sa mundo. Wa lakum fil akhirah, at ito'y siyang gagamitin nyo pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso. Para sa kanila dito sa mundo, pero para sa atin sa pagdating ng araw ng paghukom sa paraiso, inshaAllah. So yan, maraming mga reason na binanggit ng mga scholar, pero maiksi ang oras natin. Isa na dito yung upang sa ganun ay hindi tayo masadlak sa kasalanan ng pagmamayabang at pagmamalaki, dahil mashallah yung bas mo gold, ginto or yung pinggan mo, so hindi maganda yon. And then pag nalaman ng mga mahihirap, makikita ng mga mahihirap, lalo na yung mga hindi nakakain, nawawasak yung puso nila, nasasaktan sila dahil nakikita nilang pati yung baso mo, ginto, tapos sila, wala silang makain. So, kung tutusin, dapat sila tulungan. Isa rin sa mga reason na binanggit ng mga scholar, at marami pang reason ang binanggit ng mga scholar. Okay, tatandaan natin mga kapatid, ito'y para lamang khas, para lamang sa pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung gagamitin mo ang baso na ginto o yung tabo na ginto, pwede mong gamitin sa pagwudo. Pwede mong gamitin sa, halimbawa, pag meron kang hugasan, gagamitin mo. Yung palanggana o maliligo ka, pwede. Pero sa pagkain at pag-inom, yun lamang ang pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, ito man ay puro ginto o pilak, o hindi puro. Halimbawa, anong ibig sabihin ng hindi puro? Yung baso, halimbawa, parang sa ibabaw, ginto, pero sa ilalim, hindi naman ginto. Ganun pa rin, bawal pa rin yun. Okay? Maliban sa isang sitwasyon, halimbawa, kung ang iyong baso ay nasira, naputol yung hawakan, so gusto mong pagdugtungin, gagamitin mo pilak or gagamitin mo ginto, walang problema. Iyan ay pinapahintulutan. Ito ay alinsunod sa hadis ni Anas radiyallahu anhu, na kung saan naiulat niya na mismo ang baso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nabasag, tapos yung nilagyan ng pilak yung lugar na kung saan nabasag para maayos. Yung pilak na yon ay galing sa kadenang pilak. So yun ang sabi ni Anas, which is itong dalil natin na kapag ganong sitwasyon pwede natin gamitin. Maliban doon, hindi natin pwedeng gamitin ang ginto at pilak. Okay, tungkol naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga gamit ng mga kuffar, mga hindi mga Muslim, kung nakita mo naman na yung bibig nila, yung kamay nila ay malinis naman, wala namang halong haram o najis o marumi, ay pwede natin gamitin. Maliban kung talaga nakita mo na uminom siya tapos merong nasa bibig pa niya yung bagay na haram. Halimbawa, kumain ng baboy, kumain ng aso, or uminom ng alak. Tapos, kung ganun paggamit niya, hindi natin pwedeng gamitin. Ngayon, ang payo ng propeta, hanggat maari, maghanap tayo ng maliban sa mga kanilang gamit. Ngayon, kung hindi natin kaya, kumbaga, walang choice, kundi yun ang gamitin natin, yung gamit ng mga kuffar, walang problema, yun ang gamitin natin. Kumbaga, fagasiluha, sabi ng propeta, hugasan lamang ninyo para matanggal yung marumi. Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid, ipagpapatuloy na lang natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito. At nais kong sabihin na ito hindi isang lecture. Sa tingin ko hindi ako handang mag-lecture. Kundi ito ay parang payo sa aking sarili. Sapagkat nakikita ko ang aking sariling nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang. Ako ay nakaupo dyan kung nasaan kayo ngayon. Ano mang nasyonalidad, hindi yun mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahong yun, ako ay isang taong hindi nakakalam sa layunin ng buhay. Kaya sa puntong iyon, ako'y makikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo, hindi isang talakayang lecture. Ang impormasyong nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak kung isipin ninyo ang kapasidad ng utak ng tao at ang dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon, natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pasanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa ng ating pag-uusap ngayon. Ano ang layunin ng ating buhay? At itanong din kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa Islam. Ang ibig ko sabihin ay ano ba talaga ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano yung inyong nakita mga gawain ng ilang mga Muslim, kundi ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais kong magsimula ng pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at makinig na bukas ang puso at isipan. Sa mundong puno ng mapaminsalang paghusga at kulturang mapamuri o cultural conditioning, napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para mag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatuwiran. Ang subuking marating ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamang palad, kapag tinanong mo ang karamihan ng mga tao sa katanungang ano ang layunin ng ating buhay, na kung saan ay isang pangunahin at mahalagang tanong, hindi nila sasabihin sa inyo kung ano ang kanilang napagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analytical na pangangatwiran. Sa karamihang sitwasyon, tiyak, nasasabihin nila kung ano ang sinabi ng ibang tao. O kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng ministro ng aking simbahan ang layunin ng buhay ay, o ang sabi ng aking guro sa eskwelahan. Ang sabi ng kaibigan ko, kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o iba pa, para sa nutrisyon. Sapagkat ang nutrisyon ang nagbibigay buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila, dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at mabigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong ng daan-daang mga katanungan at makatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot galing kanino man sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo. Simple, bakit ganoon? Kapag itinatanong ang katanungang ano ang layunin ng buhay, ay maraming iba't ibang kasagutan ang ating nakukuha. Iyan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi nila talaga alam. Sila ay nangangapa sa dilim. Sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay magbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin ito, ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungang yan.
Ang ilang mga tao ay nakikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan. Walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala ng ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakhang mundo kasama ang lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating. At sila ay nakipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman sa lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong magbanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutugon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw. Katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala sa Allah nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo, inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy." Sa mga talatang ito, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa paglikha sa ating sariling katauhan, ang iba't ibang postura ng katawan ng tao, ang iba't ibang ugali ng mga tao. Ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan, sa pagsasalita ng gabi at araw, ang papawirin, ang mga bituin, ang mga konstelasyon at saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo nito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. At isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas pa sa sarili nating imahinasyon at pagtantya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holin at nilagyan mo sila ng mga bilang mula 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at inilagay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag at saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano ang pagkakataon? 26 na milyon sa 1. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at mga kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at iniayos sa kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga panauhin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong. Kapag nakakita ka ng isang tulay, o gusali, o isang sasakyan, agad mong iisipin ang tao o ang kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng isang eroplano o isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaanong nakakamangha ang sasakyang iyon. Kapag nakakita ka ng isang plantang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang international na palipara na puno ng lahat ng kagamitan, at kung iisipin mo rin ang iba pang mga estrukturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit, ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao? Kasama ng mga napakalawak, massive at komplikadong sistema nagpapagana dito o control system. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-iisip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi, mag-ipon ng impormasyon, makakilala at uriin ang impormasyon sa mahigit 1 segundo. Palagi ang ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali.
Ito ay ang utak na gumagawa ng mga kotse, sasakyang pangkalawakan, sa mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung sino ang gumawa nito. Isipin ang puso. Paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagdala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan? Isipin mo ang mga bato o kidney. Anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila? Ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nagsasagawa ng daan-daang pagsusuri, chemical analysis ng sabay-sabay at nagpapanatili ng level ng dumi sa dugo. Kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay kulay ng kusa. Ang natural na pagtanggap at pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang nagpakadalubhasa niyan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo. Ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating kalawakan, isa sa mga sistema sa Milky Way. At ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan. At mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yun. At lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nagtakda sa kanilang paggalaw? At ang mga tao ba ang nangangalaga sa pagpapanatili ng pagiging perpekto nito? Hindi. Siyempre, hindi sila. Isipin ang mga karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya, mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alituntunin na sinusunod. Ang lahat ba ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon, at walang hanggang bilang, nagkataon lang bang nangyari ang mga ito? At ang mga bagay ba na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumami at nagpapanatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang isipin yon ay kahangalan at walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo ay sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pagpapanatili ng lahat ng ito. Sa makatuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar nang walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa gayunpaman, paano naman ang inyong mga mata, mga bato, ang inyong utak, ang inyong hininga, ang inyong mga anak? Paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo ng mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na inyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito. Sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran, talata 51 hanggang 56.
Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at magpasalamat sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha, ang isuko ang ating mga sarili sa tagapaglikha at ang mga alituntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay. At anuman ang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nalikha para sa pagsamba. At iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong siyentipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin yan. Maaring sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero yan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon, sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam ninyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig ninyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang mga nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad sa kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may mga anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yan, hindi siya maituturing na mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalintulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan sa aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang information na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita. At inaamin ko na ang isang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingang ito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanac o sa iba pang mga papagkukunan ng impormasyon na nais ninyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam, ang katotohanan tungkol sa Islam? Kapag sinabi ko na isa sa 5 tao sa mundo ay incheck na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga incheck sa mundo. Isa sa 5 tao ay incheck. Kung kaya ay alam natin ang panghiyografiko, panlipunan, pang-ekonomiko, pampolitika, pilosopiko, pangkasaysayan ng mga bagay tungkol sa China at mga incheck, paanong nangyari hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon? At itong pangkalahatang kaayusan, universal configuration, na humahantong sa pangkaraniwan na kapatiran. Paano nangyari na ang isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea na naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Afrika na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid at galing sa Italy, Greece, Poland, Austria, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may iba't ibang pinanggalingang kultura at pag-uugali, ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsama-sama sa amin sa isa't isa't bilang isang kapatiran?
Ano ba ang tamang katangian na hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan. Pero sa karagdagang ito, katulad ng nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang inyong isipan at puso. Sapagkat kung babalik na rin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaring humantong patungo sa pag-unawa. Bagkos, ang pinagsama-samang pagtitimpi, mitiin at ang kakayahang magpahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y inyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod. Pagsuko, pagpapasakop at pagsunod sa mga kautosan ng Panginoon. Maari mong sabihin Allah, maari mong sabihin ang tagapaglikha, maari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngalan nito. Ang salitang Allah ay hindi maaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon o Almighty ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the Almighty Dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, he's the greatest. Ngunit hindi ito tama, kundi ang salitang Allah ay maaari lamang gamitin sa iisang lumikha ng lahat ng mga ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang Allah at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggaling sa salitang ugat na salama, na ang ibig sabihin ay ang maging mapayapa. Sa makatuwid, ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang Allah ay naglalarawan ng kaparehong pag-uugali at asal ng lahat ng mga dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sina Adan, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah. Ang lahat ng mga ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggaling sa iisang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan. At sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain. At kayo ay gagantimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Huwag gawin itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila, yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin ninyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kaninumang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon na nagpatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang isa sa mga propetang iyon ang nagsabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako."

0: Saan ba ito nanggaling? Iyan ang kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inialay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon at nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabubuting gawa ang 10 kautusan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham. Ano yun? Ang mga salmo ni David. Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon. Ano ang sinabi niya? Ang Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinag-utusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah, na magbigay sa kanya ng taos-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya, na magsagawa ng palagi ang pagdarasal, na magsagawa ng palagi ang pagkakawang gawa, at iyan ang relihiyong tama at matuwid. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya, at ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa isang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugo bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag, bagkos isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayon pa man, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat ng nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umikot ang araw sa orbit nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umikot sa palibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng nagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsasalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinusuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe, ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan ito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag. Gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa istorya, mga sariling interpretasyon ng mga di umanoy, mga manunulat, mananalaysay, iskolar at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na. Bilang isang Kristiyano noon, nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim. At hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa? Ang amo o master, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay ni Moises, hindi niya pinahintulutan ang sinuman na sumamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ito ay paulit-ulit na sinabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat na may 48 taon sa pagitan at wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung binigyan kita ng tseke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at isinulat ko ang aking pangalan sa tseke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tseke yon? Malamang hindi mo tatanggapin. Kapag pinahinto ka ng isang pulis at hiningan ka ng mga pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat, tatanggapin ba niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang ibinigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang isang kasulatan? Saan? Wala saan man. Maliban sa bagong tipan. At paano mo ibabatay ang isang pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelyido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyong ito, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng isang taong nagtraidor na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano, at tapos sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naatasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at irinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay mayiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi! Hindi ninyo tatanggapin yon. Kaya't paanong ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao at ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag na tao at ang unang pagkakataon ang Panginoon ay tinawag na tatlo at ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin ninyo yun. Hindi natin pagtataluhan ang puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat ninyong pag-isipan. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong relihiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo, kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong makapangyarihan. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanyang magsulat ng Quran. At walang sino man ang nakipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinangangalagaan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Mayroon bang ibang aklat dito sa mundo na alam ninyo na pinangalagaan kung paano ito inihayag ng walang pagbabago? Walang aklat. Tanging ang Quran lamang. Huwag ninyong ibatay ang aking mga pananalita ang paniniwala ninyo tungkol dito. Magpunta kayo sa mga silidaklatan at tingnan ninyo kung anong sinasabi ng Encyclopedia Britannica o ang World Encyclopedia o ang American Encyclopedia o kahit na anong iba pang universal na encyclopedia ng mundo na hindi isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Islam, sa Quran at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng di mga Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang Quran ay ang pinakadakila at ang pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At ang bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Sa Quran, ang mga propetang ito, ang kanilang banal na mga kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nakipagkita ba sa kanila? Nakipag-usap ba sa kanila? Kumain kasama nila at nakipagtulungan sa kanila para sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre hindi niya ginawa yon. Sa Quran, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangaunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sino mang kalalakihan sa inyo, kundi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang siyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatang baguhin ang pangalang Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moises, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob ay hindi mga Jacobites. O ang mga taong sumunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya't paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesukristo, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang narinig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung gayon, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sariling mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ay tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung gayon, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na revelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maikse, ngunit puno ng laman na pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ng ganap ang inyong relihiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap ninyong pamamaraan ng buhay. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam. Sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan pa, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na at ito ay nasuri na ng husto at sinubukan ng manihuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ni Propeta Muhammad, sumakanyang kapayapaan, ito ay naging Islam. Ito ay naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit hindi ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos galing sa Panginoon, hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng nauna kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat isaisip ni Muhammad, sumakanyang kapayapaan, hindi katulad ng kanyang mga nahalili. Hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sariling mga tao lamang. Hindi. Sa mga tuwid, ang Islam ay hindi isang relihiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propeta Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, ay ipinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag sa wikang Arabic, iniwaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, kundi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nilikha. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva. At ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo. At hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo. At ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim. Ni hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi. Maliban sa kababaang loob at mabuting gawa sa gayon. Si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta at sugong na nauna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako ay sumasangguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon ay ipinabatid ng Panginoong makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah na sinabi niyang ito'y anuman sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga idea o kanyang mga ambisyon o sariling damdamin at nararamdaman, kundi ito ay isang revelasyon na inihayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah. Sa makatuwid, kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan, una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng ganoong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito. At nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sinapupunan ng kanyang ina? Mayroon ba siyang teleskopyo? Mayroon ba siyang sistoskopyo? Mayroon ba siyang parang X-ray vision? Papaano niya nakuha ang mga kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayun din, paano niya nalaman na ang karagatan ay mayroong harang sa pagitan nila upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya sa dalawang karagatan, uri ng tubig. Ang isa ay matabang at sariwa, at ang isa naman ay maalat at mapait. At nilagyan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Paano niya nalaman ang mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganoon din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw, shams o sun, bilang tanda ng umaga. At nilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak, orbit o ligiran na nakalutang. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na iniayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25 o 30 taon. Ang teknolohiya at siyensya, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad? Sumakanya ang kapayapaan na nabuhay sa nakaraang mahigit 1,500 taon. Isang mangmang na nagpapastol at walang pinag-aralan na lumaki sa disyerto na walang alam sa pagsusulat o pagbasa. Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makakagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay, bago o pagkatapos, ang isang bagay na kailan lang natuklasan? Imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis sa bansang Arabia, Arabian Peninsula, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang mga paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka kung hindi pa ito sapat, hayaan ninyong banggitin ko na ang Quran ay mayroon 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroon daan-daang mga tao sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na isinaulo ang buong aklat. Paanong nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagsaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan? Walang sino man ang nakagawa niyan, kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroong milyon-milyong mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi nang iilan, kundi karamihan. Ilang mga Kristiyano na ba ang nakilala ninyo sa buong buhay ninyo na nakapagsaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayo nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagsaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay mayroong mahigit 700 na sekta at mayroong halos 39 na iba't ibang mga bersyon ng Biblia kasama ng iba't ibang mga aklat at iba't ibang mga bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata, at hindi sila sumasang-ayon dyan. Kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan? Iyon ay ilan lang na mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinangangalagaan ng husto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat. Isang taong ibinabahagi ang impormasyong ito sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim. At nasa sa inyo na ito. Isipin niyo na lang kung ang lahat ng ito ay totoo. Sasang-ayon ba kayo ng aklat na ito ay dakila at natatangi kahit papaano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yon? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat. Sa inyong kalooban, kailangan ninyong makarating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga tao tulad nina Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte at Winston Churchill para magbanggit ng ilan. Marami pang iba at maaari akong magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumula ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayon, naiayos na natin ang usapin tungkol sa pagiging tunay ng Quran. Pumunta naman tayo sa isa pang paksa, ang mga pangunahing tema ng Quran. Ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, mga kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha. At kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe at ang kanilang kabuuang misyon, ang pag-iit sa pagsunod sa huli at pandaigdigang halimbawa ni Muhammad sa makanya ang kapayapaan, tanda ng mga propeta at sugo. Nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos dito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan. Hindi sinasabing mamayang gabi, kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwan ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan. Tanggapin nyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon, pupunta kayo doon at ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pinagsabihan kahit ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto at ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan itong tiyaking may epekto. Hindi ka nagpupunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi bayaran. Hindi ka magtatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho nang hindi umaasa sa suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ang mangangahulugang ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga ang Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili? Sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangangatwiran, ang Quran ay dumadaan sa napakahaba at di may paliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maaamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan, celestial bodies at ng daigdig, mga isda at mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan. At paano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto na lumaking walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa? Paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinakanatatanging aspeto ng Quran ay ang ito ang nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan. At pagkatapos suriin ang relihiyon ng Islam, kailangan mong magpasya na maging isang Muslim. Hindi mo kailangang isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong relihiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong relihiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itatapon ang iyong kasuot ang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka, gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap, baguhin mo ito dahil gusto ko itong kasuotan na ito. Gayun din sa iyong pananampalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago sa kung saan alam mong ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi na walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi na ang iyong ama ay ang iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama, ang aking anak ay ang aking anak, ang aking asawa ay ang aking asawa, ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa at ang makapangyarihang Panginoon ay iyong Diyos at iyong tagapaglikha? Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay maluwalhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay naguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung meron kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama ng inyong konsensya at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na tanungin ang Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mong ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng mga propeta? Hindi ka mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad sa mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali. At syempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok mo sa ulo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at masasakit na tuhod at mga siko, at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba nung ikaw ay musmus pa lamang, na tumatakbo at naglalaro na walang kamalay-malay, gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo, at ikaw ay maaaring pumanaw bukas. Kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos. Ang nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng paghahayag ng mga revelasyon sa mga propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta. Namamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinukuha ang mga buhay ng mga iniutos ng Panginoon na mamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay mga taong mabubuti at na sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanang mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisukat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangang itayo ng may pundasyon at mga haligi na susuporta sa isang bahay. Mga haligi at pundasyon. At kailangan mong magtayo ng isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay ang mga batas. At kung magtatayo ka ng iyong bahay, ay dapat mong sundin ang mga batas. Ang mga pangunahing tungkulin na nakaatas sa bawat Muslim ay simple at pinaikse sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka o abuloy, pag-aayuno at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinuman kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit na anuman kasama ang Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitang mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatang sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatang sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaaring hatulan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso o hatulan mo ang iyong sarili ng pagkalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinahatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag itinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin, oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili na susunod sa tanong, ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim at hindi mo kinakailangang baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng mga pagbabago sa kung ano ka dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isang tapat at direktang katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang magpahayag ng shahada, ang pagsaksi ng isang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng Diyos at ang pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos.
1: La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah.
0: Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Alladhi khalaqal mauta wal خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahabagin, ang maawain, ang nagmamayari sa araw ng paghukom, na siyang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang tayo ay kanyang subukan kung sino ang mainam sa gawa. At ang pagpugay, ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang inyong kapatid Ali Javier, alhamdulillah po rin sa Allah subhanahu wa ta'ala ako ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon din ako ng pagkakataon upang magtalakay ng mga aralin kabilang sa aralin pang Ramadan. At ang paksa na aking tatalakayin ay ito yung pang 21, ang bid'ah. Ang bid'ah ay katagang Arabi na nangangahulugan taliwas, salungat o pagbabago sa relihiyong Islam. Ang bid'ah ay hindi mo ito kailan matatagpuan sa Quran maging sa sunna ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Nagsabi ang kataas-taasan, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun, sa aya 153 ng sura al-an'am. At sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ito ay ang aking matuwid na landas, sabi ng kataas-taasan, inyong sundin at huwag kayong susunod ng ibang mga landas o ibang katuruan na magpapalayo sa inyo buhat sa kanyang, buhat sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapansin-pansin mga kapatid, sa unang aya na nabanggit na tayo ay binalaan na huwag gumawa ng isang gawain o isang taliwas na gawain na hindi tumatagpuan sa Quran. Nagsabi pa rin ang kataas-taasan, فَلْيَحْدِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, aya 63 ng sura An-Nur. Na mag-ingat ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga kautusan na baka sila ay dapuan ng isang pagsubok o isang matinding parusa. Mga kapatid ko sa Islam, tayo ay binalaan na huwag gagawa ng ibang gawain taliwas sa Islam. Ang bid'a ay hindi kanais-nais at hindi pinahihintulutan na isagawa natin ang pagbabago sa relihiyon ay magpapahiwalay sa atin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bid'a mayroon siyang dalawang uri. Ang una nito ay ang bid'a mukaffira at ang pangalawa ay ang bid'a mufassika. Ang bid'a mukaffira ay ang siyang bid'a na nagpapalabas ng tao buhat sa Islam. At ang bid'a mufassika ay pagsuway na hindi naman nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit hindi ito pinahintulutan na isagawa na gawain ng isang mananampalataya. At ang halimbawa ng bid'a mufassika at ang halimbawa ng bid'a mukaffira ay ang paglibot sa libingan, ang panalangin sa libingan, pagdasal sa mga nakalibing doon, ang pamamanata doon, maging ang pagkatay sa libingan, ang mga gawaing ito ay halimbawa ng bid'a mukaffira na kung saan gawaing nakakapaglabas ng tao sa Islam. At ang mga halimbawa naman ng bid'a mufassika o ang pagsuway, unang-una ay ang pagdiriwang ng mga tao sa karawan ng kapanganakan ng propeta sallallahu alayhi wasallam, ito ay hindi pinahihintulot, bagamat ito ay hindi nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit ito ay hindi ginawa ng sugo at lalong hindi niya ipinag-utos, hindi rin ito ginawa ng mga sahaba o ang kanyang mga disipulo. At ang mga halimbawa katulad pa ng pagdiriwang ng mga tao sa buwan ng Rajab, ang unang Friday o gabi ng unang Friday ng buwan ng Rajab, kung saan ang mga tao ay nagsasala sila dito ng Sala al-Ragaib. At ang iba pang halimbawa, katulad ng pagdiriwang ng mga tao sa gabi ng Laylatul al-Isra wal-Mi'raj, yung gabi ng paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mula Makkah patungong Masjid al-Aqsa at mula Masjid al-Aqsa patungong kalangitan. At ang isa pang halimbawa ay ang pagdiriwang ng mga tao sa kalagitnaan sa buwan ng Sha'ban, kung saan ang mga tao ay nagdarasal sila. Ang mga gawaing ito, particular ang mga nabanggit na mga halimbawa, hindi itinuro ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, kung saan hindi rin natin dapat gawin. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wa sallam ayon sa isang hadith na naulat, na sinabi ng Prophet sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man ahdata fi amruna hada ma laysa minhu fa huwa ruddun." Sa isa pang nabanggit na hadith, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa ruddun," aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang gumawa ng gawain na hindi ito kabilang sa aming ginawa o aming pinag-utos, ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Kapansin-pansin mga kapatid, na walang saysay, walang kabuluhan ang paggawa natin ng ibang gawain na akala natin mabuti, ngunit hindi pala ito tatanggapin buhat sa atin. Nagsabi ang Propeta sallallahu alayhi wa sallam ayon din kay Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kalugdan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sermon, sa pinakahuling sermon ayon sa hadith, na amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na tunay ang pinakawagas, katotohanan, ang pinakatotoo at tapat sa mga salita ay ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam sa mga katuruan ay ang katuruan ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam. At ang pinakamasagwa o ang pinakamasama sa mga gawain ay ang pagbabago sa relihiyon. Ito ay ang bid'ah, at ang bid'ah ay ang pagkaligaw. Sa iba pang nasalaysay ng hadith, "Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar." Ang lahat ng pagkaligaw ay hahantong sa naglalagablab na apoy. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat binigyan tayo ng ating kaalaman buhat sa Quran at sa sunna ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Nagsabi pa ang sugo sallallahu alayhi wa sallam, "Wakad taraktu fikum shay'ain kitabullah wa sunnati fa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." At iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay sa ibang salaysay, dalawang kautusan. Ito ay ang aklat ni Allah at ang aking pamamaraan, na kapag inyo itong pinanghawakan ay hindi kayo mangangaligaw pagkatapos ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri at pasasalamat kay Allah lamang, sapagkat tayo ay nabigyan ng gabay. Kapansin-pansin mga kapatid, dahil sa Quran at sa Sunna, tayo ay mayroong gabay at hindi tayo mangangaligaw kapag ito ay ating pinanghawakan o isa buhay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid, mga kaibigan, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa buwan ng Ramadan, kabutihan ng Ramadan at ang kabutihan ng pag-aayon sa buwan na ito. Ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay siyang ikasiyam na buwan sa kalendaryo ng Hijra calendar na siyang ginagamit ng mga Muslim. Ang buwan na ito ay mabiyaya at mabiyaya at may mataas na antas sa pananampalatayang Islam. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, sa surat Baqarah, suratul Baqarah. Sabi ng Panginoon, O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun, at ang layunin sa pag-ayuno ay upang kayo ay maging matakutin. So, mga kapatid, isa sa kagandahan at kabutihan ng buwan ng Ramadan, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay isang pananggaan ng tao mula sa apoy ng impyerno. Ito yung magiging panangga niya, makakatulong sa kanya upang hindi siya mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi wa as-sawmu junnah, muttafaqun alayh, ila akhir al-hadith. Sabi ng propeta, bawat gawain ng angkan ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Wasawmu junna. Okay, ito yung sinabi natin, ito yung magiging pananggaan niya sa apoy sa impyerno. Wasawmu junna, muttafaqun alayh. Sinabi pa rin ng propeta sa ibang hadith, sabi niya, As-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Rawahu Ahmad. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang cover or panangga ng taong nag-ayuno, ang mananampalataya, yun yung magagamit niya laban sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin ng panangga, once na nag-ayuno ang isang mananampalataya, isang Muslim, kapag siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, hindi siya masusunog sa apoy ng impyerno. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang mamamagitan para sa taong nag-ayuno pagdating ng araw ng paghuhukom. Anong ibig sabihin ng mamamagitan? Tutulungan niya yung taong nag-ayuno. Halimbawa, kapag ang taong nag-ayuno ay may mga kasalanan, may mga dapat siyang pagbayaran sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoong Allah, tutulungan siya ng fasting, yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mamamagitan ng buwan ng Ramadan, pati ang Quran. Ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd yawm al-qiyamah." Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang Quran, ang maluwalhating Quran, ay mamamagitan para sa lingkod, para sa alipin sa araw ng muling pagkabuhay. Yaqulu siyam ay Rabb, mana'atuhu ta'ama wa shahawat bin nahar fashaffi'ni fi. Sasabihin ng pag-aayuno, O aking Panginoon,
pinigil ko siya. Ah, pinigilan ko siya mula sa pagkain at mga kanyang kagustuhan ng kanyang mga sarili. Binhar o sa araw ng Ramadan. Fasha'fi'nifi, at kaya gawin mo akong, hayaan mo akong magsyafaat para sa kanya. Mamagitan para sa kanya. Para makapasok siya sa paraiso. Para mapatawad ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Wa yaqulul Quran, at sasabihin din ng Quran, mana'tuhun nauma billayl fashaffi'ni fi. Sasabihin din ng Quran, o aking Panginoon, tunay na pinigilan ko siya mula sa pagtulog sa gabi, fashaffi'ni fi, kaya gawin mo akong tagapamagitan para sa kanya, o para matulungan siya na mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kala fayushaffa'an, sinabi ng propeta, mamamagitan or hayaan ng Panginoong Allah na mamagitan ang pag-ayun at ang Quran, isinalasay ni Imam Ahmad. So ganun kahalaga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-ayun at ang pagbabasa ng Quran. So ito na yung pagkakataon natin, yung mga taong makasalanan. Lahat tayo, lahat ng angkan ni Adan ay nagkakasalat, nagkakamali. Sa pagkakataon natin magbalik loob at magsisi sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. At pangalagaan natin upang sa ganun, ito ang siyang makakatulong sa atin pagdating ng araw ng paghukom. Kabilang sa, o isa sa kabutihan ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan, ang buwan na ito ay siyang isa sa magiging dahilan upang patawarin ng Panginoong Allah ang mga kasalanan ng isang tao, isang taong nag-aayon. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alay. Ayon sa sinabi ng propeta, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan imanan, na ang kanyang pag-ayuno na yun ay bilang pananampalataya, paniniwalan niya sa Allah, wahtisaban, at pag-asang magkaroon ng biyaya, pag-asang magkaroon ng gantimpala sa kanyang pag-aayuno mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, patatawarin sa kanya, ha, patatawarin sa kanyang mga anumang nakaraang kasalanan niya. Allah Akbar. So napaka laking tulong ito sa ating mga tao, mga mananampalataya, pagkakataon para patawarin ng Panginoong Allah ang ating mga kasalanan. Sa buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Isinasara ang pintuan, mga pintuan ng impyerno, at ikinakadena ang mga demonyo, ang mga syaitan, ang mga satanas. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha kana Ramadan, futihat abwabur rahma, wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilat ash-shayatin." Muttafaqun alay. Sabi ng propeta, kapag buwan ng Ramadan, kapag sumapit ang buwan ng Ramadan, ay binubuksan ang mga pintuan ng paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno. Wasulsilat ash-shayatin, at ikinakadena ang mga demonyo. Allahu Akbar. So napakaganda ang buwan ng Ramadan, napaka mabiyaya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway maging madali para sa atin ang pagtataguyod ng mga obligasyon natin sa buwan ng Ramadan. Okay, panalangin natin yon. Lalong lalo sa mga kapatid na bagong Muslim, hindi madaling mag-fasting sa unang araw, pero pag nakasurvive ka sa unang araw, pag nalampasan mo yun, kinaya mo yon, ang kasunod doon ay madali na. At syempre, kapag ang isang bagay ay ginagawa natin ng may layunin, syempre layunin natin yung pananampalataya at pagsamba at pagsunod natin sa Allah, kahit gano'n yan kahirap, kakayanin natin. At masaya kang gagawin yon, dahil alam mo na may gantimpala yon, at alam mong pinaglilingkuran mo sa pamamagitan nun ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Sa ibang araw naman,
ay itutuloy natin ang tungkol sa pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Maraming salamat sa lahat.

kabagong relyon. Pero ang totoo, iisa lang ang tanging tunay na relyon, na kung ito ay tawagin sa Arabic, Islam. Iisa ang ating Panginoon, kaya iisa lang din ang ating relyon. Ano ba ang ibig sabihin ng relyon? Ang ibig sabihin ng relyon, ito ang panuntunan ng ating buhay dito sa mundo upang makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Nandito sa relyong ito, ang mga kautusan ng Diyos, ang mga ipinagbabawal ng Diyos, ang paraan ng pagsamba kung paano natin siya sambahin. Kaya, iisa lang ang dapat nating sundin at tanggapin, kilalanin na relyon upang makamit natin ang kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, sinabi niya nga, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Katotohanan, ang tanging reliyon sa paningin ng Allah ay ang Islam. Ano bang ibig sabihin ng Islam? Ang ibig sabihin ng Islam ay ito yung pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang ang tanging sasambahin at wala ng iba. Nasundin ang kanyang mga ipinag-utos, naiwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Nasambahin ang Allah sa paraang itinuro ng Allah at ng kanyang sugo. Kaya, anumang uri ng tao o samang lupalop na kalupaan ng galing ng isang tao o anumang kulay, kasarian, habang siya ay sumasamba sa Allah, sa nag-iisang Allah, siya ay Muslim at ang kanyang reliyon na tinatanggap ay ang Islam. Kaya nga naman hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibang reliyon maliban sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Imran, sinabi niya nga, "Wamay yagtagi ghayra al-Islami dinan, falayukbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ang ibig sabihin nito, ang sino mang maghangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay mapapabilang sa mga talunan. Nang ibig sabihin, walang ibang reliyon na kinikilala at tinatanggap ng Allah maliban sa tanging nag-iisang Islam. Dahil ito ang ipinahayag ng Diyos ng Allah simula sa unang tao na kanyang nilikha si Adan hanggang sa huling sugo na kanyang ipinila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga naman ang pinakahuling kapahayagan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Ma'ida, sinabi niya nga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Sa araw na ito ay aking ginanap ang inyong reliyon at binuo, kinumpleto ang aking biyaya at pinili sa inyo ang Islam bilang inyong reliyon. Sa simula at sa katapusan ng kapahayagan ng banal na Quran ay iginigit ng Allah na siya ay iisa lamang, kaya iisa rin lamang din ang kanyang ipinahayag na reliyon na dapat nating isabuhay at sundin upang makamit natin ang katiwasayan, kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

Ang kapurihan ay kiala lamang at ang kapayapaan at biyaya ay sa makanila sa huling propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Ang lecture ko sa araw na ito ay hango sa mga talata ng Biblia na sinulat nila San Juan at San Lucas na ating mababasa sa John chapter 19 verse 5.

0: 5 hanggang verse 15. Ganun din naman sa Lucas chapter 23, verse 20 to 21, na kung saan ay isinisigaw ng mga tao, ipako siya sa krus. Kaya't ang naging tanong ko, naipako nga ba si Jesus sa krus? Sapagkat sa paniniwala at aral Kristiyano, ito ang haligi ng kanilang doktrina at pangunahing kredo ng kanilang pananampalataya. At dito nakasalalay ang kanilang katiyakan tungo sa buhay na walang hanggan. Pinaniniwalaan ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano na ang kanilang kaligtasan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nakasalalay lamang sa kanilang pagsampalataya sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa krus bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. At ito ay ayon sa aral na kanilang tinanggap kay Pablo na nasusulat sa aklat ng Epeso, chapter 1, verse 7. Na ganito ang ating mababasa. Winika ni Pablo na sa kaniya, Jesus, ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Ngunit ang tanong ay ganito, gaano katotoo at katibay ang aral na ito ng kaligtasan ng tao sa kapalusahan doon sa impyerno at pagkakamit naman ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso? At kaninong aral ito? Aral ba ito ni Jesus? O ito ba'y doktrina ng gawa lamang ng tao gaya ng sinasabi niya sa Mateo chapter 15 verse 9? Winika ni Jesus, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nilang ibinibigay sa akin, naturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kung ang pagsamba kay Jesus ayon sa kanya ay walang kabuluhan at turo lamang ng tao at hindi naturo, sa makatwid bagay hindi rin lalong itinuro ito ng Diyos. Kung gayon ay katotohanan ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 na ganito ang kanyang ipinangangaral. Winika ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Totoo, hindi nagkamali si Jesus ng kanyang sabihin na sasambihin siya ayon sa turo at utos ng tao. At hindi rin nagkamali si Pablo nang sabihin niya na ang nagsisisamba kay Jesus at umaasa na nabayaran na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan ay magiging kahabag-habag na sa wakas ng panahon sa araw ng paghuhukom. Ang paniniwala ng mga Muslim, kung may namamagitan man sa aming mga Muslim at mga Kristiyano, isa ito ang kaligtasan at kabayaran sa kasalanan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkapako at kamatayan ni Jesus sa krus. Sapagkat ang paniniwala ng mga Muslim, tanging si Allah lamang ang maaari magbigay ng kapatawaran tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na mababasa sa maraming talata sa Banal na Quran. Isa dito ay mababasa natin sa Quran chapter 5 verse 118. Ganito ang winikan ni Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kung parurusahan mo sila, o Allah, sila ay iyong mga alipin, at kung patatawarin mo sila, katotohanan ikaw, tanging ikaw ang pinakadakila, ang nakababatid ng lahat. At ang talatang ito ay salitang nangutawi sa bibig ni Jesus na ipinihayag ni Allah. Darun din naman sa Quran chapter 39 verse 62 ay mababasa natin ang ganito. Bismillahirrahmanirrahim. Si Allah ang lumikha ng lahat at siya ang wakil, tagapag-ingat, tagapagpaganap ng lahat ng nangyayari at nagbabantay ng lahat ng kanyang nilikha. Kaya tungkol sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, ang lahat ng mga Muslim ay hindi naniniwala na siya ay ipinako at namatay doon. At ang paniniwalang ito ay di ayon sa kaisipan ng sino mang Muslim, kundi ayon sa tunay na aral at patotoo, aral na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pag-aaral na mababasa mismo sa maraming talata ng banal na Quran, at maging kung pag-aaralan natin ang Biblia ng mga Kristiyano, ay mababasa rin natin na dito man ay sinasabing si Jesus ay hindi namatay sa krus. Ngunit ang dakilang patutuon ng Allah ang pinangahawakan ng mga Muslim, at ito'y mababasa sa banal na Quran, na ganito ang kanyang sinabi. Winika ng Diyos at sinabi nila ng may pagyayabang pinatay namin ang Kristo, Jesus, anak ni Maria, ang apostol ng Diyos, datapwat siya ay di nila napatay o naitako man. Ngunit lumalabas lamang sa kanila na parang gayon nga at sila na nagsasalungatan ng pagkaunawa ay puno ng pagkalito at walang kaalam-alam sa nagaganap. At ang naniniwala dito ay sumasang-ayon sa walang kabuluhang akala, sapagkat sa katotohanan, siya Jesus ay di nila napatay, ngunit ang Diyos ay kinuha siya at dinala sa langit. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, walang hanggan ang kanyang katalinuhan. Ito'y mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 4, verse 157 hanggang 158. Para sa isang Muslim, ang katotohanan ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus ay sapat na at di na kinakailangan pa ang maraming saksi, sapagkat ang katotohanan ito ay mula sa nag-iisang Diyos, kay Allah ang nakakaalam ng lahat. Maging ang mga pangyayaring naganap nung nakalipas na panahon ay alam niya, at maging ang mga pangyayaring magaganap pa lamang sa hinarap ay nababatid niya. At kaninong patotoo at pagsaksi ang mas totoo at kanisay kundi sa Diyos na nakababatid ng lahat na nangyayari, ng tagman o nakatago, ay kanyang nalalaman. Sino ang tunay na saksi sa mga pangyayari doon sa bundok ng Golgotha? Ang mga sumulat ba ng Ebanghelyo na sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Dapat nating malaman na ayon mismo kay San Mateo, na mababasa sa aklat niya, Matthew chapter 26 verse 56, na nang hulihin si Jesus ay iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitaka. Ayon sa talatang ito, ang lahat ng alagad ni Jesus ay nagsitaka kung siya ay baktin. Sa makatwid, walang isa man sa kanila ang naroroon sa bundok ng pinangyarihan at di nila nasaksihan ang lahat ng mga pangyayari. At ang lahat ng kanilang isnulat sa Ebanghelyo ay patay lamang sa mga sabi-sabi o haka-haka. At kayo din naman, dapat ba natin paniwalaan ang mga sinulat ni San Pablo? Gayong alam din natin na di niya nakita o nakausap man lamang si Jesus nung siya ay nandirito pa sa lupa. Tungkol sa pagbanggit sa pangalan ni San Juan na sinasabing siya ay nandun sa eksena ng pakuan, ito ay ayon kay San Juan. Ngunit ayon sa mga eskolar, hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat ng Ebanghelyo nito. Kaya hindi rin natin dapat na panghawakan na ito nga ay mayroong katotohanan, sapagkat mismo ang mga eskolar Kristiyano ay hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat nito. Bakit ko na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatanggi na wala nang titibay pa sa patotoo ng dakilang Diyos na si Allah, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakakita ng lahat? Kung sinabi niya ni Allah na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus, sino kayo? Sino kayong lahat? Sino tayong lahat upang hindi paniwalaan ng Diyos na si Jesus ay hindi na ipako sa krus ayon sa kanyang pahayag? Tayo ba na wala doon na magsasabing siya ay naipako? Yung bang sumulat ng mga Ebanghelyo na sila man ay wala doon noong oras ng pakuan? Naniniwala ba tayo kay Pablo na si Pablo ay wala din noong oras na yun? Hindi ba dapat paniwalaan natin ng Diyos sapagkat siya ang nanduroon? Para sa mga Muslim, sapat na ang isang patotoo kung ito ay nagmumula sa Diyos na nakakaalam ng lahat, ang dakilang Allah, ang dakilang Diyos ng sanlibutan. Ang aking dalangin naway tanggapin ng dakilang Allah ang lahat ng aking hangarin at pagsisikap hinggil sa pagpapahayag ng mensahe nito.
1: Dalayan ko rin na ang mensahe nito ay maging isang gabay at liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga makikinig tungo sa tunay na daan ng kaligtasan, sapagat tanging ang pagtanggap lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah ang daan at pagkakamit ng tunay na kaligtasan. At dalahin ko rin na ang aking pagpapahayag na ito ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Diyos, sapagkat tanging sa kanyang pagtanggap lamang ang magiging susi ng tagumpay sa anumang hangarin ng bawat nilalang. Ito ang aking nithiin at dalangin na ang aking mensahe sa araw na ito ay maging isang tanglaw sa inyong lahat.
0: Ang kabuuan ng mensahe kong ito ay umiinog sa tatlong punto. Una, tatalakayin ko ang ipinagpipilit ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ikalawa, ipahayag ko rin ang tunay na dahilan kung bakit nais na mga Hudyo na ipakos si Jesus sa krus. At ikatlo, aking tatalakayin ang mga patotoo mula sa Biblia na si Jesus ay di namatay sa krus. Ano ba ang ipinagpipilit ang dahilan ng mga Kristiyano na dahilan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus? Sapagkat pangunahing aral nila na ang tao ay may manang sala mula ng magkasala ang mga unang magulang natin na sina Adan at Eva. Pangunahing aral ng Kristyanismo na sa kasalanan daw na dapat nabayaran ng lahat ay sapagkat ito ay kasalanan ginawa ng ating mga unang magulang at ang kasalanan nilang ginawa, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit itong doktrinang ito ng katubusan ng tao sa kasalanan ay hindi mababasa sa matandang titan at di rin mababasa ng may linaw na katiyakan. Mabagamat meron ilang mga talata na nagbabadya nito, ngunit sa malalim na pag-aaral ay makikita na hindi ang doktrina tungkol sa salang mana ang nais tukuyin ng mga talatang ito. Amang aral din ito ay hindi namutawi sa bibig ni Jesus, hindi rin ito namutawi sa mga bibig ng kanyang labing isang disipulo. At gaano ba katotoo na ang tao ay may manang kasalanan? Kaninong turo ito? Turo ba ito ng Diyos? Turo ba ito ni Jesus? O turo lamang ito ni Pablo? Kung ating babasahin ang unang aklat ng Genesis tungkol sa ginawang pagsuway ni Adan at Eva doon sa paraiso, ay wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na ang pagkakasala nila ay mamanahin ng lahat ng saling lahi na manggagaling sa kanila. Ang mga talatang ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to 21. At dito hindi natin makikita na o nagpapahiwatig man ng doktrina ng katubusan mula sa dugo ng isang tao, at lalong hindi ito itinuturo ng doktrina tungkol sa pagtubos sa pamamagitan ng dugo mismo ng Diyos. Sapagkat napakahirap isipin at abutin ng isip ng tao na magkakaroon ng dugo ang Diyos, sapagkat siya ay Espiritu. Kung natin namang susuriin ang aral ni Moses tungkol sa kasalanan ng tao, ay iba din ang pahayag na makukuha natin, sapagkat sa aklat na Exodus chapter 20 verse 5, ang kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay ganito, Uwi ka ng Diyos, huwag mong yuyukuan sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito na babasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5. Sang-ayon sa talatang ito, ang parusa sa mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan ay mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi at hindi hanggang sa huling salin ng lahi. Ito ay ayon sa Diyos. Ganoon din naman, ito'y para lamang doon sa mga napupuot sa kanya. At ang mga tunay na sumasamba sa kanya o hindi napupuot sa kanya ay hindi kabilang dito sapagkat ito sinasabi niya. Ito'y mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng mga taong napupuot sa kanya. Kung si Jesus naman ang ating tatanungin, ay iba rin ang kanyang iniaral. Hindi niya kailanman itinuro na ang tao ay may manang sala na babayaran niya sa krus na sarili niyang dugo. Naayon sa kanya, na mababasa sa Mateo chapter 19 verse 13 to 14 ang ganito, noong magkagayon ay dinala sa kanya Jesus ang mga maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad, batapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, winika ni Jesus, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit, kung sa kanila ang langit, malinaw na wala sila noong tinatawag na manang kasalanan, sapagkat kanila ang langit nitong mga batang ito. Tanging si San Pablo lamang ang nagpasimula ng aral na ito, ang isalang mana, at ito'y mababasa natin sa napakaraming talata ng mga isinulat niya. Ngunit para sa mga Muslim, hindi ito dapat bahagi ng kasulatan ng Diyos, sapagkat ito'y ayon sa Ebanghelyo na sinulat ni San Pablo. At ito'y patotoong sinabi rin niya na nagmula sa kanyang mismong mga bibig na ating mababasa sa kanyang sulat kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 na ganito ang kanyang winika. Alalahanin mo, wika ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Sabi ni Pablo dito, maliwanag ng maliwanag sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, ito'y ayon sa aking Ebanghelyo. Sa makatuwid bagay, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ni Jesus, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ng apat na Ebanghelista na si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ito'y ayon sa Ebanghelyo ni San Pablo. At itong Ebanghelyo nito na sinasabi ni San Pablo na sarili niyang Ebanghelyo, na hindi katulad ng Ebanghelyo ng mga piniling apostoles ni Jesus. Ito ang mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Sa chapter 1, verse 11, na ganito ang kanyang sinasabi, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, winika ni Pablo, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sa mga tuwid, hindi ayon sa 11 apostoles ni Jesus, sapagkat sila ay mga tao. Sabi niya, ito ay hindi ayon sa tao. At pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang sinulat sa Galacia na ganito, sa verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa mga tao, ni itinuro man sa akin. Sa madalit sabi, hindi siya tinuruan ng kahit sinong tao o nung 11, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Madalit sabi, kiniklaim niya na yung kanyang Ebanghelyo ay may divine origin. Pero, sino ba ang sinungaling? Si Pablo ba? Ang 11 ba? O si Jesus mismo? Sapagkat, sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, ay ibinilin ni Jesus sa kanyang 12 apostoles ang ganito bago siya pumanik sa krus. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. And therefore go, kaya't humayo na kayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, and make disciples. Ang sabi niya, gumawa kayo ng mga disipulo. Disciples means follower, learner, o mga estudyante. At ang sabi niya sa kanyang utos, and teach them to obey
1: turuan silang sumunod. Everything that I have commanded you, ng lahat ng aking mga itinuro sa inyo. Ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, hindi kasali dito si Judas, na anuman ang itinuro ko sa inyo, ituro niyo sa kanilang lahat. Pero teka, ang sabi ni Pablo, yung kanyang ipinangangaral ay hindi galing sa 11 ito. Na makatwid baga, hindi siya kasali sa mga apostoles, hindi rin siya kasali sa mga disipulong ipinagagawa ni Jesus. Kung ganoon, lumalabas na siya ay hindi kabilang sa mga tinawag ni Jesus, sapagkat ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, gumawa kayo ng mga disipulo, at sinasabi ni Pablo, siya ay hindi disipulo sapagkat hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo kahit kaninong tao. Madalit sabi, hindi niya tinanggap ang kanyang ebanghelyo doon sa 11 disipulo. Kaya maliwanag, iba ang ebanghelyo ng 11, iba ang ebanghelyo ni Jesus, iba ang ebanghelyong dinadala ni Pablo. At ang ebanghelyong dinadala ni Pablo ay si Jesus ay namatay sa krus. Pilit niyang papatayin si Jesus sapagkat ito naman ang kanyang trabaho nung una. Ang patayin, maging ang kanyang mga tagasunod. Ang isa pang ebanghelyo ng katubusan sa krus na tinuturo ni Pablo ay marabasa natin sa Romans chapter 5, verse 12 to 15. Ganito ang kanyang sinabi. Kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa madalit sabi, kaya namatay ang lahat ng mga tao at namamatay ang lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yung namatay, may kasalanan. Ngunit sa verse 15, ay kanya sinabi ang ganito, Romans chapter 5 verse 15, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami. Medyo lumayo na si Paul dito. Sapagkat ang sabi niya nung una, namatay ang lahat sa pagkakasala ng isa. Dito sa verse 15, kanyang sinabi, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, hindi na lahat. Ang sabi niya, lubha pang sumagana sa marami, hindi rin sa lahat sumagana, kundi sa marami lang, ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob, dahil sa biyaya ng isang lalaking, si Hesukristo. Kung ating papansining mabuti ang mga turong ito ni Pablo, sabi niya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Madalit sabi, pumasok, ngunit hindi ibig sabihin minana. Sapagkat kung ang pagpasok at pagmamana ay isa, sa makatuwid si Jesus pumasok, naturalmente siya ay magmamana. Ang tanong natin, si Jesus ba ay may salang mana? Naturalmente, isisigaw ng buong Santa Iglesia Katolika at ng lahat ng mga Kristiyano na siya ay walang salang mana. At yun naman ang totoo, sapagkat hindi naman niya minana ang sala ng kanyang ina. Tungkol naman sa ang lahat ay mamamatay sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi ba't si Jesus din ay namatay? Madalit sabi, parang sinasabi ni Pablo na siya ay nagkasala. Ngunit itatanong natin muli, si Jesus ba ay may kasalanan? Pero ang sabi nila, si Jesus ay namatay. Kung siya ay walang kasalanan, hindi siya dapat mamatay, sapagkat ang may kasalanan lamang ang mamamatay. Ito ang nakalilitong mga doktrina ni Pablo. At isa pa sa nakalilitong doktrina niya, tungkol sa mga salang mana ay naisulat niya sa Corinthians, na ganito ang kanyang sinasabi, na ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan naman ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon nga ay mga banal. mula sa mga talatang ito na pinangaral ni Pablo, sumasalungat ang talatang ito sa Corinthians. Sapagkat ang sabi niya, ang isang mananampalataya na may asawang hindi mananampalataya ay nagiging banal yung hindi mananampalataya sa pamamagitan ng mananampalataya. At kung ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, ang nagiging bunga ng dalawang ito ay banal. Sa makatwid baga, ay nadadala ng taong nananampalataya. Kung ang pagiging banal ng isang taong nananampalataya ay magiging daan para maging banal ang asawa at maging daan para maging banal ang anak, bakit mo pipilitin pang mamatay si Jesus? Eh, pwede naman palang maging banal kahit na siya ay hindi ipako sa krus. Sabagat katotohanan sinasabi dito sa turong ito ni Pablo na ang isang taong nananampalataya ay maaaring maging banal ang kanyang anak. Nasaan ngayon ang tinatawag na salang mana? Paano natin matitiyak na ang kasalanan ay may kabayaran kung hindi si Jesus dapat mamatay sa krus? Si Jesus mismo ang nagturo nito. Minsan tinanong siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, turuan mo kami manalangin. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sabihin. Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dito itinuro ni Jesus kung paano mananalangin ang tao. Binigyan niya ng madiin na pagtuturo yung katagang mo. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin ang ngalan ng Ama. Sundin ang loob mo. Ibig sabihin sundin ang loob ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo. Mo. Kaharian ng Diyos. Dito sa lupa. Para nang sa langit. Ibig sabihin ni Jesus, ang kalooban lang ng Diyos ang dapat masunod, miski sa langit, miski sa lupa. At sinabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung itinuro ni Jesus na pwede tayong manalangin sa kanyang Diyos para mapatawad tayo ng mga kasalanan, bakit kinakailangan pa siya ipako sa krus? Pwede naman pala tayong patawarin sa pamamagitan ng pagingi ng ating kapatawaran ng direkta sa kanyang Diyos. Kanya pang sinabi, magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Patuloy pa ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa kanya? Pinatunayan ni Jesus, kung kayo ay humingi ng tinapay, hindi niya kayo bibigyan ng bato. Kung kayo ay humingi ng kapatawaran, kapatawaran mismo ang ibibigay sa inyo. Wala sinabi si Jesus, huwag kayong magsipag-isip tungkol sa inyong mga kasalanan. Hindi niya sinabi ito. At total, babayaran mo naman yan sa krus. Wala sinabi si Jesus na ganito. Ang sabi niya, kung kayo ay gustong humingi ng kapatawaran, manalangin kayo sa Diyos at sabihin niyo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito ang turo ni Jesus. Kung gusto mo sumunod, sundin mo si Jesus. Ay, ikalawang punto na nais kong talangayin sa inyo ay ang tunay na dahilan kung bakit nais ng mga Hudyo na ipako si Jesus sa krus. Ilan sa mga dahilan kung bakit nais nilang ipako si Jesus sa krus? ay naitala sa aklat ni Lucas chapter 11 verse 49 to 51. Nawinikan ni Jesus ang ganito. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. At ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo mula pa ng itatag ang sanlibutan. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias. Mula sa talatang ito na kinuha ni Jesus sa 2 Chronicle chapter 24 verse 19 ay ibinilang niya ang kanyang sarili na matutulad din at papatayin gaya ng mga naunang propeta na sinugo ng Diyos. At ang patotoo niya ay mababasa natin sa aklat ni Lucas na ganito ang kanyang sinasabi sa Lucas chapter 13 verse 33 to 34. Winika ni Jesus, gayon may kinakailangan akong yumao sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari na ang isang propeta. Hindi mangyayari na ang isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Kanyang patuloy, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sa aral na ito ni Jesus, itinuturo niya na ang pumapatay sa mga propeta ay mga Hudyo. At hihingin sa lahing ito ang dugo ng pinatay nila. Kaya kung si Jesus man ay napatay nila, sa kanila sisingilin ng Diyos ang dugong binubo nila at mali ang aral na ang tao walang kinalaman. Sa pagkakapako ni Jesus doon sa krus, ang siyang sasabihin na may kasalanan, na siyang sasabihan na siya ang dahilan kung bakit si Jesus ay naipako sa krus. Ngunit sa sinabing ito ni Jesus, na ang mga Hudyo ang siyang nagnanais patayin ang lahat ng propetang ipinadala sa kanila, kasama pa si Jesus. Kaya kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. At ang kasalanan ito ay inamin din naman ng mga Hudyo na ating mababasa sa aklat na sinulat ni Mateo sa chapter 27 verse 24 to 25. Na ganito ang ating mababasa. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa kundi bagkus pa nga ay lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na taong ito, alalaong bagay si Jesus. At sinabi ni Pilato, kayo ang bahala diyan. Sa verse 25, sinabi ng mga Hudyo ang ganito, at sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kaniyang dugo at sa aming mga anak. Dito sa talatang ito, sinasabi at pinatutunayan na ang history at ng kasulatan ng Biblia na ang kasalanan ng pagkakapako o kung namatay man si Jesus sa krus ay inamin na ng mga Hudyo ang mga kasalanan ito at inako na nila ang kasalanan iyon hindi lang para sa kanila kundi pinasako pa nila ang kanilang mga anak. Kaya nga, hindi tayo dapat madamay dito. Sapagkat noong una, wala tayo dun. Anong kinalaman natin dun? Kung nandito man si Jesus, hindi naman natin siya ipatako, di ba? Kaya, miski noon, miski ngayon, hindi tayo ang may kasalanan kung sakali man siya ay namatay. Kung sino ang pumatay, siya ang magbabayad ng kasalanan. At ba't tayo magbabayad? Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kaya nga yung doktrinang tayo ang dahilan ng pagkakapako ni Jesus sa krus, ito ay taliwas na taliwas sa mga turo ng Biblia, sa turo ni Jesus, at higit sa lahat sa turo ng Diyos. Sapagkat ating mababasa na hindi ganito ang gusto sabihin ng Diyos sa kanyang mga turo tungkol sa kapatawaran. Sapagkat sinasabi niya, babasa natin sa aklat ng Mika, chapter 7, verse 18, na sinasabi ng Diyos, mas higit niyang kailangan ang mercy, ang awa, kesa sa sakripisyo. Pero hindi mababasa natin sa Hosea chapter 6, verse 6, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 9, verse 13 ng Matthew, sinabi din ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 12 ng Matthew, sa verse 7, sinabi rin ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Kung si Jesus ay inilagay doon bilang isang sakripisyo, tumataliwas ito sa turo, kautusan ng Diyos, lalo tigit sa kanyang kalooban, na kailangan niya ang mercy, hindi niya kailangan ang sacrifice. Kung alam niya ang mercy, at siya ang Diyos ng awa at habag, hindi niya ibibigay si Jesus doon bilang sakripisyo, sapagkat yun ang utos niya, yun ang kalooban niya, I want mercy, not sacrifice. Mula sa katotohanan ito, mababatid natin na hindi na kinakailangan pang ipako si Jesus sa krus. At kung siya man ay naipako, hindi nating kasalanan ito. Kasalanan ito ng mga Hudyo, at kung sino ang nagkasala, sila ang parurusahan. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang itako at patayin si Jesus sa krus. Sapagkat ito'y malaon ang gawain ng mga Hudyo sa kanilang mga propeta mula kay Abel hanggang kay Zacarias tungo kay Juan Bautista. Isa pang dahilan ng pagnanais nilang itako si Jesus sa krus ay ang mali nilang paratang na ipinapantay daw ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. At sinasabi daw ni Jesus na siya ay isang Diyos. Kaya ipinako nila ito sa krus. Ang paniniwalang ito na si Jesus ay Diyos ay siya ring paniniwala ng mga Kristiyano. Pero ang tanong, sinabi nga ba ni Jesus na siya ay Diyos? Ating pag-aralan ng talata sa Biblia na pinagpipilitan ng mga Kristiyano na patunay daw na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, kaya dapat lang daw na itako siya sa krus. Sa aklat na sinulat ng ni Juan, o sino mang Juan ito, ganito ang sinasabi, ako at ang Ama ay iisa. Nababasa ito sa John chapter 10, verse 13. Ang tanong, saan iisa? Sapagkat Diyos ba? Ang sagot dito ay hindi. Sapagkat ang problema sa ganitong uri ng pagkaunawa sa isa lamang talata ng Biblia, ang siyang naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng buong salaysay, sapagkat sa mga sinundan at sumunod na talata, ay ganito ang sinasabi na magbibigay liwanag sa nais sabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At ganito ang sinundan ng pagpapatuloy ng salaysay. Sa versikulo 27, sinabi ni Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Bigyan natin ng pansin ito, aking tupa, aking nakikilala. Sino ang tinutukoy dito ng mga tupa ni Jesus? Sinagot niya ito sa Matthew chapter 15 verse 24. Sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 24 ang ganito, hindi ako isinugo kundi doon lamang sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Sa mga tuwid baga, si Jesus ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa o nangaligaw na tupa sa bahay ni Israel. Hindi siya ibinigay sa buong Israel, sapagkat ito ang maliwanag na sinabi niya. Ibinigay lamang siya at pinadala lamang siya ng Diyos para doon sa mga nangawawalang tupa. At nakikilala niya yun, yung mga nawawalang tupang yun.
0: at sila ay nagsisunod sa akin. Yun ang sabi ni Jesus sa kanyang sarili. At sa versikulo 28 ay ganito ang pagpapatuloy ni Jesus. At itong mga nangawawalang tupang ito ay hindi maaagaw ng sino man sa aking mga kamay, yung mga nangangawalang tupa na kanyang natagpuan. Sa versikulo 29, kanyang sinabi, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, yung mga nangangawalang tupa na yon ay binigay ng Diyos kay Jesus. At sinabi niya, ang ama ay lalong dakila kaysa sa lahat. Kasama na si Jesus doon, mas dakila sa kanya ang Diyos. At sinabi niya, hindi nila maaagaw sa kamay ng ama ang mga nawawalang tupang ito. Maliwanag na sinasabi ni Jesus, hindi sariling tagaari niya ang mga tupang ligaw, kundi ito'y bigay lamang sa kanya ng Diyos. At maliwanag na sinabi din ni Jesus na hindi sila maaagaw sa kamay niya, sapagkat hindi pahihintulutan ni Jesus na kaligtaan ng anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ganito kabuti ang kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos. Babantayan niya maigi ang mga nawawalang tupa na hindi na muling mga ligaw pa. Wala sa talatang ito sinasabi ni Jesus na siya at ang Diyos ay hindi iisa sapagkat Diyos, sapagkat ang mga tupa ay ibinigay lang sa kanya. Sila ay iisa sa layunin na ingatan ang mga nawawalang tupa na huwag nang mga wala pa. Sila ay isa sa hangarin ng pag-iingat sa mga nangangawalang tupa. Ngunit hindi sila iisa sapagkat Diyos, sapagkat isa ang nagbigay ang Diyos at isa ang tumanggap. Madalit sabi, hindi kanya yung kanyang tinanggap, ibinigay lang sa kanya at ang tumanggap ay si Jesus na patunay na hindi Diyos. Sapagkat kung siya ay Diyos, hindi niya tatanggapin ang kanya sapagkat ang Diyos, kanya ang lahat. Kung si Jesus ay Diyos, madalit sabi, kanya ang lahat. Paano mo tatanggapin ang isang bagay na iyon na? Ito'y taliwas sa aabutin ng kaisipan ng tao. Ang tumatanggap, maliwanag na hindi kanya ang kanyang tinatanggap. Ang nagbibigay, maliwanag na kanya ang kanyang ibinibigay. Kaya dito, ang hangarin ay isa, ngunit sa pagka-Diyos ay hindi. Ito ang kilaliwanag ni Jesus sa versikulong kanyang tinurad. Sa pagpapatuloy ng versikulo 34 ng Mateo chapter 15, para lalo maging maliwanag ang katuruang ito na si Jesus ay hindi nagkiklaim na kapantay ng Diyos, kaya hindi siya dapat itako sa krus. Sa versikulo 34 ay kanyang sinabi, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, ang Diyos ang nagsasalita dito, na kayo'y mga Diyos, kung tinawag nilang mga Diyos, yaong dinatnan ng salita. Bakit sinasabi ninyong ilalapas tangan ko ang Diyos, wika ni Jesus, nang sabihin kong ako'y anak ng Diyos, na higit na mas mababa ang katawagan, na kung sila ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang na anak, ba't kayo ay nagagalit sa akin? Kung ang mga Hudyo nga naman ay tinawag ng Diyos na mga Diyos, na ang kahulugan ay hindi naman tunay na mga Diyos, at ito'y hindi kalapastanganan, higit nga naman na hindi kalapastanganan ang sabihin ni Jesus na siya ay anak at hindi Diyos na gaya ng paratang ng mga Hudyo at paniniwala ng mga Kristiyano. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang anak, ba't kayo nagagalit sa akin at sinasabi niyong sinasabi kong kapantay ko ang Diyos? E anak lang aking claim. Sa paliwanag na ito ni Jesus, pinatutunayan niya na kailanman ay hindi niya sinabing siya ay tunay na Diyos at mali ang mga paratang ng mga Hudyo at maling-mali rin ang paniniwala ng mga Kristiyano na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ngunit hindi pa rin nauunawa ng dalawang grupong ito ang ibig sabihin ni Jesus na siya ay hindi Diyos sapagkat sila ay may mga sakit na sinabi ni Jesus. Sila ay mga bulag, mga tingi, at mga walang pang-unawa. Hindi ako nagsabi nito, Ito ang sabi ni Jesus sa mga taong hindi marunong umunawa ng kanyang mga sinasabi.
2: Ngayon naman ay talakayin natin ang mga patunay mula sa Biblia na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Para sa aming mga Muslim, hindi na kinakailangan pang gamitin namin ang Biblia para patunayan lamang na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kung sinabi ng aming pinaniniwala ang Diyos na si Allah sa kanyang banal na Quran na si Jesus ay hindi namatay sa krus, hindi namin pinag-aalinlanganan ang katotohanan ito sapagkat batid naming mga Muslim na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatanggi na wala nang titibay pa sa patotoo ng nag-iisang Diyos, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakakita ng lahat. Kung sinabi ni Allah na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus, sapat na ang patunay na ito kung nanggagaling sa kanya. Ngunit bakit namin, lalo't ako, bakit ko gagamitin ang Biblia para patunayan sa mga Kristiyano na si Jesus ay hindi namatay sa krus base sa kanilang aklat? Ginagawa ko ito hindi para sa aming mga Muslim sapagkat kami sapat na ang patotoo ng Allah. Ginagawa ko na patunayan din mula sa mga aklat ng Biblia o sa mga ebanghelyong nasusulat sa Biblia na maging sa kanilang aklat kung kanila lamang pag-aaralang mabuti at tatanggapin ng
0: at mapangalunya ay humahanap ng ulmang tanda kundi tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung papaano si Jonas ay napasabihan ng isang balena sa tatlong araw at tatlong gabi, ay ganoon din mapapasailalim ng lupa sa tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kanyang sarili. Sapagkat noong panahon na yun ay pinaghihingan si Jesus ng mga tanda ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, ang mga Hudyo. At isa lamang tanda ang ibinigay ni Jesus at ito'y ang tanda ni Propeta Jonas. Ang tanong natin ay ganito, ano ba ang tanda o milagro o umiinog sa buhay ni Propeta Jonas? Kung ating susuriin ang aklat na ito, na nasusulat naman sa matandang tipan, ay malalaman natin ang ganito ang nangyari sa kanyang kasaysayan na nais na gamiting halimbawa ni Jesus upang ikumpara ang kanyang sarili sa isang napakadakilang tanda na si Jonas ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay niya. Ang milagrong ito, ikinumpara ni Jesus na mangyayari din sa buhay niya ang kaganapang naganap sa buhay ni Propeta Jonas. Upang ating malaman, balikan natin ang mga pangyayari na naganap kay Propeta Jonas at ito'y nasusulat sa matandang tipa ng Biblia. Sa aklat na ang titulo ay mismong pangalan ni Propeta Jonas. At sa unang pahina ay mababasa natin na siya ay inutusan ng Diyos na magpunta sa Ninibe upang mangaral. Ngunit hindi siya sumunod pagkos ay tumakas siya patungong Tarsis, patungong Joppe. Doon ay nakakita siya ng sasakyang pandagat at sumakay siya doon papuntang Tarsis. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng malakas na hangin sa dagat at nangatakot ang lahat ng sakay at dumaing ang mga ito sa kanilang mga Diyos. Ngunit hindi pa rin tumigil ang unos. At sa wakas ay nalaman nila na ang dahilan ay ang pagtakas ni Jonas at ang hindi nito pagtalima sa utos na Diyos, ng Diyos na mangaral sa mga tagal Ninibe. Kaya't napagpasya nila na ihagi si Jonas sa dagat upang mapayapa na ang panahon. Noong nasa dagat na si Jonas ay niluyun siya ng isang malaking isda at siya ay nanatili doon sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi.
3: Ito ang sinasabi ni Jesus na milagrong naganap kay Jonas, at ito ang tanda na ibinigay niya sa mga Hudyo at maging sa darating pangsaling lahi ng tao. Na dapat bigyan pansin ng mga Kristiyano ang tandang ito na nais ipahayag ni Jesus. At narito ang milagro o tanda na nais ilarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Nang ihagi si Jonas sa dagat, siya ay buhay. Ganoon din naman, ayon sa Biblia, nang dalhin si Jesus sa bundok ng Golgotha, siya ay buhay rin naman. Ang maaaring pagkakaiba ni na Jonas at Jesus, si Jonas ay kusang nagsabi na ihagi siya sa dagat, na bagamat hindi niya sinabi na para kainin siya ng isda, kusa lamang niyang sinabi na ihagi siya upang tanggapin ang maaari niyang maging kamatayan. Ngunit kaiba nga si Jesus, tila ayaw niyang maganap sa kanya ang hirap doon sa krus. Kaya tiniling niya sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane na kung maaari ay luwagpas sa kanya ang saro ng paghihirap. At pinaniniwala ng mga Muslim na dininig ng Diyos ang dalangin ito ni Jesus. Ang dahilan ni Jesus kung bakit ito lang ang tandang kanyang ibinigay ay sapagkat ang mga Muslim, Hudyo at Kristiyano ay pawang nagkakaisa sa paniniwala na ang milagrong ito ay tunay na naganap kay Propeta Jonas. Kaya kung tatanungin mo ang tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, kung buhay ba si Jonas nang itapon sa dagat, ang sagot ng tatlong ito ay buhay. Matapos nito, si Jonas ay nilulo ng malaking isda. Ang tanong, si Jonas ba ay buhay ng lulunin ng isda? Ang malakas ding isasagot ng tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo, siya ay buhay. Muling tanong, nang nasatyan na si Jonas ng malaking isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, patay ba siya o buhay? Muli ang malakas na isasagot ng tatlong ito ng Muslim, Hudyo at Kristiyano, siya ay buhay na buhay. Patuloy na tanong natin, nang iluwan ng isda si Jonas makalipas ng tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng tiyan ng isda, siya ba ay patay o buhay? Muli ang isasagot ng tatlong ito, siya ay buhay na buhay. Ito ang tinatawag na milagro ng mga milagro sapagkat milagrong mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay inihagis sa nagngangalit na dagat. Milagro ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay nilulun ng isang isdang dagat. Milagro din ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao na nanatili sa loob ng tiyan ng isang isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Milagro din ng mga milagro na siya ay buhay pa rin sa sandaling iluwa siya ng isda. Ito ang milagro ng mga milagro na si Jonas ay nanatiling buhay doon sa loob ng tiyan ng isang isda at di tumikim ng kamatayan, hindi siya namatay doon. Ito rin ang kaganapan na inihula ni Jesus na mangyayari sa kanya, na siya ay hindi mamamatay, maging siya man ay ipako, o kung ipako man siya, at maging siya man ay dalhin sa libingan, kung nadala nga siya, at manatili din sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, kung nanatili nga siya. Sa makatuwid bagay, hindi na niya kailangan pang mabuhay na mag-uli. Bakit? Sapagkat hindi ito naganap kay Jonas. Hindi namatay si Jonas at hindi siya nabuhay na maguli. Kaya si Jesus, hindi siya namatay at hindi niya kailangan mabuhay na maguli. Sapagkat hindi magiging lapat ang hula kay Jonas at kay Jesus. Ngayon kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay namatay doon sa krus o nanatili siyang buhay? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Pero ang sagot ng mga Kristiyano, patay. Kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay patay o buhay nang ipasok sa libingan? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Ngunit ang sagot

0: sa kanyang buhay. Ang malaking problema ay nasa mga Kristiyano, na mas marunong pa sila sa tinatawag nilang Panginoon. Sinabi ni Jesus na matutulad siya kay Jonas at di dumanas ng kamatayan, ngunit ipinagpipilitan pa rin ng mga Kristiyano na siya ay namatay. Isa lamang dito ang nagsisinungaling. At batid naming mga Muslim na kailanman ay hindi nagsinungaling si Jesus. Tanging Kristiyano ang masasabi natin sinungaling sapagkat hindi sila naniniwala sa tinatawag nilang Panginoon. Sa kanila ay angkop sinabi ni Jesus na susulat sa aklat ni Mateo na ganito ang sinasabi. At natutupad sa kanila ang hula ni Propeta Isaías na sinasabi, sa pakikinig inyong maririnig at sa anumang para ay hindi nyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang para ay hindi ninyo mamamalas. Sa banal ng Quran ay sinabi rin ng dakilang ala ang mga ganito, na ang mga taong ayaw maniwala sa katotohanan ito ay mga bingi, mga bulag, at mga walang pangunawa. Sapat na sana ang patunay niya ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus na nasusulat din sa Biblia. Ngunit para sa ikatitibay at ikaliliwanag ng lahat, atin pang siyasatin ang iba pang mga pangyayaring uminog sa panahon ng krusipiksyon ni Jesus. Una, si Jesus ay nanalangin ng taimtim sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane na lumagpas nawa ang saro ng paghihirap at kamatayan sa kanya. Ito'y mababasa sa Lucas chapter 22 verse 44. At ito naman ay tinugon ng Diyos gaya ng nasusulat sa aklat ni Santiago na ganito ang sinasabi. Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Alam ko, nasasangayunan nyo na si Jesus ay isang matuwid na tao. Kung gayon, ay tugma lamang sa kanya ang pahayag na ito ni Santiago. At ang katotohanan ito ay pinatutunayan din naman at binanggihan tibay pa ng mga talatang nasusulat sa aklat ng Hebreo sa Hebrew chapter 5 verse 7 na ganito ang ating mababasa, na siya Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Para sa mga Kristiyano, saliksikin at basahin mabuti ang Hebrew chapter 5 verse 7. Sapagkat napakaliwanag dito na si Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig sa makatuwid bagay iniligtas at hindi niya tinikman ng kamatayan doon sa krus. Kaya't hindi niya na kinakailangan pa mabuhay na maguli sapagkat siya ay hindi namatay. Ayon na rin dito sa Hebrew chapter 5 verse 7. Ang ikalawang dapat natin pansinin ay ang nakasulat sa John chapter 19 verse 32 na ganito ang mababasa. At nang makitang siya ay patay na, o si Jesus, ay hindi na nila binali ang kanyang mga hita. Nang makitang siya ay patay na. Dalawang bagay ang dapat natin bigyan ng pansin dito. Ano ang nakita nila kay Jesus upang sabihin nila nang may katiyakan na siya nga ay patay na? Ano man ang mangyari, kinakailangan pa rin ng isang tao ang isang masusing pagsisiyasat upang maging tumpak ang kanyang paghusga na ang isang tao ay ganap na ngang patay at hindi siya pamamamagitan ng pagtingin-tingin lamang. Sa makabagong pamamaraan ay gagamit muna ang isang tao ng instrumento bago siya makatiyak na ang isang tao nga ay ganap ng patay. at hindi kailanman tatanggapin ang deklarasyon ng isang tao na kung ang pagbabatayan lamang ay ang nakikita ng kanyang mga mata. Kung gayon, ang tamang salita sa versikulo 32 ay ganito, nangag si Paroon nga mga kawal at kanilang nakitang siya'y patay na ang kahulugan ay at kanilang inakalang siya'y patay na. Ikalawang dapat nating pansinin ay ang sumusunod pa ang mga talata sa versikulo 34 na ganito ang sinasabi. Gayon man ay inulos ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isang kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Ang muli nating itatanong ay ganito, bakit sa tagiliran lamang sinibat at hindi sa puso? Makamamatay ba ang pagsibat sa tagiliran? Ganito ba ang paraan ng paniniguro upang ang tao ay tuluyang mamatay? Kung tinatanggap natin na ang mga Romano o mga sundalong Romano ay hindi naglalaro at ang isa nilang katangian ay ang pagiging brutal sa pagsunod sa iniutos sa kanila, hindi angkop na sa tagiliran lamang ng isang sundalo si Batin ang isang tao kung nais niyang siguruhin na ito ay patay na. Sa makabagong panahon ay hindi magiging katanggap-tanggap ang ganitong pagtupad ng isang kawal sa utos ng nakatataas sa kanya, liba na lamang kung ang utos sa kanya ay sibatin lamang sa tagiliran. Ngunit kung ang utos ay tiyakin ng kanyang kamatayan, sinisiguro ko sa inyong sa puso niya ito babanatan. Tungkol naman sa pagdakay lumabas ang dugo at tubig, ayon sa Encyclopedia Biblica mula sa artikulong tungkol sa krus, na si Jesus ay buhay pa nang siya ay sibatin sa tagiliran. Ito ang sinasabi ng Encyclopedia Biblica. Ito ang kinukumpirma ng dagli ang pagdaloy ng dugo at tubig. Ito ay base sa mga findings ng mga doktor. Na kapag ka ang isang tao ay sinibat at lumabas kapag daka ang dugo at tubig, patunay na ang sinibat ay buhay. Sa versikulo chapter sa versikulo 33, ito naman ang sumunod na pangyayaring bigyan natin ng pansin. Sinasabi dito, hindi na binali ang kanyang mga hita. Tatanungin natin, bakit hita? Bakit hita lamang ang dapat baliin? Ikamamatay ba ng isang tao kung sakaling balihan siya ng mga hita? Ang malakas na sasagot natin ay hindi. Pansinin natin, ang dalawang kasama ni Jesus sa krus, tulad din ni Jesus, sila man ay pinalo din at nagpasan ng krus. Higit na mas mapalad pa nga si Jesus sa dalawa dahil may tumulong sa kanya ng pagbuhat ng krus, nang ito ay hindi naman niya makayanan. At ayon din sa Biblia, pareho din na ipinako ang dalawang ito. Ngunit sila ay hindi agad namatay, kaya't binalian muna sila ng mga buto. Madalit sabi, lahat, at hindi lamang mga hita, upang sila ay siguruhin mamamatay. Ang muli nating tanong, bakit sila ay mga buhay pa? At bakit hindi hita lamang ang binali sa kanila? At bakit si Jesus ay patay na? Gayong parehas na hirap din ang dinanas nila. Ikamamatay ba kaagad ni Jesus ang palo at pagpapasan ng krus? Kung sasabihin na ang dahilan ay sapagkat ibinigay na niya agad ang kanyang buhay o ang kanyang espiritu o ang kanyang kaluluwa, ano man ang gustong sabihin ng mga Kristiyano dito, gaya ng nais nilang palabasin dahil sa ito'y nababasa nila sa Ebanghelyo ni Juan na hindi natin maintindihan kung sino Juan ito, na sinasabing ibinigay na niya ang kanyang buhay, malinaw na hindi ito nakuha ni naman o nakuha sa kanya o kinuha sa kanya. Kung ito ang buong katotohanan, madalit sabi, walang pumatay sa kanya sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay, yung hininga niya, walang kumuha sa kanya noon. At kung walang pumatay sa kanya, wala ring mananagot sa kanyang dugo. At kung walang mananagot sa kanyang dugo, maliwanag din na walang sasaguting kabayaran ang kanyang dugo. At dahil sa pangyayaring ito, ang doktrina ng pagtubos sa sala ng tao ay hindi nagkaroon ng katuparan na siya namang katotohanan, sapagkat wala namang manang sala na dapat nabayaran ang sangkatauhan. Dapat din nating malaman na tatlong oras lamang ang itinigal nilang tatlo doon sa krus. Ito'y mababasa natin sa librong sinulat ni Dean Farrar, page 421, na may titulong Life of Jesus. Kaya't nang ibalita kay Pilato na si Jesus ay patay na, ay nanggilalas siya. Bakit siya manggigilalas? Sapagkat bihasa si Pilato na magpapako ng tao sa krus. At alam niya na hindi ito agad-agad mamamatay, sapagkat may mga tumatagal pa nga ng higit pa sa 24 oras bago mamatay ang isang tao doon sa uhaw, sa pagod, sa hirap, sa init, sa ginaw ng gabi. May higit sa 24 oras bago mamatay ang mga ito. Kaya sa Mark chapter 15 verse 44, nang tanggapin ni Pilato ang balitang patay na si Jesus, nang ginala siya, nang malamang niya, si Jesus ay patay na. Sa iba pang talata sa Biblia ay ganito ang ating mga babasa. Noong unang araw ng linggo ay naunang nagpunta si Maria Magdalena sa libingan. Ito'y mababasa sa John chapter 20 verse 1. At sa Marcos chapter 16 verse 1 ay sinabi ang dahilan ng pagpunta ni Maria Magdalena noong araw na yun ng linggo. Ng madaling araw. Ito'y upang pahiran niya si Jesus ng langis. Ang orihinal na kataga nito sa wikang Hebrew ay masaha, na ibig sabihin ay masahihin o massage. Ang muling tanong, kung si Jesus ay patay na sa loob ng tatlong araw, ang tiyak na mangyayari sa kanyang katawan ay magsisimulang lumambot o magnas. At kapag ito ay minasahe, ay tiyak na ang laman ay mabibiyak o magkakaroon ng hindi mabuting kaganapan. At ano ang halaga ng masahe sa taong patay? Ito ay mahalaga lamang sa taong buhay. Tandaan natin, ang tunay na nakakita at nakakaalam ng nangyari doon sa krus ay tatlong tao lamang. Sapagkat sinabi nga ni Marcos sa kanyang aklat, sa kanyang ebanghelyo, na nang hulihin si Jesus ay nagsitaas lahat ng kanyang mga alagad. Sa madalit sabi, yung apat na ebanghelista, wala sila nung magkapakuan sa krus. Ang tangi nandoon sa krus ay si Maria Magdalena, si John of Arimathea, at si Nicodemus. Pero magtataka tayo, ni wala kang makikitang account ng patotoo mula sa dalawang lalaking ito, kay John of Arimathea at kay Nicodemus, tungkol sa tunay na estado ng dali nila si Jesus sa libingan. Dapat na makita ang kanilang mga written witness na dokumento. Ngunit nasaan nga ang dokumento ng dalawang ito? At ang pangatlo sa kanila na nandudun ay si Maria Magdalena. At alam ni Maria Magdalena na hindi namatay ang Panginoon niya. Kaya nga madaling araw pa lang ng linggo ay siya ay nagpunta na doon upang masayihin ang katawang buhay ng kanyang maestro. Sa pagpunta ni Maria Magdalena doon, ay nakita niyang wala si Jesus sa kanyang pinapahingahan. At kaya siya ay nagkaroon ng pangamba na hindi niya tumatagpuan. At meron siya isang nakitang lalaki, at napagkamalan niya itong isang hardinero. At ang tanong ni Maria, Ginoo, saan niyo siya dinala? Ituro niyo sa akin at kukunin ko siya. Ito yung mababasa natin sa John chapter 20 verse 14. Isang malaking katanungan. Mukha bang hardinero ang tao kapag siya ay muling nabuhay? Ang sagot ay hindi. Pero bakit nga napagkamalang hardinero ni Maria si Jesus? Malabo na ba ang mga mata ni Maria? Ang sagot na muli ay hindi. Nagtanggap na hardinero o nagbalat kayong hardiner si Jesus, hindi para ituro sa mga tao na ang tao kapag muling nabuhay ay magiging hardinerong lahat ang anyo. Hindi niya ito ginawa para ito ang kanyang ituro. Kundi siya ay nagtatago pa rin sa mga Hudyo para hindi makilala maging ng kanyang mga alagad. Tatandaan natin, napakaganda ng pagbabalat kayong ito ni Jesus sapagkat hindi siya nakilala ni Maria Magdalena. Mababalikan din natin yung dalawang lalaki na nasa lubong ni Jesus sa daan ng Emmaus, Road to Emmaus na binabasa sa Biblia. Dito sinasabing hindi rin nakilala ng kanyang mga disipulo si Jesus. Magalit sabi, napakaganda nga ng kanyang pagbabalat kayo. Tandaan natin, ayon dito sa account na ito, nakilala lamang nila si Jesus nung oras na yon. Sa napakahaba nilang paglalakbay, ay nung sila na ay nagpahinga at kakainan. Naalaman lang nila kung sino ang kanilang katabi nung ito ay kumain sapagkat kilala nila kung paano kumain ang kanilang maestro. Pero hindi nila nakilala sapagkat napakaganda ng pagbabalat kayong ginawa ni Jesus. At bakit ayaw niyang makilala nino man? Ang tunay na dahilan sapagkat hindi naman siya namatay. At lalong higit na hindi muling nabuhay. Sapagkat mo siya ay muling nabuhay, bakit kailangan pa niya magbalat kayo? Hindi ba't dapat lamang na ipahayag niya sa lahat? Sapagkat ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan ay milagrong inanais ni naman? At bakit nga siya nagbalat kayo? Dahil hindi nga siya namatay. At hindi na niya nanaisin pang muling hulihin, muling paluin, o muling magpasa ng krus, lagyan ng koronang tanik, at bastusin ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya siya ay nagbalat kayo ng muli. Nagbalat kayo ng pagkaganda-ganda, sapagkat hindi niya nananaisip pang mangyaring muli ang paghihirap na naganap sa kanya. Kung papansinin din natin ang tanong ni Maria, ang sabi niya ay, saan ninyo siya dinala? Hindi niya tinanong, saan niyo siya inilibing na ibang lugar? At bakit nga naman itatanong ni Maria kung saan inilibing na ibang lugar, ganong nakalagak na si Jesus doon, at yun na isang libingan? At ang tanong pa niya ay ituro sa kanya, at kukunin niya. Kung totoong patay na si Jesus, paanong kukunin ni Maria ang bangkay nito na nag-iisa? Maliit si Maria, mahina si Maria, babae siya, at sigurado si Jesus ay malaking tao, malaking lalaki, at hindi niya kakayanin buhatin ito kung ito ay patay na nga. At paano niya ito kililibing? Saan niya ito dadalhin? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Kaya na sinabing ituro sa kanya at kukunin niyang mag-isa dahil alam ni Maria Magdalena na buhay ang kanyang maestro. At maaari itong maglakad o maaari niya itong alalayang lumakad sapagkat hindi naman binali ang mga hita ng kanyang maestro. Ang isa pa nating dapat bigyan ng masusing pag-iisip ay walang ebanghelyo maging kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan ang nagsasabi na ang ina ni Jesus na si Maria ay dumalaw doon sa libingan. Hindi ba katakatakang isipin na hindi dinalaw ng isang ina ang libing ng kanyang anak, na mas mabuti pa ang ibang tao at nagawa siyang dalawin sa kanyang libingan? Hindi ba nakakapagtaka ito? Sapagkat halungkatin mo man ang buong history ng mga taong namatayan, yung mga inang namatayan ng kanilang mga anak, kahit pasabihin na pakawalang yan ang kanilang anak, dadalawin nila ang libingan ito. Sapagkat iba ang damdamin ng isang ina. Ngunit bakit hindi na i-record dito sa mga aklat na ito ng mga ebanghelista na dinalaw nga ni Maria ang kanyang anak? Samantalang yung kamatayan ng kanyang anak, kung totoo man, ay napakahirap na kamatayan. At si Maria, tiyak, mahal na mahal niya ang kanyang anak. At hindi niya ito pababayaan o maaaring hindi niya pa iwanan ang kanyang libingan, ngunit ang nakapagtataka nga ay bakit walang account na nagsasabing dinalo niya ang libingan ng pinakamamahal niyang anak. Hindi ba posible na kaya hindi dumalaw ang ina ni Jesus doon sa libingan ay sapagkat batid na niya na si Jesus ay iniligtas na ng Diyos mula pa noong gabi ng pagdakip sa kanya, gaya ng paniniwala ng mga Muslim, na batid niya, batid ni Maria, na ina ni Jesus, na ang taong nakalibing doon ay ibang tao na naipalit sa kanyang anak at siyang naipako sa krus tulad ng sinasabi ng dakilang ala sa banal na Quran. At maaaring kaya hindi dumalaw doon si Maryam na ina ni Jesus ay sapagkat magkasama na sila ng kanyang pinakamamahal na anak sa isang lugar na sila lamang ang nakakaalam. Hindi ba posibleng lahat ito? Ito ang matibay na patotoong pinangahawakan ng mga Muslim, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, sapagkat ito ang sinabi ng dakilang alam. At ito rin ay nais naming patunayan sa inyo, hindi lamang dahil sa banal na Quran na ayaw niyong tanggapin, kundi sa inyong sariling aklat, ang Biblia, na kung inyong pag-aaralan, mababatid ninyong ang pagkamatay niya sa krus ay hindi nagkaroon ng katotohanan. Ang pinakamatibay na patotoong pinangahawakan naming mga Muslim ay ang mismong patotoo ng dakilang ala, ang nakakakita ng lahat, na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kinuha niya ito at dinala sa kaharian niya upang muli niyang ipadala sa darating na huling panahon upang ituwid ang mga maling aral na inilagay ng mga tao sa kanyang bibig, na sa katotohanan ay gawa-gawa lamang nila upang umayon sa pansarili nilang mga hangarin. Mula dito sa aking aral na ibinigay sa inyo, na buong ingat kong isiniwalat ang buong katotohanan itinago ng mga leader Kristiyano sa mga mananampalatayang Pilipino, sa mga mananampalatayang naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. Mga aral na hindi namutawi sa mga labi ni Jesus, partikular na ang doktrina ng katubusan ng kasalanan ng tao, na pilit ibinabatay doon sa krus. Ayaw na rin kay Jesus, ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nasa pagpapasakop at pagsunod sa utos ng dakilang ala na siyang may likha ng lahat. Winika niya sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, at ako naman ay iyong isinugo. Iniiwan ko sa inyo mga nagsasaliksik ng katotohanan ang lahat ng aking isiniwalat sa inyo. Sinabi ni Jesus, "If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done to you." Kanya rin sinabi, "If you will know the truth will set you free." Ito ang buong katotohanan. Hindi namatay sa krus Jesus. Kung nais mong magkaroon ng kaligtasan, sinabi ni Jesus, "If you abide in me," kung sumusunod ka sa akin, "and my words abide in you," at ang aking salita ay sumasayo. Ang sabi niya, kung ang aking mga salita ay sumasayo, ang salita ni Jesus ay ganito, tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi niya, manalangin ka, sundin mo ang kalooban ng Ama, gaya na sa langit, ito rin sa lupa. Ang sabi niya, manalangin ka ng ganito, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang tanging ngalan mo. Sambahin lang natin ang tanging pangalan ng nag-iisang Diyos na si Allah. Sundin ang loob mo. Sundin natin ang tanging kalooban ng nag-iisang Diyos na si Allah. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ang kasalanan ay mapapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, gaya ng sinabi ni Jesus, wala tayong dapat gawin, kundi sundin ang napakagandang aral na ito, na siya rin namang inaaral ng aming propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natanggapin natin ang nag-iisang Diyos at sabihin natin, Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no God worthy to worship except Allah. At kinakailangan din natin sabihin, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Hindi sa Diyos, tulad ni Jesus. Ito ang aking iniwan sa inyo, mga kababayang Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Ito ang katotohanan ng makapagbibigay sa atin ng buhay. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kung kayo ay merong mga nais pang malaman tungkol sa Islam, maaari kayong sumulat sa akin, care of Brother Ahmed Ricalde, Islamic Center Daman, Postal Code 31131, o tumawag sa aming telephone number na 826-3535 at 827-4800.
1: Diling natin sa Allah na naway kapulutan ninyo ng aral ang tape na ito. If you would like to listen to more beneficial lectures, feel free to visit our website at www.islamhouse.com. At para sa karagdagang kaalaman o impormasyon, maaaring tumawag sa numerong ito, 491-6065. 445-4900. O maaaring sumulat sa address na ito, Islamic Propagation Office in Rabwa, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh 11457, P.O. Box 29465, Box Number 4970126. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa lahat ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ang patnubay o ang kapayapaan ay mapasa lahat ng sinumang tumatahak ng tuwid na landas. Ang nais nating talakayin sa araw na ito ay patungkol sa fiqh o ang kaalaman na dito tinatalakay ang mga batas sa Islam o pambabatas sa pananampalatayang Islam. Unang-una, bago natin talakayin ang tungkol sa fiqh, ay dapat batid muna natin kung gaano kahalaga ang kaalaman sa pananampalatayang Islam o kung gaano kahalaga ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Unang-una, dapat natin malaman na ang pagsasaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam ay obligasyon ng bawat Muslim. Obligasyon ng bawat Muslim. Ayon sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay, ibig sabihin ito ay napakahalaga sa pananampalatayang Islam. May sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mujadala, sabi niya, A'udhu billahi minashaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Sinabi ng Panginoong Allah, itinataas o iniaangat ng Allah yung mga sumasampalataya mula sa inyo at yung mga pinaggalooban ng kaalaman sa mataas na mga antas. So, malinaw na ang may alam at walang alam ay napakalaki ang pagkakaiba, malinaw sa atin. At ayon sa ayan na ito, maliban sa mga mananampalataya, ay ang mga pinagkakalooban ng kaalaman ay iniaangat, tinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga antas. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sino man ang tumahak sa isang landas ng kanyang pagtahak sa landas na ito ay sa layuning pagsasaliksik ng kaalaman, pagagaanin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang landas sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik ng kaalaman, ang landas tungkol or tungo sa paraiso. Isinilaysay ni Imam Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pananampalataya ay may pinagkukunang batas. Ibig sabihin, sa batas natin mga Muslim, mayroon tayong pinagkukunan kung saan ito'y galing mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa Panginoon at katuruan ng kanyang propeta na yun din ang revelasyon na nanggaling sa Panginoon. Ang mga pinagkukunan ng batas sa Islam ay apat. Una, yung mismong Quran o yung maluwalhating Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang sunnah o ang salawikain, salita, gawain, katangian at kapahintulutan ng pinakahuling sugo at propeta ng Panginoong Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, yung huwag nating isipin na yung mga sunnah na yun ay mula lamang sa kanya. Dahil para masabi natin na batas ng tao rin yun dahil batas ni Muhammad. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nagbigay siya ng batas, nagbigay siya ng katuruan, nagsabi siya na ito ay sinabi ng Panginoon o ito ang batas ng Islam, yun ay tiyak na mula sa Panginoon at hindi mula sa kanyang sarili. Tulad ng sinabi ng Panginoon o sa alinsunod sa sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Yung sinasabi niyang batas at revelation, yun ay nanggagaling sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, ito yung tinatawag nila sa wikang Arabic na ijma o ang napaggasahan ng mga mabubuting
sinaunang Muslim o mga naunang mga Muslim o napagkaisahan ng mga scholar ng mga Muslim. Kung saan, yung pinagkaisahan nila na yon ay meron ding batayan either na mula sa Quran at mula sa Sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaapat na pinagmumulan ng batas ng Islam ay tinatawag sa wikang Arabic na qiyas o paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay. So, yung ihahambing mo yung ihahambing mo yung bagay doon sa bagay na meron siyang batayan mula sa Quran at Sunna, at doon mo makukuha kung ito ba ay, o doon mo makikita, masusuri, doon mo makikita at malalaman, mababatid, matutuklasan kung ito ba ay haram o halal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pag-aaral sa fiqh, laging nauuna ang tungkol o usapin tungkol sa tahara. Ano ang ibig sabihin ng tahara? Ang kahulugan ng tahara, ito ay wikang Arabic, kung saan sa Tagalog, ito ay pagdalisay at paglilinis. Ang paglilinis at pagdadalisay ay napakahalaga sa ating pananampalataya. Dahil bago ka magsagawa ng pagdarasal, sa harap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mong magsagawa ng pagdadalisay. Either na panlabas o panloob. Ang paglilinis ay susi ng pagdarasal. At siya ang pinakamahalagang kondisyon nito. Ibig sabihin, once na hindi ka nakapaglinis, and then once na sinabi natin, o binanggit natin na paglilinis sa pagsasala, ang tinutukoy dito ay ang wudu o ang paghugas sa ilang bahagi ng katawan. So ang pagwudu ay kondisyon ng pagdarasal. Ibig sabihin mga kapatid, na kondisyon, hindi ka maaaring magsala na hindi ka nakapagsagawa o nang hindi ka nakapagsagawa ng pagwudu o paghugas sa ilang bahagi ng katawan o ablusyon, sapagkat hindi katanggap-tanggap ang iyong sala kapag hindi ka nakapagsagawa ng ablusyon o wudu. So ganon kahalaga ang pagsasagawa ng wudu. Ang paglilinis o tahara ay may dalawang uri. Una, ito ay ma'anawiya, tahara ma'anawiya. Ibig sabihin ng ma'anawiya ay yung pang-espiritual. Espiritual na paglilinis at pagdadalisay. Ito ang pagdadalisay sa puso ng tao. Mula sa pagtatambal sa Diyos, dadalisayin mo, lilinisin mo, tatanggalin mo yung ganong kasalanan. Tatanggalin mo yung pagtatambal mula sa iyong puso. At dapat paniwalaan mo isa lang ang Diyos, si Allah lamang. Mga pagsuway at lahat ng nagdudulot ng dumi sa puso ng tao, sa makrituid, ito ang pinakamahalagang paglilinis, bagos mas mahalaga pa sa panlabas na pagdadalisay. So mas mahalaga yung panloob na pagdadalisay at paglilinis. Ikalawang uri ng tahara ay ang tahara hissiya o ang panlabas ng pagdadalisay. Ito na nga yung tinatawag nating wudu, pagsasagawa ng wudu, or yung pagsasagawa mo ng pagligo. So ang paglilinis ay sa pamamagitan ng tubig na malinis at hindi nahaluan ng maruming bagay o anumang nagpapabago dito. So maraming uri ng tubig ang pwede nating gamitin. Tulad halimbawa ng ulan, tubig dagat mula sa balon at iba pang bagay or iba pang tubig na malinis kung saan yun lamang yung pwede nating gamitin sa ating paglilinis at pagdadalisay. Lalong-lalo na yung pagsasagawa natin ng wudu o ang pagligo. Ang tubig ay maaaring mahaluan ng malinis na bagay. Subalit, mababago nito ang tubig bagkos hindi na ito matatawag na tubig. Magkagayon, hindi ito maaaring gamitin sa paglilinis gaya ng wudu. Halimbawa, yung tubig, meron kang tubig, pag hinaluan mo ng lemon, halimbawa,
hinaluan mo ng lemon. So kapag napakarami yung lemon, na bago na talaga yung, kumbaga, hindi mo na matatawag na tubig, although yun ay malinis, dahil pwede mong inumin, pero hindi mo pwedeng gamitin sa wudu o sa pagligo. Hindi mo yung pwedeng ipaligo at hindi mo pwedeng gawin or gamitin sa pagwudu. Dahil hindi na siya tubig. Hindi na siya tubig. Okay. At nag-aisang mga Muslim, bagos ang mga scholar ng mga Muslim, na kapag nahaluan ng maruming bagay ang tubig at nabago nito ang tatlong bagay. Una, yung amoy, lasa, kulay, magagayon ito ay may tuturing na marumi at hindi maaaring gamitin ng isang Muslim sa paglilinis tulad ng wudu at pagligo at iba pang pamamaraan ng paglilinis. Hanggang dito na lamang, ito tuloy lang natin sa susunod na ating talakayan, inshallah. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, ipinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kininang tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kininyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampun siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun, nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At mayroon pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, manidda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawah Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang ang kinin ang isang tao na kanyang ama, ang kinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapa sa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating ng araw ng paghukom, ay hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang anumang mabuting gawain. At sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram. Muttafaqun alayh. Sinabi sa isang hadith na sino man ang kinin ang taong hindi niya tunay na ama, at batid niya na iyon ay hindi niya tunay na ama, ay tunay o katotohanan ang paraiso ay ipinagkakait sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa usaping ito, ayon sa mga scholar, saklaw nito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki or kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa,
kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila? Halimbawa, kung meron silang karapatang dapat kunin, kung sa mana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so umabot sa 10 ang natin na tanong, at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na ako'y nakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, ay hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya, or ninuno niya, or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya, or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima Muhammad Ali, so pinapatunayan lang laman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ay lolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So, sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin natin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya, or yun ay lolo niya, or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo, na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam. At hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta, na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So, kung sasabihin naman natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong nagagaya mo sa kanila ay pinagbabawal sa Islam, eh talagang magkakasala ka, bawal 'yun, haram 'yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ng mga kuffar, layunin mong gayahin ng mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapa
pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim. Sapagkat, yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So, hindi natin ginagaya sila, pero yun ay, kumbaga, nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga, sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam. Kinukonsider ng Islam. So, kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam dahil mismo sa Quran, may mga aya na idinugtong ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafaram mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lot. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunayan natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng asawa. As long as hindi mo naman ginagaya yung mga kuffar, dahil yun ang kumbaga nakasanayan, hindi yun ang layunin mo, hindi po ito ipinagbabawal. At as long as hindi mo naman inaangkin, bakit natin masasabing ito ay haram? Yun ay bilang pagpapatunay lamang, inuulit ko, na yun ay apelyido ng asawa mo at hindi mo naman inaangkin na yun ay tatay mo or lola mo or ninuno mo. Maraming salamat, naway malinaw ang ating paliwanag dahil napakaraming nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga scholar na nagsasabing haram, ating paliwanag natin, yun ang opinion natin. Ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar. So kayo na pong bahalang magsuri o suriin yung katotohanan at hanapin at ayon sa paliwanag, magiging malinaw sa inyo ang katotohanan tungkol sa usaping ito. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam mga kapatid na manonood ang ating paksa ngayon ay patungkol sa aniya ang ibig sabihin ng aniya ito wikang Arabic kung saan ang tinutukoy dito ay yung mga sisidlan mga gamit na doon itinatago, pinangangalagaan, yung tubig, pagkain at iba pa. Katulad halimbawa ng baso, sisidlan, palanggana, plato at iba pang mga gamit. Ito ay tinatawag sa wikang Arabic na aniya o awiya. Ang mga gamit na ito ay either gawa sa ginto, pilak, bakal o anumang bagay. Ngayon, ang mga ganitong gamit ay pinapahintulutan ang mga mananampalataya na gamitin. Maliban lamang sa mga exceptions na kung saan may mga talagang hindi pwedeng gamitin. Tatalakay natin yan mamaya. Okay, yung origin na pangkalahatang magay hatol ng pananampalatayang Islam sa paggamit ng ganitong mga gamit ay pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah sa verse 29, sabi niya, "Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Siya, si Allah, siya ang lumikha para sa inyo ang anumang nasa kalupaan. So, karamihan sa mga bagay, ang asal nito ay pinapahintulutan tayo. Maliban sa mga ibang-ibang bagay na ipinagbabawal sa mga Muslim, na yun ang dapat nating malaman kung ano ang mga yaon. Okay, ang unang usapin tungkol sa aniya o yung mga sisidlan, mga gamit na nilalagyan ng tubig, pagkain at iba pa, ay isti'mal aniyat al-dhahab wal-fidda o ghayrihima fit tahara. Kung ano ang hatol ng Islam sa paggamit ng sisidlan, baso, tabo or palanggana at iba pang bagay na gawa sa ginto or pilak, kung ito ba ay pwedeng gamitin ng mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay pinahintulutan tayo ng Panginoong Allah, pinahintulutan tayo ng Islam na gamitin halimbawa sa pagwudo o sa paglilinis paglilinis o pagkain ng iba't ibang bagay o iba't ibang uri ng maliban sa sisidlan nayari o gawa sa ginto o pilak. Sapagkat hindi tayo pwedeng kumain. Halimbawa, bibigyan natin ng halimbawa. Sa plato, kapag ang plato ay gawa sa ginto o pilak, sa makatwid, ang plato mo ay ginto o pilak, hindi mo ito pwedeng gamitin. Dahil pinagbabawal sa iyo bilang isang mananampalatayang Muslim. O rin baso mo, ay pila kurginto, hindi mo pwedeng gamitin sa pag-inom. Hindi mo pwedeng gamitin sa bahay mo. So, ito ay khas para lamang sa pagkain at pag-inom. Maliban sa pagkain at pag-inom, yung paglilinis, pagwudo, walang problema. Pwede natin gawin yon o pwede natin gamitin. Ang katibayan natin dito, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na sabi niya, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري ومسلم. Ang kahulugan ng hadith na ito mga kapatid, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong uminom sa sisidlan o sa baso na ginto at pilak.
wala ta'kulu fi sahafiha at huwag kayong kumain sa mga pinggan nito. Ibig sabihin yung pinggan na pilak at ginto or ginto, huwag natin gamitin. Ha? Huwag natin gamitin sa pagkain. Fa innaha lahum fil akhirah, alahum fid dunya. Sapagkat sabi ng propeta, isa sa mga reason dahil ito ay ito

kasalanang pagmamayabang at pagmamalaki dahil mashallah yung baso mo gold, ginto or yung pinggan mo, so hindi maganda yon. And then pag nalaman ng mga mahihirap, makikita ng mga mahihirap, maano, yung lalo ng mga hindi nakakain, nawawasak yung puso nila, nasasaktan sila dahil nakikita nilang pati yung baso mo ginto, tapos sila wala silang makain. So kung tutusin, dapat sila tulungan. Isa rin sa mga reason na binanggit ng mga scholar, at marami pang reason ang binanggit ng mga scholar. Okay, tatandaan natin mga kapatid, ito'y para lamang khas, para lamang sa pagkain at pag-inom. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung gagamitin mo ang baso na ginto o yung tabo na ginto, pwede mong gamitin sa pagwudo. Ha? Pwede mong gamitin sa, halimbawa, pag meron kang hugasan, gagamitin mo. Yung palanggana o maliligo ka, pwede. Pero sa pagkain at pag-inom, yun lamang ang pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, ito man ay puro ginto o pilak, o hindi puro. Halimbawa, anong ibig sabihin ng hindi puro? Yung baso, halimbawa, parang sa ibabaw, ginto, pero sa ilalim, hindi naman ginto. Ganun pa rin, bawal pa rin yun. Okay? Maliban sa isang sitwasyon, halimbawa, kung ang iyong baso ay nasira, naputol yung hawakan, so gusto mong pagdugtungin, gagamitin mo pilak o gagamitin mo ginto, walang problema. Iyon ay pinapahintulutan. Ito ay alinsunod sa hadis ni Anas radiyallahu anhu, na kung saan naiulat niya na mismo ang baso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nabasag, tapos yung nilagyan ng pilak yung lugar na kung saan nabasag para maayos. Yung pilak na yon ay galing sa kadenang pilak. So yun ang sabi ni Anas, which is itong dalil natin na kapag ganong sitwasyon pwede natin gamitin. Maliban doon, hindi natin pwedeng gamitin ang ginto at pilak. Okay, tungkol naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga gamit ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, eh kung nakita mo naman na yung bibig nila, yung kamay nila ay malinis naman, wala namang halong haram o najis o marumi, ay pwede natin gamitin. Maliban kung talaga nakikita mo na uminom siya tapos merong nasa bibig pa niya yung bagay na haram. Halimbawa, kumain ng baboy, kumain ng aso, or uminom ng alak. Tapos, kung ganun paggamit niya, hindi natin pwedeng gamitin. Ngayon, ang payo ng propeta, hanggat maari, maghanap tayo ng maliban sa mga kanilang gamit. Ngayon, kung hindi natin kaya, kumbagay, walang choice, kundi yun ang gamitin natin, yung gamit ng mga kuffar, walang problema, yun ang gamitin natin, kumbagay, fagasiluha, sabi ng propeta, hugasan lamang ninyo para matanggal yung marumi. Kapos na po tayo sa oras, mga kapatid, ipagpapatuloy na lang natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito mga kapatid ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito.

sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, at magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang taong, mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon nang ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin, aya 48 ng sura Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wa sallam, Balligu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal. Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ain o obligado sa bawat isang pagdadaawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko.
Kaya naman mga kapatid, ang pagdadaawa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito, ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah, lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o nasumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wasallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan, kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira, ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na rin sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na mas mainam ka, pasabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa. Mga kapatid, hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa At-Tawakkul. At-Tawakkul ay wikang Arabic. Sa wikang Tagalog, ito ay pananalig at pagtitiwala sa Allah. Mayroong isang hadith ukol dito. Isang ulat mula kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim wa qala at-Tirmidhi hasanun sahih. At marami pang hadis na katulad nito na tumutukoy sa tawakkul. Ang kahulugan ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis na ito, ayon sa kanya, sabi niya, kapag kayo lamang ay nagtawakkal, nanalig at nagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagtitiwala at pananalig sa kanya, ay biyayaan kayo ng Allah. Biyayaan niya kayo ng katulad ng kanyang pagbibigay ng biyaya. Pagbibigay ng biyaya sa isang ibon. Ang isang ibon na sa umaga manggagaling sa kanyang pugad, aalis sa kanyang pugad, nang walang laman ang kanyang tiyan. Maghahanap buhay siya pagdating ng dapit hapon. Pagdating ng hapon, babalik siya sa kanyang pugad at puno na ang kanyang tiyan. Meron pa siyang baon para sa kanyang mga pamilya o kanyang mga anak. So ang ibig sabihin, bubuhayin ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng biyaya. Katulad ng pagbibigyan niya ng biyaya sa ibon na yun. Hindi lingid sa ating kaalaman na tayong mga tao ay sadyang mas malakas, may lakas kesa ibon na ating binanggit sa hadis na ito. Ang hadis na ito ay isang saligan o saligan ng pananalig at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa wikang Arabic na at-tawakkul. At ang katotohanan tungkol sa kahulugan ng tawakkul, pananalig at pagtitiwala sa Allah ay yung pagtiwala, pananalig ng iyong puso sa Allah lamang. Sa Allah lamang umaasa ang iyong puso sa lahat ng bagay. Sa pagkakamit man ng kabutihan o pagtulak ng mga kasamaan. Dito man sa mundo, gawain mang makamundo o gawain may kinalaman sa kabilang buhay o sa relihiyong pananampalatayang Islam. At pagsasakutuparan ng iyong paniniwala na walang nagbibigay, walang nag-ahadlang, walang nagdudulot ng kasamaan o kabutihan maliban sa Allah lamang. Tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa siwa. Yun yung wikang Arabic niya. Aking kapatid, tandaan mo ang pagsasakatuparan ng tawakkul, pagsasagawa ng tawakkul, pananalig at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nito sinasalungat ang pagsasagawa ng paraan.
Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, once na nagtiwala ka sa Allah at nanalig ka sa Kanya, ay hindi ibig sabihin na hindi mo nagagawin yung paraan upang makamit mo ang isang bagay. Katulad din yan ng pagkain. Hindi pwedeng sasabihin mong magtiwala na ako sa Allah. Manalig na ako sa Allah. Dahil bubuhay naman niya ako at hindi mo isusubo yung pagkain. Paano mo makakain kung hindi mo isusubo? So, ganun yon. So, ibig sabihin, magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, and the same time, gagawin natin ang paraan. Kaya nga sa Quran, anong sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Jum'ah, verse 10, ikasampung taludtod? Sabi ng Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kapag naisagawa na ang pagdarasal, kapag natapos na ang pagsasagawa ng sala, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, magsikalat kayo sa lupa, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, at hanapin nyo ang biyaya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So pinagsama ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsamba, and then, pagkatapos nun, pagkatapos mo sambahin ng Allah, maghanap buhay ka. Huwag kang umasa sa iba. Huwag mong sabihin na magtawakal na ako sa Allah. Hindi na ako maghanap buhay dahil bubuhayin din naman ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi pwedeng ganun. Dahil ipinag-utos din niya sa mga mananampalataya, sabi niya, fantashiru fil ard, magsikal kayo sa lupa, wabtagu min fadlillah, at hanapin niyo ang biyaya at kabutihan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, si Umar bin Khattab, may mga tao na, sa panahon ni Umar bin Khattab, may mga tao na hindi sila naghahanap buhay. Umaasa lamang sila sa pamamalimos. Umaasa lamang sila sa ibang tao. Kaya nung makita sila ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tinanong sila ni Umar bin Khattab. Sabi ni Umar, man antum? Sino kayo? Ang sagot ng mga tao, sabi nila, nahnul mutawakkilun. Kami ang mga nagtatawakkal. Ibig sabihin, kami ang mga taong mapagtawakkal o nananalig at nagtitiwala lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, si Umar, alam niya ang paraan nila na hindi sila naghahanap buhay. Kumakain lamang sila, umaasa lamang sila mula sa ibang tao sa pamamalimos. So, sabi ni Umar, bal antum mutaakilun. Bal antum mutaakilun. Bagkos, sabi ni Umar, kayo mga taong umaasa lamang sa iba. Hindi kayo tunay na nanalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi niya, innamal mutawakkil alladhi yulqi habbahu fil ard wa tawakkal ala Allah. Ang tunay na nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang taong nagtatanim sa lupa. Pagkatapos nananalig at nagditiwala na, ipinapaubayan na niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung hindi mo ginagawa, yung paraan, ang ginagawa mo ay salungat sa kautusan ng Panginoong Allah, umaasa ka lamang sa iba, so hindi yung matatawag na tunay na pagtatawakkal. Kaya nga nung ang lalaki, isang lalaki sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tanongin siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, o sugo ng Allah, hayaan ko na ba ang aking kamelyo? At ako, ipaubaya ko na lang sa Allah, magtawakkal na lang ako sa Allah, magtiwala na lang ako sa Allah, ipaubaya ko na lang sa Kanya, o itatali ko at saka ako magtiwala at ipaubaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, i-akilha, tandaan nyo, i-akilha wa tawakkal. O sa ibang riwaya, i-akilha sa matawakkal. Sabi ng Propeta, itali mo ang iyong kamelyo at pagkatapos, ikaw ay magtiwala sa Allah. Ipaubaya mo na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, dahil pag hindi mo tinali, mawawala yun. Parang sinadya mo na
mawala. So, tinutukoy doon, gagawin mong paraan at ipaubaya mo at magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga propeta ay sila yung mga taong may pinakamalakas na pagtitiwala, pagpapaubaya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala at pagnanalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, si Propeta Abraham nung iwan niya ang kanyang asawa, si Hajar at si Ismail, at kumbaga, meron siyang iniwan na bang isang banga ng dates, pagkain nila at pati tubig. And then si Hajar yung asawa niya, tinanong si Ibrahim, si Abraham, sabi niya, ilaman tadauna, saan mo kami iiwan? Sabi ni Abraham, ilallah, iiwan ko kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipapaubaya ko na kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat ang isang tao mananampalataya, malakas ang at matibay ang kanyang pagtitiwala, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway, mayroon tayong napulot na magandang aral sa ating paksa ngayon, lalong-lalo ng tawakkol o pananalig, pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. May rin mo itong kinalaman sa akida natin na siyang pinaka-importante sa ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga lukas pagali na misya kan wag islam ya kung galinian mabitiala sa niya bagay sa makampat po abitiala na napantag sa Ashura. Nimba ipintalo a Ashura. Arin na to na nagkakinag o kanakalan sa kita no iuman mo nga sa Muharram na anong gakinag na namin Ashura. Ya pintalo Ashura. Ashura niya na basa na Arab siya kinandot sa basa ataw kakantalo Ashir ataw ka ikasapulo. Nando ya maana ataw kaya bentinduan ama ana ataw ka no niya ba bitiala Ashura ba niya ya maana niya ba bitiala na so ikasapulo mismo so ikasapulo gay ay ikasapulo kanu ulano na Muharram sa Hijra kalendar. Ashura niya ataw kay kasapulo gay ay kasapulo kan Muharram na masalay niya agay kabugkurmatan ng mga Muslim abya mismo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinto ikinakurmatin kanun niya agay. Ashura niya ataw kay kasapulo gay ay kasapulo kan Muharram na niyaba sugay kinalepas Allah subhanahu wa ta'ala kanu Nabi Allah Musa kapag so apa ko mga namangunutong kano mga Banu Israel. O gatanudan tano, aso Musa alayhi salam, na naangunadang makadadil siya kanulagat, na nanakandua kano Allah subhanahu wa ta'ala, sa makaligtas sila at tawaka malupas sila kano kanupangan at tawaka yan manan ang tuba, kanupangan ni Firaon apag mga sundalo nin. Bali yan ang gula na nalagpas sila na nakaligtas sila. Bali si Fir'aun na pag mga sundalo rin na nalag sila sa lagat. Nanyaba subayan to Ashura at awa kanyaba gay na ng gula sa ikasapulo at awa gay ikasapulo sa Muharram. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang gunas kanin makauma sa Madina na naisay niya sa nairinin abang galibagkan ng mga Yahudi yung manana na mismo sa mga Yahudi na abubwasa silang kanunya agay. Bali na kaidza ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ngimbe niya ba, ngini dukong ka mga Yahudi niya na abubwasa silang sa ikasapulo niya agay sa Muharram. Yan na kasumpat silang kanun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigilan o Muhammad sunya agay na masala agay sa kami. Kaginan niya ba sugay at kinalupas o Allah subhanahu wa ta'ala kanun mga Banu Israel kanu Fir'aun na balian ng gula na sumismo sa Musa na bubuwasanin sa niya ba agay bilang bangin ka bangin sukuranin kanu Allahu subhanahu wa ta'ala balis kami na bubuwasanan na mo sa niya ba agay. Kagina kami ito na yan ang talong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tagin sa akila mas labi sa akin mas labi abagunot karukit o Muhammad ukit o Musa alayhi salam kamagidjang kami ang nabi nandu isay agama nami kabajimba sa Allah subhanahu wa ta'ala bu kuminsa lakano ang mga Yahudi. Kagina kami ito na napibwasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so niya agay nandu isogun ni bumangukan ng mga tagapadanin nandu kanulangan ng mga Muslim ibwasan so niya ba agay ataw kagay na Ashura. Yan ang pinakamapya galibagkan kanunya bagay ng to baka puwasa kanunya bagay na Ashura. Saya kakalbihan atau kakapyanan nunya bagay kay na Ashura. Na upuwasa ka kanunya bagay na naampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kadusanan ka mga kadusanan ka kanudalam mo sa lagun. Kanudalam mo nepos a lagun. So dalam mo sa lagun nato kanunepos sa lagun na bagampunan no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kadusan ka. Yan ang talo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin wasyam mo ashur yawm ashura ahtasimu lallahi ayyum kafir sanat allati qablahu rawahu Muslim. Tigin so ndo so kabwasa kanu ashura ikasapulo kagay ikasapulo kanu Muharram na tigin yak tigin kapanganay pakanduakan mo Allah Subhanahu wa Ta'ala na ampunanin so mga kadusang kanu dalam sa lagun kanu nepos lagun. So mismo so Ibn Abbas radiyallahu anhuma na yan yung nagdalo na dapat yung tagimeli so Rasulullah sa yan man na dito kinormatin nando dito pinjelasanin sa kinabwasa agay asalako kanugay no Ashura nando ulan-ulan asalako kanu ulan-ulan no Ramadan. Mga lusod namin sa tiyan at anong palitiyak kanu Allah Subhanahu wa Ta'ala yarong kita kabwasa sa Ashura niya na nalabitin niya ng mga ulama tanong siya kanu mga nanguna, mga ulama sa yan man na adem mambo kanilang dalil na nalabit nagtaong ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan man na upama na ya ukit kapupuasa kanunya agay na nakabuasan ka so ikasapulo kanu gen Muharram bali ibagangon ka so gay ikasyaw ataw ka ibagangon ka so gay ikasapulo no isa yawmun kablahu o yawmun ba'dahu ikasyaw ataw ka ikasapulo no isa e mana na jaliw busayan ka buwasan na ikasyaw ikasapulo ataw ka ikasapulo no ikasapulo no isa bali isa pang ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani nagdala na tingin la in bakito ila kabilin la asuman nagtasa pamatigin ka masot ko pa so mo maalagun tigin na na yam ko pa tigin puwasa so ikasyaw igay ay ikasyaw ka ng Muharram kagina nandukong kanto yung nagdalo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagina sa mga Yahudi na nayari lang buong puwasa na ikasapulo na na ya ka yan man na na ya kasuguan sa kita ng mga gamata no na na yan man na na makasalakaw so kita ng ukit kan ukit ang mga Yahudi. Bali, yadam nalabit ang mga ulama, kapundang ka ng mga ulama, alimabit na si Ibn Qayyim, yan ang nalabit na yan ang pinakamapya, yan ang pinakatalutok na nakabuwasan ka sa tulugayan to. So, ikasayaw, ikasapulo, nandoso, ikasapulo, isa. Ugin, na na upama kasutaw, upama sa Muslim, na di ka rin pagkagaga magpuwasa, yata ba na yan yung magkagaga magpuwasa no, sa sagay mo, so ikasapulo mo, na inshallah, nanto na nagdaliman mo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inshallah, nando masampinin mo sa pahala, anto pahala ng Ashura, ampunin sa lagkarino Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kanusanin, kanudalin mo sa lagun, kanunin po sa lagun. Bali, yan siya pinakalas, pinakamuli din abitiyara na na ya tanong ko siya yan man na din tabjabutan na nalabit tanong to ang mga kadusan bagang puno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kadudalan po sa lagun nantubo sa mga kadusan amanot a kadusan kagina sa mga masala a kadusan na dilo pakalagit ato kadi pakaamulo kagina sa mga masala a kadusan na na ya ito ya gadzabapan a kaampun lun no Allah Subhanahu wa Ta'ala na may yaman na may kadobatan ng ka. Tubi ka ang puno Allah Subhanahu wa Ta'ala. May kadobatan ka. Yaman na nasisita ikadobatan ka mismo. So, masala akadusan. Yan ang upaman na upamasal ka na di kabadzambayan. Na namasala po nito akadusan. Na naapyauman Ashura kadzambayan ka na hindi nito magaga na puwasa na Ashura. Okay, ganyan makagaga na dobat ka Rusa Allah Subhanahu wa Ta'ala nando jasambayan ka sa kumplito makalima kanu dalam usagay balintuba imana na kinagdaluan to sa mga kadusan imana na manota kadusan bali siya utaman wallahu alam pangitan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na namasala ibuna ng kuwata ng kalabitaya at sabuna apantag sa Ashura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kufuwan ahad.
1: Surah Al-Ikhlas, ang kadalisayan. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. A. Si Abu Sa'id Al-Khudri ay nagsalaysay. Narinig ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng Kul huwa Allahu Ahad, Surah Al-Ikhlas. Paulit-ulit niyang binibigkas ito. Nang kinaumagahan, siya ay nagtungo sa sugo ng ala at sinabi niya ito para bang ang pagbigkas ng sura na ito ay hindi pa sapat. Subalit ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanya sa pamamagitan niya na siyang may tangan ng aking kaluluwa. Ito ay katumbas ng ikatlong bahagi ng Quran. Sahih Bukhari, Volume Siyam, Hadith Bilang 471. Ba, si Aisha ay nagsalaysay, ipinadala ng sugo ng ala sa digmaan ng isang tao na palagiang namumuno sa pagdarasal. Kanyang tinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng Sura Al-Ikhlas. Nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigmaan, nabanggit nila ito sa sugo ng ala at sinabi niya na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigkasin ito ng maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi, binibigkas ko ito sapagkat binabanggit ng surang ito ang mga katangian ng mahabaging ala at naiibigan kong bigkasin ito sa aking mga pagdarasal. Ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanila, sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng ala. Sahih Bukhari, Volume Siyam, Hadith Bilang 472. Sabihin mo, siya ang ala, ang nag-iisa. Ala, As-Samad, walang hanggan, ang ganap, sandigan ng lahat. As-Samad, sinabi ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Ikrima na ang kahulugan ng As-Samad ay ang isa na sandigan ng lahat ng kanilang pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn Talha, na ang kahulugan ng As-Samad ay Rab na ganap ng kanyang kapamahalaan. Ang marangal na ang karangalan ay ganap, ang dakila na ang kadakilaan ay ganap, ang matalino ang kanyang katalinuhan ay ganap. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, ang dakilang ala ay nagsabi, ako ay tinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatan na gawin ito sa akin. At ako ay kanyang nilapastanganan at wala siyang karapatan gawin ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtatakwil sa akin, ito ay kaugnay ng kanyang pagsasabing siya ay kailanman ay hindi niya ako muling malilikha katulad ng pagkakalikha niya noon sa akin. Ngunit ang muling paglikha sa kanya ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastanganan niya sa akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na ang ala ay magkakaroon ng isang lalaking anak. Ngunit ako ang tanging isa na ganap na Rab. Hindi ako nagkaanak at hindi rin ako ipinanganak. At sa akin ay walang maihahalin tulad. Mula sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 637. At siya ay walang katulad.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng tumatahak ng landas na tuwid o tuwid na landas. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng kawanggawa. Ang kawanggawa ay napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At may nakalaan dito na napakalaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay marami siyang pangako sa mga taong ginugugol nila ang kanilang kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong may katangiang pagiging bukas palad. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, sabi niya, ma nakasat sadakatun min malin, hindi na kukulangan, hindi na babawasan ng kawang gawa ang kayamanan. So taliwas ito sa paniniwala ng ibang tao na kapag nagbigay ka, nababawasan ang kayamanan mo. So kaya makikita mo yung iba, ipinagdadamot nila ang kanilang kayamanan. Kahit mismong yung mga tao nangangailangan, hindi nila binibigyan. Hindi nila tinutulungan dahil sa kanilang paniniwala, ang pagbibigay ng kawang gawa ay nakakabawas ito sa kanilang kayamanan. Subalit sa ating pananampalatayang Islam mismong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na hindi nababawasan ng kawang gawa ang kayamanan ng isang tao. Bagkos sa ibang hadis ng propeta nadadagdagan. Lalo pang dinadoble ng Panginoong Allah ang kanyang biyaya sa taong nagbibigay ng kawang gawa. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Karugtong ng hadith. At hindi, at walang idinadagdag ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin dahil sa pagpapatawad, kundi kapangyarihan. So yung mga taong ang kanilang katangian ay mapagpatawad, pinapatawad nila ang mga taong nagkakasala sa kanila, ay binibigyan sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. At walang tao, walang sino man na nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi iniaangat siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong mapagkumbaba, sila yung mga taong iniaangat, itinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kawang gawa ay napakalaking bagay, o napakaraming mabuting bagay na idinudulit ito sa tao. Kahit patay na isang tao, matatanggap pa niya ang kabutihan at gantimpala ng kanyang kawang gawa na itinulong. Sa kondisyon siyempre na ibinigay niya ang kanyang kawang gawa alang-alang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pakitang tao. Kasi may mga taong nagbibigay ng kawang gawa, subalit ang kanilang layunin ay para mabanggit lang ng mga taong binigyan nila, sisikat sila, mababanggit ang kanilang pangalan sa TV halimbawa, o sa radyo, o sa dyaryo, sisikat sila, o sasabihin ng mga tao na bukas palad, so yun ay hindi po maari at hindi yun tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. May isa pang hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Kapag namatay ang anak ni Adan, ang angkan ni Adan, diyan yung mga tao mapuputol ng kanyang mga gawain maliban sa tatlong bagay. So, isa sa binanggit ng propeta Muhammad sa tatlong bagay na yun ay sadakatin jariyah, yung tuloy-tuloy na kawang gawa. Halimbawa, nagpagawa ka ng madrasa, nagpagawa ka ng kalsada, gumawa ka ng poso, tapos nakikinabang dito mga tao. So, yung mga ganong mga kawang gawa ay napakahalaga. At kahit patay ka na, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng mga tao, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap mo ng gantimpala kahit nasa libingan ka pa. Kahit nasa libingan ka na. So, napakahalaga. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana ay ipagkaloob sa atin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong napakagandang mga katangian ng samananampalataya. Na ito ang katangian ng mga taong nauna sa atin, mga salaf, tulad ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, yung mga taong hindi mga Muslim that time, nakita nila yung mga Muslim na napakabuti at napakaraming pumapasok sa pananampalatayang Islam dahil sa nakikita nilang ganda ng pananampalatayang Islam at ganda ng katangian ng mga taong mananampalataya sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat, naway nakinabang tayo sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang pananampalataya ng isang tao ay kuminsan ay nadadagdagan at tumataas, at kung minsan naman ay nababawasan at bumababa. Matutunghayan natin sa Surat Al-Fatah na ang Allah ay nagsabi, "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma' imanihim." Na ang ibig sabihin nito, siya ang nagbaba ng kapanatagan sa puso ng mga mananampalataya upang mapag-ibayo nila, madagdagan nila ang kanilang pananampalataya kaalinsabay ng kanilang dating pananampalataya. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya ay nadadagdagan at tumataas sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng mga ipinag-uutos. Kaya nga naman, matutunghayan din natin sa banal na Quran, sa Suratul Anfal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Na ang ibig sabihin nito, ang tanging tunay na mananampalataya ay yaong kapag ka binanggit sa kanila ang Allah, sila ay nakakaramdam ng takot. At kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata niya, nag-ibayo at nadagdagan ang kanilang pananampalataya. At sila sa Allah ay umaasa lamang at nagtitiwala. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga tunay na mga mananampalataya. Subalit, ang gusto nating linawin dito ay yung sinabi niyang kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata ng Quran ay nag-iibayo at nadadagdagan ang kanilang pananampalataya. Na ang ibig sabihin, kapag ka gumagawa ang isang Muslim ng mga kautusan, maging ito'y sa pamagitan ng salita at gawa, ay nagkakaroon ng ibayo at katatagan ang kanyang pananampalataya. Subalit ang pagtaas at pagdagdag ng pananampalataya ay nagkakaiba ang antas sa bawat mananampalataya. Katulad na lamang halimbawa ng pagbasa ng Quran, iba ang dagdag sa taong nagbasa ng 10 aya at ng isang tao ng 100 aya. Gayon din naman, alimbawa sa pagkakawang gawa, iba ang pag-ibayo at pagtaas ng pananampalataya ng isang Muslim sa nagbigay ng 10 riyal, sa isa na nagbigay ng 100 o higit pa. Gayon din naman, sa taong nagsasagawa ng sala na nagsasapat lang sa 5 obligadong pagdarasal, samantala sa iba naman ay nagsasagawa ng mga karagdagang kusang loob na pagdarasal. Kaya ang pananampalataya ay tunay na tumataas at bumababa. Sa sinabi namang ang pananampalataya ay bumababa, matutunghayan din natin sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya nga, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min,
muttafaqun alayh. Na ang ibig sabihin nito, ang isang nagsasanay at gumagawa ng pakikipapid o pangangalunya, habang siya ay gumagawa nito, ay wala sa kanya ang pananampalataya. Hindi siya mu'min. At gayon din naman ang isang gumagawa ng pagnanakaw, habang ginagawa niya ito, sa mga sandaling iyon, ay hindi siya mananampalataya. Gayon din naman, ang umiinom ng alak, sa sandaling ginagawa niya ito, siya ay hindi mu'min, hindi mananampalataya. Bumababa, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Sa sinabi niyang bumababa, ibig sabihin, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Subalit hindi naman siya tuluyang tumitiwalag sa pananampalatayang Islam hanggat may paniniwala siyang ito ay tunay na ipinagbabawal. Gayon din naman, sa sinabi nating nababawasan at bumababa, ito ay depende rin sa nagagawa ng isang tao kung gaano kalaki at kaliit ang kanyang nagagawang kasalanan. Sinasabi natin may mga malalaking kasalanan, may mga maliliit na kasalanan. Katulad na lamang halimbawa na mga hindi sinasadyang paggawa ng kasamaan o kasalanan, ito ay mga maliliit na kasalanan. At yun namang kusang sinadya na ginawa na kasalanan at batid niyang ito'y makasalanan, masasabi nating ito ay mga malalaking kasalanan. Kasama na roon yung mga nabanggit natin kanina sa naturang hadith. Kaya, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa antas na gusto nating manatili rito, ituloy-tuloy natin ang paggawa ng kabutihan maging sa pamagitan ng salita at gawa upang makamit natin hanggang sa huling sandali ng buhay natin ang kaganapan ng ating pananampalataya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa mga iilang kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng taong nagsasagawa ng tahara. At ang tinutukoy natin sa tahara dito ay ang wudu. Wudu sa wikang Arabic, ito yung paghugas sa ilang bahagi ng katawan bago magsagawa ng pagdarasal. Bago yon, alam natin na ang pagsasagawa ng wudu ay kondisyon ng pagdarasal o pagsasala. Ibig sabihin ng kondisyon, hindi katanggap-tanggap ang sala. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal, ang pagsasala ng isang Muslim kapag wala siyang wudu. Sa makatuwid, kapag nagdarasal ang isang tao na nakalimutan niyang magsagawa ng wudu at naalala niya bago

وضوء له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، walang katanggap-tanggap na pagdarasal ng sino mang hindi nagsagawa ng wudu sa kanyang pagdarasal. So ngayon, dadako tayo sa mga kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng mga taong nagsasagawa ng wudu o tahara. Una, tarku juz'in min ajza'il wudu lam yamassahul ma. Ibig sabihin, may maiiwan ka, may makakaligtaan ka, may makakalimutan kang basahin. May makakalimutan kang haplusin o hugasan na bahagi ng pagsasagawa ng wudu. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagsasagawa ng wudu, halimbawa mula sa kamay hanggang siko, ngayon, sa ilalim ng siko o sa bandang likod, minsan hindi nababasa yun ng maayos. So once na naghugas ka ng siko o kamay hanggang siko at may hindi nabasa doon sa kamay mo, either sa ilalim o sa likod ng iyong siko, hindi katanggap-tanggap ang iyong wudu. Sa makatuwid, kailangan mong hugasan ng maayos. Ulitin. So isa yon sa maling nagagawa ng mga tao. Ito sanhi ng either kamangmangan o pagwawalang bahala sa kahalagahan ng wudu. Minsan pag nagmamadali ang tao, dahil hinahabol niya ang pagdarasal. So dahil sa kanyang pagmamadali, meron siyang hindi na hugasan. Ikalawang kamalian na nagagawa ng mga tao na mali sa pamamaraan ng wudu ay ghaslul unuq. Yung huhugasan mo o ahaplusan mo ang iyong liig. Ahaplusan mo. May mga taong ganon. O yung mga naunang paniniwala sa atin sa Pilipinas o sa ibang bansa na yun ay salungat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, mga kapatid, sa pagwudo, hindi nakasali ang liig o paghugas ng liig. Pangatlo, dhikr ba'dil ad'iya allati lam tarid inda ghasli kulli adwin. May mga tao na akala nila bawat hugas ng bahagi mula sa mga bahagi na dapat hugasan sa pagwudo ay may natatanging dua o panalangin na dapat basahin ng isang taong nagsasagawa ng wudu. So ang totoo niyan, wala po, mga kapatid. Pagsimula mo, sasabihin mo bismillah. Ha? Bismillah, tapos tuloy-tuloy na po yun at walang natatangit, walang nakatakdang panalangin o dua na babasahin mo habang ikaw ay nagsasagawa ng wudu. Ika-apat, adamu tasmiyah qabla bid'a fil wudu. May mga taong akala nila okay lang na hindi magsasagawa ng bismillah kapag nagudo. So, kailangan po yun dahil mabigat na sunna. Bagkos, may mga scholar na nagsasabi na ito ay obligado, wajib na bismillah ka. Sabihin mo yung bismillah kapag ikay magsisimula ng wudu. Bismillah. Although may mga scholar na nagsasabing ito ay sunna lamang or sunna muakkada. Ikalima, adamu ghaslil kaf inda ghaslil yad ba'da ghaslil wajh. Sa pagwudu, pagkatapos natin hugasan ng ating mukha ng tatlong ulit o tatlong beses, hugasan natin ang kamay. Ngayon, mga kapatid, may mga taong ang kanilang pagkakaalam ay ang paghugas ng kamay mula dito lamang. At hindi na nila sinasali mula sa daliri. So dito na, mula dito na lamang hanggang siko. So ang tama mula sa dulo ng daliri ng isang tao
ah, mula sa yung dulo ng yung sa daliri, mga daliri, hanggang siku po yun. At hindi mula dito. So, kailangan tama ang pamamaraan ng ating pagsasagawa ng udo. Ika-anim ay gaslul udo aksar min salasa marat. Ibig sabihin, ang paghugas ng bahagi o mga bahagi ng katawan na dapat hugasan sa pag-udo ng mahigit sa tatlong ulit o tatlong beses. Higit sa tatlong ulit. So, ang tama, isa, dalawa, tatlo. Pinakamarami na ang tatlo. So, hindi na pwedeng lalampasan mo yan. So, hindi pwedeng apat, lima, anim, hanggang tatlo lamang. Okay? At ang ikapito ay Adamul Istinshak o Ilmagmada. Huwag natin kalimutan yung pagmumugmug at pagsinghot ng tubig dahil ito ay isa sa mga maling nagagawa ng mga Muslim. Yung sasagawa ng udo na kinakalimutan nila ang pagsinghot ng tubig at pagmumugmug. Ang pinakahuli ay Adamul Ghusl yadayn thalatha ba'da al-qiyam min an-nawm. So ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos natin mismo pagkatapos natin agad-agad pagkatapos na o pagkagising natin agad ay hugasan natin ng tatlong ulit ang ating mga kamay. Hugasan natin ng tatlong ulit ang ating mga kamay dahil yun ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang sunna. Hanggang dito na lamang, naway marami tayong napulot na aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Saf, ang magkakahanay. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumulwalhati sa Allah. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O kayong mananampalataya, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa? Kasuklam-suklam sa paningin ng Allah na kayo'y nagsasalita ng mga gayong bagay na hindi ninyo ginagawa. Katotohanan, minamahal ng Allah yaong mga taong nakikipaglaban na magkakahanay na sama-sama sa kanyang landas na tila ba sila ay isang matigas na muog. At alalahanin ng si Moises ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, O aking mga mamamayan, bakit ninyo ako niyayamot samantalang inyong nalalaman ng may katiyakan na ako ay sugo ng Allah sa inyo? Kaya lang sila ay lumihis mula sa landas ng Allah, inilis din ng Allah ang kanilang mga puso mula sa patnubay at hindi pinapapatnubayan ng Allah ang mga taong fasik, fasikun o fasik. Sila ang mga taong mapaghimagsik laban sa Allah. Sila ay mga suwail na palagi ang sumusuway sa mga kautusan ng Allah. At alalahanin ng si Isa, Jesus, anak ni Maryam, Maria, ay nagsabi, O angkan ni Israel, ako ay sugo ng Allah sa inyo na nagpapatunay sa Taurat, Tora na dumating, na una sa akin at nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko na ang pangalan ay Ahmad. Isinalaysay ni Jubair bin Mut'im ang sugo ng Allah ay nagsabi, Ako ay mayroong limang pangalan. Ako ay si Muhammad at Ahmad. Ako ay Al-Mahi na sa pamamagitan ko, lilinisin ng Allah ang Al-Kufar, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang Al-Hashir, ang una na mabubuhay na muli. At pagkaraan ay ang mga tao ang muling bubuhayin, at ako rin ang Al-Aqib, wala nang darating pang propeta pagkaraan ko. Sahih Bukhari Volume 4 Hadith bilang 732. Ngunit nang siya, Ahmad, Muhammad, ay dumating sa kanila nang may dalang malinaw na katibayan, sila ay nagsabi, Ito ay isang hayag na salamang ka. At sino nga ba ang higit na makasalanan kundi siya na naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah samantalang siya ay inanyayahan sa Islam? At hindi pinapatnubayan ng Allah ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pagitan ng pag-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Allah. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sila ay naglalayong pawiin ang liwanag ng Allah, ang relihiyong Islam, ang Quran at ang sugo ng Allah, Propeta Muhammad, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ngunit
Dadalhin ng ala sa lubos na kaganapan ang liwanag nito kahit ito man ay kamuhian ng mga nagtakwil sa pananampalataya. Kafirun. Siya, ala, ang nagpadala sa kanyang sugo, Muhammad, na may dalang patnubay at relihiyon ng katotohanan, upang ito ay gawing matagumpay ng higit sa lahat ng relihiyon, kahit ito man ay kamuhian ng musyrikun. Musyrikun. Sila ay kinabibilangan ng mga pagano, mga taong nang iidolo, mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan tulad halimbawa ng pagsamba nila sa mga propeta, anghel, ribulto, santo at santa, estatwa, o maging ang Satanas at tinatawag ding musyrikun, ang mga taong walang paniniwala sa kaisahan ng Allah. Yeah.

0: o kayong mananampalataya, nais ba ninyong kayo ay aking gabayan tungo sa isang kalakal na makapagliligtas sa inyo mula sa mahapding parusa? Na kayo ay mananampalataya sa ala at sa kanyang sugo, at kayo ay magpunyagi ang buong tiyaga at makipaglaban sa landas ng ala sa pamamagitan ng inyong yaman at inyong buhay. Yaon ay higit na nakakabuti sa inyo kung nababatid lamang ninyo ito. Kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan at kayo ay tatanggapin ng mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at mga magagandang tahanan sa hardin ng Eden, paraiso, yaong ang tunay na dakilang tagumpay. At pagkakalooban din kayo ng isa pang pagpapala ng inyong inaasam, isang tulong mula sa ala laban sa inyong mga kaaway, ang isang nalalapit na tagumpay, at magbigay ng magandang balita o Muhammad sa mga mananampalataya. O kayong mananampalataya, magtulungan kayo sa ala tulad ng sinabi ni Isa, Jesus, anak ni Maria, sa mga Hawariyun, kanyang mga alagad. Sino ba ang aking mga tagapagtangkilik sa landas ng ala? Ang mga Hawariyun ay nagsabi, kami ay mga tagapagtangkilik ng ala. Kami ay makikipaglaban sa kanyang landas. Magkagayon, ang isang pangkat sa angkan ni Israel ay nananampalataya at ang isang pangkat naman ay nagtakwil. Kaya, aming binigyan ng kapangyarihan yaong nananampalataya laban sa kanilang mga kaaway. At sila ay nangibabaw at naging matagumpay.
1: Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa serye ng ating mga tinatalakay na aralin hinggil sa Ramadan, ito po ang ika-apat na aralin. At ang pamagat po nito ay ang Tauhidullah o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ay ang Tauhid al-Rububiyah o yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Of course, ang isang tao, ang isa sa mga mahahalagang bagay na kinakailangan niyang pahalagahan sa buwan ng Ramadan ay yung maging tama ang kanyang akida, ang kanyang paniniwala, matibay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pag-aalinlangan. At ang tauhid, na ang kabaligtaran po nito ay shirk. Alam naman po natin na ang shirk ang pinakamalaking kasalanan. At ang tauhid ang pinakapangunahing turo sa Islam na kinakailangan maging tama at malinaw sa isang taong Muslim kung ano ang kanyang stand tungkol sa tauhid. Ang tauhid po ay nahahati sa tatlo: Tauhid al-Rububiyah, Tauhid al-Uluhiyah, at Tauhid al-Asma wa Sifat. Ang Tauhid al-Rububiyah, bago po natin talakayin yun, i-define po natin ang Tauhid. Ang Tauhid, ito po ang pagbubukod-tanging kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Ang ibig sabihin na ang isang tao, sasambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala nang walang halong ibang Diyos maliban sa Kanya. Pagbubukod-tanging na kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. At ang pagsamba na ito ay kinakailangan lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ang lumikha sa atin. Ngayon, sa tauhid, talakayin ng tauhidullah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tauhid ar-rububiyah, ang ibig sabihin ng tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang rububiyah naman ay kinuha mula sa salitang ar-rab, o di kaya Rab, ar-rububiyya o di kaya yung pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ibig sabihin ng Rab ay siya yung sinasamba. O di kaya siya yung tinatawag na yung Panginoon. Panginoon na ating kinikilalang lumikha. Siya ang nagtutustos. Siya ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. So ito po ang ibig sabihin ng Rab. Sa isang aya mula sa Suratul Fatiha na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alam natin lahat ito, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Rab. Ang Rab ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon. Diba? Ang lumikha, ang tagapagtustos, ang nagbibigay ng buhay. Kumbaga, ang Tauhid ar-Rububiyya ay may kinalaman po sa paglikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kasi tatalakayin din po natin mamaya, insha'Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Tauhid al-Uluhiyya, ito naman po ay may kinalaman lamang sa pagsamba ng tao sa kanyang Panginoon. Sa pagitan ng kanyang Panginoon at pagitan niya, yung Tauhid al-Uluhiyya. Ang Tauhid ar-Rububiyya ay ang pagsamba ng isang tao, ang Tauhid ar-Rububiyya, ang pagkilala ng isang tao na si Allah ang Rab, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang sa isang narration, sa isang hadith, sa isang aya na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lahul khalq wal amr. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba't ang paglikha at ang pangangasiwa ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? O syempre, ang pangangasiwa na ito na may kinalaman sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dapat lamang natin na kilalanin at i-attribute kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi po marapat sa isang Muslim na kumilala pa siya ng ibang tagapaglikha bukod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kumilala pa siya ng ibang tagapangasiwa, tagapagdustos na nagdutustos ng kanyang mga pangangailangan maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag po ito ay kanyang iginawang ang pagkilala sa ibang mga nilikha, sa mga bagay na may kinalaman kay Allah sa kanyang kapangyarihan, ito po ay papasok sa shirk at ito po ay napakalaking kasalanan. Ang Tauhid ar-Rububiyya, ang Tauhid o ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, ay pinapaniwalaan po ng mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa panahon natin ngayon, maliban sa mga iilang mga uri ng nagki-claim na sila ay nasa tamang relihiyon, sa mga sekularismo at yung mga kapitalismo. So ito silang mga taong ito, ang mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad, kumikilala sa Tauhid ar-Rububiyya. Ang ibig sabihin, pag sinabi mo sa kanila, sino ba ang lumikha ng langit at lupa, sino ba ang nagbibigay ng buhay, sino ba ang gumabawi ng buhay at nangangasiwa ng kalangitan at kalupaan, wala silang ibang sasabihin, kundi ang tunay na tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang kanilang claim. Ito ang kanilang claim na ang paglikha ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit, ang uri ng Tauhid na ito ay hindi sapat. Hindi sapat para mapasok ang isang tao sa pananampalatayang Islam. At kakailanganin niya ang pangalawang uri ng Tauhid, ang pangalawang uri ng Tauhid na Tauhid al-Uluhiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon para ang isang taong tuluyan siyang makapasok sa pananampalatayang Islam. Kaya uulitin po natin, na ang Tauhid ar-Rububiyya, ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkapanginoon ay isang bagay na hindi makakapagpapasok sa isang tao sa Islam. Kapag ang isang tao halimbawa siya ay naniwala na si Allah lamang ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, nagbibigay ng buhay, nagtutustos ng kanyang mga pangangailangan, ibig sabihin Muslim na siya? Hindi. Bagkos kinakailangan niyang maniwala doon sa pangalawang uri ng Tauhid, ano yon? Inshallah, tatalakayin po natin yung Tauhid al-Uluhiyah na maniwala siya na si Allah lamang ang may karapatan at karapat dapat sa lahat ng uri ng pagsamba. So malinaw po ito at ulitin po natin na ang ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon na kinikilala nating tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangasiwa, ang nagbibigay ng buhay, ang bumabawi ng buhay, at alam po natin siya yung may dahilan, may sanhi ng pagbibigay ng biyaya sa mga tao. So itong uri ng Tauhid na ito ay napakadaling paniwalaan sapagkat wala naman po sa atin sa isang taong nag-aangkin niya siya ay may paniniwala. Nasasabihin niya halimbawa, nasasabihin niya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan ay yung halimbawa ang kahoy na kanyang sinasamba. O di kaya ang sasabihin niyang lumikha sa kanya ang tao na particular na kanyang ginawang santo na sasambahin niya? Hindi. Sapagkat ang tao, common sense, sasabihin niya sa kanyang sarili na ang lumikha sa atin ay hindi mismo yung mga kanyang nilikha, kundi yung tagapaglikha mismo kay Allah Subhanahu, tagapaglikha mismo na lumikha ng lahat ng bagay. So hanggang dito na lang insha Allah Subhanahu wa Taala at sana po ay sundan niyo pa subaybayan niyo pa rin yung mga serye ulit ng ating tatalakayin sa mga aralin mula sa aralin ng buwan ng Ramadan insha Allah Subhanahu wa Taala. Maraming salamat at hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ang kahulugan ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Hindi lamang ang kahulugan nito ay ang pagbigkas o ang pagsabi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Dahil ayon sa mga ibang nananampalataya, ang paniniwala nila ay sapat na yung sumaksi na siya nga ang huling sugo. Pero ang katotohanan, isa-isahin natin dito kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng pagsasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo. Una, tungkulin nating paniwalaan siya na siya nga ay isang sugo mula sa Allah. Pangalawa, siya ay isinugo sa lahat ng sangkatauhan. Pangatlo, siya ang pinakasagka at pinakahuli sa lahat ng mga propeta at sugo. Pang-apat, kinakailangang maniwala tayo sa lahat ng kanyang ipinabatid. At pang-lima, ang sundin natin ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos at iwasan natin ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Pang-anim, ang sambahin natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanyang mga itinuro. Ngayon, isa-isa natin itong bibigyan ng mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tungkol doon sa paniniwala sa kanya bilang isang sugo, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Al-Fath, "Waman lam yu'min billah wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Nang ibig sabihin ito, ang sino mang hindi naniwala sa Allah at saka sa kanyang sugo, katotohanan kami ay naglaan sa mga nagtatakwil nito ng lumalagablab na apoy. Matinding babala ang sino mang nagtakwil sa pagiging propeta at sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matutunghayan din natin na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirto an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Rawahul Bukhari. Na ang ibig sabihin nito, ako ay napag-utusan na buksain ang sangkatauhan hanggat sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Mga ilang pang talata na matutunghayan sa banal na Quran, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat An-Nisa, "Wa arsalnaka lin-nasi rasula." At ikaw ay aming isinugo sa sangkatauhan bilang sugo. Ito ang siyang mga patunay mula sa Quran at sa hadith ng propeta na nagpapatotoo na si Muhammad ay tunay na isinugo sa sangkatauhan. Pangalawa, si Muhammad ay isinugo sa sangkatauhan. Matutunghayan natin sa surat Al-A'raf, sinabi ng Allah SWT, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an." Ang ibig sabihin nito, sabihin mo o Muhammad, o sangkatauhan, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo, sa lahat. At gayon din naman na matutunghayan sa surat Al-Anbiya na sinabi rin ng Allah SWT, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." At ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo kundi bilang isang habag para sa lahat ng nilalang. At isa na namang patunay dito na ibibigay natin bilang patotoo na si Muhammad ang siyang pinaka sagka o pinakahuli sa mga propeta. Bilang mga Muslim, tayo ay naniniwala na wala ng ibang darating pang propeta o sugo dahil ito ay tinapos na sa pagkasugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa khatama bi an-nabiyyun." At tinapos na sa pamamagitan ko ang mga propeta. Ibig sabihin, wala nang propetang darating pagkatapos niya. At ito ay matutunghayan din sa banal na Quran sa Suratul Ahzab na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khatam an-nabiyyin." Nang ibig sabihin nito, si Muhammad ay hindi magulang ng isa sa inyo bagkos siya ay isang sugo at pinakasagka sa lahat ng mga propeta. Ang ilang pang dapat nating paniwalaan kay Muhammad bilang sugo at propeta ay ang lahat ng kanyang mga tinuran at ipinabatid. Maging ito ay patungkol sa mga bagay na lingid at sa mga bagay na nakikita, mga ipinag-utos at ipinagbabawal. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa surat An-Najm, sinabi niyang, "Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tunay na siya ay hindi nagsasalita ng ayon sa kanyang sarili bagkos ito ay ibinibigay sa kanya na kapahayagan. Ang patunay naman dito na kinakailangan nating sundin ang lahat ng kanyang mga tinuran at ibinatid sa atin lahat ay ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat An-Nisa. Sinabi niyang, "May yutu'ir rasula fakat ata Allah." Pinag-utusan tayo mga mananampalataya ng sino mang sumunod sa sugo ay sinunod din niya ang Allah. Ibig sabihin, kung tayo ay tumalikod at di sumunod sa kay Propeta Muhammad SAW, para na rin tayong tumalikod at di sumunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gayun din naman yung patunay na ang lahat ng kanyang mga ipinagbabawal ay kailangan nating iwasan at talikuran dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa surat Al-Hashr, "Wama atakumur rasul fakhudhuh wama nahakum an fantahu." Na ang ibig sabihin nito, ang anumang na iparating sa inyo ng sugo ay inyong kunin at panghawakan bagkos ang mga ipinagbabawal niya sa inyo ay inyong talikuran at huwag niyong gawin. Ang pinakahuli na dapat nating isaalang-alang bilang sugo ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kinakailangang sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa kanyang itinuro. Dahil hindi tayo o wala tayong karapatan na magtakda ng anumang paraan ng pagsamba sa kanya o batas o anumang mga ipinagbabawal, kundi kinakailangang ito ay umalinsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa na isalaysay ni Muslim, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad." Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi ito nakabatay sa aming gawain, ito ay tatanggihan. Na ang ibig sabihin, kinakailangang alamin natin kung ano ang mga ipinapatupad natin mga katuruan. Kung ito ba ay naaayon sa katuruan ng Propeta S.A.W. tulad na lamang ng alimbawa ng pagdarasal dahil sinabi ng Propeta S.A.W. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Isagawa nyo ang sala ng tulad na nakita nyong pagsasagawa ko. Ito ang siyang pinaka maiksing pagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng Muhammad Rasulullah, ang pagsasaksi na si Muhammad ang siyang huling propeta na siya ay tunay ngang sugo ng Allah. Sana ay may patupad natin ang lahat ng ating mga ginagawa batay sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa paniniwala sa mga anghel, lalong-lalo na yung mga anghel na ang kanilang gawain ay pagtatala at pagsusulat at pagbabantay sa alipin ng Panginoong Allah. Alam natin na kabilang sa ating paniniwala ay paniniwala sa mga anghel. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung patungkol lamang sa mga anghel na ang kanilang gawain ay pagbabantay sa mga tao o pagbabantay at pagsusulat sa mga gawain. Alam natin ang mga anghel, mayroon silang iba't ibang gawain. Marami, napakarami, magkakaiba ang kanilang mga gawain. So, ang ating pag-uusapan ngayon sa maikling pagpapaliwanag ay ang mga anghel ang kanilang gawain ay pagsusulat o pagtatala ng mga gawain. Ayon kay Imam At-Tahawi rahimahullah, sabi niya, kabilang sa akida o paninindigan, paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ay ang paniniwala sa mga anghel ang kanilang gawain ay pagsusulat, pagtatala ng mga gawain, ito man ay mabuti o masama. O sa kilalang katawagan sa nakakarami sa atin na ang kanilang alam na itinatawag dito ay kiraman katibin. Tinutukoy doon yung mga anghel na nagsusulat, ang itinatala nila ang mga gawain ng tao. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul Infitar, sabi niya, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Katotohanan, mayroon sa inyo ang nagbabantay. Hafidhin, nagbabantay. Kiraman katibin, yun yung mga anghel na mararangal. Mararangal na anghel na nagsusulat o nagtatala ng mga gawain. Ya'lamuna ma taf'alun, nababatid nila ang anumang inyong mga ginagawa. Sinabi rin ng Panginoong Allah sa iba pang verse, sa surat Qaf, sabi niya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wala siyang binibigas ang tao, wala siyang sinasabi, maliban na may anghel na nagbabantay, na nakahandang magtala sa anumang kanyang binibigas, kung ito man ay mabuti o kung ito man ay masama. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahar. Nagpapalit-palitan ang mga anghel para sa pagbabantay sa inyo. Wajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. At nagditipon-tipon sila sa oras ng pagdarasal ng fajr at saka asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ngayon, yung mga anghel na nagbantay sila sa gabi mula sa salatul asr hanggang sa fajr ay papanik sila, aakyat sila sa Panginoon sa pagdating ng salatul fajr o pagkatapos ng salatul fajr, at tatanungin sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa taraktum ibadi? Paano ninyo naiwan o iniwan ang aking mga alipin? Ano ang kanilang kaya kalagayan nung umalis kayo o nung iwan nyo ang aking mga alipin? Fayaqulun, ang sagot ng mga anghel na ito, taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Sabi ng mga anghel na yon ay nung iwan namin sila, nung umalis kami sa kanila, ay sila'y nagdarasal. At nung dumating kami sa kanila, sila rin ay nagdarasal. So, ganun kahalaga mga kaibigan, mga kapatid, ang pagdarasal, lalong-lalong na ang Salatul Fajr at saka Salatul Asr. Sinabi pa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang verse, sabi niya, لَهُ مُؤَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan na ito, mayroong mga anghel na nagpapalit-palitan, na nagbabantay sa kanya, sa kanyang harapan at sa kanyang likod. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, binabantayan nila siya sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Ibn Kathir rahimahullah sa ayan na ito, sabi niya, bawat isang tao o isang alipin ay may mga anghel na nagpapalit-palitan upang siya'y bantayan. Meron siyang bantay sa gabi at meron ding bantay sa araw. يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْأَسْوَى وَالْحَدِثَاتِ, at binabantayan nila siya mula sa mga sakuna, mga masasamang pangyayari at mga sinasabi nila mga disgrasya o mga sakuna. كَمَا يَتَعَاقَبُ مَلَائِكَةٌ آخَرُونَ لِحِفْظِ الْأَعْمَالِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ. At ganun din, meron din mga anghel na nagpapalit-palitan, salitan sila sa pagbabantay, na sila yung nagsusulat, nagtatala ng mga gawain ng tao, ito man ay mabuti o ito man ay masamang gawain. Malaikatum bil layl o malaikatum bin nahar, at ganun din, meron ding sa araw at iba naman yung sa gabi. Fa'ithnani anil yamini wa awashimal, dalawang anghel ang nagbabantay sa kanya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Yung sa bandang kanan, siya yung nagtatala, siya yung nagsusulat ng mabuting gawain ng taong iyon. At yung nasa bandang kaliwa naman ng anghel, ang kanyang gawain ay isinusulat niya ang mga masasamang gawain na ginagawa ng taong iyon. وَبَلَكَانِ أَخَرَانِ يَحْفَظَانِهِ وَيَحْرِسَانِهِ وَاحِدًا مِنْ وَرَائِهِ وَآخَرُ مِنْ قُدَّامِهِ. At meron pang dalawang anghel na nagbabantay sa kanya, isang anghel sa kanyang harapan at isang anghel sa kanyang likod. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bawat isang tao ay apat ang nagbabantay sa kanya na anghel. Nagpapalit-palitan yun sila, ibig sabihin yung apat na yun, merong apat sa umaga at iba pa yung apat sa gabi. Inuulit natin, isa sa kanan na nagbabantay o nagsusulat ng mabuting gawain, isa sa kaliwa na nagbabantay at nagsusulat sa mga masasamang gawain, at meron siyang bantay sa likod at sa unahan. Yun yung tinatawag nating kiramang katibin na nagbabantay at nagsusulat sila ng mga gawain ng tao. So, ibig sabihin, bawat tao ay binabantayan ng apat na anghel. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, qala al-malaika, sinasabi ng mga anghel, o Panginoon, Rabbi dhaka yurido ay ya'mala sayyi'a wa huwa absaru bihi. Ang taong ito, kapag ang tao ay gagawa ng nais niyang gumawa ng masama, sasabihin ng mga anghel, o Allah, o aking Panginoon, ang taong ito ay nais niyang gumawa ng masama. Fakal, ang sasabihin ng Panginoong Allah, urkubuho, bantayan ninyo siya. Ha? Bantayan niyo siya. Fa in amilaha, faktubuha lahu bimithliha. Kapag ginawa niya ito, yung masamang gawain, ay isulat ninyo sa kanya ang katulad nito. Ang ibig sabihin ng katulad nito, kapag ang kanyang ginawang masamang gawain ay isa, isa rin ang nakasulat. At kapag dalawa, dalawa rin. At kapag tatlo ay tatlo rin ang isusulat. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarraya aw min harraya. Kapag ginawa niya ito or kapag iniwan niya ito, ibig sabihin ng iniwan, kapag hindi na niya ito itinuloy, yung masamang gawain na yon, ay isulat niyo para sa kanya ang isang kabutihan. Tunay na iniwan niya ito alang-alang sa akin. Dahil sa akin, dahil sa takot niya sa akin. Yun ang sasabihin ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ang taong mananampalataya, iniwan niya ang masamang gawain, hindi niya ginawa dahil sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay isusulat, itatala sa kanya na isang mabuti, isang kabutihan. Maraming salamat, hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat sa inyong panonood. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: A'udzu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngayon ay narito naman muli kami at maglilingkod ng kaalaman na may hatid po namin sa inyo. Ang paksa na aming pong tatalakayin sa araw na ito ay isa pong sensitibong paksa sapagkat ito po ay laging usap-usapan. Ang malusog na mamamayan ay siya pong pinakasusi ng maunlad na bayan. Ngunit marami pong mga bansa sa ngayon, kasama na po ang Pilipinas, na nahahawa na rin po sa sistema ng mga nasa ibang bansa. Hindi po katulad ng mga munsing. Karamihan po sa ngayon sa mga hapagkainan, lalo na po sa mga hindi Muslim, ay usong-uso na po yung tinatawag na exotic food. Ano yung tinatawag na exotic food? Ang exotic food, yung mga hindi po pangkaraniwang pagkain, na ngayon ay makikita na natin sa mga kainan ngayon, kahit na sa mga restaurant. So itong mga bagay na ito, ay marami pong nagiging parokyano nito. Ginagawa nila ito. Gayun din naman, may mga sekta ng relihiyon na nagsasabi na may mga ipinagbabawal kasi pinagbabawal nila dahil yan ay nasa kanilang kasulatan o ang Biblia. Pero meron din ibang sekta ng Kristiyano na sinasabi nilang hindi, may mga ipinagbabawal. So nagtatalo-talo ngayon sila. Sa ganang ating mga Muslim ay mayroon tayong mga panuntunan para talakayin ito. Ang panuntunan ito ay mayroon mga tayong tinatawag na ipinagbabawal at hindi pinagbabawal sa Islam. So ang pinakapaksa po natin ngayon ay yung tinatawag natin na haram at halal sa Islam. Narito po ang ating kasama na siyang sasagot po sa mga katanungan na pangkaraniwan na pong itinatanong ng ating mga kababayan, Muslim at hindi Muslim. Si Dr. Muhammad Nadir Ibil at si Stads Abdul Kader Pakalna Abbas. Sila po ang mga tao natin, mga may kaalaman po sa Islam, niya siya pong sasagot sa mga bagay na ito. Una po natin bigyan ng pansin yung tungkol po doon sa bakit napakahalaga sa mga Muslim na talakayin o malaman ang tinatawag natin na haram at halal, lalo na sa paksa ng pagkain at inumin. Bakit napakahalagang talakayin ito? Para po sa ating mga taga-subaybay, sa Muslim at hindi Muslim, pwede bang bigyan mo, Dok, ng pansin ang tanong na ito?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Itong katanungan na ito is, sa tingin ko, is napakahalaga sapagkat nababase sa ating mga masasabi natin ginagawa sa tatlong araw sa pagkain at sa inumin, yung pangangailangan ng ating katawan sa pagkain at saka sa inumin. So yung tanong mo, kung gaano ba kahalaga na malaman sa batas ng Islam ang pagiging pagpapahintulot o pagiging haram ng isang bagay, kung gaano ba ito kahalaga sa batas ng Islam. Ito yung makikita natin sapagkat ang tao na nananampalataya sa batas ng Islam, nakadepende ang pagtanggap sa kanyang panalangin kung ang kanyang pagkain o ang kanyang inumin ay nagmumula sa tinatawag na halal. Hindi kaya nagmumula doon sa tinatawag na may kapahintulutan. At kung nagmumula naman ang kanyang kinakain o ang kanyang iniinom doon sa tinatawag na haram o ipinagbabawal, ang kasunod nito, ang kanyang panalangin ay hindi matatanggap. Hindi matatanggap. Ayon sa hadith na nabanggit ni Abi Hurairah radiyallahu anhu, kanyang sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, "Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis, dalisay. Hindi niya tinatanggap maliban lamang kung ito ay isang bagay na dalisay. Malinis, oo. Sinabi niya, "Ya ayuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." O kayong mga sugo, kumain ng mga mabubuti, mga malilinis at gumawa ng mga mabubuti. Pagkaraan nito, ayon doon sa pinakahuling hadith, sabi niya, nabanggit niya isang lalaki na palaging naglalakbay at ng kanyang buhok ay hindi na naayos.
2: Magulo
1: masyado ang kanyang buhok. At itinataas ang kanyang kamay na nagsasabing, Ya Rab, o aking Panginoon, o aking Panginoon. Pero sabi na itong lalaki na ito, ang kanyang kinakain ay hindi malinis, haram. Ang kanyang iniinom ay haram, hindi malinis, o di kaya pinagbabawal. Ang kanyang kasuotan, pananamit ay haram pa rin. Ang kanyang, yung bang nagpalaki sa kanyang buto, sa kanyang katawan, ay nagmumula sa bagay na haram. Sabi niya, paano pa matatanggap ang ganung panalangin? Paan na yustagyabu? Lidalik. Ang hadith na ito ay nasa kay Bukhari at sa kay Muslim. Kaya napaka-importanting malaman kung ang pagkain na ito is haram ba o halal. Kapag ito'y naging halal, sa makasunod, ang iyong panalangin ay katanggap-tanggap. Kung nagmula naman sa haram, problema yun dahil iyong panalangin ay hindi katanggap-tanggap. Base sa hadith na ating binasa. Kaya doon sa sinabi niyang ang pagkain niya ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, ang kanyang kasuot ng damit ay haram, at ang nagpalaki sa kanyang katawan, sa kanyang buto ay puro haram, paano pa sabi niya matatanggap ang kanyang panalangin? Yan ang pagka-importante na malaman ang isang bagay kung ito ba ay halal, may kapahintulutan, o haram, ipinagbabawal.
0: Okay, maganda at napakagandang layunin niyan. Minsan ay may mababanggit ako dito kasi ito'y nangyari sa akin, lalo na doon sa Maynila. Then may kaibigan ako na taga Thailand, niyaya niya akong kumain doon sa may ermita. Sabi ko, hindi ako basta-basta makakain sa mga ganyan. Hindi, alam ko Muslim ka, kaya punta tayo doon sa halal restaurant. Nung pumunta na kami sa halal restaurant, di kumakain kami, minakita ko na mga niluto doon. Habang ako'y kumakain, nakita ko yung ale. Sabi ko, iniisip ko na, hindi naman yata mga Muslim ito. Pero nakalagay doon, halal talaga. Halal. So, nung makita ko, na nagluluto siya noong pork chop, sabi ko, di tinanong ko siya, akala ko ba halal ito? Eh bakit nagluluto kayo ng ano dyan, sa lutuan yan? Eh di na patigilok ng pagkain ko. Sabi niya, eh, halal ito kasi ang niluluto ko dito, mga pagkain ng Pakistani. At doon, iniisip niya, dahil nagtrabaho niya siya sa Pakistan as cook, so ang niluluto nila yung mga pagkain ng Pakistani na sinasabi lang halal. Ang ibig niya sabihin, pagkahalal, pagkain ng Pakistani o ng Muslim na pagkain nila. So may misunderstanding dito sa salitang halal at saka haram. So bilang pagbabalik-aral, gusto kong bigyan mo, Doc, ng paliwanag yung mga kategorya kung bakit may mga kategorya sa Islam, paano ito natin madi-determine kung saan dapat ilagay ang isang bagay.
1: May dumating sa akin na kaisipan base doon sa nasabi mong nangyari sa iyo. Dagdag ko lang konti bago natin tatalakay ng pangalawang tanong. Ano? Ang bagay kapag nagiging isang haram, dalawang uri, dalawang kategorya. Haram sa kanyang sarili o naging haram dahil sa paraang kung paano nakuha ito. Ang haram sa kanyang tinatawag na haramun lidatihi, tulad ng alak, kahit ano pang gagawin mo dyan, hindi pwedeng magiging ano yan.
2: Magiging
1: halal. Wala nang paraan.
2: Haram
1: talaga yung alak. O di kaya ang hayop na namatay na hindi nakatay sa pamamaraan ng batas ng Islam. Walang paraan para magiging halal pa yan. Tapos na, patay na. So yun ang halal, haram sa kanyang sarili. Haramun lidatihi. Meron namang haram dahil sa paraan ng pagkuha nito. Tulad halimbawa, manok. Buhay na manok. Kaya lang ninakaw mo eh. Pwede kaya inagaw mo.

0: Sakay natin nung una, ano, sa fikol akaliyat tungkol sa mga kategorya. Yung halal, haram, halal at haral, halal at haram lang ba ang kategorya para natin malaman kung ito'y pwede o hindi?
1: Actually, ang ahkam ut taklif yung tawag dyan sa ano sa batas ng Islam, yung mga batas ng Islam na ipinag-utos ay lima. Ang ilan sa kanila is nagdagdag pero lima lang tatalakayin natin. Unang-una, yung tinatawag na wajib. Ang ibig sabihin ng wajib, yun ang ipinag-utos ng batas ng Islam na pag-utos na may paggahigpit. Tulad ng mahigpit talagang pag-utos dyan. Tulad ng mga limang beses na pagsasala, pag ayon sa Ramadan, yung alam natin na mga batas ng Islam, uli kaya mga pag-utos sa Islam na may paggahigpit ang pag-utos dito. At ang gumagawa nito ay magkakaroon ng gantimpala. Ang mag-iwan naman nito, ibabaliwala niya, magkakaroon siya ng kasalanan, o di kaya punishment. Ang pangalawang tinatawag na mandub, o di kaya yung tinatawag na sunna, o di kaya mustahab. Ito'y pag-utos rin sa batas ng Islam, pero hindi gaano kahigbid. Kung iiwanan mo, wala kang magiging kasalanan, pero kung gagawin mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Ang pangatlo, yung tinatawag na haram. Ito'y opposite ng wajib. Ang pagbabawal na mahigpit. At ang gagawa nito ay magkakaroon ng punishment. At ang iwan naman nito ay magkakaroon ng gantimpala. So they carry reward. Ang pang-apat, yung tinatawag na makruh. Makruh. At ito naman yung pinagbabawal ng batas ng Islam, batas sa Islam, nang hindi gano'ng kahigpit. So parang ito yung opposite ng tinatawag na mandub o di kaya mubah, afwan sunna. Ipinagbabawal pero hindi gaano'ng mahigpit. At ang gagawa nito ay hindi magkakaroon ng kasalanan. Maliban lamang kung ito'y nakasanayan na dahil magkakaroon ng kasalanan. Ngunit kung ito'y iiwanan mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Ang panghuli, ang panglima, yung tinatawag na halal. Ito yung tinatawag natin na pwede mong gawin, pwedeng hindi. Tulad halimbawa sa pagbibigyan nilang halimbawa yung pagkain sa gabi ng Ramadan, ng pagkain, ito'y halal. Halal sa'yo. Hindi kaya pagkipagdalik sa asawa sa gabi ng Ramadan, ito'y pinapahintulot ng tao dito. So yan ang kategorya ng ano, hakamot taklit.
0: Okay, ipagpapatuloy po natin ito at tayo po ay sandali lamang at muli po kami magbabalik. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay magbabalik sa ating pong mapalatuntunan ito ng pagtalakay. Itutuloy po natin ang tanong. Nice kong itanong ito kay Brother Abdul Kader, no? Ano ang pinakapangunahing prinsipyo sa Islam patungkol sa pagkain at inumin? Yung pinakaprinsipyo nito. Pwede bang ibahagi natin sa ating mga taga-subaybays?
2: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang prinsipyo, pinaka-prinsipyo ng Islam patungkol sa mga pagkain at inumin ay napakasimple. Kung titingnan natin ang Islam, dyan natin makikita na ang Islam ay relihiyon na kung saan binigyan tayo ng malawak na kalayaan. Binigyan tayo ng malawak na kalayaan. Ang pinaka-prinsipyo ng Islam patungkol sa mga pagkain at inumin ay lahat ng mga pagkain at inumin ay pinahihintulot ng Islam maliban lamang kung ito ay may nas, may kasabihan ang Propeta Muhammad o di kaya may kasabihan mula sa Quran, nas syar'i, na ito ay ipinagbabawal sa Islam. So ito yung pinaka prinsipyo pagdating sa mga pagkain. So kahit na anong klaseng pagkain, pwede nating kainin. Kahit na anong klaseng inumin, pwede nating inumin. Maliban lamang kung may basihan sa Quran o basihan na kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ipinagbabawal sa Islam. So ganun kalawak ang pangunawa ng Islam.
0: Okay, so doon sa bahagi na lahat pwede, basta espesipikong binanggit niya na yan ay bawal.
2: Mm-hmm.
0: Yun lang.
2: Yun lang.
0: Okay, so mas malawak ang pwede kaysa rin sa bawal.
2: Hindi pwede.
0: Oh, kasi hindi pwede.

0: Pwede. Okay. Ngayon, sino ngayon ang mayroon lang karapatan? Kasi sa ibang relihiyon, yung kanilang mga pastor, mga ministro, pare, sila ang nagsasabi na ito'y bawal, huwag mong gawin yan. O kaya ang ginagawa ng iba, nagbobutuhan. Bawal sa atin yan. Sa Islam, sino may karapatang magbawal?
1: Sa Islam, napaka-clear ng ating batas, napakaliwanag ng ating batas. Lahat ng ipinagbabawal sa atin at lahat ng mga ipinahihintulot sa atin at lahat ng mga dapat natin gawin tulad ng sinabi kanina ni Dr. Nadir na mga wajib ay nagmula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala nang iba. Ang mga scholar, ang mga dalubhasa sa Islam ay mga tagapagsalita lamang at hindi sila pwedeng gumawa ng hukom na kanilang pansarili. Kundi kukunin nila ang hukom doon sa Quran o di kaya doon sa kasabihan ng propeta at yung iba pa na ijma at saka kiyas at mga iba pa dyan. So lahat ng ating pinagbabasihan sa Islam ay nagmula sa Quran, nagmula sa sunna, nagmula sa ijma at nagmula sa kiyas. At wala akong karapatan at walang karapatan si Dr. Nadir na gumawa ng kanyang sariling opinion.
0: Kahit na sino man.
1: Kahit na sino man. So ito ang ating sagot sa mga tanong na yan.
0: Okay. So ngayon, nais kong i-address itong tanong na ito sa inyong pareho tungkol sa yung magbigay nga kayo. Sabi, ano ba yung mga bawal? Ha? O, nabanggit nyo kanina yung mga, sige, lahat ng bagay ay pwede. Maliban doon sa espesipikong binabanggit ng Quran at ng propeta na bawal. Pwede ba kayong magbigay ng mga halimbawa na dapat na malaman ng ating taga-subaybay kung mga popular na nasa atin sa Pilipinas na ipinagbabawal at pwede. Pwede bang ibahagi natin itong mga bagay na ito para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay?
1: Si Doc, muna ka.
0: Oh, si unahin natin si Doktor.
2: Sige. Bismillahirrahmanirrahim. Sa paksang ito, para na rin tanong na yung bang nagmumula doon sa sagot kanina ni Abdul Kadir. Nagmumula doon yung kumbaga sino ano ba yung al-aslu fil ibadat al-aslu fil at'ima o di kaya sa mga ang pinaka pangunahing batayan sa Islam sa mga pagkain ay pwede. Ngayon ito nang mga halimbawa. Sa batas ng Islam o di kaya sa anumang pamamaraan niya mas inuna nang binanggit yung mga kokonti para ma-memorize o di kaya may isa sa ulo and then lahat ng natira hayaan mo na yung
3: pwede na 'yon.
2: Pwede na 'yon. Okay. Tulad nito, sa Islam, ang binabanggit ay yung mga kung ang pag-uusapan niya sa pagkain kaya sa inumin, ang binabanggit ay yung mga ipinagbabawal. Dahil pag naisa sa ulo mo na yung ipinagbabawal, ibig sabihin lahat ng maliban doon ay may kapahintulutan na.
0: Napakasimple. So ano-ano yung mga nabanggit na 'yon?
2: So dito sa ano, mga nabanggit dito, sabi niya dito, siguro sa pumunta tayo sa isang talata nagsasabi kung ano ang mga bagay na ipinagbabawal. Sabi ko kanina, tatalakayin natin ipinagbabawal. Pagkaraan noon, ang mga lahat ng natira ay sabihin natin pwede na.
0: Oh.
2: Unang-una, siguro mga apat na aya lang. Apat na talata sa banal na Quran. Suratul Ma'ida, Bakara, Nahal, An'am. Sa Ma'ida, sinabi niya na, Hurrimat alaykumul maytatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhanikatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu وَمَا أَكَلَ السَّبُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِهَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْكُ. Ayon sa talatang ito, nabanggit dito siguro ang mga ipinagbabawal na 10 bagay pero napapauwi lang sa 4. Sabi niya, ipinagbawal sa inyo sa pagkain ang patay na hayop. Patay na hayop.
3: Yung namatay.
2: Namatay na hindi nakatay. Ang dugo. Ang karne ng baboy. Ang hayop na kinatay bilang alay sa mga iba, bilang alay sa iba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng mga diyos-diyosan. At ang mga namatay sa ayon sa nabanggit na dito, unang-una paggabigdi. Pangalawa, yung maging ito man yung nabigdi na ito is binigdi ng tao o nabigdi ang sarili o di kaya namatay dahil sa matinding paghampas o di kaya ang namatay dahil sa paggahulog o ang namatay dahil sa nasungay ng kanyang kapwa hayop at ganun din yung kinain ng mga mabangis na hayop at hindi na nakatay at gayon din ang mga bagay, mga hayop na kinatay sa pamamagitan ng mga bato o di kaya mga altar. So lahat noon, hayop pa rin ang pinag-uusapan dito. So ilan? Bali, apat lang. Uuwi sa apat. Kasi yung mga uring pagkamatay naman is ano lang, yung bang namatay na hindi nakatay o di kaya hindi nabanggit ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Kaya hindi lumabas yung dugo.
2: Yung dugo. Oh. Hindi lumabas yung dugo. Oo. Oh. So suratul Baqara naman, sabi niya, inna maharram alaykumul mayta waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Ganun din sa suratul Nahl, inna maharram alaykumul mayta waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghayrillah bihi. Sa suratul Anam sinabi niya, kulla agidu fima uhiya ilay muharraman ala ta'imin at'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs.
0: Halos na nauulit lang.
2: Nauulit lang ito
0: mga ano. Yung unang nabanggit mo, ano, nauulit lang doon sa
2: nauulit mga talatang. Nauulit doon sa talatang ito. Okay. Ang namatay at saka ang dugo, karni ng baboy at saka yung ginate sa pangalan, liban sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang pinaka-ano dito, pinaka-basihan dito sa ano. Lahat dito, lahat maliban dito, ay pwedeng kainin. Maliban lamang kung may mga nas naman. Doon sa sinabi natin kanina na al-aslu bil at'ima, o di kaya sa mga bagay na pagkain o inumin, ay po pwede.
1: May dagdag ko lang. Sa mga hayop, ayon sa ating mga dalubhasa, ay hinati nila ang hayop sa tatlo.
2: Okay.
1: Tatlo. Ang tatlong klase ang hayop. Ang unang klase ng hayop na ipinagbabawal sa Islam ay yung mga hayop na sinasabi natin na malahunabun yuftarasubihi. May mga kuko na hinahabol ang ibang hayop at kinakain, nangangain ang ibang hayop katulad ng
0: leon.
1: Leon. Katulad ng
2: tiger.
1: Katulad ng wolf. Ito ay mga ipinagbabawal sa Islam. Sinabi na ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: So ito yung mga tinatawag na mga carnivorous
1: animals. Yeah. Okay.
0: O yung hayop na kumakain ng kapwa nila, hayop din.
1: Okay. Oh, okay. Pangalawa ay yung mga hayop na may mga poison na nagmumula sa kanila. Mm-hmm. Halimbawa, katulad ng scorpion, katulad ng ahas. Ito ay mga ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay may mga poison. At pangatlo is yung mga insekto. Kahit na anong klase ng insekto, maliban lamang sa mga few na ipinahintulot ng Islam. Pero karamihan sa mga insekto, tulad ng langaw, tulad ng kahit anong klaseng insekto ay ipinagbabawal sa Islam. So, pang-apat dun sa mga hayop ay yung ipinanganak mula sa hayop na pwedeng kainin at hayop na hindi pwedeng kainin.
2: Mistiso.
1: Uh-huh. Okay. Halimbawa, kambing na nanganak dahil sa may gumalaw sa kanya na aso at nangyayari sa Pilipinas. Dapat tayong maging aware sa ganitong pangyayari.
2: O di kaya sandali lang yung babae, ang baboy, ang gumalaw sa kanya kambing. Nangyari sa isang lugar sa North Cotabato. Okay. Kilala ang lugar na yon. Hindi rin pwedeng kainin yun.
1: So hindi pwedeng kainin yun dahil ipinanganak yun ng dalawang hayop na yung isa pwedeng kainin at yung isa hindi pwedeng kainin. Okay. At panglima, yung humurul ahliya. Ano dok ang Tagalog ng humurul ahliya?
2: Ang sa English ng tawag diyan is domestic donkey.
1: Parang donkey,
2: yung donkey na nabubuhay sa mga tao sa pamagitan ng mga ano, yung bang malapit sa
0: mga uri ng hayop na pinapakinabangan natin yan. Ginagawa natin na inaalagaan niya na sa bahay, domestic.
1: Okay. Tapos pang-anim is yung baboy. Yung baboy. Kasama sa mga hayop na ipinagbabawal is yung baboy. Pangalawa sa pang-classification ng mga hayop ay yung mga lumilipad na hayop. Yung mga lumilipad, ibig sabihin yung mga ibon. So, ang mga ibon na may mga kuko na matatalas, ipinagbabawal sa Islam, katulad ng eagle.
0: Uh-oh.
1: Ito ay pinagbabawal sa Islam, agila. Makana mustakhbathan fi nafsihi. Yung mga lumilipad na talagang yung kanyang sarili mismo ay hindi maganda.
2: Marumi.
1: Katulad ng bat. Ano yung bat sa Tagalog, doktor?
0: Bat. Panike.
1: Panike. Tulad ng panike. Ito ay ipinagbabawal sa Islam at marami pang iba. Pangatlo is yung mga hasharat, yung mga sinasabi natin ng mga insekto. So yung mga insekto, kahit na anong klase ng insekto, ito ay pinagbabawal. Maliban lamang sa may mga iilan na binanggit ng propeta na pwede itong kainin.
0: Napakaliwanag, ano? At sa ngayon, nabanggit ko nung una, sa paunang salita ko, na itong mga nabanggit mo na ipinagbabawal, yan ngayon ang sinasabi nilang kinakain sa mga hapagkainan na exotic food. Popular na popular niyan. Kasi meron talaga sa ngayon ng mga sinasabi na ang nangyayari doon sa hapagkainan, ha, ang inilalagay na ngayon doon, anumang bagay na gumagalaw, pwedeng ilagay sa hapagkainan. Ito ngayon ang mga nangyayari doon sa mga hindi Muslim. So, sa bahagi na ito, kami po ay nagtatapos sa bahagi ng ating pag-aaral, ano? At marami po tayong tatalakay.

0: Sura al-Takwir, ang pagtiklop. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang araw ay magdilim, si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ibn Umar na ang sugo ng Allah ay nagsabi na, sino man ang nagnanais na sulyapan ng araw ng paghuhukom na tila nakikita ng sariling mga mata sa makatuwid, hayaan niyang basahin ang kung ang araw ay magdilim ng sura versikulo 81 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak ng sura versikulo 82 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag ng sura versikulo 84 kapitulo 1 at kung ang mga bituin ay magkalaglagan at kung ang mga bundok ay mga glaho at kung ang mga dating inaalagaan kamelyong buntis ay mapabayaan at kung ang mga maiilap na hayop ay pagtipunin at kung ang mga karagatan ay maging apoy na nagliliyab at kung ang mga kaluluwa ay ibalik sa kani-kanilang katawan at kung ang mauuda sanggol na babae na inilibing ng buhay sapagkat ito ay dating kaugalian ng mga pagano ay tanungin sa anong pagkakasala at siya ay pinatay at kung ang mga pahina ng talaan ng gawang kabutihan at kasamaan ng bawat tao ay ilantad at kung ang kalangitan ay alisan ng takip at kung ang impyerno ay maglagablab at kung ang paraiso ay ilapit sa mga taong maingat sa kanilang pananampalataya at masunurin sa kanilang Rab. Sa oras na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naihanda, kabutihan o kasamaan. Kaya katotohanan, isinusumpa ko sa mga tala na naglalaho sa liwanag ng araw at lumitaw sa dilim ng gabi. Sa mga tala na matulin sa pag-inog at kapagdakay nagtatago. At sa gabi kung ito ay unti-unting naglalaho. At sa umaga, bago lumitaw ang sinag ng araw. Katotohanan, itong Quran ay tunay na mga salita na marangal na sugo ang Anghel Gabriel mula sa Allah para kay Muhammad. Na binigyan ng kapangyarihan at mataas na katungkulan mula sa Rab ng dakilang trono. Doon, siya ay sinusunod ng mga anghel sa langit at lubos na pinagkakatiwalaan. At ang inyong kasamahan na si Muhammad ay hindi isang taong baliw at tunay nakita niya ang Anghel Gabriel na maliwanag na alapaap ng dakong silangan. At hindi niya ipinagkakait ang kanyang kaalaman hinggil sa gaib di nakikitang bagay. At ito, ang Quran, ay hindi salita ng isinumpang Satanas. Kung gayon, saan nga ba kayo patutungo ng landas? Katotohanan, ito ay walang alupaman maliban sa isang babala sa lahat ng mga nilikha. Kahit sino pa sa inyo ang gumawang tumahak sa matuwid na landas. At ito ay hindi niyo magagawang tahakin maliban sa kapahintulutan ng Allah, ang Rab ng Alamin, ng lahat ng mga nilikha. Alamin, lahat ng nilikha. Ito ay isang kataga mula sa wikang Arabic na tumutukoy at sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah, kabilang na ang tao, anghel, jin at yaong lahat ng nilikhang ligid o hindi pa natin nakita, ang langit man o sa lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito.
1: Ba'da hada, na'ti ila al-asl al-thani, al-su'al al-thani alladhi tus'al anhu fi qabrik.
2: Pagkatapos nun tayo ay ngayon talakayin natin ngayon ang pangalawang katanungan sa libingan.
1: Ma dinuk?
2: Ano ang iyong reliyon?
1: Taqul al-Islamu dini.
2: Sabihin mo ang iyong reliyon ay ang Islam.
1: Qad yas'alak sa'al, hal anta muslim?
2: Maaaring may magtanong sa'yo, ikaw ba isang muslim?
1: Taqul na'am ana muslim.
2: Sabihin mo ikaw ay isang muslim.
1: Yaqul ma huwa al-Islam?
2: Sabihin mo ano ang Islam?
1: Al-Islam huwa al-istislam lillahi bit-tawhid, an tusallim wa tufrid Allah bi anwa' at-tawhid ath-thalath, ar-rububiyyah, al-uluhiyyah, al-asma' was-sifat.
2: Sabihin mo, ang kahulugan ng Islam ay ang ganap na pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbubukod-tangis sa kanya sa tatlong uri ng tauhid.
1: Alang walang qiyad lahu bit-ta'al, muslim labud an yuti' Allah subhanahu wa ta'ala wa la ya'si.
2: At kailangan mong sumunod sa lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi maaari para sa iyo na sumuway dito.
1: Insan la yusalli, taqul anta muslim? Yaqul na'am. Idhan labud an tusalli, labud an tanqad lan Allah subhanahu wa ta'ala amara bi ada' as-salawat.
2: Maaring meron kang makita na isang muslim, nagsasabi na siya isang muslim ngunit hindi siya nagsasala. Ngayon, paano mo sasabi na siya isang muslim at hindi ka nagsasala? So, narapat na magsagawa ng mga pagsamba upang masabi na ikaw ay totoong muslim.
1: Na'am. Wal muslim labud an yabra min ash-shirk wa ahli bil qalb wal lisan wal jawarih.
2: At ang isang muslim kailangan niyang lumayo mula sa mga bagay na ipinagbabawal.
1: Na'am. Idhan al-islam huwa al-istislam lillah bit tauhid.
2: At ang Islam ito ang ganap na pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbubukod-tangis sa tauhid.
1: Wal inqiyad lahu bit-ta'ah.
2: At pagsunod sa kanya.
1: Wal bara'a min ash-shirk wa ahli.
2: At paglayo mula sa mga shirk at lahat ng mga ipinagbabawal nito at mga gumagawa nito.
1: Ad-din al-islami maratib 3, darajat 3.
2: Ang Islam ay mayroong tatlong antas.
1: Al-martaba al-ula al-islam.
2: Ang unang antas ay ang Islam.
1: Wa a'la minha al-iman.
2: At martaba al-thaniya. At ang pangalawa, ang pangalawang antas ay ang iman.
1: Wal martaba al-thalitha al-ihsan.
2: At ang pangatlong antas ay ang ihsan.
1: Arkan al-islam 5.
2: Ang Islam ay mayroong 5 bahagi.
1: Wa arkan al-iman 6.
2: At ang iman ay mayroong 6 na haligi.
1: Wal ihsan ruknun wahid wallahu a'lam.
2: At ang ihsan ay mayroong 1 haligi.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa 16 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa pagpapaliwanag ng mga haligi ng paniniwala o arkanul iman. Ang iman ito po ay ito ay nangangahulugan ng pagbigkas ng dila, pagsasapuso at paggalaw ng ilang bahagi ng katawan sa pagsasagawa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa mga napagkasunduan ng ating mga pantas sa Islam, ng iman o ang paniniwala, ito ay lumalakas o tumataas sa pamamagitan ng pagsunod o pagsagawa ng mga kabutihan, at ito ay bumababa din sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasalanan o kasamaan. At ang iman ay may 70 sangay o bahagi. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang iman o ang paniniwala ay may sangay o may 70 sangay o bahagi, at ang pinakamainam dito ay ang pagsabi ng la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinaka mababa rito ay ang pag-aalis ng anumang bagay na makapinsala sa daan, at ang pagiging mahiyain ay isa sa mga sangay o bahagi ng paniniwala. Ang paniniwala o iman ay may 6 na haligi. Ang iman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may 6 na haligi ayon sa nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pinakamahabang hadith na tinanong siya ni Anghel Gabriel kung ano ang iman. Ang iman, sabi niya, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadri khairihi wa sharrihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang iman ay maniwala ka sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga sugo at sa kanyang mga aklat, at maniwala ka sa araw ng paghuhukom at sa lahat ng mga itinadhana, sa lahat ng mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang unang haligi ng paniniwala, ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nangangahulugan sa dalisay at wagas na paniniwala sa pag-iral ng makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatunayan ito sa mga sumusunod. Una, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha, paghahari. Na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha at paghahari. At wala siyang kasama. At wala siyang kasama, siya lamang ang tagapaglikha sa lahat. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha sa lahat. At sabi din niya, Allah subhanahu wa ta'ala, ukol sa kanya. Ukol sa kanya ang paglikha at pag-uutos. Mapagpala si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sanlibutan. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagtanggap o pagkilala sa mga napatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanyang sarili, mula sa kanyang mga magagandang pangalan at mula sa kanyang mga kataas-taasang katangian na walang tahrif, na ibig sabihin walang pagpalit ng kahulugan nito at walang ta'til, na walang pag-alis ng kahulugan nito at walang takif, na walang at wala ding paglalarawan at walang tamthil at wala ding paghahalin tulad, sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad na anumang bagay, subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaririnig at nakakakita. At ang pangatlo ay wagas na paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Na siya lamang ang nag-iisang Panginoon, tulad na sinabi niya, Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ako ay si Allah. Tunay na ako ay si Allah na walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya karapat dapat ninyo ako sambahin. Sabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sambahin nila ako na nag-iisa. So dahil dito ay mapapatunayan natin ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawang haligi, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga anghel. At ito ay nangangahulugan po na sa paniniwala ng mga anghel, na sila ay pinakadakilang nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay nilikha mula sa liwanag, at nilikha sila upang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay humirang mula sa kanila na sugo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ay humirang na sugo mula sa mga anghel at mula sa mga tao. Mula sa mga anghel at mula sa mga tao. At ang pangatlong haligi ng paniniwala ay ang paniniwala sa mga aklat na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nangangahulugan din po na na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpahayag ng mga banal na aklat sa mga piniling sugo. So kaya naman, ayon sa nabanggit sa banal na Quran, na ang mga aklat na ito, na kung saan ay pinangalanan ang mga aklat na ito, una ay ang suhuf, na kung saan ay ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Abraham, at ang pangalawa ay ang Tawrah na ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Moises, at ang pangatlo ay ang Zabur na ipinahayag din ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Dawud, at ang pang-apat ay Injil na ipinahayag din ito kay Propeta Isa, at ang panglima ay ang Quran, at ito ang kahuli-hulihang revelasyon o aklat na ibinaba din ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakahuling sugo o propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga sugo, ay ang paniniwala sa mga isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula kay Adan hanggat sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat ay ang paniniwala sa araw ng paghukom, at ito ay nangangahulugan din na nangangahulugan din ng paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga tao upang sila ay hahatulan mula sa kanilang mga nagawang kabutihan at kasamaan dito sa mundo. At ang pinakahuli ay ang paniniwala sa mga itinadhana, sa mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Kaya naman, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nakakaalam sapagkat siya ang nagtakda, siya ang naglikha sa lahat. So hanggang dito na lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga mahal naming taga-subaybay, ang ating paksa ngayon ay patungkol pa rin sa pag-aasawa. May kinalaman sa mga usapin ng pag-aasawa. Alam nyo, ang mga kalalakihan sa pagpili ng asawa, marami ang kanilang batayan at marami ang kanilang mga kadahilanan upang piliin ang babae na kanilang pinapakasalan. May hadis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sa hadis na to binanggit ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang mga kadahilanan ng mga kalalakihan para pakasalan ang mga babae. And then, pagkatapos banggitin ng propeta, nagbigay siya ng patnubay, gabay. Tinuruan tayo kung alin sa mga kadahilanan itong ating pipiliin. So, ito ang hadith na mula kay Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, tungkahul mar'ah li arba, limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fadfar bidhati din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah wal Imam Ahmad. Buhat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulat na ito, kung saan kanyang sinabi, sabi niya, pinapakasalan ang mga kababaihan o ang isang babae sa apat na kadahilanan. So, anumang kadahilanan yan, actually, maraming dahilan ang mga kalalakihan. Subalit, kapag pagsamasamahin natin, dito umiikot sa apat na bagay na to. Una, limaliha. Dahil sa kanyang kayamanan. Ibig sabihin, may mga lalaking pakakasalan nila ang isang babae dahil meron silang hangarin na makamundong bagay tulad ng pera o kayamanan. So pag nakita nila ang babaeng may kayamanan, maganda ang katayuan sa buhay, so yun ang magtutulak sa kanila upang pakasalan. Pangalawa, li hasabiha, ang karangalan ng babae. Either na karangalan niya o karangalan ng kanyang mga magulang o karangalan ng kanyang mga pamilya o kamag-anak o angkan. Kapag siya ay sikat o mula sa magandang angkan, mula sa angkan ng tinatawag nilang matataas daw ang tas. So, ito'y magtutulak sa kanya upang magustuhan, upang pakasalan ang babaeng ito. Mayroon din namang mga lalaki, ayon sa propeta, na ang dahilan ng kanilang pagpapakasal sa isang babae ay lijamaliha, dahil sa kanyang kagandahan. Ngayon, sa kagandahan, marahil ito ang pinakamarami o karamihan sa mga lalaki o maraming kalalakihan na ang kanilang hangarin ay dahil maganda yung babae. Lijamaliha. At ang ikapat na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walidiniha. Ikaapat, dahil sa kanyang pananampalataya. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, may mga lalaki na ang kanilang nagustuhan, ang bagay na nagtulak sa kanila upang pakasalan ang babaeng ito ay ang kanyang pananampalataya. Dahil siya mabuting tao, may takot sa Diyos, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinapakasalan ang babaeng ito. Ngayon, pagkatapos banggitin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang apat, sinabi niya, nagbigay siya ng payo sa atin, fadfar bidhatid din taribat yadak. Sabi niya, piliin mo ang babaeng may pananampalataya. May takot sa Allah, may takot sa Diyos.
taribat yadak. Ito'y wikang Arabic na madalas ginagamit, sinasalaysay, sinasalita ng mga Arabo kung saan ang kahulugan ay taribat yadak, magtatagumpay ka. Hindi ka magsisisi. Ha? Makamit mo ang kabutihan dahil sa kanyang pananampalataya. So, ito ang apat na kadahilanan. And then, para sa mga syabab, mga kalalakihan, ang piliin natin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith na to, ay ang babaeng may takot sa Diyos. Ngayon, kung mayaman yan, may karangalan, mataas ang antas sa lipunan, o maganda. Subalit kapag walang takot sa Allah, pag walang takot sa Diyos, huwag mong pakasalan. Dahil, either na maaakay mo siya tungo sa kabutihan, sa gabay, sa patnubay, so maganda yun pag ikaw nakaakay. Ang problema pag naka-apekto yun sa pananampalataya mo, siyang aakay sa'yo tungo sa kasamaan. Dahil wala siyang takot sa Panginoon. Wala siyang takot sa Diyos. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala amatum mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Sabi ng Diyos, sabi ng Allah, tiyak na, wala amatum mu'minat, tiyak na kahit isang alipin, pero mananampalataya, khayrun min mushrika, mas mainam, mas mabuti sa babaeng walang takot sa Diyos. Walang pananampalataya, mapagtambal sa Panginoong Allah. Mushrik, mushrika. Walau aajabatkum, kahit na nagustuhan mo pa. Kahit gano'n pa man kaganda yan. Kahit mahal na mahal mo, mas mainam pa rin ang aliping babae. Wala amatum mu'mina. Kung siya ay mananampalataya. So napaka-importante yung pagpilian natin mga kapatid na mga kalalakihan. Ang pananampalataya upang sa ganun ay hindi tayo magkakamali. Sapagkat alam nyo, ang asawa, sila yung magpapalaki sa ating mga anak, sila yung mag-aaruga, sila yung sila yung magbabantay sa mga anak mo. Ngayon, kung ang magpapalaki sa anak mo ay walang takot sa Diyos, mahirapan kang ituwid ang iyong mga anak. Dahil mismo ang nagpalaki sa kanila ay ang iyong asawang walang takot sa Diyos. Eh siyempre, ikaw, busy ka, may abala ka sa iyong trabaho. Eh ang laging kasama nila ay ang kanilang ina. Kaya, ngayon pa lang piliin mo ang magiging ina ng iyong mga anak. Ngayon, mga kapatid, sa hadith na ito, hindi ibig sabihin na huwag kang mag-asawa ng maganda, huwag kang mag-asawa ng may pera, huwag kang mag-asawa ng may mataas na antas sa lipunan. Hindi. Pwede kang mag-asawa. Ang mahalaga, may takot sa Diyos, may pananampalataya. Kung may makita kang may pananampalataya, may takot sa Diyos, in the same time, maganda siya, may pera, alhamdulillah, ito na yung pinakamabuti. Tingnan niyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija, mabuting tao. Okay? Mabuting tao. And then mayaman pa in the same time. So nakabuti at siyang sumporta sa kanya, sa kanyang da'wa, sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. May isang lalaki na dumating kay Hasan al-Basri. Sabi ng lalaking ito, O Hasan, mayroon akong anak na babae na mahal ko at maraming nagkakagusto sa kanya. Napakaraming kalalaki na gustong asawahin ang aking anak. Ngayon, bigyan mo ako ng payo kung kanino ko ipapakasal ang aking anak na ito. Sabi ni Al-Hasan al-Basri, sabi niya, Zawijha rajulan yakhafullah, fa innahu in ahabbaha, akramaha wa in abgadaha, lam yadlimha. Sabi ni Hasan, ipaasawa mo, ipakasal mo sa lalaking natatakot sa Allah. May takot sa Diyos. May takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag minahal niya iyong anak, akramaha, parangalan niya. Pagbutihin niya ang kanyang pagpaparangal at pag-aruga at pagpapahalaga sa iyong anak. Wa in abgadaha, kung ito man ay magalit sa kanya, hindi niya dadayain.
Walang mangyayaring pandaraya dahil meron siyang takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So napakagandang payo, mga kalalakihan ng mga kapatid, na ito yung pipiliin natin sa ating pagpili ng magiging asawa. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang, naway mayroon tayong magandang napulot na aral sa ating hadis na binanggit ngayon. Kaya, kapatid, piliin mo ang may takot sa Diyos. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ang papuri at pasasalamat ay nauo ko lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mahabagin, ang maawain, ang nagmamay-ari sa araw ng paghukom, na siyang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang tayo ay kanyang subukan kung sino ang mainam sa gawa. At ang pagpugay, ang kapayapaan at pagpapala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama, at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang inyong kapatid, Ali Javier. Alhamdulillah po rin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon din ako ng pagkakataon upang magtalakay ng mga aralin kabilang sa aralin pang Ramadan. At ang paksa na aking tatalakayin ay ito yung pang 21, ang bid'ah. Ang bid'ah ay katagang Arabi na nangangahulugan taliwas, salungat o pagbabago sa relihiyong Islam. Ang bid'ah ay hindi mo ito kailan matatagpuan sa Quran maging sa sunnah ng Propeta sallallahu alayhi wasallam. Nagsabi ang kataas-taasan, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sa aya 153 ng Surah Al-An'am. At sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ito ay ang aking matuwid na landas, sabi ng kataas-taasan. Inyong sundin, at huwag kayong susunod ng ibang mga landas o ibang katuruan na magpapalayo sa inyo buhat sa kanyang, buhat sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapansin-pansin mga kapatid, sa unang aya na nabanggit na tayo ay binalaan na huwag gumawa ng isang gawain o isang taliwas na gawain na hindi ito matatagpuan sa Quran. Nagsabi pa rin ang kataas-taasan, فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aya 63 ng Surah An-Nur. Na mag-ingat ang mga taong sumasalungat sa kanyang mga kautusan na baka sila ay dapuan ng isang pagsubok o isang matinding parusa. Mga kapatid ko sa Islam, tayo ay binalaan na huwag gagawa ng ibang gawain taliwas sa Islam. Ang bid'a ay hindi kanais-nais at hindi pinahihintulutan na isagawa natin ang pagbabago sa relihiyon ay magpapahiwalay sa atin sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang bid'a mayroon siyang dalawang uri. Ang una nito ay ang bid'a mukaffira at ang pangalawa ay ang bid'a mufassika. Ang bid'a mukaffira ay ang siyang bid'a na nagpapalabas ng tao buhat sa Islam. At ang bid'a mufassika ay pagsuway na hindi naman nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit hindi ito pinahintulutan na isagawa na gawain ng isang mananampalataya. At ang halimbawa ng bid'a mufassika at ang halimbawa ng bid'a mukaffira ay ang paglibot sa libingan, ang panalangin sa libingan, pagdasal sa mga nakalibing doon, ang pamamanata doon, maging ang pagkatay sa libingan, ang mga gawaing ito ay halimbawa ng bid'a mukaffira na kung saan gawaing nakakapaglabas ng tao sa Islam. At ang mga halimbawa naman ng bid'a mufassika o ang pagsuway, unang-una ay ang pagdiriwang ng mga tao sa karawan ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alayhi wasallam, ito ay hindi pinahihintulot, bagamat ito ay hindi nakakapaglabas ng tao sa Islam, ngunit ito ay hindi ginawa ng sugo at lalong hindi niya ipinag-utos, hindi rin ito ginawa ng mga sahaba o ang kanyang mga disipulo. At ang mga halimbawa, katulad pa ng pagdiriwang ng mga tao sa buwan ng Rajab, ang unang Friday o gabi ng unang Friday ng buwan ng Rajab, kung saan ang mga tao ay nagsasala sila dito ng Sala ar-Ragaib. At ang iba pang halimbawa, katulad ng pagdiriwang ng mga tao sa gabi ng Laylatul al-Isra wal Mi'raj, yung gabi ng paglalakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam mula Makkah patungong Masjid al-Aqsa at mula Masjid al-Aqsa patungong kalangitan. At ang isa pang halimbawa ay ang pagdiriwang ng mga tao sa kalagitnaan sa buwan ng Sha'ban, kung saan ang mga tao ay nagdarasal sila. Ang mga gawain ito, particular ang mga nabanggit na mga halimbawa, ay hindi itinuro ng Sugo sallallahu alayhi wasallam, kung saan hindi rin natin dapat gawin. Nagsabi ang Sugo sallallahu alayhi wasallam ayon sa isang hadith na naulat, na sinabi ng Propeta sallallahu alayhi wasallam ayon kay Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man ahdata fi amruna hada ma laysa minhu fahuwa ruddun." Sa isa pang nabanggit na hadith, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa ruddun," aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, sino man ang gumawa ng gawain na hindi ito kabilang sa aming ginawa o aming pinag-utos, ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Kapansin-pansin mga kapatid, na walang saysay, walang kabuluhan ang paggawa natin ng ibang gawain na akala natin mabuti, ngunit hindi pala ito tatanggapin buhat sa atin. Nagsabi ang Propeta sallallahu alayhi wasallam ayon din kay Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kalugdan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang sermon, sa pinakahuling sermon ayon sa hadith, na amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadyi hadyu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na tunay ang pinakawagas, katotohanan, ang pinakatotoo at tapat sa mga salita ay ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamainam sa mga katuruan ay ang katuruan ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam. At ang pinakamasagwa o ang pinakamasama sa mga gawain ay ang pagbabago sa relihiyon. Ito ay ang bid'ah, at ang bid'ah ay ang pagkaligaw. Sa iba pang nasalaysay ng hadith, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng pagkaligaw ay hahantong sa naglalagablab na apoy. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat binigyan tayo ng ating kaalaman buhat sa Quran at sa sunna ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Nagsabi pa ang Sugo sallallahu alayhi wa sallam, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي فَإِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَدِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا. At iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay sa ibang salaysay, dalawang kautusan. Ito ay ang aklat ni Allah at ang aking pamamaraan, na kapag inyo itong pinanghawakan ay hindi kayo mangangaligaw pagkatapos ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri at pasasalamat kay Allah lamang, sapagkat tayo ay nabigyan ng gabay, kapansin-pansin mga kapatid, dahil sa Quran at sa Sunna, tayo ay mayroong gabay at hindi tayo mangangaligaw kapag ito ay ating pinanghawakan o isabuhay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy ng ating serye, ito po ay, tayo ngayon ay nasa 12th aralin. At ang aking tatalakay na at ang aking tatalakayin ngayon sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay patungkol sa kahigtan sa pagbabasa ng Quran at ang kanyang mga kaasalan. Ang Quran ay babasahin at ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dahan-dahan sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ito ay nagsisimula sa Surah Al-Fatiha at nagtatapos naman sa Surah An-Nas. Ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala gabay sa sangkatauhan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang aklat na ito, ang Quran, ay ibinaba sa iyo o Muhammad upang patnubayan ang sangkatauhan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kapahintulutan ng iyong Panginoon, sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinaka may kapangyarihan sa lahat. At ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang basahin at pag-aralan at unawain ang mga nilalaman nito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na sila ang mga nagbabasa ng aklat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at mag-alay ng salah

0: kanila. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashr amthaliha la aqulu alif lam mim harf bal al alif harf wa lam harf wa mim harf." Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa banal na Quran ay mapasakan niya ang kabutihan. At ang kabutihan na ito ay tutungbasan ng 10 kabutihan. Sinabi ng propeta Muhammad SAW, hindi ko sasabihin na ang alif lam mim ay isang letra lamang, bagkos ang alif ay letra, ang lam ay letra, at ang mim ay letra. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kung ang isang Muslim na nagbabasa ng Quran, ng isang letra, dalawa o tatlo, tunay na imapasa kanya ang 30 kabutihan. At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nag-aral ng Quran at nagbabasa ng Quran, sila ang pinaka mainam na tao. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Ang pinaka mainam sa inyo, ay ang nakapag-aral ng Quran at tinuturo niya ito sa iba. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan sa mga kahigtan o kabutihan sa pagbabasa ng Quran, na kung saan ito po ay pinakadakilang encouragement sa ating lahat. So kaya naman narapat lamang sa atin na maglaan ng panahon para sa pagbabasa ng Quran. At dahil dito ay magbabanggit po ako sa inyo ng ilan sa mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay pagkaroon ng ikhlas. Taos pusong pagbabasa ng Quran ay para lamang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pagbabasa ng Quran ay ginawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa sa mga kondisyon para katanggap-tanggap ang ating ibadah, para katanggap-tanggap ang ating gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat ituon natin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ikra'ul Quran wabtagu bihi wajhallahi subhanahu wa ta'ala min qabli ay ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadh yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Quran at isasagawa ninyo ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa man dumating ang mga taong mga magagaling magbasa ng Quran, ngunit hindi ito alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ito, ginagawa nila ito, hindi para alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa nila ito ay para lamang sa mga makamundong bagay. Ang una. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbigkas ng isti'adah. Ibig sabihin, bago basahin ang Quran, ay dapat bigkasin ang isti'adah, ang pagpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isinumpang Satanas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa'idha qara'tal Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim." Kapag nagbabasa ka ng Quran, ay magpakupkop ka kay Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang pangatlong kaasalan sa pagbabasa ng Quran ay ang pagsasapuso habang nagbabasa ng Quran at unawain, pagmuni-munihan ang mga nilalaman ito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Quran?" Hindi ba nila iniisip, pagmuni-munihan ang Quran? "Am ala qulubin akfaluha?" O kaya, nakasarado na ba ang kanilang puso? At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbabasa ng Quran, ng dahan-dahan, at may kahusayan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Warattilil Qur'ana tartila." Basahin mo ang Quran ng dahan-dahan at mahusay. So hanggang dito na lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at subaybayan ninyo po ang ibang sa sunod naming syarih. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الأصل الأول من الأصول الثلاثة والسؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟
2: Ang unang katanungan na tatanong sa iyo sa libingan, sino ang iyong Panginoon?
1: نعم. بماذا تجيب؟
2: Ano ang iyong sasagot?
1: تقول ربي الله.
2: Sabihin mo aking Panginoon ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: الذي رباني أي الذي خلقني ورزقني وهذا تربية للظاهر تربية للبدن.
2: Na kung saan siya ang nangangalaga sa akin, siya ang lumika sa akin at siya ang nagbibigay sa akin ng biyaya.
1: نعم ورباني تربية للباطن بإنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
2: Siya ang nangangalaga sa akin sa pamamagitan ng aking puso na kung saan siya ang nagbigay ng mga aklat at mga propeta, nagpadala ng mga propeta upang ako'y magabayan.
1: فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق لابد أن يعبد ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
2: Kung ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ang tagapaglikha at nagbibigay ng biyaya, nararapat lamang siya ang dapat sambahin at wala nang iba pa.
1: نعم ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله مرة واحدة في حياته سجد لغير الله هذا مشرك شرك أكبر خالد مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب.
2: Sino man ang ibaling niya ang anumang mga pagsamba maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, halimbawa siya ay nagsujud kahit isang sujud lamang at ito'y inalay niya sa iba maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay matatawag na isang musyrik o nagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay panghabang buhay sa impyernong apoy.
1: Na'am. Nahnu nurid an nata'allam al-hukum ala al-fi'l, al-hukum ala al-ashya. Amma al-hukum al-fa'il, al-hukum ala al-ashkhas, hadha laysa lana, hadha al-kibar al-ulama, al-qudha al-shar'i. Falaysa li an asdar al-ahkam ala al-ashkhas. Na'am.
2: So dito ating pinag-aralan lamang natin ang mga kahatulan sa mga bagay na ito at hindi tayo maaaring magbigay ng hatol sa mga specific na mga tao dahil itong trabaho ito ay para lamang sa mga ulama at hindi tayo pwedeng manghimasok dito. Ang atin lamang ay dapat natin pag-aaralan kung ano ang hatol sa mga taong gumagawa ng shirk na ito.
1: فنحذر من الشرك ونحذر منه والله أعلم.
2: At tayo magbibigay ng babala patungo sa shirk at magbabala tayo mula sa mga gumagawa ng shirk na ito.
3: Ang mga alituntunin sa pagsasagawa ng wudu. Niya o layunin na ikaw ay magsasagawa ng wudu. Bigkasin ang
4: Bismillah.
3: Sa panimula ay ang pangalan ng Allah. Hugasan ang dalawang kamay hanggang pulso ng 3 beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa. Magmumog ng 3 beses. Suminghot ng tubig para linisin ang ilong at isinga. Gawin ito ng 3 beses. Hugasan ang buong mukha ng 3 beses. Siguruhing mabasa ang buong mukha kasama ang balbas kung mayroon.

at pasuklay itong hagurin ng mga daliri. Hugasan ang dalawang kamay simula dulo ng daliri hanggang sa siko ng 3 beses. Unahin ang kanan bago ang kaliwa.

basain ng tubig ang mga kamay at ihaplos sa ulo, simula unahan o noo, papuntang likod o batok, at pabalik sa simula, kasama ang dalawang tainga ng isang beses. Hugasan ang magkabilang paa hanggang sa bukong-bukong ng tatlong beses,

0: ang pamamaraan ng pagsasala, ang unang raka, tumindig at humarap sa kibla, ang Kaaba. Bigkasin ang takbiratul ihram,
1: Allahu Akbar,
0: at itaas ang dalawang kamay sa hangganan ng balikat o tainga. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwang kamay at ilagay sa dibdib at manatili ang paningin sa kung saan magpapatira pa. Sabihin ang pambungad na panalangin sa sarili.
2: Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk.
0: At sabihin sa sarili.

0: bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran.
1: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma abadtum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum waliya din.
0: Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang
2: Allahu Akbar
0: bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod. At bigkasin ng tatlong ulit ang

0: tumayo mula sa pagkakayuko, kung siya ay imam o munfarid, ay bigkasin ang
1: Sami'a Allahu liman hamidah.
0: Ang ma'mun ay bibigkasin ang
1: Rabbana wa lakal hamd.
0: Tuwing aangat mula sa pagkakayuko. At kapag nakatayo na siya, ay bibigkasin niya ang
1: Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi.
0: At ilagay niya muli ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dibdib. Magpapatira pa at bibigkasin niya ang
1: Allahu Akbar.
0: At habang nakasujud o patira pa, ay bibigkasin niya ng tatlong ulit ang

0: Aangat mula sa pagkakasujud at sabihin ng
1: Allahu Akbar.
0: At maupo ng upong paiftirash. Ang kaliwang paa na nakahiga at ang mga daliri nito ay nakaturo sa gawing kanan, habang ang kanang paa naman ay nakatukod o nakatingkayad at ilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang hita at tuhod. At sabihin niya ang
1: Rabb.

0: Muling magpatira pa at bigkasin ang
1: Allahu Akbar
0: at gawin niya ang kanyang ginawa sa unang pagpapatira pa.

0: أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بكسين أن سورة الفاتحة at sabihin ang amin sa huli ng Al-Fatiha.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. Amin.
3: Bumigkas ng mga ilang karagdagang sura o talata mula sa Quran.
4: Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
3: Itaas ang dalawang kamay at bigkasin ang
0: Allahu akbar
3: bago yumuko. Ilagay ang dalawang kamay na nakahawak sa dalawang tuhod at pantay ang katawan at ulo sa pagyukod at bigkasin ng tatlong ulit

0: tumayo mula sa pagkakayuko, kung siya ay imam o munfarid, ay bigkasin ang
1: Sami'a Allahu liman hamidah.
0: Ang ma'mun ay bibigkasin ang
1: Rabbana wa lakal hamd.
0: Tuwing aangat mula sa pagkakayuko. At kapag nakatayo na siya, ay bibigkasin niya ang
1: Rabbana.

0: aangat mula sa pagkakasujud at sabihin ng
1: Allahu Akbar.
0: At maupo ng upong paiftirash. Ang kaliwang paa na nakahiga at ang mga daliri nito ay nakaturo sa gawing kanan, habang ang kanang paa naman ay nakatukod o nakatingkayad at ilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang hita at tuhod. At sabihin niya ang
1: Rabbi.

0: Muling magpatira pa at bigkasin ang
1: Allahu Akbar.
0: At gawin niya ang kanyang ginawa sa unang pagpapatira pa.
1: So

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bilang pagpapatuloy po sa serye ng ating mga tinatalakay na aralin hinggil sa Ramadan, ito po ang ika-apat na aralin. At ang pamagat po nito ay ang Tauhidullah o kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ay ang Tauhid ar-Rububiyah o yung kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Of course, ang isang tao, ang isa sa mga mahahalagang bagay na kinakailangan niyang pahalagahan sa buwan ng Ramadan ay yung maging tama ang kanyang akida, ang kanyang paniniwala, matibay na paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang pag-aalinlangan. At ang tauhid, na ang kabaligtaran po nito ay shirk. Alam naman po natin na ang shirk ang pinakamalaking kasalanan. At ang tauhid ang pinaka pangunahing turo sa Islam na kinakailangan maging tama at malinaw sa isang taong Muslim kung ano ang kanyang stand tungkol sa tauhid. Ang tauhid po ay nahahati sa tatlo: Tauhid ar-Rububiyya, Tauhid al-Uluhiyya, at Tauhid al-Asma wa Sifat. Ang Tauhid ar-Rububiyya, bago po natin talakayin 'yon, i-define po natin ang tauhid. Ang tauhid, ito po ang pagbubukod tanging kay Allah sa lahat ng uri ng pagsamba. Ang ibig sabihin na ang isang tao sasambahin niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang halong ibang Diyos maliban sa kanya. Pagbubukod tanging kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. At ang pagsamba na ito ay kinakailangan lamang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat siya ang lumikha sa atin. Ngayon, sa tauhid, talakayin ng tauhidullah, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tauhid ar-rububiyya, ang ibig sabihin ng tauhid, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang rububiyya naman ay kinuha mula sa salitang ar-rab, o di kaya rab, ar-rububiyya, o di kaya yung pagkapanginoon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ibig sabihin ng rab ay siya yung sinasamba. O di kaya siya yung tinatawag na yung Panginoon. Panginoon na ating kinikilalang lumikha. Siya ang nagtutustos. Siya ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. So ito po ang ibig sabihin ng Rab. Sa isang aya mula sa Suratul Fatiha na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at alam natin lahat ito, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Rab. Ang Rab ng lahat ng nilalang. Sabihin ng Rab, siya yung Panginoon. Diba? Ang lumikha, ang tagapagtustos, ang nagbibigay ng buhay. Kumbaga, ang Tauhid ar-Rububiyya ay may kinalaman po sa paglikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga nilikha. Kasi tatalakayin din po natin mamaya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Tauhid al-Uluhiyya, ito naman po ay may kinalaman lamang sa pagsamba ng tao sa kanyang Panginoon. Sa pagitan ng kanyang Panginoon at pagitan niya, yung Tauhid al-Uluhiyya. Ang Tauhid ar-Rububiyya ay ang pagsamba ng isang tao, ang Tauhid ar-Rububiyya, ang pagkilala ng isang tao na si Allah ang Rab, ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang sa isang narration, sa isang hadith, sa isang aya na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lahul khalq wal amr. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba't ang paglikha at ang pangangasiwa ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? O syempre, ang pangangasiwa na ito na may kinalaman sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dapat lamang natin na kilalanin at i-attribute kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pumarapat sa isang Muslim na kumilala pa siya ng ibang tagapaglikha bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kumilala pa siya ng ibang tagapangasiwa, tagapagdustos na nagdutustos ng kanyang mga pangangailangan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag po ito ay kanyang ginawang ang pagkilala sa ibang mga nilikha, sa mga bagay na may kinalaman kay Allah sa kanyang kapangyarihan, ito po ay papasok sa shirk at ito po ay napakalaking kasalanan. Ang tauhid ar-rububiyya, ang tauhid o ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon, ay pinapaniwalaan po ng mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa panahon natin ngayon, maliban sa mga iilang mga uri ng nagki-claim na sila ay nasa tamang relihiyon, sa mga sekularismo at yung mga kapitalismo. So ito silang mga taong ito, ang mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad, kumikilala sa tauhid ar-rububiyya. Ang ibig sabihin, pag sinabi mo sa kanila, sino ba ang lumikha ng langit at lupa, sino bang nagbibigay ng buhay, sino bang gumabawi ng buhay at nangangasiwa ng kalangitan at kalupaan, wala silang ibang sasabihin kundi ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kanilang claim. Ito ang kanilang claim na ang paglikha ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang uri ng tauhid na ito ay hindi sapat. Hindi sapat para mapasok ang isang tao sa pananampalatayang Islam. At kinakailangan niya, kakailanganin niya ang pangalawang uri ng tauhid, ang pangalawang uri ng tauhid na tauhid al-uluhiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon para ang isang taong tuluyan siyang makapasok sa pananampalatayang Islam. Kaya uulitin po natin na ang tauhid ar-rububiyya, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon ay isang bagay na hindi makakapagpapasok sa isang tao sa Islam. Kapag isang tao halimbawa siya ay naniwala na si Allah lamang ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, nagbibigay ng buhay, nagtutustos ng kanyang mga pangangailangan, ibig sabihin Muslim na siya? Hindi. Bagkos kinakailangan niyang maniwala, doon sa pangalawang uri ng tauhid, ano yon? Inshallah, tatalakayin po natin yung tauhid al-uluhiyya na maniwala siya na si Allah lamang ang may karapatan at karapat dapat sa lahat ng uri ng pagsamba. So malinaw po ito at ulitin po natin na ang ibig sabihin ng Rab, siya yung Panginoon na kinikilala nating tagapaglikha, tagapagtustos, tagapangasiwa, ang nagbibigay ng buhay, ang bumabawi ng buhay, at alam po natin siya yung may dahilan, may sanhi ng pagbibigay ng biyaya sa mga tao. So itong uri ng tauhid na ito ay napakadaling paniwalaan sapagkat wala naman po sa atin sa isang taong nag-aangkin niya siya ay may paniniwala. Nasasabihin niya halimbawa, nasasabihin niya ang lumikha ng kalangitan at kalupaan ay yung halimbawa ang kahoy na kanyang sinasamba. O di kaya ang sasabihin niyang lumikha sa kanya ang tao na particular na kanyang ginawang santo na sasambahin niya? Hindi. Sapagkat ang tao, common sense, sasabihin niya sa kanyang sarili na ang lumikha sa atin ay hindi mismo yung mga kanyang nilikha, kundi yung tagapaglikha mismo kay Allah subhanahu, tagapaglikha mismo na lumikha ng lahat ng bagay. So hanggang dito na lang, insya Allah subhanahu wa ta'ala, at sana po ay sundan nyo pa, subaybayan nyo pa rin yung mga serye ulit ng ating tatalakayin sa mga aralin, mula sa aralin ng buwan ng Ramadan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, maraming salamat at hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng tumatahak ng landas na tuwid o tuwid na landas. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng kawang gawa. Ang kawang gawa ay napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At may nakalaan dito na napakalaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay marami siyang pangako sa mga taong ginugugol nila ang kanilang kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong may katangiang pagiging bukas palad. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, sabi niya, ma nakasat sadakatun min malin, hindi na kukulangan, hindi na babawasan ng kawang gawa ang kayamanan. So taliwas ito sa paniniwala ng ibang tao na kapag nagbigay ka, nababawasan ang kayamanan mo. So kaya makikita mo yung iba, ipinagdadamot nilang kanilang kayamanan. Kahit mismo yung mga tao nangangailangan, hindi nila binibigyan. Hindi nila tinutulungan dahil sa kanilang paniniwala, ang pagbibigay ng kawang gawa ay nakakabawas ito sa kanilang kayamanan. Subalit sa ating pananampalatayang Islam, mismong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na hindi nababawasan ng kawang gawa ang kayamanan ng isang tao. Bagkos sa ibang hadis ng propeta na dadagdagan, lalo pang dinadoble ng Panginoong Allah ang kanyang biyaya sa taong nagbibigay ng kawang gawa. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Karugtong ng hadith. At hindi, at walang idinadagdag ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin dahil sa pagpapatawad, kundi kapangyarihan. So yung mga taong ang kanilang katangian ay mapagpatawad, pinapatawad nila ang mga taong nagkakasala sa kanila, ay binibigyan sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. At walang tao, walang sino man na nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi iniaangat siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong mapagkumbaba, sila yung mga taong iniaangat, itinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kawang gawa ay napakalaking bagay o napakaraming mabuting bagay na idinudulot ito sa tao. Kahit patay na isang tao, matatanggap pa niya ang kabutihan at gantimpala ng kanyang kawang gawa na itinulong. Sa kondisyon siyempre na ibinigay niya ang kanyang kawang gawa alang-alang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pakitang tao. Kasi may mga taong nagbibigay ng kawang gawa, subalit ang kanilang layunin ay para mabanggit lang ng mga taong binigyan nila, sisikat sila, mababanggit ang kanilang pangalan sa TV halimbawa, o sa radyo, o sa dyaryo, sisikat sila, o sasabihin ng mga tao na bukas palad, so yun ay hindi po maari at hindi yon tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. May isa pang hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, idha mata ibn Adam in qata'a amaluhu. Kapag namatay ang anak ni Adan, ang angkan ni Adan, diyan yung mga tao mapuputol ng kanyang mga gawain maliban sa tatlong bagay. So isa sa binanggit ng propeta Muhammad sa tatlong bagay na yun ay sadakatin jariyah, yung tuloy-tuloy na kawang gawa. Halimbawa, nagpagawa ka ng madrasa, nagpagawa ka ng kalsada, gumawa ka ng poso, patapos nakikinabang dito mga tao. So, yung mga ganung mga kaong gawa ay napakahalaga. At kahit patay ka na, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng mga tao, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap mo ng gantimpala kahit nasa libingan ka pa. Kahit nasa libingan ka na. So, napakahalaga. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana ay ipagkaloob sa atin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong napakagandang mga katangian ng samananampalataya. Na ito ang katangian ng mga taong nauna sa atin, mga salaf, tulad ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga taong hindi mga Muslim that time, nakita nila yung mga Muslim na napakabuti at napakaraming pumapasok sa pananampalatayang Islam dahil sa nakikita nilang ganda ng pananampalatayang Islam at ganda ng katangian ng mga taong mananampalataya sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat, naway nakinabang tayo sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa birrul walidain. Ang kahulugan ng birrul walidain ay pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Ang pakikitungo o magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito ay dakilang uri ng pagsamba sa Kanya. Sapagkat, nang utusan tayong sumamba lamang sa Kanya at huwag magtambal sa Kanyang kaisahan, isinunod niya agad ang magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُوا بِهِ شَيْئًا, at sambahin ninyo ang Allah lamang at huwag kayong magtakda ng katambal sa Kanya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, at mahalin at pakitunguhan ng maayos ang dalawang magulang. Ang pagmamahal sa dalawang magulang ay natural ito sa lahat ng tao o natural sa karamihan. Ganun pa man, binibigyan tayo ng Panginoong Allah ng gantimpala sa ganitong paraan ng o uri ng pagsamba sa Kanya. At ang nakakalungkot, kahit na sinasabi nating ito ay natural sa karamihan o sa lahat ng tao, mayroon pa rin mga tao na hindi nila magawang mahalin at pakitunguhan ang kanilang pakitunguhan ng maayos ang kanilang mga magulang. Kaya sa ating pananampalataya at ang Islam, pinagtibay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay dapat magmahal sa ating mga magulang at pakitunguhan ng maayos. Ito ay kautusan. Kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng binanggit nating taludtod mula sa Quran na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. O sugo ng Allah, ano ang pinaka mamahal ng Allah na gawain? O aling gawain ang pinaka mamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, as-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal sa takdang oras nito. Qala thumma ay, sinabi ulit ng lalaking iyon, sabi niya, at pagkatapos ay ano pa? Ang sagot ng propeta, birrul walidain, pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Qala thumma ay, at sinabi pa ng lalaki, at pagkatapos ay ano pa? Sagot ng propeta, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka at pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Imam al-Bukhari. Na malalaman natin dito sa hadith na ito kung gaano kahalaga ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Sa ibang taludod ng Quran, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, iti aming itinagubilin sa tao na pakitunguhan ng maayos ang kanyang dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah dito na tagubilin, at ito ay hindi lamang basta-bastang tagubilin kundi kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago mo pakitunguhan ng masama, bago ka tumanggi sa mga kautusan ng iyong mga magulang, alalahanin mo muna na ang iyong pakikitungo sa kanila, ang iyong pagsunod sa kanila sa kabutihan, at ang iyong pagmamahal sa kanila ay kautusan at tagubilin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sa ganitong katayuan, dito natin mababatid at malalaman kung gaano kataas ang antas ng pananampalataya ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi kanais-nais na mananampalataya, ginagawa niya ang mga ibang pananampalataya at sinasabi niya siya mananampalataya. Subalit, hindi niya magawang
pakitunguhan na maayos ang kanyang mga magulang. So, mali po yun. Dahil ang masamang pakikitungo at hindi pagmamahal sa mga magulang ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming itinagubilin sa tao ang pakikitungo, ang pagmamahal sa dalawang magulang, isinunod niya mismo ang ina. Nagsimula siyang, nung banggitin niya mga magulang, nagsimula ang Panginoong Allah sa ina. Sabi niya, hamalat hu ummuhu kurha wa wada'at hu kurha. So, ang tinutukoy sa ayah na ito ay lubhang o napakahirap ang pinagdaanan ng ina sa kanyang pagbubuntis sa kanyang anak, at napakahirap ang kanyang pinagdadaanan nung ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya nakakalungkot na sabihin na may mga taong nung lumaki sila hindi nila magawang mahalin ang kanilang magulang, samantalang ang kanilang ina ay nahirapan sa pag-aruga sa kanila nung ipagbuntis siya o nung ipanganak siya ng kanyang ina. Ito ay sinusuportahan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang lalaki ay nagtanong sa kanya. Sabi niya, sino sa mga tao ang una kong pakitunguhan ng maayos? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ummuk, ang iyong ina. Summa man, at sinabi ng lalaki iyon, at sino pa? Sabi ng Propeta, summa ummuk, at iyo ang iyong ina. Tatlong beses o tatlong ulit na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa ina, nung pagkatapos summa abuk, at pagkatapos ay ang iyong ama. So ibig sabihin, talagang yung pinagdadaanan ng ina, may pinagdaanan ng ina na hindi pinagdaanan ng ama, yung mga paghihirap na wala sa ama. Kaya sabi ng mga scholar, yung pakikitungo, gagawin nating may konting pagkakaiba, bahagyang pagkakaiba, na hindi naman natin kinukulangan ang ating pagkikitungo sa ama. Hindi ibig sabihin na nanay lang natin ang ating mamahal, kundi mahalin natin silang lahat. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung umakyat, pinakyat sa langit ang propeta, sabi niya, pumasok ako sa paraiso, dakhaltu jannah, fasami'tu fiha qira'ah. Nung pumasok ako sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong narinig na pagbasa ng Quran. Ng magandang boses, magandang pagbasa. Sabi ko, man hada, sino ang taong nagbabasa na ito? Ang sabi nila sa akin, o sabi ni Anghel Gabriel, Haritha bin Nu'man. Ito ay si Haritha bin Nu'man. Sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kazalik mulbir, kana abarun nas bi ummihi. Sabi niya, ang dahilan nito ay yung magandang pakikitungo ni Nu'man o ni Haritha sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina, sapagkat si Haris bin Nu'man nung buhay pa siya ay isa siya sa kilalang pinaka malapit sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Aking mga kapatid, sana mayroon tayong napulot na magandang aral sa ating maikling paksa na ngayon, dahil ang pagmamahal sa mga magulang ay napakahalaga sa ating pananampalataya, lalo pat ang ating mga magulang ay silang naging dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Silang ginawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos nun ay magpapasalamat tayo sa ating mga magulang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa tauhid at tauhid wa aqsamuhu o ang tauhid at ang mga uri nito. Ang tauhid ay napakahalaga. Ito ay wikang Arabic na ang literal na meaning o kahulugan ay pagsasaisa mula o hango sa salitang wahada yuwahidu tauhid, pagsasaisa. At ang pagpapakahulugan ng mga scholar ng Islam sa salitang tauhid ay ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadah, ibig sabihin ang kaisahan ng Panginoong Allah. Paniniwala sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Bima yakhusso fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. O bima yakhtasso bihi. Ibig sabihin, ito yung paniniwala sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang pagka-Diyos, pagka-Panginoon, at kanyang kaisahan, sa kanyang mga pangalan at mga katangian. So, ibig sabihin nito mga kapatid, kailangan natin maniwala na isa lang ang Diyos, si Allah lamang. Kailangan natin maniwala na isa lang ang Diyos, isa lang ang Panginoon, at wala siyang katulad sa kanyang mga pangalan. Wala siyang, hindi natin pwede siyang ihambing sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Qul huwallahu ahad, sabihin mo o Muhammad, na si Allah ay nag-iisa lamang. Allahus samad, si Allah ay sandigan ng lahat ng nilalang sa kanilang mga pangangailangan. Lam yalid, hindi siya nanganak. Walam yulad, at hindi rin siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at walang sinumang nakatutulad sa kanya o wala siyang katulad na kahit sino. At sinabi pa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata o ibang aya, sabi niya, wa ilahukum ilahu wahid, at ang inyong Diyos ay isang Diyos lamang. La ilaha illahu, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa kanya. Ar-Rahmanur Rahim, ang mahabagin, ang mapagpala. Nung ipadala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa sa kanyang mga kasamahan, ito ay si Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu, nung ipadala sa Yemen or sa Yemen, at sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ikaw ay darating, matatagpuan mo ang mga angkan ng kasulatan. Kaya, ang unang ipapaliwanag sa kanila, ipaparating sa kanila, ay ang pagsambaan lamang nila sa Panginoong Allah. Ayyuwahidullah. Maniwala sila na isa lang ang Panginoon at isa lang ang kanilang sasambahin. So, ibig sabihin mga kapatid, ito ang pinakaunang obligasyon ng tao. Ang paniniwala sa nag-iisang Diyos at pagsamba lamang sa Kanya. Kaya nga ang tao o ang taong hindi Muslim, kapag gusto niyang maging Muslim, kailangan niyang paniwalaan at saksihan na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Hanggat hindi niya ito nasasaksihan, hanggat hindi niya ito nabibigas, ay hindi pa siya matatawag na isang Muslim. Ang mga uri ng tauhid naman ay kabilang din doon sa nabanggit natin doon sa kahulugan, yung tauhidul uluhiyah. Una, tauhidul uluhiyah. Ang pangalawa ay tauhidul rububiyah. At ang ikatlo ay tauhidul asma wa sifat. Ang tauhidul uluhiyah ay kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin maniwala na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya.
Ikalawang uri ng tauhid ay ang tauhid ar-rububiyah, na ang kahulugan ay ang paniniwala sa kaisahan o sa ang kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagka-Panginoon. Ang tauhid ar-rububiyah ibig sabihin ay kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon. Okay, so ngayon ano ang kaibahan ng pagka-Diyos at ang pagka-Panginoon? Ang kaibahan ng pagka-Diyos, yung pagka-Diyos na tinatawag, ito'y lahat ng bagay na may ugnayan sa pagsamba. So, ibig sabihin, once na naniniwala ka na isang Diyos, lahat ng uri ng pagsamba, panalangin, kailangan, diretso lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. Yung pagka-Panginoon naman, ito'y may kinalaman sa mga gawain ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, sa kanyang paglikha sa lahat ng nilalang. Isa lang ang lumikha, si Allah lamang. Sa kanyang pamamahala, sa kanyang kaharian, sa pagbibigay ng ulan, pagbibigay ng buhay at kamatayan at iba pa. So ang lahat na ito ay nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Yun ang ibig sabihin ng pagka-Panginoon. At ang ikatlong uri ng tauhid ay tauhidul asma wa sifat. Ibig sabihin, kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga pangalan at mga katangian o attributes. Nang bighayri tahrifin, hindi natin pwedeng tanggalan ng kahulugan. Kung anong sinabi at saka take note mga kapatid, kapag ang pinag-uusapan ay mga pangalan at katangian ng Panginoon, ito'y tawqifiyah. Kailangan kung ano lang nabanggit sa Quran at nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lamang ang dapat nating pinaniniwalaan at hindi tayo pwedeng gawa lamang na mula sa ating sarili na itong pangalan ng Panginoon, itong kanyang katangian. So ibig sabihin kung ano napapatunayan natin sa Quran at sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang mga pangalan at mga katangian ng Panginoong Allah. Biduni tahrif, hindi natin pwedeng tanggalan. Kung ano'y nabanggit, hindi natin pwedeng tanggalan ng kahulugan. At saka, taatil. Hindi natin pwedeng, yung tahrif ay hindi natin pwedeng baguhin ang kahulugan. Minduni tahrif, hindi natin pwedeng baguhin ang kahulugan. Wa minduni taatil, hindi natin pwedeng tanggalan ng kahulugan. Wa minduni takif, hindi natin pwedeng ilalarawan ang kahulugan. Ibig sabihin, once na sinabi na ang Panginoong Allah ay may kamay, hindi natin pwedeng tanggalan ng kahulugan yung sinasabing may kamay. Hindi natin pwedeng baguhin naman ang kahulugan na may kamay. Hindi natin pwedeng ilalarawan na ang kanyang kamay ay ganito, may daliri, limang daliri. Hindi natin pwedeng basta maniwala tayong siya ay may kamay. At o min duni tamsil, at hindi rin natin pwedeng ihalin tulad. Ibig sabihin, kung anong napatunayan natin na pangalan at katangian ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi natin pwedeng ihalin tulad sa katangian ng kanyang mga nilikha. Ito napakahalaga sa ating mga Muslim sapagkat tulad ng sinabi ko kanina, ito ang pinakaunang obligasyon ng tao, ang tauhid o paniniwala na isa lang ang Diyos, si Allah lamang. Yan ang kahulugan ng La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin, walang Diyos na karapat dapat sambahin, maliban lamang sa Allah. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فضل صلاة الوتر ang magiging paksa natin ngayon sa aral na ito ay ang tungkol sa kahalagaan o kabutihan ng Salatul Witr. Ito ay isa sa mga kusang loob na sala na marapat sa isang Muslim ay itaguyod niya ito sa pang-araw-araw na buhay niya. Sapagkat ang tanda ng pagiging mahalaga nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam

رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم. Na ang ibig sabihin nito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Allah na Muharram. At ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang sala na itinataguyod sa gabi. Tungkol naman sa oras nito, ang mga scholar ng Islam ay nagkaisa na ito ay sa pagitan ng Isha at ng Fajr. Ang pinakamainam na oras nito ay isagawa ito sa huling bahagi ng gabi. At ang pinakamababang bilang nito ay isang raka. At ang pinakamaraming raka naman ito na siyang napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay 11. Sinabi ni Aisha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli bil-layl 11 rak'a yutiru minha biwahida. Nang ibig sabihin nito na siyang sinabi ni Aisha na kaugalian ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa ng sala sa gabi nang 11 na rak'a. Ito ang siyang pinakamaraming rak'a na siyang lagi nang isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa madaling salita, ang salatul witr ay binubuo sa mga ganitong bilang. Maaring isagawa ito ng isang raka. Maaring isagawa ng 3 raka. Maaring din namang isagawa ng 5 raka. O di kaya 7 raka. 9 na raka. 11. Ibig sabihin, ang mga bilang nito ay patlang na bilang. Kung ito ay isasagawa ng 3 raka, may 2 paraan. Maaring isagawa ito ng una, 2 raka at magsasagawa ng taslim, pagkatapos ay 1 raka at magsasagawa rin ng taslim. Maaring din namang isagawa ito ng buo. 3 raka, subalit isang taslim lang sa bandang uli. At yun naman sa pamamaraan ng pagsasagawa ng 5 raka, ito ay maaaring din namang isagawa ng tigda 2 raka at sa huli ay 1 raka. Maaaring din namang isagawa ng buo. Subalit, iisang taslim lamang sa 5 raka. Maaaring din namang itong isagawa ng 7 raka, tigda 2 raka, at ang 7 ay magtataslim. O di kaya, isagawa ng tuloy-tuloy, buo, kaya lang, sa 6 na raka, magtasyahud, at gayon din sa 7 raka. Gayon din naman ang binubo na 9 na raka, maaari din itong isagawa ng tigda 2 raka, at sa huli, 1 raka. Sa bawat 2 raka ay magtataslim, at sa 1 raka ay magtaslim. Maaari din naman na isagawa ito ng buo, iisang taslim lang, subalit 2 tashahud. Ang unang tashahud,
sa ikawalo at ang huling tashahud ay sa ikasyam. Patungkol naman sa labing isa na rak'a, ito ay tigda dalawang rak'a. Magtataslim at sa huli, isang rak'a. Ito ang siyang paraan na siya napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam na isinigawa niya nung siya ay nabubuhay pa. At tungkol naman doon sa mga nakakaligtaan na sala, at kabila na rito yung salatul witr na kung minsan ay nakakalimutan o di kaya nakatulugan. Ang sinabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idha dhakarahu, akhrajahu Abu Daud. Na ibig sabihin nito, kapag ka nakatulugan ng isang tao ang sala sa witr, o di kaya nakalimutan niya, isasagawa niya ito sa oras na kanyang naalala. Nang ibig sabihin, kung nagising ang tao at mataas ng araw, at isa sa kanyang mga nakaugalian, sinasabi natin nakaugalian dahil lagi nang isinasagawa ang salatul witr pagkatapos ng salatul isya. At kung sakaling ito'y nakaligtaan niya at nakatulugan niya, nagising siyang mataas ng araw, maaari niyang bayaran ito. Dahil sa kahalagahan ng sala na ito. Kaya lang, ito ay isasagawa niya ng tigda dalawang raka'a. Halimbawa, kung ang nakasanayan niya o nakaugalian niya ay isang raka'a, isasagawa niya ito ng dalawang raka'a. Kung ang nakasanayan niya ay tatlong raka, isasagawa niya ito ng apat. O di kaya lima, isasagawa niya ito ng anim. O di kaya pito, isasagawa niya ng walo. O di kaya siyam, isasagawa niya ito ng sampo. O di kaya labing isa, isasagawa niya ito ng labing dalawa. Sa bawat dalawang raka ay magtataslim. Ito ang siyang kabuuan ng aral natin sa ngayon na siyang napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. At upang masundan natin ang mga yapak ng propeta sa kanyang pagsamba sa Allah, at nawa ay bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan at tibay ng pananalig upang tuloy-tuloy natin maitaguyod ang mga nakaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay hindi obligado, subalit sadyang pinahalagaan ng propeta, alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga tagasunod, upang makamit natin ang kagalakan ng Allah dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais kong ipaliwanag sa araw na ito ay patungkol sa araw ng Arafah o mga kahigitan ng araw sa Arafah. Ano ba ang araw ng Arafah? Maaring naririnig din ng ilan sa atin kung ano ang araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah ay napakadakilang araw para sa mga Muslim, para sa mga mananampalataya. Taglay ito ang mataas na antas sa relihiyong Islam at binukod-tangi ito ng propeta ng iba yung pagpapahalaga dahil sa taglay nitong mga kabutihan, kahigitan o kalamangan. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Una, sa araw ng Arafah, ginawang ganap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pananampalatayang Islam o ang relihiyong Islam at kanyang ginawang lubos ang kanyang pagpapala sa mga mananampalataya sa mga Muslim. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu Alaykum Ni'mati Wa Raditu Lakum Al-Islama Dina. Sabi ni Allah, sa araw na ito, aking ginawang ganap para sa inyo ang inyong relihiyon. At aking ginawang lubos ang aking pagpapala para sa inyo. At aking kinalugdang piliin, pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Sa sinabi ng Panginoong Allah sa ayah na ito, sabi niya sa araw na ito, ang tinutukoy doon ay ang araw ng Arafah. Ayon kay Ibn Kathir, isa siya sa mga scholar na nagbibigay ng pagpapaliwanag sa Quran. Sa kanyang aklat ng Tafsir al-Quran, sabi niya, ito na ang pinaka malaking biyaya ng Panginoong Allah sa umma na ito o sa sambayanan ito, sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kanyang ginawang ganap ang kanilang relihiyon. Kaya hindi na sila nangangailangan ng iba pang mga relihiyon. Ang aya na ito ay ibinabasa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung aya o yung taluddod na ating binanggit. Ibinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng kanyang pagsasagawa ng Hajj, Hajjatul Wada o ang kanyang Hajj na pamamaalam, Hajj ng pamamaalam sa araw ng Arafah. Tulad natin sinabi, ito'y naganap sa araw ng Arafah. Isang ulat mula kay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, mayroong isang lalaki mula sa mga Hudyo na sinabi, sabi niya, o pinuno ng mga mananampalataya, mayroong isang aya o taluddod sa inyong aklat na inyong nababasa. Kung ito lamang ay binaba sa aming mga Hudyo, ay ipagdiriwang namin ng malaking selebrasyon ng araw na ito. So sabi ni Umar, sabi niya, aling araw ang iyong tinutukoy? Sinabi ng lalaking yaon, sabi niya, ang aya na al-yawm akmaltu lakum dinakum. At ang sinabi ni Umar, sabi niya, tunay na batid namin ang araw na ito. At ang lugar kung saan ibinaba ng Panginoong Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya'y nananatili sa Arafah, sa araw ng Biyernes, yung Jum'a. So, yun ang unang kahigitan at kalamangan ng araw ng Arafah. Ang pangalawa ay sabi dito sa aklat natin binabasa, sabi niya, annahu yawm yaksur fihi al-itaq minan nar wa yubahillahu bi ahli al-mawqif al-malaika. Sabi niya, sa araw na ito, pinakamarami o maraming pinapalaya ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang mga alipin, mula sa apoy ng impyerno. Pinapalaya niya sa araw ng Arafah ang maraming tao o kanyang alipin, tao man o jinni, mula sa mga mula sa apoy ng impyerno. At maliban doon, ipinagmamalaki niya, ipinagmamalaki ng Allah sa mga anghel ang mga kanyang mga alipin na nananatili sa araw ng Arafah. Isang ulat mula kay Aisha radiyallahu anha, sabi niya, katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, sabi niya, wala ng araw na pinaka maraming pinapalaya ang Allah mula sa kanyang mga alipin, mula sa impyerno o apoy ng impyerno kaysa araw ng Arafah. At tunay na siya ay lumalapit. Lumalapit sa kanyang mga alipin. At pagkatapos, ipinagmamalaki niya ang mga tao na nanatili sa Arafah, ipinagmamalaki niya sa mga anghel. And then, sasabihin niya, ma'arada haula, itatanong ng Panginoong Allah sa mga anghel kung ano ang nais ng mga aking alipin. Which is, alam din niya kung ano ang tunay na nais ng mga kanyang alipin, kung bakit nandun sa Arafah. Subalit, yun ay mamalaki lamang ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ipinagmamalaki niya sa mga anghel. Ikatlong kabutihan at kalamangan, kahusayan ng araw ng Arafah ay sa, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay nagpapawi ng mga kasalanan sa loob ng 2 taon. Okay, ito'y para sa mga tao hindi nagsasagawa ng Hajj. Dahil ang mga tao nagsasagawa ng Hajj, sa araw na yon, sila'y nasa Arafah. At hindi kanais-nais na sila'y mag-ayuno. Dahil kailangan sila'y malakas sa kanilang panalangin, sa kanilang paggawa ng mga kabutihan at mga paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang mga tao, ang mga Muslim, sa buong mundo na hindi nagsasagawa ng Hajj ay sunna at tayo ng katuruan ng propeta at kanyang sinabing napakahalaga mabuting gawain at kanais-nais na mag-ayuno sa araw ng Arafah kung saan ang gantimpala nito ay pagbabawi ng mga kasalanan sa loob ng 2 taon. MashaAllah. So, isang ulat mula kay Abu Qatada al-Ansari, sabi niya, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad SAW, o ang propeta ay tinanong patungkol sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, kung ano ang kagandahan nito. Ang sagot ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, ahtasibu alallahi ay yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Sabi niya, ako'y umaasa, ipinapanalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipatawarin ang mga kasalanan ng kanyang alipin na nag-fasting, nag-ayuno sa araw na yon sa loob ng 2 taon. Yung taon na yon at yung kasunod na taon. So, ibig sabihin mga kapatid, sa madaling salita, ang pag-ayuno sa araw ng Arafah, sa mga tao hindi nagsasagawa ng Hajj ay napakahalaga sapagkat kapag nag-ayuno ka sa araw na ito at tumpak, tamang yung pag-ayuno, hindi nasira, inshallah, bibigyan ka ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking gantimpala kung saan patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan sa loob ng 2 taon. Okay, ang pinakahuling babanggitin natin ng kabutihan ng araw ng Arafah ay ang dua o panalangin sa araw ng Arafah ay siyang pinakamainam, siyang pinakamagandang panalangin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, khairud du'a, du'a o Arafah, yawm Arafah. Ang pinakamainam na panalangin, sabi ng Propeta, ay ang panalangin sa araw ng Arafah. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, at ang pinakamainam na aking nasabi, nasambit na panalangin, ako at ang mga propeta na nauna sa akin ay la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, siya lamang at wala siyang kahati, wala siyang katambal. Siya ang nagmay-ari ng kapangyarihan o kaharian at ang paglahat ng pagpupuri at sa kanyang kakayahan ang lahat ng bagay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan lamang ito sa kabutihan ng araw ng Arafah. So samantalahin natin ang mga kabutihan nito upang sa ganun ay makamit natin ang malaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi na natin alam kung buhay pa tayo sa susunod na taon. Maraming salamat sa inyo. Naway naging mahusay at naging kapakipakinabang ang ating pagpapaliwanag sa ating paksa sa araw na ito. Maraming salamat at ating mga sa ating mga kapatid na manonood sa hanggang sa muli. Tayo nagpapasalamat sa mga taong laging subaybay sa ating programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura Al-Mulk, ang kapamahalaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraya na ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Katotohanan, mayroong isang sura ng Quran na naglalaman ng 30 ayat na mamamagitan sa sino mang bumibigkas nito hanggang siya ay mapatawad ng Allah. Ito ay ang Tabarak al-Ladhi, Sura al-Mulk. Ang hadith na ito ay tinipon din ni Tirmidhi at ng 4 na sunan na tagapagtipon ng mga hadith. Ahmad, Versikulo 2, Kapitulo 321, Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 78. Mapagpala ang siyang may tangan ng kapamahalaan at may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang subukan kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang lagi nang mapagpatawad. Siya ang lumikha sa 7 kalangitan. Bawat isa ay nagtataasan. Wala kayong masusulyapang kakulangan sa mga nilikha ng mahabaging ala. Kaya't muli mo itong sulyapan. May natatanaw ka bang siwang? Kaya't muli mo itong sulyapan at muli pa. Ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo ng may kaasi. Kaasi. Ayon kay Ibn Abbas, ang kaasi ay kahihiyan o hamak. Al-Tabari, Versikulo 23, Talata 509. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 78. At Hasir, ayon sa mga mapananaligang paham ng Islam, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang Arabic na salitang hasir ay tumutukoy sa kapaguran o pagkahapo. Ad-Duhur al-Mathur, Versikulo 8, Kapitulo 235, Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 82. At tunay na aming pinalamutian ang pinakamalapit na kalangitan ng mga lampara at ginawa namin niyaong mga lampara bituin. Binanggit ni Abu Qatada ang aya na ito, sinabi niya, ang pagkakalikha sa mga bituin ay may 3 dahilan. Una, bilang palamuti sa pinakamahabang langit. Ikalawa, bilang sandatang pamuksa upang itaboy ang mga syayatin, satanas. At ikatlo, upang gamitin gabay sa gabi ng paglalakbay. Kaya, sino man ang nagbigay ng iba pang kahulugan, siya ay nagkamali at ginugol lamang ang kanyang panahon sa walang kabuluhan at inilagay lamang ang sarili na lumagpas sa hangganan ng kaalaman. Sahih Bukhari, Volume 4, Kapitulo 3, Pahina 282. Bilang sandata upang itaboy, papalayo ang mga satanas at hinahanda namin sa kanila ang parusa na naglalagablab na apoy at yaong nagtatakwil sa kanilang raab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang raab sa kawikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na raab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ay nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya rin ang tanging tagapagnustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugumbughaw sa wikang Ingles, royal family. Kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Rab at dinugtungan at ikinabit ang Panginoon upang maunawaan ng sino mang mambabasa. Mababasa lamang ang katagang Raab na sinundan ng may panaklong na katagang Panginoon sa mga unang aya ng naturang Juzu at Sura ng Quran ay parusa ng impyerno, ay sadyang pinakamasamang hantungan. At kung sila ay naitapon doon, kanilang maririnig ang malakas na ingay ng shahik na tila isang malalim na paghinga habang ito ay kumukulo. Ito ay halos sumabog sa tindi ng pangangalit sa tuwing ng may pangkat na itinatapon, itinataboy doon, ang mga tagabantay niyaon ay magtatanong, wala bang isang tagapagbabala ang dumating sa inyo? At sila ay magsasabi, katotohanan, may isang tagapagbabala ang dumating sa amin, subalit siya ay aming pinasinungalingan at aming sinabi sa kanya. Ang ala ay hindi nagpadala ng anumang bagay hinggil sa kapahayagan at katotohanan. Kayong lahat ay nasasadlak sa napakalaking kamalian. At kanilang sasabihin ng may pagsisisi at panlulumo, kung nakinig lamang kami o ginamit ang aming talino, sana ay hindi kami napabilang sa mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't aaminin nila ang kanilang mga kasalanan. Subalit kay layo sa habag ng ala ang mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, yaong lingid ang kanilang pagkatakot sa kanilang Rab ay mapapa sa kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala ang paraiso. At kahit na inilihim pa ninyo ang inyong salita o hiyahiyagman ito, katotohanan siya ang lubos na maalam kung ano ang nilalaman ng dibdib ng tao. Hindi ba niya batid kung ano ang kanyang nilikha? At siya ang lubos na mabait at higit na mapagbigay sa kanyang mga alipin, ang ganap na nakababatid sa lahat ng bagay.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi.

sa Islam, walang Eid maliban sa dalawa. Ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Batay sa naiulat ni Anas, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi niya nga, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Na ang ibig sabihin nito, ayon sa pagkakaulat ni Anas, dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina na may dalawang araw na ipinagdidiriwang ng mga Ansar ang dalawang araw na ito sa pamagitan ng pagsasaya, paglalaro. Kaya sinabi ng propeta, ano ang dalawang araw na ito? May nagsabi sa kanila, ito ay nakaugalian naming ipinagdiriwang ang dalawang araw na ito sa kapanahunan ng kamangmangan. Kaya muli nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ito'y pinapalitan ng Allah sa inyo nang higit na mas mabuti kaysa dalawang ito. At ito ay ang Eidul Adha at Eidul Fitr. Bago natin tatalakayin ang ganap na kahulugan ng sinasabi nating walang Eid sa Islam maliban sa dalawa, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha, nais ko munang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Eid. Al-Eidu huwa ismun likulli ma yu'tadu wa ya'udu wa yatakarrar. Na ang ibig sabihin nito, ang Eid, ito ay isang katawagan sa lahat ng mga nakaugalian na pabalik-balik at paulit-ulit. Sa pamamagitan ng kahulugan ng Eid na ito, malalaman natin kung bakit dadalawa lang ang Eid na siyang ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating ipagdiriwang. At ang liban dito ay kanyang ipinagbabawal at walang batayan sa Islam. Sa sinabi niya nga, ito ay paulit-ulit at pabalik-balik. Na ang ibig sabihin, ang mga ipinagdiriwang na minsanan lang ipinagdiriwang ay hindi nasasaklawan ito. Ang tinutukoy natin na ipinagbabawal na pagdiriwang ay yung paulit-ulit. Kaya, nung matagpuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga Ansar sa Madina, na mayroon silang nakaugaliang ipinagdiriwang ng paulit-ulit, ito'y pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang Eid. Ang tanging Allah ang siyang nagtatakda ng mga batas at ng mga katuruan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng Eidul Fitr at ang Eidul Adha, ito lamang ang paulit-ulit, taon-taon,
na dapat ipagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. At ang liban dito, na siyang paulit-ulit at dumarating taon-taon, ay ipinagbabawal sa Islam. Katulad halimbawa, ng bagong taon, may mga pamayanan na ipinagdidiriwang nila ang bagong taon. At katulad din halimbawa ng tinatawag nilang Christmas, araw ng kapakanahan ni Jesus. Gayun din, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng tao, tinatawag nitong birthday. At yaong anniversary ng kasal. At ang kaarawan ng kamatayan ng tao. Ang lahat ng ito ay ipinagbabawal sa Islam. Sapagkat hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ipinag-utos at hindi ginawa ng mga kanyang kasamahan, ng mga sahaba, ng mga al-khulafa ur-rashidun, ng mga tabi'un, tabi'ut tabi'in, ng mga sinaunang ninuno. Kung ito ay kabilang sa Islam, ang dapat nangunguna dito ay ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sila ay nag-uunahan sa pagsasabuhay at pagpapatupad sa lahat ng ipinag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang lahat ng aking nabanggit kanina ay marapat lamang na ating talikuran at huwag nating ipagdiriwang dahil tayo ay nakakagawa ng malaking kasalanan at pagsalungat sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga nabanggit kanina, ito ay nagaya lamang ng mga Muslim sa ilang mga pamayanan na hindi natin dapat sila tinutuluran sa mga ganitong okasyon o pagdiriwang, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang tumulad at gumaya sa isang pamayanan o sambayanan, siya ay kabilang nila. Nang ibig sabihin, siya ay hindi mapapabilang sa lipon ng mga Muslim. Kaya isabuhay natin ang mga pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Patungkol naman sa mga okasyon, pagdiriwang na minsan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay hindi pinagbabawal. Tulad halimbawa ng pagdiriwang sa graduation, minsanan lang dumarating at walang katakdaan. Gayun din yung araw ng kasal, araw ng pagpapakasal, walang taong nakakaalam at walang takdang panahon kung kailan ikakasal ang tao. Ito'y hindi pinagbabawal kung sakaling magdiriwang ang tao. Sa madaling sabi, bibigyan natin ng dalawang uri ito mga okasyon na ipinagdidiriwang may takdang panahon at walang takdang panahon. Ang lahat nang may takdang panahon na ipinagdiriwang
paulit-ulit, taon-taon, wala sa Islam maliban sa dalawa, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. At yun namang walang takdang panahon at hindi pa ulit-ulit, hindi taon-taon, minsan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay walang masama at hindi tinutuligsa, hindi ipinagbabawal. Kaya panatilihin natin na isabuhay natin ang anumang mga ipinag-utos sa atin ng Allah at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at masugid nating iwasan, talikuran ang lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam, maging ito man ay sinasabing pagdiriwang okasyon ng walang batayan sa Islam. Nang sa gayon, makamit natin ang kaligayahan, katiwasayan, kapanatagan ng buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa puso. Puso ng mga tao na dapat pag-ingatan ng bawat isa. Nararapat na pangalagaan ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, ang kaligtasan ng ating puso at kadalisayan nito. Sapagkat ang puso ng tao ay nagkakasakit, nagkakaroon ng karamdaman katulad ng pagkakasakit ng katawan. Ang puso ay dito tinitingnan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagiging matuwid ng tao o ang kanyang pagiging suwail o paglabag sa batas ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Allah o sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Tunay na hindi tinitingnan ng Allah ang inyong mga itsura ni hindi ang inyong mga kayamanan. Ibig sabihin, ang pagiging matuwid ng tao hindi nakikita sa itsura. Maaari ang tao ay maganda ang itsura, subalit hindi siya matuwid. O maaari ang tao hindi maganda ang kanyang itsura, subalit siya ay matuwid. Walaki yanzuru ila kulubikum. Pagkos, sabi ng propeta, ang tinitingnan niya ay ang inyong mga puso. Wa a'malikum, at inyong mga gawain. So doon natin makikita, doon natin mapapatunayan ang taong matuwid, ang tunay na matuwid sa kanyang puso at sa kanyang gawain. Sa isa pang hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay na ang pagiging kaayusan ng katawan ng tao at ang kanyang gawain ay nakabatay sa kanyang sa pagiging maayos, pagiging dalisay ng kanyang puso. Kaya sinabi ng propeta tungkol sa puso na ito, sabi na idha saluhat saluhal jasadu kullu, kapag naging maayos ito, magiging maayos ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang buong katawan magiging maayos ang kanyang gawain. Wa idha fasalat, bagkos, sabi ng propeta, kapag nasira ito, fasadal jasadu kullu, lahat ng katawan, lahat ng buong katawan ay masisira. Ang mga puso ng mga tao ay nahahati sa tatlo. So tatandaan natin ang tatlo na ito para malaman natin kung alin dito nabibilang ang ating puso. Nahahati sa tatlong uri ang puso ng mga tao. Ang unang uri ng puso ay tinatawag o tinatawag sa wikang Arabic na kalbun salim. Ang dalisay na puso. Malinis na puso. At ang kahulugan ng kalbun salim, ang dalisay at malinis na puso, ay kalbun salim min shirk. Ligtas mula sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-hikad wal-hasad wal-kibr wal-ri'a. Ligtas sa pagmamalaki. Ligtas sa pagiging mainggitin. Ligtas sa pagkitang tao. At ligtas sa mga paglabag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ito ang puso ng mga mananampalataya. Ito ang puso ng mga taong matutuwid, matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo'y nananalangin sa Panginoong Allah na mapabilang tayo sa kanila at ipagkaloob sa atin ang dalisay na puso. Mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang mga panalangin, bagkos madalas niyang binabanggit sa kanyang panalangin, Allahumma as'aluka qalban salima
o Allah'y pagkaloob mo, nawa sa akin ang dalisay na puso. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghuhukom, ang kayamanan o mga anak na hindi nagamit, hindi nagugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang maidudulot na saysay pagdating ng araw ng paghuhukom. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Maliban sa taong dumating sa Allah na meron siyang dalisay na puso, meron siyang malinis na puso. Nung nasa mundo pa siya, dalisay at malinis ang kanyang puso. Tangan niya ang kalbun salim. Ang pangalawang uri ng puso ng mga tao ay kalbun mayyit. Patay na puso. Ang kalbun mayyit, ito yung puso na walang kabuhay-buhay. La ya'rifu rabbahu aslan. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang tunay na Panginoon. Hindi niya alam kung ano ang tama and kung ano ang mali. Hindi na nasusundan ang patnubay ng Panginoon. Hindi niya sinusunod ang mga propeta. Mas mahalaga sa kanya ang mga makamundong bagay. Mas mahalaga sa kanya ang mga bagay na labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang puso ng mga kuffar. Ito ang puso ng mga taong hindi mananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Tunay na aming nilikha para sa impyerno ang karamihan mula sa mga jin at mga tao. Sa anong dahilan? Ang dahilan, lahum kulubun la yafqahuna biha. Meron silang mga puso, subalit hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Ayaw nilang unawain ang katotohanan. O hindi nila ginagamit ang kanilang puso na maunawaan ang katotohanan. Walahum adhanun la yasmauna biha. Meron silang mga tainga, subalit hindi nila naririnig ang mga ang katotohanan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Meron silang mga mata, subalit hindi nila nakikita ang katotohanan. Ulaika kal an'am. Sila yung mga tao o sila yaon ay parang mga hayupan. Balhum adal. Bagos sila yung mas matindi pa ang paggaligaw sa mga hayupan, sa mga bakahan. Ulaika humul ghafilun. Sila ang mga taong o sila ang mga sila yung mga walang pagpapahalaga. Walang pakialam. Kaya ganun ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang puso nila ay walang kabuhay-buhay. Wal-iyadu billah. Ang pangatlong uri ng puso ay ang kalbun marid, ang pusong may sakit. So pagitan ng puso na dalisay at puso na patay. Hindi siya dalisay, subalit hindi naman siya patay. May karamdaman, may sakit. Ito yung puso ng mga taong, mga makasalanang mga tao. At kabilang na dito ang mga taong mapagkunwari. Kabilang na dito ang mga taong mahilig gumawa ng kasalanan. Mahilig gumawa ng labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang puso ng mga taong mapagkunwari, mga munafik. Sa pinapahayag nila na sila'y mananampalataya, subalit ang katotohanan, wala silang pananampalataya. Mahilig silang gumawa ng kasalanan labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag na ito ay puso na may sakit. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala,
فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kasawian sa mga taong matitigas ang kanilang puso mula sa paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yun, matigas ang kanilang puso dahil may sakit, may karamdaman ang kanilang mga puso. Wal'ayadu billah. So ang tatlong uri ng puso na ito, tatandaan natin at alamin natin kung saan napabibilang ang ating puso. Kung nabibilang sa puso na dalisay, alhamdulillah, at pag-ibayuhin pa natin ang ating pananampalataya. At kung alam natin na pabilang sa may sakit na puso ay tayo po ay magbalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, binanggit ng mga scholar ng Islam na ang karamdaman ng puso ay may mga palatandaan. Magbabanggit tayo ng ilang palatandaan ng puso ay may sakit upang sa ganun ay maaaring magdudulot sa atin ang kabutihan ng mga palatandaan na ito upang sa ganun ay maaaring merong isa sa atin na nagagawa ito para sa ganun ay maayos natin ang ating puso, maayos natin ang ating sarili upang makapagbalik loob sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga palatandaan ng pagkakasakit ng puso ng spiritually ay kaswatul qalb. Matigas ang puso ng tao. Ayaw mo makinig ng katotohanan. Pag sinabi sa'yo na brother o sister, ito ang tama, itong dapat natin gawin, isasagot sa'yo na huwag mo na akong pakilaman. Hayaan mo na ako. Ako na ang bahala sa buhay ko. Ayaw, walang problema, makapasok ako ng impyerno. Allahu Akbar, wal-iyadu billah. May mga ganun mga tao na lubhang napaka tigas ang kanilang puso. Malala na ang kanilang mga puso. Ayaw na makinig ng katotohanan. Pag sinabi po ang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. Matigas ang kanilang puso. Kabilang sa mga palatandaan na ang puso ay may sakit, ay kapag napakahalaga sa'yo, ipagpapalit mo ang iyong pananampalataya sa mga makamunong bagay. At gustong-gusto mong gumawa ng labag sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, ibig sabihin, kapag meron tayo nito, ang nangangahulugan lamang na ang ating mga puso ay may sakit. So marami pang palatandaan na binanggit ng mga scholar na hindi na natin kayang banggitin sa ngayon. Ganun pa man, ang mga puso na may karamdaman ay may lunas. Katulad din ng mga sakit na may lunas din. So, ang sakit ng puso ay mayroon ding lunas, gamot, na itinuro sa atin ng ating pananampalataya. Kabilang sa mga lunas ng sakit ng ating mga puso ay at-taubatus sadaqah. Ang tapat na pagbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala.

mula sa inyong Panginoon. Washifaun lima fis sudur, at lunas para sa mga puso. Wahuda at patnubay, warahmatun lil mu'minin, at habag para sa mga mananampalataya. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga puso ay nasa pangangasiwa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating ipanalangin sa Panginoong Allah na manatiling matatag ang ating puso sa kanyang relihiyong Islam. Matatag, matibay ang pananalig sa kanya, malakas ang pananampalataya, mananatiling nasa relihiyon ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya rin itinuro niya sa kanyang sambayan ng Muslim, sa lahat ng mga Muslim, madalas niyang sinasabi sa kanyang dua, sa kanyang panalangin, sabi niya, Allahumma muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, O Allah, na siya nangangasiwa sa mga puso, patatagin o panatilihin mo, patatagin mo ang aking puso sa iyong relihiyon. Naway, marami tayong napulot na aral mula sa ating paksa ngayon na patungkol sa mga puso at mga sakit nito, at naway ipaggalob sa ating lahat ang dalisay na puso upang sa ganun ay madali sa atin ang paggawa ng pagsamba at pagsunod mga panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-servisyo sa ating pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura Al-Taghabun, ang kawalan at kapakinabangan.
1: Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain.
0: Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumuwalhati sa Allah. Nasa Kanya ang kapamahalaan at sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng papuri at pasasalamat. At Siya ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha sa inyo, bagaman ang iba sa inyo ay kafirun, at ang iba naman ay nananampalataya. Ang ala ang ganap na nakakikita ng inyong mga ginagawa. Nilikha Niya ang mga kalangitan at kalupaan sa ganap na katotohanan, at kayo ang Kanyang hinubog at Kanyang ginawang maganda ang inyong hubog at sa Kanya ang huling pagbabalik. Batid Niyang ganap kung ano ang nasa mga kalangitan at kalupaan, at batid Niyang ganap kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inilalantad. At ang ala ang lubos na maalam kung ano ang lihim na nilalaman ng dibdib, kalooban ng mga tao. Hindi ba nakarating sa inyo ang balita tungkol sa mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, noong mga nagdaang panahon? Kaya't kanilang nalasap ang masamang bunga ng kanilang kawalan ng pananampalataya. At sa kanila ay may nakalang isang mahapding parusa. Yaon ay sa dahilang may mga sugo na dumating sa kanila na may dalang maliwanag na mga patunay at himala. Ngunit sila ay nagsabi, sila bang mga tao, sugo, lamang ang makapapatnubay sa amin? Kaya't sila ay nagtakwil sa mensahe at nagsitalikod sa katotohanan. Datapwat ang ala ay walang pangangailangan sa kanila. At ang ala ay ganap na malaya sa anupamang pangangailangan. Ang karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng papuri. Silang mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, ay nag-aakala na sila ay hindi bubuhayin muli sa araw ng paghuhukom. Sabihin mo, O Muhammad, ako ay sumusumpa sa aking Rab, Panginoon, na katiyakang kayo ay bubuhayin muli. At pagkaraan, sa inyo ay ipagbibigay alam ang anumang inyong ginawa at yaong ay sadyang napakadali sa Allah. Sa makatuwid, kayo ay manampalataya sa Allah at sa Kanyang sugo at sa liwanag ng Quran na aming ipinahayag. At ang Allah ay ganap na nakaaalam kung ano ang inyong ginagawa. At tandaan, sa araw na kayo ay Kanyang pagsasama-samahin, sa araw ng pagtitipon, yaon ang araw ng Taghabun. Taghabun. Ito ang isa sa pangalan ng paghuhukom sapagkat ang mga tao sa paraiso ay magwawagi laban sa mga tao ng impyerno. Walang kawalan at kapakinabangan ng higit sa pagpasok sa paraiso at pagpasok sa impyerno. At Tabari 23 versikulo 420. At sino man ang manalig sa ala at gumawa ng mga kabutihan, ang kanyang mga kasalanan ay papawiin Niya at siya ay tatanggapin sa mga hardin ng paraiso na sa mga ilalim nito ay may mga ilog na umaagos at doon sila ay mananahan magpakailanman at yaon ang dakilang tagumpay. Ngunit silang nagtakwil at nagpasinungaling sa aming ayat. Ito ay isang salita na wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pagukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng
2: ang pagtanggap ng isang Kristiyano sa pananampalatayang Islam ay hindi pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi pagtataksil. Bagkos ito ay ang paglalagay ng pananampalataya sa tamang kinalalagyan nito. Sapagkat kapag kaniyakap o tinanggap ng isang taong Islam, ng isang Kristiyano, kanyang matatagpuan din dito ang kanyang pangunahing pananampalataya. Katulad halimbawa ng pananampalataya ng isang Kristiyano na lagi na nga kanilang sinasambit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung ang isang Kristiyano ay yumakap sa Islam, ito ay kanyang matatagpuan dito. Kaya nga lang ilalagay niya sa tamang kinalalagyan. Katulad ng paniniwala niya sa Diyos Ama, ilalagay niya sa tama na ang Diyos Ama lamang ang kanyang tanging sasambahin at wala ng iba. Kaya nga lang, hindi niya matatawag na Diyos Ama. Aalisin yung Ama dahil ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may anak. Sa Islam, hindi pinaniniwalaan na ang Diyos ay may anak. Alisin yung Ama, yung Diyos lamang, na kung tawagin sa Arabic kay Allah. At tungkol naman sa anak, na tinutukoy nilang si Jesus, hindi itinatakwil ng isang Muslim si Jesus. Bagkos, inilalagay sa tamang kinalalagyan. Si Jesus ay tao na isang dakilang propeta, ilagay siya sa tamang kinalalagyan niya, sa hanay ng mga propeta. Hindi siya dapat sinasamba. Hindi siya dapat itinuturing na Diyos. Dahil siya mismo ay sumasamba sa Diyos. Siya mismo ay nagpapasailalim sa mga batas ng Diyos. Siya mismo ay nag-uutos sa pagsamba sa Diyos. Kaya ilagay natin siya sa tamang kinalalagyan. At patungkol naman sa Espiritu Santo, hindi rin itinatakwil ng isang Muslim ang dakilang Espiritu na ang tinutukoy dito sa Islam ay si Anghel Gabriel. Subalit ilagay siya sa tamang kinalalagyan. Siya ay nasa hanay ng mga anghel. Isa siyang anghel. Ang mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel. At ang pinaka pinuno ng mga anghel ay si Anghel Gabriel. Kaya, hindi pagtatakwil ang pananampalataya. Nandito pa rin yung kanyang pinaniniwalaan na Diyos, na anak, na Espiritu. Nawa, ay makapagbigay ito ng kaliwanagan sa mga taong tunay na hinahanap ang katotohanan. Ipugutangin natin ang pagkilala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos upang mailigtas natin ang ating sarili dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay, sapagkat ang sinumang kumilala at sumamba ng iba maliban pa sa nag-iisang Diyos ang Allah, siya ay walang kaligtasan sa kabilang buhay.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyinah, verse 5. Matatagpuan po natin ito na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa. At itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin, noong mga nakaraan nating mga aralin, na kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin, at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawanggawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So, ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon ngayon ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang
na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zaka ay wala na siyang mapagbigay ng zaka at wala na tumatanggap ng zaka niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zaka dito. Ang mga pinagkukunan ng zaka ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zaka, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zaka. Pangalawang kukuhanan natin ng zaka ay yung mga hayop. At ang nabanggit mo na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zaka. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zaka. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, at ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo, ay bumabalik po ito sa tinatawag na urud tijara o yung paninda niyang pang negosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka, ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado, samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman,
Hanggang ito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang sharing ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man istana bi sunatihi li yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat-lahat ng propeta, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayon. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito tayo sa lupa pinagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. At of course, nagpapasalamat din ako sa pamahalaan ng Islamic Center dito sa Second Industrial Area. Naway biyayaan sila ng Allah ang dakilang lumikha. Ngayon mga mahal na kababayan, dati akong isang hindi Muslim na naging bukas sa aking isipan at damdamin. Pinag-aralan ko ang aral ng Islam at napatunayan ko na ito ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang pananampalatayang Islam. Of course, sa pagsasaliksik sa ating pag-aaral, una sa lahat na ating pairalin mga kapatid, mga kababayan, ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng dakilang lumikha. Iwasan natin ang paggamit muna ng emosyon o ng damdamin, dahil kung ang emosyon o ang damdamin ang ating pairalin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang katotohanan. So para sa inyong kaalaman bago tayo lumayo, napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga kababayan natin na nagmumuslim, kapag nabalitaan ito ng iilan sa ating mga kababayan, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Ang iba sasabihin, sila ay nagpa-convert. Mga mahal na tagapakinig, itong kasabihan na nagpabinyag, nagpa-convert, nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat nating itawag sa mga kababayan natin na nagmumuslim, katulad ko na dating Kristiyano na nagmuslim, at maging kayo kung papasok kayo sa Islam, ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit ko sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas mga mahal na tagapakinig, dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565. Nang dumating sila sa Pilipinas, especially sa Maynila, ang namumuno sa mga Kastila, si Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating sila sa Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, ayon sa ating kasaysayan, si Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tundo, si Raja Lacandula, isa ring Muslim. At kung inyong matatandaan, actually, marami tayong mga raha at mga dato. I would like to mention a few. Katulad ni Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Raja Matanda, mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdug, Dato Dumangsul, Dato Balinsula at marami pang iba. Silang lahat ayon sa ating kasaysayan, mga Muslim silang lahat. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang sakupin tayo ng mga Kastila. Kaya paulit-ulit naming sinasabi ito na kung marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim, mali yung sasabihin na siya ay nagpabinyag, nagpa-convert o nagpalit ng relihiyon. Bagkus ang dapat nating itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam.
At ang isang bagay pa na dapat nating malaman, mga mahal na tagapakinig, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon him. Ang katunayan, hindi katunay na Muslim kung hindi mo susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, of course, naniniwala kami na si Hesus Kristo gumawa ng maraming milagro katulad ng bumuhay sa nang patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagro niyaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi sa ganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon mga mahal na tagapakinig, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring ito ay nabasa ninyo o may nagpaliwanag sa inyo. Walang masama kung ipaliwanag natin ulit ang bawat katagaan na ito upang sa gayon kung mali ang inyong pagkakaunawa, at least panahon para i-correct natin ating mga sarili. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango ito sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Ang pagbatian na ito actually hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Hesukristo, ito rin sana ang magiging batian nila. Dahil maging si Kristo noong kanyang kapanahunan, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, na ang ibig sabihin salamu alaikum. At ang pagbati pa na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga Katoliko tayo na tagapakinig, kung inyong natatandaan kung kayo ay pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, salamu alaikum, salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam mga tagapakinig, may pautos ito na kahulugan na ang ibig sabihin nito sa pautos ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o ng isang tribo. Take for example ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon ito na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Hindu, Hinduism. At ganun din ang Judaism, relihiyon na hinango sa tribo ng Judah, Judah, Judaism. Walang kaibahan ito sa Buddhism, hinango sa pangalan ng founder o nagtuklas na si Gautama, Buddha, Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ, Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, uulitin natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya mga mahal na tagapakinig, huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya tagasunod ng ibang grupo ng mga Muslim. Subalit kung hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan or Muslim sila dahil isinilang sila ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah o ng Panginoong Diyos,
I repeat, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So uulitin natin, ang ibig sabihin ng Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig, mga mahal na dagapakinig, huwag na huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, walang kaibahan ito sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innani ana Allah, la ilaha ila ana, fa'abudni wa'qimi salata li dikri. Meaning ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na tagapakinig, kapag naririnig natin ang Allah, we should not think na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan, the first man he created, hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Ang pagkaakala ng ibang hindi Muslim na ang sinasamba naming mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga mahal na tagapakinig, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Propeta Muhammad. Ang paniniwala namin kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Propeta Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa ni Abraham, si Hagar, nagkaanak sila si Propeta Ismail. Nang si Propeta Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah. Binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Propeta Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Keturah, Kedar, Adnan, Midian, Nebaiot, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magbinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang siya sa Makkah dito sa Saudi Arabia, while si Jesus Christ isinilang naman siya sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, mga mahal na tagapakinig, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwalaang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 years, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Angel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, kung tutuusin mga
Kababayan, mga mahal na tagapakinig, hindi ito bagong kautusan ng alaon ng Panginoong Diyos dahil kung ano yung mga batas na ipinadala niya sa mga naunang propeta katulad ni Jesus, Moises, Abraham, Noah na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng ating tagapaglikha. Ayaw niya tayong malihis sa tuwid na landas. So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad, peace be upon him, at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang matapat na sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na ito, nakakasiguro sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kababayan, namatay siya sa edad na 63 at inilibing siya sa Madina sa Saudi Arabia. Kaya naging propeta siya ng Allah o ng Panginoong Diyos sa loob ng 23 years. Hinirang siya as prophet at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years bilang propeta, doon ipinahayag sa kanya ang Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi ito buong aklat na inabot sa kanya, kundi ito ay ipinahayag sa kanya unti-unti sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng 23 years. Ang Quran, mga mahal na tagapakinig, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Sapagkat anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran. Sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para pa sa inyong karagdagan, ang Quran, mga mahal na tagapakinig, binubuo ito ng 114 chapters. Subalit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kaya ko ito sinasabi dahil ano ang alam nating banal na kapahayagan na nasasaulo ito ng kanyang tagasunod litra for litra from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, hindi sa tinutuligsa natin ito kundi binabanggit natin ito bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, mga mahal na tagapakinig, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations? O ipagpalagay natin ang New Testament lamang from Gospel according to Matthew hanggang sa Apocalypses, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, kahit sa ang sulok ng mundo, maraming marami ang nakamemorya ng buong Quran from cover to cover at namemorize ito kung papaano ipahayag sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito, mga mahal na tagapakinig, ang ating mai-explain briefly kung ano ang Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, kami ay may mga pinaniniwalaan. Of course, noong ako ay hindi Muslim, tinuturoan kami ng aming simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, bilang Muslim, kami ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel, maging ang Christianity of course. They are likewise believing in the angels. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag, whereas tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo'y mamamatay, ang physical nating katawan na inaalaga natin ng husto, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. So ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin, may anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa. Sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Subalit kung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. So ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas
ang lahat na itatala ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang katotohanan pa, ang pagkakalikha sa ating mga tao, mas higit kung ikumpara kaysa sa anghel. Sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ng Allah ng tinatawag na free will o kalayaan, ang sumunod o hindi sumunod. Ngunit ang mga anghel, kung ano lamang ang ipinag-uutos ng Allah, sunod-sunuran sila, wala silang kalayaang sumuway. Ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng original na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga sugo o propeta. Una sa lahat, ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham, binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham, tinatawag na kalatas or suhuf. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon ang tinatawag na the law or the decalogue, deca meaning 10 or 10, kung saan napapaloob ang 10 utos o ang 10 commandments. Tinatawag ito na Torah. Naniniwala din ang Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelasyon ang Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelasyon ang tinalakay natin kanina, ang Quran, meaning ang babasahin or the reading. So bilang Muslim, kailangang maniwala sa lahat ng mga original na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit ang katotohanan sa lahat ng nabanggit kong kapahayagan, ang tanging nalalabi na lamang sa kanyang original na anyo, walang iba kundi ang Quran. So ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming mga propeta ang nabanggit natin, magbabanggit ulit tayo ng iilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro sa sangkatauhan. Mga mahal na tagapakinig, sa Islam, ang mga propeta sinusunod, minamahal at ginagalang pero walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng mga propeta. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta, mga Muslim silang lahat. Bakit? Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa utos ng Allah ang nag-iisang Panginoong Diyos. So kung bakit sinasabi na propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang kasaysayan, si Moises halimbawa lamang. Ang turo ni Moises noong kanyang panahon, mga mahal na tagapakinig, ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at laging nananalangin si Moises. Every time na magdasal si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kapag manalangin. Nang ipadala si Jesus Christ, kailanman hindi nagsabi si Kristo sa mga tao na siya ang dapat sambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung magdasal si Jesus, sa iisang Diyos tumatawag, nagpapatira pa din sa lupa. At nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. Kung inyong mapapansin, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, katayuan sa buhay, kung magdasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag sa Allah at nagpapatira pa rin sa lupa. Malinaw mga mahal na tagapakinig na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta dahil iisang Allah o Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, mga mahal na tagapakinig, maging honest tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng pananampalataya, lalong-lalo sa atin, dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hinding-hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat ang mga propeta sila ang daan
sila ang ilaw at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Meaning, na kung sila ang ating sundan, tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba ay tatanggapin ng Allah ang dakilang lumikha at makakamtan ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi sila nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparusahan. Tulad lamang halimbawa sa Pilipinas, araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, makinig ng balita sa radyo, magbasa tayo ng newspaper. Maraming balita ang ating nababasa, napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nanghuhold up, nanggagahasa, nangingidnap, nanghuhostage. Maaaring ang mga nagkasala, nahuhuli sila lahat at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or silya elektrika, hindi na silya elektrika dahil pinalitan ng lethal injection. So instead na mahatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya, naaabswilto na saan ang tunay na katarungan. But if we believe on the day of judgment, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyama. Meaning ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah ang dakilang lumikha. Sapagkat anumang plano ang gawin natin sa ating buhay, mayroong higit na tagaplano sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung halimbawa, isa kayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapag-alaman ang katotohanan, dapat nating ipagpapasalamat ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa tanda na isa tayo sa kanyang minamahal. So, uulitin ko, anuman ang nagaganap sa ibabaw ng mundo, mabuti man o masama, ito ay pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat ay nakikita niya. Maaring nandito tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Pero ang Allah, ang tagapaglikha, nakikita niya tayong lahat kahit ng ating mga malasabuhay ay nasa iba't ibang sulok o bahagi ng daigdig. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah ang dakilang tagapaglikha. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Pang-lima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Maliban dito, mga mahal na tagapakinig, ang Islam ay may 5 pillars o 5 haligi na ito naman ay dapat isabuhay ng isang nagsasabing Muslim. So, una sa lahat ay ang tinatawag na shahadatain, panunumpa. Ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha, at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sa dahilan na sumusumpa ang Muslim na wala siyang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang, at sumasaksi na si Muhammad, si Kristo, mga propeta, ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, na sambahin natin ang Allah ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan at itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama yung sasabihin ng isang tao na may reliyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Sa Islam, kailangan ang sinasamba natin ay yaong nagbigay buhay mismo sa ating lahat.
Higit sa lahat, kapag sasamba tayo sa Diyos, sa Allah, sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga propeta. So, ang pangalawang haligi na Islam ay ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Itong pagdarasal, mga mahal na tagapakinig, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Pero kung tutuusin, hindi ito kailangan ng alao ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailang ng tulong, ng habag at ng awa ng Allah ang dakilang lumika. Isa-isip at isa puso natin na kung magsala ka 5 times a day, hindi madadagdagan ang kapangyarihan ng Allah. Kung ayaw mo magsala, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah. Siya pa rin ang tinatawag na akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya sa Islam, anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gampanan niya ito bilang pagpasalamat sa Allah, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, pagtanaw ng utang na loob. Hindi ito katulad ng ibang tao na mga hindi Muslim, na ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, o kaya tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero kung walang problema ang tao, maayos ang kalagayan, maayos ang kalusugan, ang buong akala niya, kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap, o dahil sa mahuhusay siya, o dahil sa magaling siya. Nakalimutan niya na ang lahat ng tinatamasa niya sa mundong ito, ito ay pahiram at ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Allah ang dakilang lumikha. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagahan ng pagsasala. Ang pangatlong haligi na Islam ay ang tinatawag na sakat. Tinranslate roughly ito as charity or kawanggawa. Ngunit itong sakat na tinatawag sa Islam na kung ang isang Muslim ay may ipon siya, na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ng kanyang naipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Pero kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya inoobligado. Actually, kung kinakapos siya at kung may Muslim na may kakayahan, isa pa siya sa dapat pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inuobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo. Ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nilatyak kung saan ito gugugulin. Pero sa Islam, mga mahal na tagapakinig, ikaw ang may karapatan.

propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim magpahanggang sa kasalukuyan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan o kayong mga mananampalataya. Ang pag-aayuno ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkakaroon ng pagpigil sa sarili at takot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, anuman ang katayuan mo sa buhay. Maaring isa kang presidente, senador, hari, prinsipi, doktor, lawyer, tagawali sa kali. Kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom at hirap na nararanasan ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. So ang pag-aayuno sa Islam actually, magmula bukang liwayway from dawn hanggang sa pagluwag ng araw up to sunset, ang mga Muslim hindi kumakain, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal kapag oras ng pag-aayuno. So, ang kabayaran sa pag-aayuno, mga mahal na tagapakinig, maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, tayong lahat ay mamamatay at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang panglima na pilar o haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang Hajj or pilgrimage. Itong Hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, of course, kailangan Muslim ka. Ang sumunod na kondisyon, kailangan you are physically capable, malakas ang iyong pangangatawan. Ang sumunod, kailangan you are financially capable, may sapat kang salapi na gugugulin upang isagawa ang rituals ng Hajj. At ang sumunod, kailangang you are of sound mind, matino ang iyong pag-iisip. Dahil gaano ka man kalusog kalakas, kung wala kang sapat na salaping gugugulin, hindi ka obligado. At gaano ka kayaman, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. But if you have met all those requirements, it is a must for each and every Muslim na isagawa ang Hajj or pilgrimage. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Sa ang sulok ka man ng daigdig galing, anuman ang iyong lahi, anuman ang katayuan mo sa buhay, ang lahat ng pupunta sa Hajj, ang kalalakihan, iisa ang kasuotan, walang brief, walang sando. Nakabalabal sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. At ang layunin ng pagpunta roon upang manalangin sa Allah, sa Panginoong Diyos. Humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa Kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito. Higit sa lahat, hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob sa Kanya ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-Hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت meaning ang sabi ng Allah walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar upo kayo mamamatay inna Allaha alimun khabir ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan, gaano ka kalusog, gaano ka ka-influensya, gaano ka katalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayaman maghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan, at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo, ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar upo kayo mamamatay. Inna Allaha alimun khabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan, gaano ka kalusog, gaano ka ka-influensya, gaano ka katalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayamanan, ang influensya, ang talino makapagpapahaba ng buhay, siguro yung mga mayayaman, mga ma-influensya, hindi pa sila namamatay. Ngunit ano ang magagawa ng lahat kung ang dakilang lumikha ang may gusto na hanggang na lamang doon ang buhay ng kanyang alipin o ng kanyang nilikha. So, paghandaan natin ang araw ng paghuhukom na tinatawag. Dahil ang sabi nga ng Allah ang malapit na kahulugan, katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak.
at walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang bawat isa actually mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang ginawa. So tandaan natin mga mahal na kapatid, kahit saan tayo naroroon, tiyak na abutin tayo ng kamatayan. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Aina matakunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers, built up strong and high. Aabutin ka ng kamatayan at uulitin ko mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Allah rito sa lupa na parang mga laro lamang. Dahil ang sabi nga ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa? So mga mahal na tagapakinig, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang tinatawag na kamatayan, tayo ay nakahanda. Ang pagpasok sa Islam, mga mahal na tagapakinig, walang maraming seremonyas na tinatawag. Ang pinakakondisyon lamang, kailangang tapat tayo sa ating pag-iisip at puso na tayo ay sasamba sa Allah ang dakilang lumikha. Kahit hindi natin nakikita ang tagapaglikha, ngunit halimbawa tayo mismo tumingin tayo sa salamin, makikita natin kumplito tayo sa bahagi ng katawan. These are designs na may Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kung lumabas ka halimbawa at tumingala ka sa kalangitan sa gabi, makikita mo may mga buwan, may mga bituin. Those are designs na may Diyos na tagapaglikha. So sa sino mang nakahanda, nasasamba lamang sa Allah ang tagapaglikha, kung nais niyang pumasok sa Islam, manunumpa lamang siya. At sa panunumpa, sasabihin niya ito na ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala rin ako na si Jesucristo propeta ng Allah, anak ni Maria, hindi anak ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So actually, kung isang papasok sa Islam ay sincere sa kanyang panunumpa, ang pangako ng Allah, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang na bata na walang bahid ng kasalanan. So mga mahal na tagapakinig, sa muli dalangin ko sa Allah na tayo ay hindi lamang sana dito pinagtatagpo-tagpo sa ibabaw ng lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. Bago dumating ang kamatayan, paghandaan natin. Uulitin ko mga kapatid, lagi na tayong maging handa. Lagi nating tandaan na sa bawat patak ng orasan, tayong lahat ay lumalapit sa ating hukay at libingan. Ika nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So sa muli, maraming salamat. Dalangin ko sa Allah ang dakilang lumikha na tayong lahat ay patnubayan upang makamta natin ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Wa aqir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sura Al-Infitar, ang pagkabiyak. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak, at kung ang mga bituin ay sumambulat at magkawatak-watak, at kung ang mga karagatan ay magumapaw at sumabog, at kung ang mga libingan ay mangagbaliktaran at iluwa ang laman nito. Sa araw na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naipadala at kung ano ang naiwanan. O tao, ano ang nakapaglinlang sa inyo, hinggil sa inyong Rab, ang mapagpala, Al-Karim, na siyang lumikha sa iyo, humubog sa iyo at nagbigay sa iyo ng tamang sukat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula sa Busar bin Jahas Al-Huraish na nagsalaysay na minsan, isang araw ang sugo ng ala ay dumura sa kanyang palad at inilagay ang daliri nito. Pagkaraan, siya ay nagsabi, ang ala na makapangyarihan at dakila ay nagsabi, O mga anak ni Adan, paano kayo makatataka sa akin gayong kayo ay aking nilikha mula sa bagay na katulad nito, ang laway? Pagkaraan, kayo ay aking hinubog at ginawa kong maayos ang pagkakalikha sa inyo upang kayo ay lumakad sa pagitan ng inyong dalawang panlabas na kasuotan. At ang kalupaan ay ginawa kong libingan para sa inyo. Kayo ay naglikom ng mga kayamanan at itinago ito hanggang ang inyong kaluluwa ay umabot sa inyong lalamunan. Dumating ang kamatayan. Pagkaraan sa oras ng inyong paghihingalo, kayo ay nagsabi, ako ay magkakawang gawa ngayon. Ngunit, paano kayo ngayon magkakaroon ng panahon sa kawang gawa? Ahmad, versikulo 4, kapitulo 210. Sa anumang anyong kanyang ninais, ikaw ay kanyang ginawang ganap na tao. Walang alinlangan, tunay na inyong itinakwil ang araw ng paghuhukom. At katotohanan, sa inyo'y may mga nagmamasid na mga anghel. Kiraman, katibin, mararangal na tagapagtala. Batid nila ang inyong mga gawa. Katotohanan, ang mga matutuwid, abrar, ay nasa lubos na kalagiyahan ng paraiso. At katotohanan, ang mga makasalanan ay nasa naglalagablab na apoy ng impyerno. Doon sila ay papasok at kanilang malalasap ang nagliliyab na apoy sa araw ng pagbabayad. At doon sila ay hindi makakaliban kahit isang saglit lamang. At ano ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang araw ng pagbabayad? Muli, ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang araw ng pagbabayad? Ito ang araw na walang sinumang tao ang magkakaroon ng kakayahan upang gumawa ng anuman sa iba. At banggitin dito ang isang hadith na sinabi ng sugo ng ala, O mga anak ni Hashim, iligtas ang inyong mga sarili mula sa apoy, sapagkat ako ay walang kakayahan upang kayo ay tulungan ko. Gawan ko ng kabutihan mula sa ala. Sahi Muslim Hadith, versikulo 1, kapitulo 172. At ang pagpapasiya sa araw na yaon ay tanging si Allah lamang.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ambad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng mapuri ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagpapala sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay ang pagpapatuloy ng ating mga tinatalakay na aralin, serye ng mga aralin mula sa mga aralin ng Ramadan, at ang pamagat po ay ito po ay ika-anim na serye ng ating mga aralin, at ang pamagat po nito, ang pamagat po nito ay ang Tauhidullah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, particularly sa Tauhid al-Asma wa Sifat. O di kaya yung mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin sa mga naunang serye na ang tawhid ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na hahati sa tatlong uri. At nabanggit natin ang una, tawhid ar-rububiyya, at ang pangalawa, tawhid al-uluhiyya. Tawhid ar-rububiyya, ang kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon. At tawhid al-uluhiyya, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. Ngayon naman po, sa araling ito ay pag-uusapan natin ang tawhid al-asma wa sifat. Ang tawhid al-asma wa sifat, ito po ay ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian. Ano po ang ibig sabihin ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtataglay ng mga pangalan at mga katangian. Na ang mga pangalang ito ay para lamang sa kanya. At ang mga katangian ito ay nauukol lamang sa kanya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na kay Allah ang magagandang pangalan. Kaya naman kung kayo ay mananalangin sa kanya, ay manalangin kayo sa pamamagitan nito. Ang ibig sabihin ng tauhid al-asma wa sifat, ito yung matibay nating paniniwala. Ito ang walang pag-aalinlangan nating paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang mga pangalan at meron siyang mga katangian na matatagpuan natin mula sa Quran at mula sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gaya nga ng mga naunang pamamaraan ng ating mga salaf, ng ating mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naniwala pagkatapos niya, mga tabi'in at atba'ut tabi'in, na ang paniniwala dito sa mga katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang atin ding kinakailangan na kunin ay ang pamamaraan na ginawa ng ating mga salafus salih, yung ating mga naunang mga mabubuting, mga pantas at mga huwaran bilang mga Muslim. Ang paniniwala sa tauhid al-asma wa sifat ay kinakailangan wala siyang tinatawag na ta'til. Ang ibig sabihin ng ta'til, ito po ay walang pag-aalis ng kahulugan. Kinakailangan walang tahrif, wala ring pagpapalit ng kahulugan. At wala ring dapat tamthil o wala ring dapat paghahalintulad sa kahulugan ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. At wala rin dapat tinatawag na takyif. Ang takyif ay ang ibig sabihin nito ang paglalarawan kung papaano ang katangian at mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ashura, verse 11, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa kamithlihi shay, wala siyang katulad na anumang bagay, wa huwa as-sami'ul basir. Ngunit, at siya ang nakaririnig at nakakikita. Dito sa ayang ito ay itinanggi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang katulad at wala siyang kahalintulad sa ano paman mula sa kanyang mga nilikha. At lahat naman tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit siya ang nakaririnig at siya ang nakakikita. Ang kahulugan nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nagtataglay si Allah subhanahu wa ta'ala ng katangian kagaya ng pandinig, ngunit hindi natin maaaring ikumpara ang pandinig niya sa pandinig ng kanyang mga nilikha, katulad halimbawa ng pandinig natin. Na si Allah ay nakakikita, ngunit hindi natin po pwedeng ikumpara ang kanyang pagkakakita sa kanyang mga nilalang sa ating mga katangian bilang mga tao na tayo rin ay nakakakita. So ito bang ibig sabihin niyan? Na hindi natin dapat ilahalin tulad ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga magagandang pangalan sa mga tao. May mga bagay po na dapat nating tandaan sa tauhid al-asma wa sifat, sapagkat ang karamihan po ng mga firqa Karamihan po ng mga nagsikalatang mga ligaw na sekta ngayon ay naligaw sila dahil dito sa usapin na may kinalaman sa pagpapakahulugan sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga katangian. Unang-una po dito dapat nating tandaan sa Tauhid al-Asma wa Sifat, sa magagandang pangalan at mararangal na katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang lahat ng pangalan ni Allah ay tawqifiyah. Anong ibig sabihin ng tawqifiyah? Ang tawqifiyah po, ito po ang ibig sabihin ng hindi natin kukunin ang anumang pangalan o paniniwalaan ang anumang pangalan ni Allah o katangian niya maliban na lamang kung ano ang nasa sharia o ano ang natagpuan natin mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang salita at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin tawqifiyah, hihinto tayo. Kapag hindi natin natagpuan na may nagsasabi, halimbawa, na pangalan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi siya natagpuan sa Quran at hindi siya natagpuan sa sunnah ng Propeta Muhammad, titigil tayo at hindi natin sasabihin na ito ay pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano lang ang nasa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun lang po ang ating kukunin. Pangalawang dapat tandaan sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian niya, ay hindi po natin dapat kakitaan ng kapintasan. Ibig sabihin, na wala pong kapintasan sa lahat ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat po ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magaganda. Wala pong kapintasan, wala pong pangit sa mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo pong dapat tandaan sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pag-aarok o pagpipilit na maarok kung ano ang katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano ito natin kikilalanin, ay hindi po natin dapat na isinasagawa sa ating mga sarili sapagkat ito po ay labag sa batas natin. Sapagkat gaya nga sabi ni Imam Malik rahimahullah sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ni Imam Malik rahimahullah sa sinabi ni Allah, Ar-Rahman alal arshis tawa. Sabi ni Imam Malik na si Allah Ar-Rahman, na si Ar-Rahman ay nasa kanyang trono na nakapaimbabaw, nasa ibabaw ng kanyang trono. Ang sabi ni Imam Malik, ang paimbabaw ay alam natin. Di ba? Ang katangian ng pagpapaimbabaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay alam natin. At ang paniniwala dito ay obligado. At ang pagtatanong hinggil dito ay bid'a. Di ba? Ang pagtatanong dito ay bid'a at ang paglalarawan nito ay hindi po pwede. Kaya naman, kung ano yung ating natagpuan sa Quran at sa Sunnah mula sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay atin pong itong panghawakan at ano man ang wala rito ay hindi po natin tatanggapin sapagkat ang lahat ng mga pangalan ni Allah ay tawqifiyah. So hanggang dito na lamang po at naway nagdulot po tayo ng kapakinabangan sa ating mga tagapanood, inshallah subhanahu wa ta'ala. Subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng aming mga aralin na ito mula sa aralin ng Ramadan. Hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malaking karangalan para sa akin ang pagkakataong ito na makapagpahayag sa inyo dito at nais kong sabihin na hindi ito isang lecture. Sa tingin ko'y hindi ako handa mag-lecture. Kung hindi, ito ay parang payo sa aking sarili sapagkat nakikita ko ang aking sarili nakaupo sa mga upuang ito sa harapan ko. Sa nakaraang ilang araw, sa nakaraang ilang mga taon, sa nakaraang ilang sandali pa lamang, ako ay nakaupo dyan kung saan kayo ngayon. Anumang nasyonalidad, hindi yon mahalaga. Isang tao na walang alam sa Islam. At sa mga panahon yon, ako'y isang taong hindi nakakaalam sa layunin ng buhay. Kaya sa puntong iyon, ako'y nakikiusap sa inyo na isipin ang aking sinasabi sa inyo bilang impormasyon at payo. Hindi isang talakayan, ang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay maaaring maging malawak. Kung iisipin nyo ang kapasidad ng utak ng tao at dami ng impormasyon na kaya nitong ipunin at kaya nitong unawain. Sa ilang mga pahina ng impormasyon ngayon natitiyak kong hindi ito magiging mabigat na pansanin sa inyo. Responsibilidad kong ipahayag ang mga paksa sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ang nalalaman nyo tungkol sa Islam? Ang ibig kong sabihin, ano ba talaga ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang narinig nyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano ang iyong nakitang mga gawain ng ilang mga Muslim. Kung hindi, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Karangalan ko ang pagkakaroon ng oportunidad na ito at nais ko magsimula sa pagsasabing kayong lahat ay mayroong pantay-pantay na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang magbasa at mahinig na bukas ang puso at isipan sa mundong puno ng mapaminsalang panghusga at kulturang mapamuri. Napakahirap makahanap ng mga taong makapagbibigay ng sandali para makapag-isip. Mag-isip tungkol sa buhay ng makatawiran, ang subuking marating, ang katotohanan tungkol sa mundong ito at ang tunay na layunin ng ating mga buhay. Sa kasamaang palad, kapag tinanong mo ang mga karamihan ng mga tao ng katanungan, ano ang layunin ng ating buhay na kung saan ay may isang pangunahin at mahalagang tanong? Hindi nila sinasabi sa inyo kung ano ang kailangan mapagpasyahan sa pamamagitan ng mga obserbasyon o analitikal na pangangatwiran sa karamihang sitwasyon. Tiyak na sasabihin nila kung ano ang sinasabi ng ibang tao o kaya naman ay sasabihin nila sa inyo kung ano ang karaniwang mga akala ng iba. Ang sabi ng tatay ko, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng ministro ng aking simbahan, ang layunin ng buhay ay... Ang sabi ng aking guro sa eskwelahan, ang sabi ng kaibigan ko. Kung tatanungin ko ang sino man tungkol sa dahilan ng ating pagkain, bakit tayo kumakain? Karamihan sa mga tao ay sasagot sa isang salita o sa iba. Para sa nutrisyon, sapagkat ang nutrisyon ay ang nagbibigay ng buhay. Kapag tinanong ko ang sino man kung bakit sila nagtatrabaho, sasabihin nila... Dahil ito ay kinakailangan upang masuportahan ang kanilang mga sarili at maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinanong ang sino man kung bakit sila natutulog, bakit sila naglilinis, bakit sila nagdadamit, at iba pa, ang kanilang isasagot, ito ay pangkaraniwang pangangailangan ng mga tao. Maaari nating sundan ang ganitong linya ng pagtatanong sa daang-daan mga katanungan at makakatanggap ng pare-pareho o kahawig na sagot. Galing kanino man, sa anumang wika, sa anumang lugar sa mundo, simple. Bakit ganun? Kapag tinatanong ang katanungan, ano ang layunin ng buhay? Ay maraming iba't ibang kasagutan ang atin makukuha? Yan ay dahil ang mga tao ay naguguluhan. Hindi talaga nila alam. Sila ay nangangapa sa dilim. At sa halip na sabihing, hindi ko alam, sila ay nagbibigay ng kahit anong sagot na sa kanila ay nakatakda ng isagot. Pag-isipan natin to. Ang layunin ba natin sa mundong ito ay ang simpleng kumain, matulog, magdamit, magtrabaho, magkaroon ng ilang mga material na bagay at magsaya? Ito ba ang ating layunin? Bakit tayo isinilang? Ano ang dahilan ng ating buhay? At ano ang kaalaman sa likod ng pagkakalikha ng tao at ng pagkalaki-laking daigdig na ito? Pag-isipan ninyo ang katanungan na yan. Ang ilang mga tao ay naikipagtalo na walang katunayan ng anumang banal na pinagmulan ng walang katunayan na mayroong Diyos. Walang katunayan na ang daigdig na ito ay dumating ng dahil sa anumang banal na layunin. May mga taong naniniwala na ganito at sinasabi nila na marahil ay nagkataon lamang ang pagdating ng mundong ito. Isang malaking pagsabog at ang buong kalakihang mundong kasama. At lahat ng orkestrasyon nito ay sabay-sabay na dumating at sila ay nakikipagtalo na ang buhay ay walang anumang tiyak na layunin at walang mapapatunayan sa pamamagitan ng alinman na lohika o siyensya na mayroong Diyos o layunin o anumang banal na dahilan sa likod ng mundong ito. Nais kong mabanggit ng ilang mga talata mula sa Quran na tumutungon sa paksang ito. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda sa mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalala sa ala na nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagaliran at nag-iisip ng malalim tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan na nagsasabi, aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito ng walang layunin. Luwalhati kayo, iyong gawa rin kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy. Quran 3:190. hanggang 171. Sa mga talata sa itaas, napakalinaw na binanggit ni Allah sa atin, una sa pagbaling ng ating pansin sa pagkalikha sa ating sariling katauhan. Ang iba't ibang pastura ng katawan ng tao at iba't ibang ugali ng mga tao, ibinaling niya ang ating pansin sa kalangitan, ang pagsasalita ng araw at gabi, ang papawirin, ang mga bituin at mga konstelasyon. At saka sinabi niya sa atin na hindi niya nilikha ang lahat ng mga ito para sa anumang hangal na layunin. Dahil kung makikita ninyo ang disenyo nito, malalaman ninyo na ang disenyo na ito ay napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto. Ang isang bagay na napakamakapangyarihan at sadyang napakaperpekto na lampas sa sarili nating imahinasyon at pagtansya. Hindi ito maaaring maging isang kahangalan. Hindi ito maaaring basta na lamang sama-samang itapon. Halimbawa, kung ikaw ay kumuha ng 10 holen at niligyan mo sila ng mga bilang mula sa 1 hanggang 10 at lahat sila ay iba-ibang kulay at iniligay mo sila sa loob ng isang bag at inalog mo ang bag at saka habang nakapikit ang iyong mga mata, inabot mo ang loob ng bag at sinabi ko sa iyo, ilabas mo ang holen na may unang bilang at saka ilabas mo ang holen ng may ikalawang bilang at saka ilabas mo ang holen ng ikatatlong bilang ng nasa ayos. Ano ang tsansa mo na mailabas ang mga holen ng nasa ayos? Alam mo ba kung ano mga pagkakataon? 26 na milyon sa isa. Kaya ano ang pagkakataon na ang kalupaan at ang kalangitan ay itinapon ng isang malaking pagsabog at inayos kung paano sila? Ano ang tsansa nun? Mga minamahal kong respetadong mga paunahin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili ng isa pang tanong kapag nakita ka ng isang tulay, gusali o sasakyan. Agad mong iisipin ang tao o kumpanya na gumawa nito. Kapag nakakita ka ng eroplano, isang rocket, isang satellite o isang barko, iisipin mo rin kung gaano nakakamangha ang sasakyan na iyon. Kapag nakakita ka ng isang planetang nuklear, isang umiikot na estasyong pangkalawakan, isang internasyonal na paliparan na puno ng lahat ng kagamitan, at kung isipin mo rin ang iba pang mga estrukturang naririto sa bansang ito, ikaw ay lubos na mapapahanga sa mga pamamaraan ng paggawa nito. Ngunit ito ay mga bagay lamang na gawa ng mga tao. Ano naman yung tungkol sa katawan ng tao kasama ng mga nagpapalawak at komplikadong sistema na nagpapagana dito? Pag-isipan mo. Pag-isipan mo ang tungkol sa utak. Paano ito mag-isip? Paano ito gumagana? Paano ito mag-intindi? Mag-ipon ng impormasyon, umaalala ng impormasyon, makakilala ng uri ng impormasyon sa mahigit ng 1 segundo, palaging ginagawa ng utak ang mga yan. Mag-isip tungkol sa utak ng ilang sandali. Ito ang utak na gumawa ng mga kotse, sasakyan pangkalawakan, mga barko, at kung ano-ano pa. Isipin ang utak at kung ano ang gumawa nito. Isipin ang puso, paano ito tumitibok ng tuloy-tuloy sa loob ng 60 o 70 taon sa pagpadala o pagdiskarga ng dugo sa buong katawan at pagpapanatili ng matatag na kondisyon sa buong buhay ng taong yan. Isipin mo ang mga bato, anong klaseng tungkulin ang nagagawa nila, ang kasangkapan ng katawan sa paglilinis na nasasagawa ng daang-daang pagsusuring chemical analysis ng sabay-sabay at napapanalatili na level ang dumi sa dugo kusa itong nangyayari. Isipin ang iyong mga mata na tila bagay isang kamera na parang tao na nagbabago ng lapit at layo, nag-uunawa, nagsusuri at nagbibigay ng kulay ng kusa, ang natural na pagtanggap na pagbago sa liwanag at distansya. Lahat ay kusang nangyayari. Isipin mo yon. Sino ang lumikha ng mga yan? Sino ang napakadalubhasang yan? Sino ang nagplano niyan? At sino ang nangangalaga niyan? Mga tao? Kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre hindi. Ang tungkol sa daigdig na ito, isipin mo, ang daigdig ay isang planeta sa ating kalawakan at ang ating kalawakan ay isa sa mga sistema sa Milky Way at ang Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan at mayroong milyong-milyong kalawakan tulad ng Milky Way. Isipin mo yon at lahat sila ay nasa ayos. Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagsasalungat, sila ay umiikot sa orbit na itinakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nakatakda sa kanilang paggalaw? Ang mga tao ba ang nangangalaga sa pananatili ng pagiging perpekto nila? Hindi. Siyempre hindi sila. Isipin ang karagatan, mga isda, mga insekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya ng mga elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi maaaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagamitan. Ngunit bawat isa sa kanila ay may alintuntunin na sinusunod. Ang lahat ng pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo, pangangalaga, operasyon at walang hanggang bilang, nagkataon lang ba na nangyari ang mga ito? At ang mga bagay na ito ay nagkataon lang na maging perpekto at gumana ng habang panahon? At nagkataon lang ba na sila ay patuloy na dumadami at pagpapanalatili ng kanilang mga sarili? Hindi. Siyempre, hindi. Ang isipin yon ay kahangalan na walang katuwiran. Kahit papano ay tinutukoy dito na kahit dumating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan ng tao. Lahat tayo sasang-ayon dyan. Ang nararapat lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoon. Ang Panginoon na siyang may likha ng lahat ng ito at ang responsable sa pananatili ng lahat ng ito. Sa mga tuwid, ang Panginoon lang ang nag-iisang nararapat na purihin at pasalamatan. Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng 100 dolyar ng walang dahilan para lang sa pagpunta dito, kayo marahil ay magsasabi ng salamat. Sa ganun paman, paano naman ang iyong mga mata, mga bato, ang iyong utak, ang iyong hininga, ang iyong mga anak, paano ang mga yon? Sino ang nagkaloob sa inyo sa mga yon? Hindi ba siya nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba siya karapat-dapat na iyong sambahin at kilalanin? Aking mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay ng buhay na ito, sinabi ni Allah sa Quran, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sambahin nila ako. Quran 51-56. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan mula sa talatang iyon. Kaya ang layunin ng ating buhay ay kilalanin ang tagapaglikha at pasalamatan sa tagapaglikha. Ang sambahin ang tagapaglikha. Ang isuko ang ating sarili sa tagapaglikha at ang mga alintuntunin na itinalaga niya para sa atin. Sa madaling salita, ibig sabihin ito ay pagsamba. Ito ang layunin ng ating buhay at anumang gawin natin pagtahak sa landas ng pagsamba, ang pagkain, ang pag-inom, ang pagdamit, ang pagtatrabaho, ang kasiyahan at sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang lahat ng ito ay mga resulta lamang. Tayo ay nilikha para magsamba at iyon ang layunin ng ating buhay. Ako'y naniniwala na kahit ang isang taong saintipiko at analitiko ay sasang-ayon sa layunin na yan. Maaari sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kalooban, pero iyan ay isang bagay na kailangan nilang harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at ng Diyos na makapangyarihan. Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapin, ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano ang naririnig nyo tungkol sa Islam, kung hindi ano ang nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim, sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga Muslim. Katulad ng kaibahan ng isang lalaki at isang ama. Ang lalaking may anak, siya ay isang ama. Ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibilidad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan ang mga responsibilidad na yon, hindi siya maituturing mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang Muslim ang mga batas at kautusan na yon, siya ay hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maihahalin tulad ang Islam sa mga Muslim. Madalas nating naririnig ang mga salitang Islam at mga Muslim at nababasa natin ang tungkol sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan, sa mga aklat pang kolehiyo at universidad. Marami tayong naririnig at nakikitang hindi tama at mapanirang impormasyon na walang katotohanan na naipapahayag sa mga balita at inaamin ko na ang ilang mga mapanirang impormasyon at mga kasinungalingan nito ay mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit isa sa bawat 5 tao dito sa mundo na may ilang 5 bilyong katao ay isang Muslim. Isa sa 5 tao sa mundo ay Muslim. Ito ay isang talaan na mapapatunayan sa encyclopedia o sa almanak o sa iba pang mapagkukuhanan ng impormasyon na nais nyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa sa bawat 5 tao sa mundo ay isang Muslim na wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan tungkol sa Islam, kapag sinabi ko na isa sa limang tao sa mundo ay insek. Na isang katotohanan, mayroong 1 bilyong mga insek sa mundo. Isa sa limang tao ay insek. Kung kaya ay alam natin ang pang-geografikong panlipunan, pang-ekonomiko, pang-politika, pilosopiko, pang-kasaysayan na may mga bagay tungkol sa China at mga insek, paanong nangyaring hindi natin alam ang tungkol sa Islam? Ano ba itong nagdudugtong sa napakaraming mga iba't ibang nasyon at itong pangkahalatang kayusan na humahantong sa pangkaraniwang kapatiran? Paano nangyari na isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid at ako'y nagmula sa Amerika at itong kapatid na mula sa Eritrea ay naging aking kapatid at isa pang kapatid mula sa Indonesia na naging aking kapatid at mula sa Africa na naging aking kapatid at isa pang mula sa Thailand na naging aking kapatid ang galing sa Italy, Greece, Poland, Australia, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, galing Spain, sa Russia, at iba pa. Paano ko sila naging mga kapatid? Kami na may ibang-ibang pinanggalingan, kultura, at pag-uugali. Ano bang mayroon sa Islam na kusang nagpapalapit at nagsasama-sama sa amin sa isa't isang bilang isang kapatiran? Ano ba ang tamang katangian ng hindi maunawaang pamamaraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking bahagi ng sangkatauhan? Susubukan kong mabigyan kayo ng mga katunayan, pero sa karagdagan nito, katulad ang nauna kong nabanggit, mahalaga para sa inyo na maging bukas ang iyong isipan at puso, sapagkat kung babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig, wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi maaaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus ang pagsasama-samang pagtitimpi, mitiin at mga kakayahang magpapahalaga at tumanggap ng katotohanan kapag ito'y iyong narinig. Ang salitang Islam ay nangangahulugan ng pagsuko, pagpapasakop at pagsunod ng mga kautusan ng Panginoon. Maaari mong sabihin ala, maaari mong sabihin ang tagapaglikha, maaari mong sabihin ang kataas-taasang Panginoon, ang kataas-taasang lakas, ang nakakaalam sa lahat. Ang lahat ng ito ay ang kanyang mga pangalan. Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabic na ala para sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang nagngangalan nito. Ang salitang ala ay hindi maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang Panginoon ay ginagamit din sa ibang nilikhang bagay. Halimbawa, the almighty dollar. Oh, I love my wife. She is tops. Oh, she's the greatest. Ngunit hindi ito tama kung hindi ang salitang ala ay maaari lamang gamitin sa lisang lumikha ng lahat ng ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong ito, gagamitin ko ang salitang ala at alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Ang salitang Islam ay nanggagaling sa salitang ugat na salama, na ibig sabihin ay ang maging mapayapa sa makatawid. Ang isang Muslim ay isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod sa mga kautusan ng makapangyarihang Panginoon. At sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili. Agad nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ang Arabic na salitang ala ay naglalarawan sa kaparehong pag-ugali at asal ng lahat ng dakila at respetadong mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Lahat sila, kabilang sila Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ismael, Jacob, John the Baptist, Jesus na anak ni Maria, at Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala. Ang lahat ng mga taong ito, ang mga propeta at mga sugo na ito ay nanggagaling sa isang Panginoon na may iisang mensahe, na may iisang misyon sa pagpapahayag ng katotohanan at sila ay nagsabi ng iisang bagay. Sundin ang Panginoon, sambahin ang makapangyarihang Diyos, at tuparin ang layunin ng buhay at gumawa ng mabubuting gawain, at kayo ay gagandimpalaan ng isa pang buhay. Yun lang ang lahat ng kanilang sinabi. Huwag gawing itong higit pa doon. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Hindi mahalaga kung anong wika at anong panahon, sino ang pinuntahan nila. Yun lang lahat ang kanilang sinabi. Kung babasahin nyo ng maigi ang mga banal na kasulatan na walang sarili ninyong interpretasyon o ng kanino mang pagdaragdag o gawa-gawa, malalaman ninyo na ito ay simpleng mensahe ng lahat ng mga propeta na iyon. na nagpapatunay sa isa't isa na walang ni isa sa mga propetang iyon ay nagsasabing, "Ako ang Panginoon, sambahin ninyo ako." Hindi nyo makikita alinman sa mga banal na aklat na mayroon kayo, hindi sa Biblia, hindi sa Torah, hindi sa Bagong Tipan, hindi sa mga salmo ni David. Hindi nyo makikita ito sa anumang aklat. Hindi nyo makikita sa pananalita ng sino mang propeta. Umuwi kayo ngayong gabi at magbaybay sa lahat ng mga pahina ng iyong Biblia at sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo ito makikita kahit minsan, kahit saan. Kaya saan ba ito nanggagaling? Iyan ay kailangan mong siyasatin. Madali nating makikita na sa nasabing pagpapaliwanag, ipinaliwanag sa salitang Arabic kung ano ang ginawa ng lahat ng mga propeta. Lahat sila ay dumating at inalay ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Isinuko ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Tinawag ang mga tao papunta sa Panginoon. At nakiusap sa mga tao at nagpipilit sa mga tao na gumawa ng mabuting gawa ang 10 kautasan ni Moses. Ano yun? Ang salita ni Abraham? Ano yun? Ang mga salmo ni David? Ano yun? Ang mga kasabihan ni Solomon? Ano ang sinabi niya? Ang Ebanghelyo ni Jesucristo? Ano ang sinabi niya? Ano ang sinabi ni John the Baptist? Ano ang sinabi ni Isaac at Ismael? Ano ang sinabi ni Muhammad? Wala nang iba pa doon. At sila ay pinagutusan ng hindi hihigit dito na sambahin ang Allah na magbigay sa kanya ng taus-pusong debosyon, pagiging tunay sa pananampalataya na magsasagawa ng palagiang pagdarasal, na magsasagawa ng palagiang pagkakawang gawa. At iyan ang relihiyon, tama at matuwid. Quran 6:85. Ito ang sinabi ni Allah. At walang pinag-utos sa kanila maliban ang sambahin si Allah, maging tapat sa kanya. At ito ang tuwid na landas. Ito ang tunay na mensahe. Batay sa iisang pagpapatunay, nararapat lang din na ituring ng mga Muslim ang mga propeta at mga sugop bilang Muslim. Ang Muslim ay ano? Huwag isipin ang Arabic na pagkakahulugan. Huwag isipin kung paano natin sila tatawagin. Huwag isipin ang Mecca o Saudi Arabia o Egypt. Huwag. Bagkus isipin ano ang ibig sabihin ng salitang Muslim. Siya ay nagsusuko sa kanyang sarili sa Diyos na makapangyarihan at sumusunod sa mga kautusan ng Panginoon. Magpagayunpaman, maging ito man ay likas o sa dialektong pamamaraan, ang lahat na nagsusuko sa kautusan ng Panginoon ay isang Muslim. Kaya sa tuwing lumalabas ang isang sanggol sa sapupunan ng kanyang ina sa panahong iniutos ng Panginoon, ano yun? Ito ay isang Muslim. Kapag umiikot ang araw sa orbito nito, ano yun? Ito ay Muslim. Kapag ang buwan ay umiikot sa paglibot ng araw, ano yun? Ito ay Muslim. Ang law of gravity, ano yun? Ito ay isang batas ng Muslim. Ang lahat ng pagpapasakop sa Panginoon ay isang Muslim. Sa makatuwid, kapag taos-puso nating sinusunod ang Panginoon, tayo ay mga Muslim. Si Jesucristo ay isang Muslim. Ang kanyang pinagpalang ina ay isang Muslim. Si Abraham ay isang Muslim. Si Moses ay isang Muslim. Ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Ngunit sila ay pumunta sa mga tao at nagsalita ng iba't ibang wika. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Nagsasalita sa wikang Arabic. At kaya naman sa wikang Arabic, ang isang nagpapasakop at isinuko ang sarili sa Panginoon ay Muslim. Ang bawat propeta at sugo ng Panginoon ay nagdala ng pagkakapareho at nag-iisang mensahe ang sambahin ang Panginoon at maging matapat sa Kanya. Habang sinusuri natin ang mensahe ng bawat isa sa mga dakilang propeta, madali nating mapagpapasyahan ang katotohanan nito. Kapag may nagsasalungat, ito ay isang bunga ng maling mga pagpapahayag, gawa-gawang kwento, pagmamalabi sa storya, mga sariling interpretasyon ng mga di umano'y mga manunulat, mananalaysay, iskolar, at mga individual. Halimbawa, hayaan niyo akong magpahayag ng isang bagay na maaaring nakita niyo na bilang isang Kristiyano noon. Nakita ko na ito bago pa ako maging isang Muslim at hindi ko ito naintindihan. Paano nangyari sa buong lumang tipan, ang Panginoon ay parating tinutukoy bilang nag-iisa, ang amo, ang Panginoon at ang hari ng sangkatauhan. At sa naunang kautusan na ibinigay kay Moses, hindi niya pinapahintulutan ang sinuman na sumasamba sa anumang nakaukit sa larawan o ang yumuko sa anumang bagay sa kalangitan o sa kalupaan o sa ibaba ng karagatan. Hindi niya kailanman papahintulutan yan. Ang lahat ng mga propeta ay nagsasabi na mayroon lamang nag-iisang Diyos Ito ay paulit-ulit na sinasabi sa kabuuan ng lumang tipan. At sa isang iglap, nagkaroon tayo ng apat na mga pagpapatotoo. Apat na ebanghelyo na tinatawag na Matthew, Mark, Luke, at John. Sinong Matthew? Sinong Mark? Sinong Luke? Sinong John? Apat na iba't ibang ebanghelyo na naisulat ng may 48 taon na pagitan. At wala sa mga taong ito na nakipagtulungan sa isa't isa. Wala sa kanila ang nagsulat ng kanilang apelido. Kung bibigyan kita ng tsyeke para sa iyong sahod ngayong buwan na ito at sinulat ko ang aking pangalan sa tsyeke at sinabi ko sa iyo na dalhin ito sa bangko, tatanggapin mo ba ang tsyekeng yun? Malamang hindi mo tatanggapin kapag pinahinto ka ng pulis at hiningan ka ng pagkakakilanlan o passport at tanging unang pangalan mo lang ang nakasulat. Tatanggapin kaya niya ito? Makakakuha ka ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo? Ang binigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao, tinatanggap lamang ang iisang pangalan bilang kasulatan? Saan? Wala saan man, maliban sa bagong tipan. At paano mo ibibigay ang iyong pananampalataya sa apat na ebanghelyo na isinulat ng apat na mga tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelido? At saka pagkatapos ng apat na mga ebanghelyo ngayon, meron pang 15 karagdagang mga aklat na isinulat ng taong nagtraidor, na pumatay ng mga Kristiyano, nagpahirap ng mga Kristiyano. At pagkatapos, sasabihin niya na may pangitain pa siya na nakita niya si Jesus at siya ay naantasang maging disipulo ni Jesus. Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas at nakatagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay naging isang Hudyo at nagsulat siya ng 15 aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah. Ito ba ay magiging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi. Hindi nyo tatanggapin yun. Kaya paano ang apat na aklat na isinulat ng mga taong walang apelido at ang 15 pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao? At ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay tinawag ng tao. At ang unang pagkakataon, ang Panginoon ay tinawag na tatlo. At ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak. Paano ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin nyo yon. Hindi natin pagtataluhan ang mga puntong yon. Ako'y magbibigay lamang ng bagay na dapat nyong pag-isipan. Ang pagdating ng propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay hindi nagdala ng bagong rehiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong nag-aangkin ito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng propeta, sumakanya ang kapayapaan, ang buhay at mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga sugo. Kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na revelasyon na natanggap niya galing sa Panginoong Makapangyarihan, ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinatawag na ang Quran. At ang ibig sabihin nito ay ang binigkas. Sapagkat hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang nagsulat ng Quran, hindi siya ang manunulat ng Quran. Walang sino mang dumating at tumulong sa kanya magsulat ng Quran at walang sino man ang makikipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel ang nagbigkas ng mga salita sa kanya at ginawa ng makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisidlan nito. Ang puso ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naging sisidlan ng revelasyon at nasa atin ang Quran na ito na pinanggagalingan ng ilang mga taon na walang pagbabago. Merong pagbabago. Meron bang ibang aklat dito sa mundo na alam nyo na pinapangalagaan

Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Basahin kung ano ang sinasabi ng mga di-Muslim tungkol sa Quran, Islam at kay Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan. At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko na malinaw at dokumentado sa buong daigdig na si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ay ang pinakamatalinong individual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi, na ang Quran ay ang pinakadakila at pinakamalalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi, na ang pamamaraan ng buhay pang-Islamiko ay nakaayos at napakawasto at buhay na buhay. Ito ay hindi nagbago. Ang banal na kasulatan na natanggap ni Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ay tinatawag na Quran. At bawat isa sa mga propeta at mga sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Ang mga propetang ito, ang kanilang banal na kasulatan, ang kanilang mga kwento at mga alituntunin ng kanilang misyon ay binanggit ng buong detalye. Si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap sa kanila, kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi. Siyempre, hindi niya ginawa yun. Sa Quran, si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan, ay kinikilala bilang sugo ng makapangyarihang Diyos at ang tanda ng mga nangungunang propeta kung saan limitado lang ang kanyang papel bilang isang tao. Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na sinumang kalalakihan sa inyo, kung hindi siya ay sugo ni Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta, at si Allah ang sadyang walang hanggang nakababatid sa lahat ng bagay. Quran 33:40. Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Muhammad. Hindi kami mga Muhammadan. Wala kaming karapatan baguhin ang pangalan ni Muhammad at sabihin kami ay mga Muhammadan. Hindi. Ang mga taong sumusunod kay Moses, hindi sila mga Mosean. Ang mga taong sumusunod kay Jacob, hindi sila mga Jacobites. O ang mga taong sumusunod kay Abraham ay hindi mga Abrahamian o Davidians. Hindi. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sarili na Kristiyano? Si Kristo ay hindi tumatawag sa kanyang sarili na Kristiyano. Kaya paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Si Hesus Kristo, sumakan niya ang kapayapaan, ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap sa makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Diyos. At kung ano ang kanyang naririnig ay siyang kanyang sinabi. Iyan ang ginawa niya. Kung ganun, paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na mga Kristiyano? Tayo ba ay dapat maging katulad ni Kristo? At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ang tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Kung ganun, nararapat tayo maging tagapaglingkod ng makapangyarihang Diyos. Yun lang. Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na rebelasyon, ang Quran ay nagbibigay ng ganap na malinaw at maiksi. Ngunit, puno na laman ng pahayag. Sa araw na ito, aking kinumpleto ang ganap na iyong rehiyon at kinumpleto ang aking biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap na pamamaraan nyo ng buhay. Quran 5:3. Kaya sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang Islam. Sapagkat kapag nakumpleto na ang gusali, tinatawag nyo itong isang bahay. Kapag ang sasakyan ay nasa pagawaan, hindi pa ito isang kotse. Ito ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo. Kapag ito ay nakumpleto na, at ito ay nasuri ng husto, at sinubukan mo nang maniuhin, ito ay isa ng kotse. Noong makumpleto ang Islam bilang isang revelasyon, bilang isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ng propetang Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Ito ay naging Islam. Ito ang naging ganap na pamamaraan ng buhay. Marahil ito ay salitang bago, ngunit ang gawain, hindi ang propeta, hindi ang utos, galing sa Panginoon, hindi bagong Diyos, hindi bagong revelasyon, tanging ang pangalan lamang na Islam. At gaya ng una kong sinabi, sino ang lahat ng mga propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibahan na dapat nasa isip na si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Hindi katulad ng kanyang mga halili, hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang sarili mga tao lamang. Hindi. Sa makatawid, ang Islam ay hindi isang rehiyon ng mga Arabo. Bagamat si Propetang Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, at pinanganak na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao. Bagamat ang Quran ay inihayag ng wikang Arabic, inawaksin niya ang anumang kagustuhan o deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay nakalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa banal na Quran,

at hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, hindi bilang habag sa sangkatauhan at sa lahat ng mga nalikha. Quran 21:107. Si Propeta Muhammad ay nagsabi, lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva, at ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi Arabo, at hindi rin nakakataas ang hindi Arabo sa isang Arabo, at ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim, hindi rin nakakataas ang isang maitim sa isang maputi, maliban sa kababaang loob na mabuting gawa. Sa gayon, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta, ay sugong nanguna sa kanya. Karamihan sa mga tao, wala silang alam tungkol dito. At dahil ako'y sumasanguni sa Quran para ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal na revelasyon, na iyon at ipinabatid ang Panginoon makapangyarihan kay Muhammad bilang isang inspirasyon. Sabi ni Allah, ni sinabi niyang ito'y anumang sariling pagnanais, ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid sa kanya. Quran 53:3-4. Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili o kanyang mga ideya, o kanyang mga ambisyon, o sariling damdamin at nararamdaman. Kung hindi, ito ay isang revelasyon na inahayag sa kanya. Ito ang pahayag ni Allah sa makatuwid. Kung kayo ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran, dapat kong patunayan. Una, na imposible para kay Muhammad na gumawa ng kahit anong aklat. Ikalawa, dapat kong patunayan na napaka-imposible para sa lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin ito. Binanggit sa Quran ang pahayag na ito at nilikha namin ang mga tao mula sa namuong dugo na nakakapit sa sinapupunan. Quran 23:13. Ang tao'y nilikha mula sa nakakapit na laman. Quran 76:2. Paano nalaman ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na ang embryo ay mula sa namuong dugo at nakakapit sa sapupunan ng kanyang ina? Meron ba siyang teleskopyo? Meron ba siyang sistokopyo? Meron ba siyang parang X-ray vision? Paano niya nakuha ang kaalaman na ito kung natuklasan lang ito sa nakalipas na 70 taon? Gayon din, paano niya nalaman ang karagatan ay merong harang sa pagitan nilang upang maghiwalay ang asin at sariwang tubig? At siya ang nagpalaya ng dalawang karagatan. Ang isa ay matabang at sariwa. Ang isa naman ay maalat at mapait. At niligan niya ito ng harang at kumpletong partisyon sa pagitan nila. Quran 25:53. Paano niya nalaman ng mga ito? At si Allah ang siyang lumikha ng gabi upang makapagpahinga ang mga tao. At ganun din ang araw upang sila ay makapaghanap buhay. At nilikha niya ang araw bilang tanda ng umaga. At tilikha niya ang buwan bilang tanda ng gabi. At bawat isa sa dalawa ay nasa falak na nakalutang. Quran 21:33. Paano niya nalaman na ang araw, ang buwan at ang mga planeta ay nakalutang at umiikot sa isang orbita na inayos para sa kanila? Paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman ang mga bagay na to? Ang mga ito ay natuklasan lamang noong nakaraang 25 at 30 taon. Ang teknolohiya at siyensa, ang karunungan na ikaw at ako ay ganap na nakakaalam na ito'y kailan lang natuklasan. Paano ito nalaman ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, na nabuhay sa nakaraang mahigit na 1,500 taon, isang mangmang na nagpapastol ng walang pinag-aralan, na lumaki sa disyerto, na walang alam sa pagsusulat o pagbasa? Paano niya malalaman ang ganitong bagay? Paano siya makagawa ng ganitong bagay? At paano magagawa ng kahit sino man sa nakasama niya sa buhay? Bago o pagkatapos ang isang bagay na kailan lang natuklasan, imposible yun. Paano magagawa ng isang tao na hindi umalis ng bansang Arabia, isang taong hindi kailanman naglayag sa isang barko, na nabuhay lamang noong nakaraang 1,500 taon, na gumawa ng isang malinaw at kamangha-manghang paglalarawan na kailan lang natuklasan sa higit na kalahating siglo na ito? At saka, kung hindi pa sapat, hayaan niyong banggitin ko na ang Quran ay mayroong 114 na mga kabanata, mahigit na 6,000 mga bersikulo, at mayroong daang-daan mga tao na panahon ng Propetang Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang naisaulo ang buong aklat. Paano nangyari yun? Isa ba siyang henyo? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Ebanghelyo? Meron ba sa kanila? Meron bang sino man ang nakapagpasaulo ng Torah, ng mga Salmo, ang Lumang Tipan, ang mga Bagong Tipan? Walang sino man ang nakakagawa niyan,
kahit na ang Santo Papa. Ngunit mayroon milyong-milyon ng mga Muslim ngayon ang nakapagsaulo ng buong aklat na ito. Ito ang hangarin ng bawat Muslim, hindi lang iilan, kundi karamihan. Ilang Kristiyano na ba ang nakilala nyo sa buong buhay nyo na nakapagpasaulo ng Biblia? Wala. Wala pa kayong nakikilalang sino mang Kristiyano na nakapagpasaulo ng buong Biblia. Sapagkat wala pa kayong nakikilalang isang Kristiyano na kahit man lang alam kung ano ang kabuuan ng Biblia. Bakit ganun? Sapagkat ang mga Kristiyano mismo ay merong mahigit na 700 na sekta. At meron na halos 39 na iba't ibang bersyon ng Biblia, kasama ng iba-ibang mga aklat at iba-ibang bersyon, iba't ibang bilang ng mga bersikulo at iba't ibang bilang ng mga kabanata. At hindi sila sumasang-ayon dyan, kaya paano man lang nila maisasaulo ang hindi nila na ipagkakasunduan. Iyon ang ilan lang sa mga katunayan tungkol sa Quran. Ang Quran ay pinapangalagaan ng gusto na walang kahit man lang napakaliit na pagbabago sa anumang uri sa loob ng 15 siglo. At hindi ako nagsasalita ng may pamimintas. Ako'y isang taong dating Kristiyano, isang taong nakatuklas sa mga bagay na ito sa sarili kong pagsisiyasat, isang taong ibinahagi ang impormasyon na to sa inyo, nagbabaliktad ng ilang malalaking bato para makita ninyo ang ilalim at nasa sa inyo na ito. Isipin na lang, kung ang lahat ng ito ay totoo, sasang-ayon ka ba na ang aklat na ito ay dakila at tatanggi? Kahit papano, kayo ba ay magiging tapat para sabihin yun? Siyempre naman, kung kayo ay tapat at kayo ay tapat, sa inyong kalooban, kailangan ninyong marating sa ganoong palagay. Maraming ibang di mga Muslim ang nakarating sa ganoong palagay. Ang mga taong tulad niya Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, at Winston Churchill, para mabanggit ng mga ilan. Marami pang iba at maaari ako magpatuloy at tuloy-tuloy at nakarating sila sa ganoong palagay. Kung natanggap man nila ang Islam ng hayagan o hindi, narating nila ang ganoong palagay na walang ibang panitikan sa mundo ang kasing dakila ng Quran, ang pinagmumulan ng karunungan at nagbibigay lunas at gabay. Ngayong naiayos na natin ang usapang tungkol sa pagiging tunay na Quran, pumunta naman tayo sa isa pang paksa. Ang mga pangunahing tema ng Quran, ang pagiging isa ng makapangyarihang Diyos na kabilang ang kanyang mga pangalan, mga katangian, ang kaugnayan sa pagitan ng Diyos na makapangyarihan at kanyang mga likha, at kung paano mapapangalagaan ng mga tao ang kaugnayan na ito, ang pagpapatuloy ng mga propeta at mga sugo, ang kanilang buhay, ang kanilang mga mensahe, at ang kanilang kabuuan misyon, ang pag-iit sa pagsunod, sa huli at sa pangdaigdigang halimbawa ni Muhammad. Sumakanya niya ang kapayapaan. Tanda ng mga propeta at sugo, nagpapaalala sa mga tao sa iksi ng buhay na ito at tinatawag sila patungo sa walang hanggang buhay, sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, ibig sabihin pagkatapos nito, kabilang buhay, iiwan ninyo ang lugar na ito at magpupunta kung saan hindi sinasabing mamayang gabi. Kundi pagkatapos ninyong mamatay at iwang ang mundong ito, kayo ay magpupunta kung saan tatanggapin ninyo man o hindi nyo alam ang tungkol doon. Pupunta kayo doon. At ikaw ay responsable sapagkat ikaw ay pagsasabihan kahit na ito ay iyong tanggihan. Sapagkat ang layunin ng buhay na ito ay hindi ang maupo rito. At pagkatapos nito ay wala at walang epekto. Bawat sanhi ay may epekto. At ikaw ay dumating sa buhay na ito para sa isang dahilan at isang layunin. At mayroon dapat itong epekto. Kailangan nitong tiyakin may epekto. Hindi ka nagpunta ng paaralan para lang manatili doon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka bayaran. Hindi ka magpapatayo ng isang bahay at hindi lilipat doon. Hindi ka magpapagawa ng kasuotan at hindi susuotin. Hindi ka lumaki mula sa pagkabata at hindi magiging matanda. Hindi ka nagtatrabaho ng hindi umaasa ng suhol. Hindi ka mabubuhay na hindi umaasang mamamatay. Hindi ka mamamatay na hindi umaasa ng libingan. At hindi ka maaaring umasa na ang libingan ang katapusan. Sapagkat iyon ay mangangahulugan. Ikaw ay nilikha ng Panginoon na walang saysay na layunin. At hindi ka nagpunta sa eskwelahan, nagtrabaho o gumawa ng anuman o pumili ng asawa o pumili ng pangalan ng iyong mga anak para sa isang walang saysay na layunin. Paano mo itatalaga sa Panginoon ang isang bagay na mababa na higit sa iyong sarili sa pagtatangkang mabihag at makumbinsi ang imahinasyon at kakayahan ng pangatwiran?
Ang Quran ay dumaan sa napakahaba at di maipaliwanag na kagandahan ng mga karagatan at mga ilog, mga puno at halaman, mga ibon at mga insekto, mga mababangis at maamong hayop, mga kabundukan, mga lambak, ang lawak ng kalangitan, mga bagay sa kalangitan at ng daigdig, mga isda sa mga buhay sa katubigan, mga anatomiya ng mga tao at biolohiya, mga sibilisasyon ng mga tao at kasaysayan, mga larawan ng paraiso at impyerno, mga ebolusyon ng embryo ng tao, mga misyon ng lahat ng mga propeta at sugo, at mga layunin ng buhay dito sa kalupaan, at papaano magagawa ng isang pastol na isinilang sa disyerto, na lumaki ng walang pinag-aralan at hindi marunong magbasa, paano niya maipapaliwanag ang tungkol sa mga bagay na hindi pa niya kailanman nakita? Ang pinakanatatanging aspeto ng Quran ay ang ito ay nagpapatunay sa lahat ng banal na kasulatan na naihayag sa nakaraan at pagkatapos suriin ng rehiyon ng Islam. Kailangan mong mapasya na maging Islam Muslim. Hindi mo kailangan isipin ang iyong sarili na pinapalitan ang iyong rehiyon. Hindi mo pinapalitan ang iyong rehiyon. Tingnan mo, kapag pumayat ka, hindi mo itinatapon ang iyong kasuotan nang nagkakahalaga ng $500. Siyempre hindi. Dadalhin mo yon sa isang mananahi at sasabihin, makinig ka. Gawin mo itong mas maliit para sa akin. Pakiusap. Baguhin mo ito dahil gusto ko ang itong kasuotan na ito. Gayun din, sa inyong pananambalataya, ang iyong dangal, ang iyong pag-uugali, ang iyong pagmamahal kay Hesukristo, ang iyong ugnayan sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong katapatan at ang iyong dedikasyon sa makapangyarihang Diyos, hindi mo babaguhin at itatapon ang mga iyon. Ito ay iyong panghahawakan. Ngunit may gagawin kang pagbabago at kung saan alam mo ang katotohanan ay naihayag sa iyo. Yun lang. Ang Islam ay simple. Ang sumaksi ng walang ibang dapat sambahin maliban ang makapangyarihang Diyos. Kung tatanungin ko ang sino man sa inyo na sumaksi ng iyong ama ay iyong ama, ilan sa inyo ang magsasabing, oo, ang aking ama ay ang aking ama. Ang aking anak ay ang aking anak. Ang aking asawa ay ang aking asawa. Ako ay ako. Kung gayon, bakit kayo nag-aalinglangan na sumaksi na ang makapangyarihan ay iisa at ang makapangyarihang Diyos ay tanging nag-iisa? At ang makapangyarihang Panginoon ay ang iyong Diyos at iyong tagapaglikha. Bakit kayo arrogante na gawin ito? Kayo ba ay malulhati? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng Panginoon? O ikaw ba ay nanguguluhan? Yan ang katanungan na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Kung merong kang pagkakataon na itama ang mga bagay-bagay kasama sa inyong konsyensa at itama ang mga bagay kasama ang Panginoon. Gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na tanungin ng Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroong kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw at naisip mo ikaw ay mamamatay ngayong gabi, hindi ka ba mag-aalinglangan na sumaksi na iisa lang ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso, at sa iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinglangan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi ka ba mag-aalinglangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katulad ng mga nagpasakop? Pero isipin mong ikay mabubuhay ng maikling sandali at siyempre hindi ka handang magdasal araw-araw nang dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang isang maikling sandali? Gaano katagal na ba noong nakumpleto ang buhok sa ulo mo? Gaano katagal na ba noong itim pa ang lahat ng mga buhok mo? Noong magkaroon ka ng mga kumikirot at sumasakit na tuhod at siko at sa ibang bahagi ng katawan, gaano katagal na ba noong ikaw ay musmus pa lamang na tumatakbo at naglalaro ng walang kamalay-malay? Gaano na ba katagal yon? Kahapon lang yon. Oo. At ikaw ay maaaring pumanaw bukas, kaya gaano katagal ka pang maghihintay? Ang Islam ay ang pagsaksi na ang makapangyarihang Diyos ay Diyos na nag-iisang Panginoon na walang sino mang mga kasama. Ang Islam ay ang pagkilala sa pagkakaroon ng mga anghel na ipinadala kasama ng tungkulin ng pagpapahayag ng mga revelasyon sa propeta. Daladala ang mensahe para sa mga propeta na mamahala sa hangin, kabundukan, karagatan at kinuha ang mga buhay ng mga inutos ng Panginoon na namamatay. Ang Islam ay pagkilala na ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng makapangyarihang Diyos ay ang mga taong mabubuti at sila ay pinadala ng makapangyarihang Diyos na kinikilala ang katotohanan,
mayroong huling araw ng paghuhukom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisulat ng makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ang Islam ay parang isang malaking bahay at ang bawat bahay ay kinakailangan itayo ng may pundasyon na sumusuporta sa isang bahay, mga haligi at pundasyon, at kailangan mong mapatayo ang isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay may mga batas at kung magtatayo ka ng iyong bahay ay dapat mong sundin ang mga batas. Mga pangunahing tungkulin na nakatas sa bawat Muslim ay simple at pinaiksi sa limang mga payak na batas na tinatawag na ang limang haligi ng Islam. Pagpapahayag, pagdarasal, pagbibigay ng zaka, pag-aayuno, at paglalakbay sa Maka. Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang sumang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang Diyos. Yan ay ang hindi pagtanggap ng sinumang kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit anumang kasama ng Panginoon. Ang mananampalataya ay sumasamba sa Panginoon ng tuwid at walang namamagitan, mga pari o ministro o mga santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol sa Panginoon na wala kang karapatan sabihin. Ang hindi pagsabi na mayroon siyang ama, anak na lalaki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga katiwala. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon ng anumang bagay na wala kang karapatan sabihin. Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaari mong hatulan ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso. O hatulan mo ang iyong sarili ng paggalito, kabiguan, apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinatulan mo ang iyong sarili. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ako ba ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon? Kapag tinanong mo yan sa iyong sarili, kailangan mo itong sagutin. Oo, ako ay sumasaksi. Pagkatapos ay tanungin mo ang iyong sarili ng sunod na tanong. Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo ng makapangyarihang Diyos? Oo, ako ay sumasaksi. Kung ikaw ay sumasaksi sa mga yan, ikaw ay isang Muslim. At hindi mo kinakailangan baguhin kung ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng pagbabago sa kung ano ka sa dati, sa pag-iisip at gawain. Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isa pang tapat na direktong katanungan. Naunawaan niyo ba ang aking sinasabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking sinasabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo munang mapagayag ng syada, ang pagsaksi na isang pagpapahayag na paniniwala sa kaisahan ng Diyos at pagtanggap kay Muhammad na propeta ng Diyos. La ilaha illallah Muhammadar Rasulallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon. Ako ay tunay na sumasaksi, iisa lamang ang Diyos. Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang sugo ng Diyos. May mangyaring tingnan ang video para sa tamang pagbigkas. Sumaatin nawa ang pagpala ni Allah, patnubayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihan lahat ng mga di-Muslim na mababasa ang pahayagang nito. Maging tapat sa inyong sarili. Pag-isipan ang inyong nabasa, dalhin niyo ang mga impormasyong ito at ilagay sa inyong kalooban. Maupo kasama ng isang Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag ng husto sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo ang susunod na hakbang. Kung ikaw na ay handa nang tanggapin ang Islam at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago pormal na maging isang Muslim. Tanggapin ang Islam. Alamin ang Islam. Gawin ang Islam. At magdiwang sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah, sapagkat ang pananampalataya ay isang bagay na maaari mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagawin, ito'y maglalahong parang halimuyak ng pabango. Naway patnubayan tayo ni Allah, naway tulungan tayo ni Allah, at pinapahalagahan ko ang karangalan na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahayagang ito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kahabagan ng kapayapaan ni Allah at ng kanyang mga biyaya. Kung nais niyo maging isang Muslim o kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mag-email po sa amin sa info@islamicbulletin.org.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ang paksa na nais kong talakayin ngayon ay ang tungkol sa al-hajj. Ang hajj ay isa sa mga napakahalagang saligan ng Islam. Ito ay ang ikalimang haligi ng Islam. Ang ibig sabihin ng hajj ay ang paglalakbay sa Makkah upang isagawa ang mga ritual na gawain ng hajj. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Ali Imran, sinabi niya na وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ang ibig sabihin nito, tungkulin ng sangkatauhan ng mga Muslim ang pagsasagawa ng hajj sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y para sa Allah, sa sino mang may sapat na kakayahan sa kanyang paglalakbay. Datapot ang sino mang nagtakwil nito, katutuhanan ang Allah ay tigid ng pagpapala sa kanyang mga nilalang. Batay sa talang at talatang ito, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na may sapat na kakayahan sa paggugol ng kanyang paglalakbay, sapat na pangangatawan. Ang ibig sabihin, malusog na pangangatawan, sapat na kayamanan, at ligtas sa daan. At para sa mga kababaihan naman, may karagdagang isinaalang-alang na kondisyon ang pagkakaroon ng mahram. Ang mahram ng babae ay ang kanyang asawa kung ito ay Muslim. O di kaya ang mga lalaking hindi maaaring magpakasal sa kanya. Sapagkat kung walang mahram ang babae, hindi siya inoobliga sa pagpapatupad ng tungkulin ito. At ipinaliwanag din ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang napakalaking kasalanan sa taong may sapat na kakayahan, subalit hindi pa niya isinasagawa ang dakilang tungkulin na ito. Ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay punong-puno ng pagpapala at hindi nababawasan ang kanyang kamahalan sa sino mang nagtatakwil ng saligang ito. Tunghayan pa natin ang isa sa mga na ipahayag ni Abu Huraira radiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man hajja فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin na siyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, ang sinumang nagsagawa ng hajj at hindi nakapagsalita ng mga mahalay na salita o hindi nakapagtalik sa kanyang asawa habang siya nagsasagawa ng hajj, siya ay uuwi sa kanyang pinanggalingan ng katulad ng araw ng pagkapanganak sa kanya ng kanyang ina. Sadyang nga napakadakila ang kabutihan ng hajj. Kung ang tao ay tapat sa kanyang sarili at ito ay bilang wagas na pagpapatupad ng tungkuling ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ng lahat ng kanyang kasalanan ay napapawalang sala. Kaya para sa mga nagsasagawa ng hajj, iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala habang isinasagawa ang hajj. Katulad ng nabanggit, ang pagsasalita ng mga hindi magagandang salita, ang pagtataas ng boses, ang pananakit ng ibang tao o pang-insulto. At ang iba pang dapat iwasan ng isang taong nagsasagawa ng hajj ay ang mga ipinagbabawal habang siya ay nagsasagawa ng hajj. Tulad ng pagpuputol ng kuko, ito ay para sa lalaki at babae. Kayo din naman ang pagbunot at pag-ahit ng alinman sa bahagi ng katawan ng tao sa kanyang mga balahibo. Gayun din ang paggamit ng pabango. At para sa mga kalalakihan naman, ay hindi pinaintulot na magsuot ng mga kasuotang ayon sa pagkatahi nito. Tulad ng pantalon o t-shirt, hindi maaring isuot ito sa ayon sa pagkakatahi. At para naman sa mga kababaihan, ang pagsusuot ng niqab ay hindi ipinagutos o hindi ipinahintulot sa mga kababaihan habang sila ay nagsasagawa ng hajj. At gayon din yung guantes. Ang mga ito ay ipinagbabawal maging sa panig ng lalaki at babae na siyang dapat isaalang-alang ng mga nagsasagawa ng hajj upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang kanilang pagpapatupad ng dakilang tungkulin na ito.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito na naman po tayo upang magbahagi ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. At ito ay ikalabing pitong aralin. Ikalabing pitong aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin ngayon, mga kapatid sa Islam, ito po ay pagkaobligado sa pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una ang dapat malaman ng isang alipin, una ang dapat niyang malaman ay ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ay dapat niya, obligado sa kanya, na mamahalin niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may kapangyarihan sa lahat, siya ang nagbibigay buhay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubbillah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron sa mga tao na nagtatambal maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal nila ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang mga tunay na nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang higit na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay nararapat, ay obligado sa lahat ng mga tao na mamahalin nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha sa lahat, siya ang nagbibigay sa atin, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan dito sa mundo. So, at ang kasunod nito ay ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, ay obligado rin sa lahat ng mga tao, at lalong-lalo na ang mga nanampalataya ay karapat-dapat nila mamahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sabi ni Allah, ipagbadya mo, sabihin mo, O Muhammad, sa kanila, kung talagang minamahal ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ay susundin ninyo ako. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal din kayo, at papatawarin niya ang lahat ng inyong mga kasalanan. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihim wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang inyong ama, mga anak, mga kapatid, mga asawa, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang kamayamanan na kinita ninyo, at ang mga kalakal na pinangangambahan ninyo sa pagkalugi, at mga tahanan na labis ninyong kinagigiliwan ay mas higit pa ang pagmamahal ninyo rito kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo at pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, maghintay kayo. Hintayin ninyo hanggat iparating ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang parusa. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hinding-hindi niya papatnubayan ang mga taong palasway. Dahil dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay obligado sa atin na mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mas mahigit pa ang pagmamahal natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maituturing na nanampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya akong mamahalin kaysa sa pagmamahal niya sa kanyang anak, sa kanyang magulang, at sa lahat ng mga tao. At dahil din dito, kung sino man minamahal niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ay malalasapan niya ang tamis na pananampalataya. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay o gawain na kapag ito ay isa sa buhay natin, tunay na ay malalasap natin ang tamis na pananampalataya. Ang tamis na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ay dapat mahalin. Ay dapat mahalin si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo kaysa sa lahat. Pangalawa, ay ang pagmamahal sa iba alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo ay ang pagkamuhi sa pagbabalik sa kawalan ng pananampalataya. Pagkatapos siya ay iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kawalan ng pananampalataya tulad ng pagkamuhi na kung siya ay itatapon sa impyerno. Kaya naman dahil dito, makapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay obligado sa atin lahat sapagkat ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kasunod sa pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinumang ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ay magtatagumpay dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na nabanggit natin kanina, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kung sabihin mo sa kanila, kung mamahalin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sundin ninyo ako, sundin ninyo ang aking katuruan, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal din niya kayo at papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng inyong mga kasalanan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakarapat-dapat natin tanggapin at mamahalin natin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat siya ang nagturo sa atin sa katotohanan at siya ang nagturo sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan. Mga aralin hinggil sa Ramadan. Ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zakah, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadakah. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin to na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa at itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zakah. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zakah ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin noong mga nakaraan nating mga aralin, na kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin, at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang nisab, ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawanggawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon ngayon ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang, na hindi na ibibigay ang tamang zaka sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zaka ay wala na siyang mapagbigay ng zaka at wala na tumatanggap ng zaka niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zaka dito. Ang mga pinagkukunan ng zaka ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zaka, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil, at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zaka. Pangalawang kukuhanan natin ng zaka ay yung mga hayop. At ang nabanggit mo na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan, sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito, ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito, yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zaka. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zaka. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, at ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo, ay bumabalik po ito sa tinatawag na urud tijara o yung paninda niyang pangnegosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka, sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka, na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado, samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais, at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman, hanggang ito na lang po, at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay, at abangan niyo po ang share ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating paksa ngayon ay napakahalaga, At sana'y unawain natin ng mabuti sapagkat ito ay lubhang napaka mapanganib. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa nakakasira ng pagka-Muslim. Tayong lahat ay inutusan ng Panginoon na sumamba sa Kanya at panghawakan ang Kanyang pananampalataya. Kaya dapat lamang na malaman natin, mabatid natin kung anong mga nakakasira ng ating pananampalataya. Ang pinakamadalas na maganap sa mga nakakasira ng pananampalataya ay natutuon sa 10 bagay. So magbabanggit tayo ng 10 bagay. Inshallah sa 10 bagay dahil ang mga nakakasira ay natutuon sa 10, madalas natutuon sa 10 bagay na ito. So babanggitin natin ang 10 bagay na ito upang sa ganun ay maiwasan natin inshallah at mapangalagaan natin ating pananampalataya. Ang una ay ashirku billah. Ang pagtatakda ng katambal sa Allah. Datakda ng katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakamalaking kasalanan sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah na siya ay tambalan. Bagkos, ngunit Kanyang patatawarin ang iba pang kasalanan maliban sa pagtatambal sa kaninumang loobin niya. Sinabi rin niya sa Quran, sa ibang aya, ibang talata o ibang taludod, sabi niya, Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Tunay na sinumang magtambal sa Allah ay ipinagkait na sa kanya ng Panginoong Allah ang paraiso wa ma'awahu an-nar. At ang kanyang tuluyan ay apoy sa impyerno. Ang pangalawang nakakasira ng pagiging Muslim ay man ja'ala baynahu wa baynallahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum syafa'a wa yatawakkalu alayhim. Ang sino mang magtakda, magsagawa ng tagapamagitan sa pagitan niya at pagitan ng Panginoong Allah, gagawa pa siya ng tagapamagitan sa pagitan niya at pagitan ng Allah na kanyang sinasamba ito, kanyang hinihilingan ng pamamagitan at nagkikipagsapalaran para sa kanya, siya ay tumalikod sa pananampalataya. So tayong mga Muslim, hindi na natin kailangang gumawa pa ng tagapamagitan. Diretso dapat ang ating pananampalataya at pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinagkaisahan ng lahat ng scholar ng mga Muslim. Ang ikatlong nakakasira ng pagiging Muslim ay man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhah madhhabahum. Ang sino mang hindi pinatutunayan ang di pagiging pagsampalataya ng mga musyrik, ang mga taong mapagtambal, o kanyang pinatutunayan ng kanilang doktrina, o siya nag-aanlinlangan sa kanilang di pagsampalataya, siya ay tumalikod sa pananampalataya ng Islam. Ang ibig sabihin, ang mga taong mapagtambal sa Panginoong Allah, kapag ang iyong paniniwala ay sila ay nananatiling mananampalataya pa rin, hindi sila labas sa pananampalataya ng Islam, so delikado po yun dahil yun ay nakakasira sa iyong pagiging Muslim. Ang ikaapat na nakakasira ng pagiging Muslim ay mani atakada anna hadi ghayri Muhammad akmal min hadihi aw anna hukma ghayrihi akmal o ahsan min hukmihi. Ang sino mang maniwala na ang batas ng maliban kay Muhammad ay mas mainam at mas ganap, mas kumpleto sa batas ni Muhammad, o ang pamamaraan, hatol ng iba ay mas mainam at mas maayos kaysa hatol ni Propeta Muhammad, yon ang taong yun ay tumalikod sa pananampalataya, nasira ang kanyang pananampalataya. Ang ikalima, man abagada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul faqad kafar walau amila bihi. Ang sinumang nasuklam sa anumang bagay na iparating ng sugo, na ihatid ng sugo sallallahu alaihi wasallam, kahit na ito ay gagampanan niya, siya ay tumalikod sa pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yun ay dahil kinamuhian nila ang ibinaba ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Kaya pinawalan ng saysay ng Allah ang kanilang mga gawain. Ang ika-anim, ang sinumang mangutya, man manistahza bi shay'in mimma ja'a bi ar-rasul faqad kafar. Ang sinuman nangutya sa bagay sa relihiyon ng sugo ng propeta, sugo ng Allah na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nangutya ka sa bagay o may kinalaman sa pananampalataya, ikaw ay tumalikod sa pananampalataya, nasira ang iyong pagiging Muslim. Kaya iwasan nating

pagkatapos ng inyong pananampalataya. Ang ikapitong nakakasira ng pagiging Muslim na dapat nating iwasan at magpapakupkup tayo sa Panginoong Allah mula dito ay ang sihr, wa minhu as-sarf wal-ataf. As-sihr, karunungang itim. Ang tinatawag na sihr, ito ang karunungang itim, mahika. Kabilang na dito ang panggagaway at panggagayuma. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحْرٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. At hindi nagtuturo ang dalawang anghel na si Harut at saka si Marut sa sinuman hanggat hindi nila nasasabi ang tunay na kami ay pagsubok lamang. Kaya huwag kayong tumalikod sa pananampalataya. Ang ikawalong nakakasira ng pagiging Muslim ay muzaharatul musyrikin alal muslimin. Ang pagtulong sa mga taong mapagtambal sa Allah laban sa mga Muslim. Tutulungan mo sila laban sa mga Muslim. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. At sino mang magtalaga at sino man sa inyo ang magtalaga sa kanila bilang tagapangasiwa, tagatulong, tunay na siya ay mapabibilang sa kanila. Ang ikasiyam na nakakasira ng pagiging Muslim ay mani attaqada anna ba'dan nasi yasa'ahul khuruj an syariyati Muhammad faqad kafar. Ang sino man maniwala na may piling tao na maaaring lumabas sa batas ni Muhammad. Ibig sabihin dito, tinutukoy dito eh, sa batas ng Islam, sa batas ng pananampalatayang Islam, sino man ang maniwala na may piling tao na maaari siyang lumabas sa batas ng Islam, siya ay tumalikod sa pananampalataya. Sapagkat walang sino mang maaaring lumabas sa batas ng Islam. Okay? Malinaw, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa man maghangad ng iba pang pananampalataya liban sa Islam, pagsamba sa nag-iisang Panginoong Allah, ay kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya ng Panginoong Allah, bagkos pagdating ng araw ng paghukom, siya ay mapabilang sa mga taong talunan. At ang pinakahuling nakakasira ng pagiging Muslim ay al-i'rad an dinillah. La yata'allamhu wa la ya'malu bihi. Ang pagtalikod, pag-ayaw sa pananampalataya ng Allah, sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na Islam. Hindi niya pinag-aaralan at hindi niya ito ginagampanan. Hindi niya isinasagawa. Kaya yun ay nakakasira sa ganyang pagiging Muslim. Dahil hindi sapat na halimbawa magsishahada ka, papasok ka sa Islam, and then hindi mo pag-aaralan, hindi mo pa isasagawa, hindi mo gagampanan ay yung obligasyon, hindi ka magsasala o ano pang bagay sa relihiyon, so ikaw ay hindi tunay na mananampalataya. So, yun ay nakakasira sa pagiging Muslim. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. At sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kesa kanya na pinaalalahanan tungkol sa kapahayagan, mga kapahayagan ng Allah, ng kanyang kapahayagan ng kanyang Panginoon, at pagkatapos ay tinanggihan pa niya ang mga ito. So, ang pagtanggi sa kapahayagan ng Allah, sa katuruan ng pananampalatayang Islam, sa kanyang relihiyon ay nakakasira ng pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng ating nabanggit na nakakasira ng pagiging Muslim ay walang pagkakaiba dito maging ang taong nagbibiro, seryoso, natatakot, maliban sa taong pinilit. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainun bil iman, maliban sa taong pinilit, samantalang ang kanyang puso ay panatag sa pananampalatayang Islam. Ang lahat ng ito ay lubhang mapanganib at madalas nangyari. Kaya dapat lang sa taong Muslim na ingatan, pangilan,

Katakutan ang mga bagay na ito sa kanyang sarili. Magpapakupkup tayo sa Allah laban sa mga bagay na siyang nagiging dahilan upang mapuot sa atin ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at laban sa kirot ng kanyang kaparusahan sa araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang, naway, marami tayong napulot na aral, magandang aral mula sa paksa natin ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ang kahulugan ng La Ilaha Illallah. Ang ganap at tunay na kahulugan ng La Ilaha Illallah ay binubuo ng dalawang saligan. Ang unang saligan nito ay ang pagtatakwil o pagkakaila. At ang ikalawang saligan nito ay ang pagpapatotoo o pagpapatunay. Matutunghayan natin sa banal na Quran ang ganap na kahulugan ng banal na salitang ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Ito ang siyang ganap na kahulugan ng La Ilaha Illallah. Kaya't ang sino mang nagtakwil sa mga Diyos-Diyosan at nanampalataya sa Allah, tunay na kanyang napangahawakan ang isang matibay na hawakan na kailanman na hindi masisira. Una nating linawin dito yung sinabi niyang famay yakfur bitagut, na unang saligan ng La Ilaha Illallah. Ang sino mang nagtakwil at nagkaila sa mga Diyos-Diyosan. Sa kadahilanan, ito ay walang katotohanan. Dahil ang sinasabing Diyos, yung pinag-uukulan ng pagsamba, pagmamahal, pagdakila, pagpapatirapa, pagyuko, panunumpa at panata, at iba pang mga uri ng pagsamba. Kapag ang mga bagay na ito ay iniukol sa isang bagay, ito ay tinatawag na Diyos. Kaya naman sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binansagan sila ng Allah, ng mga Diyos. Sinabi niyang, وَيَتَّخِدُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. At sila ay nagtakda bukod sa kanya ng mga Diyos-Diyosan na hindi nakapaglilikha ng anumang bagay bagkus sila ay nililikha. Sinabi ng Allah, ang mga ito ay mga Diyos dahil ibinaling sa kanila ang pagdakila at pagsamba tulad na nabanggit ko kanina. Pero ang katotohanan, ito'y ikinakaila ng Allah na walang katotohanan na sila ay mga tunay na Diyos. Sa unang saligan ng La Ilaha Illallah, sa sinabi nating pagtatakwil at pagkaila, bilang Muslim kailangan natin itakwil ang lahat ng ito na walang katotohanan. Dahil nga sinabi rin ng Allah sa banal na Quran, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Kung tunay ngang may mga Diyos sa kalangitan at kalupaan maliban pa sa Allah, ito ay masisira. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos maliban pa sa Kanya. Dahil kung may iba pang Diyos na mamamahala sa sanglibutan na ito, hindi maging maayos ang sanglibutan. Na ang ibig sabihin nito, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin at kilalanin Diyos maliban sa Allah. Kaya dapat nating itakwil ang mga Diyos-Diyosan na ito. Dahil ito rin ang katuruan ng lahat ng mga propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Katotohanan, kami ay nagsugo sa bawat pamayanan ng isang sugo na nagsasabing sambahin ang Allah at itakwil ang mga Diyos-Diyosan. Hindi maging ganap ang pananampalataya ng isang Muslim hanggat naniniwala siya na may iba pang Diyos maliban sa Allah, hanggat gumagawa pa siya ng pagtatambal
sa iba. Kinakailangan ibukod-tangi niyang lahat ng kanyang ginagawa sa Allah lamang. Ang tungkol naman doon sa pangalawang haligi ng banal na salitang ito, yung pagpapatotoo sa sinabi niyang illallah, maliban sa Allah, kinakailangan itampok natin at isabuhay ang kaisa ng Allah. Ito ang sinasabing at-tawhid. Na siya lamang ang kilalanin nating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin, pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba, dahil siya lamang ang tagapaglikha, ang nangangasiwa, ang nagkakaloob ng lahat. Siya ang bumubuhay, pumapatay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Yaon ay sa dahilang ang Allah ang siyang totoo, ang totoong Diyos, at ang liban sa Kanya na kanilang sinasamba, tinatawagan, ay kawalang kabulaanan, kawalang katotohanan, hindi totoo, mga huwad, dahil wala namang liban pa sa Allah na nag-angkin na siyang lumikha ng lahat ng ito. Marami ang sinamba ng mga tao tulad ng apoy, ng kahoy, ng tao o ano paman. Ang lahat ng ito ay walang umangkin na sila ang lumikha, ang nagkakaloob ng buhay, ng kamatayan, ng tumutustos, liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, hindi lamang sinasambit ang la ilaha illallah. Hindi makapagliligtas ang pagsambit lamang o pagsabi ng la ilaha illallah. Dahil ang mga munafikun, mga ipokrita, sinasabi din nila ito. Pero anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila? Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, ang mga mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Nang ibig sabihin ito, napakatindi ang igagawad, ipapataw na parusa sa kanila. Wala silang kaligtasan sa kabilang buhay. Hindi sila may liligtas ng pagsabi nila ng la ilaha illallah, dahil walang katotohanan sa kanilang puso. Ang kaligtasan, ang pagsambit sa banal na salitang ito, na kalakip ang pagsaalang-alang sa mga kahilingan at katuruan ito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang sino mang nagsasabi at ang ito ang pinakahuling nabanggit niya bago siya tuluyang malagutan ng hininga, ang la ilaha illallah, siya ay makakapasok sa paraiso. Ang huling salita ng may pananampalataya, paniniwala, mga kapatid, kung ang isang tao hindi niya nasanayan sa panahon ng kanyang kalusugan ang pagsabi ng la ilaha illallah, ano pa kaya kung ito'y nasa bingit na ng kanyang kamatayan? Hindi. Kaya, kinakailangan nating paulit-ulit na sinasambit ang banal na salitang ito at isabuhay ang mga kahilingan ito. Ang kahilingan, itakwil natin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan nang may ganap na paniniwala ng lahat ng ito ay walang katotohanan, at ang totoo ay ang tanging sa Allah lamang ang pagkatunay na Diyos, kaya siya lamang ang dapat nating pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa bagay na laging itinatanong ng mga kapatid patungkol sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay nasa buwan tayo ng Rabiul Awal 1438 ng Hijra calendar, kung saan sa buwan na ito ipinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maraming opinion ang mga scholar kung kailan ipinanganak ang propeta. Ibig sabihin, hindi sila naggaysa kung siya ba ay pinanganak sa kalabing dalawa o sa huling bahagi ng buwan ng Rabiul Awal o sa unang bahagi ng Rabiul Awal. So ibig sabihin, hindi sila naggaysa kailan talaga, anong araw ipinanganak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, ang kanyang kamatayan ay halos magkaisa na sila. Pwede nating sabihin na naggaysa mga mananalaysay ng Islam na siya namatay sa ikalabing dalawa ng Rabiul Awal. So ngayon, ang paksa natin, tatalakay natin ay patungkol sa kanyang araw ng kapanganakan. Marami sa mga Muslim o mga taong nag-aangkin na sila daw ay sumusunod sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang ipinagdidiriwang ang araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikalabing dalawa ng Rabiul Awal, kung saan bilang pagsunod daw nila at pagmamahal, pagdakila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, ano ba ang katotohanan tungkol sa pagdiriwang ng Maulid an-Nabi? O sinasabi ng Maulid an-Nabawi, al-Maulid an-Nabawi al-Sharif. Ito ang katanungan ng marami. Sapagkat nalilito sila, may mga Muslim na pinagdiriwang nila ito. Taon-taon, tuwing darating ang buwan ng Rabiul Awal, lalo na sa araw ng kalabing dalawa, nagdiriwang sila, nagse-celebrate sila ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo, dahil kapos tayo sa oras, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa ito sa makabagong katuruan sa mga Muslim. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung tutuusin, ito ay hindi kabilang sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y tinatawag na sa wikang Arabic na bid'ah. Bagong katuruan sa pananampalatayang Islam na ito hindi tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anong paraan at kahit anong rason. Kahit ang rason mo ay bilang pagmamahal ko sa propeta. Dahil mahal ko ang propeta, pinagdidiriwang ko ang kanyang kapanganakan. So mga kapatid, huwag sana tayo matulad sa mga ibang pananampalataya tulad halimbawa ng mga Kristiyano na tuwing birthday daw ni Jesus, pinagdiriwang nila. Sineselebrate nila yung araw ng kapanganakan niya, tinatawag nilang Christmas. Baka matulad tayo sa kanila. And besides, hindi ito katuruan ng propeta, niyang kanyang mga sahaba at mga sumunod sa kanila. So ayon kay Imam As-Sakhawi rahimahullah, ang pagdiriwang ng Maulid, araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kailanman hindi napatunayan mula sa propeta, mula sa kanyang mga kasamahan, at sa mga sunod, sa mga salaf, mga naunang mga mabubuting mga Muslim. Yung tatlong henerasyon na pinakamainam na henerasyon. Ano sabi ng propeta? Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ila akhir al-hadith. So, ang pinakamainam na henerasyon, sabi ng propeta, yung aking henerasyon. And then yung sumunod na henerasyon. Tatlong henerasyon na napakainam, kung saan ang henerasyon na tatlo na ito, ito yung guide natin. Sila yung tinatawag nating salaf, na nauna sa ating mga Muslim na
pinanghawakan nila ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at sunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagdiriwang ng Maulid, ito'y nangyari pagkatapos ng binanggit nating tatlong mabubuting henerasyon. Kung saan ang unang nagdiriwang nito at unang nagturo nito ay ang tinatawag nilang, ayon sa history ng Islam, tinatawag nilang Banu Ubayd. Ang Banu Ubayd, ito'y kilala, naging kilala at naging tanyag sa tawag na o pangalang Fatimiyun o Fatimids. So ayon sa mga scholar, tulad ni Abu Usama, scholar ng kasaysayan, sabi niya, sa panahon ng Fatimids, sa panahon ng Fatimiyya, dumami ang mga Shia, mga Rawafid, na ang kanilang katuruan ay labag sa katuruan ng pananaw ng Propeta Islam, labag sa itinuturo ng propeta. So maraming pangkat ang naligaw sa panahon ng Fatimids dahil sa kanilang maling itinuturo sa sangkatauhan. Mga kapatid, kung susuriin natin, sisiyasatin natin yung pagdiriwang, yung katuruang pagdiriwang sa Maulid, pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan natin, makikita natin ito 100% na ito ay salungat sa katuruan ng propeta, salungat sa sunna, sa landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, hindi ito nagawa ng propeta mismo. Hindi niya nagawa. At hindi niya ipinag-utos na gawin, ipagdiwang ang kanyang araw ng kapanganakan. Hindi rin ito ginawa ng kanyang mga sahaba. Hindi rin nila ipinag-utos. Hindi rin ginawa ng mga sumunod sa kanilang mga tabiin. At hindi rin nila ipinag-utos. So sa makatuwid, kung ito ay isang uri ng pagsamba, isang mabuting gawain sa Islam, eh dapat nauna na silang gumawa ng ganitong magandang gawain. Ano yun? Hindi nila ibig sabihin kung sasabihin natin mabuting katuruan to. Parang nangangahulugan na hindi nila alam na mabuting gawain pala ito. Bakit hindi nila ginawa? So, napaka hirap isipin na sasabihin mong may bagong katuruan na hindi ginawa sa kanilang panahon, which is ang panahong ito, yung mga tao sa panahong ito, yung panahon ng propeta, mga sahaba, mga tabiin. Kung meron silang alam na mabuting bagay sa pananampalataya Islam, nag-uunahan sila. Mas malakas ang pananampalataya nila kaysa atin. Pag meron silang naalaman, natutunang mabuti, nag-uunahan sila. So kung ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta ay mabuting gawain, dapat silang nauna gumawa, pero hindi nila ginawa. Nang nangangahulugan na hindi ito katuruan sa Islam. Ikalawa, ang pagdiriwang, ang gawain ito, pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa babala na kabilang sa bagay na nagbigay ng babala laban dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagong katuruan sa Islam. Sabi ng propeta, iyakum wa muhdathatil umur wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala. Lumayo kayo, mag-ingat kayo sa laban sa mga makabagong katuruan sa Islam, sapagkat ang bawat bagong katuruan, makabagong katuruan ay bid'a, at ang bawat bid'a, lahat ng bid'a ay kaligawan. Wala nang sinabing propeta na meron pang mabuting bid'a, meron pang masamang bid'a. Lahat ng bid'a ay kaligawan. Ibig sabihin, naliligaw ang tao kapag ginagawa niya ito. Ikatlo, ang tulad ng sinabi ko kanina, ang araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naggaysa mga scholar, ang mga mananalaysay. Hindi sila naggaysa kung kailan ipinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano mo sasabihin na ang araw na ito ay paano mo gagawin ang pagsamba na ito kung hindi mo pala alam kung kailan ang totoong araw kung kailan pinanganak ang propeta? Hindi ka tiyak, paano mo gagawin? Kung ito ay isang dakilang pagsamba, paano mo sasagawa? Hindi ka naman tiyak kung kailan nangyari. So, paano mo gagawin bilang pagpapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan hindi ka tiyak kailan ito nangyari? So, sa makatuwid mga kapatid, ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kabilang sa katuruan
ng Islam, ito'y bid'a. Maraming scholar sa lahat ng bansang mga Muslim na nagbigay ng fatwa na ito ay haram at hindi pwedeng gawin ng isang Muslim, isang bid'a, at ito'y hindi tinatanggap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Magaandang araw at maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

At sa dahilang maraming nagtatanong kung gaano katotoo raw ang sinasabing mayroon bang mabuting bid'a sa Islam, ito ang siyang tatalakayin natin ngayon. At bago natin ito isalaysay, nais ko munang ipaliwanag ang kahulugan ng sinasabing bid'a. Ano nga ba ang sinasabing bid'a? Ang sinasabing bid'a sa wikang Arabic ayon sa pagpapaliwanag sa Islam na kahulugan, tariqatun mukhtari'a fid din yuksadu biha at ta'abudu wat taqarrubu ilallah. Nang ibig sabihin ito, ang bid'a ay isang gawa-gawang kaparaanan, makabagong katuruan sa reliyon, na ang nilalayon dito ay ang pagsamba at ang pagpapalapit sa Allah. Ngayon, kung titingnan natin ang kahulugan ng bid'ah, unang-una, sinabi niya rito na makabagong katuruan sa reliyon. Sa sinabi niyang sa reliyon, ang tinutukoy na bid'ah na tinutuligsa at ipinagbabawal ay yung bid'ah sa reliyon. Sapagkat ang bid'ah sa mga bagay-bagay na hindi nauukol sa reliyon, hindi ito ipinagbabawal. Ito ay hindi tinutuligsa at hindi ito ang tinutukoy natin na bid'ah. Katulad halimbawa ng relo, ng salamin, ng mikropon sa masjid o ano pa mang bagay na hindi siya mismo yung tinatawag na ibada, gawang pagsamba. Dahil ang sinasabi nating bid'a ay yung mismong ibada. Ito ang siyang ipinagbabawal. Kaya, sa madaling sabi, walang mabuting bid'a sa reliyon, sa Islam. Ang lahat ng bid'a ay masama, makasalanan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay paulit-ulit niyang sinasabi, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Katotohanan, ang lahat ng mga ibinabago sa reliyon ay bid'ah, at ang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, at ang pagkaligaw ay sa impyerno. Sa sinabi niyang lahat ng bid'ah ay pagkaligaw, ito ay nangangahulugan na walang bid'ang mabuti. Dahil kapag ka sinabi nating may bid'ah na mabuti, binabaliwala natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Kaya walang sinuman ang may karapatan sa atin ang magsabi nang may bid'a na mabuti. Dahil marami tayong nasasagasaan na saligan ng ating pananampalataya.
Unang-una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Nang ibig sabihin ng talatang ito, sa araw na ito ay aking kinumpleto ang inyong reliyon at ginanap ang aking biyaya sa inyo at pinili ang Islam na inyong reliyon. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, na ang ating reliyon ay kumpleto na. Hindi ito nangangailangan ng karagdagang katuruan. Hindi ito kulang. Kaya kapag ka sinasabi nating may mabuting bid'a na nakaligtaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay malaking pagkakamali. Dahil para bagang sinasabi natin na hindi pa kumpleto ang reliyon. Samantalang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganap na, kumpleto na, hindi na nangangailangan ng dagdag. Ngayon, kung sasabihin natin na ito ay mabuting bid'a na wala namang pinagbabatayan sa Quran o sa propeta sallallahu alaihi wasallam, tayo ay nagdagdagdag ng katuruan na walang batayan sa Quran o sa propeta sallallahu alaihi wasallam, maging sa mga al-khulafa o rashidun, ang mga kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Para bang sinasabi natin kung tayo nagsasabi na may mabuting bid'a na ang Islam ay nangangailangan ng dagdag? Kaya kung ano-anong sinasabi natin, ito ay malaking panunuligsa sa sunna ng propeta sa Islam. Sapagkat sa tuwing magsasabi ang isang tao at igigiit pa na ito ay hindi naman masama, sa tuwing magbibigay siya ng isang bid'a sa reliyon, ay nakakasira siya, napapawalang bisa niya ang isa sa mga sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nangangahulugan din na para bang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay may bagay na mabuti na hindi niya nalaman sa kapanahunan niya. Kaya nalampasan niya ang kabutihan ito. O di kaya maaaring sabihin na nalaman ng propeta, kaya lang hindi niya sinabi at ito ay hindi nararapat sa isang propeta. Ang pagsasabi na may mabuting bid'a, ito ay nagbubukas ng pintuan ng walang hangganan, pagbabago sa reliyon. Kasi ang bawat isang magsasabi, ito ay mabuti, mabuting bid'a. Kaya masisira ang ating pananampalataya. Ang tanging nagbabatas, nagtatakda ng katuruan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang banal na Quran, at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya unawain natin ng maigi kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bid'ah. Napakarami pa rin mga kapatid na nakikipagtunggali at iginigit na wala din naman daw masama
ang magsabi ng bid'a na mabuti. Ito ay isang paninira sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala, lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Lahat ng bid'a makabago sa reliyon, dahil kung ito ay kaugnay sa mga bagay-bagay, hindi ito ipinagbabawal. Unawain natin ng maigi ang bid'a. Kung minsan, alibawa, sa paraan ng pagsasagawa, katulad ng adhkar, mga paggunita, pagkatapos ng sala, halimbawa, yung adhkar na napatunayan sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi bid'a. Pero kung ito ay sasagawa ng jama'a, ng sama-sama, magiging bid'a. Yung naturang dhikr, hindi bid'a. Ang sinasabing bid'a, yung paraan. O di kaya naman, alimbawa katulad nung mga ibang nagtatanong, bakit nga daw bid'a yung sadakallahul azim samantalang nakasaad sa Quran? Oo, nakasaad sa banal na Quran, pero ang sinasabing bid'a, kapag ka sa tuwing nagtatapos ang isang tao sa pagbasa ng Quran, magsasabi siya ng sadakallahul azim, yun ang bid'a. Yung salitang sadakallahul azim, hindi bid'a. Pero yung pagbasa sa tuwing magtatapos ng banal na Quran, yun ang bid'a, dahil hindi yung ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasamahan, ng mga sahaba. Kaya, intindihin natin ng mabuti ang sinasabing bid'a sa reliyon. Yung mga iba pang mga halimbawa nito, ang pakikipagkamay sa kapwa ay ipinag-uutos. Ngayon, sa pagsasala, pagkatapos ng sala, kapag ka nakaugalian ng mga tao, sa tuwing magtatapos ng sala, ay sila ay magkakamay sa isa't isa, ito ay bid'a. Pero kung minsan ay nagkita at nagtagpo ang dalawang tao sa masjid, pagkatapos ng salam, sila ay nagkamay sa isa't isa, hindi bid'a. Dahil minsanan lang nangyari yun. Ang sinasabi nating bid'a, kapag ka ito'y ginawang parang anyo at paraan ng isang gawain sa Islam, samantalang wala naman itong batayan mismo sa naturang gawain, ito ang siyang sinasabing bid'a. Dahil sinabi ng Propeta sa Islam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd, rawahu al-Bukhari. Ang sino mang magparating ng makabagong katuruan na hindi ito kabilang sa amin, ito ay tatanggihan. Ayon naman sa naiulat ni Muslim, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ang sino mang gumawa ng isang gawain nang hindi ito nakabatay sa aming kautusan, ay tatanggihan. Hindi matatanggap. At hindi lamang sa hindi pagtanggap nito, kundi tayo ay nakakagawa ng malaking kasalanan. Kaya, kapag kawala tayong basihan mismo sa naturang gawain, huwag nating itong igiit at gagawin, dahil ang lahat ng uri ng ibada ay ipinagbabawal. Ang anumang gawain na ibada sa reliyon ay ipinagbabawal, maliban kung ito ay may katunayan, katibayan. Kaya kapag ka walang katibayan, hindi natin gagawin. Kapag ka may katibayan, gagawin natin bilang pagsunod sa kautusan ng Allah at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ang pagtanggap ng isang Kristiyano sa pananampalatayang Islam ay hindi pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi pagtataksil. Bagkus ito ay ang paglalagay ng pananampalataya sa tamang kinalalagyan ito. Sapagkat kapag kaniyakap o tinanggap ng isang taong Islam, ng isang Kristiyano, kanyang matatagpuan din dito ang kanyang pangunahing pananampalataya. Katulad halimbawa ng pananampalataya ng isang Kristiyano na lagi na nga kanilang sinasambit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung ang isang Kristiyano ay umakap sa Islam, ito ay kanyang matatagpuan dito. Kaya nga lang ilalagay niya sa tamang kinalalagyan. Katulad ng paniniwala niya sa Diyos Ama, ilalagay niya sa tama na ang Diyos Ama lamang ang kanyang tanging sasambahin at wala ng iba. Kaya nga lang, hindi niya matatawag na Diyos Ama. Aalisin yung Ama dahil ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may anak. Sa Islam, hindi pinaniniwalaan na ang Diyos ay may anak. Alisin yung Ama, yung Diyos lamang, na kung tawagin sa Arabic ay Allah. At tungkol naman sa anak, na tinutukoy nilang si Jesus, hindi itinatakwil ng isang Muslim si Jesus. Bagkos, inilalagay sa tamang kinalalagyan. Si Jesus ay tao na isang dakilang propeta. Ilagay siya sa tamang kinalalagyan niya. Sa hanay ng mga propeta. Hindi siya dapat sinasamba. Hindi siya dapat itinuturing na Diyos. Dahil siya mismo ay sumasamba sa Diyos. Siya mismo ay nagpapasailalim sa mga batas ng Diyos. Siya mismo ay nag-uutos sa pagsamba sa Diyos. Kaya ilagay natin siya sa tamang kinalalagyan. At patungkol naman sa Espiritu Santo, hindi rin itinatakwil ng isang Muslim ang dakilang Espiritu na ang tinutukoy dito sa Islam ay si Anghel Gabriel. Subalit ilagay siya sa tamang kinalalagyan. Siya ay nasa hanay ng mga anghel. Isa siyang anghel. Ang mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel. At ang pinuno ng mga anghel ay si Anghel Gabriel. Kaya, hindi pagtatakwil ang pananampalataya. Nandito pa rin yung kanyang pinaniniwalaan na Diyos, na anak, na Espiritu. Nawa ay makapagbigay ito ng kaliwanagan sa mga taong tunay na hinahanap ang katotohanan. Ibukod-tangin natin ang pagkilala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos upang mailigtas natin ang ating sarili dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay, sapagkat ang sinumang kumilala at sumamba ng iba maliban pa sa nag-iisang Diyos ang Allah, siya ay walang kaligtasan sa kabilang buhay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y pagpapatuloy sa ating pagtatalakay patungkol sa buwan ng Ramadan o pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Isang napaka mapalad ang sinumang inabutan ang buwan na ito sapagkat meron siyang pagkakataon na samantalahin ang buwan na ito araw sa araw at gabi na paramihin ang kanyang mga gawaing mabuti o mabubuting gawain at mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa mukhalafatun taqaumin ba'da sa'imin. Ibig sabihin, yung mga pagkakamali na nagagawa ng ilang or nagagawa ng ilang mga nag-aayuno. Kaya natin dapat pag-usapan to dahil may mga kapatid tayo, mga Muslim, na ang kanilang akala ay ang gawain na yaon ay tama. Ang mga gawain na kanilang nakasanayan ay tama at walang sala, walang problema. Dahil walang nakakapagsabi sa kanila na ito ay mali pala. So dahil nakasanayan nila, akala nila yun ang pinaka maganda o pinakamabuti para sa kanila o sa kanilang pag-akala okay lang yun. So isang obligasyon natin na ipalaganap natin ang katotohanan at katuruan ng ating pananampalatayang Islam upang sa ganun ay ang ating pananampalataya ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi na natin patagalin yung introduction natin. Bibigkasin natin or sasabihin natin agad yung una na nagagawa ng maraming Muslim na kung saan ito'y taliwas sa katuruan ng pananampalatayang Islam. Una, ta'akhiru sala'an waqtiha. May mga Muslim, alhamdulillah, nagfa-fasting sila sa buwan ng Ramadan. Ang problema ngayon, ipinagpapaliban nila ang pagdarasal, yung pagsasala. Nagsasala sila, subalit, ito ay huli na. Hindi sa takdang oras. Hindi sa takdang oras na itinakda ng pananampalatayang Islam. So, pananampalatayang Islam, mga kapatid, meron tayong alituntunin na dapat sundin. Pamamaraan ay binigay sa atin ng Quran, binigay sa akin at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sinabi ng Panginoong Allah, so dapat nating sundin yan. Kaya, sabi dito, فَبَعْدُ الصَّائِمِينَ يَنَامُ بَعْدَ تَنَاوُلِ وَجَبَتِ السَّحُورِ فَلَا يَسْتَيْقِدُ لِسَلَاتُ الصَّبَحِ كَمَا أَنَّ بَعْدَهُمْ يَجْتَهِدْ فِي الْأَيَّامِ الْأُولَى وَيَعْتَرِيهِمُ الْفُطُورِ فِي آخِرْ رَمَضَانِ. So, may mga kapatid na nagfa-fasting o ilan sa kanila ay pagkatapos kumain ng almusal, yung sahur. Ibig sabihin ng sahur, yung kinakain ng taong nag-aayuno bago ang oras ng fajr. Which is, ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tinatawag na sahur. So may mga Muslim na pagkatapos nila kumain ng sahur, natutulog sila. Allahu Akbar. Natutulog sila. So, hindi sila nagigising kundi umaga na. Ngayon, mas mahalaga pa sa kanila yung sahur, which is sunnah lang yon, kesa salatul fajr, which is wajib yon. So, na iuna nila yung sunnah kesa yung voluntaryo at yung obligado. Hindi obligado ang pagkain ng sahur, pero yung pagdasal mo ng fajr,
ay obligado po yun. So, wag nating gagawin na magsasahur tayo, pagkatapos ng sahur, matutulog, syempre nagpuyat eh. Either na pinagod ang sarili sa walang kabuluhan, or anong pamang kadahilanan, pagkatapos nun, kumain ng sahur at napagod siya, matutulog siya. And then, hindi na siya nakakapagsala ng fajr. So, masama po yun at hindi po pwedeng gawin ng isang Muslim yon. Dahil ito isang pagkakamali na nagagawa ng ilang mga Muslim na nagfa-fasting. Okay, maliban doon, may mga Muslim na sa unang bahagi ng Ramadan, mashallah, active na active sila. Kumbaga, on time yung kanilang pagdarasal, yung kanilang fasting, talagang masigasig at masipag, nagsusumikap na maisagawa ang fasting sa maayos na paraan. Subalit, pag kalagitnaan na ng Ramadan or sa huling bahagi ng Ramadan, wala na, tamad na sila. Yun yung sinabi niya dito sa wikang Arabic na waya atarihumul futur fi akh Ramadan. Tamad na sila pagkatapos ng Ramadan. So, dapat tuloy-tuloy yun. Kung gaano ka-active nung unang bahagi ng Ramadan, ganun din sa huling bahagi ng Ramadan. Okay, maliban doon, pangalawa or pangatlo na, at-takhalluf an salatil jama'ah. So may mga Muslim na nagsasala sila, mashallah, nagsasala sila on time. Ang problema ngayon, sa bahay lang nagsasala. Hindi sila nagsasala sa masjid, hindi sila nagsasala sa jama'ah. So, hindi po pwede yun. Marami tayong hadith. Kung may oras lang tayo, marami tayong hadith na pwedeng banggitin na kung saan sinabi ng propeta na dapat ang tao ay magdasal ng salatul jama'ah. Isa nga sa nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya, yung mga taong hindi nagdadasal ng jama'ah, pupuntahan ko, susunugin ko sila. Ha? Kumbagay, na pumasok yun sa isipan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ninais niya na gawin yun, pero hindi natuloy yun. Okay, pero sinasabi ng propeta na gusto niya sunugin ang mga tao o bahay ng mga taong hindi nagdadasal ng jama'ah. Ikatlong dapat ingatan ng mga taong nagfa-fasting ay al-fahash wal-bada fil-lisan wasair al-maasi al-ukhra. So, habang nagfa-fasting ang isang tao, dapat iwasan natin makapagsalita tayo ng masama. Sapagkat mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa bila'an. Sabi ng propeta, o sabi ng mga kasama niya, ang propeta hindi siya palamura. At hindi masama yung kanyang mga pananalita, hindi bastos, siya nagsasalita ng mga malalaswa. Kumbagay, iwasan natin yung mga lahat ng masasamang salita na labag sa pananampalatayang Islam, ay hindi natin pwedeng sabihin yun, lalong-lalo sa Ramadan. Pero hindi lang sa Ramadan, pagkatapos ng Ramadan, ganun pa rin, dapat iiwasan natin yung mga masasamang salita. At usair al-maasil ukhra at iba pang mga kasalanan, dahil ito ay makakasira sa ating pag-ayon sa buwan ng Ramadan, maaring masasayang lang ang ating pagod sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga iba pang mga pagkakamali na malimit na ginagawa ng mga Muslim ay ipapaliwanag lang natin, tatalakayan na lang natin inshallah sa mga susunod na session ng ating pagpapaliwanag. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa mga iilang kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng taong nagsasagawa ng tahara. At ang tinutukoy natin sa tahara dito ay ang wudu. Wudu sa wikang Arabic, ito yung paghugas sa ilang bahagi ng katawan bago magsagawa ng pagdarasal. Bago yon, alam natin na ang pagsasagawa ng wudu ay kondisyon ng pagdarasal o pagsasala. Ibig sabihin ng kondisyon, hindi katanggap-tanggap ang sala.

Magsala ulit. O, naalala niya pagkatapos ng pagdarasal, so kailangan niyang magudo at magdasal ulit. Ulitin ang pagdarasal. Ganun kahalaga ang pagsasagawa ng udo. Katulad ng or alinsunod sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la salata liman la wudu alahu. O kamakala sallallahu alaihi wasallam, walang katanggap-tanggap na pagdarasal ng sino mang hindi nagsagawa ng wudu sa kanyang pagdarasal. So ngayon, dadako tayo sa mga kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng mga taong nagsasagawa ng wudu o tahara. Una, tarku juz'in min ajza'il wudu lam yamassahu al-ma. Ibig sabihin, may maiiwan ka, may makakaligtaan ka, may makakalimutan kang basahin. May makakalimutan kang haplusin o hugasan na bahagi ng pagsasagawa ng wudu. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagsasagawa ng wudu, halimbawa mula sa kamay hanggang siko, ngayon, sa ilalim ng siko o sa bandang likod, minsan hindi nababasa yun ng maayos. So once na naghugas ka ng siko or kamay hanggang siko at may hindi nabasa doon sa kamay mo, either sa ilalim or sa likod ng iyong siko, hindi katanggap-tanggap ang iyong wudu. Sa makatuwid, kailangan mong hugasan ng maayos. Ulitin. So isa yun sa maling nagagawa ng mga tao. Ito sanhi ng either kamangmangan o pagwawalang bahala sa kahalagahan ng wudu. Minsan pag nagmamadali ang tao, dahil hinahabol niya ang pagdarasal, so dahil sa kanyang pagmamadali, meron siyang hindi nahugasan. Ikalawang kamalian na nagagawa ng mga tao na mali sa pamamaraan ng wudu ay ghaslul unuq. Yung huhugasan mo or ahaplusan mo ang iyong leeg. Ahaplusan mo. May mga taong ganon. Or yung mga naunang paniniwala sa atin, sa Pilipinas, o sa ibang bansa, na yun ay salungat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, mga kapatid, sa pagwudo, hindi nakasali ang leeg o paghugas ng leeg. Pangatlo, dhikr ba'd al-ad'iya allati lam tarid inda ghasli kulli adwin. May mga tao na akala nila bawat hugas ng bahagi mula sa mga bahagi na dapat hugasan sa pagwudo ay may natatanging dua o panalangin na dapat basahin ng isang taong nagsasagawa ng wudo. So ang totoo niyan, wala po, mga kapatid. Pagsimula mo, sasabihin mo, Bismillah. Ha? Bismillah, tapos tuloy-tuloy na po yun at walang natatangit, walang nakatakdang panalangin o dua na babasahin mo habang ikaw ay nagsasagawa ng wudu. Ika-apat, adamu tasmiyah qabla bid'a fil wudu. May mga taong akala nila okay lang na hindi magsasagawa ng bismillah kapag nagudo. So, kailangan po yun dahil mabigat na sunna. Bagkos, may mga scholar na nagsasabi na ito ay obligado, wajib, na bismillah ka. Sabihin mo yung bismillah kapag ikaw ay magsisimula ng wudu. Bismillah. Although may mga scholar na nagsasabing ito ay sunna lamang or sunna muakkada. Ikalima, adamu ghaslil kaf inda ghaslil yad ba'da ghaslil wajh. Sa pagwudo, pagkatapos natin hugasan ng ating mukha ng tatlong ulit o tatlong beses, hugasan natin ang kamay. Ngayon, mga kapatid,
May mga taong ang

Ang kanilang pagkakaalam ay ang paghugas ng kamay mula dito lamang. At hindi na nila sinasali mula sa daliri. So dito na, mula dito na lamang hanggang siko. So ang tama mula sa dulo ng daliri ng isang tao, mula sa yung dulo ng yung sa daliri, mga daliri, hanggang siko po 'yon. At hindi mula dito. So kailangan tama ang pamamaraan ng ating pagsasagawa ng udo. Ika-anim ay gasul udo aksar min salasa marat. Ibig sabihin, ang paghugas ng bahagi o mga bahagi ng katawan na dapat hugasan sa pag-udo ng mahigit sa tatlong ulit o tatlong beses. Higit sa tatlong ulit. So ang tama, isa, dalawa, tatlo. Pinakamarami na ang tatlo. So hindi na pwedeng lalampasan mo yan. So hindi pwedeng apat, lima, anim, hanggang tatlo lamang. Okay? At ang ikapito ay adamul istinsyak o ilmagmada. Huwag natin kalimutan yung pagmumugmug at pagsinghot ng tubig dahil ito ay isa sa mga maling nagagawa ng mga Muslim. Yung sasagawa ng wudu na kinakalimutan nila ang pagsinghot ng tubig at pagmumugmog. Ang pinakahuli ay adam ugas liliyadin salasan ba'd al-qiyam minan nom. So ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos natin mismo, pagkatapos natin agad-agad, pagkatapos na o paggagising natin, agad ay hugasan natin ng tatlong ulit ang ating mga kamay. Hugasan natin ng tatlong ulit ang ating mga kamay. Dahil yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang sunnah. Hanggang dito na lamang, naway marami tayo na pulot na aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating maikling paksa ngayon ay patungkol sa birrul walidain. Ang kahulugan ng birrul walidain ay pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Ang pakikitungo o magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ito ay dakilang uri ng pagsamba sa Kanya. Sapagkat, nang utusan tayong sumamba lamang sa Kanya at huwag magtambal sa Kanyang kaisahan, isinunod niya agad ang magandang pakikitungo at pagmamahal sa dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشِرْكُوا بِهِ شَيْئًا, at sambahin ninyo ang Allah lamang at huwag kayong magtakda ng katambal sa Kanya. Wabilwalidaini ihsana, at mahalin at pakitunguhan ng maayos ang dalawang magulang. Ang pagmamahal sa dalawang magulang ay natural ito sa lahat ng tao o natural sa karamihan. Ganun pa man, binibigyan tayo ng Panginoong Allah ng gantimpala sa ganitong paraan ng o uri ng pagsamba sa Kanya. At ang nakakalungkot, kahit na sinasabi nating ito ay natural sa karamihan o sa lahat ng tao, mayroon pa rin mga tao na hindi nila magawang mahalin at pakitunguhan ang kanilang pakitunguhan ng maayos ang kanilang mga magulang. Kaya sa ating pananampalataya at ang Islam, pinagtibay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay dapat magmahal sa ating mga magulang at pakitunguhan ng maayos. Ito ay kautusan. Kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng binanggit nating taludtod mula sa Quran na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, o sugo ng Allah, ano ang pinaka mamahal ng Allah na gawain, o aling gawain ang pinaka mamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, as-salatu ala waqtiha, ang pagdarasal sa takdang oras nito. Qala thumma ay, sinabi ulit ng lalaking iyon, sabi niya, at pagkatapos ay ano pa? Ang sagot ng propeta, birrul walidain, pagmamahal at magandang pakikitungo sa dalawang magulang. Kala summa ay, at sinabi pa ng lalaki, at pagkatapos ay ano pa? Sagot ng propeta, al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka at pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalasay ni Imam al-Bukhari. Na malalaman natin dito sa hadith na ito kung gaano kahalaga ang ating pagmamahal sa ating mga magulang. Sa ibang taludod ng Quran, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, iti aming itinagubilin sa tao na pakitunguhan ng maayos ang kanyang dalawang magulang. Sinabi ng Panginoong Allah dito na tagubilin, at ito ay hindi lamang basta-bastang tagubilin kundi kautusan mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago mo pakitunguhan ng masama, bago ka tumanggi sa mga kautusan ng iyong mga magulang, alalahanin mo muna na ang iyong pakikitungo sa kanila, ang iyong pagsunod sa kanila sa kabutihan, at ang iyong pagmamahal sa kanila ay kautusan at tagubilin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sa ganitong katayuan, dito natin mababatid at malalaman kung gaano kataas ang antas ng pananampalataya ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi kanais-nais na mananampalataya, ginagawa niya ang mga ibang pananampalataya at sinasabi niya siya mananampalataya. Subalit, hindi niya magawang
pakitunguhan na maayos ang kanyang mga magulang. So, mali po yun. Dahil ang masamang pakikitungo at hindi pagmamahal sa mga magulang ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming itinagubilin sa tao ang pakikitungo, ang pagmamahal sa dalawang magulang, isinunod niya mismo ang ina. Nagsimula siyang, nung banggitin niya mga magulang, nagsimula ang Panginoong Allah sa ina. Sabi niya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. So, ang tinutukoy sa ayan na ito ay lubhang o napakahirap ang pinagdaanan ng ina sa kanyang pagbubuntis sa kanyang anak, at napakahirap ang kanyang pinagdadaanan nung ipinanganak niya ang kanyang anak. Kaya nakakalungkot na sabihin na may mga taong nung lumaki sila hindi nila magawang mahalin ang kanilang magulang, samantalang ang kanilang ina ay nahirapan sa pag-aruga sa kanila nung ipagbuntis siya o nung ipanganak siya ng kanyang ina. Ito ay sinusuportahan ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang isang lalaki ay nagtanong sa kanya. Sabi niya, sino sa mga tao ang una kong pakitunguhan ng maayos? Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ummuk, ang iyong ina. Summa man, at sinabi ng lalaki iyon, at sino pa? Sabi ng propeta, summa ummuk, at iyo ang iyong ina. Tatlong beses o tatlong ulit na sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa ina, nung pagkatapos summa abuk, at pagkatapos ay ang iyong ama. So ibig sabihin, talagang yung pinagdadaanan ng ina, may pinagdaanan ng ina na hindi pinagdaanan ng ama, yung mga paghihirap na wala sa ama. Kaya sabi ng mga scholar, yung pakikitungo, gagawin nating may konting pagkakaiba, bahagyang pagkakaiba, na hindi naman natin kinukulangan ang ating pakikitungo sa ama. Hindi ibig sabihin na nanay lang natin ang ating mamahal, kundi mahalin natin silang lahat. Sabi ni Aisha radiyallahu anha, tungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pinakyat sa langit ang propeta, sabi niya, pumasok ako sa paraiso, dakhaltul jannah, fasami'tu fiha qira'ah. Nung pumasok ako sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron akong narinig na pagbasa ng Quran. Ng magandang boses, magandang pagbasa. Sabi ko, man hada, sino ang taong nagbabasa na ito? Ang sabi nila sa akin, o sabi ni Anghel Gabriel, Haritha bin Nu'man. Ito ay si Haritha bin Nu'man. Sabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kazalik mulbir, kana abarun nas bi ummihi. Sabi niya, ang dahilan nito ay yung magandang pakikitungo ni Nu'man o ni Haritha sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ina, sapagkat si Haritha bin Nu'man nung buhay pa siya ay isa siya sa kilalang pinaka malapit sa kanyang ina. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Aking mga kapatid, sana mayroon tayong napulot na magandang aral sa ating maikling paksa na ngayon, dahil ang pagmamahal sa mga magulang ay napakahalaga sa ating pananampalataya, lalo pat ang ating mga magulang ay silang naging dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Silang ginawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. So magpapasalamat tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos noon ay magpapasalamat tayo sa ating mga magulang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: At kahit na kami ay magpapanawag sa kanila ng mga anghel, at ang mga patay ay mangusap sa kanila, at aming tipunin ng sama-sama ang lahat ng bagay sa harap ng kanilang paningin, upang tugunan ang kanilang kahilingan, sila ay hindi sasampalataya maliban sa pahintulutan ni Allah, datapwat ang karamihan sa kanila ay nagdasal ng walang kamuangan. At gayon din kami ay nagtalaga sa bawat isang propeta ng isang kaaway na mga demonyo umula sa lipon ng sangkatauhan at mga jin na nagtatagubilin sa isa't isa ng magagandang pananalita bilang isang pagliligaw o isang paraan ng panlilinlang kung ninais lamang ng iyong Panginoon. Sila ay hindi gagawa ng mga gayon, kaya't iyong hayaan sila sa kanilang mga kabulaanan. At ito ay upang mangyari na ang puso ng mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay ay mahilig sa gayong pandaraya. At upang sila ay manatili na nalulugod dito at upang sila ay masadlak sa mga bagay na kanilang ginagawa. Ipagbadya, O Muhammad, ako baga ay maghahanap ng isang hukom maliban pa kay Allah, samantalang siya ang nagpapanawag sa inyo ng aklat, ang Quran, na ipinaliwanag sa masusing paraan. Sila na pinagkalooban namin ng kasulatan ay nakakaalam na ito ay pinanawag mula sa inyong Panginoon sa katotohanan. Kaya't huwag kang mapabilang sa kanila na nag-aanlinlangan. At ang salita ng inyong Panginoon ay natupad sa katotohanan at sa katarungan. Walang sinuman ang makapagpapabago ng kanyang mga salita. At siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. At kung ikaw ay susunod sa karamihan sa kanila na nasa kalupaan, ikaw ay kanilang ililigaw ng malayo sa landas ni Allah. Wala silang sinusunod kundi mga haka-haka lamang. At wala silang ginagawa kundi kasinungalingan. Katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang tunay na katatalos kung sino ang napapaligaw sa kanyang landas. At batin niya kung sino ang tumpak na napapatnubayan. Kaya't inyong kainin ang karne o laman ng hayop na ang ngalan ni Allah ay inusal habang kinakatay ang hayop kung kayo ay sumasampalataya sa kanyang ayat. At bakit hindi niyo kakainin ang gayong karne na ang ngalan ni Allah ay inusal sa sandali ng pagkatay nito, samantalang ipinaliwanag niya sa inyo sa masusing paraan kung paano ang pinagbabawal sa inyo, maliban na lamang sa mga hindi maiiwasang pangyayari dahilan sa matinding pangangailangan. At katotohanan, marami ang umaakay sa sangkatauhan na maligaw sa pamamagitan ng kanilang sariling pagnanasa dahilan sa kawalan ng karunungan. Katiyakang talastas ng iyong Panginoon ang mga lumalabag. Iwan ninyo, O sangkatauhan, ang lahat ng uri ng kasalanan, lantad man o lihim. Katotohanan, ang gumagawa ng kasalanan ay parurusahan ng nararapat na kabayaran sa kanilang mga ginawa. Huwag ninyong kainin, O mga sumasampalataya, ang karne na hindi inusal ang ngalan ni Allah sa sandali ng pagkatay nito, katulad ng namatay na hayop o inialay sa mga diyos-diyosan. Katiyakang ito ay fisko o isang kasalanan at pagsuway kay Allah. At katiyakan ang mga diablo o demonyo ay nanguulot sa kanilang mga kaibigan mula sa sangkatauhan na makipagtalo sa inyo. At kung sila ay inyong sundin, na gawing pinahihintulutan ang almaita o patay na karne na kainin ito. Kung gayon, katiyakan kayo ay mushrikun o mapagsamba sa mga diyos-diyosan. Siya kaya napatay na ginawaran namin ng buhay upang siya ay makalakad sa lipon ng mga tao ay katulad niya na nasa kadiliman. Narito siya ay hindi makakalabas, kaya't ginawa na maging kalugod-lugod sa mga hindi sumasampalataya ang mga bagay na kanilang ginagawa. At aming itinalaga sa bawat bayan ang pinakamagaling sa kanilang mga tao sa kabuktutan upang magbalak ng kasamaan dito, datapwat sila ay walang binalak maliban na ito ay laban sa kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-akala. at nang may dumatal sa kanila ng isang tanda mula kay Allah. Sila ay nagsabi, "Kami ay hindi sasampalataya hanggat hindi namin natatanggap ang mga himala na katulad ng tinanggap ng mga sugo ni Allah." Si Allah ang higit na nakakaalam kung kanino niya ibibigay ang kanyang mensahe, kaabaan at kawalang kahihiyan mula kay Allah at isang matinding kaparusahan ang lalagom sa mga kriminal dahilan sa ginawa nilang pagbabalak. At sinuman ang naisin ni Allah na patnubayan, binubuksan niya ang kanyang dibdib sa Islam. At kung sinuman ang kanyang naisin na mapaligaw, ginagawa niya ang kanyang dibdib ay nakapinid at nakaikom. Wari bang siya ay pumapanhik sa alapap? Kaya't sa ganito, inilalagay nila ang kanyang pagkapuot o pagpaparusa sa kanila na hindi nananampalataya. At ito ang landas ng inyong Panginoon, ang Quran at Islam, na humahantong sa katuwiran. Aming ipinaliwanag sa masusing paraan ang aming mga tanda o kapahayagan sa mga tao na nakakaunawa ng paalaala. Sa kanila ang tahanan ng kapayapaan o paraiso na iginawad ng kanilang Panginoon at siya ang kanilang magiging wali o tagapagtanggol o tagapangalaga dahilan sa kanilang mabubuting gawa. At alalahanin, O Muhammad, sa araw ng silang lahat, mga tao at jin ay kanyang titipunin ng sama-sama at magwiwika, O kayong lipon ng mga jin. Marami sa sangkatauhan ng inyong nilinlang o iniligaw ang kanilang awliya o kaibigan at katulong sa lipon ng mga tao ay magsasabi, "Aming Panginoon, kami ay nakinabang sa isa't isa, subalit ngayon ay sinapit na namin ang natatakdang panahon na inyong itinalaga sa amin." Siya si Allah ay magwika, ang apoy, ang inyong magiging tahanan. Mananahan kayo rito magpakailanman. Maliban na lamang sa sinumang naisin ni Allah, katiyakan ang iyong Panginoon ay tigib ng karunungan at ganap na maalam. At sa gayon namin ginawa ang ilan sa zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian bilang awliya o tagapagtaguyod at kapanalig ng ilan sa kanila sa paggawa ng krimen dahilan sa kanilang mga ginawa. O kayong lipon ng mga jin at sangkatauhan, hindi baga dumatal sa inyo ang mga sugo mula sa lipon ninyo na dumadalit sa inyo ng aking mga talata at nagbababala sa inyo ng pakikipagtipan sa araw na ito. Sila ay mangungusap, "Kami ay nagpapatotoo o sumasaksi laban sa aming sarili. Ang buhay sa mundong ito ay lumindlang sa kanila at sila ang sumaksi laban sa kanilang sarili na sila ay hindi mga nananampalataya. Sapagkat ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa mga bayan nang walang katarungan habang ang mga nananahan dito ay walang kaalaman. At para sa lahat ay mayroong antas o ranggo na naaayon sa kanilang ginawa. At ang iyong Panginoon ay hindi nakakalimot ng kanilang ginagawa. At ang iyong Panginoon ay masagana o hindi nangangailangan ng ano paman. Ang tigib ng habag, kung kanyang naisin, kayo ay kanyang mawawasak. At siya ay makagagawa ng papalit sa inyo kung kanyang nanaisin, katulad ng kanyang paglikha sa inyo mula sa supling ng ibang mga tao. Katotohanan, ang kaparusahang ipinangako sa inyo ay katiyakang magaganap at kayo ay hindi makakatakas sa kaparusahan ni Allah. Ipagbadya, O Muhammad, o aking pamayanan, magsigawa kayo ng ayon sa inyong paraan. Katiyakang ako rin ay gumagawa sa aking paraan. At inyong mapag-aalaman kung sino sa atin ang magiging maligaya sa katapusan sa kabilang buhay. Katiyakan ang zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan ay hindi magtatagumpay. At sila ay nagtatakda sa mga bagay na nilikha ni Allah ng isang bahagi ng mga aning pananim at hayupan at nagsasabi, "Ito ay para kay Allah ayon sa kanilang pag-akala at ito ay para sa aming mga tinatawag na mga katambal ni Allah." Datapot ang bahagi ng kanilang itinuturing na mga katambal ni Allah o Diyos-Diyosan ay hindi nakakarating kay Allah. Datapwat ang bahagi para kay Allah ay nakakarating sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kasamaan niya ang kanilang ipinatutupad. At gayon din sa paningin ng karamihan sa musyrikun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang Diablo o si Satanas ay ginawa ng maging kalugod-lugod sa kanila ang pagpatay sa kanilang maanak upang sila ay humantong sa kanilang sariling pagkawasak at magbigay ng kalituhan sa kanilang pananampalataya. At kung inais lamang ni Allah, ito ay hindi sana nila magagawa. Kaya't sila ay iwanan ninyo na nag-iisa sa kanilang kabulaanan. At sila ay nagsasabi, itong mga hayupan o bakahan at mga aning pananim ay hindi pinahintulutan sa iba. Walang sinuman ang maaaring kumain nito maliban sa aming maibigan. Ayon sa kanilang pagpapamarali, ang ito ay mga kamilyo na ang kanilang likod ay pinagbabawal at hayupan na sa harapan nito ay hindi inusal ang ngalan ni Allah. Ang lahat ng ito ay pagsisinungaling laban kay Allah. Katotohanan ng kanyang gagantihan o parurusahan sila dahil sa kanilang kinakata na mga kasinungalingan laban sa kanya. At sila, ng mga musyrikun ay nagsasabi, kung ano ang nasa sinapupunan ng gayong bakahan, ito ay para sa aming kalalakihan lamang at ipinagbabawal sa aming kababaihan. Datapwat kung ito ay patay ng ipanganak, kung gayon ang lahat ay may kabahagi rito. Siya si Allah ang magpaparusa sa kanila dahilan sa kanilang pagtatakda ng batas para sa kanilang sarili na hindi ipinag-utos ni Allah. Katotohanan siya ay tigib ng karunungan ang ganap na maalam. Katotohanan sila ay mga talunan o naliligaw na pumapatay ng kanilang maanak dahilan sa kahangalan na walang kaalaman at nagbawal sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ni Allah. At kumakata ng kasinungalingan laban kay Allah, katotohanan sila ay humantong sa pagkaligaw at hindi napapatnubayan. At siya si Allah ang nagpapayabong ng mga halaman na gumagapang sa balag at maging sa mga hindi gumagapang at ng mga punong palmera at mga pananim na may iba't ibang hugis at lasa at oliba at mga granada na magkatulad sa ori at magkaiba sa lasa. Kumain kayo ng kanilang bunga kung sila ay mamunga at magbayad kayo na nauukol na kawang gawa rito sa araw ng pag-ani at huwag maging mapag-aksaya. Katotohanan siya ay hindi nalulugod sa mga maluluho. At sa mga bakahan o kauri nito ay may iba na ginagamit sa paghila na katulad ng kamilyo at kabayo. At ang iba ay maliliit na hindi makakahila ng mga dalahin katulad ng tupa at kambing. Kumain kayo sa mga bagay na ipinagkaloob ni Allah sa inyo at huwag ninyong sundan ang mga bakas ni Satanas. Katotohanan siya ang inyong lantad na kaaway. Nilikha niya para sa inyo ang 8 pares ng bakahan o kauri nito, 2 sa tupa, lalaki at babae, at 2 sa kambing, lalaki at babae. Ipagbadya, yaon bang 2 lalaki ang kanyang ipinagbawal o yaong 2 babae? O kaya ang kanyang ipinagbawal ay yaong nasa loob ng sinapupunan ng 2 babae na tupa at kambing? Sabihin ninyo sa akin nang may kaalaman kung kayo ay matatapat. At 2 sa kamilyo, lalaki at babae, at 2 sa baka, lalaki at babae. Ipagbadya, yaon bang 2 lalaki ang kanyang ipinagbawal o yaong 2 babae? O kaya, ang kanyang ipinagbawal ay yaong nasa loob ng sinapupunan ng 2 babae, baka at kamilyo? O kayo baga ay nanduroon nang si Allah ay mag-utos sa inyo ng gayong bagay? Kung gayon, sino kaya ang higit na gumagawa ng kamalian maliban sa kanya na kumakata ng kabulaanan laban kay Allah upang akain ang mga tao na maligaw ng walang kaalaman? Katiyakang si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Ipagbadya, O Muhammad, hindi ako nakakita sa mga bagay na ipinahayag sa akin ng anumang ipinagbawal na kainin. sa mga nagnanais na kumain nito, maliban na lamang kung ito ay mayita o patay na hayop o dugong umagos sa pagkakatay o katumbas nito o laman ng karne, ng baboy, sapagkat katyakang ito ay hindi dalisay o isang sakripisyo o pag-aalay na inialay sa iba pa maliban kay Allah. O yaong mga kinatay para sa mga imahin at iba pa. O yaong mga kinatay na ang ngalan ni Allah ay hindi inusal o binanggit dito sa sandali ng pagkatay. Datapwat kung sinuman ang napilitan dahilan sa matinding pangangailangan na walang kusang pagsuway at nagmamalabis sa hangganan ng paglabag. Sa kanya ay katiyakang ang iyong Panginoon ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sa kanila ng mga Hudyo, aming ipinagbawal ang bawat hayop na walang hati ang mga kuko. At ipinagbawal namin sa kanila ang taba o mantika ng kinapong baka at ng tupa, maliban sa nakakapit sa kanilang likod o sa kanilang lamang loob, o ang nakahalo sa buto. Sa ganito, aming pinarusahan sila sa kanilang paghihimagsik sa paggawa ng mga krimen, katulad ng pagpatay sa mga propeta, pagpapatubo ng pera, at tunay na kami ay makatotohanan o matapat. At kung sila ng mga Hudyo ay magpabulaan sa iyo, O Muhammad, iyong ipagbadya, ang inyong Panginoon ang nagmamay-ari ng malawak na habag. At hindi kailanman ang kanyang puot ay magbabawa sa mga tao na mujrimun o mga kriminal o sumasamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan, buktot at tampalasan. Sila na nagtatambal sa pagsamba kay Allah ay nagsasabi, kung inais lamang ni Allah, kami sana ay hindi magtatambal sa pagsamba sa Kanya. Gayun din ang aming mga ninuno at kami ay hindi magbabawal ng anumang bagay na laban sa kanyang kalooban. Sa gayon din, nagpasinungaling ang mga nangauna sa kanila. Sila ay nakipagtalo ng walang katotohanan sa mga sugo ni Allah hanggang sa kanilang natikman ang aming puot. Ipagbadya, mayroon bagang kayong kaalaman o katibayan na inyong maipamamalas sa aming harapan. Katotohanang wala kayong sinusunod kundi mga sapantaha at wala kayong ginagawa kundi kasinungalingan lamang. Ipagbadya na kay Allah ang lantay na katibayan at pangangatwiran. Kung kanyang ninais lamang, katotohanan kayo ay mapapatnubayan niyang lahat. Ipagbadya, itanghal ninyo sa harapan ang inyong mga saksi na makapagpapatotoo na ito ay pinagbawal ni Allah. At kung sila ay magpatotoo, huwag kang sumaksi o maniwala, O Muhammad, sa kanila. At hindi marapat na ikaw ay sumunod sa walang kabuluhan nilang pagnanasa na nagtuturing sa aming ayat, O mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, bilang kabulaanan at sa kanila na hindi nananalig sa kabilang buhay at tinatangkilik nila ang iba pa bilang kapantay ng kanilang Panginoon. Ipagbadya, O Muhammad, magsiparito kayo, aking dadalitin sa inyo kung ano ang pinagbabawal ni Allah sa inyo. Huwag kayong magtambal ng ano paman sa pagsamba sa Kanya, maging mabuti at masunurin kayo ng inyong mga magulang. Huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahilan sa kahirapan. Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay nila at ninyo. Huwag kayong lumapit sa kahiyahiyang kasalanan o kahalayan o pangangalunya, maging ito man ay nakalantad o nakalingid, at huwag niyong patayin ang sinuman na ipinagbawal ni Allah, maliban kung ito ay makatarungang dahilan na ayon sa batas Islamiko. Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaunawa. At huwag kayong lumapit sa ari-arian ng mga ulila, maliban na lamang kung ito ay inyong palaguin, hanggang na siya ay umabot na sa hustong gulang at lakas at ibigay ang hustong sukat at hustong timbang ng may katarungan. Ito ay isang pag-uutos na panatilihin ang katarungan habang nagbibigay at kumukuha. Hindi namin binibigyan ang isang tao nang dalahin ng higit sa kanyang makakaya. O hindi isang kasalanan sa kanya kung siya ay nakagawa ng hindi sinasadyang pagkakamali, matapos na gawin niyang lahat ang marapat at nagsikap na gawin ang tama. At kung kayo ay nagbibigay ng inyong salita, alalaong baga ang humatol sa pagitan ng mga tao at magbigay ng patotoo, sabihin ninyo ang katotohanan. Kahit na nga ang inyong malapit na kamag-anak ang nasasangkot. At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah. Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaalaala. At katotohanan ito ang aking tuwid na landas. Kaya't sundin ninyo ito at huwag kayong sumunod sa ibang mga landas, sapagkat sila ang maghihiwala sa inyo tungo sa kanyang landas. Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay maging muttaqun o mga matimtiman at masunurin. At aming ibinigay kay Moises ang aklat, ang tura o mga batas upang aming maganap ang aming paglingap sa mga gumagawa ng katuwiran at nagpapaliwanag sa lahat ng bagay sa masusing paraan. At bilang patnubay at habag upang sila ay magsipanalig sa kanilang pakikipagtipan sa kanilang Panginoon. At ito ang maluwalhating aklat, ang Quran, na aming ipinanawag sa iyo, O Muhammad, kaya't sundin ninyo ito at pangambahan si Allah. Alalaong baga, huwag suwayin ang kanyang pag-uutos upang kayo ay pagkalooban niya ng kanyang habag. Alalaong baga, ang magligtas sa kaparusahan ng impyerno. Aming ipinadala sa inyo ang Quran. Baka sakaling kayo ng mga paganong Arabo ay magsabi, ang banal na aklat ay tanging ipinadala lamang sa dalawang sikta na nauna sa amin, ang mga Hudyo at mga Kristiyano. At sa katunayan, kami ay hindi nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-aralan. O di kaya, kayo ng mga paganong Arabo ay magsabi, kung ang banal na aklat lamang ang ipinadala sa amin, tatiyakang kami sana ay naging higit na mainam na napapatnubayan kaysa sa kanila, ng mga Hudyo at Kristiyano. Kaya't dumatal ngayon sa inyo ang isang maliwanag na katibayan, ang Quran mula sa inyong Panginoon. At isang patnubay at isang habag, at sino pa kaya ang higit na gumagawa ng kamalian, maliban sa kanya na nagtatakwil sa ayat, o mga katibayan, talata, aral, at kapahayagan ni Allah. At tumatalikod dito, aming babayaran, o parurusahan sila na tumatalikod sa aming ayat ng isang kasakit-sakit na kaparusahan dahilan sa kanilang pagtalikod dito. Sila baga ay naghihintay sa ano paman, maliban na ang mga anghel na kumukuha ng kanilang kaluluwa ay pumaroon sa kanila, o ang iyong Panginoon ay pumarito sa araw ng paghuhukom, o ang ilan sa mga tanda ng inyong Panginoon ay dumatal, alalaong baga, ang hudyat ng sandali, ang pagsikat ng araw sa kanluran, sa araw ng muling pagkabuhay, na ang ilan sa mga tanda ng iyong Panginoon ay dumatal. Ito ay hindi makakapagbigay ng kapakinabangan sa isamang kaluluwa na hindi sumasampalataya noong una. Gayon din ang gumawa ng kabutihan sa ganitong pananampalataya. Kung hindi niya ito ginawa, noong una, ipagbadya, magsipaghintay kayo, kami rin ay naghihintay. Katotohanan, ang mga nagbabahabahagi ng kanilang pananampalataya na noon sila ay nasa pananampalataya sa kaisahan ni Allah at naghihiwalay sa maraming sikta. Nang lahat ng uri ng sikta ng pananampalataya, ikaw o Muhammad ay walang anumang kaugnayan sa mga ito kahit nakatiting. Ang hahatol para sa kanila ay si Allah lamang, na siyang magsasabi sa kanila kung ano ang kanilang ginawa. Sino man ang magdala o gumawa ng isang mabuting gawa ay magkakaroon ng 10 ulit na gantimpalang katumbas nito tungo sa kanyang kapakinabangan. At sino man ang magdala o gumawa ng isang masamang gawa ay magkakaroon lamang ng isang kaparusahan na katumbas nito at sila ay hindi mawawalan ng katarungan. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang aking Panginoon ay namatnubay sa akin sa tuwid na landas, isang tuwid na pananampalataya ang pananampalataya ni Abraham na hanifan o ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos na si Allah. At siya kailanman ay hindi napabilang sa lipon ng mga sumamba sa iba maliban pa kay Allah. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan ang aking salah o takdang pagdarasal, ang aking pagkakatay ng hayop bilang sakripisyo, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ay walang katambal na iba pang Diyos sa pagsamba sa Kanya. At sa bagay na ito, ako ay pinag-utusan at ako ang una sa mga Muslim. Ipagbadya, ako bagay maghahanap ng isang Panginoon na iba pa kay Allah, samantalang siya ang Panginoon ng lahat ng bagay. Walang sinumang tao ang magkakamit ng anumang kasalanan, maliban na ito ay sa Kanya lamang nakaukol ang may pananagutan. At walang sinuman ang magdadala sa pasanin ng iba. Alalaong baga, walang dapat manangkot sa kasalanan ng isang tao maliban lamang sa Kanya. At sa huli, sa inyong Panginoon ang inyong pagbabalik at Kanyang ipapaalam sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan. At siya ang gumawa sa inyo sa maraming salit-saling lahi na nagpapalit sa bawat isa sa mga henerasyon sa kalupaan. At Kanyang itinaas ang ilan sa inyo na higit na nakakaangat sa iba sa maraming antas, kapangyarihan at kayamanan upang kayo ay Kanyang masubukan sa mga bagay na pinagkaloob niya sa inyo. Katiyakan, ang iyong Panginoon ay maagap sa pagganti o pagpaparusa at katiyakang siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Surah Al-A'raf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain.
1: Alif Lam Mim Sad.
0: Ito ang aklat, ang Quran, na ipinanawag sa iyo, O Muhammad. Kaya't huwag hayaang ang iyong dibdib, dahilan dito ay mabagabag, upang ikaw ay makapagbigay ng babala sa mga hindi sumasampalataya, at isang paalaala sa mga sumasampalataya. Ipagbadya, O Muhammad, sa sangkatauhan, sundin ninyo kung ano ang ipinanawag sa inyo. Mula sa inyong Panginoon, ang Quran at Sunna o mga aral ni Propeta Muhammad. At huwag kayong sumunod sa anumang awliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik maliban pa sa Kanya na si Allah. Kakarampot lamang ang inyong pag-aalaala at maraming bayan o mga pamayanan ang aming winasak dahilan sa kanilang kasamaan. Ang aming kaparusahan ay dumatal sa kanila nang bigla sa gabi o habang sila ay natutulog o sa kanilang panghapong pamamahinga. Walang anumang sigaw ang kanilang nasambit nang ang aming kaparusahan ay sumapit sa kanila maliban sa katotohanan kami ay zalimun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan, buhong at tampalasan. At katiyakang aming tatanungin ang mga tao na aming pinadalhan ng sugo kung ano ang naging tugon nila sa mga sugo. At katotohanan aming tatanungin ang mga sugo kung ano ang naging tugon sa kanila ng mga tao. At katiyakang aming isasalaysay sa kanila ang mga ginawa nila sa mundo noon nang may kaalaman at katotohanan kami ay nakatunghay. At ang pagtitimbang sa araw na yaon, ang araw ng muling pagkabuhay, ay ang tunay na pagtitimbang. Kaya't sila na ang timbang ng mabubuting gawa ay mabigat, sila ang matatagumpay sa pagpasok sa paraiso. At sa kanila na ang timbang ay magaan, sila ang nagpahamak sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa impyerno, sapagkat kanilang ikinaila at itinakwil ang aming ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan at tanda. At katiyakang kami ay nagtatag sa inyo nang may kapamahalaan sa kalupaan at itinilaga namin sa inyo rito ang inyong ikabubuhay, mga pagkain at pangangailangan. Kakarampot lamang ang pasasalamat na inyong ibinibigay at katiyakang aming nilikha kayo ang inyong amang si Adan. At pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog, ang ngaral ng hubog ng tao. At pagkatapos ay aming winika sa mga anghel. Magpatira pa kayo kay Adan. At sila ay nagpatira pa maliban kay Iblis o isang jin na nasa lipon ng maanghel. Siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpapatira pa. Si Allah ay nagwika, "Bumaba ka, o Iblis, mula rito sa paraiso. Hindi marapat sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito. Lumayas ka, sapagkat ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba at winalan ng karangalan." Si Iblis ay nagsabi, "Ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay babangon, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay." Si Allah ay nagwika, "Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit." Si Iblis ay nagsabi, "Sapagkat ako ay inyong iniligaw, katotohanan ako ay haharang sa kanila, sa mga tao, tungo sa inyong matuwid na landas. At ako ay tutungo sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanang bahagi at kanilang kaliwang bahagi, upang sila ay hadlangan sa inyong landas at hindi ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat. Alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa inyo." Si Allah ay nagwika kay Iblis, "Lumayas ka rito sa paraiso na walang kahihiyan at pinatalsik. Kung sino man sa kanila na sangkatauhan ang sumunod sa iyo, kung gayon, katotohan ang aking pupunuin ang impyerno sa pamamagitan ninyong lahat. O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso, at kumain kayo rito kung ano ang kapwa ninyo maibigan, at huwag ninyong lapitan ang punong ito upang hindi kayo kapwa mapabilang sa zalimun, ng mga tao na walang katarungan at mapaggawa ng kamalian." At si Satanas ay bumulong sa kanilang dalawa, na sila ay kumain ng bunga ng puno na ipinagbawal sa kanila, upang kung sila ay magkasala, ay malantad sa kanila kung ano ang sa kanila ay nakalingid sa masilang bahagi ng kanilang katawan noon. Sila ay nagsabi, "Ang inyong Panginoon ay hindi nagbawal sa inyo na kumain ng bunga ng punong kahoy na ito, maliban sa kadahilanang baka kayo ay maging mga anghel o kayo ay maging walang kamatayan." At siya si Satanas ay nanumpa sa ngalan ni Allah sa kanilang dalawa na nagsasabi, "Katotohanan ako ay matapat na tagapayo sa inyong dalawa." Kaya't kanyang iniligaw sila ng may panlilinlang at nang kanilang matikman ang bunga ng punong kahoy, yaong nakalingid sa kanila na kanilang kahihiyan o masisilang bahagi ng katawan ay naging lantad sa kanila. Alalaong baga na wala ang pantakip na ipinagkaloob ni Allah sa kanila. At sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon ng halamanan sa kanilang sarili upang maitago nila ang kanilang kahihiyan. At ang kanilang Panginoon ay tumawag sa kanila na nagsasabi, "Hindi baga ipinagbawal ko sa inyo ang punong kahoy na yaon. At ako ay nangusap sa inyo, katotohanan si Satanas ay inyong lantad na kaaway." Sila ay nagsabi, "Aming Panginoon, aming ipinariwara ang aming sarili kung kami ay hindi ninyo patatawarin at hindi ninyo igagawad sa amin ang inyong habag. Katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan." Si Allah ay nagwika, "Magsiba ba kayo, ang bawat isa sa inyo ay kaaway sa isa't isa." Alalaong baga, kaaway ni Adan at Eva si Satanas. Ang kalupaan, ang inyong pananahanan at pansamantalang kasiyahan sa natatakdang panahon. Siya, si Allah ay nagwika, "Doon kayo ay mamuhay at doon kayo ay mamamatay. At mula roon, kayo ay muling ilalabas. Alalaong baga, ang muling pagkabuhay." O angkan ni Adan, kami ay nagkaloob ng saplot sa inyo upang inyong takpan ang inyong sarili, ubihisan ang inyong masisilang bahagi ng katawan at bilang isang palamuti, tatapwat ang saplot ng kabanalan, ang pagiging matuwid at masunurin kay Allah ang higit na mainam. Ito ay kabilang sa ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan, at tanda ni Allah upang sila ay makaalaala, alalaong baga, upang kanilang mapag-isip ang mga biyaya ni Allah at kagandahang loob na kanyang ipinagkaloob sa kanila upang sa gayon sila ay umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. O angkan ni Adan, huwag hayaang si Satanas ay lumilang sa inyo nang katulad ng pagkapalayas niya sa inyong magulang na si Adan at Eva mula sa paraiso na hinubaran sila ng kanilang saplot upang maipakita sa kanila ang kanilang masisilang bahagi ng katawan. Katotohanan siya, si Satanas, at ang kanyang mga sundalo ay nakakita sa inyo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita. Katotohanan ang aming ginawa ang mga diablo ni Satanas bilang awliya o tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga walang pananampalataya. At kapag sila ay nakagawa ng isang fahisha o masamang gawa at kahalayan, sila ay nagsasabi, nakagisna na naming ginagawa ito ng aming mga ninuno at si Allah ay nag-utos sa amin na gawin ito. Ipagbadya, katotohanan si Allah ay hindi nag-utos ng fahisha o kahalayan at kalasuan. Kayo baga ay nagsasalita laban kay Allah ng bagay ng kasinungalingan na hindi ninyo nababatid. Ipagbadya, O Muhammad, ang aking Panginoon ay nag-utos ng katarungan at inyong panatilihin ang inyong sarili sa pagsamba sa Kanya sa bawat lugar at oras ng pagpapatirapa. At inyong panikluhuran siya at maging matapat sa Kanya sa pananampalataya kung paano kayo ay nilikha niya sa pasimula, alalaong baga, nang kayo ay labas niya sa pagkabuhay o pagkakaroon ng buhay. Sa gayon din, kayo ay kanyang ibabalik sa pagkabuhay. Sa araw ng muling pagkabuhay, alalaong baga, sa dalawang pangkat, ang isa ay mabibiyayaan ang mga sumasampalataya at ang isa ay magiging kahabag-habag o mga hindi sumasampalataya. Ang isang pangkat ay kanyang pinatnubayan. Ang isang pangkat ay nararapat na mapaligaw sapagkat katiyakang kanilang tinangkilik ang mga diablo, Satanas, bilang awliya o mga tagapangalaga at tagapagtangkilik sa halip ni Allah at nag-akala na sila ay napapatnubayan. Oo, angkan ni Adan, mag-ayos kayo o maging malinis, magsuot ng malinis at katanggap-tanggap na damit sa bawat pag-aalay ng sala o takdang panalangin at kayo ay kumain at uminom, datapwat huwag mag-aksaya ng pagiging maluho. Katiyakang siya, si Allah ay hindi nalulugod sa mga maluluho. Ipagbadya, O Muhammad, sino ang nagbawal sa magagandang kaloob o mga palamuti sa damit na iginawad ni Allah para sa kanyang maalipin at ng mga halal o malilinis at pinahihintulutang pagkain? Ipagbadya, O Muhammad, ang mga ito sa mundong ito ay para sa kanilang dalawa na nananampalataya kay Allah at hindi nananampalataya sa Kanya. Datapwat tanging para sa kanila lamang, yaong mga nananampalataya ang mga ito sa araw ng muling pagkabuhay. Alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya ay hindi makakahati sa kanila. Sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat o mga talata na nauukol sa batas Islamiko sa masusing paraan sa mga tao na may kaalaman. Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang mga bagay na ipinagbawal ng aking Panginoon ay mga fahisha o masamang gawa at mga kahalayan. Kahimat ito ay ginawa ng lantad o lingid ang lahat ng uri ng mga kasalanan, ang walang katarungang pang-aapi, ang pag-aakibat ng mga katambal sa pagsamba kay Allah, narito ay wala siyang ipinanawag na katibayan, at ang pagsasabi ng mga bagay hinggil kay Allah, narito ay wala kayong kaalaman. At ang bawat bansa na tumanggi na sumampalataya kay Allah ay may kanyang natataningang panahon sa kaparusahan. Kung ang kanyang takdang panahon ay sumapit na, kahit na sa isang oras o sa isang sandali, sila ay hindi makakaantalan nito. At gayon din, kahit sa isang oras o isang sandali, sila ay hindi makapagpapauna nito. O angkan ni Adan, kung may mga sugo na dumatal sa inyo mula sa lipon ninyo, na dumadalit sa inyo ng aking mga talata. Kung gayon, sinuman ang magiging matintiman at maging matuwid sa kanyang pagsampalataya, sa kanila ay walang pangangamba sa araw ng paghuhukom, gayon din sila ay hindi malulumbay. At sila na nagtatakwil sa aming ayat, o mga kapahayagan, tanda, aral, o katibayan, at nagtuturing sa mga ito ng may kapalaluan. Sila ang magsisipanahan sa apoy o impyerno, mananatili sila rito magpakailanman. Sino pa ba kaya ang higit na walang katarungan maliban sa kanya na kumakata ng kabulaanan laban kay Allah o nagtatakwil sa kanyang ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa? Sila yaong magkakamit ng bahagi ng sa kanila ay nakatakda, alalaong baga ang kanilang natatakda ang bahagi ng mabubuting bagay sa buhay sa mundong ito at ang haba ng kanilang taning sa panahon dito ay sasapit sa kanila mula sa aklat ng pag-uutos hanggang sa aming mga sugo, ang anghel ng kamatayan at kanyang mga alalay ay dumatal sa kanila upang kunin ang kanilang kaluluwa. Sila ng mga anghel ay magsasabi, "Nasaan ang inyong mga sinasamba maliban pa kay Allah? Alalaong baga, bakit kayo ay hindi nila tulungan?" At sila ay magsasabi, "Sila ay naglaho at kami ay kanilang iniwan." At sila ay magbibigay saksi laban sa kanilang sarili na sila ay mga hindi nananampalataya. Si Allah ay magwiwika, "Magsipasok kayo sa lipon ng mga bansa o pamayanan na nagsiyaw na ng una pa sa inyo, mga tao at mga jin tungo sa apoy. Sa bawat sandali na ang isang bagong pamayanan o bansa ay pumapasok, ito ay nagtutungayaw sa kanyang kapwa bansa o pamayanan na lumipas na noon. Hanggang sa sila ay titipunin ng sama-sama sa apoy, ang huli sa kanila, ang mga tagasunod, ay magsasabi

0: sa kanila ang mga tagasunod. Kung gayon, kayo ay walang ipinagkaiba na pabor o kahalagahan sa amin. Kaya't lasapin ninyo ang kaparusahan ng inyong ginawa. Katotohanan, ang mga nagpapasinwaling sa aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda, aral at iba pa, at nagtuturing sa mga ito ng may kapalaluan sa kanila, ang mga tarangkahan ng langit ay hindi bubuksan at sila ay hindi makapapasok sa paraiso hanggang ang kamilyo ay mangyari na maglagos sa butas ng karayom. Nalubhang imposible. Sa ganito namin, binabayaran ang mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o makasalanan. Sasa kanila ang kama o papag ng impyerno, ng apoy, at sa ibabaw nila ay mga pangbalabal ng apoy ng impyerno. Sa ganito namin binabayaran ang zalimun, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan. At yaong mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsigawa ng kabutihan, hindi namin binibigyan ng pabigat ang sinumang tao o kaluluwa na labis sa kanyang makakaya. Sila ang maninirahan sa paraiso, mananatili sila rito magpakailanman. At aming papawiin sa kanilang dibdib ang anumang pagkamuhi o matinding hinanakit sa isa't isa na kanilang naranasan sa buhay sa mundong ito, habang ang mga ilog ay dumadaloy sa ilalim nila. At sila ay magsasabi, ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay kay Allah, na namatnubay dito sa amin. Kailanman ay hindi sana kami makakatagpo ng patnubay kung hindi lamang kami pinatnubayan ni Allah. Tunay nga, ang mga sugo ng aming Panginoon ay dumatalamay katotohanan. At ipagbabadya sa kanila, ito ang paraiso na inyong namana, ang ganap na gantimpala dahilan sa inyong ginawa. At ang mga nagsisipanirahan sa paraiso ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa apoy na nagsasabi, tunay naming natagpuan na totoo ang ipinangako ng aming Panginoon sa amin. Natagpuan din ba ninyo na totoo ang ipinangako ng inyong Panginoon, ang kanyang kaparusahan? Sila ay magsasabi, oo, at isang tagapagsalita ang magpapahayag sa pagitan nila. Ang sumpa ni Allah ay nasa zalimun, o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Sila na humahadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah at nagnanais na ito ay makapaligaw sa tamang landas. Sila nga ang hindi nananampalataya sa kabilang buhay. At sa pagitan nila ay may isang takip o partisyon na nagbubukod sa kanila. At sa Al-A'raf o isang dingding na sa matataas na lugar ay may mga tao na ang mabubuti at masasamang gawa ay magkapantay sa timbangan na makakakilala sa lahat ng mga tao ng paraiso at impyerno. Sa pamamagitan ng kanilang mga tanda, ang mga nagsipanahan sa paraiso, ang tanda ay sa pamamagitan ng kanilang mapuputing mukha, at ang nagsisipanahan sa impyerno ay sa pamamagitan ng kanilang maiitim na mukha, at sila ay tatawag sa mga nagsipanirahan sa paraiso, sumainyo ang kapayapaan. At sa sandaling ito, sila ang mga tao sa Al-A'raf ay hindi pa makakapasok dito, datapot sila ay lubhang umasa na makakapasok dito. At kung ang kanilang mga mata ay napapalingon sa gawin ng mga nagsisipanirahan sa apoy, sila ay nagsasabi, o aming Panginoon, kami ay huwag ninyong ilagay sa lipon ng mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At ang mga tao sa Al-A'raf o dingding ay tatawag sa mga tao na nasa impyerno na kanilang makikilala sa pamamagitan ng kanilang mga tanda na nagsasabing, walang naging anumang kapakinabangan sa inyo ang inyong tinipon na malaking bilang ng mga kayamanan noong kayo ay nasa mundo pa at ang inyong kapalaluan laban sa mga nananampalataya. Si Allah ay magwiwika sa mga hindi sumasampalataya, Hindi baga sila ang mga nasa paraiso, ang mga tao na inyong sinumpa noon, na si Allah ay hindi kailanman magpapakita sa kanila ng habag. Si Allah ay mangungusap sa mga sumasampalataya, magsipasok kayo sa paraiso, walang pangangamba ang sasa inyo. Gayun din kayo ay hindi malulumbay. At ang mga nagsisipanirahan sa apoy ay tatawag sa mga nagsisipanirahan sa paraiso. Buhusan ninyo kami ng kaunting tubig o anumang bagay na ipinagkaloob sa inyo ni Allah. Sila ay magsasabi, katotohanan ang mga ito. Ang tubig at anumang ipinagkaloob sa amin ay kapwa ipinagbawal ni Allah sa mga hindi sumasampalataya na nagturing sa kanilang pananampalataya bilang isang paglilibang at paglalaro. At ang buhay sa mundong ito ay luminlang sa kanila. Kaya't sa araw na ito, sila ay aming kalilimutan. Kung paano rin naman nila kinalimutan ang pagsamba kay Allah tungo sa kanilang pagkabuhay sa araw na ito, sapagkat sila ay nagtatakwil sa aming ayat o mga kapahayagan, katibayan, tanda, aral at iba pa. Katiyakang kami ay nagpadala sa kanila ng isang aklat, ang Quran, na aming ipinaliwanag sa masusing paraan at aming nalalaman. Isang patnubay at habag sa mga tao na sumasampalataya. Sila bagay nagsisipaghintay hanggang sa dumatal ang kaparusahan na ipinangako sa kanila. Sa araw na ang pangyayari ay ganap ng natupad, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay, sila ay nagpabayar rito. Noon ay magsasabi, tunay nga, ang mga sugo ng aming Panginoon ay dumatal na may katotohanan. Ngayon, mayroon pa bang mga tagapamagitan sa amin upang sila ay makapamagitan sa aming kapakanan? O maaari ba na kami ay muling ibalik sa unang buhay sa mundo upang kami ay makagawa ng mabubuting gawa maliban pa noon sa masamang gawa na aming ginawa? Katotohanang ipinariwara nila ang kanilang sarili. Alalaong baga, winasak ang kanilang sarili. At ang nakahiratihan na nilang sinasamba na kabulaanan ay lumayo na sa kanila. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay si Allah na lumikha sa kalangitan at kalupaan sa anim na araw. At pagkaraan siya ay nag-istawa o pumaitaas sa al-arsh o luklukan o trono. Sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan, tinakpan niya ang araw sa pamamagitan ng gabi na nagmamadali na sundan ito. At kanyang nilikha ang araw, ang buwan at ang mga bituin ay ipinailalim niya sa kanyang pag-uutos. Maluwalhati si Allah, ang Panginoon ng lahat ng manilalang. Panikluhuran ninyo ang inyong Panginoon ng may kapakumbabaan at sa lihim. Katotohanan siya ay hindi nalulugod sa mga lumalabag sa pag-uutos. At huwag gumawa ng kabuktutan sa kalupaan matapos na ito ay maitalaga ni Allah sa ayos sa pamagitan ng kanyang mga sugo at inyong panikluhuran siya ng may pangangamba sa kanyang kaparusahan at pag-asa sa kanyang gantimpala. Katiyakan, ang habag ni Allah ay laging malapit sa mga gumagawa ng kabutihan. At siya ang nagpapadala ng hangin bilang pagpapahayag ng mabuting balita na pumapalaot sa harapan ng kanyang habag. Alalaong baga, ang pagpatak ng ulan na magaganap dahil sa hangin hanggang nang ito ay makapagdala ng mabigat na ulap. Aming ipinadpad ito sa isang tigang na lupa upang buhaying muli umanariwa at aming pinapangyari na ang ulan ay mamalisbis dito at kami ay nagpasibol dito sa kalupaan ng lahat ng uri ng bungang kahoy. Sa gayon ding paraan ay aming ibabangon ang mga patay, alalaong baga, kung paano namin binigyang buhay ang tigang o patay na lupa. Sa gayon ding paraan ay babangon naming muli sa pagkabuhay ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay upang kayo ay mabigyan ng aral o paalaala. Ang mabuting lupa, ang halaman dito ay madaling sumibol sa kapahintulutan ng kanyang Panginoon. At sa masamang lupa, rito ay walang sumibol maliban sa kakarampot lamang o bukod pa sa may kahirapan. Sa ganito namin ipinapaliwanag sa maraming paraan ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda at iba pa sa mga tao na nagbibigay ng pasasalamat. Katotohanan ang aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, "O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katiyakang kayo ay nangangamba para sa inyo sa kaparusahan ng katakot-takot na araw." Ang mga pinuno ng kanyang pamayanan ay nagsabi, "Katotohanan ikaw ay namamalas namin sa isang lantad na pagkaligaw." Siya, si Noah, ay nagbadya, "O aking pamayanan, walang pagkaligaw sa akin, datapot kayo isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang." Aking ipinararating sa inyo ang mga minsahe ng aking Panginoon at nagbibigay sa inyo ng matapat na pagpapayo at aking nababatid mula kay Allah ang hindi ninyo nalalaman. Kayo baga ay nagsisipamangha na may dumatal sa inyo na isang paalaala mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang tao o sugo sa inyong lipon upang kayo ay kanyang mabigyan ng babala upang inyong pangambahan si Allah at upang inyong matanggap ang kanyang habag. Datapwat sila ay nagpasinungaling sa kanya, kaya't aming iniligtas siya at ang mga kasama niya sa barko, at aming nilunod sila na nagpabulaan sa aming ayat, o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa. Katotohanan sila ay mga bulag na tao. At aming isinugo sa pamayanan ni Aad, ang kanilang kapatid na si Hud, siya ay nagbadya, "O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah, wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Hindi baga kayo nangangamba kay Allah?" Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, "Katotohanang namamalas ka namin sa kalukuhan at katotohanang kami ay nag-iisip na ikaw ay isa sa mga sinungaling." Si Hud ay nagsabi, "O aking pamayanan, walang kalukuhan sa akin, datapot ako ay isang sugo mula sa lahat ng mga nilalang. Ipinararating ko sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon at ako ay isang mapagkakatiwalang tagapayo o kapanalig sa inyo. Kayo baga ay namamangha na mayroong dumatal sa inyo na isang paalaala at isang payo mula sa inyong Panginoon sa pamamagitan ng isang tao o sugo sa inyong lipon upang kayo ay kanyang mabigyan ng babala. At inyong alalahanin ng kayo ay ginawa niyang mga tagapagmana, makaraan ang mga tao o pamayanan ni Noah, at kayo ay kanyang pinarami na mataas sa tindig, kaya't inyong alalahanin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo ni Allah upang kayo ay maging matagumpay." Sila ay nagsabi, "Ikaw ay pumarito sa amin upang kami ay marapat na sumamba lamang kay Allah at iwanan ang sinasamba na kinagisnan ng aming mga ninuno. Kaya't dalhin mo sa amin ang bagay na iyong ipinananakot sa amin kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan." Si Hud ay nagsabi, "Ang kaparusahan at poot ay tunay na dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon. Nakikipagtalo ba kayo sa akin dahilan sa mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan ng inyong binanggit? Kayo at ang inyong mga ninuno na hindi pinadalhan ni Allah ng katibayan. Kung gayon, hintay ninyo ang kaparusahan, ako rin ay maghihintay." Kaya't aming iniligtas siya at kanyang mga kasama sa pamamagitan ng habag mula sa amin at pinalis naming ganap ang mga nagpabulaan sa aming ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa, at sila ay nananampalataya. At sa pamayanan ni Thamud ay aming isinugo ang kanilang kapatid na si Saleh. Siya ay nagbadya, "O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Kayo ay walang iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanan ang dumatal sa inyo ang isang maliwanag na tanda o ang himala ng paglabas ng isang babaeng kamilyo sa gitna ng isang malaking bato mula sa inyong Panginoon. Ang babaeng kamilyong ito ni Allah ay isang tanda sa inyo, kaya't hayaan ninyo na manginaing siya sa kalupaan ni Allah. At huwag ninyo siyang saktan. Kung hindi, baka ang isang kasakit-sakit ng kaparusahan ay sumakmal sa inyo. At inyong alalahanin ng kayo ay ginawa niyang mga tagapagmana. Makaraan ang pamayanan ni Aad. At kanyang binigyan kayo ng mga pananahanan sa kalupaan. Kayo ay nagtatayo sa inyong sarili ng mga palasyo, sa kapatagan, at umukit pa ng inyong tahanan sa kabundukan. Kaya't alalahanin ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo mula kay Allah. At huwag kayong magsipaglibot sa kalupaan sa paggawa ng kabuktutan. Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, sa kanila na mga ibinibilang na mahihina, sa kanila na nagsisampalataya, nalalaman ba ninyo na si Saleh ang siyang isinugo ng kanyang Panginoon? Sila ay nagsabi, katotohanan kami ay nananalig sa bagay na ipinadala sa kanya. Ang mga palalo ay nagsabi, katotohanan kami ay hindi sumasampalataya sa inyong pinapanaligan.
1: Kaya't kanilang binikti ang babaeng kamilyo at walang pakundangang nilabag nila ang pag-utos ng kanilang Panginoon. At nagsabi, O Saleh, dalhin mo sa amin ang iyong mga banta kung ikaw ay tunay na isa sa mga sugo ni Allah. Kaya't ang lindol ay lumagom sa kanila at sila ay nakahandusay na walang buhay na nakalupasay sa kanilang tahanan. At siya si Saleh ay paalis na lumigom sa kanila at nagsabi, O aking pamayanan, katotohanan ang aking ipinarating sa inyo, ang mensahe ng aking Panginoon, at kayo ay pinagpayuhan ko, datapot hindi ninyo naibigan ang mabubuting tagapayo. At alalahanin si Loto, nang sabihin niya sa kanyang pamayanan, inyo bagang ginagawa ang pinakamasamang kasalanan? Nawala pang sinuman ang nakauna sa inyo sa paggawa nito sa lahat ng mga nilalang. Katotohanang inyong idinaraos ang inyong pagnanasa sa mga lalaki sa halip ng mga babae. Higit pa, kayo ay mga tao na lumalabag nang lagpas hangganan sa paggawa ng malalaking kasalanan. At ang sagot ng kanyang pamayanan ay tanging ang kanilang pagsasabi, sila ay palayasin ninyo sa inyong bayan. Katotohanang sila ang mga tao na nagnanais na maging dalisay sa mga kasalanan. At aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya maliban lamang sa kanyang asawa. Siya ay isa roon sa mga nagpaiwan, alalaong baga, nagpaiwan tungo sa kaparusahan. At nagpaulan kami sa kanila ng ulan, ng mga bato, at pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. At sa pamayanan ng Madian ay aming isinugo ang kanilang kapatid na si Shu'aib. Siya ay nagbadya, O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong iba pang ilah o Diyos maliban sa Kanya. Katotohanang dumatal na sa inyo ang isang maliwanag na tanda o katibayan mula sa inyong Panginoon, kaya't magbigay ng tamang sukat at hustong timbang, at huwag ipagkait sa mga tao ang sa kanila ay nararapat o nakalaan, at huwag gumawa ng kabuktutan sa kalupaan matapos na ito ay mapagpanibago o naitalaga sa ayos. Ito ay higit na mainam sa inyo kung kayo ay sumasampalataya. At huwag maupo sa bawat daan na nananakot at humahad lang tungo sa landas ni Allah sa mga sumasampalataya sa Kanya. At naghahangad na ito ay gawing baluktot. At alalahanin ng kayo ay iilan lamang at Kanyang pinarami kayo. At pagmalasin kung ano ang kinahinatnan ng mufsidun o mga buktot, tampalasan, buhong o sinungaling. At kung mayroong isang pangkat sa inyo na naniniwala sa ipinahayag sa akin, at isang pangkat na hindi sumasampalataya, kayo ang mga hindi sumasampalataya ay maghintay at maging matyaga hanggang si Allah ay humatol sa pagitan natin. sa pagdatal ng kanyang kaparusahan. At siya ang pinakamahusay sa lahat ng hukom.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito, mga kapatid, ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Aya 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, at magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa, ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman, ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Aya 48 ng Surah Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito, at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal. Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ain o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito, ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah, lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasakasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wasallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wasallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wasallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan, kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na rin sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: مطلع الفجر.
1: سورة القدير. Ang gabi ng Qadir. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanan, ipinahayag namin ito, ang banal na Quran, sa gabi ng Qadir. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang gabi ng Qadir? Si Imam Ahmad ay nagtala na ayon kay Abu Huraira na nagsasalaysay sa sinabi ng sugo ng Allah, kung ang buwan ng Ramadan ay sumapit, ang sugo ng Allah ay magsasabi, katotohanan, ang buwan ng Ramadan ay dumating sa inyong lahat. Ito ay pinagpalang buwan, sa gayon ipinag-utos ng Allah na kayo ay mag-ayuno. Sa panahon nitong Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas, ang mga pintuan ng impyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakagapos. Sa buwan ng Ramadan, may isang gabi na higit kaysa 1,000 mga buwan. Sino man ang nagkait sa kabatihan nito sa makatuwid, tunay na ito ay kanyang ipinagkait sa sarili. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 230. Si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, sino man ang tumindig sa pagdarasal sa gabi ng Qadir na may tunay na pananalig at umaasa sa gantimpala mula sa Allah, siya ay patatawarin niya sa kanyang mga naunang mga kasalanan. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith Bilang 523. Ang gabi ng Qadir ay higit sa 1,000 buwan. Dito, sa gabi ng Qadir, ay pumapanaog ang mga anghel at ang Ra, Anghel Gabriel, sa kapahintulutan ng kanilang Rab na may dalang kapasyahan sa lahat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ubada bin As-Samit na sinabi ng sugo ng Allah, ang gabi ng Qadir ay nagaganap sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sino man ang tumindig sa pagdarasal na naghahanap ng kanilang gantimpala, sa gayon, tunay na patatawarin siya ng Allah ng kanyang mga naunang kasalanan at ang mga nagawa pa niyang mga kasalanan. Ito ay isang jansan na bilang ng gabi, 9, 10, 11, 3 o ang huling gabi ng Ramadan. Kapayapaan sa dakilang gabi hanggang sa pagsapit ng pagbubukang liwayway. Iminumungkahi sa lahat ng manalangin sa lahat ng oras, lalo na sa buwan ng Ramadan, sapagkat ayon kay Imam Ahmad mula kay Asya na nagsabing, o sugo ng Allah, kung aking natagpuan ang gabi ng Qadir, ano ang maari kong sambitin? Siya ang sugo ng Allah ay nagsabi, sabihin mo, o Allah, katotohanan, kayo ay lagi nang mapagpatawad. Minamahal mo ang magbigay patawad, kaya patawarin ako. Ahmad, versikulo 6, kapitulo 182.
2: Sa kanya lamang ang pag-aangkin ng kaalaman ng oras ng paghukom. Walang anumang bunga ng kahoy ang lumalabas sa kanyang hibla o balot. Gayon din ay walang babae ang nagdadalang tao sa kanyang sinapupunan. At walang sanggol ang isinisilang na hindi niya nababatid. At sa araw na siya ay tatawag sa kanila na mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsasabi, nasaan ang sinasabi ninyo na aking mga katambal? Sila ay magsasabi, ipinagsasaysay namin sa inyo na wala nang natitira pa sa lipon namin ang makapagbibigay saksi sa gayong pag-aakibat. At ang mga Diyos-Diyosan na nakahiratihan na nilang pinananalanginan noon ay bibigo sa kanila at kanilang mapag-aakala na sila ay walang kaligtasan sa kaparusahan ni Allah. Ang tao na walang pananalig ay hindi nahahapo sa paghingi ng mabuting bagay mula kay Allah. Datapot kung ang kasawian ay dumatal sa kanya, siya ay wala ng pag-asa at nawawalan ng pag-asa. at kung ipalasap namin sa kanya ang ilang habag mula sa amin, pagkaraan na ang ilang kahirapan o paghihikahos o karamdaman ay dumatal sa kanya, katiyakan ang kanyang sasabihin, ito ay dahilan sa aking kagalingan. Hindi ko iniisip na ang huling oras o ang katapusan ng mundo o ang araw ng paghuhukom ay magaganap. Datapot kung ako man ay babalik sa aking Panginoon, katotohanan sa akin ang pinakamainam o gantimpala mula sa kanya. Datapot katiyakang aking ipaalam sa mga hindi sumasampalataya ang tungkol sa kanilang ginawa at aming ipapalasap sa kanila ang matinding kaparusahan. At kung aming igawad ang kagandahang loob sa tao, siya ay tumatalikod at lumalayo. Datapot kung ang kasamaan ay sumapit sa kanya, siya ay nasa katayuan ng ganap at mahabang pagdalangin. Ipagbadya, isinasaalang-alang ba ninyo kung ito ang Quran ay katyakang mula kay Allah? Magkagayunman, ito ay inyong itinatakwil o di pinaniniwalaan. Sino pa kaya ang higit na naliligaw maliban sa kanya na nasa malayong pagtutol, sa tuwid na landas at pagsunod kay Allah? Hindi magtatagal ay pakikita namin sa kanila ang aming mga tanda sa buong santinakpan at sa kanilang sarili hanggang sa ito ay maging maliwanag sa kanila na ito ang Quran ang katotohanan. Hindi pa ba sapat na ang inyong Panginoon ang saksi sa lahat ng bagay? Katotohanan, sila ay nag-aalinlangan tungkol sa pakikipagtipan sa kanilang Panginoon, alalaong baga ang muling pagkabuhay, katotohanan siya ang nakasasakop sa lahat ng bagay. Surat Ash-Shura. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamahawain. Hamim. Ain Sin Qaf. Sa ganito siya nagpadala ng inspirasyon sa iyo, O Muhammad, na kagaya rin naman ng mga nangauna sa iyo. Si Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sa kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Ang mga kalangitan ay halos mabiyak sa pagkakalansag-lansag sa kanilang ibabaw sa pamamagitan ng kanyang kamahalan. At ang mga anghel ay lumuluwalhati ng mga papuri ng kanilang Panginoon at nagsusumamo sa kapatawaran ng mga nasa kalupaan. Katotohanan, siya si Allah ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. At sa kanila na tumatangkilik sa awliya, tagapagbantay, tagapangalaga, tagapagtaguyod, kawaksi, at iba pa na iba pa maliban sa kanya. Alalaong baga, sila na nanawagan sa mga Diyos-Diyosan bilang tagapangalaga. Si Allah pa rin ang Hafiz, tagapangalaga, tagapagkupkup, tagapamahala, tagapagtaguyod sa kanila, nakamamasid sa kanilang ginagawa at siyang gaganti sa kanila. At ikaw, O Muhammad, ay hindi isang wakil o tagapangalaga ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Kaya't inihayag namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran sa wikang Arabic upang iyong mabigyang babala ang ina ng mga lungsod, alalaong baga ang Makkah at ang nakapaligid dito, at upang mabigyang babala sila sa araw ng pagtitipon sa mga hanay na walang alinlangan na kung saan ang ibang pangkat ay tutungo sa paraiso at ang ibang pangkat ay tutungo sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kung ninais lamang ni Allah, magagawa niya na likhain sila sa isang bansa o pamayanan. Datapwa tinatanggap niya ang sinumang kanyang maibigan sa kanyang habag. At ang zalimun, mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay walang magiging wali o tagapangalaga o katulong. Ano, sila ba ito mangkilik ng mga tagapangalaga o mga kapanalig maliban pa sa kanya? Datapwat si Allah, siya lamang ang wali o tagapangalaga, at siya ang naggagawad ng buhay sa patay, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa anumang bagay na hindi ninyo pinagkakasunduan, ang pasyarito ay nakay Allah. Siya ang namamayaning hukom. Siya si Allah, ang aking Panginoon, sa Kanya ako nagtitiwala. At sa Kanya ako bumabaling sa lahat ng mga pangyayari sa akin at sa pagtitika. Siya ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan. Ginawa niya para sa inyo ang inyong kabiyak o asawa mula sa inyong sarili. At gayon din ang kaparihang babae sa mga bakahan o hayupan. Sa ganitong paraan ay Kanyang pinarami kayo. Walang ano pa mang bagay ang makakatulad sa Kanya at Siya ay ganap na nakakarinig, ang lubos na nakamamasid. Sa Kanya ang pag-aangkin ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. Siya ang nagpapasagana ng ikabubuhay ng sinumang Kanyang maibigan at naghihigpit din naman sa sinumang Kanyang naisin. Katotohanan Siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya si Allah ang nagtakda sa inyo ng gayong ding pananalig, ang Islam, na Kanyang itinakda o ipinag-utos kay Noah, at gayon din ang aming ipinahayag sa iyo o Muhammad, at gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Moises, at si Jesus, na nagsasabi na kayo ay manatiling matimtiman sa pananalig at huwag kayong gumawa ng pagkakabahabahagi rito sa pananampalataya, alalaong baga, pagkakaroon ng iba't ibang sekta. Ang iyong ipinangaral, O Muhammad, ito ay hindi katanggap-tanggap sa musyrikun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah. Si Allah ang pumipili para sa Kanyang sarili, ng sinumang Kanyang mapusuan, at Siya ang namamatnubay tungo sa Kanya sa sinumang bumabaling sa Kanya, sa pagsisisi at pagtalima. At sila ay hindi naging magkakahiwalay, walang pagbabahabahagi nung una, hanggang sa nang dumating lamang ang kaalaman. Ito ay mula sa mapanibughong pagkagalit sa pagitan ng kanilang sarili sa bawat isa. At kung hindi lamang sa salita o pag-utos na ipinangusap sa kanila noong una mula sa iyong Panginoon na nagpapaliban sa kaparusahan hanggang sa natataning ang panahon, ang pangyayari ay malalaon ng pinairal sa pagitan nila. At katotohanan, yaong mga ginawaran na magmana ng kasulatan, ng tura, mga batas at ebanghilyo, pagkatapos nila na mga Hudyo at Kristiyano ay nasa nakababalisang pag-aalinlangan tungkol dito, alalaong baga, sa relihiyon ni Allah, sa Islam o sa Quran. Kahit sa gayong relihiyon ni Allah, ang Islam at sa Quran, anyayahan mo sila o Muhammad na magbalik loob kay Allah at ikaw ay manatili sa tamang landas sa paraang ikaw ay pinag-utusan. At huwag mong sundin ang kanilang mga kinikilingan, bagkos ikaw ay magbadya. Ako ay nananalig sa anumang aklat na ipinahayag ni Allah ang Quran na ito. At ang maaklat ng Tura noong panguna at ang Ebanghelyo o ang mga kalatas ni Abraham at kayo ay pinag-utusan na maging makatarungan sa inyo. Si Allah ang aming Panginoon at inyong Panginoon. Sa amin ang pananagutan ng aming mga gawa at sa inyo ang pananagutan ng inyong mga gawa. Walang pagtatalo sa pagitan natin. Si Allah ang magtitipon sa atin at sa Kanya ang ating huling pagbabalik. At sa mga nagsisipagtalo-talo tungkol kay Allah, matapos na ito ay tanggapin ng mga tao, walang saysay ang kanilang mga pagtatalo-talo sa paningin ni Allah at sa kanila ang puot at sa kanila ay sasapit ang matinding kaparusahan. Si Allah ang nagpapanaog ng aklat, ang Quran, sa katotohanan at ng timbangan upang maging makatarungan. At ano ang makapagbibigay sa inyo ng kaalaman na marahil ang takdang oras ay nalalapit na? Sila na hindi nananalig dito ay naghahangad na madaliin ito. Datapot ang mga sumasampalataya ay nangangamba rito at nababatid nila na ito ang sukdol na katotohanan. Katotohanan, ang mga nagtatalo-talo tungkol sa takdang oras ay katiyakang nasa pagkaligaw na malayo. Si Allah ang pinakamapagbigay, pinakamabuti sa Kanyang maalipin. Siya ang nagkakaloob ng ikabubuhay ng sinumang Kanyang maibigan at Siya ay tigib ng lakas ang sukdol sa kapangyarihan. Sinumang magnais sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa ng gantimpala ng kabilang buhay, kami ang magbibigay ng dagdag sa Kanyang gantimpala. At sinumang magnais ng gantimpala sa mundong ito sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa, ibibigay din namin ito sa Kanya kung anuman ang nasusulat sa Kanya. datapwat siya ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Ano, sila ba ay mayroong mga katambal kay Allah, mga huwad na Diyos-Diyosan na nag-atas para sa kanila ng isang relihiyon o pananampalataya na hindi sinang-ayunan ni Allah? At kung hindi lamang sa pag-utos ng katarungan, ang pangyayari ay malaon ng napagpasyahan sa pagitan nila. At katotohanan, ang zalimun, mga tampalasan, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay may kasakit-sakit ng kaparusahan. Iyong mapagmamalas ang zalimun, mga tampalasan, pagano, sa araw ng paghuhukom na natatakot sa anumang kanilang kinita o pinagpaguran at katiyakang ang bigat ng kaparusahan ay sasapit sa kanila. Datapwat ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan ay mapapasahar din ng mga bulaklak ang paraiso. Mapapasa kanila ang lahat ng kanilang hilingin sa harapan ng kanilang Panginoon. Katiyakang ito ang pinakapangunahing kagandahang loob ng paraiso mula kay Allah. Ito ang biyaya ng paraiso na ibinibigay na magandang balita ni Allah sa kanyang maalipin na sumasampalataya sa kanyang kaisahan at gumagawa ng kabutihan. Ipagbadya, O Muhammad, wala akong hinihinging pabuya sa inyo maliban sa pagmamahal ng tulad ng mga malalapit na kaanak. Alalaong baga, hindi siya nangangailangan ng kayamanan, salapi at iba pa sa kanyang pangaral ng Islam. Datapwat siya ay nakikiusap sa kanila na huwag siyang saktan bilang kanilang kaisa sa pamayanan. At siya ay kanilang sundin sa kanyang ipinangaral. At sinuman ang gumawa ng anumang magandang bagay, igagawad namin sa kanya ang dagdag na kabutihan na katumbas nito. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad at lagi nang nagpapahalaga sa gawa ng mga sumusunod sa kanya. O sila ba ay nagsasabi, siya ay kumatha lamang ng kasinungalingan laban kay Allah. Datapwat kung naisin ni Allah, ay magagawa niyang takpan ang iyong puso upang iyong makalimutan ang lahat mong nalalaman tungkol sa Quran. Si Allah ang pumapalis sa kasinungalingan at nagtitindig sa katotohanan ng Islam sa pamagitan ng kanyang salita, ang Quran. Katotohanan ganap niyang talastas ang mga lihim ng nasa dibdib ng mga tao at siya ang tumatanggap sa pagtitika ng kanyang maalipin at nagpapatawad ng mga kasalanan at batid niya ang inyong ginagawa. At siya ang dumirinig sa mga panalangin ng mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagsisigawa ng kabutihan at siya ang nagdaragdag. At siya ang nagdaragdag sa kanila ng kanyang biyaya, datapwat sa mga hindi sumasampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit ng kaparusahan. Kung naisin ni Allah na pasaganahin ang kanyang biyaya sa kanyang maalipin, katiyakang sila ay lalampas sa lahat ng hangganan ng pagsuway dito sa kalupaan, datapwat pinaabot niya ito sa ganap na sukat sa sinumang kanyang mapusuan. Katotohanan siya ang ganap na nakakaalam, ang ganap na nakamamasid sa bagay ng kapakinabangan ng kanyang maalipin at siya ang nagpapamalisbis ng ulan. Kahimat ang mga tao ay nawalan na ng lahat ng pag-asa at nagpapamudmod ng kanyang habag ng malayo at malawak. At siya ang wali, tagapangalaga, tagapanustos, tagapagtaguyod, ang karapat-dapat sa lahat ng mga pagpupuri. At ang ilan sa kanyang ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan, ay ang paglikha sa kalangitan at kalupaan. At kung ano man ang kanyang ikinalat na mga nilikha sa kalawakan nito, at siya ay may kapangyarihan na titipunin sila ng sama-sama, alalaang baga, ang muli silang ibangon matapos ang kanilang kamatayan sa araw ng muling pagkabuhay, kailanmat kanyang naisin. At anumang kamalasan ang sumapit sa inyo, ito ay dahilan sa anumang kinita ng inyong mga kamay sa maraming kasalanan. Siya ay labis na nagpapatawad. At kayo ay hindi makatatalili sa kalupaan, alalaong baga, sa kanyang kaparusahan. At maliban kay Allah, kayo ay wala ng ibang wali, tagapangalaga, tagapagtaguyod, gayon din ng katulong. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang mga barko na makinis na naglalayag sa karagatan, nawaring mga bundok. Kung kanyang naisin, magagawa niyang patigilin ang hangin. Sa gayon, ang mga ito ay hindi makagagalaw sa kanilang tiyan. Na nakasayad sa dagat, katotohanan, naririto ang mga tanda sa sinumang matimtiman, matsitsaga, at may loob ng pasasalamat, o magagawa niyang wasakin sila sa pagkalunod dahilan sa kasamaan na kanilang ginawa. At sa mga kasalanan, siya ay labis na nagpapatawad. At sila na mga pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsisipagtalo-talo tungkol sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, ay makakaalam na wala silang lugar na matatakasan upang maligtas sa kaparusahan ni Allah. Kahit ang anumang bagay sa inyo ay pinagkaloob, ito ay sa lamang nagdaang kasiyahan sa makamundong buhay na ito. Datapat kung ano ang nakalaan mula kay Allah, alalaang baga, ang paraiso ay higit na mainam at nagtatagal sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at nagbibigay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon sa lahat ng pangyayari sa kanilang buhay. Sila na umiiwas sa malaking kasalanan at mga kalasuan, at kung sila ay nagagalit ay nagpapatawad, at sila na dumirinig sa panawagan ng kanilang Panginoon at nagsasagawa ng sala o takdang pagdarasal at namamatnugot sa kanilang kapakanan sa pamagitan ng magkapanabay na pagsasanggunian at gumugugol sa kawang gawa sa anumang ipinagkaloob namin sa kanila, at sila na kung ang pang-aapi ay gawin sa kanila ay hindi nagduduwag at nagtutulungan upang ipagtanggol ang kanilang sarili, at ang kabayaran o sukli sa isang kasamaan ay isang kasamaan din na katulad nito. Datapwat sinumang magpatawad at makipagkasundo, ang kanyang gantimpala ay mula kay Allah, sapagkat si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapang-api, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at katotohanan. Kung sinuman ang maghiganti at magtanggol ng kanyang sarili, makaraang siya ay gawa ng kasamaan o kamalian, ito ay hindi kasalanan at walang maisusumbat laban sa kanila. Ang sanhi o dahilan o layunin ay laban lamang doon sa kanya na nang-aapi o gumagawa ng kamalian sa mga tao at tandisang nagmamalabi sa lahat ng hangganan ng pagsuway sa kalupaan, na yumuyurak sa katuwiran at katarungan sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan, datapwat katiyakan, kung sino man ang magpamalas ng pagtitiyaga at magpatawad, walang pagsala na ito ang bagay na ikinalulugod ni Allah. At sino mang naisin ni Allah na maligaw, walang sino mang wali o tagapangalaga ang sasakanya maliban sa kanya kay Allah. At yung mapagmamalas ang zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kung kanilang mamasdan ang kaparusahan, ay magsasabi, mayroon baga kayang paraan upang makabalik sa kalupaan? At inyong mapagmamalas sila na itatambad sa impyerno, nakaaba-aba sa kawalan ng dangal, at nagsisitingin ng panakaw, at ang mga sumasampalataya ay magsasabi, katotohanan, ang mga talunan ay sila na nagpalungin ng kanilang sarili at kanilang pamilya sa araw ng muling pagkabuhay. Pagmasdan, ang zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, ay nasa walang hanggang kaparusahan. At walang sinumang tagapangalaga ang makatutulong sa kanila maliban kay Allah. At sinuman na hinayaan ni Allah na maligaw, sa kanya ay walang paraan. Magsipakinig kayo sa panawagan ng inyong Panginoon. Alalaong baga, tanggapin ninyo ang Islam, ang kaisahan ni Allah, o kayo na mga tao at mga jin, bago dumatal sa inyong araw na hindi maaantala sa pag-utos ni Allah, wala kayong pagtataguan sa kaligtasan sa araw na ito. At gayon din naman ay hindi ninyo may pagkakaila ang inyong mga kasalanan na nakasulat na lahat sa talaan ng inyong mga gawa. Ngunit kung sila ay magsitalikod o Muhammad sa Islam, ikaw ay hindi namin isinugo upang maging tagapangalaga o tagapamahala sa kanila. Ang iyo lamang tungkulin ay upang iparating ang kapahayagan at katotohanan ng aming gawaran ang tao na malasap ang habag mula sa amin. Siya ang nagagalak dito, datapwat kung ang ilang kahirapan ay sumapit sa kanila. Dahilan sa masamang ginawa ng kanilang kamay, katiyakan na ang tao ay walang utang na loob ng pasasalamat. Kaya Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Lumilikha siya ng kanyang maibigan. siya ang nagkakaloob ng mga anak, lalaki man o babae, ayon sa kanyang kapasyahan, o siya ang nagkakaloob ng kapwa lalaki at babae. At hinahayaan niyang mabaog ang sinumang kanyang naisin. Katotohanan siya ay puspos ng kaalaman at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi isang katampatan sa sinumang tao na si Allah ay makipag-usap sa kanya maliban lamang sa pamamagitan ng inspirasyon o sa likod ng lambong. O siya ay magsusugo ng isang sugo upang ipahayag niya ang kanyang layon sa kanyang nais. Katotohanan siya ang kataas-taasan, ang tigib ng karunungan. At sa gayon ay aming ipinadala sa iyo, O Muhammad, ang isang inspirasyon at habag mula sa aming pag-uutos. Hindi mo nababatid kung ano ang aklat, gayon din kung ano ang pananampalataya, datapot ginawa namin ito, ang Quran, bilang isang liwanag upang aming mapatnubayan ang sinuman sa aming alipin na aming mapusuan. At katotohanang ikaw, O Muhammad, ay katunayang namamatnubay sa sangkatauhan, sa tuwid na landas, alalaong baga sa Islam at sa kaisahan ni Allah. Sa landas ni Allah na siyang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Katotohanan, ang lahat ng mga pangyayari ay nasa pagpapasya ni Allah.
3: Surat Az-Zukhruf. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa maliwanag na aklat, ang Quran. Katotohanan ang aming ginawa ang Quran sa wikang Arabic upang inyong maunawaan ang kahulugan nito at mga paalaala. At katotohanan ito, ang Quran, ay nasa ina ng aklat, al-lawh al-mahfuz, na nasa amin. At katiyakang mataas sa karangalan at tigib sa karunungan. Kahit aming bagang ibabaling ng palayo ang mensahe ng Quran na nagwawalang bahala sa inyo sapagkat kayo ay mga tao na lumampas sa lahat ng hangganan ng pagsuway bilang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugong si Muhammad. At ilan na nga ba ang propeta na aming isinugo sa mga tao noon pang una? At walang sinumang propeta ang dumatal sa kanila na hindi nila pinagtawanan at tinuya. Kahit aming winasak ang mga tao na higit ang lakas kaysa rito. At ito ang halimbawa ng mga pumanaw na noon pang una bago pa sa kanila. At katiyakan kung sila ay iyong tatanungin, sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan? Tunay nga nilang sasabihin, si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang puspos ng kaalaman. Na siyang lumikha sa kalupaan, na tila higaan, o nakalatag, at gumawa sa inyo rito ng mga

0: kung kayo ay nakaupo na rito at makapagsabi, luwalhatiin siya na nagbigay sa mga ito na mapailalim sa aming kapamahalaan para sa aming gamit, sapagkat ito ay hindi namin kailanman makakamtan sa pamagitan lamang ng aming mga gawa at katotohanan sa aming Panginoon, katiyakang kami ay magbabalik. Datapot sila ay nag-aakibat sa ilan sa kanyang maalipin nang katambal sa kanya sa pagsasabi na siya ay may anak o mga supling, at nagtuturing sa kanila bilang mga karibal sa pagsamba sa kanya. Katotohanan, ang tao ay maliwanag na walang pasasalamat. Ano? Siya ba ay kumuha mula sa lipon ng kanyang mga nilikha ng mga anak na babae at pumili para sa inyo ng mga anak na lalaki? At kung ang isa sa kanila ay makatanggap ng mabuting balita, alalaong baga ang pagsilang ng isang batang babae na kanilang iniakibat sa pinakamaawain na si Allah, ang kanyang mukha ay nagdidilim o nalulumbay at siya ay napupuspos sa kapighatian. Inihahalin tulad baga nila kay Allah ang isang nilikha na pinalaki sa pagsusuot ng mga palamuti, alalaong baga ang mga babae na sa isang pagtatalo ay hindi makapagbigay ng malinaw na pagsusulit sa kanyang sarili. At itinuturing nila ang maanghel na alipin ng pinakamahabagin na si Allah bilang mga babae, na pagmalas ba nila ang kanilang pagkalikha, ang kanilang patotoo ay tatala at sila ay tatanungin upang magsulit. At sila ay nagsasabi, kung ito ang naging kalooban ng pinakamahabagin na si Allah, hindi sana natin sinamba ang huwad na mga Diyos-Diyosan. Sa ganito, sila ay walang anumang kaalaman. Wala silang ginagawa kundi ang kasinungalingan. O sila ba ay binigyan namin ng aklat na una pa kay sarito, alalaong baga, ang Quran na kanilang sinusunod? Bagkus sila ay nagsasabi, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang relihiyon o paniniwala at kami ay sumusunod sa kanilang mga yapak, ay matuwid na napapatnubayan. At gayon din naman, kami ay hindi nagsugo ng isang tagapagbabala na una pa sa iyo o Muhammad sa anumang bayan o pamayanan. Na ang mga maaluan sa lipon nila ay hindi nagsabi ng ganito, katotohanang natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang relihiyon o pananalig o paniniwala at kami ay sa kanilang mga yapak ay sumusunod. Ang tagapagbabala ay nagsabi, kahit na magdala ako sa inyo ng higit na mainam na patnubay kaysa sa natagpuan ninyong sinusunod ng inyong mga ninuno, sila ay nagsabi, katotohanan kami ay hindi nananalig sa mga bagay na ipinadala sa iyo. Kahit kami ay gumanti sa kanila, ngayon, inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga nagtakwil sa katotohanan, sa Islam at sa kaisahan ni Allah. At banggitin o Muhammad nang si Abraham ay nagsabi sa kanyang ama at sa kanyang pamayanan, katotohanan ako ay walang kinalaman sa anumang inyong sinasamba, maliban sa kanya, na lumikha sa aking, at walang pagsala na ako ay kanyang gagabayan. At iniwan niya ang salita, La ilaha illallah. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah, na mananatili sa kanyang mga lahi, na susunod sa kanya, upang sila ay magsipagbalik loob sa pagsisisi, at tumanggap ng paalaala mula kay Allah. Datapot ako, si Allah ay nagbigay ng kasiyahan sa kanila, sa mga tao ng Makkah, at sa kanilang mga ninuno, na mga saling lahi ni Abraham, hanggang sa dumatal sa kanila ang katotohanan, ang Quran, at isang lantad na sugo na si Muhammad. At nang ang katotohanan, ang Quran, ay dumatal sa kanila, ang mga hindi naniniwala sa Quran ay nagsabi, ito ay isang salamangka at kami ay hindi naniniwala rito. At sila ay nagsasabi, bakit kaya ang Quran na ito ay hindi ipinanaog sa ilang dakilang lalaki ng dalawang bayan, ng Makkah at Taif? Sila baga ang naghahati-hati sa habag ng iyong Panginoon? Kami, si Allah ang naghahati-hati sa gitna nila ng kanilang ikabubuhay sa mundong ito, at aming itinaas ang ilan sa kanila nang higit sa iba, sa antas ng ranggo, hanay o katatayuan, upang magamit nila ang bawat isa sa paninilbihan o pagtutulungan sa gawain, hanap buhay at iba pa. Datapot ang habag ng iyong Panginoon o Muhammad ay higit na mainam kaysa kayamanan ng mundong ito na kanilang tinitipon. At kung hindi lamang na ang mga tao ay hahantong sa pagiging isang pamayanan ng mga hindi nananampalataya, alalaong baga. Iisipin nila na ang pagiging mapagbigay ni Allah ay tanda ng kanyang pagsang-ayon at sila ay magmamadali sa kawalan ng pananampalataya upang magkamit ng kayamanan. Amin sanang pagkakalooban ang mga hindi sumasampalataya sa pinakamahabagin na si Allah ng pilak na mga bubong para sa kanilang bahay at pilak na mga hagdan upang doon sila ay umakyat at para sa kanilang bahay ng mga pintuan at diban na yari sa pilak upang doon sila ay humilig at gayon din ng mga palamuting ginto. Magkagayon man ang lahat ng ito, alalaong baga, ang mga bubong, pinto, hagdan, diban at iba pa ay walang saysay maliban sa isang pagsasaya sa pangkasalukuyang buhay sa mundong ito. At ang kabilang buhay sa paningin ng iyong Panginoon ay para sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nananampalataya kay Allah. At kung sino man ang tumalikod sa pag-alaala sa pinakamahabagin na si Allah, kami ay nagtalaga sa kanya ng demonyo na si Satanas upang kanyang maging matalik na kasama. At katotohanan, sila na mga demonyo ang humahadlang sa kanila sa landas ni Allah, datapot na pag-akala nila na sila ay tunay na napapatnubayan. Hanggang nang siya ay sumapit na sa amin sa araw ng paghuhukom, siya ay magsasabi sa kanyang masamang kasama, "Sana ang naging pagitan nating dalawa ay katulad ng pagkakalayo ng silangan at kanluran. Gaano siya kabuktot na kasama? At kailanman ay hindi makapagbibigay ng kapakinabangan sa iyo ang araw na iyon, nang ikaw ay nakagawa ng kamalian. At sa araw na ito, ikaw at ang iyong mga masasamang kasama ay magiging kabahagi sa kaparusahan. Ikaw ba, O Muhammad, ay makagagawa na makarinig ang bingi? O yung mabigyan ng patnubay ang bulag? O siya kaya na namamayagpag sa malaking kamalian? At kahit na ikaw, O Muhammad, ay aming kunin, o hindi sa pamamagitan ng kamatayan, katotohanan kami ay maghihiganti laban sa kanila. O kung aming ipamalas sa iyo o hindi, kung ano ang aming banta sa kanila, kung gayon, katotohanan kami ay may ganap na pag-utos o kapangyarihan laban sa kanila. Kaya't ikaw ay manangan, O Muhammad, ng taimtim sa kapahayagan na aming ipinadala sa iyo. Katotohanan ikaw ay nasa isang tuwid na landas. At katotohanan, ang Quran ay katiyakang paalaala sa iyo, O Muhammad, at sa iyong pamayanan na mga Quraysh at iyong mga tagasunod, at kayong lahat ay tatanungin. At iyong tanungin, O Muhammad, ang aming mga sugo na aming isinugo ng una pa sa iyo. Kami si Allah baga ay nagtalaga sa anumang mga Diyos, tangi pa sa pinakamahabagin na si Allah upang sambahin. At katotohanang isinugo namin si Moises na taglay ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral kay Paraon at sa kanyang mga pinuno na nag-aanyaya sa Islam, ang relihiyon ni Allah. Siya, si Moises, ay nagsabi, "Katotohanan ako ay sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang." Datapot nang siya, si Moises, ay magdala ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral sa kanila. Kapag daka, sila ay nagtawa sa kanila. At hindi kami, si Allah, nagpamala sa kanila ng isa mang aya o tanda, maliban na ito ay nakahihigit kaysa sa naunang ayat o tanda, at aming sinakmal sila ng kaparusahan upang sila ay tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at magbalik loob sa amin. At sila ay nagsabi kay Moises, "O ikaw na manggagaway, tawagan mo ang iyong Panginoon para sa amin, nang ayon sa kanyang kasunduan sa iyo, katotohanan kami ay tatanggap ng patnubay, datapwat ng aming palisin, ang kaparusahan sa kanila. Pagmasdan, sila ay sumira sa kanilang salita na sila ay mananampalataya kung aming ibsan ang kaparusahan sa kanila." At si Paraon ay tumawag sa kanyang pamayanan na nagsasabi, "O aking pamayanan, hindi baga ang pamamahala sa Ehipto ay tanging sa akin lamang at sa mga ilog na nagsisidaloy sa ilalim ng aking kinatatayuan, hindi baga ninyo na pagmamalas? Hindi baga ako ay higit na mainam sa kanya, si Moises? Siya na walang dangal at hindi ginagalang, mahina at kasuklam-suklam, at halos hindi makapangusap sa kanyang sarili ng maliwanag. Bakit kaya hindi siya ginawaran ng mga gintong pulseras, o di kaya ang maanghel ay pinasama sa kanya? Sa ganito nilindang at iniligaw ni Paraon ang kanyang pamayanan at sila ay sumunod sa kanya. Katotohanang sila ay fasikun, mga tao na palasuway at mapaghimagsik kay Allah. Kahit nang kami ay kanilang pinagalit, aming pinarusahan at nilunod silang lahat at aming ginawa silang halintulad bilang aral sa mga susunod na henerasyon pagkatapos nila at bilang halimbawa sa mga darating na henerasyon. At nang ang anak ni Maria ay hinirang na isang halimbawa, alalaong baga, si Jesus ay sinasamba na tulad ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagmasdan, ang iyong mga tao ay nagkakamayaw sa pagtatawa. At sila ay nagsasabi, ang aming mga Diyos baga ay higit na mainam o siya kaya na si Jesus. Hindi nila ito itinambad, alalaong baga, ang pagkakahalintulad maliban lamang na isang pagtatalo. Datapot sa katotohanan, sila ay mga tao na nahihilig sa pakikipagtalo. Siya si Jesus ay hindi higit pa sa isang alipin. Aming iginawad ang aming paglingap sa kanya at aming ginawa siyang halimbawa sa angkan ng Israel. Alalaong baga, siya ay nilikha na walang ama. At kung ito lamang ay aming kalooban, magagawa namin na wasakin kayong lahat ng mga tao at ipalit sa inyo ang maanghel dito sa kalupaan. At siya, si Jesus na anak ni Maria, ay magiging isang tanda sa pagdating ng oras, ang araw ng muling pagkabuhay, na si Jesus ay mananaog sa lupa bago dumatal ito. Kaya't huwag kayong mag-alinlangan sa oras, datapot ako ay inyong sundin. Ito ang tuwid na landas tungo kay Allah at sa paraiso. Huwag ninyong hayaan si Satanas na humadlang sa inyo sa tamang pananalig. Katotohanan siya sa inyo ay isang lantad na kaaway. Nang si Jesus ay dumatal na may maliwanag na mga katibayan mula sa amin, siya ay nagsabi, ako ay dumatal sa inyo na may hikma o karunungan ng isang propeta upang aking gawing maliwanag sa inyo ang ilan sa mga bagay-bagay na inyong pinagtatalunan kahit inyong pangambahan si Allah at ako ay inyong sundin. Katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya tanging siya ang inyong sambahin. Ito lamang ang matuwid na landas. Datapot ang iba't ibang sekta sa lipon nila ay hindi sumang-ayon at humiwalay. Kaya't kasawian sa mga gumagawa ng kamalian, sa kaparusahan ng kahindik-hindik na araw, ang araw ng muling pagkabuhay, sila bagay nagsisipaghintay lamang sa oras na ito ay dumatal sa kanila ng kaginsa-ginsa habang ito ay hindi nila napag-aakala. Ang mga magkakaibigan sa araw na ito ay magiging magkaaway ang bawat isa sa kanila. Maliban sa muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na nananampalataya kay Allah, dito ay pagbabadya sa mga tunay na nananampalataya sa kaisahan ni Allah o aking mga tagapagsamba o alipin. Sa araw na ito ay walang pangangamba sa inyo, gayon din kayo ay hindi mamimighati. Kayo na mga nagsisampalataya sa aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral at naging mga Muslim, buong ganap na nagsitalima sa kapasyahan at kaisahan ni Allah. Magsipasok kayo sa halamanan o paraiso, kayo at ng iyong mga asawa sa kaligayahan. Sa buong paligid nila ay dudulot ang mga kubyertos at kupita na gawa sa ginto. Naroroong lahat ang anumang bawat naisin ng kanilang sarili o kaluluwa. Ang lahat ng bagay na magbibigay ligaya sa kanilang paningin at kayo ay magsisipanahan dito magpakailanman. At ito ang paraiso na itinakda sa inyo na inyong manahin dahilan sa inyong mabubuting gawa na ginawa ninyo sa buhay sa mundong ito. Naririto sa inyo ang masaganang bungang kahoy na inyong kakainin sa inyong maibigan. Katotohanan, ang mga makasalanan, mga tampalasan, kriminal, walang pananalig kay Allah ay nasa kaparusahan ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. Ang kaparusahan ay hindi magbabawa sa kanila at sila ay hulog sa pagkawasak sa may matinding pagsisisi, kapighatian at kasawian at walang pag-asa. Kailanman ay hindi kami naging di makatarungan sa kanila, datapot sila ay zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Sila ay magsisitaghoy, o malik ang tagapagbantay ng impyerno, hayaan ang iyong Panginoon ay magbigay wakas sa amin. Siya, si Malik ay magsasabi, hindi, katotohanan kayo ay mananatili rito magpakailanman. Tunay ngang Tunay ngang inihayag namin sa inyo ang katotohanan sa pagsusugo kay Muhammad na may taglay na Quran, datapot ang karamihan sa inyo ay nasusuklam sa katotohanan. O sila ba ay nagpakanan ng ilang balak, alalaong baga, pagsasabuatan, laban sa propeta? Datapot katotohanan kami rin ay nagpapakanan ng isang balak o napag-aakala baga nila na hindi namin naririnig ang kanilang mga lihim at kanilang mga lingid na usapan at pagsasanggunian. Tunay nga, ang aming mga sugo na mga anghel na nagbabantay sa bawat tao ay nasa lipon nila upang magtala. Ipagbadya, O Muhammad, kung ang pinakamahabagi na si Allah ay may anak na lalaki o mga supling na inyong iniakibat sa kanya, kung gayon, ako ang magiging una na mga sasamba sa kanya, ang anak na lalaki o mga supling. Kahit ako ang unang nagtatatwa at sumasalansang sa inyong paniniwala at una sa mga sasampalataya sa kanya lamang at magpapatotoo na siya ay walang maanak. Kaluwalhatian sa Panginoon ng kalangitan at kalupaan at sa Panginoon ng Arsh o luklukan. Higit siyang mataas sa lahat ng mga inihahalin tulad sa kanya. Kahit hayaan sila na mangusap ng walang katuturan at magsipaglaro hanggang sa kanilang sapitin ang kanilang araw na sa kanila ay pinangako. Siya lamang si Allah, ang tanging Diyos sa kalangitan at Diyos sa kalupaan. At siya ay tigib ng karunungan at puspos ng kaalaman. At kapuri-puri siya na nag-aangkin ng lahat ng kaharian sa kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito at nasa kanya lamang ang kaalaman sa huling oras at sa kanya kayong lahat ay magbabalik. At yaong mga sinasamba nila, maliban sa kanya ay walang anumang kapangyarihan upang makapamagitan. Maliban sa kanila nang nagbibigay saksi sa katotohanan, alalaong baga, ang makikinabang ay sila lamang na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sumunod sa kanyang mga pag-uutos at kanilang nababatid na ang pamamagitan ay gagawad lamang sa kapahintulutan ni Allah sa sinumang kanyang naisin. At kung sila ay yung tatanungin kung sino ang lumikha sa kanila, walang pagsala na kanilang sasabihin, si Allah. Paano sila kung gayon naligaw? At si Allah ang kumikilala sa sinasabi ni Propeta Muhammad tungkol sa karaingan niya sa kanyang mga tao. O aking Panginoon, katotohanan sila ang mga tao na hindi sasampalataya, kaya tumalikod ka, O Muhammad, sa kanila. At ikaw ay magsabi, salam, kapayapaan, subalit hindi magtatagal ay kanilang mapag-aalaman. Surat Ad-Dukhan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ako, si Allah ay nanunumpa sa aklat, ang Quran, na nagbibigay kaliwanagan sa mga bagay. Katotohanang ipinanawag namin ito, ang Quran, sa oras ng pinagpalang gabi, alalaong baga, ang gabi ng Qadr, sa buwan ng Ramadan, ang pangsiyam na buwan ng kalendaryong Islamiko. Katotohanan kami ay lagi nang nagbababala sa sangkatauhan ng aming kaparusahan ay sasapit sa kanila na hindi nananalig sa aming kaisahan at pagiging Panginoon at sa kaisahan ng pagsamba sa amin. Dito sa natataningang gabi ay ginawa na natatangi o nahihiwalay o pinagbahabahagi kung anuman ang nakatitik sa napapangalagaang talaan. Alalaong baga, ang maanghel, ang nagtatala at nagpapanaog ng lahat ng mga itinakda o ipinag-uutos na mga pangyayari tungkol sa lahat ng bagay tulad ng kamatayan, pagsilang, ikabubuhay, kapinsalaan at iba pa. Sa susunod na buong taon ayon sa itinalaga ni Allah, ang lahat ng bagay o pangyayari o katakdaan ay nanggagaling mula sa amin. Katotohanan kami ay lagi nang nagsusugo ng mga sugo bilang habag mula sa iyong Panginoon. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito kung kayo lamang ay may tiyak na pananalig. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang naggagawad ng buhay at gayon din ng kamatayan. Ang iyong Panginoon at ang Panginoon ng nauna ninyong mga ninuno, datapot sila ay nasa pag-aalinlangan na nalilibang sa kanilang sarili. Kung gayon, kayo ay maghintay sa araw na ang kalangitan ay maglalabas ng usok ng inyong mamamasdan. Nalalambong sa mga tao, ito ay isang kasakit-sakit na kaparusahan. At sila ay magsasabi, O aming Panginoon, pawiin ninyo sa amin ang kaparusahang ito. Katiyakang kami ay tunay na nananampalataya. Paano silang magkakaroon ng paalaala? Sa sandaling ang kaparusahan ay sumapit sa kanila sa oras na iyon. At sa kanila ay dumatal ang isang lantad na sugo. Kaya't sila ay tumalikod sa kanya kay Muhammad at sila ay nagsabi, isang tinuruan lamang ng ibang tao at may sira ang pag-iisip. Katotohanang pansamantala lamang na aming papawiin sa inyo ang kaparusahan. Katotohanang kayo ay magbabalik sa kawalan ng pananampalataya. Sa araw na kayo ay aming susukulin ng matinding sakmal, katotohanang kami ay gagawa ng pagganti. At katotohanang aming sinubukan ng una pa sa kanila, ang mga tao ni Paraon nang dumatal sa kanila ang isang matimtimang sugo na si Moises, na nagsasabi, Ibalik mo sa akin ang mga alipin ni Allah, alalaong baga, ang angka ng Israel. Katotohanang ako sa inyo ay isang sugo na karapat dapat sa lahat ng inyong pagtitiwala. At huwag kayong maging mapagmalaki sa inyong sarili nang laban kay Allah. Katotohanang ako ay dumatal sa inyo na may maliwanag na kapamahalaan. At tunay ngang ako ay lumuluhog ng kaligtasan mula sa aking Panginoon at inyong Panginoon. Baka ako ay inyong batuhin o saktan o tawagin akong isang manggagaway. Datapot kung ako ay hindi ninyo paniwalaan, kung gayon, magsilayo kayo sa akin at ako ay iwan ninyong mag-isa. Ngunit sila ay palalo, kahit siya, si Moises, ay humibig sa kanyang Panginoon na nagsasabi, Katotohanan sila ang mga tao na makasalanan, tampalasan, walang pananalig o kriminal. Si Allah ay nagwika, at sa gabi, humayo ka na kasama ang aking mga lingkod. Katotohanan kayo ay tutugisin, at iwan ninyo ang dagat na tahimik na nahahati. Alalaong baga, ito ay nakabuka upang papasukin ang mga sundalo ni Paraon na tumutugi sa angka ng Israel sapagkat sila ay lipon na nakatakdang malunod. Gaano karaming halamanan at mga batis ang may iwan ng mga tao ni Paraon at mga bukirin ng mais at mabubuting lugar at mga kaaliwan ng buhay na labis nilang kinatutuan. Kahit ito nga ang kanilang naging hantungan at ginawa namin ang mga tao o angka ng Israel na siyang magmana ng kaharian ng Ehipto at ang kalangitan at kalupaan ay hindi lumuluha sa kanila. Gayon din naman, sila hindi binigyan ng palugit. At katotohanang iniligtas namin ang angka ng Israel sa kaaba-abang kaparusahan. Mula kay Paraon, katotohanang siya ay mapagpalalo at kabilang sa musrifun, mga tampalasan, sila na lumalagpas sa hangganan ng paggugol at sa iba pang bagay at gumagawa ng malalaking kasalanan at aming pinili ang angka ng Israel nang higit sa lahat ng manilalang sa panahon ni Moises nang may kaalaman. At iginawad sa kanila ang mga tanda na naroroon ang maliliwanag ng pagsubok. Katotohanan, ang mga taong ito na Quraysh ay nagsasabi, wala nang iba pa maliban sa aming unang kamatayan at kami ay hindi na muling ibabangon. Kahit ibangon ninyo muli ang aming mga ninuno, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan, sila ba ay higit na mainam o ang mga tao ng Tuba, ang tribo ng Saba, at sila na nauna sa kanila. Sila ay aming winasak sapagkat katotohanan sila ay makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. At hindi namin nilikha ang kalangitan at ang kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito bilang isang laro lamang. Hindi namin nilikha sila maliban na may katotohanan, alalaong baga, upang suriin at subukan ang mamasunurin at palasuway at upang gantimpalaan ang palasunod at parusahan ang palasuway. Datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Katotohanan ang araw ng paghuhukom ay ang natatakdang oras para sa kanilang lahat. Sa araw na ang isang malapit na kamag-anak ay hindi makakaasa ng tulong sa isang malapit na kamag-anak at walang tulong ang kanilang matatanggap. Maliban sa kanya na gawaran ng habag ni Allah, katotohanan siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamawain. Katotohanan ang puno ng zakum, ang siyang magiging pagkain ng mga makasalanan. Nakatulad ng kumukulong langis, ito ay kukulo sa mga tiyan. Nakatulad ng pagkulo ng nakababanling tubig at dito ay pagbabadya, sakmalin siya at kalad ka rin siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kahit ibuhol sa kanyang ulo ang kaparusahan ng kumukulong tubig. Lasapin mo ito, katotohanang ikaw ay nagkukunwari na makapangyarihan ang mapagbigay. Katotohanang ito ay iyong pinag-aalinlangan noon. Katotohanan ang mutakon, mga matintiman at matuwid na tao na nangangamba kay Allah ng labis at umiiwas sa lahat ng mga kasalanan at masasamang gawa na kanyang ipinagbawal. At nagmamahal kay Allah ng higit at nagsasagawa ng lahat ng uri ng mabubuting gawa na kanyang ipinag-uutos ay mapapasalugar ng kapanatagan ng paraiso sa gitna ng halamanan at mga batis na nadaramtan ng madulas na sutla at gayon din ng makapal na sutla na nakaharap sa isa't isa kahit ito ay mangyayari. At sila'y aming ipapangasawa sa huris o lubhang maputing mga babae na linlikha ni Allah ngunit hindi mula sa supling ni Adan na may tampok na itim ng mata at puti ng mata. Sila ay tatawag dito sa lahat ng uri ng bungang kahoy sa kapayapaan at kapanatagan. Sila ay hindi kailanman makalalasap ng kamatayan dito, maliban sa unang kamatayan sa buhay sa mundong ito, at kanyang ililigtas sila sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Bilang isang biyaya mula sa iyong Panginoon, ito ang sukdol ng tagumpay. Katiyakang aming ginawa ito, ang Quran, na magaan sa iyong dila upang sila ay makaalaala. Kung gayon, maghihintay ka o Muhammad, katotohanang sila rin ay naghihintay. Surat Al-Jathiyah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Hamim. Ang kapahayagan ng aklat, ang Quran, ay mula kay Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanang sa kalangitan at kalupaan, naririto ang mga tanda sa mga sumasampalataya at sa pagkakalikha sa inyong sarili. At sa anumang kanyang ikinalat sa kalupaan na gumagalaw o may buhay na mga nilalang, ito ay mga tanda para sa mga tao na may matibay at tiyak na pananalig. At sa pagpapalitan ng araw at gabi, at sa anumang ipinanawag na panustos ni Allah mula sa alapap, alalaong baga, ang ulan, at nagbigay buhay sa tigang na lupa at sa pagbabago ng direksyon, ng ihip ng hangin, alalaong baga, kung minsan ay patungo sa silangan o hilaga at kung minsan ay patungo sa timog o kanluran. At kung minsan ay nagdadala ng masayang balita ng ulan, at kung minsan ay nagdadala ng kaparusahan o bagyo, ito ay mga tanda para sa mga tao na may kaalaman at pangunawa. Ito ang ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ni Allah na aming ipinahayag sa iyo o Muhammad ng may katotohanan. Kaya't sa ano pa kayang pahayag ang alinsunod kay Allah at sa kanyang ayat o mga katibayan, aral, kapahayagan, tanda, sila ay maniniwala. At kasawian sa bawat makasalanan na mapagkunwari na nakakarinig sa mga talata ni Allah na ipinahayag sa kanya, datapwat siya ay matigas at mapagmataas na wari bang wala siyang naririnig. Kung gayon, ipagbadya sa kanya ang kasakit-sakit na parusa. At kung siya ay makaalam ng ilan sa aming mga talata, ang Quran, tinatanggap niya ito ng may panunuya sa ganitong mga tao ay may kaaba-abang parusa. Sa unahan nila ay impyerno at walang kapakinabangan sa kanila ang anumang kanilang pinagpaguran o kinita. Gayon din ay walang kapakinabangan sa kanila ang mga tinangkilik nila na awliya, mga tagapangalaga, kawaksi, tagapagtanggol maliban kay Allah. At sa kanila ang matinding parusa. Ito ang Quran, ang tunay na patnubay at sa mga nagtatakwil sa ayat, mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ng kanilang Panginoon. Sa kanila ang kasakit-sakit na parusa na kasuklam-suklam. Ipinailalim ni Allah sa inyong pag-uutos ang karagatan upang ang mga barko ay lumayag dito sa pamamagitan ng kanyang kautusan upang kayo ay magsihanap ng kanyang mga biyaya at kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At ipinailalim niya sa inyo sa kanyang kapahintulutan ang lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Ang lahat ng mga ito ay bilang kaloob at kabaitan mula sa kanya. Katotohanang naririto ang mga tanda sa mga tao na nagmumuni-muni. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga sumasampalataya na marapat nilang patawarin niya ang mga hindi umaasa sa mga araw ni Allah. Alalaong baga ang kanyang pagganti upang kanyang mabayaran ang mga tao. Alalaong baga sa kabilang buhay, yaong mga nagpatawad ay gagantimpalaan at yaong kumita ng kasamaan ay parurusahan. Ang kautusan sa talatang ito ay pinawalang saysay ng talata ng jihad, banal na pakikipaglaban, laban sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinuman ang gumawa ng matuwid na gawa, ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. At sinuman ang gumawa ng masama, ito ay gawa na laban sa kanyang sariling kaluluwa. Sa huli, kayo ay muling magbabalik sa inyong Panginoon. At katotohanang noong panguna ay aming ipinagkaloob sa angkan ng Israel ang kasulatan at paghatol, pagkaunawa sa batas at pagkapropeta, iginawad namin sa kanila ang kanilang ikabubuhay, ang mga bagay na mainam at dalisay. At aming ginawaran sila ng higit na biyaya sa lahat ng manilalang sa kanilang panahon. At ibinigay namin sa kanila ang malilinaw na katibayan tungkol sa bagay ng relihiyon, at sila ay hindi nagkakaiba sa relihiyon, maliban lamang nang matapos na dumatal ang karunungan sa kanila dahilan sa mapanibughuing pagkapuot sa pagitan ng kanilang sarili. Katotohanan, ang iyong Panginoon ang huhusga sa kanila sa araw ng paghuhukom sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Kaya't inilagay ka namin, O Muhammad, sa isang ipinag-utos na paraan o landas tungkol sa bagay ng relihiyon. Kaya't sundin mo ang landas o kaisahan ni Allah at Islam. At huwag kang sumunod sa pagnanais ng mga walang kaalaman. Katotohanang ikaw ay hindi nila mapapangibabawan laban kay Allah sa ano paman. Katiyakan, ang zalimun, mga mapaggawa ng kasamaan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan o buktot ay mga awliya o tagapangalaga, tagapagtanggol sa isa't isa. Datapot si Allah ang wali o tagapangalaga, tagapagtanggol ng muttaqun, mga matutuwid at matimtimang tao na labis na nangangamba kay Allah at umiiwas sa lahat ng kasalanan at masasamang gawa at nagmamahal kay Allah ng higit na nagsasagawa ng mabubuting gawa na ipinag-utos ni Allah. Ito ang Quran ay maliwanag na pananaw at katibayan sa sangkatauhan at isang patnubay at habag sa mga tao na may matatag na pananalig. Ano? Sila baga na nagsisigawa ng kasamaan ay nag-aakala na sila ituturing namin na katulad ng mga nananampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam? At nagsisigawa ng kabutihan na maging magkatulad ang kanilang pangkasalukuyang buhay at pagkatapos ng kamatayan. Tunay na kasamaan ang kahatulan na kanilang ginawa at nilikha ni Allah ang kalangitan at kalupaan ng may kapakinabangan upang ang bawat kaluluwa ay makatagpo ng kabayaran sa kanyang kinita. At walang sinuman sa kanila ang hahatulan ng may kamalian. Napagmamasdan mo ba siya na nagtuturing sa kanyang pagnanasa na walang kapararakang hangarin bilang kanyang Diyos? Si Allah ang nakatatalo sa kanya ay hinayaan siya na naliligaw at sinarhan niya ang kanyang pandinig at kanyang puso sa pangunawa at naglagay ng lambong sa kanyang paningin. Sino baga kaya ang makakapamatnubay sa kanya pagkaraang alisin ni Allah ang kanyang patnubay? Kung gayon, hindi baga kayo mapapaalalahanan? At sila ay nagsasabi, mayroon pa ba kayang ibang buhay maliban sa aming buhay sa mundong ito? Kami ay mamamatay at kami ay nabubuhay. At tanging panahon lamang ang makasisira sa amin. Datapot kong tungkol dito sa kabilang buhay, sila ay walang kaalaman, bagkus sila ay naghahakahaka lamang. At kung ang aming mga talata ay dinadalit sa kanila bilang malilinaw na katibayan, ang kanilang panambitan ay walang iba kundi ito. Ibalik mong muli ang aming mga patay na ninuno sa pagkabuhay. Kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipagbadya sa kanila, si Allah ang naggawad sa inyo ng buhay at siya rin ang magkakaloob sa inyo ng kamatayan. Siya rin ang magtitipon sa inyo sa araw ng paghuhukom, ang araw ng muling pagkabuhay na walang alinlangan. Datapot ang karamihan ng mga tao ay hindi nakakaalam. kay Allah lamang ang pag-aangkin ng kapamahalaan o kaharian ng kalangitan at kalupaan. At sa araw na ang oras ng paghuhukom ay lilitaw, sa araw na yaon, ang mga bulaan o sinungaling mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig, ay matatalo. At inyong mapagmamalas na ang bawat bansa o pamayanan ay mangangayupa pa sa kanyang mga tuhod na nakaluhod. Ang bawat bansa ay tatawagin sa kanyang talaan ng may gawa. Sa araw na ito, kayo ay babayaran sa lahat ng inyong mga ginawa. Naririto, ang aming talaan ay magpapahayag sa inyo ng may katotohanan sapagkat katotohanang hindi kami nakaligta na ilagay sa talaan. Ang aming maanghel ay nagtatala ng inyong mga gawa, ang lahat-lahat ng inyong mga ginawa. At sa mga nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam at nagsigawa ng kabutihan, sila ay tatanggapin ng kanilang Panginoon sa kanyang habag. Ito ang pinakamataas na tagumpay. Datapot sa mga nagsipagtakwil kay Allah, sa kanila ay pahahayag, hindi baga ang aming mga talata ay dinalit sa inyo, datapot kayo ay mapagmataas at kayo ang mga tao na naging makasalanan, walang pananalig, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o kriminal. At nang ito ay pahayag, katiyakan, ang pangako ni Allah ay totoo. At ang sandali ng pagdatal ng oras ay walang pasubali. Kayo ay nagsasabi, hindi namin alam kung ano ang takdang oras. Itinuturing lamang namin ito na isang haka-haka at kami ay walang ganap na katiyakan dito.
1: Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy ng ating serye, ito po ay tayo ngayon ay nasa 12 aralin. At ang aking tatalakay na ngayon sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay patungkol sa kahigtan sa pagbabasa ng Quran at ang kanyang mga kaasalan. Ang Quran ay babasahin at ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dahan-dahan sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ito ay nagsisimula sa sura Al-Fatiha at nagtatapos naman sa suratu An-Nas. Ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala gabay sa sangkatauhan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang aklat na ito, ang Quran, ay ibinaba sa iyo, O Muhammad, upang patnubayan ang sangkatauhan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kapahintulutan ng iyong Panginoon, sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinaka may kapangyarihan sa lahat. At ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang basahin at pag-aralan at unawain ang mga nilalaman nito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na sila ang mga nagbabasa ng aklat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at mag-alay ng salah at gumugugol sa kawang gawa sa mga biyaya na ipinagkaloob namin sa kanila at tinahangad nila ang gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kailanman ay hindi maglalaho. Upang ganap na ibibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gantimpala ang gantimpala para sa kanila. At dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagpatawad. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashr amthaliha la aqulu alif lam mim harf bal al alif harf wa lam harf wa mim harf. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa banal na Quran ay mapasakan niya ang kabutihan. At ang kabutihan na ito ay tutungbasan ng 10 kabutihan. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi ko sasabihin na ang alif lam mim ay isang letra lamang, bagkos ang alif ay letra, ang lam ay letra, at ang mim ay letra. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kung ang isang Muslim na nagbabasa ng Quran, ng isang letra, dalawa o tatlo, tunay na mapasa kanya ang 30 kabutihan. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nag-aral ng Quran at nagbabasa ng Quran, sila ang pinaka mainam na tao. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ang pinaka mainam sa inyo, ay ang nakapag-aral ng Quran at tinuturo niya ito sa iba. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilan sa mga kahigtan o kabutihan sa pagbabasa ng Quran, na kung saan ito po ay pinakadakilang encouragement sa ating lahat. So kaya naman narapat lamang sa atin na maglaan ng panahon para sa pagbabasa ng Quran. At dahil dito ay magbabanggit po ako sa inyo ng ilan sa mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay pagkaroon ng ikhlas. Taos pusong pagbabasa ng Quran ay para lamang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pagbabasa ng Quran ay ginawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa sa mga kondisyon para katanggap-tanggap ang ating ibadah, para katanggap-tanggap ang ating gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat ituon natin para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran wabtagu bihi wajhallahi subhanahu wa ta'ala min qabli ay ya'tiya qawmun yuqimunahu iqamatal qadh yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Quran at isasagawa ninyo ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa man dumating ang mga taong mga magagaling magbasa ng Quran, ngunit hindi ito alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ito, ginagawa nila ito, hindi para alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa nila ito ay para lamang sa mga makamundong bagay. Ang una. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbigkas ng istiadah. Ibig sabihin, bago basahin ang Quran, ay dapat bigkasin ang istiadah, ang pagpakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isinumpang Satanas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَئِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kapag nagbabasa ka ng Quran, ay magpakupkop ka kay Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang pangatlong kaasalan sa pagbabasa ng Quran ay ang pagsasapuso habang nagbabasa ng Quran at unawain, pagmuni-munihan ang mga nilalaman ito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran Hindi ba nila iniisip pagmunimunihan ang Quran? Am ala kulubin akfaluha, o kaya nakasarado na ba ang kanilang puso? At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbabasa ng Quran ng dahan-dahan at ang pag at may kahusayan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Basahin mo ang Quran ng dahan-dahan at mahusay. So hanggang dito na lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at subaybayan ninyo po ang ibang sa sunod naming syarih. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa ar-riya o pakitang tao. Ang pakitang tao ay napaka mapanganib sa ating pananampalataya dahil sinisira nito ang ating gawaing mabuti, at ito ay malaking itinuturing na malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, Fawailun lil musallin, kasawian sa mga taong nagdarasal. Alladhina hum an salatihim sahun, na sila yung nagdarasal na walang pagpapahalaga sa kanilang pagdarasal. Alladhina hum yuraun, yaong silang nagpapakitang tao na ang kanilang layunin ay para lamang purihin sila ng mga tao, para lamang sa mga tao. Walladhina yamnaun na wa yamnaun al-ma'un, alladhina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un, at sila yaong ipinagkakait nila ang kahit na napakaliit na tulong sa kanilang kapwa. Ang pakitang tao, ang kahulugan ng riya o pakitang tao, ay ito yung kagustuhan ng taong gumawa ng kabutihan. Gumagawa ng gawain na kabutihan sa layuning upang purihin siya ng mga tao. Ginagawa niya ang gawaing ito hindi para sa Panginoong Allah, kundi ginagawa niya ito upang purihin siya ng mga tao. Ito ang tinatawag na pakitang tao na napakalaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Isang araw tinanong ng mga sahaba o kasamahan ng propeta, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli yuqatilu shaja'atan, tungkol sa isang lalaki na nakikipaglaban dahil lamang sa katapangan, hindi para sa Panginoong Allah, hindi dahil ito ay para sa Panginoon. Wa yuqatilu hamiyatan, at nakikipaglaban dahil lamang sa away pamilya o paghihiganti. Wa yuqatilu riyaan, at nakikipaglaban dahil lamang sa pagkitang tao. Gusto niya makita ng mga tao na matapang siya, masha Allah. Gusto niya makita ng mga tao na magaling siya sa pakikipaglaban. So tanong nila, ayu dhalika fi sabilillah, alin dito ang nasa tamang landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anong sagot ng propeta? Qal, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Ang sino man makipaglaban na ang kanyang layunin ay upang mangibabaw ang salita ng Panginoon, Panginoong Allah, yun ang nasa landas ng Allah. Yun ang nasa tamang landas ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, pakaingatan po natin ang ating mga sarili. Iwasan natin or siguraduhin natin kapag ginagawa natin isang gawain, nasa atin ang pagiging matapat. Ginagawa natin ito ng pagiging matapat at taimtim na para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang riya o pakitang tao ay tinatawag na shirkun khafi o pagtatambal, lihim na pagtatambal. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, iyakum wa shirkas sarair, Kalu wa mashirka sarair ya Rasulullah. Sinabi ng propeta, o mga tao, iwasan ninyo, lumayo kayo sa lihim na pagtatambal. Tanong ng kanyang mga kasamahan, ano ang lihim na pagtatambal o sugo ng Allah? Ang kanyang sagot, yakumu rajul fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nas ilayhi. Fadhalika shirkus sarair. Ang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ito yung pagsasagawa ng tao ng gawain tulad halimbawa ng pagdarasal, na pilit niya pinapaganda ang kanyang pagdarasal dahil alam niyang tinitingnan siya ng mga tao. Fadhalika shirkus sarair, ito yung lihim na pagtatambal, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kapag nagdarasal siya, and then alam niyang tinitingnan siya ng mga tao, pilit niyang pinapaganda. Dahil para mapuri siya ng mga tao, mashallah, napakaganda at magaling siya magdasal, nasa kanyang pagiging matimtim. So dahil doon, ang kanyang pagdarasal hindi na para sa Panginoon, dahil para lang sa mga tao na tumitingin sa kanya. Ang pagpakitang tao o riya, tinatawag na lihim na pagtatambal, sapagkat ipinapakita ng tao na gumagawa nito na ang kanyang ginagawa ay para sa Panginoon. Subalit ang katotohanan, ginagawa na ito para lamang purihin siya ng mga tao. So napaka mapanganib. Ang riya o pakitang tao, aking mga kapatid, ay shirkun asgar, magaan o maliit na pagtatambal. Batay sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, iyakum inna akhwafa ma alaykum ash-shirkul asgar. Ang katakot-takot na bagay na kinatatakutan ko sa inyo ay ang maliit na pagtatambal. Qalu ma ash-shirkul asgar ya Rasulullah. Tanong ng kanyang mga kasamahan, ano ang maliit o magaan na pagtatambal o sugo ng Allah? Qal ar-riya. Kanyang sagot, ito yung pakitang tao. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, yawmal qiyamah, idha juziyan nasu bi'a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a. Ito yung pakitang tao. At sasabihin ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghukom, kapag igagawad na sa mga tao ang gantimpala ng kanilang mga gawain. Pumunta kayo sa mga tao kung saan kayo nagpapakitang tao sa doon sa mundo. Nung gawin nyo ang gawain, pagdarasal halimbawa o pagpa-fasting, na para lamang makita nila kayo, pakitang tao para sa kanila, yung mga tao na yun, pumunta kayo sa kanila at titingnan nyo kung may matatagpuan kayo mula sa kanila na gantimpala. Tingnan natin kung kaya nila kayong gantimpalaan. So sa madaling salita, hindi tatanggapin ng Panginoon ang gawain ito na may kasamang pakitang tao. Dahil ginawa mo ito dahil para sa tao at hindi para sa kanya. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mapanganib po ang usaping ito. Napakadelikado dahil may kinalaman sa ating pananampalataya. Sayang ang ating gawain. Pinagpapaguran natin. Pero ang ating layunin pala ay para lamang sa mga tao, halimbawa para sa kaibigan, para sa magulang, para sa manager, o para sa amo, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nakakalungkot na gagawin natin isang bagay hindi para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At mapabilang tayo sa talunan, sa mga taong talunan, pagdating ng araw ng paghukom, dahil hindi natin matatanggap ang gantimpala. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong dalawang bagay na dapat nating malaman na may kinalaman sa ating usapin. Una, ang kasiyahan o kaligayahan ng tao pagkatapos siya puriin ng mga tao. Yung taong gumawa ng kabutihan, yung nararamdaman niyang kaligayahan dahil pinuri siya ng mga tao, pero hindi naman niya sinasadya na purihin siya ng mga tao at hindi naman yun ang layunin niya. So yun ay hindi naman nakakasira sa kanyang pagiging matapat. Hindi nakakasira sa kanyang ikhlas. kapag ito ginawa niya nung simulang gawin niya na nandoon yung pagiging matapat at pagiging matimtim hanggang sa pagkatapos ay nandoon pa rin sa kanyang ikhlas. So pagkatapos nung kung pinuri siya ng mga tao at nagkaroon siya ng kaligayahan sa kanyang puso, ibig sabihin nasiyahan siya doon sa pagpupuri, so wala pong problema at hindi po yung nakakasira sa kanyang pagiging matapat o sa kanyang ikhlas. Pangalawang bagay na dapat natin malaman ay Allah yatruk al-mu'min al-amal min ajlin nas. Ang mananampalataya, hindi niya pwedeng or hindi nararapat na iwan niya ang isang gawain dahil lamang sa mga tao. Iniisip niya na hindi ko ito gagawin dahil baka maiba ang aking layunin. So mas magandang hindi ko nalang gawin upang hindi ako masadlak sa pakitang tao, upang hindi ako mahulog sa pakitang tao, para mas maganda hindi ko na gagawin. So yun po hindi tama. Huwag mong isipin yon. Bagos, gawin mo ng isang gawain ang mabuting gawain at ito ay layunin mo sa gawain ito na ito ay para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magiging matapat ka na lang at huwag mo na lang pansinin ang mga tao. Sa madaling salita, aking mga kapatid, ang riya o pakitang tao ay napaka mapanganib sa ating pananampalataya. Dahil sinisira nito ang gawain o gantimpala ng ating mga gawain. At ito'y nagiging dahilan upang masadlak ang tao sa kasalanan. Nagiging dahilan upang mapuot ang Panginoong Allah sa isang tao. Nagiging dahilan upang makapasok ang tao sa impyerno. Dahil ang pakitang tao ay tinuturing na mabigat na kasalanan sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, umaasa tayong naway marami tayong napulot na magagandang aras sa ating paksa ngayon, lalo't pat ito ay napakahalaga dahil may kinalaman sa ating pananampalataya, sa ating paninindigan, sa ating akida. So hanggang sa muli, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng manonood. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa siwak. Ano ang ibig sabihin ng siwak? Maaring alam natin, maroon tayong nakikita, subalit marahil hindi natin batid kung gaano kahalaga ito at kung gaano pinahalagahan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. Ang siwak ay wikang Arabic na ang kahulugan ay paggamit ng stick, oud. Kung may nakikita kayong parang sanga ng kahoy, or yun, sanga ng kahoy na tinatawag na arak dito sa bansang Arabiano, so yun yung ginagamit sa siwak. So yung paggamit doon ay tinatawag din siwak sa wikang Arabic, kung saan ito ay ginagamit sa paglinis, pagdalisay ng ngipin o gilagid. Upang matanggal ang masangsang o masamang amoy ng bibig ng isang tao. Ano ang hatol ng Islam sa siwak?

ang kanyang ngipin o gilagid sa mga pamamagitan ng sanga ng kahoy o yung tinatawag nilang miswak, kung saan ito ay gagamitin niya sa kanyang pagsasagawa ng siwak. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, talagang in-encourage niya, hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na gumamit o magsagawa ng siwak sa lahat ng kalagayan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. At mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mahalaga sa kanya ang tinatawag na siwak o pagsasagawa ng siwak. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, "As-siwaku mataharatun lil-fam wa mardatun lil-rab." Ayon sa propeta, ang siwak ay pampadalisay ng bibig ng tao at ito ay kanais-nais o kaaya-aya, kamahal-mahal sa Panginoon. Ibig sabihin, ito'y kinalulugdan ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasagawa ng siwak. At sinabi niya sa ibang hadith, "Lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salasu." Ganun kahalaga ang siwak sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pananampalataya sa Islam. Sabi niya, kung hindi lamang, sabi niya, mahirap para sa aking mga tagasunod. So nandoon talaga yung pagmamahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga Muslim, sa kanyang umma. Dahil sabi niya, kung hindi lang magiging mahirap sa aking umma, sa aking mga tagasunod, ang pagsasagawa ng siwak sa lahat ng oras o sa lahat sa bawat sala, kung hindi lang, sabi niya, mahirap sa aking mga tagasunod ang pagsasagawa ng siwak, paggamit ng siwak, ha? Ay na kulli sala. O la'amartuhum bisiwak, ay pag-utusan ko sila. Kung hindi lang sila mahirapan, iniutos ko na sana sa kanila na magsiwak, magsagawa ng siwak sa bawat pagdarasal. So, pagsasala natin 5 beses. So, minimum 5 beses rin tayo dapat magsisiwa kung hindi lang naawa sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil baka mahirapan tayo kung ito'y ginawang obligado ng ating pananampalatayang Islam. Ngayon, tulad na sinabi ko kanina, ang siwak ay kanais-nais sa lahat ng oras. Ngayon, may mga oras, may mga piling oras na mas kinakailangan. Mas kinakailangan magsiwak ang tao. Unang-una, sa panahon ng kanyang pagsasagawa ng nudo, lalo-lalo sa kanyang pagmumugmug. Pangalawa, kapag nagising siya mula sa pagkatulog. Ikatlo, inda tagayyuri raihatil fam, kapag nagbago ang amoy ng kanyang bibig, kailangan niyang gumamit o gumawa, magsagawa ng siwak. Maliban doon, inda qira'atul Quran, kapag nagbabasa ng Quran ang isang Muslim, wa inda salah, at kapag nagdarasal. At ganoon din, kapag papasok ka ng masjid, kapag papasok ka ng moske, ay magsasagawa ka ng siwak, pati na rin ang pagpasok mo sa bahay. Ito'y alinsunod sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan si Aisha radiyallahu anha, tinanong niya, or tinanong ng isa sa mga sahaba si Aisha radiyallahu anha, kung kailan nagsisimulang magsagawa ng siwak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sagot ni Aisha, sabi niya, ganito yung tanong. Sabi ng sahaba kay Aisha, kapag papasok pala
Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam

sa bahay, ano ang pinakaunang gagawin o ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok siya sa tahanan, sa kanyang bahay? So sagot ni Aisha, siyempre si Aisha, isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itinatanong ng isang sahaba na si Ibn Shureh. Dahil siyempre kapag papasok ang propeta sa bahay, na alam ni Aisha dahil asawa siya. So ano ang unang ginagawa ng propeta? So sagot ni Aisha, sabi niya, bisiwak, yabda'u bisiwak, ibig sabihin ng pinakaunang ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay papasok sa bahay, siya ay nagsasagawa ng siwak. At ganun din mga kapatid sa pananampalataya Islam, kapag ang tao humaba yung time ng kanyang pananahimik, so sa ganung pagkakataon, nagbabago ang amoy ng kanyang bibig. So kailangan din magsagawa ng siwak, at yun ang kanais-nais para sa kanya at kaaya-aya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At yun yung magiging dahilan upang magkaroon siya ng gantimpala. At lalo-lalo na kapag dilaw na ang ngipin ng isang tao. Diba? Eh syempre kailangan na talagang ano. Ngayon, sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na sipilyo, yung toothbrush. So ang tanong kung pwede bang panghalili ang sipilyo doon sa siwak. So sabi ng mga scholar, pwede bilang panghalili, kapalit ng siwak, ang pinakamahalaga naman doon ay para malinisan ang ngipin pati yung gilagid para mabawasan yung amoy ng bibig, malinisan yung dila. So pwede yun. Ganun pa man, ang pinaka mainam pa rin kung nagsisipilyo ka, in the same time magsisiwak ka upang masunod mo talaga yung ginawa ng propeta kanya, pati yung kanyang mga kasamaan na gumamit ng sanga ng kahoy na tinatawag na arak. O anumang kahoy dyan na pwedeng gawing siwak, at ito'y bilang pagsunod sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway marami tayong nagpulot na magagandang aral sa paksa natin ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, tayo ay nasa ating programa ngayon na pagtalakay sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pananampalatayang Islam. Sa oras na ito, ang aking nais talakayin ay patungkol sa tatlong kasalanan, malaking kasalanan na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, kung saan dapat nating iwasan ang tatlong kasalanan na ito. Ang kasalanan sa Diyos, sa Allah, ay napakarami. Subalit ang tatlong bagay na aking babanggitin ngayon ay isa ito sa mga major sin na napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan, kapag ginawa ito ng tao, siya ay nasa panganib na kalagayan dahil napakalaki ang kasalanan kanyang ginagawa. Ito ayon sa hadith ni Abu Bakra, An Abi Bakra radiyallahu anhu, Kala kunna inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Fakal, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan, Al-ishraku billah, Wa uququl walidain, Wa shahadatu zur, Wa qawlu zur, Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an, Fajalas, Fama zala yukarriruha hatta qulna, Laytahu sakat muttafaqun alayh. Ang hadith na ito ay naiulat ng isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakra. Si Abu Bakra, ayon sa kanya, isang araw sabi niya, kami ay nandoon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, at kanyang sinabi ng sugo, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Nais ba ninyong ipabatik ko sa inyo? Sabihin ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo ang mga malalaking kasalanan bagos pinakamalaki sa mga kasalanan. So sinabi ito ng propeta ng salasan tatlong ulit. Ngayon, iniisa-isa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tatlong bagay na ito. Mga kapatid, unawain natin ng maayos. Dahil upang maiwasan natin. Una, al-ishraku billah. Ano ang kahulugan ng al-ishraku billah? Ito yung tinatawag nilang shirk. Pagtatambal sa Allah. Kung saan sasamba ka bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, lahat ng kasalanan ay maaari pang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa isa. Ito ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag kang umasa na patawarin ka ng Allah pagdating ng araw ng paghukom kung kinamatayan mo ang pagtatambal sa Kanya. At huwag kang kumpiyansa kung kilala mo ang Diyos, si Allah, o sinasamba mo siya. Subalit, in the same time, meron ka pa rin dinadakila at sinasamba bukod sa Kanya. So, ibig sabihin, yung pagtatambal sa Kanya, either nasasamba ka bukod sa Kanya at hindi mo siya kilala, o kilala mo ang Diyos, sinasamba mo rin siya, pero meron ka rin sinasamba bukod sa Kanya. So, shirk pa rin yun. Pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, verse 48? Sabi niya, Inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya pinapatawad ang pagtatambal sa Kanya. Kailanman hindi niya pinapatawad ang taong nagtatambal sa Kanyang kaisahan. Ganun pa man, maliban dito
maaring patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Maliban sa pagtatambal sa kanya, maaring patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, لِمَنْ يَشَى, para sa sinumang kanyang naising patawarin. So, ibig sabihin, kapag kinamatayan mo na, namatay ka na sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْإِيَادُ بِاللَّهِ, wala ka ng pag-asang patawarin ng Allah. Ipagkakait sa iyo ng Allah ang kanyang paraiso. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, siguraduhin nating wala tayong o walang bahid na pagtatambal, shirk ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo mamatay. Ang ikalawang malaking kasalanan ay ukukul walidain. Ang ibig sabihin, yung pag-abuso, pagsuway sa mga magulang. Allahu Akbar. Mga kapatid, alam natin ng ating mga magulang ay sila ang isa sila sa pinakamahalagang tao sa atin dito sa mundo. Bakit? Dahil silang naging dahilan kung bakit na tayo nandito. Kung bakit tayo napunta dito sa mundo o paano tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Silang ginawa ng Allah na dahilan para tayo iluwal dito sa mundo. So, utang na loob natin yun sa kanila. So, nakakalungkot na may mga Muslim mula sa kanyang kamusmusan ng pag-iisip hanggang sa paglaki, sinusuway ang mga magulang. Hindi ba niya alam kung paano nagbagod ang kanyang ina at ang kanyang ama upang siya ay hubugin, upang siya ay alagaan? Silang nag-aruga sa kanila, sa kanya. Wala silang inisip kundi ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos nito, paglaki niya, susuwayin niya ang kanyang mga magulang. Aabusuhin niya ang kanyang mga magulang. So, nakakapagtaka, may mga tao na maaaring kaya pa nilang saktan ang kanilang mga magulang. So, sa pananampalatayang Islam, isa itong malaking kasalanan, major sin. Mabigat na kasalanan na kung saan kapag hindi nagbalik loob ang tao mula sa kasalanan ito, napakabigat ang kanyang kaparusahan, ang kanyang makakamit na kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Sa Quran, sa Suratul Isra, verse 23, anong sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Itinakda ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'budu. Ipinag-utos ng Allah na huwag kayong sumamba illa iyahu. Maliban sa kanya lamang, huwag kayong sumamba bukod sa kanya. Wabil walidain ihsana, at pakitunguhan ng maayos, mahusay at mabuti ang mga magulang. So tingnan mo, yung pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pagsamba, pananampalataya, pagsamba lamang sa kanya, isinunod niya agad ang ating pagsunod, pangangalaga, mahusay na pakikitungo sa ating mga magulang. Ganong kahalaga ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating pananampalatayang Islam. At ang ikatlong malaking kasalanan ay shahadatu zur o qawlu zur, yung pagsasalita ng kasinungalingan o pagsasaksi ng walang katotohanan. Huwag na pagsasaksi. Huwag na pananalita. So huwag kang sumaksi ng hindi totoo. Maraming mga tao sa panahong ito na kapag binayaran mo, pwede na siya maging witness. Pwede na siya maging saksi kahit na alam niya na nagsisinungaling yung taong sinasaksihan niya. So sa Islam, isa itong mabigat na kasalanan at may inilaan ang Allah subhanahu wa ta'ala na mabigat na kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, ang tatlong bagay na ito ay iwasan natin. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat natin pag-aralan ang ating pananampalataya dahil marami tayong dapat malaman sa ating pananampalataya, at ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng pag-aaral.
At sa mga ganitong pamamaraan, panonood ng ganitong mga talakayan, isa na itong paraan ng pag-aaral kung saan yung mismong pag-aaral mo, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anyway, huwag natin kalimutan yung tatlong bagay na malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatambal sa Kanya, pag-abuso sa mga magulang, at huwad na pagsaksi o huwad na pananalita. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Jin. Ang Jin, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, ipinahayag sa akin na mayroong pangkat ng mga jin. Jin, sila ay mga nilikhang kakaiba sa tao, nilikha ng ala mula sa apoy na walang usok at walang tiyak na pangkatawang anyo, kaya sila ay may mga di nakikita. Sila'y katulad din ng tao na may tungkuling paglilingkuran ang ala. Mayroon ding mabubuti at masasama sa kanila. Ang nakinig sa pagbikas ng Quran, sila ay nagsabi, "Katotohanan, aming narinig ang pagbikas ng isang kahanga-hangang salaysay, namamatnubay sa matuwid na landas at kami at naniniwala at nananalig dito sa nilalaman ng Quran, at kami ay hindi magtatambal ng pagsamba sa aming Rab kanino man." At siya na ipinagkapuri ng Jad, kadakilaan at kapangyarihan. Jad, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang gawa, ang kanyang kautusan at ang kanyang kapangyarihan. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 648. Ayon kay Ad-Hak, sinabi ni Ibn Abbas, "Ang Jad ng Allah ay kanyang pagpapala, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyayang ipinagkaloob sa kanyang mga nilikha." Isinalaysay naman ni na Muhajid at Ikrima na nagsabing, "Ang Jad ng Allah ay ang kapangyarihan o kadakilaan ng aming Rab." Kadakilaan at kapangyarihan ng aming Rab ay hindi nagkaroon ng asawa at hindi rin nagkaroon ng anak na lalaki. At yaong mga baliw sa amin, katulad ng Iblis at ang mga masasamang jin, ay palagi ang nagsasabi na sadyang mga kasinungalingan laban sa Allah. At katotohanan, inaakala namin na walang tao o di kaya ay jin na makapagsasabi ng gayong kasinungalingan laban sa Allah. At tunay nga na may mga kalalakihan mula sa sangkatauhan na nananalig at humingi ng kalinga sa mga kalalakihang jin, subalit hindi nalalaman ng tao na dinaragdagan lamang ng mga jin ang kanilang rahak, kawalan ng pananampalataya sa Allah, kapariwaraan at kasalanan. At kanilang inakala, tulad ng iyong pag-aakala, na ang Allah ay hindi na magpapadalang muli ng sinuman na sugo sa sangkatauhan at jin. At aming tinangka na lakbayin at abutin ang kalangitan, ngunit ito ay aming natagpuan, napapaligiran ng mga mababagsik na tagapagbantay at nang naglilihab na mga apoy. At tunay nga na kami ay lagi nang nangakaupo sa mga upuan nito upang nakawin ang anumang salitang aming marinig. Ngunit sino mang nakikinig ay makakasalubong niya ang isang nagliliyab na apoy na nakamasid sa kanya at handa siyang tugisin. At hindi namin maintindihan kung kasamaan ang nilalayon nito sa mga nasa mundo o ang kanilang Rab ay naglalayon ng isang matuwid na landas para sa kanila. Mayroon sa amin ang mga matutuwid na jin at mayroon din naman sa amin ang kabaliktaran nila. Kami ay mga pangkat na mayroong iba't ibang pamamaraan ng buhay at sekta.
at aming iniisip na kami ay hindi makakatakas sa parusa ng ala sa mundong ito at hindi rin siya maaring maiwasan, takasan sa pamamagitan ng paglipad. At katotohanan ng aming marinig ang patnubay ng Quran, kami ay naniniwala at nanalig rito at sino man ang naniwala at nanalig sa kanyang Rab, sa kanya ay walang pangamba o walang kabawasan sa gantimpala ng kanyang mga mabubuting gawa o di kaya ay karagdagan sa parusa ng kanyang mga kasalanan. At sa amin ay mayroon ding mga Muslim na isinuko ang kalooban sa Allah pagkaraang marinig ang pahayag ng Quran. At mayroon din namang sa amin ang mga kasitun. At sino man ang yumakap sa Islam, magkagayon kanyang natagpuan ang matuwid na landas. Kasitun, hinango sa salitang kasit, na ang kahulugan ay isang tao na hindi makatarungan tungkol sa katotohanan at siya ay lumiis mula rito. At sa mga kasitun, hindi makatarungan, sila ay panggatong sa impyerno. At ang mensahe ng Allah ay, kung sila na di Muslim ay nananampalataya sa Allah at tinahak ang tamang daan, ang Islam, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang tubig na masagana upang sila ay aming subukan sa gayong paraan. At sino man ang tumalikod sa paggunita sa kanyang Raab at hindi isinagawa ang mga batas at tagubilin nito, ay kanyang ilalagay sa isang napakabigat na parusa, ang impyerno. At ang mga masjid, puok ng pagsamba at pagdalangin, ay tanging si Allah lamang. Kaya huwag dumalangin sa kanino mang inaakibat sa Allah bilang kanyang katambal. Tuwing magtungo ang mga Hudyo at Kristiyano sa kanilang sinagoga at simbahan, sila ay nagbibigay ng katambal sa Allah sa pamamagitan ng pagdalangin sa iba't ibang santo o santa, kaya ang Allah ay nag-utos sa kanyang sugo na mag-alay ng pagsamba sa kanya lamang at wala ng iba. Tabari, versikulo 23, kapitulo 665. At nang ang alipin ng Allah, si Muhammad, ay tumindig at nanalangin sa kanyang Raab, siya ay pinalibutan nila. Nagsiksikan na tila magkakadikit-dikit sa isa't isa upang makinig sa pagbigkas ng propeta.

0: Sabihin, ako ay tanging dumadalangin lamang sa aking Rab at ako ay hindi nagtatambal ng sinuman o anumang huwad na Diyos sa pagsamba sa ala. Sabihin, wala sa akin ang kapangyarihan upang isadlak kayo sa kapahamakan o akayin kayo sa tuwid na landas. Sabihin, walang sinuman ang makapagpapangalaga sa akin laban sa parusa ng ala, kung siya ay aking suwayin o di kaya ako ay makakatagpo ng kaligtasan maliban sa kanya. Maliban na ang aking tungkulin lamang ay ipalaganap ang katotohanan mula sa ala at ang kanyang kapahayagan at sino man ang lumabag sa kautusan ng ala at ang kanyang sugo, magkagayon, katotohanan, ang apoy ay nakalaan para sa kanila at sila ay mananatili roon magpakailanman. Hanggang kanilang masilayan ang pangako sa kanila, magkagayon, kanilang mababatid kung sino ang may pinakamahinang katulong at sino ang may napakaliit ang bilang. Sabihin, hindi ko nalalaman kung ang parusa na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Rab ay magtatakda pa rito ng matagal na panahon. Siya ang lubos na maalam na gaib mga bagay na lingid at di nakikita at hindi niya ipinahahayag kanino man ang kaalaman ng gaib. Maliban sa isang sugo mula sa sangkatauhan, ang kanyang hinirang at magkagayon, siya ay gumawa ng isang pangkat na tagapagbantay ng mga anghel upang magsilakad sa unahan niya at maging sa likuran niya. Sila, ang mga sugo, ay pinangangalagaan ng ala hanggang sa makita niyang naiparating nila ng mga sugo ang mensahe ng kanilang Rab. At batid niya ang lahat ng nasa kanila at batid niyang ganap ang tamang bilang ng bawat bagay.
1: Inalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi hudahi ila yawmiddin amma ba'd fa salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naririto po tayo upang bigyan ng paliwanag ang mga nangyayari sa ating mga lugar. Ang mga pangyayari na nangyayari sa ating mga lugar na kung saan may dumarating sa atin na mga tao na nagpapakilala na sila ay mga Muslim. Nagpapakilala ang mga ito na sila ay mga Muslim, pero ang kanilang dalang paniniwala at ang kanilang dalang mga gustong ibigay sa atin upang paniwalaan ay mga paniniwalang taliwas sa pananampalatayang Islam. Bago pa man sumakabilang buhay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi na ni Allah sa Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nung buhay pa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at malapit na siyang sumakabilang buhay ay ginawang ganap na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam. Kung sino man ang taong darating sa atin at ito'y kanyang dadagdagan, darating sa atin upang magbigay ng kaalaman na wala sa kaalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sa mga itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ay hindi natin ito tatanggapin, mga kapatid. At nang namatay ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, at nang sumakabilang buhay ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ay sumunod ang henerasyon ng kanyang mga sahaba. Ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na pinuri ni Allah sa Quran, radiyallahu anhum wa radu'an, sila yung mga taong nalugod sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala at nalugod sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa namatay ang ilan sa kanila, ay pinagsabihan na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mahal na propeta na ang mga ito ay makakapasok sa paraiso. Mga tao na ibinigay nila ang kanilang buhay, ibinigay nila ang kanilang buong buhay upang alagaan ang relihiyon na ibinigay ni Allah kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang Islam. Mga tao na lahat ng mga ipinangaral ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isinabuhay nila at hindi nila ito dinagdagan at hindi nila ito binawasan. Sila yung mga taong nagsakripisyo upang maiparating sa atin ang totoong Islam. Lumipas ang kanilang mga panahon at dumating ang mga panahon ng mga tabi'in. At ganun din po naman ng mga tabi'in, ang karamihan sa kanila ay isinabuhay. Ang mga katuruan na dala sa kanila ng mga sahaba na itong mga katuruan na ito ay ibinigay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Hanggang sa dumating ang mga tao na may mga pangaral na bagong pangaral. May mga dalang pangaral na wala sa pangaral ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sa pangaral ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala sa Quran, at wala ito sa mga sinaunang mga tao na nabuhay dito sa mundo na isinabuhay nila ang mga pangaral ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tao na nagsasabi na ang relihiyon sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naging kumpleto. Hindi man nila ito sinabi ng direktang sinabi, pero sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga sinasabi ay nagpapatunay na ito ang kanilang mga ito ay kanilang paniniwala. Dumating ang mga taong ito na sinisiraan nila ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang mga taong ito na sinisiraan sa atin ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ating kunin ang kanilang mga pangaral na dala ng kanilang mga imam na ibinigay sa kanila. Ang isa sa ating mga scholar, ang isa sa mga ulama ng isa sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay nagsabi sa atin, nagbigay sa atin ng babala at kanyang sinabi, إذا رأيت رجلا إذا رأيت أحدا ينتقص إذا رأيت رجلا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. Pag nakita mo ang isang tao, ang isang lalaki na kanyang minamaliit o di kaya pinagsasabihan ng masasama ang isa man lang sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu zindiq, alamin mo na ito ay isang zindiq. Ito ay isang zindiq na ang ibig sabihin po ng zindiq ay mas masahol pa sa isang munafik. Mas masahol pa sa isang kafir. Fa'alam annahu zindiq. Lianna ar-rasula indana haq, dahil sa atin ng mga ahlus sunnati wal jamaa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay totoo. Totoong propeta na isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Totoong propeta na siyang pinakahuling propeta na isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang pagiging propeta ay hindi ng dahilan sa pagkakamali na nagawa ng isa sa mga anghel. Wa anna al-Qur'an indana haq, at ang Qur'an sa atin ay totoo. Walang naidagdag at walang nabawas. Hindi nadagdagan ang Qur'an at hindi nabawasan. Wala ni isang letra na nabawas sa Quran At ni walang isang letra na inaidagdag sa Quran. Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilul Qur'ana was sunnah. At ang mga taong to, minamaliit nila ang mga sahaba ng propeta, ang mga saksi, ang mga nakasaksi sa mga pangyayari sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga tao na nakasaulo ng Quran sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyubtilul Qur'ana was sunnah, upang mapawalang bisa nila ang Quran at ang mga katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin ay ang mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jarh bihim aula. At dapat pagsabihan ng masasakit ang mga ito upang sila ay magising. Ito ang dapat na gawin, na pagsabihan sila ng masasama. Pagsabihan sila ng mga masasakit upang sila ay magising sa katotohanan. Wal jarh bihim aula liannahum zanadika, dahil ang mga ito ay mga zindik. Mas masahol pa sa mga munafik at mas masahol pa sa mga kafir. Ito ay sinabi ng isa sa ating mga ulaman, ang kanyang pangalan ay si Abu Zur'a. Sino po ang mga taong ito na dumating sa atin upang siraan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang siraan ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid? Sila po ang mga Shia. Sila ang mga Rafida. Sila yung mga salinlahi ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sila yung mga tauhan at mga tagasunod ni Abdullah ibn Saba na isang Hudyo. At ito ay katotohanan dahil ito ay nasa history ng Islam. Ano ang kanilang mga paniniwala na gustong ibigay sa atin, mga kapatid? Ito ang paksa na ating babanggitin sa ating lecture na ito. Sino ang mga taong to at ano ang kanilang mga paniniwala na gustong ibigay sa atin? Ano ang kanilang paniniwala patungkol sa Quran? Ano ang kanilang paniniwala patungkol sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kanilang paniniwala patungkol kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kanilang paniniwala patungkol sa mga asawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iba pang mga paniniwala? Narito po tayo upang isa-isahin ang iilan lamang sa mga paniniwalang ito na nakakagimbal ng mga paniniwala. Mga paniniwala na hindi pwedeng tanggapin ng isang totoong nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totoong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga paniniwalang ito ay kinuha natin mismo sa kanilang mga libro. Hindi natin kinuha sa mga libro ng Ahlus Sunnati wal Jamaa upang hindi nila masabi na tayo ay hindi naging patas sa ating lecture, sa ating pagbibigay ng paliwanag. Ang mga paniniwalang ito ating inuulit ay kinuha natin mismo sa kanilang mga libro upang makita natin kung sino ang mga taong to na pumupunta sa atin at nagsasabi na itong Shia, itong Rafida, ang pagsunod sa kanila ang siyang tamang relihiyon. Pero kung titingnan natin, ang mga taong sumusunod sa kanila ay sumusunod kay Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kay Abdullah ibn Saba na isang Hudyo. Ano ang mga paniniwala ng mga ito? Iisa-isahin po natin ang ilan lamang sa nakakagimbal ng mga paniniwala na nakasulat mismo sa kanilang mga libro. Una, ano ang kanilang sinabi sa kanilang libro? أن الله بعث جبريل بالوحي إلى علي عليه السلام فغلط جبريل وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. Sinabi nila na katotohanan na noong isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril, ay isinugo niya ito upang ibigay ang kapahayagan kay Ali. Si Ali bin Abi Talib ay pinsan ng propeta at asawa ng anak ng mahal na propeta na si Fatima radiyallahu ta'ala anha. Dumating si Jibril upang ibigay daw ang kapahayagan kay Ali, pero nang nagkamali si Anghel Jibril at kanyang naibigay ang kapahayagan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun ang naging dahilan upang maging propeta ang Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah. Hindi totoong propeta ayon sa kanilang paniniwala, hindi totoong propeta ang Muhammad, dahil ang totoong propeta ay si Ali. Pero nagkamali ang Anghel Jibril ayon sa kanilang paniniwala, kaya naging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mula sa kanilang libro na Kitabut Tambihi Warrad na nasa page 30 po mga kapatid. Nasa kanilang libro, ito po ay nasa kanilang libro na Kitabul Maniyati Wal Amal fi Sharhil Milali Wan Nihal, page 30 mga kapatid. Nakakagimbal na paniniwala. Kung titingnan natin mga kapatid, noong naging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong unang beses na dumating sa kanya si Anghel Jibril, siya ay 40 years old. At napakabata pa ng pinsan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ali, dahil ayon sa ibang mga historian, si Ali ay 6 years old. Paano po natin matatanggap mga kapatid na noong dumating si Anghel Jibril ay ibibigay niya ang kapahayagan sa isang bata na ang kanyang edad ay 6 na taon lamang, pero nung nagkamali ay ibinigay niya daw ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ito ay isang kahibangan. Ito ay isang katangahan. Pero makikita natin mismo sa kanilang libro. Nagpapatunay lamang na ang mga taong to ay mga tanga. Walang alam sa relihiyong Islam. Ano ang kanilang paniniwala patungkol naman sa Quran? Ano ang kanilang paniniwala? Innal Quran al-Karima naqisun. Wa anna al-Quran al-Haqiqi su'ida bihi ila as-sama hina martadda as-sahabatu ridwanullahi alayhim. Ito ay makikita natin sa kanilang libro na Kitabut Tambihi Warrad, page 25 mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng salitang ito? Pinapaniwala ng mga Shia na ang Quran na nasa panahon natin sa ngayon ay hindi totoong Quran. Ito ay kulang. At ang totoong Quran ay iniakyat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa langit noong ang karamihan sa mga sahaba hina martadda sahabatu ridwanullahi alayhim, noong nagmurtad ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, tumalikod sa relihiyon ng Islam ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang kahibangan na lahat ng mga sumunod kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmurtad daw ang lahat ng mga sahaba na ito, liban lamang sa 4 or 3 na kanilang sinasabi. Ano ang kanilang totoong paniniwala sa Quran? Kung itong Quran na nasa ating harapan sa ngayon ay hindi totoong Quran, or di kaya ang Quran na nasa harapan natin sa ngayon ay Quran na hindi kumpleto, ano ang kanilang paniniwala sa Quran? Ano ang kanilang sinabi? Wa indana la mushaf Fatima wa ma yudrihim ma mushaf Fatima alayhi salam qal qultu wa ma mushaf Fatima qal mushafun fihi mithlu Quranikum hadha 3 marrat wallahi ma fihim min Qur'anikum harfun wahid. Ito ay nasa kanilang libro na Al-Usul Al-Kafi. Ito ay nasa kanilang libro na Al-Usul Al-Kafi. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sinasabi ng mga Shia na nasa amin ang totoong Qur'an. Ito daw yung Qur'an na nasa kay Fatima. Wa indana la mushaf Fatima, nasa amin ang mushaf Qur'an ni Fatima. Ang Fatima ay anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indana la mushaf Fatima, nasa amin ang mushaf ni Fatima. Alam ba ninyo sinasabi ng mga Shia kung ano ang nasa Quran ni Fatima? Quran na katulad ng inyong Quran pero 3 beses ang laki nito. Ang Quran na nasa kanila ay 3 beses ang laki kaysa sa Quran na ginagamit natin sa ngayon. At sa Quran nila, napapaloob sa kanilang Quran ang mga litra na wala sa ating Quran. Yung nasa Quran natin, ni isang letra na nasa Quran ng mga Muslim ngayon, ang nandoon sa Quran ng mga Shia. Walang alif ang kanilang Quran, walang ba, walang ta, walang tha, walang letra dito ng Arabic letters. Hindi natin alam kung ano ang Quran na mayroon ang mga ito. Kaya nakakatakot mga kapatid ang mga Shia. Nakakagimbal ang kanilang paniniwala. Dapat pag-ingatan ang mga ito dahil ang kanilang paniniwala, may Quran sila, na ang Quran nila ay hindi Arabic language. Dahil walang alif, Walang ba, walang ta, walang za. Ayon mismo sa kanilang libro na Al-Usulul Kafi. Anong relihiyon na mayroon sila? Wallahi mga kapatid, hindi Islam ang kanilang relihiyon. Sinasabi lamang nila na Islam ang kanilang relihiyon. Pero ang katotohanan ay wala sila sa Islam at napakalayo nila sa turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanilang paniniwala? Ano ang kanilang paniniwala sa mga anak ni Fatima radiyallahu ta'ala anha? Sinasabi nila, innal hajj ila kuburil a'immati ahamu indahum minal hajj ila al-ka'batil musharrafa. Nasa kanilang libro na Kitabu Thawabil A'mal wa Iqabul A'mal, page 121 to 122. Sinasabi nila, ang pagsasagawa ng hajj sa libingan ng mga imam, ng mga Shia, ang pagsasagawa ng hajj sa libingan ng mga Shia ay mas kaaya-aya kay Allah, mas importante sa mga Shia. Ayon sa kanila, mas importante sa mga Shia at mas kaaya-aya kay Allah kaysa pagsasagawa sa hajj, pagsasagawa ng hajj sa Kaaba, sa Makkah. Ibig sabihin, ang mga Shia ay may sariling hajj. Ito ang nakakagimbal ng mga paniniwala. Ang Quran ay ibang kanilang Quran. Ang kanilang hajj, iba ang kanilang hajj. Oo, pwedeng nakikita natin ang mga Shia na pumupunta sa Makkah upang isagawa doon ang hajj. Pero ang kanilang paniniwala ay mas maganda na magsagawa ng hajj sa kanilang lugar sa Iran. Mas maganda ang pagsasagawa ng hajj sa kanilang mga sa libingan ng kanilang mga imam sa Iran at saka sa Iraq. Ito ay totoo dahil nasa kanilang libro mismo na tinatawag natin na Kitab Thawabul A'mal wa Iqabul A'mal, page 121 to 122 mga kapatid. Ano ang relihiyon na mayroon sila? Mayroon silang sariling Quran, mayroon silang sariling hajj. La hawla wala quwata illa billah. Ano ang kanilang sinasabi patungkol sa kay Hussein? Inna man zara qabral Hussein kaman zara Allah fi arshi. Ang sino mang tao na bisitahin ang libingan ni Hussein ay parang nabisitan niya si Allah sa kanyang trono sa pinakaitaas na parte, mas mataas pa sa parte ng ikapitong parte ng langit, sa kanyang arsh. Innal hajj, anna man zara qabral Hussein, ang sino mang taong bisitahin ang libingan ni Hussein, kaman zara Allah, ay parang niyang nabisita si Allah sa kanyang arsh. Ito ay makikita natin sa kanilang libro na Kitabul Mazaril Mufid, page 51 mga kapatid. Subhanallah. Kaya pala pumupunta sila doon dahil na parang nabibisita nila si Allah. Kaya pala pumupunta sila sa Iran upang bisitahin ang libingan daw ni Hussein ay upang mabisita nila si Allah sa kanyang trono, sa kanyang lugar. Ya subhanallah. Paniniwala na nakakagimbal. Paniniwala na napakalayo sa mga itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nila ito pwedeng pasinungalingan mga kapatid dahil ito ay nasa kanilang libro. Sinasabi ng mga Sheikh ng mga Shia, inna turab wa tina qabr al-Hussein shifaa'un min kulli da'. Ya subhanallah. Ang lupa at putik sa libingan ni Hussein, ayon sa mga Sheikh ng mga Shia, ang lupa at putik sa libingan ni Hussein ay nakakagamot ng kahit na anong klaseng sakit ang mayroon ang isang tao. Mga nakakagimbal na mga paniniwala, na kung paniniwala natin tayo ay maliligaw ng landas. Kaya makikita natin mga kapatid, na ang mga taong to na dumating sa atin sa Pilipinas ay may mga bagong ritual. Kanilang sinasaktan ang kanilang mga sarili. Kanilang sinasaktan ang kanilang mga katawan upang sila daw ay mapalapit kay Hussein. At pag sila ay napalapit kay Hussein, sila ay lalapit ni Hussein kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay isang paniniwala na katulad ng paniniwala ng mga Kristiyano mga kapatid. So, nakakagimbal na mga paniniwala na hindi natin dapat paniwalaan. Sinasabi ng mga Shia, Inna Ali yuhyil mauta. Inna Aliyan yuhyil mauta. Si Ali, ayon sa kanila, ay nakakabuhay ng patay. Ya Subhanallah. Ito ang nasa kanilang libro na Usulul Kafi, Volume 1, page 347. Inuulit ko, napaka-critical ng paniniwalang ito mga kapatid. Si Ali ay nakakabuhay ng patay. Nasa kanilang libro na Usulul Kahfi, Volume 1, 347. Paano nakakabuhay si Ali ng isang patay? Ya Subhanallah. Sa history ba ng Islam ay nakita tayo na nabuhay si Ali? Nabuhay ni Ali na isang patay? Wala. Pero ayon sa kanilang paniniwala, ito ang kanilang paniniwala. Ito ay sinasabi natin na shirk. Ito ay isang klase ng shirk dahil ang nakakabuhay lamang ng patay ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero itinayas nila ang katayuan ni Ali at ginawa nila si Ali na parang Diyos. Kaya matakot kayo sa kanila, mag-ingat tayo sa kanila dahil ang mga to ay may ibang relihiyon liban sa relihiyon ng Islam mga kapatid. Ano ang kanilang sinasabi? Nafa shuyukhu shi'a nuzulallahi ila as-sama' id-dunya wa hakamu ala

ba dito sa langit? Sinasabi nila na hindi ito pwedeng paniwalaan. At dahil hindi ito pwedeng paniwalaan, ang sino mang taong kanyang paniwalaan ang paniniwalang ito ay para siyang kafir. Itong paniniwalang ito, mga kapatid, ay katulad ng paniniwala ng mga Asyaira. Pero hindi ito ang ating paksa, hindi po natin paksa ang mga Asyaira. Pero dito magkapareho ang mga Asyaira at ang mga Shia. Ang mga Asyaira ay hindi naniniwala na si Allah ay may katangian, na siya ay bumababa mula sa kanyang trono at pababa sa kanyang langit. Dito po sila nagkakaisa. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid, dahil ang mga Shia ay mga taong nakakatakot ang kanilang paniniwala. Ano ang relihiyon ng mga taong to? Ano ang pundasyon ng relihiyon ng mga Shia, mga kapatid? Ano ang foundation ng paniniwala ng mga Shia? Ang foundation ng paniniwala ng mga Shia, mga kapatid, ay sumpa. Pagsusumpa. Ano ang kanilang sinasabi? Man la'ana Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa Abi Sufyan wa Aisha wa Hafsa radiyallahu anhum ba'da kulli salatin faqad taqarraba ila Allah bi afdalil qurubat. Ito ay makikita natin sa kanilang libro na Furu'ul Kahfi, volume 3, page 224. Ano ang kanilang sinasabi? Ang sinumang tao na kanyang isumpa, si Abu Bakr, si Umar, si Uthman, si Muawiyah, si Aisha, si Hafsa, pagkatapos ng bawat pagdarasal, ay nakagawa ng napakainam na gawain upang siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paniniwala nila na nagmula sa sumpa. Ito ang foundation ng kanilang paniniwala na isinusumpa nila ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinusumpa nila ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito nagmumula ang galit. Sinasabi nila na si Abu Bakr, si Umar, si Uthman ay mga tao na inagaw nila ang kapangyarihan kay Ali, pero hindi po ang ito ang ating paksa. May explanation po ang mga yan. Pero dito sa paksang ito, ating binibigyan ng paliwanag na ang paniniwala ng mga Shia ay nagmula sa sumpa. Pag ikaw daw ay sumusumpa, isinusumpa mo ang mga sahaba ng propeta, ay nakakagawa ka ng isang napakainam na gawain upang ikaw ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Saan natin ito makikita? Sa kanilang libro na Furu'ul Kahfi, page 3, volume 224, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga ito. Huwag natin silang palapitin sa ating mga anak. Huwag tayong makinig sa kanilang mga paliwanag. Dahil ang mga ito ay kritikal. Mga tao na may dalang relihiyon na iba sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iba sa Islam. Ano ang kanilang paniniwala? Irtadda nas kulluhum ba'da wafatin nabi sallallahu alayhi wa sallam illa arba: Salman al-Farisi wa Abu Dharr al-Ghifari wa al-Miqdad wa Abu al-Aswad wa Ammar ibn Yasir wa hadha mimma la ishkala fi. Ano ang kanilang sinasabi? Sinasabi nila na lahat daw ng mga tao nung sumakabilang buhay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga tao ay nagmurtad, umalis sa Islam, liban lamang sa apat na ito: si Salman al-Farisi, si Abu Dharr al-Ghifari, si Miqdad ibn al-Aswad at si Ammar ibn Yasir. Lahat daw ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa. Ang mga tao na isinabuhay nila ang Islam, ang mga tao na ginawa nila ang kanilang makakaya, ibinigay nila ang kanilang buhay sa relihiyon ng Islam upang umabot sa atin ang relihiyong Islam, ay mga tao na nagsasabi na ang Islam ay maling relihiyon. Dahil ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga murtad. La hawla wala quwwata illa billah. Ito ay paniniwala, mga kapatid, na nakakagimbal. Hindi natin pwedeng paniwalaan. Dahil ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pinuri na sila ni Allah sa Quran.
At kanyang sinabi na radiyallahu anhum.

Paraduan, si Allah ay nalugod sa kanila at sila din naman ay nalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsabi si Allah na sila ay makakapasok sa paraiso, buhay pa ang mga tao, ang mga ito. Pero ang mga Shia ay nagsasabi na ang mga taong to ay mga tao na nagmurtad pagkatapos ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kanilang sinasabi? In Aba Bakr wa Umar kana kafirain walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aydan. Saan ito? Mula sa kanilang libro na Haqqul Yaqin page 522. Ano ang kanilang sinasabi? Katotohanan na si Abu Bakr at si Umar ay mga kafir. Kaya pala isinusumpa nila si Abu Bakr at si Umar dahil sila ay mga kafir. Walladhi yuhibbuhuma, at ang mga tao na nagmamahal kay Abu Bakr at kay Umar, fahuwa kafirun aydan, sila ay mga kafir ayon din sa kanila. Sila din ay mga kafir. So tayong mga ahlus sunna wal jamaa, tayong mga ahlus sunna wal jamaa na nagmamahal kay Abu Bakr, nagmamahal kay Umar, nagmamahal kay Uthman, nagmamahal sa lahat ng mga pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mga kafir ayon sa kanila. Nagsasabi sila na mahal nila ang ahlus sunnati wal jamaa, pero ang katotohanan, hindi po nila mahal ang ahlus sunnati wal jamaa dahil ang tingin nila sa atin ng mga ahlus sunnati wal jamaa, tayo ay mga kafir. Tayong mga ahlus sunnati wal jamaa ay mga kafir. Ito ay katotohanan, mga kapatid. Dahil nasa kanilang libro na Haqqul Yaqin page 522. Inna Abu Bakr, inna Aba Bakr wa Umar kana kafirain. Katotohanan na si Abu Bakr at si Umar ay mga kafir. At ang mga taong nagmamahal sa kanila, kasama tayo man na mga ahlus sunnati wal jamaa, ay mga taong kafir din ayon sa mga Shia. So mag-ingat po tayo sa mga ito dahil pumupunta sila sa atin at nagsasabi na mahal nila tayo pero ang tingin nila sa atin, tayo ay mga kafir. Sinasabi nila, inna ahada abwabin nari sab'a li Aisha radiyallahu anha. Ang isa sa pitong pintuan ng impyerno ay nakalaan daw para kay Aisha lamang. Ang isa sa pitong pintuan ng impyernong apoy ay nakalaan kay Aisha. Ito ay makikita natin sa Tafsir Al-Ayyashi, volume 2, page 362. At nagsasabi sila, in Aisha radiyallahu anha zaniyatan. Si Aisha, ayon sa kanilang paniniwala, si Aisha na asawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mangangalunya. Isang mangangalunya. Ito ay nakakagimbal na paniniwala. Paano pakakasalan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang babaeng zaniya, mangangalunya? La hawla wala quwwata illa billah. Kaya pala ang kanilang paniniwala ay nakakagimbal patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil may paniniwala sila na ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok din sa impyernong apoy. At abangan niyo po ito, mga kapatid, dahil bibigyan natin to ng explanation dito. Ano ang kanilang sinasabi? Ang mga imam daw ng mga Shia, ang kanilang mga imam, yamlikuna dhaman li shi'atihim bidukhulil jannah. May guarantee sila na lahat ng mga Shia ay makakapasok ng paraiso. Ang mga imam ng mga Shia ay may guarantee na lahat ng mga Shia ay makakapasok sa paraiso. La hawla wala quwwata illa billah. Sino ang mga imam na ito na nagsasabi na ang mga tao ay makakapasok sa paraiso, ang mga Shia ay makakapasok sa paraiso? Mga tao na nagsasabi na si Abu Bakr ay kafir. Mga tao na nagsasabi na si Umar ay kafir. Mga tao na nagsasabi na si Aisha ay isang zaniya, isang mga ngalunya, ang asawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mga nakakagibal na paniniwala. Patuloy po natin. Ano ang kanilang sinasabi? Inna iman al-mu'min la yakmul hatta yatamatta wa at-tamattu indahum bi an ya'rid ar-rajul 'ala al-mar'a 'ala an yatamatta biha فتوافق دون شهود أولي ولقد قالوا أن من تمتع بامرأة مؤمنة فكأنما زار الكعبة 70 مرة. يا سبحان الله. Pakinggan po natin ito, mga kapatid, dahil ito ay kanilang paniniwala.
ito ay patungkol naman sa muta. Na kanilang sinasabi na ito ay kasama sa relihiyon. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Ang mu'min ay hindi magiging kumpleto ang kanyang paniniwala ayon sa kanila. Ang mu'min ay hindi magiging kumpleto ang kanyang paniniwala hanggat hindi niya na isasabuhay ang muta. Kung ikaw ay mu'min at hindi mo na isasagawa ang muta, hindi pa nagiging kumpleto ang paniniwala mo. At ano ang ibig sabihin ng muta? Ang muta ay ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa babae upang gumawa ng pakikipagtalik. Fatuwafik at ang babae ay sumang-ayon. Ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa isang babae na gusto niya itong gusto niyang gumawa ng sex sa isang babae. At ang babae naman ay pumayag. Duna syuhud ng walang saksi at ng walang wali ang babae. Pag walang saksi ang babae at walang wali ang babae at nagkaisa sila sa panahon, 3 oras, 4 oras, 5 oras, 3 araw, 7 araw, 1 buwan, ito daw ay siyang muta. Ano po mga kapatid ang ibig sabihin ng muta na ito? Ano ang ibig sabihin ng muta na ito kung ito ang muta? Ito ay pangangalunya, mga kapatid. Dahil ang lalaki, pag gusto niyang mangalunya, pupunta sa babae, or di kaya yung kanyang kaibigan na babae, sasabihin niya na pumunta tayo ng hotel. Magtatalik sila na yung babae, walang syahid, walang saksi, walang wali ang babae. Nagtalik sila ng 3 oras, 4 oras, 5 oras, or kaya sila ay nag-live-in ng 1 buwan. Nang walang saksi, nang walang wali. At ang kanilang ginagawa ay pangangalunya. Ayon sa mga Shia, ito ay muta. At ang muta na ito ay hindi magiging kumpleto ang iyong paniniwala hanggat hindi mo ito inaisa sa buhay. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw ay mu'min at hindi nangangalunya, hindi makukumpleto ang iyong paniniwala. Ayon sa mga Shia, ito ay makikita natin sa kanilang libro na Misbahut Tahajjud, page 252. Hindi po natin to mga kapatid kasabihan. Kundi sa kanilang libro mismo, inuulit natin ang explanation ng muta. Inna imanal mu'min la yakmul hatta yatamatta. Ang paniniwala ng isang mu'min na hindi magiging kompleto hanggat hindi siya nakakasagawa ng muta. Hindi niya naisa sa buhay ang muta. At ano ang muta? Ang ialok ng lalaki ang kanyang sarili sa babae upang kanyang galawin ang babae. At ang babae ay pumayag nang kahit na walang saksi at walang wali. At nagkaisa sila sa panahon. 3 araw, 3 oras, 5 oras, 1 araw, 3 araw, or di ka 1 buwan, tulad ng mga taong nagli-live-in. At ito daw ang muta sa kanila. Hindi ba ito ang pangangalunya? May iba pa bang kahulugan ng pangangalunya liban dito, mga kapatid? So ito ang paniniwala ng mga Shia, na ang taong hindi nangangalunya ay hindi magiging kumpleto ang kanyang paniniwala. Ito ay nasa kanilang libro at kayo ang bahala sa inyong mga sarili kung gusto niyong gawin ang mga ito. Ang kanilang ipinagmamalaking si Khomeini, talungin niyo mga Shia kung sino si Khomeini. Ano ang kanyang sinabi? Ang masairul istimta'at kalams bishahwa wadham wattafkhid fala ba's bihi hatta fi ar-radi'. Ya subhanallah. Yung isa pangangalunya, ito na naman ay pedophile. Pag ginalaw mo ang isang bata, maliit na bata, ito ay tinatawag na pedophile. Ito ay kasama sa kanilang paniniwala. Sinabi ni Imam Khomeini, ang pagpapaligaya sa pamamagitan ng paghawak sa katawan ng babae nang may pagnanasa, ang paghalik sa kanila ay walang problema kahit ito ay sanggol. Ang sanggol, pag hinalikan mo ito, hinalikan mo siya, tapos idinikit ng mga Shia ang kanilang ari sa batang babae, ito daw ay walang problema dahil ito ay kasama sa muta. Ito ay kasama sa muta. Makikita natin to sa kanilang libro na Tahrirul Wasila, volume 2, page 221.
Yung isa pa nga luni, ito naman, Fidupal. Anong relihiyon ang mayroon sila? Mas masahol pa ang mga ito sa mga Kristiyano at mas masahol pa sila sa mga Hudyo, mas masahol pa sila sa mga Mushrik dahil wala silang relihiyon. Ginagamit lamang ilang Islam na kanilang relihiyon. Ano ang kanilang paniniwala sa kanilang mga imam? Innal a'imma salawatullahi alayhim la yatakallamuna illa bilwahi wa hadha min daruriyati din al-imamiyya. Ayon sa kanilang paniniwala, ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, revelasyon mula kay Allah. Tandaan po natin mga kapatid na ang revelasyon ay naputol noong lumipas ng panahon ng propeta. Ang huling propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating sa kanya ang pinakahuling revelasyon na nagmula kay Allah na dinala sa kanya ni Jibril, ay naputol na ang revelasyon. Pero ayon sa mga Shia, ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, nagmula kay Allah, revelasyon na nagmula kay Allah. So ang kanilang mga imam ay itinaas nila ang kanilang katayuan at ginawa nilang parang mga propeta ang kanilang mga imam. At yan ay shirk sa Islam. Yan ay wala sa katuruan ng Islam, mga kapatid. Nakakatakot ang mga taong ito, mga kapatid. Matakot tayo sa kanila. Mag-ingat tayo sa kanila, inuulit na. Matakot tayo sa kanilang paniniwala at mag-ingat tayo na lumapit sila sa atin at sa ating mga anak. Ang kasabihan na yan, na ang kanilang mga imam ay hindi nagsasalita, liban lamang kung ang kanilang salita ay wahi, nagmula kay Allah, revelasyon na nagmula kay Allah, ay makikita natin sa kanilang libro na Biharul Anwar, volume 17, page 155. Ano ang kanila sinasabi? Inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ito ay sinabi ng kanilang imam na si Khomeini. Ito ay sinabi ng kanilang imam na si Khomeini sa kanyang libro na Al-Hukumatul Islamiyya, page 52. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Imam Khomeini na ang aming mga imam, ang mga imam ng mga Shia, ay may mga katayuan na ang katayuan na ito ay hindi naabot na ng mga anghel at ng mga propeta. Ibig sabihin, ang katayuan na ito ng kanilang mga imam ay mas mataas kaysa sa katayuan ng mga anghel at mas mataas kaysa sa katayuan ng mga propeta. Ito ay nasa kanilang libro na Al-Hukumatul Islamiyya, page 52. Sinabi ni Imam Khomeini sa kanilang libro. So mas mataas ang katayuan ng kanilang mga imam kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mataas ang katayuan ng kanilang imam kaysa kay Propeta Hesukristo. Mas mataas ang katayuan ng kanilang imam kaysa kay Prophet Abraham at lahat ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ni Jawad al-Mughniyah, isa sa mga scholar ng mga imam, may mga alam sa mga imam. Innal Khumaini afdalu min nabiyillahi Musa alayhi salatu wasalam. Saan natin ito makikita? Sa libro na Ad-Dawlatul Islamiyya, page 107. Ano ang sinabi ni Jawad al-Mughniyah? Innal Khumaini, katotohanan na si Khumaini, ang kanilang imam na si Khumaini, ay mas kaaya-aya kay Allah, mas mahal ni Allah, mas mataas ang kanyang katayuan kay Allah, kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Si Khomeini daw ay mas mataas ang kanyang katayuan kay Allah kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Mas mataas ang katayuan ni Khomeini. La hawla wala quwata illa billah. Hibang, tanga, hindi ko alam, jahl, ignorance ang dala ng mga Shia na gusto nilang ibigay sa atin na ating paniniwala. Kung kayong mga Ahlus Sunnati wal Jamaa, kaya niyong tanggapin ang kanilang paniniwala, bahala na kayo. Pero huwag po nating palapitin ang mga ito sa ating mga anak. Nakakatakot ang kanilang paniniwala dahil iniakyat nila ang katayuan ni Khomeini na mas mataas pa ang kanyang katayuan kaysa kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Ito ay nasa kanilang libro, mga kapatid, nakasulat sa kanilang mga libro.
Ito yung ating sinasabi kanina, na nakakagimbal na paniniwala ng mga Shia patungkol kay Propeta Muhammad. Kung nasabi nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano pa kaya tayo ng mga Ahlus-Sunnah wal Jamaah? Ano ang kanilang paniniwala sa atin? Ano ang sinasabi ng mga Shia? Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la budda an yadkhula farjahu an-nar li'annahu wati'a bihi ba'd al-mushrikat. Ano ang kanilang sinabi? Inna nabi, katotohanan na dapat makapasok sa impyerno ang ari, ang private part ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inuulit ko, katotohanan na dapat makapasok sa impyerno ang ari, private part ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu wati'a bihi ba'd al-mushrikat, dahil ito ay nagamit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kanyang sipingin ang mga mushrikat. Mga mushrikat daw ang sinisiping ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ari ay makakapasok sa paraiso. Kung makakapasok ang ari ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa impyerno, makakapasok ang propeta sa impyerno. Ito ay nasa kanilang libro na tinatawag natin Kashful Asrar wa Tabri'atu A'immatil Adhar, page 24. Sa kanilang libro na Kashful Asrar wa Tabri'atu A'immatil Adhar, page 24. La hawla wa la quwata. Anong klaseng mayroon kayong mga Shia? Anong klaseng paniniwalang mayroon kayo na lumalabas sa inyong mga bibig na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok sa impyerno? Anong Islam ang mayroon kayo? Mayroon kayong sariling Quran, mayroon kayong sariling Hajj, mayroon kayong muta, mayroon kayong sumpa. Anong klaseng relihiyon ang mayroon kayo? Labas kayo sa relihiyon ng Islam, wala kayo sa Islam, mas masahol pa kayo sa mga kafir. Ito ay katotohanan dahil nasa inyong mga libro mismo, sa ating mga kapatid na mga Shia. Pag-isipan niyo po ang inyong napasok. Hindi pa po huli ang lahat upang talikuran ang mga nakakagimbal na paniniwala na sinasabi sa inyo ng inyong mga sheikh. Ang kanilang paniniwala, innal jihad qabla khuruj al-mahdi al-muntazar haramun ka hurmati al-maytati wad-dam wa lahm al-khinzir. Walang jihad daw bago dumating si Mahdi. Haram daw ang pag-jihad katulad ng pagiging haram ng patay, ng pagkain ng dugo at pagkain ng baboy, ang pag-jihad sa panahon na hindi pa dumating si Mahdi. Ito ay nasa kanilang libro na Furu'ul Kafi, volume 5, page 787, mga kapatid. Kaya palawal na silang jihad. Ang kanilang ipinapakitang jihad ay fake na jihad. Fake na jihad. Kung nagsasabi ang mga Shia sa Lebanon halimbawa, kung mga nagsasabi ang mga Shia na dapat tayong mag-jihad, ang kanilang sinasabi ay hindi totoo. Dahil nasa kanilang libro na ang jihad bago dumating si Mahdi ay haram. Katulad ng pagiging haram ng mga patay, ng dugo at pagkain ng karni ng baboy. Mga kapatid sa paniniwalang Islam, mga kapatid na mga Shia, nasaan po ang ating kaisipan? Pwede ba natin tanggapin o kaya ba nating tanggapin na lahat ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmurtad pagkaraan ng panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi po, mga kapatid. Pwede ba natin tanggapin kayong mga Shia? Pwede ba natin tanggapin na ang private part ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakapasok sa impyerno? Nasaan ang tamang kaisipan? Mag-isip po kayong mga kapatid. Dahil ang ating sinasabi ay nasa inyong mga libro. Kaya ba natin tanggapin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakasalan niya si Aisha at pinakasalan niya
si Hafsa na anak ni Abu Bakr at na anak ni Umar na sinasabi ninyo na si Abu Bakr at si Umar ay kafir? Tapos pakakasalan ng propeta ang kanilang mga anak? Tapos sinasabi ninyo na si Uthman radiyallahu ta'ala anhu na inyong isinusumpa pagkatapos ng bawat pagdarasal na inyong ginagawa? Pwede ba nating tanggapin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung alam niya na si Uthman ay kafir, kung alam niya na si Uthman ay kafir, ikakasal niya si Uthman sa kanyang dalawang anak? Nasaan po ang tamang kaisipan? Huwag po tayong magpaloko, mga kapatid. Ito ay panawagan sa inyo, mga Shia, na ang inyong napasok ay maling relihiyon. Tingnan ninyo sa inyong mga pagtitipon, ang lagi ninyong binabanggit ay si Hasan at saka si Hussein. Nasaan ang pagmamahal kay propeta? Bakit si Hussein lamang ang inyong minamahal sa Ahlul Bayt? Nasaan ang pagmamahal sa ibang pamilya ng propeta sa Ahlul Bayt? Bakit si Hussein lang? Dahil yan ang gustong idoktrina sa inyo ng mga sheikh ng mga Shia na mahalin si Hussein, mahalin si Hussein. Pagkatapos nun, sinasabi nila sa inyo na isumpa niyo si Abu Bakr, isumpa niyo si Umar, isumpa niyo si Muawiyah at bla bla bla bla bla bla. Mga kapatid ng mga Shia, pag kayo po ay nagtitipon-tipon, tingnan ninyo ang inyong kapaligiran kung tama ang relihiyon na inyong napasok. Tingnan ninyo ang inyong kapaligiran kung tama itong relihiyon na inyong napasok. At kung ito ay mali, hindi pa huli ang lahat dahil buhay pa tayo at pwede pa tayong humingi ng kapatawaran kay Allah. Bago po natin tapusin ang paksang ito, bakit natin sinasabi na ang mga Shia ay mas kritikal kaysa sa mga Hudyo at mas kritikal ang mga Shia kaysa sa mga Kristiyano at mas kritikal ang mga ito sa lahat ng mga reliyon na naglipa na sa buong mundo? Una, kung bakit ito napaka-critical? Dahil sa kanilang paniniwala na takiya. Dahil sa kanilang paniniwala na takiya, pagsisinungaling. Ang lahat ng ating mga binanggit dito na kanilang paniniwala, pwede nilang pasinungalingan, mga kapatid. At ang mga Shia, tama aking sinasabi. Pakinggan ninyo at tama aking sinasabi. Pwede ninyong pasinungalingan, mga Shia, ang aking lahat ng mga sinabi sa pamamagitan ng takiya. Ano ang takiya, mga kapatid? Ito ay pagsisinungaling. Ang takiya, ang ibig sabihin nito ay ang pagsisinungaling. At ano ang kanilang paniniwala patungkol sa pagsisinungaling? Sinabi ni Imam Kulayni, naririnig niyo kayo, mga Shia, kung sino si Imam Kulayni. Isa sa inyong mga kilalang ulama, kilala sa mga kilalang scholar ng mga Shia. Ito ay para sa mga Shia at para sa mga Ahlusunnati wal Jamaa. Ano ang sinasabi ni Imam Kulayni? At-taqiyatu min dini wa dini abai wala iman liman la taqiyata lahu. Ito ay nasa librong Usulul Kahfi, volume 2, page 219. Ano ang kanyang sinabi? At-taqiyatu min dini. Ang takiya, ang pagsisinungaling, ay kasama sa aking relihiyon at relihiyon ng aking mga ama. Walang iman, walang paniniwala ang tao na hindi niya isinasabuhay ang takiya. Ano ang kanilang sinasabi? Tis'atu a'sharad din fit takiya, wala dina liman la takiyata lahu. 90% ng relihiyon, ayon sa mga Shia, 90% ng relihiyon, ayon kay Imam Kulayni, ay sa pagsisinungaling. 90% ng relihiyon ay sa pagsisinungaling. Walang relihiyon ang taong hindi nagsisinungaling. So, lahat ng ating mga sinabi dito, pwede na sabihin, mali yan. Mali yung sinasabi ng mga scholar ng mga Ahlusunnati wal Jamaa. Wala yan sa aming libro. Pero ito po ay nasa inyong mga libro. Lahat ng aming mga sinabi na sa inyong mga libro. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan dahil ito ay nakatatak sa inyong mga libro.
90% ng inyong karelihiyon ay nasa paniniwala na ang relihiyon ay dapat pagsisinungaling. Ano ang 10%? Ito yung mga ibang parte ng relihiyon. Pero 90% ay pagsisinungaling. Ano ang sinasabi nila? Mathalul mu'min la taqiyata lahu. Kamathali jasadin la ra'sa lahu. Ito ay makikita natin sa tafsir ni Al-Askari, page 320. Yung ating sinabi kanina na 90% ng relihiyon ay nagmula sa taqiya, ay nagmula sa libro na Usulul Kahfi, volume 2, page 217. Yung isa, Usulul Kahfi, volume 2, page 219. Itong pinakahuli about taqiya, mathalul mu'minin la taqiyata lahu, kamathali jasadin la ra'sa lahu, sa tafsir al-askari, na page 320. Anong ibig sabihin nito? Ang katulad ng isang mu'min na hindi niya isinasabuhay ang taqiya ay katulad ng isang tao na may katawan pero walang ulo. So ganito ka-critical po mga kapatid ang mga Shia. Dahil ang kanilang relihiyon ay nakabase sa pagsisinungaling. Pag dumating sila sa atin, sasabihin nila na mahal nila ang Ahlus Sunnati wal Jamaa, ganito-ganito ang kanilang paniniwala, pero lahat ng kanilang sinasabi sa atin ay kasinungalingan dahil yun ang kanilang reliyon. Sasabihin nila sa atin na ganito ang mga imam, lahat po yun, lahat kasinungalihan dahil yun ang kanilang reliyon. Lahat ng kanilang sinasabi sa atin, 90% nito ay kasinungalihan dahil ito ang kanilang reliyon. Bakit napaka-critical ng mga Shia mga kapatid? Dahil ipinapakita nila na mahal nila ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagamit nila ang pagmamahal sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang kumbinsihin ang mga tao na paniwalaan sila sa kanilang paniniwala. Pinapakita nila na mahal nila si Fatima, mahal nila ang Propeta Muhammad, mahal nila si Ali, mahal nila si Hasan, mahal nila si Hussein. Pero kung titingnan mo ang mga Shia, umiikot ang kanilang buhay sa paniniwala, pagmamahal kay Hussein lamang at kay Ali at sa mga apo ni Ali bin Abi Talib. Pero nasaan ang ibang pamilya ng Ahlul Bayt? Dahil ang Ahlul Bayt ay napakalaking pamilya ito mga kapatid. Bakit nakakonsentrate lamang kay Ali, kay Fatima, kay Hussein, kay Al-Hasan at doon sa kanilang mga apo? Nasaan ang ibang pamilya ng pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, ito ay pakitang tao lamang. Hindi nila mahal ang Ahlul Bayt, ang pamilya ng Propeta, kundi ginagamit lamang nila ang pagmamahal sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pangangaral upang paniwalaan ang mga ito sa kanilang mga paniniwala. Pangatlo, kung bakit napaka-critical ng mga Shia na ito ay dahil sa kanilang puot at galit sa mga Ahlus Sunnati wal Jamaa. Ang kanilang puot at galit sa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kanina ay ating binasa na ang mga tao na nagmamahal kay Abu Bakr ay kafir. So kung yun ang kanilang paniniwala, lahat ng mga tao na hindi Shia ay kafir. So ano ang kafir? Kaaway ng relihiyon. So yun ang kanilang paniniwala. So, yun ang katotohanan na paniniwala nila na ang mga taong hindi Shia ay kafir dahil ito ay nasa kanilang libro. So bakit napaka-critical ang mga ito? Dahil ang tingin nila sa lahat ng mga hindi Shia ay kafir. Ginagamit nila ang pamilya ng propeta upang paniwalaan sila sa kanilang mga gustong ibigay sa atin na mga paniniwala. At pangatlo, pwede nilang pasinungalingan ang lahat ng ating mga sinasabi dito upang sabihin nila sila ay tama dahil sa kanilang relihiyon na tinatawag natin na taqiyya. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sura al-Ishkak, ang pagkalansag. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag, at ang kalangitan ay makinig at tumalima sa utos ng kanyang Rab, at nararapat niyang sundin, at kung ang kalupaan ay mabitak at bumuka, at iluwa ang lahat ng laman nito at naging hungkag, at ang kalupaan ay makinig at tumalima sa utos ng kanyang Rab, o tao, katotohanan, ikaw ay magsumikap upang maabot tungo sa iyong Rab ng tunay na pagsusumikap sapagkat siya ay iyong makakatagpo. Kaya't sino man ang pagkalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, siya ay tiyak na bibilangan sa pinakamagaang na pagbibilang. At siya ay magbabalik sa kanyang angkan na kapwa nananampalataya ng may kagalakan. Ngunit sino man ang pagkalooban ng kanyang talaan sa kanyang likuran, tiyak na kanyang hihilingin o ipakikiusap ang sariling kapahamakan ng kanyang kaluluwa. At siya ay papasukin sa naglalagablab na apoy at ipalalasap sa kanya ang hapdi ng paso ng pagkasunog. Katotohanan, siya kapiling ng kanyang angkan dito sa mundo ay maligaya. Katotohanan, inakala niyang siya ay hindi magbabalik kailanman sa amin. Ngunit katotohanan, ang kanyang Rab ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Kaya't ako ay sumusumpa sa Ashafak ang pulang sinag na araw sa oras ng paglubog nito. Ashafak, isinalaysay mula kay Ali Ibn Abbas, Ubada bin As-Samit, Abu Huraira, Shaddad bin Aus, Ibn Umar, Muhammad bin Ali bin Al-Husan, Makhul, Bakar bin Abdullah, Al-Muzani, Bukayir bin Al-Ashhaq, Malik bin Abi Dihib at Abdul Aziz bin Abi Salama Al-Majisun. Silang lahat ay nagsabi, ang Ash-Shafaq ay ang pagmumula ng kalangitan. Al-Qurtubi, versikulo 19, kapitulo 274. Si Al-Jawhari ay nagsabi, ang Ash-Shafaq ay natitirang liwanag ng araw at ang kanyang pamumula sa pagsapit ng takipsilim hanggang sumapit ang ganap na kadiliman. Si Ikrima ay nagbigay ng gayon ding pahayag ng kanyang sabihin, ang Ash-Shafaq at yaong kung ano ang nasa pagitan ng Maghrib at Isha sa sahi ni Muslim, ito ay nagtala mula kay Abdullah bin Amir na ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang oras ng Maghrib ay abot hanggang sa Ash-Shafaq ay hindi maglaho. Sahih Muslim, volume 1, hadith bilang 426. At sa gabi at sa anumang kanyang itinataboy, sanhi ng kadiliman nito, at sa buwan sa kanyang kabilugan, katiyakang kayo ay magdadaan sa iba't ibang yugto ng buhay at kabilang buhay. Ano pa kaya ang kanilang naging dahilan at bakit sila ay hindi naniniwala sa Allah at sa kapahayagan ng Quran? At kung ang Quran ay binibigkas sa kanila, sila ay hindi nagpapatirapa bilang paggalang at pagkakilala sa kadakilaan ng Allah. Bagkus ito ay itinatwa ng kafirun ang katotohanan ng Quran, at ang Allah ay higit na nakababatid kung ano ang kanilang itinatago sa kanilang mga kalooban, kaya't ibalita sa kanila ang mahapding kaparusahan, malibang yaong mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng mabuti. Sa kanila ay gantimpalang walang hanggang ang paraiso.
1: Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Saddam Muhammad Said. Mula sa tanggapan ng Rawda Islamic Center ay nais po namin magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At inshallah, ito po ay magbibigay sa atin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang maging mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pasimula, ang aking pong tatalakayin ay ikalabing isang aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa mga ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ang salah o ang pagdarasal, ito ay pangalawang haligi ng Islam. At inobliga ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. At kung sino man nag-iwan sa salah, tunay na ay hindi siya kabilang sa mga nanampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at ang mga di nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pag-iwan ng salah. Kaya naman, kung sino nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, nararapat sa bawat Muslim na pahalagahan niya ang sala, sapagkat ang sala ay ang pinakadakila at pinakamahalaga at pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay makakamit niya ang tagumpay sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan sa araw ng paghukom. At kung sino man hindi nagpahalaga sa sala, ay hindi mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan, at sa kabilang buhay ay makakasama niya sina Karun, Fir'aun, Haman at Ubay bin Khalaf. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magbanggit tayo ang ilan sa mga kamalian na pangkaraniwang nagagawa natin minsan, na pangkaraniwang nakikita natin sa mga ibang Muslim, upang sa ganon ay maiwasan natin at masundin natin ang pamamaraan, ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, ito po ay pagbigkas ng layunin o intensyon na malakas. Ayon kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakul, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakul, innamal a'malu bin niyat ila akhir al-hadith wa hadha al-hadith fi sahih Bukhari wa Muslim. Ayon kay Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nagsabi, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa intensyon o layunin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ay isa sa mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay hindi nararapat bigkasin dito ang intensyon bagkos ito ay isa puso lamang. Bagkos ito ay isa puso lamang sapagkat ito ay salungat sa tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagbigkas na malakas na takbir. Ay ang pagbigkas na malakas na takbir ng ma'mum. Ang ma'mum, ito po ang nagdarasal sa likuran ng imam. O pagbabasa ng malakas na dua o panalangin. At pagbabasa ng malakas sa Quran. Ang pagbabasa ng Quran na malakas. Dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay mangyaring makinig at manahimik kayo upang sa ganun ay mapasa inyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, mula sa mga kamalian ng salah, ito po ay pangungunan ng ma'mum sa imam sa pagbigkas ng amin. Pangatlo. At ang pang-apat ay pangungunan ng ma'mum sa imam o pagsabay sa mga pagkilos sa salah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa malapit na kahulugan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang imam ay ginawang pinuno upang siya ay sundin at huwag ninyo siyang suwain. At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangungunan ng ma'mum sa imam, sabi niya, la tarqa'u hatta yarqa'ah wa la tasjudu hatta yasjudah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong yumuko hangga't hindi siya yumuko at huwag din kayong magpatirapa hangga't hindi siya nagpatirapa. At dahil dito, nagbabala sa atin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hindi ba natatakot ang nangunguna sa imam sa pag-angat ng ulo bago ang imam napapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo ng kabayo? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa mga matinding babala sa mga nangunguna sa imam. At ang panglima, mga kapatid sa Islam, ito po ay paggawa ng bagong linya bago makumpleto ang unang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang ma'mum ay hindi narapat sa kanya na magsagawa siya ng bagong linya, kapag hindi niya punuin o kumpletuhin ang unang linya na nauna sa kanya. At ang pang-anim ay mga kapatid sa Islam, ay ang pagsasagawa ng sala na nag-iisa sa likuran ng linya o sa likuran ng imam. So dahil dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na nakikita niya na nagsasala, na nag-iisa sa likuran ng imam, sa likuran ng linya, sabi niya, istakbil salatak fa innahu la salata lil munfaridin khalfas saf. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulitin mo ang iyong sala, tunay na walang sala na nag-iisa sa likuran ng imam. So, mga kapatid sa Islam, ito po ay ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng sala. So, narapat sa atin na pag-aralan ang mga ito upang sa ganon ay masunod natin ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad SAW tulad na sinabi niya, sallu kamara ay tumuni usalli, mag-isagawa ninyo ang sala tulad ng nakikita ninyo kung paano ko ito isinagawa. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: At sila na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin, alalaong baga, sila na nagtatakwil ng araw ng muling pagkabuhay at ng buhay sa kabilang buhay, ay nagsasabi, bakit kaya ang maanghel ay hindi pinanawag sa amin? O bakit kaya hindi namin namamasdan ang aming Panginoon? Katotohanan sila ay naging mapagmataas sa kanilang sarili at naging pusong walang galang na nagtaglay ang malaking kapalaluan. Sa araw na kanilang mamamalas ang maanghel, walang masayang balita ang ihati doon sa mujrimun, mga kriminal, pagano, makasalanan, sa araw na iyon. At sila ang maanghel ay magsasabi, ang lahat ng magagandang balita ay pinagbabawal sa inyo. At itatambad namin sa kanila sa mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, ang anumang kanilang ginawa. At gagawin namin ang mga gawain yaon na tulad ng alikabok na kumalat, alalaong baga, walang kabuluhan. Ang mga maninirahan sa paraiso, alalaong baga, sila na nararapat pagkalooban nito dahilan sa kanilang pananalig kay Allah at sa kanilang mga kabutihan ay magkakaroon sa araw na yaon ng mabuting pananahanan at mainam na pagpapahingalayan at alalahanin ang araw na ang langit ay mabibiyak na nakabukas at doon ay lalabas ang mga ulap at ang mga anghel ay pabababain sa maringal na pagpanaog. Ang kapamahalaan sa araw na iyon ay ang tunay na nagtatangi lamang sa pinakamahabagin na si Allah at ito ay magiging mahirap na araw sa mga hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang zalim, buhong, buktot, pagano ay kakagat sa kanyang mga kamay nang may kapighatian. At siya ay magsasabi, o sana ay tumuntong ako sa landas ng sugo na si Muhammad. Ah, kasawian sa akin. Sana, kahit na kailan, ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Katotohanan siya ang umakay sa akin na mapaligaw sa paalaala ang Quran. Matapos na ito ay dumatal sa akin. At si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. At ang sugo na si Muhammad ay magsasabi, o aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay lumayo o umiwan dito sa Quran. Sila ay hindi nakinig dito at hindi rin gumawa ng ayon sa mga batas at pag-uutos nito. Kahit ginawa namin sa bawat propeta ang isang kaaway, sa lipon ng mujrimun, mga buhong, buktot, pagano, datapot sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapamatnubay at tagapagtangkilik. Bakit kaya ang Quran ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at minsanan lamang, kahit ito nga ay ginawang gayon na ipinanaog ng bahabahagi upang aming mapatibay ang iyong puso at ito ay pinahayag namin sa inyo ng unti-unti sa maraming antas. Ito ay pinahayag sa propeta sa loob ng 23 taon. At walang anumang paghahambing ang kanilang maitatanghal sa iyo. Alalaong baga, argumento, maliban na aming dalhin sa iyo ang katotohanan laban sa gayong paghahambing o argumento. At ng pinakamainam na paliwanag, sila natitipunin sa impyerno na nakasubsob sa kanilang mukha. Sila ang malalagay sa napakasamang lugar at naligaw ng malayo sa matuwid na landas. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan, ang Torah o ang mga batas. At ginawa namin ang kanyang kapatid na si Harun bilang kanyang katuwang. At kami ay nagwika, kayo ay kapwa pumaroon sa mga tao na nagsipagtakwil ng aming ayat o mga katibayan, talata, tanda o aral. At pagkatapos na sila ay tumanggi sa patnubay, ay aming winasak sila ng matinding pagkawasak. At ang pamayanan ng mga tao ni Noah, nang sila ay magtakwil sa mga sugo, aming nilunod sila at sila ay ginawa namin na isang tanda para sa sangkatauhan at inihanda namin ang isang kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At gayon din ay aming winasak ang Aad, mga tao ni Propeta Hud, at ang Thamud, mga tao ni Propeta Saleh, at ang mga nagsisipanahan sa Arras, alalaong baga, ang Balon o Sodom, o ang mga tao ni Propeta Shu'aib, at marami pang salit-saling lahi sa kanilang pagitan. At sa bawat isa sa kanila ay tinambad namin ang mga katibayan at aral, ngunit sila ay nagtakwil dito, at ang bawat isa sa kanila ay aming inihantong sa ganap na pagkawasak dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at gawaing masasama. At katotohanang sila ay nagdaan sa bayan ni Propeta Lot, ang Sodom, kung saan umulan ng masamang ulan ng bato. Hindi baga nakikita ito ng mga walang pananampalataya, datapot sila ay sanay na hindi umaasa sa anumang muling pagkabuhay. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang nakikita, ikaw ay kanilang itinuturing lamang bilang isang katatawanan na nagsasabi, ito baga siya na isinugo ni Allah bilang isang sugo. Halos malapit na niyang nailihis tayo sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matiyaga at matiin sa ating pagsamba sa kanila. At kung makita na nila ang kaparusahan, kanilang mapag-aalaman kung sino ang higit na napaligaw sa tamang landas. Namamalas mo ba, O Muhammad, siya na nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay may pananagutan para sa kanya? O ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop o bakahan, datapot sila ay higit na napaligaw sa landas. Alalaong baga, sila ay higit pang masahol kaysa mga hayop. Hindi mo ba napagmamasdan kung paano inilatag ng iyong Panginoon ang anino o lihim? Kung kanyang ninais, magagawa niya ito na hindi tumitinag. At matapos ay ginawa namin ang araw na maging gabay nito. Alalaong baga, pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang anino o lihim ay sumisiksik at naglalaho sa tanghaling tapat. At muli, ito ay lilitaw kung kumikiling na ang araw. At kung wala ang liwanag ng araw, ay hindi magkakaroon ng anino o lilim. At pagkatapos, ay kinukubli namin ito sa unting-unting na kalingid. At siya ang lumikha para sa inyo ng gabi bilang inyong panganlong at ng pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa niya ang araw o maghapon bilang isang muling pagbangon sa umaga. At pagtungo natin dito at doon para sa pang-araw-araw na gawain pagkatapos ng pagtulog sa gabi, o di kaya ay katulad ng muling pagkabuhay o paggising sa umaga matapos ang kamatayan o pagtulog sa gabi. At siya ang nagsusugo ng hangin bilang tagapaghatid ng masayang balita na tumutungo sa harapan ng kanyang habag ang ulan, at nagpapamalisbis kami ng dalisay na tubig mula sa alapap upang magbigay buhay kami rito sa tigang na lupa.

kaya't huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at magsikay kayo laban sa kanila sa pamamagitan nito. Alalaong baga ang Quran ng isang dakilang pagsisikhay. At siya na nagtalaga na maging malaya ang dalawang dagat o dalawang uri ng tubig, ang isa ay naiinom at manamis-namis at ang isa ay mapait at maalat, at siya ang nagtakda ng isang sagga at ganap na hadlang o partition sa kanilang pagitan. At siya ang lumikha ng tao mula sa tubig, alalaong baga ang similya o punlay. At ginawa mula rito ang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng lipi at sa pamamagitan ng pag-aasawa, at ang iyong Panginoon ay lagi ng ganap na may kakayahan sa paglikha, at sila na mga hindi sumasampalataya at mga pagano ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah na hindi makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan o kapinsalaan, at ang hindi sumasampalataya ay lalagi ng katuwang ni Satanas bilang sa kanyang Panginoon. At isinugo ka lamang namin, O Muhammad, bilang isang tagapagdala ng masayang balita at isang tagapagbabala. Ipagbadya, hindi ako humingi sa inyo para rito ng anumang kabayaran, maliban kung sino man ang magnais ay makatatahak sa landas ng kanyang Panginoon, at ilalagay mo, O Muhammad, ang iyong pagtitiwala sa kanya na laging buhay at walang kamatayan. At luwalhatiin mo ang kanyang mga papuri, at siya ay sapat na bilang nakakaalam ng lahat ng mga kasalanan ng kanyang maalipin. Siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa 6 na araw, at pagkatapos siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa arsh o trono o luklukan sa paraang naaangkop sa kanyang kapamalaan, ang pinakamahabagin si Allah. Kaya tanungin mo siya, O Muhammad, tungkol sa kanyang mga katangian, sapagkat siya ang lubos na nakakaalam ang lahat ng mga bagay. At kapag ipinagbabadya sa kanila, magpatira pa kayo kay Ar-Rahman, ang pinakamahabagin na si Allah. Sila ay nagsasabi, At sino ba si Ar-Rahman, ang pinakamahabagin? Kami ba ay magpapatira pa sa kanya na iyong ipinag-uutos sa amin, O Muhammad? At ito ay lalo lamang nakapagdagdag sa kanilang pagtanggi. Luwalhatiin siya na naglagay sa kalangitan ng malaking tala o bituin, at naglagay doon ng malaking sulo o araw, at ng isang buwan na nagbibigay liwanag. At siya ang nagtalaga sa gabi at araw na magsunuran, alalaong baga, sisikat ang araw pagkatapos ng gabi at darating ang gabi paglubog ng araw para sa kanya na nagnanais na makaalaala o magnanais na may pamalas ang kanyang pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At ang mga alipin ng pinakamahabagin na si Allah ay naglalakad sa kalupaan ng may kapakumbabaan at katahimikan, pino sa pagkilos at pagsasalita. At kung ang mga loko-loko o ignorante ay nangungusap sa kanila ng masasamang salita, sila ay sumasagot sa pangungusap ng salita ng kapayapaan. At sila na gumugugol sa bahagi ng gabi sa harapan ng kanilang Panginoon na nagpapatira pa at nakatayo sa pagdarasal. At sa mga nagsasabi, O aming Panginoon, iadya ninyo sa amin ang kaparusahan ng impyerno. Katotohanan, ang pagpaparusa nito ay lalagi ng hindi magbabawa at mananatili na kaparusahan. Katotohanan ito, ang impyerno, ay kasamaan bilang isang hantungan at isang panahanan. At sila na kung gumugugol ay hindi bulanggugo o nag-aaksaya at hindi rin kuripot, datapat sila na gumugugol ng katamtaman, alalaong baga, sa pagitan ng dalawang kalabisang ito. At sila na hindi nananalangin sa ibang Diyos maliban pa kay Allah, at hindi pumapatay ng tao na ipinagbabawal ni Allah maliban na lamang kung makatarungan, at hindi rin nangangalunya o nakikiapid, at sinuman ang gumawa nito ay makatatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing dalawa sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay, at siya ay mananatili roon sa kahihiyan, maliban sa mga nagsisisi at sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan para sa kanila. Papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mabubuting gawa, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain.

sinuman ang magsisi at gumawa ng kabutihan, katotohanan kung gayon, siya ay nagsisi kay Allah ng matapat na pagtitika. At sila na hindi sumasaksi sa kabulaanan o kasinungalingan, at kung sila ay napaparaan ng malapit sa masamang pag-uusap, sila ay dumaraan doon ng may dangal. At sila na kung pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng Quran bilang tanda ng kanilang Panginoon ay hindi lumulugmok na waring mga bingi at bulag, alalaong baga, sila ay tumatanggap nito ng buong katapatan. At sila na nagsasabi, O aming Panginoon, inyong pagkalooban kami mula sa aming mga asawa at mga anak ng mga magiging kasiyasiya sa aming mga mata, at kami ay gawin ninyong mga pinuno para sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ang gagantimpalaan ng pinakamataas na lugar sa paraiso dahilan sa kanilang pagtitiyaga, at dito sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salam, salita ng kapayapaan at paggalang na mananatili sila rito magpakailanman. Ito ang paraiso ay napakainam bilang isang hantungan at isang panahanan. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya, ano ang dahilan upang ang aking Panginoon ay mangalaga sa inyo kung hindi lamang sa inyong pananalangin, pagsamba sa Kanya, katotohanan kayo ay nagtatwa sa Kanya. Kaya't ang kaparusahan ay isa sa inyo magpakailanman, hindi magbabawa at mananatiling kaparusahan. Surat Ash-Shu'ara. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tosin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na ipinangako ni Allah sa Tura o mga batas at Ebanghelyo upang ang mga bagay ay maging maliwanag. Maaring ikaw, O Muhammad, ay magtangka na pumatay sa iyong sarili nang may kapighatian sa dahilang sila ay hindi naniwala sa iyong pagkapropeta at sa iyong mensahe ng kaisahan ni Allah at ng Islam. At kung aming ninais ay aming maipapanaog sa kanila mula sa kalangitan ang isang tanda, at dahil dito ay iyuyoko nila ang kanilang liig sa kapakumbabaan. At wala pang bagong kapahayagan mula sa pinakamahabagin na si Allah ang dumating sa kanila nang hindi nila tinalikuran. Katotohanang itinakwil nila ang Quran at ang balita ng kanilang tinutuya ay sasapit sa kanila. Hindi baga nila namamasdan ang kalupaan kung gaano karami ang lahat ng uri ng mabuting pananim na aming pinatubo rito. Katotohanang naririto ang katibayan o tanda, datapot ang karamihan sa kanila na mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi nananalig sa muling pagkabuhay ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang inyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay tumawag kay Moises na nagsasabi, Pumaroon ka sa mga tao na zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Sa mga tao ni Paraon, hindi baga nila pangangambahan si Allah at maging matuwid sa kabutihan? Siya, si Moises, ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangangamba na ako ay kanilang pasisinungalingan. Ang aking dibdib ay naninikip at ang aking dila ay naninigas at hindi makapangungusap, kaya suguin ninyo si Harun na sumama sa akin. At sila ay may paratang na krimen laban sa akin, at ako ay nangangamba na ako ay kanilang papatayin. Si Allah ay nagwika, Hindi, kayo ay kapwa pumaroon doon na dala ang aming mga tanda. Katotohanan, kami ay kasama o kakampi ninyo na nakikinig. At kayo ay kapwa pumaroon kay Paraon at inyong ipahayag, kami ay mga sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kahit hayaan mong sumama sa amin ang angka ng Israel. Si Paraon ay nagsabi kay Moises, Hindi baga ikaw ay pinalaki namin bilang aming anak, at ikaw ay namuhay sa amin ng maraming taon ng iyong buhay, at ikaw ay gumawa ng isang gawa na batid mong ikaw ang may kagagawan, alalaong baga ang krimen ng pagpatay sa isang tao, at ikaw ay isa sa mga walang utang na loob. Si Moises ay nagsabi, Nagawa ko yaon nang ako ay wala pang muwang sa mga pag-uutos at mensahe ng aking Panginoon.
kaya't ako ay tumakas sa iyo nang ako ay matakot sa inyo. Kaya't ang aking Panginoon ay nagkaloob sa akin ng karunungang pangrelihiyon o kaalaman, tamang paghatol at pagkapropeta at kanyang hinirang ako bilang isa sa mga sugo. At ito ang nakaraang pabor o utang na loob na tinutuntun mo sa akin na iyong inaalipin ang angka ng Israel. Si Paraon ay nagsabi, at sino ang Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang? Si Moises ay nagpahayag, siya ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Kung kayo ay marapat na mahikayat, alalaong baga, maniwala ng walang pasubali, si Paraon ay nagsabi sa mga naroroon, hindi baga ninyo narinig ang kanyang sinabi? Si Moises ay nagsabi, siya ang iyong Panginoon at Panginoon ng iyong mga ninuno na nangauna. Si Paraon ay nagsabi, katotohanan, ang inyong sugo ay sinugo sa inyo ay isang nasisiraan ng bait. Si Moises ay nagsabi, siya ang Panginoon ng silangan at kanluran at lahat ng nasa pagitan nito kung inyo lamang naunawaan. Si Paraon ay nagsabi, kung ikaw ay pipili ng Diyos na iba pa sa akin, katiyakang ipipilit kita na kasama ng ibang mga bilanggo. Si Moises ay nagsabi, kahit nadalhin ko sa iyo ang isang bagay na maliwanag at nakahihikayat, si Paraon ay nagsabi, kung gayon, dalhin mo yaon dito kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan. Kaya't inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, ito ay naging isang ahas na naglulumantad. At inilabas niya ang kanyang kamay at kapag daka, ito ay naging ganap na kaputian sa mga nakamamasid. Si Paraon ay nagsabi sa mga pinuno sa paligid niya, katotohanan, ito ay walang pagsala na gawa ng isang bihasang manggagaway o salamangkiro. Ibig niyang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang panggagaway. Kahit ano ang inyong ipapayo at ano ang inyong maipag-utos. Sila ay nagsabi, pigilan mo siya at ang kanyang kapatid ng pansamantala at magpadala ka ng mga tagatawag sa mga lungsod upang dalhin sa iyo ang lahat ng magagaling na manggagaway. Kahit ang mga manggagaway ay inihanay na lahat sa takdang araw at oras na itinalaga at ipinagbadya sa mga tao, kayo rin ba ay magsisihanay upang ating masundan ang mga manggagaway na kapanalig ni Paraon sa kanyang relihiyon ng kawalang paniniwala kung sila ay magtatagumpay? Kahit nang ang mga manggagaway ay dumating, sila ay nagsabi kay Paraon, mayroon bang tiyak na gantimpala na aming tatamuhin kung kami ay manalo? Siya ay nagsabi, oo, at kayo ay katiyakan na mapapabilang sa mga malalapit sa akin. Si Moises ay nagsabi sa kanila, ihagis ninyo kung ano ang gusto ninyong ihagis. Kahit inihagis nila ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod at nagsabi, sa pamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, kami ang tunay na magtatagumpay. Nang magkagayon, ay inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, nilagom nito ang lahat ng mga kabulaanan na kanilang ipinamalas at ang mga manggagaway ay lumugmok na nagpapatira pa na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, ang Panginoon ni Moises at Haroon. Si Paraon ay nagsabi, kayo ay naniwala na sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katotohanang siya ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't katotohanang mapag-aalaman ninyo, katotohanang aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig at kayo lahat ay aking pahihirapan o ititirik sa krus. Sila ay nagsabi, walang kapinsalaan, katotohanan sa aming Panginoon na si Allah kaming lahat ay magbabalik. Katotohanan, kami ay lubusang umaasa na ang aming Panginoon ay magpapatawad sa aming mga kasalanan sapagkat kami ang una sa mga sumasampalataya sa pagkapropeta ni Moises at ipinahayag sa kanya ni Allah. At binigyan namin ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, kayunin mo ang aking mga alipin sa gabi, katotohanan kayo ay tutugusin. Nang magkagayon, si Paraon ay nagpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod na nagsasabi, katotohanan sila ay isa lamang maliit na lipon.
at katotohanang sila ay gumawa ng bagay na nakapagbigay poot sa amin. At tayo ay mga nananahan dito na nakahanda at ganap na napasabihan. Kaya't aming pinalabas sila, ang mga tao ni Paraon, mula sa mga halamanan at batis. Sa mga kayamanan at sa lahat ng uri ng marangal na lugar, kaya't sa gayong paraan, hinayaan namin ang angkan ng Israel ang humalili o magmana sa kanila. Kaya't kanilang tinugis sila sa sandali ng pagsikat ng araw. At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa't isa, ang pamayanan ni Moises ay nagsabi, "Katiyakang tayo ay kanilang maabutan." Si Moises ay sumagot, "Hindi, katotohanan na sa panig o kasama ko ang aking Panginoon, ako ay kanyang papatnubayan." At binigyang inspirasyon namin si Moises at sa kanya ay winika, "Hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat." At ito ay naghiwalay o bumuka at ang bawat bahagi ng gilid ng tubig dagat ay naging malaki at mataas na anyo ng bundok. At hinayaan namin ang ilan sa pangkat ni Paraon ay mapalapit sa lugar na iyon. At iniligtas namin si Moises at ang lahat ng kasama niya at aming nilunod ang mga iba. Ang pangkat ni Paraon, katiyakang naririto ang katibayan, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan ang pinakamawain. At basahin o dalitin mo sa kanila ang kasaysayan ni Abraham nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga tao, "Ano baga ang inyong sinasamba?" Sila ay nagsabi, "Kami ay sumasamba sa mga imahin at sa kanila kami ay lagi nang matimtiman." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Kayo ba ay naririnig nila kung kayo ay nananalangin sa kanila? O sila ba ay nagbibigay ng kapakinabangan sa inyo o pinipinsala nila kayo?" Sila ay nagsabi, "Hindi, ngunit nakagisna na namin ang aming mga ninuno na gumagawa ng ganito." Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Isinaalang-alang ba ninyo ang mga bagay na inyong sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno, noon pa man sa panahong sinauna, katotohanan sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng Aalamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, na lumikha sa akin at siya na tanging namamatnubay sa akin at siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin at nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay lunas sa akin at siya ang magagawad sa akin ng kamatayan at siya rin ang magbabangon sa akin sa muling pagkabuhay. At sa kanya ay ako ay nananalig na siya ay magpapatawad ng aking mga kamalian sa araw ng kabayaran, ang araw ng muling pagkabuhay. O aking Panginoon, inyong gawaran ako ng karunungang pangrelihiyon o pagkapropeta at ako ay inyong ibilang sa mga matutuwid. At inyong pagkaluban ako ng isang banggit ng karangalan, alalaong baga ng reputasyon sa lipon ng mga darating na salit-saling lahi. At inyong gawin ako na isa sa mga tagapagmana ng paraiso ng kasiyahan at patawarin ninyo ang aking ama. Katotohanan siya ay isa sa mga nalilihis ng landas. At ako ay huwag ninyong alisan ng biyaya sa araw na ang lahat ng mga nilikha ay muling ibabangon, sa araw na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapananaig maliban sa kanya na magdadala kay Allah ng isang malinis na puso o malinis na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o shirk at pagkukunwari o nifak. At ang paraiso ay tatambad ng malapit sa muttaqun, mga mabubuti at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At ang apoy o impyerno ay lalantad ng ganap sa paningin ng mga makasalanan at sa kanila ay pagbabadya na saan sila ng mga Diyos-Diyosan na inyong itinatambal kay Allah na lagi ninyong sinasamba. Maliban pa kay Allah, sila ba ay makapagbibigay ng tulong sa inyo o di kaya ay matutulungan nila ang kanilang sarili? Kahit sila ay babagsak sa loob nito, alalaong baga ang impyerno. Sila at ang mga demonyo at lahat ng mana sa kamalian at kalihisan at ang buong lipon ni Iblis o si Satanas nang sama-sama. Sila ay magsasabi habang sila ay nagtatalo at nagsisisihan doon, "Sa ngalan ni Allah, katiyakang tayo ay nasa maliwanag na kamalian." Nang aming ipinantay kayo, ang mahuwad na Diyos sa Panginoon ng Aalamin,